0: Sabi ni welcome Jerry back. Diaz, si Bea Windorsky, Polish ang father.
1: Ah, talaga?
0: Pero Amerikano na. Polish descent.
1: Okay.
0: Okay, nanood ka ba?
1: Hindi, nakita ko lang sa mga feed.
0: News, oh. Anong nangyari dito? Ba't nawala?
1: Hindi ko nga alam, kaya nga welcome back.
0: Nabusog ka ngayon?
2: Hindi, yung pinakain.
0: Na alin?
2: So, apat na araw ko siyang pinunod.
0: Ang alin? Ay, nagpakaiba ko. Ay, oo. May nagbigay pa nga sa akin na Jollibee pa. Nibigay ko sa iyo. Mga GC na mga ano, digital, virtual.
1: Ha? Akin na, maghahati kami ni Fred.
0: Si Fred nga bibili dun eh. Kailan last time kasi wala din. Hindi gumagana yung machine. Walang kwenta.
1: Ba't gano? Sinaunpan na kung kailan kami GC.
0: Susunod na! Ansan ka nga galing? Ano, nagpahinga ka ba? O paano ba?
1: Anyari sa'yo.
3: Good morning. Hindi, medyo lumabas lang tayo sa pagiging reporter anchor na ginawa ko lang yung service ko as president ng church group namin. 48 years kasi.
0: Kasi taong simbahan to eh. Kaya blessed to eh. Taong simbahan. Hindi nakakalba na. Hindi nakakalimot. Tama yan. Hindi ka nakakalimot. Sa simbahan.
1: Kaya nga dumidikit ako, partner. Kasi tinatry ko na baka bigla akong magliyab.
0: Alam mo, Magdalena. Di ba ganun yun? Yung masabi ang sa Biblia, si Mary Magdalene makasalanan.
1: Correct.
0: And yet, ang Panginoon ay hindi siya nangimi na nga ba nasabi, uy ka dyan! Uh-oh. Hindi. Si Mary Magdalene ay isa sa, di ba sabi pa nga, isa doon sa disipulo si Mary Magdalene.
1: Oo, tsaka ginawa siyang si starring. Siya yeah. Binigay ng starring role.
0: Hindi na mimimili ang Diyos. Kaya makasalanan ka, kaya wala kang kwentang kaibigan, lalapitan ka pa rin ni Robert Mano. Hindi
3: kaya
0: ka naman,
3: nandun ako eh.
0: Saan?
3: Doon sa church.
0: Hindi, nagpasalamat ka na ba sa mga taga-Assumption? Kasama kayo partner pala, speaker.
3: Sa mga taga-Assumption, tsaka sa lahat. Ang dami, no? May galing Bicol, may galing Tacloban.
0: Negros. Sa amin.
1: Negros.
0: Yeah, Locos. Thank you.
3: At Mindoro. Yun.
0: Yan.
1: Ganyan kayo, iniiwan nyo ako eh.
0: Di ba ikaw dapat doon?
1: Ay, oo nga.
0: Oo, tinanggihan mo. Kaya si Robert ang...
1: Hindi ko tinanggihan. Meron ako mga issues na medical.
0: Mo. Alam mo, Cleopatra.
1: Ito ano pa? Ano pa? Ano pa?
0: Susunod Dandan. Ay, tama niya. Susunod na Dandan ng Bayan with the one and only Robert Manot. Muti na naman sa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy, Monday pa lang.
5: Good morning, good morning.
6: Ang morning tandem ng Bayan.
5: Good morning,
6: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
7: Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, tutut time please.
1: Ang ating tutut time ngayong Lunes ng umaga ay 8:06 na po. Aba, ano pa ang ginagawa nyo dyan?
0: Akala ko, ang sabi nung kausap natin.
1: Hindi ko nga alam, sumasagot pa yung cobra na yan, ha?
0: Ang sabi nung kausap natin, parang tama ba? At pasado alas 8 na ba? Ano ba talaga oras, sabi, oh, partner?
1: Ayan, ito maliwanag, 8:06 ng umaga.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano, kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia, at nagbabalita Antemano, Robert Mano, mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Ayan na, oh! Wini-welcome back na rin!
0: Ito na, ito na. Ay, naku! Doggy Wawa and friends, ha? Okay, magtampo. Hindi lang si partner ko ang ipinagdasal ko doon sa dalawang araw na naging banal-banalan tayo.
1: Salamat naman. Dati na po yung ganyan si Robert. Kanya pong pananampalataya at kanyang pagsisilbi ay hindi nawawala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman po siya ay, anong Tagalog sa blessed?
0: Pinagpala.
1: Pinagpala. Pinagpala ng husto.
0: Ayan.
1: Kaya tayo ay umaasa ng ang kanyang pagpapala mula sa Panginoong may kapal ay mailipat sa akin. Oo. Amen!
0: Amen! Alam mo naman, partner, kapag nagdasal tayo, binuksan natin yung bibig natin, sinabi nating Lord, kadikit agad yung mga kaibigan natin doon. Hindi pwedeng hindi, partner.
1: Salamat naman. Oo. Oo.
0: Marami salamat din sa pumalit sa akin, partner, ha? Kasi yung pong aming naging church activity ay 40th year. Minsan lang naman po, kaya dinedicate ko na yung dalawang araw for that. 40th year ng Samahang Santo Niño de Candaba dyan sa Candaba, Pampanga.
1: Nice.
0: Ay, napakaraming tao, partner. Alam mo naman, punong kabala tayo. Ayun. Nairaos.
1: Ang ganda, nairaos naman. Ay, mabuti naman ata, wala naman, generally peaceful ka nga.
0: May assessment!
1: May assessment! Mga lang kaya ang mga police na
0: aram daw.
1: Hindi rally. Mga nag-rally, mga imahin.
0: Mga deboto ang mga nag-rally.
1: Deboto.
0: Oh, napakarami part.
1: Kaya naman. Maraming salamat sa iyo, Christian Yo.
0: Ayun. Christian, your source, Yesores. Maraming salamat. Pero today, partner, Monday, ha? Simula ng sesyon, balik sesyon ng Senado at Kamara, eh syempre, ang mga ilalat na gatiyahabol nila ng mga panukalang batas. Plus, the impeachment, if ever, ay pinaghahandaan dyan sa upper house sa Senado.
1: Nagulat nga ako kasi guest namin kanina ni Alvin, si Congressman Terry. Wag mo kong materi-terry.
0: Sabi niya.
1: Uh-huh. Oo, yun pala, meron ng may ganap na ngayon.
0: Uh-huh.
1: Akala ko naka, dahil meron ipa-finalize pa yung committee report, ay ganire-ganire ang proseso. Tama si Alvin, dapat na mag-review tayo ng alam natin tungkol sa impeachment.
0: Uh-huh.
1: Ang daming proseso pala, partner. Uh-huh. Akala ko, yung sinasabi mong dahil mag-co-convene ulit ang Senado, ayan na yung Mr. Speaker, hindi pa yan.
0: Hindi pa, partner. So yung committee, depende sa kanila, kung nakita nila na nakapag-ready na sila, mamaya, may hearing sila mamayang hapon, eh kung ano't ano man, at idiretso nila sa plenary, at sabihin ng plenary, hindi, may numero tayo, pagbotohan na natin. Pwede rin mamaya,
1: agad,
0: if ever na i-introduce nila or dalhin na nila sa plenaryo, ipapasa na nila yan sa Senado, partner.
1: Pag pinasa na sa Senado,
0: sa Senado, ang sasabihin ng Senado, lalo na ang Senate President, ire-report niya sa plenaryo.
1: Okay.
0: Sabi niya, nakatanggap tayo ng impeachment complaint mula sa Kamara, nilagdaan ng ganito karaming kongresista, ganitong oras natin siya natanggap.
1: Mm.
0: Ngayon, pagkasabihin nagsasabing ganun base doon sa sinasabi ng leadership partner, ang gagawin nila ay dahil nakatanggap tayo, bukas magkukonvene na ang Senate Impeachment Court. Kinabukasan na. So makita mo na, naka-robe na sila,
1: partner. Magsusuot na sila ng ganun.
0: Para ilatag at gawin yung schedule.
1: Ay, sampay nyo na po ngayon, mga senador.
0: Lagyan po natin ng FabCon.
1: Oo.
0: Kasi para parang hindi... na-stack ng ilang ano yun.
1: Dapat alisin natin yung amoy ng naptalina.
0: Tama.
1: Tsaka kung meron man mahaba sa akin ito O kaya medyo malawlaw ang manggas, ayusin nyo na po ngayon.
0: Okay, medyo pumayat kasi ako, kaya para lumuwag na sa akin itong robe ko.
1: Yung isa part naman, nakikipagpalit. Palit na tayo, bakit? Yung sikip na nito sa akin.
0: para masakto na sa akin yung isa. Tapos may sasagot, partner. Ayun yung isa, nakahanger, walang kumukuha. Kay Bato, sabi.
1: Paano nga pala yung kay Bato?
0: Ay, hindi ko din alam, partner, kung papasok siya pagdating dito. Kasi impeachment na ito. Alam naman natin na very vocal siya pagdating sa impeachment.
1: Ano ulit? Sabi mo, very vocal?
0: Mali! Iba yun!
1: Mali! Eh, totoo naman yun. Hindi naman tayo sinungaling. Alam ka naman sabihin ko, hindi. Eh, kita pa naman natin lahat.
0: Easy!
1: Talagang yun ang pinag-usapan.
0: Doon na focus. Okay lang. Sa proseso.
1: Oo, kasi po, Senador Bato de la Rosa, namimiss na po namin kayo eh. Baka naman gusto nyo magpasikat. Baka time to shine nyo itong impeachment na ito. Mm-hmm. Sige, kayo rin. Wala kayo dun sa Mr. Speaker.
0: Mr. Chair, Mr. President. Yan. Mga ganyan.
1: Madam Chair. Mga ganyan.
0: May mga ganong eksena.
1: Kaya nga, mag-aabang tayo. At syempre, lahat tayo ay magiging... Marami akong mga kapitbahay. May mga hindi lang kasumba. Mga katropa ko na senior. Naglabas din ang kanilang sariling robe. May mga apo sila na kakagraduate lang. Kaya hiniram yung toga.
0: Alam mo yung iba?
1: Oo.
0: Bathroom. Okay na daw yun, mas fresco, partner.
1: Oo. Eh, sino Marites naman yun. At nakalagay
0: pa. Nakaganon pa? Anong nangyari? Ang sabi ganito.
1: Sabi ng aking mister, ganito daw. Naku, wag nga kung ano-ano sinasabi ng mister mo na yan. Alam mo ba, Amare, nakita ko si mister mo.
0: Iba pala yung pinag-uusapan.
1: Sinumbong.
0: Parang may kasamang iba.
1: Pero yun nga, ang kailangan natin ay maging maalam tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa lahat ng ano yung ma-overwhelm. Magugulat. Or mapapasindak.
0: Magugulat ka na lang sa harapan mo. Yun yung nangyayari.
1: At saka yung mga termino na gagamitin nila kasi mga pang-abogado yan. Hindi natin alam talaga kung ano. Kaya nga, tayo ay makinig mabuti, mag-research tayo kung may time, mag-research din. Ay, kaya lang baka magalit yung aking kumari na si Cynthia.
0: Ang sabi.
1: Bakit ba?
0: Research kayo ng research.
1: Yan. Para sa bayan.
0: Wala naman nangyayari. Ano ba yan, partner?
1: Abi! Kumanya.
0: So, time na nga muna, partner.
1: Time check natin ay 8:14 in the morning.
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Nakita mo, partner, sa Maymayon, sa Bicol, yung mga kababayan natin, umuwi, puro abo.
1: Kaya nga, diba? Hinahanap ko nga si Dennis Dato.
0: Ganun-ganun siya dati.
1: Naalala mo. Sa Taal, yung nangyari na yun.
0: Pero partner, ang isipin mo, pauwi ka, ang dami ko nakita na live eh, during pagsabog dyan, tapos napunta sa kanila dahil hindi na gumagalaw yung mga biyahe. May mga nakamotor, may mga nakabike, nakabag. Talagang bumagsak lahat, sa kanila. Oo. Imagine yung hazard na madadala nun sa katawan nila.
1: Masama yun, napakasama, lalo na kung may karamdaman yung tao na makakalanghap niyan, kukulapulan nung abo na yan. Ito naman si Mayon, porket hindi masyado napapansin, nagpapansin. Eh, huwag ka na naman sumabay doon sa impeachment naman.
0: Sabi niya, busy-busy kayo, ha? Ah. Diyan kayo mainit, ha? Ah.
1: Oo.
0: Teka lang.
1: Nagparamdam.
0: Nagparamdam si Daragang Magayon. Pero, partner, may residente tayo doon na na-experience mismo, eh, naranasan mismo, at makikikumusa na rin tayo mismo sa kanila. Ano, dyan sa Legazpi Albay, kung ano yung kanilang naging sitwasyon doon up until now. Yeah. Makakausap natin si Kenneth Urbano. Kenneth, Sir Kenneth, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Hello, Kenneth. Good morning.
3: Hello po. Magandang umaga po sa inyo, Miss Doris and Sir Robert.
0: Ayan, good morning. Kenneth, siguro ikwento mo lang sa amin unang-una, nung nangyari yung pagsabog na yan, nagkaroon especially doon sa Ashfall, nasaan ka at paano yung sitwasyon doon sa lugar mo noon?
3: Actually, nung una po, kasi galing po kami dito sa sa Legazpi, and then naisipan lang po namin na mag-jogging doon sa Camaligal Bay. Opo. Tapos po, nung una na pag-jog namin, parang may maliit lang po ng smoke color white. And then, nung pag-ano namin, nung nakatawid na po kami doon sa kabilang side, kasi korbada po yon, doon na po namin napansin na grabe na po yung usok, halos maitim po siya. And then, nung una, nag-picture-picture pa po kami noon, pero na-realize namin na parang papalapit na yung usok sa amin, kaya tumakbo po talaga kami ng mabilis papunta doon sa main road.
0: Oh, pero doon sa video nakita namin yung kapal ng ashfall na tumatakbo at halos iniiwasan mo. Ano, totally ba na iwasan mo or inabot ka rin, Kenneth?
3: Luckily po, na iwasan po namin yun, yung usok na yun, bago pa man kami abutan. Kasi nung, as in, papalapit na po, nagpara na po kami ng kung sino-sino doon sa main road. Kasi nakarating po talaga kami hanggang sa main road, sa kakatakbo. Tapos, buti na lang po may isang doon, private po siya na individual, and papunta siyang Legazpi galing sa Kinabatan. Ayun po, pinasakay niya po kami. So,
0: buti.
3: Nakaligtas po kami.
1: Kenneth, gaano kasama ang pakiramdam nung sinuong niyo na yung ashfall na yan? Masakit ba sa dibdib?
3: Yung sa ashfall po, hindi man po kami masyadong naabutan or affected, madam. Kasi po, nakaalis naman po kami bago pa lamunin yung lugar kung saan po kami naroon.
0: Oo, pero ang kapal, tinan mo partner sa video niyo, kala mo ulap na uulan lang, eh.
1: Diyos ko po. At saka nakakatakot.
0: Nung pumutok siya, Kenneth, may narinig talaga kayong tunog, pagsabog talaga sa kanya na pagkalingon niyo, ayan na yung ashfall niya.
3: Wala naman po kami narinig noon. Basta lang pong pumapal yung usok, sir.
1: Oo. Eh, yung mga kasama mo, nakita ka namin sa video, tumatakbo ka, pero sabi mo nga, magja-jogging lang kayo dyan. Sino mga kasama mo nga?
3: Yung mga kasama ko po, mga co-teachers ko po.
1: Oo. Saan kayo nakakuha ng lugar para hindi man magtago o para anong tawag mo doon? Para ma-safety kayo ba?
3: Nung napansin namin na papalapit na po yung usok or ashfall papunta sa amin, tumakbo na po kami ng mabilis noon. Pero habang tumatakbo, ako iniisip ko na kung saan kami sisilong kung sakaling maabutan po kami ng ashfall. So iniisip po namin na pumasok na lang sa establishments po doon. Meron doon, may nakita kaming isang store. Ready naman po sana silang papasukin kami. Pero ang sabi po nung mga kaibigan ko, mga kasama ko po, na kapag nag-stay pa po kami doon, mas matatagalan kami at hindi kami makakaalis doon sa lugar. Kaya kahit pagod na po kami kakatakbo, talagang sinikap po namin para makapunta doon sa main road at makapara. Pero yung sa pagpara po, halos hindi kami, nawawala na rin ako actually ng tawag nito, ng pag-asa na ano kaya kung may masasakyan pa kami o wala. Kasi that time, yung habang tumatambo kami, sabi ko, ay dapat makapara kami ng jeep o kaya ng bus. Kaso wala na pong dumadaan kasi daw po sa may Ginabatan, pating Ginabatan, zero visibility na po.
0: Oo.
3: So ang ano ko doon, ang naisip ko doon, sa harap namin, merong bigs. So sabi namin, kapag talagang naabutan kami ng ashfall, doon kami sisilong. Pero for now, kailangan muna po muna namin pumara ng mga sasakyan papuntang Legazpi. Kasi sa Legazpi po na part dito sa amin, hindi po gaano na wala pong gaanong ashfall. So yung ashfall po, ano lang, from Ginabatan to ay from Kamalig to Ginabatan po.
0: Oo.
3: Yung area po na yun. Yun po talaga yung severely affected nung ashfall.
0: Oo, Sir Kenneth, partner, siguro dahil nagja-jogging sila, eh, sabi ni Mayon, gusto niyo mag-jogging ha? Teka lang.
1: Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayo ha? Matulungin naman ako, sabi ni Mayon. Pero dati ka na taga dyan, hindi ba, Kenneth?
0: Sa Legazpi?
1: Oo, sa Legazpi.
3: Opo. Resident pa ako dito sa Legazpi.
0: So hindi
3: dati
0: ito
3: kasi sa dati kasi sa Ligao po ako.
0: Sa Ligao. So hindi ito first time, Sir Kenneth, na ma-experience at makita mo close sa iyo yung ganyang pag-aalboroto ng Mayon.
3: Actually it's my first time po.
0: Oh.
3: Na ma-witness yung actual na yun and talagang sobrang malapitan. Kasi yung dati po, halos sa balita ko lang po na nalalaman. Pero ngayon talaga, parang real life movie po yung nangyari.
1: Nung nag-aalboroto na siya, Kenneth, at kayo ay tumatakbo na hindi dahil sa gusto nyong mag-jogging, kundi ayan na ang usok sa likod ninyo.
0: Takbo.
1: Yun, di ba? Meron ka bang meron pa ba siyang ibang klaseng tunog? O nagbubuga ba siya ng mga bato?
3: Halos wala naman po akong narinig. Sa perspective ko po, or perspective namin, wala naman po kaming narinig na pagputok during that time. Ang basta naabutan lang po namin, masyado na pong makapal yung usok na akala lang namin yung una ay ulan.
1: Oo.
3: Tapos sobrang ano na po pala, ashfall na po pala yun.
1: Mm-mm. Pero yun, anong oras ba nangyari? Hapon?
3: Mga hapon po.
1: Okay.
3: Kasi pumunta po kami doon, parang mag-aalas 5 na.
0: Mm.
3: So between 5 to 6 p.m. po yung ashfall. Although, parang nagsimula na siya before 5 p.m.
0: Mm-mm.
1: So parang ano, partner, Kenneth, parang naging mabilis yung paggabi.
0: Oo.
1: Kasi dumilim.
0: Biglang dilim yun, partner. Oo. No, Kenneth?
3: Opo. Halos yung dati, kung may makikita pa po kami mga lugar sa ano, or mga palayan, mga palanyan, nung nag-ashfall na po, as in, madilim na po, parang doomsday po yung ano, yung nangyari.
1: Oo, oo. Meron bang tumulong sa inyo ng mga opisyal ninyo dyan na, dito tayo pupunta or lahat talaga nagpanik?
3: Hindi ko lang po sure kung doon sa mga residents po may nag-offer. Pero sa lagay po namin, emergency po yun. Wala po kaming mahingan ng tulong during that time. But I think after an hour po, may mga inawa na po yung government po namin dito.
1: Oo. Bago dumating yon, ang eksena ka mo, Kenneth, ay parang sa pelikula.
0: Oo, diba?
1: Madilim.
0: Tatakbo ka talaga, parang run for your life. Ganun ang peg niya, tama ba?
3: Opo, opo. Para nga po, ang dami po nagko-comment. Nung in-upload ko po yun, marami nagko-comment na ay parang nasa Hunger Games siya, yung sa ano po, quarter girl na yung may poison pug. So, ganun po talaga yung nangyari. Tapos may pinasabi naman po yung iba sa social media na parang tawag nito, POV, isa kang dinosaur. So, saranasan po namin yung grabing pagtakbo.
1: Oo. So, sa ngayon, meron pa bang nararanasan na pagbuga ng abo? O okay na kayo dyan?
0: Oo, visible pa ba?
3: Sa ngayon po, wala naman pong masyadong pagbuga ng abo. Kasi although, ano lang po ngayon, medyo maulan na po dito sa part ng Legazpi.
1: Ayun. Kanina meron na interview si Alvin El Chico, partner. Ang sabi, hindi ko alam kung taga sa observatory na nakita pa nga raw si Daragang Magayon. Aba, parang nag-perfect cone
0: perfect
1: pa
0: cone pa siya.
1: Eh, samantalang nag-lava dome, lava dome collapse.
0: May collapse na.
1: Nakita niyo ba yun, Kenneth?
3: Yung sa lava dome collapse po, para yung pagpapakita po ulit niyo ngayon. So, ngayon sa ngayon, hindi ko pa po nakita, madam, kasi medyo distant po yung location ko doon sa Kamali.
1: Ayun, oo. Pero ngayon, meron na bang naitayo ng mga evacuation?
3: I think meron na po, madam. And also, meron na rin pong mga government efforts. Halimbawa, yung paglinis po ng mga ako sa kalsada, and sa mga kabahayan.
0: Pero Sir Kenneth, as we speak ngayon diyan sa area ninyo, naka-open naman yung mga establishments, nakakadaan naman na yung mga sasakyan.
3: Opo, opo. Parang ano lang po. Back to ano po, normal kasi dito po sa area namin sa Ligat, hindi naman po gaano affected yung ashfall.
1: Okay, pero yung meron namang mga tanggapan ng gobyerno na bukas at teka lang, ang wala naman pasok ang mga bata ngayon, di ba? Pero yung mga negosyo bukas pa rin?
3: Meron po, may mga bukas pa pong negosyo dito sa area po namin.
0: Okay.
3: Pero doon po sa mga affected, halimbawa sa Ginubatan or sa Kamalig, baka po may mga ano po.
0: Doon kasi yung makapal yung ibinagsak na ashfall kaya posible nga, sige, alamin din natin doon kung ano yung magiging, ano yung sitwasyon nila mamaya, meron tayong makakausap from Kamalig naman. Pero doon sa point of view ni Kenneth, kasi di ba, imagine mo, nagja-jogging ka lang partner,
1: kaya nga.
0: Gusto mo lang maging fit, di ba? Pagtingin mo,
1: parang
0: hindi lang doble yung bilis at takbo mo, kakaripas ka nun, partner.
1: Totoo naman. Kasi parang sa pelikula, Doomsday, ika nga ni Kenneth.
0: Pero during that time, Kenneth, bago ka namin bitawan, tumatakbo ka, wala ka naman tinawagan sa pamilya mo and all para sabihin yung sitwasyon mo?
3: Actually po, before po kami tumakbo, parang may mga friends po kami na kinontas na sabi namin na ito yung meeting nangyayari sa Mayon ngayon. Tapos sabi nila, umalis na daw kami doon sa area na yun kasi delikado na daw po yun. And marami rin pong updates yung NDR and music dito via text message, tapos yung mga message alerts po. Kaya yun ko, nung sinabi na kami kumalis, talagang kumaripas na po talaga. Kumaripas na kami kumalis.
1: Takbo! Doon sa medyo
0: ngayon. Takbo! Ang mahalaga, hindi sila inabutan.
1: Tama. Pero wala kaya yung ano ba yun, yung pyroclastic chuchuchuchu?
3: Wala naman po so far. And nung may mga sasakyan na po na galing sa Ginubatan, halos ano lang po, mga abos yung nag-ano sa kanila. So yung nag-cover po sa mga sasakyan.
0: Ang weather natin dyan ngayon, Sir Kenneth, maaraw ba o umulan?
3: Ano po, may pabugsubugsong ulan po. Pero ngayon po, maaraw.
1: Okay. Pwede, wala tayong magagawa sa ngayon kung hindi mag-ingat.
0: At pakinggan natin ang abiso mula sa PIVOC, sa provincial government at different LGUs, di ba, partner? Kasi mahalaga yan dahil po kaligtasan at kalusugan yung nakasalalay dyan.
1: Marami, huwag po tayong aasa dun sa mga nagpo-post.
0: Aha.
1: Kasi hindi po yan official.
0: Doon tayo sa official.
1: Kung kahit pa sabihin, kagaya yung kay Kenneth, hindi ba, ando doon siya mismo. Baka yung iba, gagawa din ng ganun. Yung
0: ine-edit, no? Sarili nila inilagay doon, inalis si Kenneth.
1: Kaya nga. Kaya, mag-ingat po tayo
0: Sir Kenneth, maraming salamat sa iyong kwento at mag-iingat po kayo palagi.
3: Apo.
1: Thank
3: maraming
1: you.
3: Salamat po.
0: Daghang salamat. Si Sir Kenneth Urbano, residente po ng Legazpi Albay. Paano ba magsabi ng salamat sa
1: Bicol?
0: Ano?
1: Yeah.
0: Alam ko lang, Diyos Marhay nga aga.
1: Ayun na nga.
0: Oo. Diyos Mabalos. Ay, Diyos oo nga, na-recall ko na. Iba Diyos partner, Mabalos. Mga ilang, ano ka din, dekada ka rin bumantay, nagbantay kay Mayon.
1: Ay, oo, tagal. Oo.
0: Lahat tayo, naging kaibigan si Daraga Magayon.
1: Correct, correct. Nagpagandahan kami ni Daraga Magayon.
0: Sinong nanalo?
1: O siya. Ay, siya.
0: Ang bilis mo naman sumagot. Hindi human lang siya binigay ng, ano, pinahirapan ng konti. Siya agad ang, ano, panalo, partner.
1: Ay, panlaban agad eh. Mamaya, magbuga naman ng lava yan.
0: Oh,
1: ano na, ano
0: eh, sigawan mo. Hi! Alam palagay mo.
1: Wala eh. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Kenneth, naku, alam mo yung sa cartoons, yung si,
0: sino yan?
1: Yung tumatakbo na ano, ang bilis niya.
0: Si Roadrunner?
1: Roadrunner.
0: Biglang gagano na siya. Biglang wala na.
1: Ganun ako kabilis siguro.
0: O siguro nga, partner.
1: Kasi kung nakikita mo nga na parang dilubyo na ito, madilim na madilim, ay Diyos ko po.
0: Ako kasi nung na-cover ko siya, hindi ganyan kalawak yung ashfall eh. Pero sa gabi makikita mo yung lava flow talaga, partner.
1: Oo. Pero yun nga, at saka ako din noon, nandun lang ako sa, ano nga yun,
0: Linyon Hills,
1: yun,
0: sa P-Box, ano?
1: Oo. Tapos meron lang mga panahon na aakit kami doon, lalapit kami na. Pag lumalapit na kami, partner, eto na, mararamdaman mo na yung, parang
0: eto na, nga, mararamdaman mo na yung pagyanig ng lupa. Nung kami, sumakay kami ng chopper doon para makita yung pinaka-lava front kung nasaan na para mabigyan ng paalala yung mga residente doon. Sumama kami sa Air Force doon.
1: Nag-aerial sila. Pero delikado rin yun, partner. Mm-hmm. Kasi mamaya pag ikot nyo doon sa bunganga, sabi ni Daragang Magayon, ganyan ah. Sinisilipan nyo pa ako, ha?
0: Mali!
1: Mali!
0: Sabi naman ng P-Vox, eto lang dapat. Tinuruan ng P-Vox, eh.
1: Ah, so, okay.
0: Ayun,
1: okay.
0: Maayos naman. Kaya naman!
1: Kaya naman!
0: Miss Beautiful, tutut time, please.
1: From Daragang Magayon.
0: Aha.
1: Ang oras po natin ay 8:32 ng umaga.

0: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
1: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Gabi!
5: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
1: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.

0: walang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
1: Mula kay Roadrunner, ang ating oras ay 8:35 na po ng umaga.

0: Alerto sa vulcan!
1: Alerto sa vulcan!
2: Kami po yun!
3: May tama ka dyan!
2: Ha? 8:36 ha! Alam mo yung partner. Yan ang sinasabi ko sa'yo, partner. Ano? Tiwala lang.
3: Tiwala? Oo, ikaw. Ako pa, hindi maniniwala sa'yo. Eh, napaka... Ano ba yung blessed, hindi blessed?
2: Napakalakas?
3: Lakas mo talaga sa taas.
2: Sana totoo eh, no? Partner, na pag-uusapan pa rin natin yung nangyari dyan sa... Bicol, eh, direktahin na natin kausapin yung isa doon sa mga lugar na talaga nagkaroon ng makapal na ashfall. Mm. Ang Camalig, dyan sa
3: Albay. Yung maitim talaga nakakatakot, ano?
2: Kausapin po natin ang mayor mismo ng Camalig Albay, si Mayor Carlos Irwin Baldo. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Mayor!
4: Magandang umaga po, Sir Robert Landoy.
3: Mayor, mangungumusta lang kami kasi ang huling nakita namin at na-interview namin kanina ay si Kenneth. Asan na si Kenneth, partner?
2: Sa Legazpi,
3: Legazpi
2: taga Legazpi.
3: Legazpi naman yun. Oo, sinasabi niya na medyo umukay-okay na ang sitwasyon. Paano po dyan sa inyong lugar? Ano na po ang masasabi ninyong update?
4: Pero
2: Mayor, sorry pero medyo nawawala po yung signal natin. Siguro po pihit lang tayo ng konti
3: pihit.
2: Para makasagap ng signal yung ating telepono. Para mas malinaw po natin maintindihan. Mayor?
3: Ay, naku.
2: Check natin.
3: Ayan. Mayor, ikot kayo ng konti.
2: Mahina po yung signal natin eh.
3: Tatawagan namin po kayo ulit ha, Mayor.
2: Ayan, sige, balikan na lang natin si Mayor para mas mabigyan tayo ng detalye doon sa kanila
3: correct.
2: Sa Camalig.
3: Oo.
2: Alam mo, partner, dyan sa Camalig, di ba? Bukod dyan, ang daming pasyalan dyan sa kanila mismo, sa town nila.
3: Oo. At saka yung maraming masarap na pagkain.
2: Doon, totoo. Tara, tara. Nagkaya bigla.
3: Kaya nga, kunin ko lang yung bag ko.
2: Ano, land trip tayo?
3: Land trip. Tara. Pero yun nga, partner, ano, yung mga kasamahan natin, yung mga kapamilya natin dyan sa mga lugar na yan. Eh, kalma lang.
2: Mm-hmm.
3: Kalma lang po tayo at hintayin lang ang mga abiso ng ating mga opisyales.
2: Mm-hmm.
3: Mayroon at mayroon.
2: Oh, ang maganda lang kasi sa Bicol partner sa kanila, even before pa, di ba, ng mga naunang taon na kinocover natin sila, basta may disaster, bagyo, pagputok ng vulkan, lindol, madaling kausap yung mga residente dyan.
3: Ah.
2: At natag yung kanilang protocols at alam nila yung gagawin nila. Yun yung na-observe ko talaga sa kanila. Hindi mo makikita
3: sanay
2: yung
3: na.
2: Pahirapan.
3: Oo, kasi nasanay na.
2: Oo, correct.
3: Yung iba kasing lugar pagka may kalamidad, eh,
2: may
3: medyo,
2: nagpapaiwan.
3: Hindi naman, legit naman din yung mga rason nila.
2: Plus,
3: dahil
2: correct.
3: Yung mga ari-arian nila,
2: kabuhayan,
3: yung mga animals nila, kabuhayan nila. Pero pagka ganyan po na sinabi na ng opisyal, hindi, kailangan na talagang magbakwit. Kayo ay kailangan na talagang magbakwit.
2: Ayan. Kaya naman balikan po natin ang mayor ng Camalig Albay, si Mayor Carlos Irwin Baldo. Magandang umaga po ulit, Mayor.
3: Good morning po ulit.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Malinaw na,
3: Mayor. Yun na nga. Bilisan ko na lang ang tanong. Update po, kamusta na kayo dyan ngayon?
4: Sa ngayon po, namimigay kami ng food pack doon po sa mga apektado ng mga ashfall. Pero ito, nandito po kami sa Barangay Suwa. Talagang sa ngayon, even umulan na po ng dalawang araw, bakas pa rin po yung mga alikabok doon po sa mga puno na talagang makapal talaga po.
3: Yung sinasabi nyo, makapal yung
2: alikabok,
3: abo, di ba yan yung nakikita natin noon na partner? Na bumabagsak yung mga atip, bumabagsak yung mga puno.
2: At namamatay yung mga halaman dahil dyan?
3: Oo, umabot na po sa ganung level, Mayor?
4: Yung mga pananim po na gulay, ganun na po yung nangyari. Kumbaga natuyo na po yung mga pananim.
2: Mm-hmm.
4: Pero yung mga nyob, medyo naka-okay pa naman. Pero bakas pa rin yung kwapo, yung alikabok. Doon po sa mga dako niya.
2: Opo. Doon sa mga kalsada natin, sa mga kabahayan, Mayor, kahit nasabi nyo nga po, umulan na ng dalawang araw, hindi pa rin na flash yung mga yan. Ano, paano po ang gagawin ninyo na clearing para po dyan? Kasi the more na nandyan yan, mas na-expose po yung mga kababayan po natin dyan doon sa health hazard po niyan, Mayor.
4: Yung national road po na clearing na po namin, papasok na po kami doon sa mga barabarangay na matulungan malinis yung national road. Pero sa pagpasok po namin dito, talagang medyo makapal pa. At saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po na nagsisabay po sa hangin. Talagang delikado pa din po to sa mga kababayan po natin kung malalanga po nita.
2: Opo.
4: Nila. Lalo na po yung mga nagmumotor. Pag may nataw na nilang medyo malaking sasakyan, talagang maliligo ka po sa alikabok.
2: Mayor, ang nagiging problema lagi naman po kapag ganyan na nagkaroon ng asphalt, yung source ng water.
3: Ayan.
2: Kasi baka yung mga pinagkukuhanan po ng tubig ng mga residente natin, nalaglagan na po ng asphalt, hindi po natin yan pwedeng inumin. Ano, ano po yung ginagawa ninyo ngayon, Mayor, para po dyan?
4: Ngayon po, kasi yung ibang source namin, mga deep well naman, medyo naka-recover naman kasi ginamit na din pag
2: pang-flash.
4: Ito nga, may nag-iigit ng tubig para gamitin siguro to pag-linis doon sa kanilang bahay. May mga malinis naman po yung nakikita kong maagos na tubig.
3: Ayun. Pero yung mga kalsada po, Mayor, nadadaan na naman.
4: Passable naman po siya. Kaso nga lang po talagang malikabok.
3: Ayun. Meron po bang mga instruktura, kagaya ng mga tulay, na sa palagay ninyo ay dapat bantayan at maka, ano to, delikado na bumagsak po?
4: Sa ngayon, wala naman po. Pero pagdating ng tagulan, yun po ang abangan po natin. Kasi sa dami ng papo sa taas ng bulkan ngayon, mga debris, talagang bababagsak po yan dito. Kaya dapat tumaan po ito sa tamang gali para po hindi talaga po maapektuhan masyado yung mga kababayan natin. Oh.
2: So ibig sabihin, Mayor, kahit na medyo kumakalma si Mayon, ang bantay sarado ninyo yung posibleng ma-flash ng ulan ang gagaling dyan sa Mayon at pati doon sa mga gali yung daanan niya.
4: Opo, yun po ang papo natin. Kasi po yung iskak na sa taas ng bulkan ngayon. Kaya sana, tumaan po uli ito doon lang sa mga gali at sa mga ilog lang talaga. Pero sana hindi lumabas doon po sa mga gali na yon.
3: Opo. Sa ngayon po ba meron kayong mga itinalagang evacuation site?
4: Meron po. Yung dating 205 families namin na nakatira po yan doon sa 6 kilometers, ngayon, nadagdagan po yan ng mga tuwan, ng mga doble po doon po sa evacuation center natin. Kasi doon po din sa sitwasyon sa barangay na talagang sobrang alikabok pa din po, then hindi po pa pwede mag-stay yung mga tao.
3: Opo, opo. Sa ngayon po ba yung mga negosyo dyan, kumusta naman po? Nakasarado ba o nakabukas?
4: Tuloy naman po ang negosyo, hindi natin pwedeng isara po yun. Kasi kung pa naman yung economic activities natin, dapat tuloy pa din po yun. Ang nagiging problema lang namin dito talaga yung mga farmers natin.
3: Opo. Paano po maasistihan yung ating mga magsasaka? Dahil parang partner, meron tayo nabasa kanina, no? Parang titigil muna sila.
2: Oo,
3: kasi tingnan mo naman ang itsura.
2: Pati lupa nila, paano yun?
3: Oo.
4: Kaya po sana nga, medyo umulan ng medyo malakas para lang po talaga malinis. Then siguro kailangan din ng may balik din yung mga namatay nilang hayop, yung mga kalabaw na ginagamit din sa farming. Or baka mabigyan po tayo ng DA, ng national government, ng mga equipment para po ma-pick uli yung mga lupa nilang sinasaka po nila.
2: Opo. Ayun, opo.
3: Sa tagal po ng experience nyo dyan sa mga pagmamaktol ni Mayon, gaano po katagal sa palagay ang masasabi natin na recovery time? Hindi lang po ng mga residente, kundi yan yung mga magsasaka ninyo dyan. No?
2: Tsaka partner, baka in-expect po ba ninyo na may kasunod pa ito?
3: Yun na nga.
4: sa susunod, hindi po natin masabi kasi nasa alert level 3 pa po tayo. Eh, hindi pa binababa po ng P-Box kasi nakikita siguro nila patuloy pa rin yung pag-alboroto ni Bulkan ngayon. Kaya yung talaga nasa 6 kilometer, nasa evacuation center pa rin po.
2: Okay.
3: Sa ngayon, wala naman kayong naiisip na ito ang kailangan ng mga residente, ito ang kailangan ng lokal na pamahalaan, na po pwede pong baka marinig na tayo ng ating national government at iba pang mga grupo na pwedeng magbigay po ng tulong?
4: Ang pinakakuha po namin, face mask. Kasi kung bumuga ulit si Mayon, kailangan may face mask ang mga tao natin. Then yung mga nandito sa Mayon area, talaga kita pang malikabok, kailangan po talaga mag-face mask.
2: Opo.
4: Then siguro tubig, then siguro sa national government, tulungan kami ibalik yung hanap buhay ng mga farmers natin, baka mabigyan ng seedlings, farm tools, at yung livestock nila, baka pwede rin po maibalik din.
2: Okay. Sige po, Mayor, dalangin po namin yung kaligtasan ninyo dyan at ang mga residente at sana makabalik agad, ano?
3: Correct.
2: Lalo yung mga tourist destinations dyan sa inyo po sa Kamalig.
3: Oo.
2: For the meantime, Mayor, maraming salamat po. Ah. Mag-ingat po.
3: Ingat kayong lahat. Ingat.
2: Thank you po. Si Mayor Carlos Irwin Baldo ng Kamalig, Albay. Pihi tayong konti, partner.
3: Sige.
2: Dahil sa tumatagal na gulo pa rin sa Middle East, ano, may ilan na ginagawa, sinasabayan ng kalokohan.
3: Bakit
2: yung
3: naman?
2: Mga ganito. Kaya, ang DMW may paalala sa mga Pinoy, alam mo ano meron?
3: Ano
2: mga
3: meron?
2: Fake Middle East jobs, partner.
3: Ano ba yan?
2: Pakinggan nyo po ito. Alam ko for sure kapag ganito ang topic, mas marami yung makikinig. Ipapa-explain po natin sa mismo kalihim mismo para po wag po tayo mabiktima. Ano? Mahirap pong maniwala na baka nangangailangan ng ganito, ng ganon yung pala. Fake naman, partner.
3: Budol.
2: Kausapin po natin ang kalihim ng Department of Migrant Workers, DMW, si Secretary Hans Leo Cacdac Sec. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Sec.
5: Yes, good morning, Ma'am Doris at Sir Robert sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
2: Opo. Secretary, gaano po kalala or kamasib itong ginagawang itong panluloko? Sinasabayan po yung conflict sa Middle East para makapag-offer ng fake job offering sa mga kababayan po natin. At may mga kababayan na rin po ba tayo na nabiktima ng mga ito, Sec?
3: Pinapatulan na ba?
2: Mm-hmm.
5: Yes. Meron talagang mga ganitong sitwasyon unfortunately, itong mga tiwaling recruiter, illegal recruiter, human trafficker, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon kung may crisis. Ang pain kasi nila ay kung gayong may crisis na ganito at mahirap pumunta sa bansa na yon, pues merong pagkakataong pumunta doon, malaking sweldo, basta't libre ang ticket, yan. Lalapag na lang sa harap mo ang plane ticket at visa at kontrata, yan ang mga usual na pain. Kaya tayo yung naglabas ng babala, proliferation ng online, lalo na ngayon online. Noong ang walang kapanahonan ng online, meron na nito, edi mas lalo na ngayon, mas palama. Yung mga, kung yung harap-harapan ay lolokohin ka ng mga illegal recruiter, edi mas lalo na yung nagtatago sa dilim, naglalago sa likod ng social media. Naglabas po tayo ng babala.
2: Ayun.
5: Kasi may mga fake job offers, deceptive schemes, targeting Filipinos. Usually, sila'y nasa Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, and other channels. Attractive job opportunities kuno, high salaries kuno, fast processing kuno. Pero ang resulta nito, kung di man peke ang trabaho, ang kontrata hindi totoo, mas mababa ang katotohanan ng kontrata kung totoo man, at worse, hindi work visa, tourist visa.
2: Mm-hmm.
5: Kaya pagdating doon, nakabitin, walang tirahan, kakagat ka sa pinakamaliit na halaga ng kontrata. Kaya ang babala natin, huwag pong kumagat dito. Ang number one indicator, dadaan dapat sa DMW, at kung hindi dumaan sa DMW o lisensyadong recruitment at lisensyadong recruitment agency, ay illegal po ito, peke.
2: So ibig sabihin, secretary partner, kapag may nakita sila online, halimbawa job offering sa Qatar halimbawa or kung saan man, ito ang sweldo, ganito kalaki, ito ang position na hinahanap. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang ordinaryo Pinoy para ma-countercheck niya if lehitimo po, secretary, yung nabasa niya na job offer na ito?
5: Well, unang-una ay ako, ang payo ko na agad ay kung may job offer online, ay huwag ito papatulan kasi malamang sa malamang ito ay illegal. Kung merong binanggit na pangalan ng kumpanya, ay mabuting i-check sa DMW website, DMW Facebook page kung ito ay makatotohanan. Kung may lisensya talaga sa DMW, meron din po tayong hotlines sa ating anti-illegal recruitment effort na pwedeng tawagan. Pero ang sentro po nito, yung 1348 hotline kung saan pwedeng magtanong din po doon. Pero meron din pong, of course, ang isang indicator din diyan na illegal yung tila naniningil kagad ng pera. Nagmamadali, tapos dahil nagmamadali, ayan, kailangan na magbayad ng pera. Huling upuan na lang sa eroplano, ganyan ang style, no? Pero the best talaga is usually kasi ang licensed recruiter meron yung opisina na napupuntahan. Kaya't maigi kasi doon mo ipipresenta yung job application at doon mangyayari yung interview. Kaya't kailangan na in general, huwag pumatol sa mga naglilitaw ang mga online job offer.
3: Opo, opo. Sa ngayon po, may nakapag-report na po ba sa inyo na sila ay nabudol?
5: Yes, of course. Meron na mga, kaya mga closures natin, sa mga kumpanya, mga opisina na illegal, lumagpas na ng 30 nung nakaraang taon.
3: Naku.
5: At patuloy ngayong taon pa lamang na to ay nakakalabing 12 na. Kaya patuloy lang ang effort na pinasasara natin. Ito yung mga, ang nasa likod nito mga napapasara natin, syempre yung mga nagsusumbong. Tinuturo din ng mga complainants natin, ng mga OFW applicants, na itong agency na to ay peke, nanloko, nag-o-offer ng trabahong peke, mga ganyan. Meron talaga mga complainants tayo. Kadalasan, kung upusin naman sila, ay nagtatago sila sa likod ng pagiging training center, travel agency. Yan ang usual cover ng illegal recruiter. But of course, hindi ko sinasabing illegal ang training center o travel agency. Illegal naman yan. Pero once nag-alok sila ng trabaho nang walang lisensya sa DMW, yan na, illegal na yon. Illegal recruitment na yon sa batas natin.
2: Automatic na yon.
3: Bukod po, Sec, dun sa sinasabi, kasi meron siya partner na abiso sa mga kababayan natin na huwag kayong papatol sa ganyan. Ano naman po ang babalaan ninyo dun sa mga gumagawa ng kalokohan na ganyan? Ano ang mahaharap sila na parusa?
2: Mm-hmm.
5: Oo, unang-una, kayang-kaya natin sila ipasara. Ang kapangyarihan ng DMW na binigay ng batas ay napakalakas, napakatibay. Pwede tayong magpasara sa DMW ng kumpanya o opisina na engaged in illegal recruitment. Meron tayong mga surveillance teams kasi. Meron tayong mga undercover agents na operatiba na nagpupunta. Hindi lang alam yan ng mga illegal recruiter. Babala yan. Ano? And then, imprisonment, at least pinakamaliit 6 years until life imprisonment ang kaparusahan ng illegal recruitment. Depende yan sa bigat, depende sa dami ng biktima. Kung 3 or more victims, automatic life imprisonment. Napakabigat po ng penalty. Haharap sila sa asunto, sa kasong kriminal. Kapag sila ay of course, yung daños perwisyos. Kung sila ay nakakuha ng pera sa biktima nila, babayaran din nila yon, kasama pa dyan yung danyos.
2: Ayan.
5: Perwisyos.
2: Let this be a warning, sabi nga.
3: Oh, oh.
2: Sek, mabilisan na lang po, panghuling tanong na lang po. May mga kababayan din po tayo na mga nagtrabaho sa Iranian institutions na medyo, halimbawa, nagsara, na-stop sila. At ngayon po, medyo nahihirapan daw silang mag-apply kapag nalaman na sa Iran sila nagtrabaho. Paano po yung assurance naman or assistance na binibigay natin sa kanila, Sek?
5: Yeah. Unang-una, tayo'y ongoing na yung bukod sa repatriation, of course, 8,800 na ang napauwi natin sa ayon sa tagubilin ng ating Pangulo na pangalagaan ng mga OFWs natin, na kasama na dyan yung mga nagnanais umuwi. So, government-sponsored plane tickets, 8,800 na, so, since nagsimula yung sigulot noong Pebrero 28. Dito sa on-site, nagbibigay na tayo ng financial assistance sa mga naapektuhan ng trabaho. Kasi hindi lamang yung paalis, meron na rin mga apektadong ganyang klaseng kumpanya o establishmento. And meron din sa ibang sector like the hotel sectors na naapektuhan. So tinutulungan natin, may financial assistance at basic assistance, food and basic necessities. Ngayon, kung hindi pa naalis dito, ay bibigyan naman natin sila, inutos din ng Pangulo na bigyan ng job opportunities yung mga kababayan natin. Kaya't meron tayong mga job fairs, livelihood fairs, katuwang natin ng DOLE at iba pang ahensya ng gobyerno, katulad ng DTI sa mga livelihood. Of course, yung meron din halimbawa yung mga job fairs sa mga LGUs na katuwang natin, private companies na nando doon sa DOLE, locally or overseas, meron tayong mga job orders na ino-offer sa kanila. So sumangguni lang po sa amin at tutulungan natin kayo. Again, yung 1348 hotline, and then of course yung Facebook pages natin.
2: Basta dapat sumangguni sa DMW para ma-double check at pa-counter check kung lehitimo yung lahat.
3: Correct.
2: Secretary, maraming salamat po sa inyong oras, ha?
5: Maraming salamat po.
3: Thank you.
5: Salamat, Story Sir Robert, sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless po.
2: God bless po. Maraming salamat si Secretary Hans Leo Kaknak, ang napakasipag po, nakalihim ng DMW. Dahil dyan, partner.
3: Dahil dyan.
2: Ito na, partner.
3: Bakit? Ano
2: alam mo ba?
3: Ano nangyari?
2: Meron daw sumubo.
3: Saan?
2: Sinubukan.
3: Oh.
2: Alam mo kung ano?
3: Ano?
2: Ito. Narito na report ng ating mga radyo patrol. Unahin natin, partner, ang Pangulo Marcos Jr., pangungunan.

0: Unahin natin, partner, ang Pangulo Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng bagong bahagi ng Calac sa Cavite. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Biyaheng Cavite si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes para sa ilang aktibidad. Ayon sa Presidential Communications Office, pangungunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o Calac sa General Trias City ngayong alas 9 ng umaga. Matapos niyan ay dadalo naman ang Pangulo sa paglulunsad ng bawat barangay maikinabang program sa Cavite na gaganapin din sa General Trias City. Nauna nang ilunsad ang programa sa iba't ibang probinsya kamakailan kung saan nagbigay ng pondo ang gobyerno sa mga LGUs para sa scholarship ng mga presidential scholars at pagpapatupad ng kanilang mga prioridad na proyekto. Sa parehong programa, namahagi rin ng gobyerno ng tig-10 kilong bigas sa mga piling sektor na mula sa Local Government Support Fund. Babalik naman sa Malacanang si Pangulong Marcos mamayang hapon para sa ipinatawag niyang courtesy call sa mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology. Matapos niyan ay muling haharap ang Pangulo sa isang pulong kaugnay ng paghahanda ng ASEAN Chairmanship na 3 araw bago ang pagbubukas ng 2 araw na ASEAN Leader Summit na idadaos sa Cebu sa Huwebes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Meron pa, partner.
2: Habol.
0: Habol ko na. Apat na menor de edad na nahuli sa video ng nanggugulo umano na mga pasahero ng jeep sa Las Piñas City. Nasa kustodiya na po ng DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
3: Good morning, Robert at Doris. Sa pahayag, sinabi ng Southern Police District o SPD na nagkasa sila ng rescue operation sa bahagi ng Alabang, Zapote Road, kung saan nakita ang 7 kabataang natutulog sa ilalim ng footbridge. Dinala sa barangay hall ng barangay Almanza 1 sa Las Piñas City ang mga menor de edad kung saan sila sumailalim sa interview. Sa gitna ng panayama, nakumpirma ng pulisya at tauhan ng Barangay Council for the Protection of Children na 4 sa mga ito ang sangkot sa insidente noong Mayo 2 kung saan isang grupo ng mga menor de edad ang umanoy ng gulo habang sinusubukan sumampa sa isang pampasayerong jeep. Nakunan pa ng video ang insidente na nag-viral sa social media. Ayon umano sa mga kabataan, nag-ugat ang insidente sa hindi pagbayad ng jeepney driver na sumampa sila sa sasakyan. Dagdag pa ng SPD, walang naitalang na walang gamit bunsod ng insidente, taliwas sa mga komentong kumakalat online. Nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga minor de edad habang patuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya sa insidente. Samantala, Robert at Doris, andito tayo sa Pasay City Regional Trial Court kung saan ilang sandali pa lamang nakalilipas na dumating ang broadcaster o dating broadcaster na si Jason Za para magpiansa sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot niya sa pagpo-post online ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinamahan ng mga tauhan ng NPI si Sonza pati na ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino. Ngayon, dinidinig yung kaso ni Sonza at yung itinilagang piyansa para sa kanyang kaso ay 10,000 piso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ito, partner, isa pa. Ilang mga panibagong bandalismo iniwan ng mga rallyista sa ilang lansangan sa lungsod po ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish, ano, pipinturahan mo na ba?
4: Good morning, Robert at Doris. May ilan pa ring vandalism ang natira sa mga lugar sa Maynila na linaanan ng mga rallyista matapos ang Labor Day protest nitong Biyernes. Sa Morayta, natakpan na yung mga street sign gaya ng U-turn at MMDA end cap warning ng mga panawagan sa gobyerno na ilagay gamit ang spray paint. Mula roon, kung liliko pa Recto Avenue, yupi rin yung isang poste sa Central Island, may pintura at napaskilan ng placard. Samantala, pag-abot mismo sa Recto Avenue papuntang Mendiola malapit sa University of the East, natapalan na ng Manila LGU ng bagong pintura yung mga bakod ng Central Island. Kaya pansin yung pasipasin ng pulang kulay para matakpan yung malalaking vandalismo. Sa panin ng Radyo Patrol kay MPD spokesperson Major Philip Ines, bagamat walaan nila silang nahuli sa akto na nagva-vandalize, ay mayroon pa rin itong paglabag sa batas kaya kung may matutukoy na individual ay kakasuhan ito. Samantala, sa pinakuling datos, nasa 7 pulis na ang naitalang nasaktan o nasugatan sa kasagsagan ng protesta noong Mayo 1. Tukoy at kumpirmadong mulaan niya sa mga militanteng grupong lumahok ang lalaking nanapak at ng hablot ng cellphone. Dagdag dinis na kahit pa maximum tolerance ang sistema para sa mga rilisa, binigyan din ito na may limitasyon ang pagtitimpi. Narito kanyang pahayaga.
2: Pundin na natin itong mga individual na to, nakasabi ka bahagi ng progresibong grupo na nanakit at sabi nga nagawa pa

0: nakawin yung cellphone ng isa nating police dyan. Alam ko wang sa malayang bansa na meron tayong mga ganitong pananakit o mura at manira na mga kagamitan. Ganun pa rin yung gagawin natin, maximum tolerance. Pero may limitasyon. Pag na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisan nyo na pong natatapakan.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trishalindo, DZMM.
2: Maraming maraming salamat Radyo Patrol Trishalindo at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: O, paano?
4: Apol ko lang, partner, hello sa iyo, Nanette Magno. Maraming salamat sa iyo, LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw.
2: Mm-hmm.
4: Hello sa iyo, yung asawa niya, Mayor Ginny Sandoval.
2: Mm-hmm. Si Kong.
4: Ayun, oo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you.
2: Ayun, thank you very much.
4: Welcome back.
2: Thank you very much. Oh. Susunod na balita patat kasama si Rica Lasso at Danny Buenafe.
4: At si Doggy Wawaw.
2: Of course. Bye.
4: Bye-bye.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasabuang Tandem ng Bayan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakaraang 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:05.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, tinanggang looban ng Anay Gang ang isang pawn shop sa Novaliches pero napigilan ito ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, nadiskubre nila ang isang hinukay na tunnel papasok sa pawn shop sa barangay Nova proper matapos makarinig ng ingay ang security guard mula sa manhole noong gabi ng April 22. Kaya agad niya itong inireport kinabukasan. Sa inspeksyon, narecover ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, cutting discs, hydraulic jacks, crowbars at screwdrivers. Wala namang nakuhang gamit ang mga sospek dahil sa maagap na pagkakadiskubre sa tanggang pagpasok, habang patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang nasa likod ng insidente. May bagong obispo ang diocese ng Urdaneta matapos italaga ni Pope Leo XIV si Father Nick Vaquilar. Papalitan ni Father Vaquilar si Bishop Jacinto Jose na nagbitiw sa pwesto matapos umabot sa mandatory retirement age na 75 taong gulang. Ang bagong obispo ay mula sa Archdiocese of Nova Segovia o Nueva Segovia at may malawak na karanasan bilang pari, guro at rektor ng seminaryo sa Northern Luzon. Inaasahang ipagpapatuloy ni Vaquilar ang pamumuno ng diocese habang pinapalakas ang pastoral at formation programs nito. Samantala, sa ating showbiz update, nanalo ng 1 million pesos na jackpot ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan sa Everybody Sings Season 4. Nasungkit ng grupo ang grand prize dahil sa kanilang mahusay na performance at teamwork sa sikat na singing game show. Nagdulot ng tuwa at inspirasyon ang kanilang panalo hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati sa mga manonood, lalo't patuloy na binibigyang pagkakatao ng programa ang ordinaryong Pilipino na makapagbahagi ng talento at makapag-uwi ng malalaking papremyo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: people of the Philippines, sabi nga ni Tito Winnie. Eto na naman po tayo at makikipaglaban na naman tayo sa hamon ng buhay on a lovely Monday, wow. May 4th. Ibang partner ko ang makakasama ko ngayon. Wow. Si
1: mas
0: partner guwapo. Danny B. Oo, oh, mas guwapo.
1: Guwapo.
0: Oh, mas matangkad, ano pa?
1: Ano
0: mas mayaman.
1: Pa? Hindi naman.
0: Mas matangkad.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mas pogi.
1: Matangkad lang. Oo.
0: Mas matipuno.
1: Nako.
0: Mas ano ba?
1: I'm very happy to be with my original partner.
0: Yes, partner.
1: Ah, di ba? Noon pa tayo. Good job pa tayo.
0: Oo.
1: Eh, siyempre, excited ako dahil ito yung younger version ng Balita Pata.
0: Ayun.
1: Anyway, oh, maraming salamat to. At ito, napaaga na naman ang pasok ko. Eh, pero ngayon, medyo maluwag.
0: Oo.
1: Ang Commonwealth. O na Monday, morning.
0: Talaga ba? Talaga
1: kanina,
0: ba?
1: Kanina, napansin ko. Oo. Di ba doon din ang daan mo?
0: Hindi.
1: Iba ang daan
0: hindi,
1: mo?
0: Hindi, oo. Iba, mapapalayo ako pag Commonwealth ang aking daan.
1: Okay.
0: Yes.
1: Eh, pero bibalita na natin. Bukas kasi namumuro yung pagtaas eh.
0: Huwag na.
1: Di ba yung diesel at saka gasolina?
0: Pag-uusapan mo ba natin yan?
1: Nakabungad ka agad sa akin. Alam mo naman, pag every Tuesday, meron ka agad adjustment. Eh, di ba? After tatlong rollback ko, ha, mga kapamilya ka-servisyo, eh, meron hong pagtataas. Pero hindi naman ganun kalaki ha, dahil di pa ho tapos yung sigalot. Eh.
0: Sige daw. Magkano daw dahil wala akong kopya niyan, partner?
1: Okay. Ang diesel, ha? Ikaw ba diesel?
0: Hindi, gas.
1: Okay. Ang diesel, 1 to 2 pesos per liter.
0: Uh-huh.
1: Starting tomorrow. And then gasolina, 3 pesos to 4 pesos.
0: Ang increase?
1: Mas mataas.
0: Grabe
1: ang
0: naman.
1: Gas. Okay.
0: Grabe naman.
1: Okay. Ang bababa, good news para sa mga kerosene, uh-huh. Ha? Maggamit ng kerosene, 250 to 350 pesos per liter.
0: Ayan, balita ko ang LPG bababa rin na bukas, partner, eh, no? Bilang simula nga ng buwan. So kahit papaano, medyo maganda naman 'yon. 2 peso per kilo. Ang kilogram. Ang tama ba 'yan? Magkaiba ba 'yung kilo at kilogram?
1: Arnel, Arnel, laging kausap ni Alvin eh, 'di ba? El Chico basta dun sa mga LPG.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ayan.
1: Pero yung kuryente ang ano eh, maraming naririndi eh, grabe.
0: Oo, totoo. Diba? Alam mo, napaisan nga ako, partner, di ba, ang sakit eh nung inangat ngayon.
1: Oo, grabe.
0: So, talagang hinimay natin yan, di ba? Hindi lang naman tayo na bad trip.
1: Tama,
0: so maraming programa ang naghimay dyan. Pero ang hindi natin natanong, forever na ba yung ganito kataas?
1: Hindi, normally pag ganito ro panahon, yun daw talaga yung
0: nag-reflect
1: na sobra kasi ang
0: pag-consume
1: mo, di ba? Mga kuryente dahil mainit, di ba?
0: Pero hindi naman ganun kataas.
1: Sobra,
0: kasi may dinagdag na mga patong eh, di ba?
1: Mga distribution, pang laki dun yung ano eh, distribution charge, di ba?
0: Ang laki. Yun nga, ganito ba kataas na ang magiging normal nating binabayaran? I mean, yes, it's regular na pag mainit na panahon, tumataas talaga. Pero yung naging pag-leap from the regular nating binabayaran noon,
1: parang, ano,
0: matindi.
1: Seasonal, di ba? Pag ganito lang sobrang... Eh, tapos El Nino will, until ma-extend daw up to August, di ba?
0: Nako, may extension pa pala yung mga ganyan pa El Nino.
1: Eh, nakakarindi. Pag naririnig mo nga yung pagbaba ng Angat Dam na.
0: Yung level ng Angat Dam. Tama.
1: Pero wala pa naman daw dun sa ano, yung
0: critical
1: nakakatakot
0: level.
1: Na level.
0: Totoo.
1: 183, yung last time narinig ko yung taga MWSS.
0: So,
1: hopefully, wag sanang... Medyo may mga pag-ulan na rin sa ibang lugar, pero sana nga at least may konting ulan, di ba?
0: Oo. Ang kinakalungkot ko dito, partner, kasi pag bumababa yung level ng mga dam, yung agrarian, yung irrigation ang unang tatamaan, di ba? Yung food productivity ng Pilipinas ang tatamaan.
1: Pero for now, narinig ko, parang 10 cubic meter yata yung level na ngayon. Dapat kasi at least 20, 25 na nagagamit for irrigation. Narinig ko yung ano, yung isang expert. Sabi niya, so ngayon, bumaba na tayo sa 10. Buti na lang tapos na ro yung anihan.
0: Yun nga.
1: Yung maisan. Pero ibig sabihin, in the next harvest season, importante kung mahaba itong El Nino.
0: Tama.
1: Yun.
0: Kailangan paghandaan na natin
1: yun.
0: Yan.
1: Oh.
0: Ito na naman ang gobyerno natin bilang ano tawag dito? Hindi tayo nagpe-prepare beforehand. Reactive tayo palagi, 'di ba? Dapat proactive tayo. Napakagaling talaga ni Bea. You get me so much. 'Di ba? Dapat proactive tayo, hindi tayo reactive government. Alam natin mahaba ang El Nino. Ngayon pa lang anong gagawin natin, 'di ba? Para meron na tayong nakaplano in case kulangin na naman ang tubig pagdating ng El Nino lean months. Yan. Buti pa yung may mga El Nino, may lean na tinatawag, kaya tumataba.
1: Kaya namimiss ko nga rin din si Peter pag mga ganitong time eh. Parang binibigay niya kung ano latest sa exchange rate.
0: Tama, oo.
1: Tapos binibigay niya yung Brent crude kung ano na world price. Yun na lang, at least nasusundan ng mga
0: correct,
1: tao yun eh.
0: Correct, correct. Pero kasi ano, may mahalagang misyon ang ating partner ngayon. Kaya doon muna siya at itinatanim ang bandila ng Pilipinas.
1: Ganun ba? Sa West Philippine Sea?
0: Ano ba na sa pag-asa, Kay?
1: Sumaba ba sa atin ito, coalition?
0: Siya pala yung nag-jet ski.
1: Ganun ba? Oo, kasama nila Rafaela David.
0: Tama. Tama. Oo, alam mo, ang galing nga ng atin ito, coalition partner, no? Kahit na may Chinese presence. Di ba? Talagang isinulong nila. Tinupad nila yung dating pangakong narinig natin na mag-jet ski tayo papunta ng West Philippine Sea. O, sila na yung tumupad nun.
1: Ako, interested din akong pumunta doon. Eh. Mga almost 500 daw yung residents doon. Na talaga kailangan din ng pagkalinga.
0: Tama.
1: Yung somehow, nagdadala silang support, pagkain. Tapos, at least may mga ginagawa pa mga concert.
0: Tama.
1: Kasi, di ba, entertainment. Kasi naawa ako nung unang nagpunta sila Dindo Amparo, ha, nung araw pa. Yung sabi nila, grabe, kawawa daw yung mga kababayan natin, lalo na yung mga bata. Buti lang nga, may eskwela na eh.
0: Tama. May mga nagpupunta na talaga doon.
1: May mga senador na nga, no? At least, tumutulong.
0: Oo. Sana yung senador din na di naniniwala na yung West Philippines, eh, bahagi natin, pumunta din doon para malaman.
1: Sana.
0: Oo, diba? Eh, kailangan niya.
1: Mga panahon ngayon, dapat tulungan natin yung mga kababayan na rin natin. Kaservisyo, kapamilya.
0: Oo. Napaisip nga ako doon, partner. No? Kaya yung nag-u-joke sa kanila na doon tumira? No, kasi alayo mo sa mainland, malayo ka doon sa mga pangangailangan, sa kuryente, sa telecommunication, 'di ba? So parang really away from, cut off ka from the world.
1: Usual na. Kaya nga katulad niya, entertainment ang laking bagay sa mga bata, no? Kahapon I was listening kay Victoria Tulad. Nakapunta na pala siya doon.
0: Ah, talaga?
1: Oh, sabi niya pagkabukas doon ng telepono niya, "Welcome to China."
0: Ay, talaga?
1: Ganun,
0: 'yun yung message
1: niya. Nagulat din ako. Hindi ko lang alam kung ilan siya nagpunta. Kasi during the program sa lera ni Christian Yosores, pinanggit niya, welcome. Eh, di ba yung mga ganun lang, di ba? Somehow, dapat talaga medyo nagagalit tayo.
0: Tama.
1: Eh. Atin to eh. Di
0: tama.
1: Ba?
0: Kaya may pushback talaga eh. Tama yung ginagawa ng atin ito, coalition, na nagtanim sila ng bandila doon. As ownership atin. Na atin to.
1: Yun.
0: Di ba? Hindi ito
1: Port,
0: sa inyo.
1: Port civilian mission yan, ha?
0: Tama.
1: Port, di ba?
0: Tama, oo.
1: So, I hope na tuloy-tuloy pa rin, di ba?
0: Oo. At magkasundan pa. At marami pa ang tumulong.
1: Diba? Yes, of course.
0: Marami pa ang tumulong.
1: Oh, partner, basahin mo na mga headlines.
0: Eto na nga tayo. Nagbabaga mga balita on a Monday, the 4th of May 2026. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Itutuloy ngayong araw pero biyahe ng Vice Presidente sa iba't ibang bansa. Inaprubahan ng Malacanang.
1: Grabe yung kontras nung balita.
0: Oo nga.
1: Okay, mahigit 100 barangay sa Albay. Naku, apektado ng pagbabalik ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ilang alagang hayop namatay dahil sa ash fall.
0: Lakawawa mga baby. Halos 50,000 driver ng TNVS at motorcycle taxi natuklas ang kolorum sa gitna ng pamamahagi ng ayuda.
1: Delikadong heat index inaasahan sa 13 lugar level ng tubig sa Angat Dam. Posibleng bumagsak sa minimum operating level ngayong Linggo.
0: Ika-4 na civilian mission sinundan ng mga barko ng China Coast Guard. 4 na research vessels ng China namataan din sa karagatan ng Pilipinas.
1: Ito, presyo ng gasolina, diesel, namumuro namang tumaas bukas.
0: Sakit! Sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump pinag-aaralan ng peace proposal ng Iran para tuldukan ng 2 buwang digmaan sa Middle East.
2: Balita Pakan!
0: Hindi lamang yan, kukuha pa tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol. Ipinanawagan sa Kamara ang agarang pagpasa sa Kalinga Bill. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
3: Rica at Dani, sa pagbabalik sa sesyon ngayong araw, hinimog ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga kasama bisa ng pagpasa sa naturang panukala para sa mahihirap middle class at MSE. Layon ito siguro ang suporta ng pamahalaan sa panahon ng krisis gaya ng mataas na presyo ng langis at inflation. Kapag naisabatas ang gagawing institutionalized ang tinatawag na National Protection System, para sa mabilis, targeted at automatikong pagtugon ng gobyerno kapag nakaapekto ang fuel price shock sa cost of living o pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang dito sa pagbibigay ng financial na tulong, pansamantalang suspension o pagbawas sa buwis sa langis at regulatory fees, maging iba pang programa gaya ng mabababang interest na pautang o moratorium sa pagbabayad ng loan. Ayon pa sa House Leader, inaasahang maaprubahan ang committee report at may iakyat ito sa plenaryo para sa deliberasyon. Samantala, inaasahan din na pagbotohan sa House Justice Committee ngayong araw ang committee report matapos na yung serye ng mga pagdinig kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, tanong ko na lang din, no, since ikaw din naman yung nagko-cover sa lower house, meron na tayong idea, nakita mo na ba sino-sino yung mga dadalo ngayon at ano yung mga naririnig mong mga balibalita dyan?
3: Sa ngayon, Rika, no, wala pa naman tayong naabutan o nakikita mga congressman na pumapasok ngayon dito sa May People Center building, no, pero mamaya nga ang mangyayari ay siguro magbibigay ng opening remarks ang chairman nga na si Representative Jerry Luistro at magkakaroon na yan doon sa mga ilalatag yung committee report na binuo ng Justice Committee na aaprubahan pagbobotohan ng mga miyembro bago to iakyat o i-endorse sa plenaryo at ito naman ay i-endorse doon sa committee on rules para kumbaga mailagay doon sa order of business at makapag-decide din kung kailan ito possible na pagdebatihan at pagbotohan dito sa plenaryo at kung makakuha nga nung tinatawag o yung kinakailangang one-third vote ay syempre ay aakyat ito doon sa Senado.
0: 10 o'clock tayo nag-expect.
3: Based doon sa schedule nila, Rika, no, alas 10 ng umaga nakatakdang magsimula yung pagdinig o yung botohan nga sa committee report nitong House Justice Committee.
0: Rika? Alright, maraming salamat Pamela Vasquez, extra please.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
1: Meron pa tayo report, economic leaders ng Asia naglatag na mga rekomendasyon para masolusyunan ang epekto ng gera sa Middle East sa mga bansa sa Timog Silangang Asia. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian.
4: Magandang umaga, Danny at Rica. Binigyang diin ng mga economic leaders sa Timog Silangang Asia ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa nararanasang epekto ng gera sa Middle East sa pamumuhay ng mga mamamayan ng rehiyon. Sa pagpupulo ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagmahal ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagtaas ng presyo ng fertilizer at banta ng pagkaantala sa supply chain ng mga pataba na pinangangambahang magdudulot ng mababang produksyon at problema sa supply ng mga pangunahing pagkain. Iginiit ng konseho ang pagpapatupad ng mga napapanahon, targeted at inklusibong polisiya kabilang ang kooperasyon ng rehiyon para masiguro ang access supply at impormasyon kaugnay ng mga fertilizer. Isinulong ng mga opisyal ang pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mekanismo para masolusyunan ang pare-parehong hamon sa supply ng tubig, sustainable na agrikultura at climate change para makamit ang food security, matatag na agriculture supply chain at masuporta ng mga mahirap na komunidad sa rehiyon. Ipinunto rin ng konseho ang kahalagahan ng pagpapanatili sa ligtas at bukas na sea lanes para masiguro ang malayang paglalayag ng mga barko at tuloy-tuloy na pagdaan ng mga barko at eroplano sa mga karagatan nang naaayon sa international law. Ikinababahala ng Economic Council ang epekto ng disruption sa mga pangunahing maritime route, partikular ang Strait of Hormuz, kabilang ang banta sa pandaigdigang energy security at pabago-bagong presyo ng langis at liquefied natural gas na nagdudulot ng mahal na gasto sa insurance at logistics sa mga ibinabiyahing produkto. Ilan pa sa tinalakay sa meeting ang epekto ng mataas na presyo ng petrol sa turismo ng rehiyon, emergency measures para sa maliliit na negosyo at bukas na kalakalan. Naging kinatawa ng Pilipinas sa meeting si Trade Secretary Cristina Roque na sang chairman ngayon ng ASEAN Economic Community Council. Nakatakda namang ipresenta ng konseho ang kanilang mga rekomendasyon sa 48th ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Cebu ngayong linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yuzores.
0: Kampo ng dating broadcaster na si Jay Sonza umaasang madidismiss ang kaso laban sa kliyente. Ang detalye, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
5: Dania sa Rica, ngayong pasado alas 8 nga ng umaga dumating dito sa Pasay Regional Trial Court o RTC ang kampo ni Jason sa isang dating broadcaster at inaakusahan na kabilang sa mga nagpakalat online ng Peking Medical Certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Sonza ay naharap sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Matapos unang hindi payagan ng korte na makapagpiansa dahil not bailable umano ang kinaharap na kaso, pinayagan na ng RTC na makapagpiansa si Sonza para sa kanyang pansamantalang kalayaan sa halagang 10,000 piso. Ngayon, katatapos lamang ng pagbinig sa kaso ni Sonza. Sa panayam, sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng dating broadcaster, na umaasa silang madidismiss ang kaso dahil wala anyang jurisdiction ng korte kung saan naghahain ang kaso ng National Bureau of Investigation. Maghahain din umano silang payagan ang release on recognizance o makalayan ang hindi na nagbabayad ng piyansa dahil maliit lang naman anya ang kaso. Umaasa rin silang ngayong araw ilalabas ang release order para makalaya ang dating broadcaster. Gayunman, ngayong araw din anya ilalabas ng korte ang isa pang warrant laban sa dating broadcaster sa kaso ng mga cyber libel, QLI, sa kasong unlawful publication na papiyansahan din ang kanyang kampo. Sa warrant na inilabas ng korte na nagresulta sa pagkakaaresto kay Sonza noong April 30, sinabing not bailable o hindi pwedeng magpiyansa sa naturang kaso. Pero itinama ito sa court order na inilabas ng Pasay RTC Branch 118 noong Mayo 2. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: 9:25 nung nagmamadaling morning. At syempre, pag-uusapan natin yun, yung magaganap ng 10 o'clock partner, itong magiging botohan. Ilalatag sa plenaryo, di ba, ng House Justice Committee.
1: Ang bubotohan nila yung committee report. Kasi yun last time, yung probable cause.
0: Oo.
1: Remember, yung 53-0.
0: Yes.
1: O yun. Ngayon, may committee report na and they have to vote.
0: Oo.
1: For the committee report.
0: Oo. Ito yung naunang nangyari nung last year, di ba, na bumoto agad yung plenary para diretsyong dalhin sa Senado.
1: Fast track.
0: Diba?
1: Na question.
0: Oo.
1: Diba? Dahil you have to go through the process.
0: Yes.
1: Bigyan nyo ng chance yung respondent.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkaroon yung technicality.
0: Oo.
1: Diba?
0: So ngayon, dahil nagiging...
1: Ngayon, maingat sila.
0: Oo. Dahil sobrang ingat nila, idadaan pa rin natin talaga yan dito. Para talagang nagawa natin lahat ng means of due process at wala nang masabi yung kabilang kampo. Pero ang tanong, yung dami ba ng bumoto last year, makukuha pa rin ba natin ulit yan o mababawasan yung bilang na yan? Maaabot ba natin yung one-third na kailangang bilang?
1: One-third, ilan ba yun? 106 lang eh.
0: Diba, 106? So kung may 53 na dun sa Justice Committee na unanimous nagsabi, safe to assume na tayo no, na itong 53 na to will say yes.
1: Okay.
0: So,
1: pero may mga agam-agam eh. Siguro nabasa mo itong weekend
0: na
1: ilang nagwi-withdraw.
0: Kaya nga.
1: Tanungin na natin yung guest partner.
0: Ang ating Manila Third District Representative, miyembro din po ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, vice chairperson ng House Committee on Public Accounts, at best in deportment at best in penmanship pa ba? Ang haba ng litanya natin para kay Congressman Joel Chua, ating mga kasama. Kong Joel, magandang morning. Danny at Rica po sa programang Balita Patan.
6: Hi, Danny and Rica. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay.
0: Good morning,
1: Kong. Good morning,
6: Kong. Morning po.
1: Mauna na ako, partner.
0: Mauna, partner. Okay. Sige.
1: So, yun na nga, yung mga tanong namin, no? So, ngayon, Justice Committee, bobotohan naman nila ngayon, yung committee report. Yun ang mangyayari, 10 o'clock, tama ho ba, Kong Joel?
6: Tama po kayo. Ngayon pong alas 10, magbobotohan po kami sa committee report. Pagkatapos po niyan, ang committee report ay itatransmit sa Committee on Rules para maisalang po sa plenaryo para mapagdebatihan at matalakay po at para pagbotohan na rin po. Ang kailangan po natin ay one-third vote.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so ibig sabihin, yung mangyayari mamaya, magbobotohan lang o magkakaroon pa ba yan ng mga deliberasyon or tingin nyo, kung madala na ako sa plenaryo, you don't have to wait for May 11 na sinasabi niya na pagbobotohan, it could happen within the week kasi nag-resume na session, di ba?
6: Tama po kayo, pero hindi pa po natin alam kung this week yung kasi yung Committee on Rules ang magseset kung kailan po yan na dadaling sa plenaryo. So possibly baka next week na po yan. Para wag naman sabihin na minamadali.
0: So hindi pa po agad-agad today yung botohan?
6: Yung sa plenaryo, hindi po. Ang ngayon pong pagbobotohan, yung ano lamang, yung committee report sa Committee on Justice.
0: Mm-hmm. Mm.
1: So, bali, ngayon, ano ba ang ano mangyayari ngayon? Bali, yung 53 ho ba, lahat nandoon ngayon, yung committee members, na parang kanangyari ka last week na bumoto sila for the probable cause? Ganun din?
6: Hopefully, yun po yung 54 po yun. Kasi hindi po bumoto yung ano eh, yung chair eh.
0: Mm-hmm.
6: So, pero kung tutuusin po, ang bilang po talaga nun is 54.
0: Mm-hmm.
6: Dahil yung committee chairman, si Congresswoman Luisto, siya po ang magsasalang yan at magdidepensa sa plenaryo.
0: Mm-hmm. Okay. Kung hindi pa po pala ngayon yung magiging plenary vote, so ano pa po yung pag-uusapan ng House Justice Committee?
1: For this week?
6: Yung laman po ng committee report.
0: Ah, so bubuuhin pa po yan. Kasama na rin po ba sa laman nitong plenary, ay nung committee report, yung magiging articles of impeachment na? Parang gano'n na po ba yon?
6: Tama po. Kasi po yung committee report, baka may mga gustong itagdag, may mga gustong alisin. So, yun po yung mga, ano, yun po yung pagbubotohan mamaya.
1: Okay. Bali, itanong ko lang, di ba kinonsolidate na ho'y dalawang ano, impeachment complaint? Di ba? Yun yung nangyari na pinabotohan nyo rin.
6: Opo.
1: So, ibig sabihin, pag-prepare ng committee report, di ba binibigyan nyo pa rin ng last chance yata na magbigay ng parang sagot ang Vice President within that 1 week na pag-prepare and then for the plenary voting, hopefully next week? Ganun ba yung magiging ano ho? May chance pa siya?
6: Actually, kung may committee report na, tapos na eh.
1: Oh.
6: Pero ang alam ko si Chairwoman Ching, sabi niya parang pag nagsumitib, pagbigyan pa rin.
1: Oh,
6: lahat ng due process, lahat ng willing way talaga, binibigay sa ating respondent.
0: Mm-hmm. O yung pagdesisyonan po na 53, nag-decide na go na tayo, no? For the impeachment to Senate.
6: Kasi tapos na po yung botohan sa probable cause. Eh.
1: Kaya,
6: ano ba po yung kanyang purpose ng kanyang magiging sagot.
0: Opo, kasi ang winoworry, ang iniisip po ng iba, baka po may bumaliktad dun sa kanilang mga initial na boto.
1: Yun nga yung follow-up ko, sir. Kasi itong mga weekend, may mga lumulutang na may mga mag-withdraw daw ng kanilang pagpirma. Ano ba yan? Is that something very concerning sa inyo?
6: Ako hindi ako concerned eh. Kasi since the start of the committee hearing, puro fake news na nilalabas ng kalaban eh.
0: Okay.
6: Ibig sabihin, nung mga wala naman silang sinasagot, puro media, puro fake news, dyan naman sila magaling sa akin naman, mas maganda siguro kung dito na lang ninyo, dapat kung talagang meron kayong depensa, dapat from the start pa lang.
1: Mm-hmm.
6: Diba? Kasi kami po, ang pagbabasihan lamang namin, yung mga ebidensya na nasa harapan namin, paano naman po kami magdidesisyon ng probable cause na walang probable cause kung wala naman kayong inilatag na ebidensya?
0: Mm-hmm.
6: At kung ako rin naman po yung kongresista, paano naman po i-atras ko? Wala namang bagong inilatag na depensa.
0: Mm-hmm.
1: So kung Joel, sa lumalabas to mga hearing, di ba, kay Madriaga, yung sa 6.7 billion ng AMLA, tapos yung threats, yung grave threats, yun yung mga isa sa mga matitindi sa articles of impeachment, ay talagang sabi nga nila, it's more than the threshold ng probable cause at 53. Kaya nga 53-0, unanimous, no? Itong pagdating ko sa plenaryo, ang mga haka-haka, marami tayo nakikita social media, it could go beyond talaga dun sa 106 na magic number na hinihingi, di ba? Para may sulong na sa Senado. Kayo ho ba, very confident kayo as it is now, kahit na with all the fake news, this number can, kasi may mga iba sabi, baka more than 155. Anong tingin nyo, ang basa nyo ngayon?
6: Kasi po, kung ako po talagang tatanungin, ako naman po, sinubaybayan ko simula umpisa.
1: Yes.
6: Hanggang dulo, hindi naman po tayo umaalis at nakita natin. At ako naniniwala, karamihan po, kung hindi man po lahat, karamihan po ng mga miyembro ng Kamara ay nakasubaybay din dito. Whether kayo ay miyembro o hindi. Ngayon, ang tanong ko po, ano po magiging basihan mo para hindi ka bumoto?
0: Mm-hmm.
6: Samantalang anlinaw at sumisigaw yung mga ebidensya sa harapan namin.
0: Mm-hmm. Kong Joel, pagdating po sa paglatag natin sa plenaryo, neto po magiging committee report, no? Magkakaroon pa po ba ito ng pag-uusap o parang argumento at diskusyon regarding this before po ang voting?
6: Opo, kasi normally po yan, resolution eh. At by resolution po yan, isasampa sa plenaryo at ibubuksan po yung period para sa interpellation.
0: Mm-hmm.
6: So bago po yan magbutuhan, bibigyan po ng pagkakataon na mag-interpellate o magtanong yung mga miyembro. Lahat po yan, kahit na hindi ka miyembro ng Committee on Justice, kahit na miyembro, pwede po kayong magtanong doon.
0: Mm-hmm. Congressman,
6: so bago po yan na pagbubutuhan.
0: Opo. Inaasahan po ba natin na si Kong Pulong ipagtatanggol yung kanyang kapatid?
6: Well, yun po yung inaasahan ng lahat. So tingnan na lamang po natin kung ano po ang mangyayari.
0: Pero may naririnig na po ba kayo na papasok ba siya o hindi? Pagdating po ng botohan kasi alam din naman po natin po.
6: Wala po akong idea. Kasi sa totoo lang, ngayon pa lang po kami lahat magbabalikan eh. Sa, galing po sa mahabang bakasyon, bagamat yung mga ibang committee po na meron pa pong committee hearing ay nagtutuloy-tuloy po. So ngayon pa lamang po magbabalikan. So hindi pa po talaga nakakapag-usap-usap ang karamihan sa amin.
0: Opo. Mm-hmm. Kailan po mabibigyan ng kopya ng report yung mga members of the plenary, sir?
6: Once na na-approve po to, so malamang po, at ibinigay na po sa Committee on Rules, ma-furnish na po lahat yan.
1: Bali, so yung
6: dapat po, bago magbotohan, bago isa lang po yan, may mga hawak na pong mga kopya ang bawat isa po.
1: So very likely, sir, today, magkakaroon na ng botohan ng committee report as far as the House Justice Committee lang. Ngayon, mangyayari.
6: Yes, tama po kayo dyan.
1: Ngayon,
6: tama
1: okay.
6: Po kayo dyan.
1: And then yung supply, dadalhin sa Rules Committee and then they will decide siguro in one week para sa plenary next week. Para sigurado na lahat covered. Di ba?
6: Tama ganun. Po kayo. Opo.
1: Kung Joel, maugong kasi na ikaw ay isa sa mga magbubuo dun sa mga prosecution members do yung pupunta do sa Senado pag sa trial na no at yun pagbubotohan ba yun sa plenary na kung sino ang magko-compose ng mismo mga members ng prosecution panel?
6: Opo, plenaryo rin po ang magbubotohan. Opo.
1: Okay. And then ngayon ho ba meron na mga napupusuan tayo ng mga magiging part ng private prosecutors?
6: Hindi pa po namin alam kung kami magiging parte ng prosecutors.
1: Pero kukuha
6: so,
1: ba kayo?
6: Ano pa?
1: Pero kukuha kayo, I'm sure, na parang may courtroom experience or what? Oh, ganun.
6: Opo, kung nabuo na po yan, siyempre kakailanganin po natin yung mga talagang hasa. Dahil yung magiging laban na po dito sa Senado ay mga patikang abogado na po yung kakaharapin po natin dyan.
0: Ay, so hindi pa po pala confirmed yung mga pangalang lumalabas ngayan? Si Kong Lila, Kong Chell, si Kong Terry?
6: Hindi pa po yan confirmado dahil sa kailangan pa po muna makuha yung one-third. Kasi paano po mabubuo yung prosecutors kung wala naman pong one-third?
0: Opo.
6: Pag hindi po nabuo yung one-third, dismiss po yung kaso. So wala po tayo ipoprosecute.
0: Mm-hmm. Does it have to be that the prosecution team ay part din po ng Justice Committee?
6: Hindi naman po kailangan.
0: Mm-hmm.
6: Kahit po hindi parte ng Justice Committee, o di sinasabi po ng iba na siyempre, pag parte ka ng Justice Committee, kahit pa paano, kabisado mo na yung kaso. But kahit naman po hindi, ay po pwede pong maging miyembro.
0: Mm-hmm. Kayo po ba, handa po kayo maging miyembro ng prosecution team, sir?
6: Kung tayo po ay mapipili, ay isang malaking karangalan po yan sa ating distrito. Kaya bakit naman po hindi?
0: Mm-hmm.
1: Pag if on the event to mapili kayo at ito ay uusad na, parang very likely naman, mukhang uusad na ito sa Senado, no? Kayo ho ba, will you push na siya mismo, si VP Sara ay humarap? Or kailangan mga lawyers lang niya, will that be amenable sa inyo?
6: Mas maganda po sana kung siya po mismo ang haharap. Pero siyempre, hindi naman po natin alam kung ano po ang magiging legal strategy ng kanilang defense o mga abogado niya.
0: Mm-hmm.
6: So siguro antayin na lang po natin.
0: Mm-hmm. Pagdating po ng Senado, Kong Joel, ito yung inaabangan ng lahat eh, yung pagbubukas ng kahon ng BIR dahil naging maingat ang Justice Committee na para hindi ma-technical, di ba po? Para hindi ma-technical, wag na natin buksan at iiwan natin ito sa Senado. Will, do you think it's time for pagdating sa Senate trial na i-push talaga natin na buksan itong BIR documents?
1: Will it help? Diba? Parang
6: ganun. Opo, mas maganda po na mabuksan po ito para makita po natin kung yung numero ay nagmamatch doon sa kanilang mga isinumite na numero sa kanilang SALN, sa AMLAC, at saka sa SEC.
0: Di po ba makakaapekto ito doon sa proseso ng pag-uusapan at mukhang matatagalan na naman po yung pag-aaway nito?
6: Ako po naniniwala kung ang issue po kasi dito is accountability more than anything else. Eh.
0: Mm-hmm.
6: So paano po natin malalaman kung ano po yung kung ano po talaga yung totoong katayuan ng kanilang financial standing kung hindi po natin bubuksan, kung meron po tayong hindi bubuksan. So ako po ang pinakamaganda po dito kung mabuksan po to para at least ma-justify po no kung ano man yung mga allegations sa kanila o kung may tama po silang depensa dahil hindi po magsisinungaling ang mga numero.
1: Pero marami ho mga lumuluta ngayon, ha, mga possibilities na if ever, bigla ho mag-resign ho ang Vice President Sara even before magkaroon ng pagdating sa Senate, yung full trial. Sabi kasi ng mga ibang experts, hindi pa rin daw tapos yun. Pwede pa rin kasuhan ng plunder, narinig ko si Attorney Capuna, na sinasabi niya na hindi nagtatapos doon at yung issue ng perpetual disqualification. Kasi, di ba, para baka kasi nag-declare na siya. Siyempre, lahat ito, mga probabilities, pero kayo ho ba na-anticipate nyo ang ano magiging hakbang ho ng House if ever this happens?
6: Ang prayer po kasi, sa articles of impeachment, dalawa. Una-una po, removal. At pangalawa po, perpetual disqualification. Assuming, for the sake of argument, ang ating pong vice presidente ay mag-resign. So, hindi na po kailangan desisyon na ng removal. Pero, may iwan pa po yung isa. Yung issue po ng perpetual disqualification. Ako po naniniwala, dapat po ito ay resolbahin ng Senado.
1: Senado? Senado, ang dapat mag-resolve niyan? Sila na, kasi nasa
6: kung
1: impeachment court na.
6: Kung hindi naman po na, kasi na, assuming, court, hindi po ito, wala pa po sa Senado, meron pa po siyang pending na mga kaso, may admin case pa po yan eh.
1: So,
6: Office of the Ombudsman. At yun naman po ay kaakibat din ng admin case. Hindi po ibig sabihin, pag nag-resign siya, ibig sabihin wala na yung admin case.
0: Kung Joel, yung mga findings po ba ng Justice Committee, maaring magamit kung sakaling magkaroon ng rekomendasyon for filing of criminal charges?
6: Opo, magiging malaking bagay po yan dahil yan po ay on record, public record. Magiging judicial notice po yan sa lahat.
0: At meron po bang balak na mag-recommend for criminal charges?
6: Kung hindi po ako nagkakamali, noong nakaraan po kasing kung maalala po ninyo, ay naglabas po yung aming committee ng mga recommendation. At may mga recommendation po for criminal charges. Nga lang po ay hindi naman po makausad dahil impeachable officer po to. So sa madaling salita, may nakaumang po yan sa Office of the Ombudsman.
0: Alright.
1: Kung Joel, dahil doon sa nangyari sa House Justice Committee, puro lang kasi kayo clarificatory questions, di ba? Walang probing questions. No? Ngayon, pagdating sa trial, if ever, maging member kayo ng prosecution panel, ipupost nyo ba yung mga katulad yung mga bitin ng mga sagot ni NBI Director Matibag na meron na rin silang kinakausap, supposedly, mga leads daw doon sa actual assassin para doon sa grave threat na issue. Yung sinasabi ni Madriaga, di ba, na very ano din, revealing na dapat, kaya lang hindi maano nga, dahil naka-ano lang kayo, naka-angkla lang kayo sa mga whatever affidavit eh. Pero ibig sabihin, trial, lahat ito may ilalantad eh. So, yung pag-push nito, lalo ho ba tingin nyo, may expose, this could really hurt her chances if ever, dun sa mga approval trust rating niya?
6: Dun po sa committee, pagdating po sa trial, lahat po po pwede mangyari. Pwede po kasing, siyempre dito bubuksan na yung tinatawag natin. Pwede na makross-examine ang mga witnesses. Pati credibility nila, pwede po ma-question. So, dito po talaga lahat po pwedeng mangyari. So, whether sa prosecution or sa defense, pwede po nilang gamitin ito bilang opportunity. Kung sa tingin nila, makakaganda para sa kanilang opensa o para sa kanilang depensa.
0: Opo, o, sige po. With that, we'll let you go, Kong Joel Chua. Kung maaari po namin kayo maimbitahan ulit, makausap pagkatapos po ng mangyayari mamaya, tawagan po namin kayo ulit, Kong. Salamat po.
1: Salamat, Kong.
6: Maraming salamat. Mabuhay din po kayo.
0: Thank you po. Ingat po kayo. Ang ating Manila 3rd District Representative, membro ng House Committee on Justice, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Best in Math, Kong Joy. Ginawan talaga.
1: Best in uniform.
0: Best in uniform.
1: Daming title eh.
0: Most prompt, Kong Joel Chuwate nakasama. 9:44 na nagmamadaling morning. Magbabalik ang programa, ang Balita Patan.
2: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas...
1: Tibay at lakas manindigan. Balitapatan! Balitapatan! Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
2: 9:47 na po ng umaga, tayo po ay mangungumusta dahil po napakarami na ating mga kababayan sa Albay. Mm-hmm. Ang apektado nga nitong ash fall dahil no weekend nga po ay nag-alboroto na naman itong si Mayon, di ba?
3: Sabado. At saka alert level 3 pa rin. Oh. Kaya medyo nagulantang tayo actually. Mm-hmm. Saturday afternoon yun eh, di ba?
2: Mm-hmm. At napakarami kasi din ng mga abo na, di ba, na ibinuga nito. Affected ang ating mga kalusugan. Ang dami ng mga namatay ng mga alagang hayop.
3: Yun,
2: at syempre, yung effect din ito doon sa fauna pa, sa flora part, sa agriculture, di ba? Dun sa mga halaman dyan. Alamin nga natin ano pa ang ating maaasahan mga epekto mula sa Supervising Science Research Specialist ng FIVOLX. Joining us on Zoom, Dr. Paul Carson Alanis. Dr. Alanis, magandang morning po, Dani at Rica, sa programang Balita Patan.
4: Good morning, yes, Paul. Good morning po sa inyo at ating mga listeners and viewers.
2: Hi, Dr. Paul Alanis. Good morning. Tanungan ko na rin po una no, sa kalusugan po muna tayo ng ating mga kababayan. Kasi partner and Dr. Alanis, may nag-trending no weekend na ano isang content creator na nakakaloka, parang naliligo na siya sa abo. Pinalibutan niya talaga. Talagang ginano niya sa mukha niya. Pinowder niya talaga sa mukha niya at sa buong katawan niya. Itong abo ng Mayon. Ito po ba ay may matinding epekto? Gano'n po ba katindi ang epekto nito sa kalusugan? Lalo na kapag ganun ang kanyang ginawa sa sarili niya, sir.
4: Well, yeah po. No? Unfortunately, lahat na lang po for the likes and views na ginagawa natin.
2: Mm-hmm.
4: But anyway po, yun nga po. Possible effects po ng ano ng abo, especially volcanic ash. Unang-una po ay yung pinahi niya po or yung nagpalangoy-langoy po siya sa ano sa abo. Irritant po, skin irritant po 'yan. Unang-una dahil magaspang po ang volcanic ash.
2: Mm-hmm.
4: Sobrang gaspang po niya. There are actually reports po kahit po noong 2020 sa Taal Volcano during the volcano eruption, kung saan nagasgas yung mga salamin ng mga sasakyan. Mm-hmm. At pati mga pintura ng sasakyan na nasira. Very abrasive po ang volcanic ash. And kaya rin nga po pinagbabawal natin o pinapakiusapan natin ating mga piloto, yung kaap po, na huwag magpapalipad malapit sa erupting or vulkan na nagkakaroon ng eruption dahil baka mahigop po yung mga abo ng mga makina ng mga makina nila.
3: Oh.
4: At maaaring magdulot ng pagkasira nito or magdulot pa ng sakuna.
3: Okay, for now.
4: Ikalawa po,
3: yeah. Sorry, go ahead.
4: Yes, and hindi lang po yung ano, hindi lang dahil magaspang ang abo. Maraming ano po 'yan, mga dangerous elements na kasama, especially yung sulfur. Galing po yan sa bulkan.
3: Okay.
4: Makati po yan and maaaring magdulot ng ano, yung pagkalason, especially kapag naipasok po sa katawan dun sa ano natin, sa nasal passages, sa respiratory system, sa lalamunan, hanggang sa baga. Pwedeng mag, ano, pwedeng magdulot ng sakit.
3: Okay. Bali buti na i-share niya, no? May malaki rin pala ang risk niya sa mga aircraft na kasi pag nahagip yung pala yung alikabok. At saka buti naman, namamahagi sila ng mga, ano, yung mga
2: N95,
3: face mask.
2: Alam ko,
3: napakalaking bagay para sa mga residente. As of now, as we speak, 129 barangay soldiers sa Albay ang affected. Pero ano ho bang, kasi ang narinig ko kanina kay Governor Rosal, mukhang ano na normal na raw yata at as we talk daw, ibig sabihin eh ano ba? Wala nang nangyayari pagbuga ngayon ang bulkan ngayon.
4: Actually, since January 6 po, continuous po yung eruption ng bulkan ngayon. Hindi lang siya masyadong napapansin dahil yung kapag sinabi kasi natin na eruption, ang nasa isip natin yung merong pagsabog na nangyayari, may mga pagputok na nangyayari. Yung kaya ang tawag namin ngayon sa eruption na mayon sa ngayon ay yung effusive type of eruption. Sabihin, tahimik lang na naglalabas ng lava. Ang nangyari po noong ano nung Sabado, actually wala namang pagputok na nangyari, walang pagsabog. May malaking ano lang, malaking tipak ng lava flow ang humiwalay, natanggal, at ito ngayon yung paghulong-gulong pababa, nagkabasag-basag, at nagdulot nitong ano yung mga abo na dumapo dun sa ilang bayan ng Albay. Sa ngayon po wala na po yung ano, madali naman pong naitaboy ng hangin yung karamihan ng abo noong Sabado.
3: So, for now ho ba, wala kayo nababasa na let's say pwede mangyari another major activity within the next few days? Para kasi alam ko meron pang mga nandoon sa mga evacuation center. Eh, although Saturday yon, meron pa ba mga posible na gano'n na sana naman na hindi mangyari, Doc?
4: Okay. Yung possibility po yung, unang-una po, i-address po muna natin na possibility po na magkaroon ng pagsabog. Nandiyan po lagi yung possibility.
3: Okay.
4: Pero ang palawa po, wala kami nakikitang any indication na dapat magtaas ng alert level. So ngayon po, kung ano yung datos na nakikita namin noong January, hanggang sa kasalukuyan po ay ganun pa rin. Very constant na ano, constant na yung datos na nagsasabi na dapat nasa alert level 3 lang siya.
2: Mm-hmm.
4: Pero yun nga po, maaaring mangyari na naman na mayroong magkaroon ulit ng pyroclastic density current pagdaya nung nangyari noong Sabado, nandiyan po yung possibility. Actually, may mga ilang beses na nangyari ito ngayong taon. Noong most recent, noong unang linggo ng Abril, kung saan may na-report sa social media na akala ng mga tao, mayroong pagsabog, may sumabog sa tagiliran ng Mayon Volcano dahil doon ang gagaling yung usok. Whereas, in fact, pyroclastic density current lamang yun na mayroong na dahil sa may natipak na bahagi ng lava flow.
2: Mm-mm. Sir, dahil po yung makapal na abo na ito, persistent pa rin ito, hindi naman to agad-agad na matatanggal until bumaba na talaga ang lahat, tumigas na at malinis natin. Gaano katinding exposure o gaano ka prolonged ba ang exposure bago tayo magkaroon itong tinatawag na pneumono ultramicroscopic silico volcano coniosis?
4: Unfortunately, hindi po ako hindi ko po linya yung medicine.
2: Mm-hmm.
4: Unfortunately, I'm not that kind of doctor po. Mm-hmm. So, hindi ko po masabi, actually, mm-hmm. ano yung level of exposure na kailangan.
2: Mm-hmm.
4: Bagamat, personally po, kung ako po ang patunayan nyo, I would, as much as possible, limit yung exposure ko.
2: Mm-hmm.
4: So, yun nga po, kaya po, may face mask naman po tayo. I think marami naman na po face mask na available ngayon. Hindi na po tayo panahon ng pandemic na nagkukulang. So, maigi po na magsuot po tayo ng face mask.
2: Mm-hmm. Ayan. Kinaya mo ba yung pag-pronounce ko ng sakit na yan, Dr. Paul Alanis? Pinractice pa talaga. Pinractice ko pa habang bago ko itanong sa iyo.
3: anyway, Doc, itanong ko lang, pag permanent, yung pag sinabi yung alert level 3,
2: mm-hmm.
3: ano ho ba yung parang safe na permanent danger zone na gaano kalapit lang sila dapat allowed? O, yung, kasi for now, yung kapal kasi, di ba, umabot na sa 53 barangays sa UAS, tapos 41 sa Ginubatan. So ngayon, ilan yung dapat na parang yung mawawala yung risk na medyo maapektuhan sila, Doc?
4: Ah, okay. Good question po.
3: Yeah.
4: Right now po, yung permanent danger zone po na designate ng PBOX is due to yung nga po yung pyroclastic density currents.
3: Oh.
4: Based po sa historical eruptions ng Mayon Volcano, yun po yung minimum or doon sa area na yon, 6 kilometer radius ng Mayon Volcano, lagi po nagkakaroon ng casualties noon.
2: Mm-hmm.
4: Yun po yung minimum na po na no na safe distance. Now, unfortunately, yung binabanggit niyo po is yung ashfall. Mahirap po magsabing kung ano yung safe distance pagdating sa ashfall because kung titingnan po natin yung mga
2: lili pa rin ang hangin kasi Dr. Paul, di ba?
4: Opo. Actually, depende po sa buga ng hangin, saan nanggagaling yung hangin, lalagpas pa po ng ano yan, tatawid po ng mga probinsya yan. Subon, Camarines Sur, and there are even instances po na umabot po ng Masbate yung abo na binubuga ng
3: Pero kung umulan ba, makakatulong ba yon sa mga residente ng ano ng Mayon? Ibig sabihin na at least magkaroon ng ano yung hindi ganoon ka-active na kung magkaroon ng pag-ulan doon sa area.
4: Pero makakatulong po yun, ano, especially yung mga abo na nasa hangin ano, yung hindi pa bumabagsak, malinis. In the same way po na kapag bumabagyo po or umuulan dito sa Metro Manila, nakakatulong po bumababa po yung level of pollutants. So, yes po, nakakatulong po yung pag-ulan.
2: Sir, aside from the health health risks, no, ano yung mga unang dapat na gawin ng mga tao kapag, ayan na, bumaba na nga yung makapal na apoy, ano yung mga una nilang dapat na asikasuhin? Yung, maliban sa ano, sa kalusugan po nila, paglilinis ba sa paligid, sa bahay, sa alagaan ba muna yung mga hayop at halaman, ano po ba dapat?
4: Well, unang-una, no, I think yung beyond yung pag-super face mask, if you can, stay indoors po. Yung mga food, ano po natin, yung mga food storage po natin, yung water storage, secure po natin, takpan po. Then, mahirap po pag na-contaminate po yan, hindi na pong kain. Hindi na po, nangyari last, yung weekend, over the weekend, may mga reports po na yung may mga farm animals nga po na namatay dahil kumain po nung

0: namatay dahil kumain po nung contaminated na no na mga halaman.
1: Yun.
0: That's ano,
1: may
0: yun
1: mga
0: ang
1: risk na
0: kailangan.
1: Ganun. Oo.
0: And then yun nga po yung paglilinis, especially po yung sa mga bubong. I think merong reports po ang Office of Civil Defense na yung pinakamakapal na report ay ng ashfall ay nasukat sa 2 inches po. So, kung sa bubong po yun, mabigat po yan na, ano, na mass doon sa bubong.
2: Mm.
0: So, depende po sa kapal, there's a possibility na baka hindi kayanin ng bubong mag-collapse. Mm. Yung ano yung kabahayan natin
2: nagiging parang sintigas pala ng semento yung abo, sir Dr.
1: No,
2: Paul, no?
1: Mas grabe pa semento.
2: Oo.
1: Kaya pala dito
0: opo. Banggitin ko rin po yung kanina sinasabi ko isang mga sasakyan, no? Kung maaari po, hugasan po natin yung sasakyan kasi ba po abrasive po yan, nakakagasgas po ang
1: mga pintura.
0: Ang ash. And also, corrosive. Dahil nga po yung
1: babagit
0: ko, may kasamang nga yan, mga dangerous elements like sulfur. And,
1: may garahe ka.
0: Sulfur po, ano sa tubig, maaaring maging ano yan,
1: masira,
0: sulfuric acid. And yun nga po, mag-corrode po yung mga yero natin sa, ano, yero sa bubong,
1: yes.
0: O di kaya ay yung mga sasakyan naman.
2: Opo. Okay. Ayan. So maraming salamat po sa inyong mga
1: Doc?
2: Tips. Doc, dahil napakarami talaga ng mga kababayan natin na apektado dito sa Albay. Babalikan po namin kayo sa susunod na mga updates po kung may mangyari pa dito sa mayon. Pero hopefully, wala na po muna, no? Sana po yung matigil na ito. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Paul. Good morning.
0: Welcome. Good morning.
1: Thank you, Doc.
2: Ang ating Supervising Science Research Specialist ng FIVOX, Dr. Paul Carson Alani, sa ating nakasama. Oras muna natin. 10 o'clock na nagmamadaling morning. Ang kabayan with the legendary Johnny Buenava. Zuzunod na, pero partner, ang tabayanan pa rin natin ang pagdilig na House Justice Committee. Natatalaki nga po sa ating committee report na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Manatili nakatutok po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Si Danny B. Susunod na.
1: Thank you very much, partner.
3: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan!

0: DCMM número 1 sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, dumating na sa Ginobatan, Albay ang mga tulong mula sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang ang heavy equipment, food packs at mga water truck na nanggagaling pa sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon na gagamitin sa relief at paglilinis ng mga lugar na tinamaan ng ashfall. Nakatakda ring mamigay ng food packs ang Sorsogon LGU sa mga evacuee habang magde-deploy ng mga fire truck at water truck para sa flushing operations at supply ng tubig. Samantala, agad ding nagpadala ang Philippine Coast Guard ng higit 30 mga tauhan para tumulong sa clearing operations sa Ginobatan, kabilang ang paglilinis ng mga evacuation site. Senior citizen patay matapos mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa Tondo, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Trish Shalindo. Trish.
2: Rika, dead on the spot ang 70 anyos sa babae matapos masagasaan ng isang L300 sasakyan sa Bad Santos sa Tondo, Maynila kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Sa investigasyon, binabaybay ng driver ng sasakyan ng northbound ng Jose Bad Santos. Nang tamaan ito,

0: babaeng tumatawid sa intersection papuntang kalye ng Bambang. Sa lakas ng impact, pumilapo ng senior citizen na agad itong ikinamatay. Nadala na sa punerarya ang bangkay ng biktima habang nasa posibili ng pulisang driver ng sasakyan para sa kuukulang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo. Mula sa Payak, na silong ng mga magsasaka, ginagawa na ngayong destinasyon sa Batac City ang mga tradisyonal na dapayan o yung mga kubo ng mga farmer. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, unti-unting binabago ang mga kubo bilang ecotourism hubs gamit ang kawayan at solar power para maging lugar ng pahingahan, pagtitipon at bentahan ng sariwang ani. Hindi lang anila ito simpleng pagpapaganda ng istruktura, kundi nagsisilbi rin bilang puok komunidad kung saan na ipamamalas ang kultura, pagkakaisa at sipag ng mga magsasaka. Layon din itong bigyan ng dagdag kabuhayan ng mga residente habang pinapalago ang turismo at napapanatili ang koneksyon sa kalikasan.

0: yan ang mga balitang kumpirmado at sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, 10:05 in the morning.
1: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Good morning, good morning sa ating mga televiewers, sa Kapamilya Kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, it's Monday, May 4, 2026. At ngayon ay tabayanan lang natin dahil anytime ay pwedeng pumasok ho ang House Justice Committee para dun sa ating live coverage dahil pag-uusapan yung committee report para dyan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anyway, bukas ho, meron hong dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. Diesel, 1 peso to 2 pesos per liter ang itataas. Ang gasolina is 3 pesos to 4 pesos per liter ang itataas. At sa kerosene, 250 to 350 pesos per liter ang ibababa. Yon ang mga developments ho. So nakaantabay lang ho kayo dito sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At ilike at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe at komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, tuloy-tuloy na tayo dahil may ni-expect tayo na coverage dyan sa House Justice Committee. Eto, Pangulong Marcos Jr. pinag-utos ang clearing operation sa mga kalsadang balot ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yuzores. Christian, go!
1: Masyada ng radyo!
2: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang clearing o paglilinis ng mga kalsada at lugar sa Albay na apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na ito ay para mabuksan na agad ang mga kalsada para sa mga sasakyan na magbibigay ng responde sa mga apektadong residente at makalabas ang mga hindi makabiyahe dahil sa ashfall sa kalsada. Target ng Pangulo na mabuksan sa publiko at motorista ang mga kalsada ngayong araw. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos.

0: Christian?
1: Dahil sa sana to, ang payag nga ng Pangulo, sinabi ni Pangulong Marcos na sinisikap na nilang mabuksan yung lahat ng mga kalsada para makapasok yung mga kailangan ng makapasok at makalabas sa mga residente at mga sasakyan doon sa mga lugar nga na balut pa rin ng abo dyan sa Albay. Wag lang daw sanang magbuga ulit ng abo itong bulkang Mayon, pero inaasahan nila na kapag nabuksan ngayong araw ang mga kalsadang yan ay magbabalik na rin sa normal yung sitwasyon ng mga pagbiyahe dyan sa Albay. Samantala, inilatag naman ni Pangulong Marcos Dani ang mga ginagawang tugon ng mga ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Pangulong Marcos, namahagi na ng face mask ang Department of Health bilang proteksyon sa abo at usok. Nakausap din niya ang gobernador ng Albay na nagsabing mayroon pa sila ng mga kinakailangan pang responde at tiniyak na may suportang ibinigay ang national government. Ayon kay Pangulong Marcos, pangunahing concern ay ang kalusugan ng publiko, pero maaga naman anyang nailikas ang mga residente at nabigyan ng pangangailangang atensyong medikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you very much, Christian Yosores. Ang oras, 10:09 in the morning. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga Radyo Patrol. Liderato ng Senado, irerekomenda na pasagutin na si Senator Ronald De La Rosa sa ethics complaint laban sa kanya. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Robert Mano. Robert?
2: Irerekomenda ni Senate President Vicente Soto III sa Senate Ethics Committee na hingan ng komento si Senator Ronald Bato De La Rosa hinggil sa reklamong kanya kinakaharap sa Senate Ethics Committee. Sa ambush interview matapos ang flag-raising ceremony sa Senado, sinabi ni Soto na kanya lamang itong irerekomenda dahil hindi naman siya ang chairman ng komite kundi si Senator J.V. Ejercito. Kalintulad niya ito sa inilalabas nilang show cause order sa mga pinatatawag, ngunit hindi dumadalo sa hearing ng Senado. Kailangan magpaliwanag ni De La Rosa kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Ngunit dilinaw ni Soto na wala pang desisyon sa inihinging pagsuspende sa kanyang sweldo at allowances. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanya si Senator De La Rosa. Samantala, hiningi naman ni Soto ang suporta at pakikiisa ng mga empleyado ng Senado sa maaring dagdag na tungkulin na gagampanan ng Senado sa mga susunod na araw. Sa pagsasalita niya sa flag-raising ceremony, sinabi nito na nahaharap din sa pagsubok ang Senado dahil sa posible rin silang maharap sa dagdag na trabaho o tungkulin na mandato naman ng konstitusyon. Kaya ayon kay Soto, umaasa siya sa suporta at pakikiisa ng lahat sa preparasyon para sa maaaring dagdag na trabaho upang maging epektibo, maaasahan at mapagkakatiwalaan ang Senado. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Robert Mano. Meron pa tayo report, problema sa logistics, idinadaing ng mga magsasaka ng palay ayon sa DA or Department of Agriculture. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Nico Bagzik. Nico?
3: Partikular na tinukoy, Dani, ng mga magsasaka ng palay at ang mga stakeholders ang kakulangan ng mga truck na nagiging dahilan ng pagkaantala sa pag-deliver at limitadong access ng mga magsasaka sa buying stations ng National Food Authority o NFA. Ayon naman sa NFA, nakatakdang bumili ang ahensya ng 150 na mga truck unit ngayong taon para matugunan ang suliranin sa logistics, habang nananatili pa rin nila ang mataas na presyo ng pataba o fertilizer dahil sa pandaigdigang tensyon kasama na ang banta ng El Nino. Kaya naman, napapataas rin ang gastos sa produksyon na maaaring makaapekto sa pagtatanim sa susunod na cycle. Dahil dito, kinokonsidera na ng Department of Agriculture na limitahan ang volume ng pat mula sa darating na Hunyo hanggang Agosto para mabalanse ang mga issue sa supply at farm gate price, kung saan target ng kagawaran na gawing 22 pesos kada kilo para sa panahon ng anihan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik at DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Grupo ng mga mangingisda nagprotesta laban sa nakaambang demolisyon ng kanilang mga bahay sa Bacoor, Cavite. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
4: Dani, nagtungo sa barangay hall ng barangay Talabados sa Bacoor City, Cavite ngayong umaga ang mga mangingisda at residente ng komunidad na nakamba o manong i-demolish ngayong Linggo. Ayon sa grupong pamalakaya, aabot sa 100 bahay ang sisirain para magbigay daan sa reclamation ng Manila Bay na proyekto ng isang pribadong food company. Aabot umano sa 420 hectares ang gagawing reclamation na makaapekto sa mga mangingisdang ang hanap buhay ay sa dalampasigan. Abril at 30 noong makatanggap ng verbal warning o abiso ang mga residente sa lugar na i-demolish ang kanilang mga bahay alinsunod sa utos ng korte. Una nang in-relocate sa Naic, Cavite ang ilan sa mga residente pero bumalik sa Bacoor City dahil wala umanong hanap buhay sa kanilang pinaglipatan. Nanindigan din ang mga residente na sa ilalim ng kautusan ng pamahalaan noong 2023, suspendido dapat ang lahat ng reclamation projects sa Manila Bay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, CCMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Meron pa tayong report. Police inireklamo ng panggagahasa sinibak sa serbisyo ng Napulcom. Yan naman ang report na ating alamin mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
5: Dani, tuluyan ang sinibak sa serbisyo ng National Police Commission ng isang police dahil sa grave misconduct at sandbak ang becoming of police officer dahil sa reklamo ng panggagahasa kung saan nakita pa sa CCTV ang pagdikbit nito sa isang babaeng walang malay mula sa isang bar patungo sa isang motel sa Quezon City. Sa desisyon ng Commission on Bank, nakitaan ang sapat na ebidensya laban kay Patrolman Joshua Mendoza, kabilang na ang mga testimonya ng mga saksi, resulta ng medical legal examination, CCTV footage at magkakatugmang salaysay ng biktima, patunay na sexual harassment na ipinupukol sa kanya ng biktima. Samantala, pinawalang sala naman ng Napulcom si Patrolman Jehan Mendoza, na unang na rin indinawit sa reklamo, makaraang hindi makitaan ang sapat na ebidensya na may uugnay sa kanya sa insidente. Ayon kay Napulcom Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calirisan, walang puwang sa hanin ng pulisya ang ganitong uri ng immoral na gawain na matinding paglalapastangan aniya sa uniforme ng pulis at pagkitiwala ng publiko. Niniyak naman ni Calirisan na magkapatuloy ang kanyang paglilinis sa buong hanay ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you very much, Marlene Padiernos. Okay, meron na tayong report sa atin sa probinsya. Assessment sa rumaragasang lava sa Daraga Alba ay pinigilan muna. Yan ang report ng ating kasama doon, si Vince Villar. Vince, go.
6: Kinan sila na ng LGU Albay at Albay Public Safety and Emergency Management Office ang pag-akyat ngayong araw patungo sa pana ng Bulkang Mayon sa bahagi ng barangay Misi, Daraga Albay. Ito'y matapos magbabala ang FIBOC sa posibilidad ng panibagong aktividad sa bulkan matapos itong bumuga ng uson noong Sabado ng hapon, Mayo 2. Sa nasabing insidente, umagos ang tunitunila ng lava sa dalisdis ng Mayon at tumabon sa Miisigali hanggang umapaw sa malawak na grassland at taniman sa bahagi ng Green Lava, isang kilalang tourist destination sa lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Albay, bagyang umuusok at mainit pa ang mga pinaghalong bato at buhangin na tumabon sa lugar. Sa mga larawang ibinahagi ni Mayor Vic Perete ng Daraga, kitang umuusok pa ang ibabaw ng mga tumabong debris. Sa adiso ng PBOX, magpapalipad na lang muna umano ng drone sa lugar para sa assessment. Pinulong din ng lokal na pamahalaan ngayong araw ang mga opisyal ng APSEMO, LGU Daraga at PNP upang magtupad o magpatupad ng istriktong pagbabawal ng pagpasok ng sinumang tao sa lugar. Pag-aaralan din kung magpapatupad ng evacuation sa mga nasa 7 to 8 kilometers extended danger zone pero limitado lamang sa mga nasa paligid ng rumagasang uson. Ayon kay Mayor Vic Perete naman ng Daraga, ngayong araw ilang magsasaka ang nag-report sa kanila na nawawala rin ang kanilang mga alagang hayop. Balitang kumpirmado at sigurado, Vince Villar.
0: Vince, question lang, Vince.
6: Yes po.
0: Vince, nasa Daraga ka ba o ginubatan Albay ngayon for now?
6: Daraga ngayon, sir. Nandito tayo sa Daraga.
0: Okay, so ang alert level, ang balita namin still alert level 3, di ba? Ang Bulkang Mayon. Pero ngayon ba may nararamdaman o nararanasan kayong ashfall as we speak now?
6: maulap at natatakpan yung bulkang Mayon.
0: Mm-hmm.
6: Pero walang nakitang indikasyon na merong ashfall. Kanina, nakausap natin si Governor Noel Rosal,
0: mm-hmm,
6: na babanggit niya na malayo pa rin daw yung pagdideklara ng o pagtaas sa alert level 4. Pero pinag-uusapan nila sa mga oras na ito, nag-meeting sila o nagpupulong,
0: mm-hmm,
6: pinag-uusapan na yung mga residente sa paligid nitong rumagasang lava doon sa may Miisi, yung mga nasa 7 to 8 kilometers doon, malamang daw ay ipa-evacuate nila kasi talagang napakalapit na,
0: mm-hmm,
6: sa mga residente itong pinaka-latest na tumabon na mga lava doon sa Miisi, Dragalbay.
0: Okay, sige Vince, ingat kayo dyan ha. Siyempre, nakaantabay kami para dun sa mga iba pang update later ha. Salamat Vince.
6: Maraming salamat.
0: Okay, extra ka na Vince. Okay, yan
6: na.
0: Oh, sige, go.
6: Villar, para ka DZMM.
0: Thank you very much, Vince Villar, mula dyan sa Daraga, Albay. Okay, kuha lang ho tayo ng update dahil ina-expect natin anytime ay papasok ho itong House Justice Committee para dito sa committee report na inihanda nila at pagbobotohan hopefully today ng mga Justice Committee members. Naroon ang ating kasama, si Pamela Vasquez. Pam, anong nangyayari ngayon dyan sa lower house?
7: Yes, Danig. So ngayon nga ay nakatakdang ipagpatuloy ng House Justice Committee yung kanilang pagdinig. Pero ito, Dani, ay yung mangyayari ngayon ay ito yung approval nga ng committee report sa pagkatapos nga ng mga nagdaang dinig sa House Justice Panel kaugnay nga doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Dani, no, ay piniplay lamang yung lupang hinirang dito sa Maya People's Center building, Dani.
0: Okay, para malinaw, wala tayong ini-expect na magte-testify or whatever. It's just for the pag-vote lang doon sa committee report. Ah, di ba?
7: Sa ngayon, Dan, yung in-expect natin ay siguro ilalatag lamang yung committee report, yung nilalaman, yung content ng committee report. At siguro ay bago magbotohan ay magkakaroon lamang ng manifestation siguro ito mga miyembro ng committee. At ngayon, Dani, ay nakatakda
0: magsimula
7: itong pagdili.
0: Okay.
8: May we solicit the motion to dispense with the calling of the roll. Just for the record, today's hearing is a continuation of our hearing last April 29, 2026. The Honorable Sendanya is recognized.
9: Madam Chair, I move to dispense with the calling of the roll.
8: There is a motion to dispense with the calling of the roll. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 29, 2026 and for the approval of the same.
10: Madam Chair.
8: The Honorable DS J.J. Suarez.
10: I move that we dispense and at the same time approve the minutes of the previous hearing. So move, Madam Chair.
8: There is a motion to dispense with the hearing of the minutes of the hearing held April 29, 2026, and for the approval of the same. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair will address the committee. Good morning. Good morning. Malayo pa. Pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yun, we ask the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang. Hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. May mga sandaling luminaw ang mga sagot. At may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We move sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na naguutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pang-walo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito, pero ang isip natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice Presidente. Kung Laila De Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Degamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian po noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin natin ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan. Ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik ang isang bakanting upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa Kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay ang tagal na palang nandito. Ang Kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4, kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming, maraming, Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat na mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Marami na tayong naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Because we owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the vice president is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. STEM colleagues, beloved countrymen, malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Maraming salamat po. At this juncture, may we direct the committee secretary to manifest to the committee whether the committee report, the attached resolution, as well as the articles of impeachment have been sent to the members of the Justice Committee, the respondent vice president, as well as the complainant. Comsec.

0: kay mga pamilya, kaserbisyo, pansamantalang sinuspinde ang dito yung hearing dito sa House Justice Committee. Alamin natin kung ano ang mga kaganapan na nangyari kanina. Pam? Ang ating kasama si Pamela Vasquez ay nandun mismo sa pagdinig ng House Justice Committee. Ang pinag-uusapan kasi ngayon yung pagpasa nitong committee report, no? At ang sabi nga kanina ni Congressman Joel Chua, nung nakausap natin siya, pagkatapos nito ay didiretso yan sa Rules Committee and then sa plenaryo. Anyway, Pam, anong latest so far?
1: Yes, Johnny, pansamantalang ang sinuspend yung session ng House Committee on Justice regarding doon sa pagtalakay, you know, yung pag-review ng committee report ng committee kaugnay nga doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Danny, no, yung mga minomotion lang dito kasi kanina dapat nag-motion itong si Congressman J.J. Suarez na i-aprubahan yung committee report.

0: nagmo-motion lang itong si Congressman Shel Diokno doon sa kumbaga ilang wordings doon sa nilalaman ng committee report. Ang termino niya kanina kasi ay to avoid the technicalities kapag ito ay naiakit na sa plenaryo at kung ito ay may transmit din sa Senado dahil.
1: Okay, very likely, Pam, no? At sabi na rin ni Kong Chua kanina, today ang talagang pagbobotohan, mangyayari talaga yan until the end of this day, mayroong pagbobotohan dyan sa committee report and then i-refer na yan sa rules committee pero it will take some time before talaga doon sa plenary na naka-schedule sa May 11. Ganun pa rin ba ang flow ng diskusyon?
0: So ngayon, yung today ay ina-expect talaga na pagbobotohan ng committee kung aaprubahan ba itong report ng House Justice Committee at pagkatapos nga niya na inaasahan natin na iaakyat o i-endorse ito sa plenaryos dahil nga nag-resume na din ng session ng at i-endorse din niya o i-refer sa House Committee on Rules at ang House Committee on Rules nga ang mag-decide nga kung kailan na nakatakda o i-schedule itong debate or plenaryo deliberation para talakayin itong committee report at doon na magbobotohan. Pero gaya nga ng sinabi mo, Danny, no, ina-expect natin na kalagitnaan pa ng Mayo, specifically May 11, pagbotohan itong House Committee report ng Justice Committee, Danny.
1: Okay, sige. Antabayan na natin dyan, Pam, ang mga developments. At maraming salamat sa update.
0: Yes, salamat, Danny. Muna ang update dito sa Kamarayan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito. Ang
1: okay, salamat Pam. Patuloy ho tayong nakantabay dito sa DCM and Teleradio para sa pagpapatuloy nitong Justice Committee hearing dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pansamantala nakasuspindi ho pero magbe-break lang ho kami. Wag ho kayong bibitaw dito sa ating special coverage.
2: VP Sara Impeachments, the DZMM Live Coverage.

0: umaga po muli mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nino Corpus at Mix Bustos dito po sa DZMM. Kasalukuyan po nating napapanood, napapakinggan ang House Justice Committee. At ngayon nga po magbobotohan na nga po ang komite. Pero mamaya-maya po babalikan po natin. Actually ngayon na po babalikan na po natin ang nagaganap na pagdinig ng House Committee on Justice sa committee report ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pamela Vasquez, go ahead.
1: Yes, Mick, sa pangalawang pagkakataon, no, pagsamantala munang sinuspend yung hearing ng House Committee on Justice. Nga kanina, no, again, gaya ng nabanggit ko kanina, Mick, no, more on technicalities yung kanilang nire-revise dito, no, yung mga manifestations ni nina Congressman Shel Jofno at Congresswoman Laila De Lima. Kanina nabanggit nabanggit kanina ni Congresswoman Laila De Lima, no, na mag-add o magdagdag lamang ng content doon sa subheading, particular doon sa paglalagay ng sentence, no, na bigo si Vice President Sara Duterte na i-divest daw yung kanyang mga business interests batay doon sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC during her tenure bilang Vice President Sara Duterte. So yung mga nabanggit na taon ay mula 2022 hanggang 2025. Sa ngayon, Migs, no, hinihintay na lamang natin na mag-resume ulit itong hearing at in-expect na natin na hanggang ngayong umaga or hanggang mamayang tanghali ay talagang revisions ito nung draft committee report bago pagbotohan. Migs.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ang oras po, 11:20 ng umaga.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Hi, hello and good morning. It is May 4, 2026 muli. Ito po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Hello, Ate Nins.
2: Hello, Ading Migs. Na imbaga bigat. Ayan, nandito pa rin po kami. At kanina nga, no, nag-adjourn na ang hearing dyan sa Kongreso. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang balita. At isa nga sa mga inaabangan. Actually, hindi ko to inaabangan, partner. Bakit ko naman aabangan itong oil price hike bukas Tuesday? Alam naman natin, every Tuesday, may nangyayari.
1: At dahil dyan,
2: akala ko bababa, di ba may bumaba na eh. So ngayon bukas, tataas siya.
1: At dahil dyan, mag-i-stinger lang ako.
2: Okay.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Parang spaghetti lang yan, Ate Nins. May bumababa, may tumataas. At just in...
2: Wow. Fairness, guys, we're gonna have another 5 stars.
1: At ngayon, pataas na effort. Naman. For the effort. Aba, usulit kayo na sex bomb, ba? Diba? Spaghetti, why not? Pero syempre, ngayon nga po, no, may abiso po ang Shell. Advisory po sa kanilang mga dealers. Ito po ang price change, Ate Nins. Ano ba ang unang tataas?
2: Nako, gasolina po. 2 pesos and 21 centavos. Ayan, sa gasolina po yan. Tataas po yan. Pero sa kerosene, good news. Kasi bababa naman po siya sa halagang 3 pesos and 53 centavos per liter po ito. At sa diesel, partner.
1: 2.66 2 pesos and 66 centavos. Pataas po yan sa diesel. Basically, diesel and gasoline, paakyat po yan.
2: Ayan. At ito po ay magiging epektibo sa Shell simula bukas, May 5. Ayan. Effective 6 a.m. So, pag-gas na po kayo ngayon.
1: Actually, no,
2: sana hindi mahaba pila.
1: Sana hindi mahaba ang pila. Meron akong tinitingnan ng website ngayon, at least, no, kung mag-observe din po tayo sa mga gas stations, at least around Quezon City, parang ano lang yan, sa report card, line of 8 po ngayon ang mga presyo ng diesel, mga naglalaro sa 80, 82, 83, merong 85, merong 86, syempre kung magpa-plus 2, plus 3 yan, tataas ang kanyang grado. Malaking bagay yun, ha? 2 pesos, ha? Kung i-compute po natin yan, sa fuel capacity po ng isang sasakyan, sabihin natin, 60 liters sa mga diesel users po dyan, usually malalaki po ang makina nyan, mga nasa 60 liters. So, kung tayo po ay magpapa-full tank, 60 times sabihin natin 2 pesos, 120, kahit papano, ang dagdag po nyan, kada litro. Diba? So, kada full tank or at least gas po natin sa depende po sa fuel capacity ng ating sasakyan. Alright, so ngayon po, no, kumuha po muna tayo ng update sa lagay po ng panahon mula po kay Pag-asa weather forecaster Benison Estareja. Sir Benny, good morning.
0: Panahon Patrol.
3: Hello po, magandang tanghali po sa inyo Sir Migs and Miss Ninia, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong dalawang minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR. Yung isa po na mas malapit, that's 1,350 kilometers east of Mindanao as of 8 in the morning. Hindi naman siya inaasahan na magiging isang ganap na bagyo, no? Subalit patuloy ang paglapit nito sa ating kalupaan in the coming days at posibleng magdala ng pag-ulan sa may Mindanao and Eastern Visayas simula po yan sa Thursday or May 7. Yung isa naman na mas malayo sa ating kalupaan, another low pressure area, higit 2,800 kilometers silangan po ng Mindanao sa may Central Pacific Ocean at wala namang inaasahang epekto pa sa susunod po na mga araw. Posible naman ito na maging isang tropical depression or mahinang bagyo within the next 48 hours. So maaring bukas po or Wednesday, ganap na bagyo na ito. At unti-unting lalapit din sa ating kalupaan, posibleng pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Pero inuulit natin, wala pa naman itong nakikitang banta hanggang sa weekend and most likely next week. Marami pang uncertainty, so pwede pa pong mabago yung track natin regarding this weather disturbances. But for now, magpapatuloy yung maulang panahon in some areas of our country. mataas yung chance ng ulan sa May Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro Region. Yan po ay dahil pa rin sa easterlies. At yung ibang bahagi pa ng bansa, may chance lamang po ng mga saglit na cloudy skies or mga saglit na mga thunderstorms ngayong hapon or gabi. At generally, mainit na panahon pa rin ang iira sa almost the entire country. So meron tayong heat index forecast for Metro Manila na hanggang 39 degrees mamayang hapon. At pinakamataas po dito sa may Pangasinan, sa may Dagupan, up to 44 degrees mamayang hapon din po yan. Maraming lugar pa sa may Northern Luzon ang magiging delikado yung antas ng heat index. Kaya paalala pa rin ang pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig, and make sure na meron tayong baon na payong or sombrero kung lalabas po ng bahay, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m. Yung manalitas mula dito sa weather forecasting ng pag-asa, balik po sa inyo.
1: Sir Benny, parang medyo matagal-tagal na nating hindi narinig itong LPA, itong low pressure area. Eh, ito na ba? Since May na, ito na rin ang panahon na more or less aasahan na natin ang mga paunti-unting pag-ulan?
3: Yes, base na rin sa mga nagdaang mga taon, mas dumadalas na po yung presence ng mga low pressure area at mga bagyo habang papalapit po tayo sa panahon ng tag-ulan. So itong dalawang low pressure areas, masasabi natin na nasa normal pa naman. No? Hindi siya unusual po na scenario. At yung una, yung mas malapit, mukhang hindi naman po siya magiging bagyo pa. Yung nasa likod ang mas pakabantayan po natin pagdating sa pagiging bagyo.
2: Mm-hmm. So, ibig ba sabihin nito ay medyo makulimlim sa Metro Manila or sa ambang mga parte ng bansa? Kasi kahit papano, gusto ko rin yan yung medyo makulimlim or parang at least medyo basa yung lupa or gusto ko nga umulan actually.
1: Pero hindi naman bahal levels. Oo, tama.
2: Tama lang.
1: Sakto
2: diba?
1: Lang.
3: Totoo po. Parang hindi naman kayo nag-iisa. Karamihan po tayo parang namimiss na yung ulan eh. So, pagsapit po ng Thursday hanggang weekend, yung maulan ng mga lugar, karamihan po nasa may Visayas, sa may Mindanao, tapos sa may Palawan. Tapos dito sa may Luzon, mukhang wala pa tayong nakikitang senyales po no, na magdadala ng pag-ulan itong dalawang low pressure areas at least hanggang sa weekend. So kung magkaroon man, possibly po by next week pa.
2: Ayun. Pero yung heat index, ano ba yung pinakamataas na record natin ngayong summer? At how is it compared to ngayong araw na to?
3: Simula po nung nag-start tayo ng March, mukhang 47 degrees pa lang po yung pinakamataas eh, sa may Viracatan, Catanduanes. But yung mga naitatala natin lately na mga 42 to 44 degrees na heat index, mataas na po yun at karamihan ng mga lugar na yan ay naramdaman dito sa may Northern Luzon. Yung typical po ng mga Ilocos provinces, Cagayan, Isabela. So imagine na lang po, compare mo dito sa Metro Manila na minsan nasa 40 degrees lang compared dun sa mga nasa norte. So, sobrang init na po talaga.
2: Pero sa Metro Manila ngayon, nasa 40 ang heat index, tama?
3: Yung forecast po for today, Quezon City 38, tapos yung Pasay po 39.
1: Opo. Pag sinabing heat index at the same time, sir, ako last question from me. Pag sinabing humidity, diba sir, pag usually ganyan measured siya by percentage, tama po ba yun?
3: Meron po kaming pinagbabatayan na na parang table. Ipagtatapatin lang yung air temperature, yung temperatura ng hangin, at saka po yung halumigmig or yung humidity. Kapag mas humid or mas mataas yung alinsangan, plus mas mataas ang air temperature, mas mataas yung magiging heat index.
1: Ayun.
3: Whereas kapag kunwari mataas yung air temperature pero hindi naman ganun kataasan yung halumigmig, then hindi rin makakapag-produce ng mataas na heat index. Parang
1: so basically sir, ang pinagbabasihan po natin na index is yung heat index. Yun po overall. Tama po sir.
3: Opo. Hindi siya yung iba pa siya dun sa air temperature na madalas natin naririnig kapag taglamig or kapag tag-ulan.
1: Alright. Okay, so maraming salamat po sa ating pag-asa weather forecaster Benison Estare.
3: Salamat po.
1: Buhay kayo, sir. Okay, Ate Nins. Oo, ito nga,
2: ang ginagawa mo para lumamig-lamig ang iyong katawan.
1: Aba, share ko lang, no? Diba? Share ko lang.
2: Pag-isi ko pa lang, paglabas mong ganyan, parang pinawisan na ako.
1: Ang aking athletic self, Ate Nins.
2: Meron kasi ako
1: talaga ba? Meron kasi ako pinaghahandaan na race sa June.
2: Okay.
1: Tapos, tinatawag namin dyan, heat training. Oo, heat training, ibig sabihin, no, tatakbo ka sa mainit na panahon. So, nagsimula tayong tumakbo kapan ng mga 9 o'clock.
2: Nang umaga.
1: Ay, na talagang tapat na tapat ang araw. Okay, so, ang ginagawa, to answer your question, habang nasa activity, talagang binabasa mo. Ulo.
2: So, talagang...
1: Leeg, muka, para cooling system yan.
2: Oo,
1: importante yan. Pati kahit nasa labas, nakabimpo nga ako minsan. Pag nasa labas ako kasi pawisin ako
2: Wisik-wisik, spray lang ng tubig, ganyan. Tapos lagi mo ng ice.
1: Totoo yan.
2: Nakakatulong rin yan, ha?
1: Nakakatulong yan. Pag meron kang baon na ice, lagay-lagay mo dyan.
2: Or iced towel, or malamig na towel. Yung iba, binabasa nila ng malamig yung towel. Tapos parang, di ba, lalagay sa may bandang leeg.
1: Yung mga nakakasabay ko sa CR, mga kalalakihan, sila yung mahilamag-hilamos. Importante yan.
2: Okay, tsaka syempre, maraming tubig. Mm-hmm. Talagang hydrate. Kasi minsan hindi napapansin na hintay mo pang mauhaw ka bago po tayo uminom ng tubig. Sabi nga po ng mga doktor serbisyo namin sa programa, pagka nauhaw ka is already a sign na ikaw ay medyo dehydrated na po. Kumbaga, sintomas na siya na kulang ka na sa tubig. At, so, kailangan mong uminom.
1: Pasintabi din po sa mga kumakain, syempre po yung color po ng urine.
2: Bantayan totoo po yan. Po.
1: Kapag extremely red po yan, ibig sabihin talaga pong dehydrated na po tayo. So, dapat na mga nasa normal levels. Hindi naman yung puting-puti.
2: Mali din daw. Meron din sintomas rin yun ng ibang sakit. So, dapat
1: may pagka-onting yellow ka pa para properly hydrated. Samantala, update naman po sa lagay ng trapiko. Ngayong tanghali, makakusap po natin mula sa MMDA Metro Base, si Fe Karinan. Hello, ma'am. Good afternoon. Good morning.
0: TZMM Traffic Update. Traffic Update.
4: Nga, sa lahat na nakikinig po ng DZMM, ang pusahan po natin sa southbound ng EDSA, makakaranas po tayo ng moderate traffic pag-ahon po natin ng tunnel ng P2Ason patungo na po dito sa May Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng EDSA Ortigas. Pero pag-akyat po niyan, mabilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may split po ng Show Boulevard. Moderate to heavy naman po tayo dito na po sa may Cabrera patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Magkakaroon po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Arnaez hanggang dito na po sa may intersection po ng Ayala Avenue. Moderate heavy na po tayo dito sa may Pioneer hanggang magpasok po natin ng tunnel ng Show patungo na po dito sa may Poveda. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may P2Ason. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Aurora Cubao. Pero after po yan, mabilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balara. Magkakaroon lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may CP Garcia. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng C5, moderate traffic dito na po sa may McKinley Road. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero pag-akyat po natin ng flyover in Ortigas, mabilis na po yan. Then makakaranas lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa papalapit po tayo sa intersection po ng Bonifacio. Then pagbaba naman po natin ng flyover na Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy hanggang dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero ato kanyan, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay window hour time, kung kodin kayo, ito yung time po na pwede kayo lumabas. Nag-umpisa po yan ng 10 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Pero yung Makati, 7 ng strike po ang coding nila. Tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya dyan na kailangan po ng emergency assistance, pwede kang tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
1: Maraming salamat po, Fe Karinan. Maraming po salamat. Binabati po natin ang ating mga kaserbisyo, mga kapamilya sa YouTube. Michael M. Datu, good morning. Ken. War Bistak. Actually, thank you Maple, ah. Natawa siya. Puti ba ang ihi or malinaw ang kulay? Actually, tama. Malinaw ang kulay. Tama. Tama.
2: Minsan kasi sa conversation.
1: Sa conversation. Yung
2: ibig natin sabihin.
1: Kasi sabi ko kanina, red, yellow. Or clear.
2: clear.
1: Thank you, Maple, and good morning. Okay.
2: Uy, partner, bago tayo magpaalam, gusto ko lang batiin na congratulations sa kasamahan namin sa Arangkada Balita, sa aming showbiz balita, best male DJ si Jai Ho.
1: Congrats.
2: Sa recent VP Choice Awards and best FM station ang 92.3 ayan FMR. So maraming salamat po sa pagkilala. At partner, huwag makakalimutan, birthday na birthday ngayon ng ating EP na siya Abby Malanday. Happy birthday, Abby.
1: Happy birthday, Abby. Thank you for your service. At syempre, thank you po. At happy birthday sa lahat ng mga nagba-birthday.
5: Happy birthday!
1: Happy birthday, Abby!
2: Pahabol si Chloe Weber at si Aljon Eguia. Happy belated happy birthday naman sa inyo.
1: Tama. May one sila si DJ Chloe.
2: Yes,
1: oh,
2: May
1: si
2: one.
1: Stella nung May One. Mami ko nung May One.
2: May One.
1: Pinsan ko nung May Two. Si Gabustos, happy birthday sa'yo.
2: Happy birthday.
1: Okay, so medyo gapang-gapang na naman, Ate Nins. Kasi May 4 today, first Monday of the month. Aba, mag-a-advance ako. Advance Happy Mother's Day sa inyo.
2: Oh, malapit na po. May 10.
1: May 10.
2: May 10.
1: Huwag kayong
2: Sunday
1: kakalimot.
2: Sunday is Mother's Day.
1: Huwag makakalimot.
2: So don't forget your moms.
1: Nga. Pero,
2: at lola.
1: At lolas.
2: Lola.
1: At inyong mga asawa.
2: Ay, oo. Pero sasabihin na naman sa'yo ng sabihin ng iba, hindi naman kita mother.
1: Oh, Sir Kiko.
2: Mami ba kita? Nanay ba kita?
1: Sir Kiko, good morning. Happy birthday din po ang editor po ng Arangkada Balita na si Sir Ryan Paraboles.
5: Happy birthday!
2: Ryan! Oh. Yes, Ryan Paraboles. Happy birthday to you. Mabuhay ka. Tsaka Mix, nagkamali ka.
1: Ano sabi ko?
2: Na-point out. Sabi mo, mga asawa.
1: Mga asawa ng mga tao.
2: Ng mga tao.
1: Ng mga tao. Mga asawa in general.
2: Mo,
1: hindi ko
2: asawa.
1: Isa lang. One and only forever.
2: Yes.
1: Tsaka magkakasala ako sa batas niyan. That is bigamy. And that is public crime.
2: Yan, tandaan niyo yan. Learn it from Migs. You heard him.
1: Isang asawa lang, pero mga asawa in general.
2: Mga asawa ng mga tao.
1: Tao!
2: Laruin mo kasi, parang yung puti lang yan, tsaka klaro. Sige po.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 12 M punto.
1: Basta AM, AM. DZMM.

0: yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of that danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar.
1: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes ground. Wala kaming evacuees po. Lahat naman affected.
2: Na advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease.
3: After today, nasa plenary na huwian, hopefully by tomorrow, at mag-start na po yung mga debate. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Mahigit 100,000 individual apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mga nakatira sa apektadong lugar, pinag-iingat sa panganib na dala ng ashfall.
1: National Food Authority sa Albay, tiniyak na ligtas ang imbak na bigas at palay sa gitna ng pagbuga ng abo at asupre ng mayon.
0: May salbawa sa presyo ng petrolyo kasado bukas, pero LPG ng Regasco may rollback.
1: Delikadong heat index, mararamdaman sa 13 lugar ngayong araw, level ng tubig sa Angat Dam, lalo pang sumadsad.
0: House Justice Committee, inaprobahan ng committee report na nakitaan ng probable cause ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Drag Queen Marina Summers may panibagong milestone sa kanyang career sa katatapos lang ng Miss Universe Philippines pageant.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Alerto sa Bulkan. Alerto sa Bulkan.
0: Mga kapamilya, umabot na sa mahigit 100,000 individual ng apektado sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene!
3: Batay sa pinakuling datos na inilabas ng OCD Region 5, pumalo na sa kabuang 102,406 individuals o 30,522 pamilya mula sa 87 barangay ang naitalang apektado ng patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mula sa naturang bilang, nasa 1,438 families o 5,440 individuals ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Habang 26 na pamilya

0: pamilya naman o 85 individual ang mas piniling makituloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan na nasa mas ligtas na lugar. Samantala, tiniyak naman ng OCD na patuloy ang kanilang ginagawang mga hakbang para tugunan ang epekto ng aktibidad ng vulkan, tulad ng pag-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration systems at pag-ibigay ng N95 mask at malong sa mga apektadong residente. Kasabay nito ay patuloy ng monitoring para matiyak ang kaligtasan ng publiko habang hinihikayat ang mga residente na sumunod sa mga pinatutupad at safety protocols at manatiling alerto sa posibleng pagbabago sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Samantala, inatasan na ng DSWD ang Luzon Disaster Resource Center na magpadala ng dagdag na family food packs para hindi maantala ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao na sa ngayon may mahigit 300,000 family food packs, mahigit 27,000 na ready-to-eat na pagkain at mahigit 15,000 na non-food items ang nakapreposition sa Bicol Region. Mahigit 2,000 magsasaka na rin ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Cash for Work program at mahigit 1,000 benepisyaryo ng emergency cash transfer. Tiniyak naman ng DSWD na makatatanggap ng tulong ang lahat ng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
3: Nagpapadala tayo ng mga food and non-food items at iba pang mga tulong kagaya ng cash for work at emergency cash transfer dahil may mga request nga po ang local government unit for augmentation. Yung local government unit, very critical din yung kanilang role. Sila po yung nagsusumite ng disaster report sa DSWD. At yan po yung basehan natin sa pamamahagi nga ng tulong.
1: Ipinaguto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang clearing o paglilinis ng mga kalsada at lugar sa Albay na apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na ito ay para mabuksan na ang mga kalsada para sa mga sasakyan na re-responde sa mga apektadong residente at makalabas sa mga hindi makabiyahe dahil sa ashfall sa kalsada. Target ng Pangulo na mabuksan sa publiko at motorista ang mga kalsada ngayong araw.
4: And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today.
5: Yes.
4: Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfare pasok-labas doon sa area. Okay?
5: Thank you.
1: Pag-agi na rin, anya ng face mask ang Department of Health bilang proteksyon sa abo at usok. Nakausap din niya ang gobernador ng Albay at iniyak na may suportang ibinigay ang national government. Ayon sa Pangulo, pangunahing isinaalang-alang ngayon ang kalusugan ng publiko, pero maaga naman anyang nailikas ang mga residente at abigyan na pangailangang atensyong medikal.
2: Balik normal na ang sitwasyon sa probinsya ng Albay matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon itong weekend. Sinabi sa DZMM ni Albay Governor Noel Rosal na nadaraan na rin ang mga kalsadang nabagsakan ng makapal na abo matapos ang magdamag na clearing operations. Sa ngayon, wala pa aniyang abiso ang FEVOX kung itataas sa Alert Level 4 ang Mayon. Pero patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa mga lugar malapit sa Miisi Gully, kabilang sa banta ng Lahar Flow matapos itong mapuno ng pyroclastic density current o uson dahil sa nag-collapse o bumigay na lava dome.
6: Yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of that danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar. Ine-exact po na si Pangulo na pag nag-extend ng 7 kilometers, you are talking of additional 10 to 13,000. Talagang puno ang mga evacuation pag in-extend po.
2: Sinabi naman ni Ginobatan Mayor Ann Gemma Onghoko na balot pa rin ang makapal na abo ang buong bayan na aabot sa 2 talampakan ang lalim. Halos 100,000 individual na ang apektado sa mahigit 40 barangay sa Ginobatan. Pangunahing panawagan naman ng LGU ang malinis na inuming tubig.
7: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes ground. Wala kaming evacuees po. Lahat naman affected. Pag nag-elevate to alert level 4, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7 kilometer danger zone, dun po yun.
2: Sa bayan ng Kamalig, nagbistulang disyerto ang paanan ng Mayon sa barangay Anoling matapos masunog ang lahat ng pananim at mga kahoy na dinaanan ng uson. Sinabi sa DZMM ni Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo na bakas pa rin ang makapal na alikabok kahit dalawang araw na umulan sa bayan. Patuloy ding nadaragdagan ang mga pamilya ang nililikas sa mga evacuation center.
5: Yung mga pananim po na gulay, natuyo na medyo makapal pa. Mm. Saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po. Talagang maliligo ka po sa alikabok. Mm. Sa national government, tulungan kami maibalik yung hanapbuhay ng mga farmers natin.
2: Samantala, pinag-aaralan na ng Provincial Veterinary Office na ilayo pa ang pooling station ng mga alagang hayop matapos may ilang nasawi sa matinding ashfall.
1: Pinag-iingat ang publiko sa volcanic ash mula sa Bulkang Mayon. Kasunod ito ng viral content sa social media kung saan hindi alintana ng isang creator ang abong mula sa bulkan na pinahid-pahid pa sa balat. Sa parayam sa DZMM, sinabi ni FIBOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Carson Alanis na skin irritant ang volcanic ash dahil magaspang ito. Mapanganib din anya sa baga ang abo sakaling malanghap dahil ito'y binubuo ng sulfur. Kaya pinayuhan ng publikong magsuot ng face mask.
8: Very abrasive po ang volcanic ash. Maraming dangerous elements na kasama. Maring magdulot ng yung pagkalason, especially kapag naipasok po sa katawan, pwede magdulot ng sakit.
1: Nagbabala naman ng FIBOX na posible pang masundan ang pyroclastic density current o uson, pero wala pang nakikitang dahilan para itaas sa alert level 4 ang bulkan.
2: Tiniyak ng National Food Authority o NFA Albay na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga nakaimbak nitong bigas at palay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, hindi naapektuhan ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular sa mga pasilidad sa ikatlong distrito ng Albay gaya ng Salibon at Ligao City. Diyan pa ng NFA, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring at precautionary measures, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Nakahanda rin nila ang kanilang inventaryo bilang bahagi ng suportang food security sa mga residenteng posibleng maapektuhan ang aktibidad ng bulkan, lalo na sa mga evacuation area. Tiniyak ng NFA na walang magiging aberya sa distribution ng bigas at mananatiling matatag ang supply.
1: Attention po mga motorista, kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa gasolina at 2 pesos and 66 centavos sa diesel, habang may rollback na 3 pesos and 53 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng patuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsasara sa Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, ipetutupad din bukas ang panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatubas po ng 22 peso sa bawat regular na tanke bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na hindi kwenta ng Department of Energy ang rollback at dapat maging transparent ng anumang galaw sa presyuhan.
9: Ang advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it. This is our voluntary computation and submitted to the Department of Energy.
10: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, iwasang magbilad sa matinding init lalo na ngayong tanghali. Dalasan din ang pag-inom ng tubig dahil inaasahan ang delikadong heat index o damang init ng katawan sa 13 lugar ngayong araw. Inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan, habang 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union. Inaasahang aabot din sa delikadong heat index sa na 42 degrees Celsius ang mararanasan maranasan sa siyampang lugar. Dito sa Metro Manila, posibleng maranasan ang damang init na nasa 38 hanggang 39 degrees Celsius. Samantala, binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na parehong namataan sa northeastern Mindanao. Posibleng pumasok sa PAR ang unang LPA sa Martes, pero maliit ang chance ang maging bagyo. May bahagyang chance namang maging bagyo sa susunod na 24 na oras ang isa pang LPA na posibleng pumasok sa PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Kaloy. Patuloy naman ang pag-iral na easterly sa malaking bahagi ng bansa.
1: Lalo pa ang bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagmumula ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa tala ng PAGASA DOST, hanggang kaninang alas 8 ng umaga, nasa 182.54 meters ang water level sa Angat Dam, na mas mababa kumpara sa 182.94 meters kahapon. Una nang sinabi sa DZMM ni Environment Undersecretary Carlos Primo David na posibleng bumaba sa minimum operating level na 180 meters ang level sa Angat Dam, na mas maaga kaysa sa pagtatapos ng dry season sa Hunyo. Noong nakaraang linggo, iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
2: Tatlong sasakyan ang nagkarambola sa bahagi ng Ortigas flyover southbound sa Mandaluyong mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Sinasabing nabaga na SUV na TNVS ang sinusundang taxi na sa lakas ng pagkakabangga ay sumalpok naman sa kasunod na sedan. Wasak ang bumper at basag ang windshield ng SUV habang napinsala rin ang taxi at ang sedan. Nakaranas ng pagkahilo ang pasahero ng SUV habang ligtas naman ang iba pang sakay ng mga sangkot na sasakyan. Dinala na sa Mandaluyong City Traffic Bureau ang mga sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, iniutos ng National Police Commission ang dismissal o pagsibak sa serbisyo sa police na sinasabi ng molestya ng babae sa Maynila. Sa desisyon ng Commission and Bank, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, ang patrolman na nakadestino sa Manila Police District. Batay sa mga ebidensyang kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya naman nakakita at ng biktima at resulta ng medico-legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong police dahil sa kawalan ng ebidensya. Enero ngayong taon na makipagkita ang biktima sa kaibigang police na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ng dalawa kasama ang iba pang kaibigang police sa isang restaurant at karaoke bar hanggang sa mawalan ng malay ang biktima. Dito na umano siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya minolestya. Binigyan din naman ng Napolcom na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan na sumisira sa dignidad ng hanay ng pulisya.
2: Patay ang isang senior citizen habang sugatan ang pitong iba pa sa pananaga ng isang lalaki sa Piat, Cagayan. Balita mula Cagayan, hatin ni Haris Julio Haris.
11: Mula sa kanilang bahay sa barangay Lipatan, naglakad lang ang 27-anyos na lalaking suspect papuntang katabing barangay ng Minanga. Pagdating doon ay pumasok ang suspect sa isang bahay sa kakumuha ng itak na ginamit sa pananaga sa 86-anyos na lalaking may-ari. Ayon sa pulis, naglakad-lakad pa ang suspect bit-bit ng itak at pinagtataga ang pito pang residenteng nakasalubong. Natigil lang ang pananaga nang masukol ng mga barangay tanod at residente ang suspect. Nadala naman sa ospital ang mga biktima pero namatay kalaunan ang senior citizen. Nasampahan na ng reklamong homicide at frustrated homicide ang suspect na umano'y may kapansanan sa pag-iisip ayon sa kanyang pamilya. Inaalam pa ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
2: Maraming salamat, Haris Julio.
1: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
12: Gunban pinatutupad sa Cebu para sa nalalapit na ASEAN Summit.
2: At ang headline ngayon sa Mindanao.
13: Motorbangka na may kargang puslit na sigarilyo na harang sa Davao Oriental.
2: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
10: Headline Ngayon!
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ipinatutupad na ang gun ban sa probinsya ng Cebu ngayong araw, kasabay ng nalalapit na ASEAN Summit. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Ayon sa Police Regional Office 7, ito'y para matiyak ang maximum security coverage ng mga bisita sa ASEAN Summit na inaasahang dadaluhan ng mga leader ng mga bansang kasapi sa ASEAN at apat na iba pang bansa. Pansamantala rin sinuspindi ang permit to carry firearm outside of residence habang wala ring permit para mag-transport ng mga baril para sa mga gun club member at dealers pati na repair services. Sarado rin ang mga shooting at firing range. Epektibo ito ngayong araw hanggang sa ating gabi ng Mayo 11. Samantala, nasa Cebu na ang mahigit 10,000 pulis, sundalo at iba pang uniformed personnel na tutulong para sa seguridad sa ASEAN. Bukas, sasimulan na ang ilang pre-event ng ASEAN bago ang Leaders Summit sa Mayo 7. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Naharang ng Philippine Navy at PNP Maritime Unit ang bangkang may kargang milyong-milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa Davao Oriental. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel!
4: Sa Joint Maritime Patrol ng Naval Task Force 71 ng Naval Forces Eastern Mindanao kasama ang PNP Regional Maritime Unit 11, naharang ang isang motorbangka na naghahatid ng mga undocumented na sigarilyo sa karagatang sakop ng bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Sa gitna ng routine maritime patrol operations, na-monitor ng mga otoridad ang kahinahinalang bangka sa 8.5 nautical miles hilagang kanluran ng barangay poblasyon sa naturang bayan. Isinagawa ng Navy at PNP Maritime ang visit, board, search and seizure operations sa bangka kung saan natuklasan ang 1,246 na master cases ng mga ipinuslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 52 million pesos at galing umano sa Hulosulu. Hinuli naman ang 7 Pilipinong tripulanteng sakay ng bangka na hanaharap sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Thank you, Hernel Tokmo!
1: Deploy na ang emergency teams ng Department of Health para sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Magdamagan na rin ang pagrarasyon ng tubig sa bayan ng Ginobatan na isa sa pinaka-apektado ng pagputok ng bulkan. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
5: Nagkapagtala na ang MDRMO ng dalawang pasyenteng nagka-asma matapos baluti ng makapal na abo ang bayan ng Ginobatan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Joy Marabilia ng MDRMO, patuloy ang monitoring sa iba pang sakit na pwedeng idulot ng abo. Araw at gabi na rin ang water rationing sa mga barangay matapos madagdagan ang mga water filtration truck mula sa iba't ibang LGU na tumulong partikular na mula sa Absemo. Marami pa rin sa mga water sources sa Ginobatan ang hindi magamit dahil kontaminado ng abo. Tuloy-tuloy na rin ang flushing ng mga inner barangays na binalot ng abo. Bukod sa family food packs na ibinahagi ng DSWD, dumating na rin ang mga tauhan mula sa o mga tulong mula sa karating lalawigan ng Sorsogon. Sa kabuuan, 71,000 na family food packs na ang naipamigay ng DSWD sa Kamalig at Ginobatan. Nagpadala na rin ng mga dagdag na tauhan ang Philippine Coast Guard sa Ginobatan. Nag-deploy na rin ang Department of Health ng emergency medical teams sa 17 mga evacuation centers sa mga nabanggit na lugar upang magbigay ng atensyong medikal. 10,000 na face mask at mga gamot sa respiratory problems ang ibinigay din ng Department of Health. Patuloy ang pulong ng PDRMC Albay kung idadagdag sa mga ililikas ang mga nasa 7 to 8 kilometers permanent danger zone malapit sa pinangyarihan ng pagdaos-dos ng uson. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
3: Inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report kung saan nakitaan ng probable cause o sapat na batayan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Committee Chair Representative Jervil Luistro na 55 miyembro ng komite ang bumoto pabor sa committee report. Iginit naman ng ilang mambabatas na hindi magiging hamon ang pagkuha ng kinakailangang boto para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
6: Yes, sa ambush interview, sinabi ni Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na boto para ma-impeach si DT Sara sa susunod na linggo. Patunay din anya ang unanimous vote ng House Justice Panel para sa pag-aproba sa committee report kung nai ng impeachment complaint labang sa lise kung saan 55 ang bumotong pabora. Magiging madalian niya ang pagkuha sa halos kalahating boto para maabot ang kinakailangang 1/3. Taliwas sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang gustong mag-withdraw ng suporta o bumoto tutol sa impeachment.
7: 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bear Rodriguez.
6: Nire-respeto naman ni Ridon ang desisyon ng ilang sa mga partido sa pasya kung sila ba ay papabor o hindi sa impeachment. Inaasahan anyang may endorse ito sa plenaryo simula bukas at nakatakdang pagbotohan sa May 11. Kapag nagkaroon naman ng tinatawag na favorable approval, inaasahan din ang paghalal sa mga magiging membro ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMF.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Pinagpaliban muna ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating broadcaster na si Jay Sonza sa Pasay Regional Trial Court kaugnay ng kasong unlawful publication. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
8: Rica, sa panayam sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng dating broadcaster na si Jay Sonza, na hindi muna natuloy ang nakaschedule na arraignment sa kanyang kliyente kaninang umaga. Ito ay matapos maghain ng kanilang kampo ng motion para ibasura ang warrant laban kay Sonza. Hinggil sa umunoy pag-post online ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kailangan po umano ng korte ng sapat na panahon para pag-aralan ito. Paliwanag ni Tolentino, inihain nila ang motion dahil naniniwala silang walang jurisdiction ng korte sa kaso, gayong hindi naman anila sa Pasay City naganap ang umano'y krimen. Gitna abogado, dapat mismo ang Pangulo ang nagsampa ng kaso bilang pribadong individual at hindi ang National Bureau of Investigation. Aabutin anya ng 20 hanggang 30 araw bago magdesisyon ng korte sa kanilang motion to dismiss. Samantala, sinabi rin ni Tolentino na personal na humingi ng pasensya kay Sonza ang hukom ng Pasay RTC matapos magkamali sa inilabas na warrant na nagsabing not bailable ang kinaharap na kasong unlawful publication. Sa pulong balitaan, iniulat naman ng NBI na nakalaya na si Sonza habang sa June 6 ang bagong schedule ng pagbasa ng sakdal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Libreng makadadaan sa loob ng isang buwan ng mga motorista sa minuksang bagong bahagi ng Calax sa Cavite. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
9: Jeff, magandang balita para sa mga motorista dahil inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula mamayang hating gabi ay libreng makadadaan ang lahat ng sasakyan sa binuksang bagong bahagi ng Cavite Laguna Expressway o Calax sa General Trias City. Sakop ng isang buwang libreng toll ang subsection 3 ng proyekto na matatagpuan sa Governor's Drive Interchange. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang bibili sa 6 na minuto ang biyahe ng mga motorista mula Aguinaldo Highway at Governor's Drive mula sa dating kalahating oras at maikinabangan ng mahigit 16,000 o 6,000 motorista kada araw. Paikliin din ito ang biyahe ng mga sakyan papunta at galing ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite sa 26 na minuto mula sa dating isang oras at mapapagaan sa matinding traffic sa Aguinaldo Highway at Governor's Drive. Ayon kay Pangulong Marcos, inabot ng 10 taon bago natapos ang bahagi ng proyekto dahil sa issue sa right of way, pero asahan na anya ang mas mabilis at mas maginhawang pagbiyahe dahil sa pagbubukas ng segment ng Calax.
10: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month wala nang walang muna toll. So yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinabala ng grupo ng mga magsasaka ang posibleng pagbagsak ng produksyon na agrikultura sa ashfall mula sa Bulkang Bayon. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
11: Jeff, giniit ang kilos ng magubukid ng Pilipinas na may mga magsakang hindi agad makapagtanim muli habang nanatiling banta sa kalusugan ang mga kapal na abo sa kapaligiran matapos ang pagalboruto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng KMP na nalubog na sa abo ang buhay at kabuhayan ng mga magsaka at nawala sa isang iglap ang ilang buwang pinaghirapan sa ilang sakahan sa Albay. Babala ng grupo, posibleng bumagsak ang produksyon ng agrikultura sa mga lugar na apektado dahil sa pagkasira ng mga pananim at kontaminasyon ng lupa. Bukod sa pinsala, kinakaharap din ng mga magsasaka ang mataas na gastos para sa rehabilitasyon, kabilang ang paglilinis ng abo, muling pagtatanim at pagbili ng binhi at pataba. Ayon pa sa KMP, doble ang tama ng kalamidad at krisis na langis sa mga magsaka at kahit nais silang magtanim muli, nahadlangan ito ng mataas na gastos at kakulangan sa suporta. Igilit ng grupo na nananatiling nakatuon sa panandaliang relief ang tugon ng gobyerno. Binigyan din ng KMP na kailangan din ang rehabilitasyon kabilang ang kompensasyon sa nasirang pananim at subsidiya sa produksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Showbuzz ngayon!
12: Showbuzz ngayon!
1: Patuloy ang paglikha ng kasaysayan ng drag artist na si Marina Summers matapos siyang maging kauna-unahang trans woman na naging host ng Miss Universe Philippines. Ibinahagi ni Marina ang kanyang pasasalamat sa organizers ng MUPH sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging bahagi ng pageant na ani ay isa na namang makasaysayang milestone sa kanyang career. Ayon sa fans at supporters, mahalaga ang tagumpay na ito dahil nagsisilbi itong simbolo ng inclusivity at representation sa mainstream entertainment na patunay na patuloy ng lumalawak ang espasyo para sa diversity sa industriya.
3: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Headline ngayon!
13: Nananggyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
13: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
16: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:34.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Ibig mong sabihin hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
4: Ganun na nga, Loisa.
3: Eh, di tambay siya.
4: Balik sa dating gawi. Nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
3: Paano kaya niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos?
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Ipinagtaka ni Aling Nati ang madalas na pag-alis ni Charmaine. Upang hindi na siya pagdudahan, ipinagtapat niya ang dahilan noon na mayroon na siyang komunikasyon sa dating boyfriend. Sumama naman ang loob ni Rando nang malaman ang bagay na yun. Naglasing pa ang binata sa sama ng loob. Hanggang minsan ay nag-iisa si Rando sa kanilang bahay nang may dumating na bisita. Si Jericho. Yun ang lalaking nakabuntis kay Charmaine. Charo, nagiinit ang pakiramdam ko dahil sa inis. Parang may nakatusok na tinik sa aking dibdib habang naroon sa bahay namin ang lalaking nanloko kay Charmaine. Hindi ako mapalagay. Para bang ibig kong makialam sa kanilang pag-uusap.

0: nangyari sa'yo, Rando?
1: Wala po, Inay.
0: Anong wala? Eh, para kang hindi mapakalirian eh. Daing mo pa ang pusang buntis na hindi mapapaanak. Panay pang hawak mo dyan sa kamao mo. Parang gusto mong isunto. Ano ba ang problema mo?
1: Eh, kasi po, Inay. Ay!
0: Bakit ba? May kaaway ka ba? May gusto ka ba sa pakin?
1: Meron ho.
0: Ano? Sino sasapakin mo? Loko ka! Ako ba? Nainis ka sa akin?
1: Hindi po kayo, Inay.
0: Eh, sino nga? Yung kausap ni Charmaine sa sala? Si Jericho? Siya ba?
1: Opo, Inay. Angas kasi ng itsura. Hindi mo pagkakatiwalaan.
0: Ano bang atraso sa'yo ng tao? May kinawa ba sa'yo?
1: Wala po. Gusto ko lang iganti si Charmaine sa kanya. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa kinakapatid ko.
0: Tumigil ka nga dyan. Para kasi na ulo. Saka hindi mo ba nakikita na mukha nagkakaayos na yung dalawa?
1: Yun na nga ho, Inay.
0: Bakit? Ayaw mo ba magkaayos yung dalawa? Dapat lang naman magkasundo sila dahil meron na silang anak.

0: Kukunin mo na kami ni Baby Shane?
1: Oo, Charmaine. Gusto ko magsama na tayo. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon.
0: Para sa anak natin, handa ako sa gusto mong mangyari. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Jericho.
1: Talaga? Salamat.
0: Teka, saan tayo titira?
1: Hahanap tayo ng matitira.
0: Sigurado ka ba?
1: Bakit? Nagdududa ka ba sa akin?
0: Eh, hindi naman.
1: Marami ako naging pagkukulang sa inyo. Gusto ko makabawi.
0: Sana nga. Sana panindigan mo na yan, Jericho. Dahil ayoko magsayang lang ng panahon.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Tele Radio.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates.
2: Alam mo kaya sa DZMM?
8: Charo, para kay Baby Shane, pumayag si Charmaine na makipag-ayos kay Jericho. Kaya ang ibig sabihin nun, aalis na siya sa amin at hindi ko na siya makikita lagi. Kaya lang walang katiyakan kung mapapabuti nga ba si na Charmaine sa kanyang magiging desisyon. At kung totoo ba sa puso ni Charmaine ang pakikipagbalikan niya kay Jericho.
0: Talaga bang yan ang ibig mong mangyari, Charmaine? Ang makipagbalikan sa kanya? Oh, bakit hindi ka makasagot?
9: Hindi ako sigurado, Loisa.
0: Hala! Okay ka lang ba talaga, Charmaine? Nagde-desisyon ka na hindi ka sigurado.
9: Pero kailangan ko subukan eh. Para may makilala namang ama yung anak ko. Isa pa, nahihiya na ako kina Ninang Nati. Sobra na ako nakakaabala sa kanila.
0: Nagre-reklamo na ba sila sa pagkupkup nila sa inyo ng baby mo? Hindi naman siguro. At kung si Rando ang tatanungin, lalong hindi yun magre-reklamo.
9: Oo nga, Loisa. Wala akong naririnig. Dahil sabi nga ni Ninang Nati, anak na rin daw yung tingin niya sa akin. Lalo na yan, wala siya anak na babae. Tapos nag-iisang anak lang na si Rando.
0: Ganun naman pala eh. Ba't ka pa aalis? Tapos hindi ka pala sigurado dyan sa damdamin mo kay Jericho.
9: Ayoko rin kasing patuloy na umasa kina Ninang Nati. Wala naman sila obligasyon sa akin eh. Si Jericho, malaki yung responsibilidad niya dahil may anak kami.
0: Kaya niya ba talaga ang responsibilidad?
9: Siguro. Sa kami trabaho naman siya eh. Babalik daw siya ng Japan.
0: Baka mamaya niyan, pagbalik niya ron, babayaan lang kayo. Paano na kayo mag-ina? E di nga.

0: Ano oras ka ba sasunduin ni Jericho?
1: Mga alas stress daw po ni Inang Nati.
0: Tulog na tulog na si Baby Shane. Nakakalungkot din naman. Naalis na kayo rito, Charmaine. Wala nang magpapangiti sa amin. Iba kasi yung sayang binibigay ng isang bata.
1: Pwede naman po kayong pumasyal sa lilipatan namin eh.
0: Kung sa bagay. Basta, Charmaine, ano man namang yari, narito lang ang Ninang.
1: Salamat po ah. Ay, siya nga po pala. Nasaan po si Rando?
0: Ewan ka ba sa batang yun? Kanina pa nga, hindi umuwi. Sabi ko nga, samahan ka niya sa titirhan niyo. Para walang narinig, masama ang loob na aalis na kayo dito sa bahay.

0: Walang yang cherry ko yun. Panira talaga. Hindi pa bumagsak ang eroplanong sinakyan niya nang bumalik siya galing Japan. Para natepok na siya.
1: Hmm. Oh, hugot ba yan? Bitter ka masyado eh.
0: Nasira ang plano ko dahil sa kanya, Marky.
1: Rando, tol. Walang sinisira si Jericho. Sa alam mong may nakaraan sila.
0: Tapos na sila.
1: Pero meron silang anak. Ibig sabihin, kahit tapos na sila, hindi pwedeng tapos na rin ang kaugnayan nila sa isa't isa. Saka, palagay ko, mahal pa rin ni Charmaine si Jericho. Hindi siya makikipagbaligan doon kung wala na siyang pagmamahal.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello.
5: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Charo, masakit ang pag-alis ni na Charmaine sa amin. Nawala ng sigla ang aming bahay. Nakita ko rin ang kalungkutan ni Inay. Nasanay kasi kami na sa pagising namin, naroon si Baby Shane na nagpapasaya ng aming umaga.

0: ba nangyayari sa'yo, Rando? Kanina ka pa dyan tulala. At hawang pa'y naiwang baby rattle na laruan ni Shane.
1: Nakakamiss kasi siya. Kapag sinishake ko tong baby rattle kay Shane, tawa siya ng tawa.
0: Talaga nakakamiss ang batang yun.
1: Miss na miss ko na si Shane. Pati ang mama niya.
0: Ano sabi mo?
1: Ho? Ang sabi ko, nakakamiss talagang kakulitan ni baby Shane.
0: Kung ako ang tatanungin, okay lang ang narito sila. Kaya siyempre, ayoko naman makialam sa desisyon ni Charmaine.
1: Kumusta na kaya silang mag-ina?
0: Ano kayang balita sa kanila?

0: Akala ko ba isang buwan lang yung bakasyon mo? Babalik ka na sa Japan. Eh, mahigit isang buwan ka na nandito ah.
1: Wala na akong trabahong babalikan dun eh.
0: Ano? Ano ang ibig mo sabihin?
1: Bago pa ako umuwi, magkaroon ako ng problema sa trabaho. Dahilan para makansila na ang kontrata ko.
0: Nagsinungaling ka sa akin? Hindi ka na naman nagsabi ng totoo?
1: Kung sinabi ko, papayag ka kayang makisama sa akin?
0: Yay ko! Ano to? Paano na tayo ngayon?
1: May pera pa ako.
0: Nauubos ang pera. Tapos wala ka naman trabaho.
1: Eh di hahanap ako.
0: Ay, Diyos ko.
1: Teka nga. Di ka ba masaya na nandito ako at buong pamilya natin? O nagsisisi ka na pumayag kang magsama tayo?

0: ibig mong sabihin hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
1: Ganun na nga, Loisa.
0: Eh, di tambay siya.
1: Balik sa dating gawi. Nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
0: Paano kayo niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos na? Kung hindi naman siya nagtatrabaho?
1: Ay, hindi ko alam.
0: May anak kayo. Paano ba ang kailangan ng bata? Huwag mong sabihin ikaw ang magtatrabaho.
1: Loisa, baka nagkamali ako sa desisyon ko sumama kay Jericho.
0: Pero andyan na yan. Hindi naman magandang tingnan kung babalik ka sa ninang mo.
1: Kaya nga eh. Bahala na. Ginusto kong panindigan ang naging desisyon ko.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Paalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Minsan, ang desisyong hindi lubos na pinag-isipan, madalas pinagsisisihan. Lalo na kung walang kasiguruhan sa kalalabasan. Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod na pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, na pinamagatang Baby Rattle, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Ethics complaints laban sa ilang senador ibinasura. Senator Ronald De La Rosa pinasasagot na sa reklamo laban sa kanya. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Siya ay binasura na ng Senate Ethics Committee ang 4 sa 9 na ethics complaint laban sa ilang senador. Sabi ng chairman ng komite na si Senator J.B. Ejercito, ibinasura ang mga complaint dahil hindi lumusot sa form and substance, pero maaari pa rin na mag-i-refile kung gugustuhin ang complainant. Kabilang naman sa ibinasura ang ethics complaint laban mismo kay Ejercito. Reklamo kasi dito ay ang hindi umano pagdinig ng komite sa mga reklamo, pero dahil sunod-sunod na ang hearing ay wala nang saysay ang reklamo.
4: 4 complaints were dismissed, considered frivolous, no? Ito na, nireview na ko ito ng committee for several weeks and dismissed today. And 3 complaints were deferred action for further study kasi ibang response nakukuha lang today. So by next meeting, probably we will already dispose of the 3 deferred complaints. And 2 dockets need response na lang from government agencies to assist the committee in disposing of the complaint. So, at least gumagalaw na po. No?
3: Samantala, pinasasagot naman ng komite si Senator Ronald Bato de la Rosa sa reklamo laban sa kanya bukod dito. Kasama din sa hinihinging komento kay de la Rosa ay kaugnay sa amyenda sa Senate Rules kabilang ang issue ng absenteeism. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, BZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, nagkasundo ang mga bansang kasapi ng ASEAN para palakasin ang pagtutulungan para tugunan ang pinsala at epekto ng mga tumatamang kalamidad sa rehiyon. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Krista, pinalalakas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ang pagtutulungan para matugunan ang loss and damage o iniwang pinsala at epekto ng mga tumatamang kalamidad sa rehiyon dulot ng climate change. Sa pagtatapos ng ASEAN Climate Week 2026, binigyang diin Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang kahalagahan ng pagtutulungan ng buong rehiyon, gayon din ang pagbabahagi ng kanya-kanyang resources at teknikal na kasanayan para makabangon ng mga bansa sa mga kalamidad. Nagharap sa pulong ang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang bansa at iginiit ang kahalagahan ng paghahanda laban sa hindi kontroladong epekto ng kalamidad sa mga tahanan, kabuhayan at pangunahing serbisyo. Ayon kay Secretary Cuna, sinisikap ng ASEAN na bantayan ang mga ginagawang paghahanda ng member states para matukoy-kuy may mga pagkukulang o dapat pang pagbutihin sa kanilang pagresponde sa climate change. Sa pamamagitan anya ng pagtutulungan, inaasa ang bubuti rin ang pagresponde ng mga bansa sa epekto ng mga sakuna, kabilang ang mas mabilis na pagbibigay ng assistance, mas mabuting access sa pondo para sa pagbangon ng mga napinsalang bahay, infrastruktura at pagsuporto sa mga programa para sa pagbangon ng sektor ng agrikultura. Sumentro rin ang mga talakayan sa pagpapabuti ng climate risk management systems at pagbibigay ng mga datos at pagbuo ng teknikal na kapasidad para makapagplano ng mabuti ang gobyerno sa pagresponde sa mga pinsalang dulot ng climate change, kabilang na ang pagdevelop ng mekanismo para magka-access sa International Climate Fund. Magugulit ang nakasungkit ng pwesto ang Pilipinas sa Loss and Damage Fund Board ng United Nations na may pagkakataong magsulong ng tulong pinansal para mapangasiwaan ang iniwang pinsala na mga matitinding kalamidad dulot ng climate change. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa entertainment, muling nagpakitang gilas ang OPM groups na Bini at SB19 sa international stage matapos silang imbitahan sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magpo-perform ang Bini sa Osaka at Tokyo habang nakatakdang umakyat ng entabladong SB19 sa Tokyo bilang bahagi ng lineup ng isa sa pinakamalaking music festivals sa Asia. Kasunod ito ng back-to-back na international milestones ng dalawang grupo.

0: at yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong buwan, bagong linggo dito po sa Hello Attorney. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner who's also in brown today.
4: Yes.
3: Generally, ang aking partner Liza Aquino.
4: May the fourth be with you, partner.
3: Yes, may the fourth
4: may
3: na
4: the
3: po
4: fourth
3: tayo.
4: Be with us.
3: Grabe, ang bilis ng panahon.
4: Partner. Napakabilis, partner. Tumatawid na tayo sa second quarter ng taon.
3: Kaunti na lang matatapos na yung unang kalahati.
4: Diba, tapos
3: taon.
4: Pasko na ulit. Merry Christmas to you all. Excited!
3: Wag muna.
4: Excited, oo.
3: Anniversary muna ng Hello Attorney.
4: I-enjoy muna natin yun nga. Oo nga, tama. Pero enjoy din natin ang Flores de Mayo.
3: Oh, galing.
4: Kaya floral tayo for today's video para po sa pambubulaklak po namin sa inyo. Hanggang alas dos ng hapon, kompleto po ang Tambalang Aquino Del Prado. At your service on a Monday afternoon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat.
3: At hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kala mo, syempre, newfound skill yan,
3: rap
4: partner.
3: Rap na po
4: natin yan. And speaking of rap, partner, mukhang na-wrap up na ng House Committee on Justice.
3: Ang kanilang list of raps, partner.
4: Oh,
3: raps din yung tawag.
4: Ah, talaga?
3: Oo, mga kaso. Mm-hmm.
4: Na,
3: basically, ito yung articles of impeachment. Yan ang pag-uusapan natin.
4: Pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kung kayo po may katanungan sa ating po pag-uusapan for today o kung meron po kayong mga nais idulog sa aming programa, bukas na po ang aming mga linya.
3: 0919-278-3000 ang aming pong Televiber hotline. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
1: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po ng 1:08 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
1: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Alright, bago po tayo dumako po dito sa ating pong topic for today, babasahin ko lamang po ito naging breaking po natin, no, na news article kung saan sinabi nga po dito na in a unanimous vote on Monday, the House Committee on Justice approved its committee report finding probable cause in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So ngayon po, naaprubahan yung committee report list ng House Justice Committee. Pero pag-uusapan po natin ngayon, mga kapamilya, ano-ano po ba talaga yung dapat lumulusot sa ganitong klase ng committee report, especially sa sinasabi nyo ang special hearing, which is an impeachment hearing against a very high official of the of our country.
3: Mm-hmm.
4: So ano-ano po yung mga dapat nandoon para lumusot yan?
3: Mm-hmm. Partner, kahit na anong committee ng Kongreso, hindi lang sila basta nag-conduct ng mga hearings or karaniwan, partner, kasi yung mga hearings, pag sinabi nating mga congressional committee, so this applies also to Senate committees. Sa ating House in particular, meron tayong mga committee hearings at ito nga, yung Committee on Justice hearings na nakatutok sa mga impeachment complaints.
4: Mm-mm.
3: So dito, ang sinasabi ng ating konstitusyon, sinasabi rin ng ating House of Representatives rules on impeachment ay dapat na mapagbotohan, at yun na nga yung pinagbotohan nila kanina, to pass the committee report.
4: Okay.
3: Bakit? Kasi yung committee report, pag sinabing passed in the committee, kasunod na nun ay yung recommendation na i-take up ito sa plenary. Pero right, sa tingin ko, yung kaninang pinagbotohan, karaniwan kasi, kung favorable, ibig sabihin, ang kanilang rekomendasyon ay to move forward with the impeachment complaints, kailangan na meron din niyang kalakip na articles of impeachment. Ibig sabihin, yan yung listahan ng sakdal. Or in layman's terms, raps. Hindi yung nagra-rap na rap, kagaya nila Glock 9. Pero raps, ibig sabihin, listahan po ng mga posibleng maging batayan o ng pagsisiyasat sa Senate o sa Senado, yung trial na. Ito na yung impeachment trial.
4: Okay. Hinabi lang po natin na ito po mga articles of impeachment, ito po yung ipapasa nila sa Senado for the Senate's consideration.
3: Correct.
4: Kapag po naging ano na, mga senator judges na po sila, no? Magko-convince sila para maging impeachment court. Question, hindi po pwede na kapag sa hearing ng Senado ay biglang may nalaman na iba pang mga pieces of evidence?
3: Hindi
4: dapat
3: pwede.
4: Nakafocus. Okay. So, correct, ang mangyayari, kung ano ang ipapasa ng ating pong congressmen sa ating mga senators, yun na yun.
3: Yes, partner.
4: So, make or break yung papel.
3: Correct.
4: So, malaking bagay ito kasi pagbobotohan sa plenaryo ito.
3: Mm-hmm. Pero hindi lang yan, kumbaga, para alam ng mga senador ang kanilang lilitisin o hahanapin sa bulto-bultong ebidensya, eh hahanapin din nila, number one. Kasi ang tandaan natin, ang pamantayan dito ay yung konstitusyon pa rin natin. Yung ating konstitusyon, ang sinasabi niya, ang pwede lang litisin ng mga grounds for impeachment
4: ay ang mga sumusunod.
3: Ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung sinasabi nating culpable violation of the Constitution. Dito, pag sinabi daw culpable at nag-agree, kasi nga, partner, pag ganyan ka broad na...
4: Actually, I was about to ask that. Parang ang lawak nito.
3: Parang ano yan eh, partner, yung sa doon sa dulo, parang catch-all phrase na other high crimes. So, ibig sabihin yung mga pinaka mabibigat na transgressions of law o paglabag sa batas. Pero simulan natin, partner. Ano bang ibig sabihin pag sinasabing culpable violation of the Constitution? Hindi ito yung mga ginawa o hindi nagawa na posibleng nagawa sa pamamagitan ng negligence o yung kakulangan ng ingat. Ito dapat mapatunayan at dapat mai-allege na sinadya itong mga yung mga halimbawa.
4: Yung mga paglabag na ito.
3: Oo. Okay. Meron yung kagaya nung sinasabi, halimbawa noong panahon ni dating Pangulong Estrada, dahil
4: Joseph
3: alam
4: Estrada
3: naman natin, siya ay nakasuhan din. Isa sa mga allegation doon ay yung tinatawag na insider trading. So ano yun? Insider trading, partner, sa ating stock exchange, merong mga listed companies na dapat ang batayan ng kanilang mga presyo dyan ay yung market forces, supply and demand.
4: Mm-mm.
3: Pero dati may allegation na mayroong insider trading. Ibig sabihin, mayroong posibleng nag-leak na impormasyon para makakuha ng advantage yung isang bumibili ng stocks. At dahil doon ay kumita. May kumita at may allegation doon na ang kumita ay malapit sa dating presidente.
4: And that's a violation of... Pasok siya doon sa culpable violation of
3: so
4: the Constitution?
3: So bakit yun naging culpable or posibleng maging culpable? Kasi unang-una, criminal act yun.
4: Okay.
3: At diba, ang sinasabi ng ating Constitution, ang presidente ang dapat tagapagpatupad ng batas, tagapag-implement. Kung siya mismo ang mag-violate na ito, pwedeng, kumbaga, maituring na, kumbaga, tinalikuran, hindi lang niya tinalikuran, kung hindi siya mismo ang lumalabag sa batas na dapat siya ang nag-enforce or nagpapatupad.
4: Okay. So, bukod pa po dyan, partner, di ba may mga iba pa tayong mga grounds?
3: Marami pa.
4: Hindi ba yun yung parang general na umbrella, culpable violation
3: actually,
4: of the Constitution?
3: Actually, kasi pag sinabi mo, halimbawa, ano ba yung mga nasa Constitution? Halimbawa, separation of power.
4: Okay.
3: So, halimbawa, merong Supreme Court decision.
4: Mm-hmm.
3: Na dapat ang Supreme Court decision taga timbang lang sila ng ebidensya, taga-render ng desisyon. Pero mawawala ng visa yun kung hindi ipatutupad halimbawa ng branch ng government na siyang tagapagpatupad. Halimbawa,
4: merong
3: Supreme Court decision na dapat ipa-implement ng Office of the President o ng Presidente at tinanggihan niya. Sadya niyang tinanggihan. Sabihin niya, halimbawa lang po, hindi natin sinasabi na ito.
4: Kumbaga, hypothetical
3: po ito. Halimbawa, ipinag-utos ng Korte Suprema na kolektahin ng gobyerno yung utang na buwis ng isang malaking korporasyon.
4: Oo.
3: At dahil Supreme Court decision yun, ang magpapatupad niya halimbawa, ang ating BIR, yung Bureau of Internal Revenue na under the Office of the President. Halimbawa lang, yung presidente mismo, halimbawa kaibigan niya yung may-ari ng korporasyon, sabi niya, oy BIR, kasi under yan ng Department of Finance, under din yan ng Office of the President. Huwag mong pansinin yung Supreme Court decision na yan.
4: Ah, so that's
3: hindi
4: a violation.
3: Culpable violation of the Constitution. Kasi nga, kumbaga may violation ng separation of powers. Kasi mawawala ng visa ang mga kautosan or desisyon ng Korte Suprema kung walang mag-i-implement nito.
4: Okay. So bukod pa dun, partner, ano pa ilan? At ilan po ba ang mga grounds for impeachment? Kasi marami po ba ito?
3: Lima. Pero partner, tandaan natin, itong lima na ito, kumbaga, maituturing hindi parang 1, 2, 3, 4, 5 lamang, kung hindi parang mga umbrella classification. Kasi halimbawa, kasama doon, graft and corruption. Alam natin,
4: malawak masyado ang
3: maraming uri. Bribery, direct bribery, indirect bribery, RA, Republic Act number 3019, anti-graft and corrupt practices. Yung section 3 lang nun, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. etc. So, any one of those ay pwedeng maging grounds for impeachment under graft and corruption. Isa
4: What's
3: pa, partner.
4: What's the third partner?
3: Treason. Actually, second yung treason.
4: Okay.
3: Ang treason naman, pwede mo lang makumit in times of war. Kasi parang ang treason ay pagtataksil sa bayan at hindi lang pagtataksil na parang may kinampihan ka, may nag-express ka ng support. Ito, yung suporta mo in terms of war being levied against the state. E kung presidente ka or vice president ka or any of the impeachable officials. Kumbaga, tumulong ka dun sa mismong kalaban ng Pilipinas sa isang gera. Pero hindi yan applicable ngayon dahil wala naman tayong gera with a foreign country ngayon.
4: It has to be like that para
3: yes, partner,
4: ma-identify
3: kasi yun
4: siya
3: yung
4: treason?
3: Definition ng treason under the revised penal code. So hindi mo pwedeng ma-commit ang treason in times of peace.
4: Only
3: in times
4: example,
3: of war.
4: Tinatry mo, sinusubukan mong anuhin yan, alisin ang kaayusan sa ating bansa. No,
3: seguridad. Kasi yun, partner.
4: Pagtangka pa lang. So, hindi pa siya considered as treason, mainly because hindi pa siya hinog. Ganun ba yun?
3: Kung walang gera, kasi wala tayong pag-uusapan treason, pero halimbawa, may gera na. At yung sinasabi mo, sumusuporta ka in terms of resources.
4: No.
3: Kahit hindi ka mismo ang nakikipagbarilan sa kapwa mo Pilipino. Yung suporta para manalo yung kabila, yun yung pagtataksil. Yun yung treasonous, partner.
4: Paano po, sir? Kung for example, for the case of Vice President Sara Duterte, there were videos, right, that she published a few months back na may mga threats to the highest person sa ating bansa.
3: Ibang usapan pa yun.
4: So hindi siya treason.
3: Hindi.
4: Kasi ano yun?
3: Pwedeng, kasi again, violation ng revised penal code is a crime. Pwedeng betrayal of public trust. Kasi nga,
4: so that will be fall under culpable violation of the Constitution?
3: Pwede rin, partner.
4: Okay.
3: Pero
4: okay.
3: Kasi nga, depende kung ano yung patunay na ginagamit. Kagaya nun, partner, dito, kasi there are, halimbawa, ang isang paglabag sa isang provision ng revised penal code, pwede siyang pumatak under different grounds.
4: Okay.
3: Kasi di ba, kung may kinalaman yan, halimbawa, misuse of public funds na meron doon.
4: Which
3: diba?
4: Is under san yun sa ating grounds for impeachment.
3: Okay, pwede yun, culpable violation of the Constitution. Kasi nga, dapat ang, kumbaga, hindi ka gagastos ng pera na hindi nakalaan para doon sa
4: servisyo
3: inallocate
4: sa bayan,
3: ng
4: yeah.
3: Kongreso. Kagaya nun,
4: okay.
3: Sinasabi mo, yan ay confidential funds. Ang confidential funds, dapat bumibili ka ng information na intel information.
4: Baka bumibili talaga siya ng information. Pero
3: information.
4: Is the question. That is a very wonderful question, partner. Thank you for asking it. I hope our Vice President will answer that question. Diba? Pag na tumungtong ito sa korte na, sa impeachment trial ng Senate. But, okay, so culpable violation of the Constitution, graft and corruption, we have treason. Meron pa tayong dalawa, partner.
3: Mm-hmm.
4: Ano pa po itong mga ito?
3: Okay, yung sinasabi natin kaninang catch-all phrase din na betrayal of public trust. Yan
4: okay.
3: Naman.
4: Parang magkaka, nag-overlap.
3: Nag-overlap yan talaga. Kaya nga mahalaga, partner, ano yung, hindi lang yung general category. Kung hindi, ano yung mga allegations, kung ano yung ginawa.
4: Okay.
3: O dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa.
4: Ginawa. All right. Okay.
3: So,
4: ano yung, sorry.
3: Partner. High crimes, yung huli.
4: High crimes. Nag-overlap okay. Nga silang lahat.
3: Oo. At yung okay. High crimes, partner, eh, hindi talaga siya mabibigyan ng definition.
4: Hindi, alam na natin yan, marami yan eh.
3: Marami yan. Mm-hmm. At partner, yun nga mga, kahit sa US, kasi kung saan natin kinopya itong impeachment provisions ng 1987 Constitution, hindi rin sila ganun kabilis. At even, partner, kahit na nga itong may malino na na definition under the law, like treason, like graft and corruption, hindi mo pa rin siya pwedeng sabihin na kung ano yung patunay or ebidensya na nire-require in a criminal proceeding, in a criminal trial,
4: oo.
3: Eh pareho din ang gagamitin mo dito. Kasi nga, sabi ng ating Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis.
4: Oo.
3: Walang katulad. Bagamat yung mga grounds, kagaya ng tinatawag natin graft and corruption and treason, meron yung definition sa Revised Penal Code, hindi pa rin automatic na yung Revised Penal Code provisions ang gagamitin. Sapat na na ito ay maunawaan ng mga senador. At syempre, kasama rin doon, hindi lang pinapaunawa yung mga sakdal
4: oo.
3: Sa senador para makapag-render sila ng matinong
4: decision.
3: Kasama rin ang proteksyon ng akusado. Bakit? Kasi hindi nila kailangan na, kumbaga, sagutin ang lahat ng kumbaga, kasi tandaan natin, sa Committee on Justice pa lang, may natanggal na.
4: Mm-mm.
3: May na, nilinis na nila doon sa mga sa tingin nila walang batayan sa katotohanan at walang batayan sa batas. Pero ganun din, pagdating sa Senado, partner, yung Articles of Incorporation, yan yung, kumbaga, four walls ng pagtatalunan.
4: Okay.
3: Article 1, meron bang batayan? Si akusado, kailangan niya lang sabihin, hindi yan totoo, ito ang katotohanan.
4: Right.
3: So, ganun din. Wala na siyang ibang babanggitin kasi ang dami ng, kumbaga, ang dami ng nasulat tungkol sa impeachment. Ngayon, na nakatitik, nakaset na ang Articles of Impeachment, yan na lang ang kanyang kailangang sagutin. Yan na lang yung kailangan niyang pabulaanan.
4: Okay. Para lang po malinaw, pareho lang po ba ito sa civil cases and criminal cases na ang burden of proof ay nasa prosecution?
3: Ah, oo. Tama.
4: Okay. So, ganun pa rin tayo. Basically,
3: ganun pa rin tayo.
4: Para lang malinaw po sa mga kapamilya po natin, walang kailang ipresentang iba pang ebidensya si Vice President dito sa kaso. Kailangan lang niyang patunayan na walang basihan o hindi totoo yung mga naiba to.
3: Correct.
4: Ganun
3: at naititik na ngayon, nakasulat na sa Articles of Impeachment na, partner, pagbubutuhan pa ng plenary ng
4: nandun
3: House.
4: Nandun pa tayo.
3: Mm-hmm.
4: And natatakot po ako kasi hindi po abogado kalahati ng mga... Hindi sila abogado, partner.
3: Oo. At alam
4: paano
3: yan.
4: Paano yun? Paano mo titimbangin ng pieces of evidence kung alam mong wala kang experience sa mga ganito pong klase ng sitwasyon?
3: Magandang tanong, mga kapamilya, pero sasagutin natin yan sa ating pagbabalik. Kasi ang bilis ng panahon. So ang tanong ng aking partner, paano nila titimbangin ang mga ebidensya kung karamihan ba or may ilan sa kanila ang hindi abogado?
4: Ayun po. So abangan nyo po magiging sagot pa ni Attorney Noel dyan sa pagbabalik ng Hello!
3: Attorney.
1: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nasa linya na natin, nagbabalik si alias May. Tama ba? Nagbabalik. Meron siyang tanong. Siya tayo OFW. Miss May, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney po ba? Or first time po?
2: Yes po, Hello Attorney. No po, I'm a caller before po. Pero kasi this time, it's not my concern. Pero parang kailangan po nila ng tulong ninyo. And right now po, nakikinig po sila.
1: Oh, go ahead
3: okay.
1: po.
3: Sa inyong katanungan. Hello po sa inyo.
2: Okay po. Opo. Yeah po. Hindi ko na lang po muna i-reveal yung mga totoong pangalan nila.
1: Opo,
2: pero
1: opo.
2: May information po.
1: Sige
2: may
1: po.
2: Forward, i-forward ko po. Actually, na-forward ko na po yung iba kay kay Sir Don po. Opo.
1: Okay.
2: But ganito po, attorney. Mga OFW sila. Tapos, sorry po, kasi nakaka-relate ako sa buhay nila. Tapos po, meron isa doon kasi na kinontak ko and then it's a common from a common friend.
3: Opo.
2: Tapos po sila, bali, kinuha po ng employer niya yung passport and then mga kontrata po. Di ba dapat ang passport nasa helper po?
1: Dapat po.
2: Kahit hawak po nila dapat, hindi po ba?
1: Dapat po.
2: Okay po. And then later on, may nag-complain pa na isa na which is magkakasama pala sila sa agency no nag-apply sila. And the worst case po is yung isang nauna nagsabi sa akin ay hindi lang po yun ang naging concern niya. Medyo may pananakit pa. Pero yung pananakit is kaya niya. Pero yung hawak niya na mga papeles is parang sa akin po red flag naman po yun, dito ba, attorney?
1: Tama po.
2: Opo. And then yung isa naman po is dati nakayanan niya.
3: Opo.
2: Nagsumbong po siya sa asawa niya na hindi niya na makayanan yung trabaho, something like that. And the same thing, na hindi din po niya hawak yung papeles niya, passport, and then kontrata. And then, they complain about the medical. Eh, kasi po sa amin dito sa Hong Kong, if in case na kinuha ka na ng employer mo, ang medical supposed to be is nagagawa na yan before pa kunin siya ng amo mo.
1: Medical insurance po. Medical insurance.
2: Yes,
1: okay.
2: Okay. And then, hindi po, attorney. Yung medical po, ang medical insurance, parang sa amin dito kasi sa lugar po is dapat talaga binibigay na ng employer. Pero inaano ko po is, yung sabi nila na ime-medical sila na nasa bahay na sila ng amo ko, medyo mali po.
1: Okay. Dito. So, ibig sabihin, po, yung pre-screening na medical para mapatunayan na ikaw ay fit to work, parang ganun po.
2: Yes, exactly.
1: Okay po.
2: Exactly. Yun sa kanila po, hindi pa po nila nagawa. So, which is tingin po another mali po.
1: Tama po, mali nga yun.
2: Yes po. And then later on po, alaman ko pa doon sa isang kay Mr. Dominguez na asawa ng isang nandoon sa Oman is hinold siya ng agency. According to him, hinold siya ng agency which is not until now, parang hindi ko alam, 2 weeks or 3 weeks na po siya, hindi makontakt ng family and hindi po makausap. And then later on po, I already sent the letter nung ni Mr. Dominguez na if you try to read it, parang a big problem. So, kailangan sana ang tulong nyo. For them. It's not for me, it's for them.
3: Opo. Ma'am, ngayon po kasi ay nandito na po ko sa direct contact ko with the migrant workers and the OWA. Maari niyo po bang ipadala po sa amin lahat yan sa Viber po namin ngayon, pati po yung last known address po ni sir? So, para lang po malinaw, hindi niyo po makontakt itong dinudulog niyo po sa amin, yung individual na ito. Tama po, ma'am?
2: Yes. Exactly.
3: Ano pong bansa ito, ma'am?
1: Oman yung isa.
2: Oman.
1: Isa,
2: Oman
1: Hong Kong. Ano pa po ba yung ibang bansa?
2: No, it's me sa Hong Kong po.
3: No, kayo Oman, nasa Oman Hong Kong. Po ito, ma'am.
1: Lahat itong dinudulog po ninyo ay nasa Oman. Pati
2: yes,
1: po yung hinuhold yung passports, hindi nila hawak yung passports.
3: Sa Oman po ito, ma'am?
2: Sa Oman po sila.
1: Okay.
3: Ma'am, ganito po, pasend po sa Viber po namin lahat po ng mga detalye po niyan. Kasi ipo-forward ko po ngayon mismo kay Secretary Kakdak para po ma-actionan ha. Pati
2: thank
3: po OWA, ma'am.
2: Thank you.
3: Okay po. Kailangan pong ma-action na naman po yan ang ating po ahensya. But partner, yun lang po, pabigay po muna sa akin lahat ng mga detalye ngayon, ma'am.
1: Po,
3: thank you.
1: Tama po kayo, red flag talaga yung paghawak doon sa travel documents ng isang domestic service worker. Bakit po? Kasi nga, yan yung ginagamit na panakot at ginagamit din para mapasunod. So kung tutuusin, bawal po iyan. At kung may kailangang managot, pati po kung hindi na-actionan nung agency nila at pati yung employer. Kasi yung employer po nila ay citizen doon sa bansa na yun. So yung mga criminal laws po doon ay kailangan nilang panugutan kung sakasakali. Kasi kung tutuusin, bukod doon sa pag-ipit nila sa travel documents, yung pananakit na nabanggit ninyo, bawal din po iyan. At yung atin pong Department of Migrant Workers at itong ating iba't ibang ahensya, yung ating embahada, yung ating konsulada, lahat po yan ay dapat tulong-tulong na mabigyan sila ng unang-una, ma-rescue sila. Kasi kung patuloy silang sinasaktan, eh, violation po yan ng hindi lang ng batas ng bansa na yan. Hindi ko alam kung may bansa na justified ang pananakit ng employer sa kanilang mga empleyado, pero ipinagpapalagay ko po na bawal po yan. Hindi lang po yan bawal sa kanilang batas, kung hindi paglabag din po yan ng bansa nila sa pangako nila sa ating bansa na ang ating mga manggagawa ay tatratuhin ng may paggalang at may proteksyon, sapagkat malaking kumaga sakripisyo na nga po ang mapahiwalay sila sa kanilang pamilya. At ito, nadadagdagan yung kanilang sakripisyo, pati yung kanilang mga pamilya dito, yung pag-iisip, yung pag-aalala, dahil matagal silang walang contact. Hindi naman po natin sinasabi na yung, kumbaga, yung worst case scenario, pero maganda po na naitawag nyo kaagad yan dito para maipagbigay alam na sa ating mga otoridad doon mismo sa Oman. Una, mabigyan sila ng legal assistance. Pangalawa, mabigyan sila ng mga karampatang tulong. Halimbawa, kailangan silang i-rescue. May halfway home sila doon. May, kumbaga, safe houses sila. Habang dinidinig yung kanilang mga kaso or habang nire-retrieve yung kanilang mga dokumento. At kung hindi na talaga mababawi yung mga dokumento, maaari silang ma-issuehan ng tinatawag na temporary travel documents para lang po ma-repatriate sila. At even yung repatriation po, matutulungan po sila ng ating embahada at ng ating konsulada.
2: Opo, okay po, ma'am. And ito pa po pala, Ernie.
1: Opo.
2: Yung supposed to be, kasi kami dito, relate ako kasi every time na pagpapasok ka, dapat kasi may ID din sila. Ang tawag doon yata sa Middle East, parang ikama. Yun po, isa pa yun. Wala sila noon.
1: Ayun, mali yun po. Opo. Kasi tandaan po natin, hindi ko lang po alam ang detalye ng ating yung kasunduan ng Pilipinas at ng Oman. Pero ipinagpapalagay ko po, kasi ang atin po, kilala ko po si Secretary Hans Gaktak. Napakagaling po niyan, napakasipag. Isa po sa kanilang mga pangunahing tungkulin ay magtalaga ng tinatawag nating executive agreements between the two countries. Tayo po ascending nation, doon sa Oman naman as a receiving nation, meron po tayong batayang kontrata ng mga bansa. Meron po diyang nakasaad na minimum standards ng treatment at ng protection, at kasama din po sa kasunduan na yan yung mga redress mechanism, or halimbawa dito sa mga pang-abuso ng ating mga domestic workers doon, ay meron silang matatakbuhan, mapagsusumbungan both doon sa local authority sa Oman at syempre doon sa ating mga Philippine authorities na nandoon din sa kanilang lugar.
3: May kakilala po ba kayo sa Oman ngayon, ma'am, na nandoon? Kasi meron po tayong, meron na OWA, may migrant workers office po,
1: okay,
3: kasi doon.
1: Mm-hmm.
3: Tapos meron ding embassy.
1: Saan so, baka, yun located, partner?
3: Sa Muscat yung ano eh. Mm. Meron po ba kayong kakilala malapit doon, ma'am, para ma-flag na po yan, ma-report sa migrant workers doon, on-site? Ma-actionan po agad ngayon?
2: Actually po, ma'am, sabi, yung nakukontak po sa akin is actually nandoon sila.
1: Ayun,
3: baka pwede
2: yung dalawa po nandoon sila. Ang problema po, hindi po sila makalabas. And then, pag kinukontak nila yung agency, ang sabi po is parang maghintay lang kayo, ganyan. So, maraming
3: maghintay
2: parang
3: saan?
2: Yun po, hindi nabibigyan ng concern yung problema nila.
1: So, tama po, so, na naitawag nyo kagad sa amin yan. Maididiretso po natin,
2: yes,
1: dun
2: po
1: sa ating mga otoridad. Kasi hindi po tama yung ang sagot ay maghintay. Tandaan po natin, kung hindi nila yan maaksyonan ng tama at sa tamang panahon, agarang aksyon, maaari po silang managot.
3: Mm-hmm.
1: Pwede pong masuspend o matanggalan sila ng lisensya sa pagdideploy nila dyan sa bansa na yan.
3: Ma'am, pasan po sa amin lahat po ng sa Viber ngayon.
2: Yung convo, Yung convo po namin, this is send ko sa inyo lahat-lahat po so that
1: sige
2: you'll
1: po
2: be updated po.
3: Salamat. Pati po, ma'am, pati po, agency? Sino po yun? Pasend po lahat.
1: Tatawagan na daw nila, Miss Sheila, nila Don, mamaya pa, off the air, para po hindi din natin ma-compromise yung magiging
3: data
1: action po,
3: privacy,
1: po ng ating mga ahensya ng pamahalaan.
3: Ma'am, makibalita po kami sa inyo. Abangan po namin yung message po ninyo, ha?
2: Opo, thank you po. Thank you, attorney. Thank you, ma'am.
3: Salamat Lisa. Po, ma'am. So, ingat po kayo dyan.
2: Opo, nakikinig po kasi sila ngayon. And I think, kahit pa paano, at least ang kahit pa paano yung mga pakiramdam nila. Thank you.
3: Opo, ilapit na po natin diretso dun sa dalawang ahensya po. Promise, mabilis silang umaksyon.
1: Opo, mabilis po talaga sila.
3: OWA tsaka DMW po. So,
1: kung sa mga lugar nga po na merong gera, mabilisan. Ah, kasama rin do? Ah, okay. So, pero hindi naman tumitigil ang ating mga otoridad. So, talagang walang tulog, walang pahinga, pero tuloy-tuloy lang ang kanilang serbisyo po.
3: Message po kami, mama. Mag-ingat po kayo dyan.
2: Yes po. Yes po, ma'am.
3: Salamat
2: Lisa
3: po sa inyo.
2: Thank you so much. Thank you po.
3: Alright.
1: Wow, bigat, partner.
3: Oo nga, nakailang coverage ako kasama si Sec. Kakdak Kamakailan dahil nga yung mga repatriation efforts nila. Pero kailangan ma-actionan yun kasi wala siya nung sarili niyang documents, hindi siya makausap. Kailangan malaman agad yung saan siya nagtatrabaho, yung agency na napakagaling talaga, pinaghihintay pa sila, walang sense of urgency. Ay, ano ba naman yan? Dapat merong action agad. Ang problema ko dyan sa mga ganyang agency, kapag normal na mga tao lang, hindi nila masyadong pinapansin. Pero kapag higher na, parang mga government officials or government agencies
1: nga,
3: na nagre-regulate
1: government
3: sa
1: regulatory agencies, hindi sila pwedeng hindi umaksyon dahil kumbaga nakasalalay ang nakataya ang kanilang mga lisensya at kanilang kumbaga operations doon sa bansa na yun.
3: Oo, nako, na sana malaman po namin yung update doon sa ating pong kapamilya diyan. Mga kapamilya, Nalungkot ako kasi syempre anak ako ng OFW partner.
1: Pareho tayo, partner.
3: Oo, 'di ba? So malaki ang respeto ko sa kanila at yung sakripisyo po nila na ginagawa.
1: Oo, mahirap yung kanilang ginagawa at ako nung yung tatay ko mga 1984 to 1988
3: okay.
1: Sa Saudi.
3: Oo, yan.
1: So alam natin yung pinagdadaanan ng pamilya, yung makamiss lang ng halimbawa, wala ka balita sa isang linggo, mabigat na, nag-aalala ka na kasi nga hindi mo alam kung ano na yung nangyayari doon.
3: Opo, tsaka tatandaan po ninyo, no, sa batas meron po tayo overseas workers welfare.
1: Magna Carta po, hindi po yan.
3: Ato.
1: Opo, so
3: tama.
1: Hindi po dapat yan ipinagwawalang bahala nitong ating mga agencies or manpower agencies na to dahil nga may kalalagyan. Kumbaga, ang taas po ng standard ng kanilang diligence required. Kasi nga po, buhay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta trabaho.
3: Ayun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan din po sa atin, maganda pag-usapan natin yung next time
1: pala. Pwede,
3: line
1: yes.
3: Line up natin yung batas na yan. Mm-hmm. And I just recently found out about that law partner nung buti ka kong masabi. Hindi kasi may season 4 Philippines Mo Shaki Story. Oh. Season 4 ako na assignment na may kinalaman sa isang OFW storya.
1: Hindi naman so,
3: hindi ko
1: pa
3: mabubulong sa iyo, partner. Bawal pa yata i-preempt okay. Yung lineup. Pero ngayon ko lang din nalaman na may batas pala talaga tayo.
1: Meron, partner. So, at even before the law, partner, meron na tayong deklarasyon mula sa ating mula sa ating gobyerno na nagsasabi, one country approach.
3: Mm-mm.
1: To such an extent, partner, na kahit anong opisina pa yan, kahit yan ay polo, kahit yan ay SSS na naka-base doon, social welfare attaché, military attaché, kahit naligaw ang iyong reklamo, naligaw ang iyong hinaing, dapat isang buong organisasyon sila, one country approach, hindi pwedeng hindi aksyonan. Agad-agad. Kasi nga, partner, pag nagkamali ang isa sa kanila, lahat yan, damay-damay. At yung pinakamataas doon, yung ating ambassador, siya, by command responsibility, hindi yan na-actionan, siya ang mananagot dyan.
3: And I think ang kinaganda dito sa agencies na ito, partner, natuto na sila. Kasi ang dami na po mga instances na may mga nangyayari po sa ating
1: correct.
3: Mga kababayan. And I remember nung ang pandemya na, di ba, nagsara tayo, parang nagkaroon tayong deployment ban sa Qatar, if I'm not mistaken.
1: Natatandaan ko ay Kuwait dati.
3: Sorry.
1: Even Kuwait. Before the Department of Migrant Workers. Kasi nga, maraming reports.
3: Mm-mm.
1: At hindi pa tapos yung investigasyon dahil hindi inaksyonan ng dating gobyerno sa, or administration sa Kuwait, nag-temporary deployment ban on deployment. Ban. Pero tama ka, Iraq din meron dahil naman dati may gera. Pero kumbaga, yan yung magiging consequence pag hindi naaksyonan nung host country yung mga reklamo natin regarding welfare of our overseas Filipino workers.
3: Opo. So maganda po na tumatawag po kayo dito. Susikapin po namin ilapit ito sa mga agencies involved. Alam niyo naman po, sa DZMM, una sa balita,
1: una sa public service.
3: Sa ngayon po ay magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming hotline 0919-278-3000. Magbabalik po ang DZMM. Action. Magbabalik po. Ah, hello!
1: Attorney.
0: Basta batas. Hello, attorney yan! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
4: kape.
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hello, attorney!
1: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, reklamo laban sa lalaking nanapak at nagnakaw ng cellphone ng polis. Inihanda na ng polisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Magandang hapon, attorney. Inihanda na ng Manila Police District ang isang panitong reklamo laban sa release ng nanapak ng polis at ng hablot ng cellphone ng isang pang polis noong Labor Day rally sa Maynila. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randall Suanio, dilintin na lamang na ma-discharge ang mga nasaktang polis sa insidente dahil kinakailangan ng kanilang presensya sa piskalya para sa regular filing of charges. Pero nakaline up na anya ang mga inihahaing reklamo o ihahaing reklamo ng MPD ukol dito, kabilang na ang direct assault, robbery at paglabag sa Public Assembly Act. Sa bukod na payag, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatis Jr. na iniimbestigahan din nila ang ilang individual na posibleng dawit sa Grian noong Labor Day rally noong Biyernes. Tinuro rin niya ang pinamahalas sa maximum tolerance at professionalismo ng mga polis sa kasagsagan ng kilos protesta. Kasabay ng pagbibigay diin, itong turing na isolated incident lamang ang naturang nangyaring karahasan noong araw ng paggawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, muling umalma ang kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagsasapubliko ng kanyang bank account sa kamera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
1: Nico?
4: Marites, Attorney at Liza, ganito nilarawan ni Attorney Peter Paul Danao, ang isa sa abogado ni Attorney Manscarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtalakay ng House Justice Committee ng kanyang bank account kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon kay Danao, kasinungalingan ng 6 billion pesos na nabanggit sa hearing. Piniliwanag rin ito ng legal team ni Carpio sa pamamagitan ng mga sample na transaksyon sa isang banko at kung paano hindi na ipakita ang actual balance ng depositor. Nanindigan ng grupo ng paglabag sa Bank Secrecy at Data Privacy Law ang ginawa ng House Justice Committee dahil pribadong individual si Carpio at hindi public official. Ginagawa lang nila ang pagsampa ng kaso laban sa mga kongresistang bahagi ng komite ng Kamara sa Quezon City Prosecutor's Office, hindi lamang para maprotektahan ang kanyang pribadong impormasyon, kundi pati na ang industriya ng bangko sa Pilipinas sa issue ng bank confidentiality. Samantala, binalaan din ng legal team ni Carpio ang media sa pagpapalabas ng AMLC report na naglalaman ng kanyang bank records at maaari nilang kasuhan ang sinumang gagawa nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mga umano'y nagpapakalat ng malisyosong video laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinampahan na ng reklamo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza, at attorney. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinampahan na ng reklamo ng individual na si Mel Sabian ang mga umano'y nagpakalat ng video kung saan naririnig si Matibag na binabantaan at minumura si Sabian dahil sa isang post sa social media. Kanina, personal na nagtungo sa NBI si Sabian para magsampa ng reklamo laban sa mga hindi pa pinangalan ng individual dahil sa pagpapakalat ng video nang wala niyang pahintulot. Ayon kay Matibag, magkaibigan sila ni Sabian at pribadong pag-uusap nila ang narinig sa video. Aminado ang opisyal na nagalit siya sa pagsalita ng hindi maganda, pero sinabing nagkaayos din sila kagad ni Sabian. Paliwanag pa niya, 2020 pa nang maganap ang insidente, pero bigla na lamang kumalat sa social media mula nang humarap siya sa Kongreso hinggil sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Gumugulong na niyang imbestigasyon na aabot sa 4 accounts sa social media na sangkot sa pagpapakalat ng video. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, Department of Justice pinagtibay ang commitment sa mas abot kayang hustisya sa pamamagitan Ano ito? Alternative Dispute Resolution.
1: Yes, meron yan.
3: What is that? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
6: Yes, magandang hapon, Liza. At attorney, muling tiniyakan ng DOJ ang kanilang layunin na gawing mas pabilis at mas madaling maabot ang hustisya sa tulong ng Republic Act No. 9285 o yung Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Kasabay ng 22nd anniversary ng batas, sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vazquez, itinatag ang nasabing batas ng ang mga paraan tulad ng mediation at arbitration na layo mapabilis at mas murang maresolba mga alitan nang hindi dumadaan sa korte. Dapat anya malaman ng bawat mamamayan kahit nasa malalayong lugar na may paraan para ayusin ang alitan ng upayapat dahil tungkulin ng DOJ na may hatid ng hustisya sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ng DOJ na mahalaga ito para mas mapalawak ang access sa hustisya sa mas simple, mas mura at hindi magulong proseso. Ibinida rin ng DOJ ang mga programa nito para palakasin ng ADR tulad ng pilot implementation ng mediation rooms sa mga city prosecution office sa NCR at mga training program para sa mga mediation personnel sa tulong ng Office for Alternative Dispute Resolution. Nanawagan din ng DOJ sa mga opisyal at komunidad na gamitin ng ADR hindi lang bilang alternatibo kundi bilang pangunahing paraan ng pag-aayos ng alitan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. TZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Partner, dahil meron lang tayo 8 minutes dito.
1: Oh, wow.
3: Mag-shoutout muna tayo mabilis lang, partner.
1: Payag ako dyan.
3: Sa ating live stream.
1: 1.6 na simultaneous na nanonood.
3: Uy, hello. Maunahin ko na to. Teka lang. Kasi kachat ko siya habang...
1: Multitasking ka talaga, partner.
3: Nalaman
1: okay,
3: na
1: go ahead.
3: Natin na mag-ausap ako. But hello kay Admin 7. Mm-hmm. At nais natin batiin ang kanyang kaibigan na si Ash.
1: Hi, Ash.
3: Sila po ay nanonood din po ngayon habang nakikipag-chat po sa akin. Multitaskers din sila, Kapa. Partner. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless you and happy Monday. Siyempre, partner, huwag natin ikakalimutan i-shout it out si Social Live Posting.
1: Oo. Yung ito yata
3: live posting
1: yung
3: talaga
1: Philippine
3: ang
1: TV
3: niya.
1: Out of context. Parang ganun, di ba?
3: Oh, mm-hmm. I need that dress, sabi po niya.
1: I need?
3: Itong dress, partner. Gusto nila
1: ito, okay lang ako. Bigay ko na itong polo.
3: Uy, maganda rin yung polo mo, partner.
1: Salamat.
3: Sa, mm-hmm. Ano siya, very akma sa edad mo. Sorry. Joke lang.
1: Guilty or all.
3: Hindi, pero maganda siya, partner. Para kang pumunta ng picnic. I like it. Kulo na lang sa'yo. Nasa
1: ako yung ilalatag.
3: Ako yung ilalatag. No, I love you, partner. Pero
1: salamat.
3: Bagay yan. Kasi example yan, yung picnic pang picnic, di ba? Tapos napapalibutan ka ng flowers.
1: Hindi na ako makapakinig. Mula sa picnic.
3: Joke lang.
1: Naisip ko na
3: I love
1: pakwan.
3: You.
1: Merong, ano.
3: Pero, si LB Vedua nandito na wala sa Binangon ng Rizal. Oh, speaking of, ano, picnic.
1: Okay.
3: May I just say,
1: yes.
3: Punta kayo sa Hinulugang Taktak.
1: Oo nga, nakita ko yung mga videos mo.
3: Nag-rappel ako doon, partner. Libre lang, walang bayad.
1: Mm.
3: Tapos sobrang libre ang pool, libre ang picnic,
1: wow.
3: Libre ang lahat doon. So if you guys wanna... you know, go somewhere with your family na wala pong
1: masyadong
3: gastos, diba? Punta po tayo doon. Ang ganda lang
1: yes.
3: Doon.
1: Batiin ko lang, partner, sila Agnes Reca, sila yung mga nauna sa atin. Zach Tolentino, Josh Kyle Edip, welcome back. Kay,
3: si Kent Ribay nandito na. And
1: Italino.
3: Speaking of Agnes Reca, sabi niya ang galing mo daw mag-explain, partner.
1: Aba, salamat po.
3: Sa grounds of impeachment. Mm-hmm. So, syempre, hello. Attorney Novellian, guys. Ano ba? Nakakaloko. 5-star review, partner.
1: Tita Lina ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Tres Marias.
3: Si Thaik Sawang ay nandito na.
1: Mm-hmm.
3: Si Tony Inaw ay nandito na. Grabe yung VAT sa gas, 21 pesos. Ah, talaga ba?
1: Grace Pedregosa nandiyan na rin.
3: Naglalakad lang kasi ako ngayon, di na ako nabiyahe masyado eh. Si It's Me Wilotsky, sabi niya kailangan po talaga natin mapag-usapan ng impeachment. Sabi nga ni Sir Alvin kanina sa Gising Pilipinas, dapat po pinag-aaralan natin kalakaran po dito.
1: Correct.
3: And speaking of, since
1: yes,
3: we're talking
1: yan
3: about
1: tanong mo kanina.
3: The impeachment, partner.
1: Mm-hmm.
3: Sa ang tanong ko kanina no commercial break namin, kasi di ba nabanggit natin mga kapamilya yung 5 grounds of impeachment.
1: Yes.
3: Ang worry ko, kailangan patunayan mo. Dapat may pieces of evidence ka para doon sa sinasabi mong nalabag ni Vice President Sara Duterte na particular ground
1: mm-hmm.
3: of impeachment. Papaano ba ito kapag napunta na siya sa mismo impeachment trial? What if, for example, ang pieces of evidence na meron pong Congress natin ay nilagay nila, say, for the violation ng graft and corruption?
1: Okay.
3: Pero bigla sasabihin ng mga senator, bagaman na pasok sa grounds of impeachment yan, maling kategory
1: basket.
3: Mo siya nilagay.
1: Mm-hmm.
3: Maling basket mo siya nilagay. Natatakot po ako sa ganun na baka may mga mamiloso po nito
1: mm-hmm.
3: pong articles of impeachment kahit alam naman natin na pasok talaga siya.
1: Okay.
3: Nasa maling basket lang.
1: Maling kategorya, tama.
3: Pwede ba yun? Matitechnical okay. ba tayo doon?
1: So dito, ganun. Partner, kasi nga hindi naman ito pagdinig kagaya ng criminal case.
3: Okay.
1: In fact, meron nga ngayon debate, or dati ng debate, ano ba talaga yung quantum of evidence? Ang malinaw, hindi yan proof beyond reasonable doubt. Kasi hindi rin siya kagaya ng criminal case.
3: Okay.
1: So, ang tanong, kasi sa civil case, merong or sa administrative case, ang threshold is substantial evidence.
3: Yes.
1: Meron kang allegation, meron ka patunay sa allegation. Pero hindi naman ito administrative case.
3: It's a separate
1: generis.
3: Case.
1: Oo. So, sa civil case, minsan sinasabi nila, baka pwedeng gamitin yung kasi sa civil case, preponderance of evidence.
3: Mm-mm.
1: Hindi po paramihan, kundi pabigatan. Ibig sabihin, kahit na kaunti ang iyong allegation, basta yung, kumbaga, pag tinimbang mo, sino ba ang mas, kumbaga, saan ka mas kumbinsido, meron bang sapat na batayan? Tandaan natin, sui generis, natatanging kategorya ang impeachment case. So, dapat, bagamat siya ay, kumbaga, constitutional process, legal process, hindi nakatali sa mga strict rules ng procedure.
3: Oo.
1: At, pero kasi, kailangan mo yung timbangin. Bagamat hindi ka pwedeng maging, kumbaga, rigid doon sa mga tinatawag nating rules of evidence, kailangan timbangin mo yan sa right naman ng kinakasuhan.
3: Okay.
1: Bakit? Kasi, halimbawa, pinatutunayan mo yung isang ground under the Constitution. So, yun yung pamantayan kung saan susukatin. Napatunayan mo ba yung ground na yun? Kasi kung hindi mo napatunayan, halimbawa, ang graft and corruption, palyado ang isang ground na yun. Pero tandaan natin, any of the articles of impeachment, isa lang po ang mapagbotohan ng two-thirds na may batayan, na may, kumbaga, whatever sa pagtitimbang, lawyer ka man o hindi.
3: Oo.
1: Naalala ko din.
3: Nakuha mo ko. Yes, partner. Go ahead.
1: Yes. So, ibig sabihin, partner, nakasalalay doon sa pagtitimbang ng bawat isang senator judge ang magiging botohan. At tandaan natin, mabigat yun. Two-thirds vote ng buong Senado.
3: And before we wrap up this program, sana po may mga nanonood po sa Senate of the Philippines, yung mga senador po natin ngayon. Sana po ang inyo pong loyalty kapag po sakali mang sumampa sa inyo ang reklamo pong ito ay sa taong bayan po. Hindi po sa kahit sino po political family. May it be matimbang niyo po sana ang bawat ebidensya batay po sa loyalty po ninyo sa amin po, no? Sa ating mga kababayan, sa ating pong bansa, hindi po sa inyo po mga political agendas or whatsoever. May this be an honest trial, partner.
1: Correct.
3: And a fair trial.
1: Yes. Dagdag ko lang dyan, partner, kasi tanong mo kanina, hindi naman lahat sila abogado. Sinadya yun by design ng ating konstitusyon na House of Representatives, mga halal ng bayan sa kanilang distrito. Ang trial sa Senado, halal ng bayan at large sa buong bansa. Hindi kailangan ng requirement na abogado, pero sa kanila iniaatas itong napakahalagang tungkulin. Kasi nga, partner, ang layunin ng ating konstitusyon ay hindi lang epektibo, kundi mabilisang legal na remedyo sa pagtatanggal ng mga impeachable officials na grabe ang ginagawa. Yung pinakamatataas na paglabag sa batas at paglabag din sa konstitusyon.
3: And mind you, ang isa sa mga pinapasa po nila dito na sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman po sa mga kabandang bayan, may kinalaman po sa pera po nating lahat. Nabanggit po kanina ang value-added tax, magkano na po. Ang tanong niya, saan napupunta? May kinalaman po sa pera ng bayan, pera po nating lahat. Ito pong isa sa mga grounds for impeachment po sa ating pong pangalawang Pangulo. So sana we'll know the answer in the coming days, in the coming weeks. Pero saan kayo, naabangan po natin yan. Plenary
1: vote.
3: Will they get ang kanilang matamis na oo mula sa mahigit isang daang kongresista?
1: At what to expect, partner? Plenary vote? Partner, bawat isang kongres, mapapangalanan yung boto nila. Okay, roll call vote po yan. Hindi yung secret balloting or yung taas kamay lang or sigaw-sigaw lang.
3: Hindi po. Haharap sila ngayon.
1: Correct.
3: Malalaman nyo yung mga pambata nyo sa distrito, ano po ang

0: Alaman niyo yung mga pambata niyo sa distrito, ano po ang posisyon nila. Kasi sila po kumakatawan sa inyo.
1: Correct.
0: So malalaman niyo, on the red corner dito po sa 1st District ng Quezon City, I vote. Ganun na siya. Malalaman po natin yan sa mga darating na araw. Pero sa ngayon po, bibigay daan na kami sa susunod na programa. Maraming maraming salamat po sa isang oras po nating huntahan dito po sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Ilaw Attorney, sagot ka ng batas.
0: Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM
1: Action ngayon.
0: Susunod na. See you tomorrow. Bye. Bye.
2: Hello, attorney.

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita. Maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin sa hudyat. 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa pananamantala ng mga illegal recruiter sa giyera sa Middle East para makapanloko ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Sinabi sa DZMM ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakatanggap ang kagawaran ng mga sumbong tungkol sa mga peking job offer online na nangangako ng mataas na sahod at mabilis sa pagproseso sa mga dokumento. Paalala ng DMW, huwag papatulan ang mga naglilitawang online job offer at alamin muna sa website ng kagawaran kung lisensyado nito ang kumpanyang nag-aalok ng trabaho. Ayon kay Kakdak, umabot na sa 12 kumpanya at tanggapang illegal na nag-aalok ng trabaho ang naipasara ng DMW ngayong taon.
3: Usually, sila'y nasa Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, and other channels. Attractive job opportunities kuno, high salaries kuno, fast processing kuno. Pero ang resulta nito, kundi man peke ang trabaho, ang kontrata hindi totoo, hindi work visa, tourist visa. Mm-hmm. Kaya pagdating doon, nakabitin, walang tirahan, kakagat ka sa pinakamaliit na halaga ng kontrata. Oh.
2: Sa ibang balita, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pinaitli. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, sa Bush interview kaninang umaga, sinabi ni mamamayang Liberal Party Laila de Lima na ito ay para maiwasang maulit at matiyak na klaro ang nilalaman nito. Kabilang sa mga ito ay ang misuse or abuse of confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery, graft and corruption at pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Iwala naman si De Lima na matibay ang mga ebidensya laban sa bise at isa lang sa mga nabanggit para makonvict sa ang bise. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, kakaiba ang naging jogging experience ng ilang mga jogger sa Albay. Mistula kasing hinabol sila ng asphalt na ibinuga ng Bulkang Mayon. Kwento sa DZMM ni Kenneth Urbano, nagja-jogging sila ng kanyang mga co-teacher nang malapitang masaksihan ang pagbuga ng makapal at maitim na usok ng bulkan. Noong una, nagpicture paa niya sila pero nang makitang papalapit ang asphalt sa kanila, ay kumaripas na sila ng takbo at nagkanya-kanya ng para ng mga sakyan para makaalis sa lugar. Ligtas namang nakauwi ang magkakaibigan matapos may magpasakay sa kanila. Biro naman ng mga netizens sa post ni Kenneth, ganito pala ang POV ng mga dinosaur.
5: Actually, it's my first time po na ma-witness yung actual na yun. And

talagang sobrang malapitan. Dati po, halos sa balita ko lang po na nalalaman, pero ngayon talaga, parang real life movie po yung nangyari. Nung in-upload ko po yun, marami nagko-comment na, ay parang nasa Hunger Games siya. May sinasabi naman po yung iba sa social media na parang POV, isang dinosaur. So, saranasan po namin yung grabing pagtakbo.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tres Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 2.
1: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po! Hello mga ating, mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's a Monday! Umpisa na naman po ng pagtatrabaho, pagsubsub sa mga libro dun sa mga nag-aaral ngayon. Ha? O edi, syempre, let's all start the week with a smile. Yung iba natutuwa dyan. Abay, syempre naman po, tayo patuloy pa rin matutuwa dahil ngayon, dito sa ating programa, mayroon tayong mga matutulungan. Isn't that worth smiling about? Boy, very good yan. Ngayong araw na ito, meron tayong mananawagan sa atin ng tulong para sa mga tawag mo dito, serbisyong medikal. Kasi yung ating tatay mula sa San Andres sa Maynila, isang na-stroke. 77 years old po siya. E de syempre sa kakapusan, kinakailangan po ng ayuda. Malaman po natin maya-maya kung paano tayo makakatulong sa kanya. At bilang wala po si Doc Dennis today, meron po siyang importanteng misyon na ginagampanan sa araw na ito. Meron pa rin po tayong guest doctor. Naulinigan niyo ho ba yung experience ng jogger dyan sa Albay na misto lang parang may ulap na kulay gray na ulap sa kanilang paligid. Ang tanong ko kasi dyan, itong mga ashfall na to, kasi doon sa pwesto nitong jogger natin, parang walang ashfall. Parang confined lang doon sa nakikita natin sa video. Pero, meron ba mga invisible ashes na nasisinghot ang mga tao dyan sa paligid ng mayon? Anong epekto nito sa kanilang kalusugan? Will this be short-term or long-term? Mamaya po yan, sasagutin ng ating guest doctor later. At baka kayo naman po, meron din mga katanungan. Isipin nyo na't ipadala yan sa amin. Tapos meron po tayong mananawagan para sa nawawalang kaanak. Dami ha? Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programa. Sa ating tambalang handa umagapay, handa umaksyon. Hindi ba maya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo sa ngalan ng aking partner na si Doc Dennis, Tita Winnie Cordero, hanggang alas 3 ng hapon. Dito po sa ating DZMM, Aksyon Ngayon!
1: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
3: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
2: Po ng aking nabanggit kanina, si Tatay John Paul ay taga San Andres, Maynila. Si John Paul ay anak nitong si Tatay Hill, Tatay Jill, tama ba? Tatay Jill, 77 years old na isang stroke patient. Si John Paul pala yung anak na mananawagan. Naku, hindi ko naman nabasa ng maigi. O yun, si Tatay Jill, kailangan pong bukod sa kanyang pagkakaroon ng stroke, eh kailangan din magpa-check up sa katarata. Eh nasa linya na nga po natin ang kanyang anak, si John Paul. Hello John Paul, magandang hapon sa iyo. Tita Winnie Cordero ito sa DZMM Action ngayon. Hello John Paul.
3: Magandang,
2: ayan.
3: Good afternoon po ma'am.
2: Hi, ano bang pwede ko itawag sa iyo, John o Paul?
3: JP na lang po.
2: Ayun, JP. O nga naman, pinagsamang John Paul, JP. JP, ay pinapagaan ko lang naman ang pakiramdam natin, ano? Eh, kamusta ng tatay mo, si Tatay Jill?
3: Ito naman po, nakapaglalakad naman.
2: Kailan ba siya na-stroke?
3: July 7 po, 2025 pa po.
2: Ah, mag-iisang taon pa lang sa July.
3: Opo.
2: Oo, so anong naging epekto ng stroke, pagkakaroon niya ng stroke?
3: Sumabay po lahat yung kanyang sakit, yung sa ubo po, sa mata niya po, yun lang naman po.
2: Sabi ba ng doktor, may kinalaman yung pagkaka-stroke niya dyan sa mga nabanggit mo?
3: Opo, ma'am.
2: Ah, talaga
3: baka
2: ba?
3: Baka daw po, sa katandaan na daw po yun, ma'am.
2: Baka sa katandaan. Pero si Tatay Jill, mula nung July 2025, maayos namang nakakagalaw. Hindi naman siya, tawag doon, na-imbalido, hindi naman nawala ng lakas para sa pagkain, sa paggawa ng mga bagay-bagay.
3: Hindi naman po siya, malakas naman po siya kumain. Kaya nga lang po, nilimitahan lang po siya ng kanin kasi nga po high blood po.
2: High blood, oo nga, kaya nga siya na-stroke eh, no? Kasi na high blood siya. John Paul, hindi naman nabalda ang kalahating katawan ni tatay gawa ng kanyang stroke.
3: Nabalda naman po.
2: Nabalda?
3: Pero ngayon po ay nag-over po.
2: Ngayon, umayos na.
3: Opo. Konti-unti na po siyang nakaka-recover.
2: Ay, oh, very good. Paano nangyari? Nagte-therapy ba siya?
3: Ngayon po, wala rin po kasi dito siya nag-therapy. Wala rin pong mali. Wala pong manghihilot na pupunta kasi wala naman din po yung pangbayad.
2: Hilot-hilot lang.
3: Opo.
2: Sino naghihilot sa kanya?
3: Ako na lang po. Kasi wala na lang po kami pangbayad. Kaya ako na lang po naghihilot.
2: Galing mo palang manghilot ha. Biruin mo, naka-recover yung... tawag dito, ka-recover si Tatay Jill dahil sa hilot-hilot mo. Ano ba ang naapektuhan kanang bahagi ng katawan?
3: Kanang bahagi po, ma.
2: Kanang bahagi. Ay, anong nangyari noon? Hindi ba siya, ika-ika ba siya maglakad? O hindi talaga naigagalaw yung paa at kamay?
3: Nung itinry naman po, ma'am, hindi po talaga kaya, ma'am, kasi bumabagsak po talaga, ma'am. Kaya, at yung last time po na yun, nandito lang po siya sa bahay, nakahira.
2: Okay. Pero ngayon, ang sabi mo, maayos-ayos na siya. Nagagalaw na. Nakakalakad na. Ay, very good yan. So, ano ba ang panawagan natin para kay Tatay Jill?
3: Ano ka lang po yung gasos ng isang araw-araw sa
2: ano yun? Niya. Ay, and JP, pakiayos mong pananalita, hindi kita masyadong maintindihan. Ano yung, ulitin mo, ano bang panawagan nyo?
3: Yung panggasos sa araw-araw, pambili po ng sika at kain po, saka yung gamit niya po sa maintenance, buwan-buwan po. Saka yung gamot niya po sa mata po.
2: Gamot?
3: Saka po sana po ma-check up na po siya.
2: Kasama mo ba si Tatay Jill?
3: Saka po.
2: May trabaho kayo?
3: Wala. Wala pa po. Nag-aaral lang po ako.
2: Wala kang trabaho ngayon, JP?
3: Opo.
2: Nag-a-apply ka ba?
3: Hindi rin po akong tinatanggap. Wala din naman po akong diploma.
2: Hindi ka tinatanggap? Bakit? Ano bang tinapos mo?
3: Di ba, po. Elementary lang po.
2: Elementary. Lang po
3: at sa alternative learning system.
2: Nag-a-ALS. Okay. Ngayon yun, nag-a-ALS ka. Alternative learning system. Yep. JP? Hello?
3: Yes, ma'am.
2: Nag-a-ALS ka ngayon?
3: Apo, ma'am.
2: Okay. Ilan taong ka na ba, JP?
3: 18 years old po, ma'am.
2: 18 years old. Ilan kayo magkakapatid?
3: Dalawa lang po, ma'am.
2: Sino ang kuya? Sino ang ate?
3: Ako po yung pinakapangalan.
2: Yung sumunod sa'yo, ilan taon?
3: 14 years old po.
2: 14. Nanay mo?
3: Wala na po. Patay na po.
2: Uy, kailan pa?
3: 2018 pa po, ma'am.
2: 2018. So, bago inatake si tatay lang ang nagtatrabaho?
3: Opo, ma'am.
2: Paano kayo nakakaraos sa araw-araw?
3: Madalas po, ma'am. Tinutulungan po kami ng kapatid niya po. Nag-abot po dito ng bigas din. Yung ulam po, din discuss na lang po namin. Paano? Kung ano po yung maulam namin dito, yun po.
2: Buti may tumutulong sa inyong tsuhin mo, ano?
3: Opo.
2: Anong klaseng diskarte ang ginagawa mo?
3: Yung kaibigan ko po, sinasama niya po kung madala sa ano, paghahakot ng palakal, then yung kinikita po doon, ayun po yung nagiging gastos po namin.
2: Sa kalakal. Kung halimbawa ay nangangalakal ka, magkakano naman ang kita doon?
3: Ano po, ma'am? Madalas po, 700, tapos 700 lang.
2: 500 to 700. Pero hindi araw-araw yon.
3: Hindi po. Ano lang po. Madalas po, abot niba po ng tatlong pagbago po. Uli magkaroon.
2: So medyo madalang ano. JP, nandito sa linya natin, nakalak na ang direktor ng Manila Department of Social Welfare, ano, si Sir J. De La Fuente. Hello, Sir J. Magandang hapon po. Winnie Cordero po.
5: Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyo.
2: Salamat po, Sir J, at nagpaunla kayo sa amin. Pasensya na po't alam namin na may meeting kayo. Kaya lang, nais ko po kasing marinig ninyo ang ang kabuhayan ni Tatay Jill. Ano kaya ang pwede nating maitulong sa kanila?
5: Alam nyo, tamang-tama po yan. Kasi ngayon, meron kaming Manila Department of Social Welfare at your doorstep. Kami na po nagpupunta sa mga barangay, inaabot yung mga talaga mahihirap ng ating kababayan, lalo na yung mga may karamdaman. Siguro ganito po, pwede ko bang makuha yung kompletong address niya at detalye, paki-viber po sa akin.
2: Ayan.
5: At papupunta ko po siya para matulungan. Kami na po pupunta sa kanya para tulungan siya.
2: Aba, maganda yan ha, Sir J. Pero matanong ko lamang po, ano po kayang mga klase ng tulong ang maipapaabot natin sa pamilya ni Tatay Jill?
5: Una, bibigyan natin siya ng financial assistance para pangkabuhayan. Pangalawa, bibigyan natin siya ng food assistance, mga pangangailangan nila pang araw-araw kahit papano.
2: Ayan.
5: At malaman ko lang po agad, i-viber niyo po sa akin yung kumpletong address, papupuntahan ko siya sa district welfare office namin sa district 6.
2: Very good. Sandali. Balikan ko lang po si JP. JP, hello? Hello, JP?
3: Hello po, ma'am.
2: Ayan. Narinig mo ba yung sinabi ni Sir J? Siya ang direktor ng Manila Department of Social Welfare. So, bibigay namin ang address ninyo, tapos pupuntahan kayo ng tao ni Sir J para makapag-abot na ng tulong ang Manila LGU. Okay lang yon, JP?
3: Tapos mamaya, may salamat po, ma'am. Malaking tulong na din po yan.
2: Ay, oo naman. Malaki talagang tulong. Sir Jay, 18 years old kasi itong si JP. Eh. Mahanapan kaya natin siya ng kahit part-time job para alam mo yun, masustain yung kabuhayan.
5: Kung tanong siya pwede, pahanapan natin. No? Kaya pag-aralin muna natin siya ng skills training para meron siyang kaalaman.
2: Ayun.
5: Kahit pa paano. Oh, sige po.
2: Kayo na buhal.
5: Ang kailangan ko lang po ngayon, yung address,
2: niya. Sige, sir.
5: Mapapuntahan po siya. Pakibiber na lang po sa akin, yung nag-biber po sa akin sa isa ninyo.
2: Opo. Okay. I-isi-send po namin. Thank you, Sir Jay.
5: Salamat po sa inyo.
2: Salamat. Okay. Si Sir Jay de la Fuente po yan, ang director ng Manila Department of Social Welfare. Nagmamadali si Sir Jay. May meeting. Buti nga, nakausap pa natin. Ano? JP! Hello, JP.
3: Hello po, ma'am.
2: Oh, ayan. JP, so bibigay namin ang address nyo kay Sir Jay. Tapos, pupuntahan kayo para malaan kung ano ang pwedeng itulong sa inyo. Tapos, number two, pasensya ka na. Inilapit na kitan para makapagtrabaho ka naman. Ha?
3: Thank you po, ma'am.
2: Bale, baka daw pag-araling ka ng skills training yung sa TESDA. Malay mo para makapagtrabaho ka, masustain ang kabuhayan ninyo, ha?
3: Thank you po, ma'am.
2: O sige. Tapos kumain, pagka meron ng pagkain siya, kumain ka ng mabuti, baka kulang ka sa sustansya rin, ha?
3: Apo.
2: O sige, JP. Ingat kayo, intay-intay lang at ang tulong ay naririyan na, ha? Bye-bye!
3: Bye-bye po, ma'am. Salamat po.
2: Oh, yan. Si JP. Siya po ang panganay na anak ni Tatay Jill, ha? Magfa-follow up po tayo kay Sir Jay ng Manila Department of Social Welfare para malaan natin kung ano ang naitulong sa kanila, ha? Samantala,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: May lindol na naganap sa Eastern Samar. Nasa linya natin para makapagtanong po tayo ng iba pang detalye ang direktor ng FIVOC, si Sir Teresito, Dr. Teresito Toto Bacolcor. Direktor Toto, magandang hapon po. Winnie Cordero po ito.
6: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
2: Opo. Ano pong, gano'n po kalakas ang lindol dyan sa Eastern Samar?
6: Based sa ating automatic solution, it's magnitude 6.1. And yung epicenter niya is 9 kilometers north, 85 west of San Julian in Eastern Samar.
2: Mm.
6: And yung pinakamataas na intensity, instrumental intensity na naitala natin is intensity 5.
2: Mm.
6: So may Kanadvin, Eastern Samar, intensity 5 din sa may Dulag and Alang-Alang Leyte, intensity 5 din sa may Gandara, Samar. And intensity 4 naman sa may Abuyog, Palo, and Carigara, Leyte. And we are... Kapag ganito kasi magnitude 6.1 at saka yung lalim niya is 10 kilometers, nag-expect po tayo ng damage. But so far, wala pa tayong nakukuhang information kung may na-damage nga. And we are also expecting aftershock.
2: Okay, sir. Babalikan po namin kayo sa iba pang mga detalye in a few hours. Thank you po.
6: Okay. Thank you.
2: Sige po, Direktor Toto Bacolcol, ang Direktor ng FIVOC. Alamin po natin, ang tawag ni 6.1 magnitude, 5 ang intensity. Ang epicenter ay sa San Julian, Eastern Samar. May inaasahang mga pagkasira na idinulot ng lindol na ito. Abangan po ang iba pang mga detalye mamaya sa ating mga balita.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Babalik po tayo at syempre ang ating Radio Patrol Report susunod na plus ang ating klinika sa Istrenta. Pag-usapan po natin ang epekto ng ashfall sa katawan ng dating lahat sa kalusugan. Paano natin mapoprotektahan? Enough na ba yung N95 mask na tinatawag na isusuot ng mga taga doon malapit sa Magayon? Ha, baka may mga katanungan po kayo, i-text lamang po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating Viber hotline 0919-278-3000. At syempre, pwede rin po kayong tumawag. Meron tayong hotline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ang oras po natin, alas 2:26. Huwag kayong aalis, babalik pa rin po ang
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM, Radyo Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa tulong ng tamang health information.
8: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
9: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: DZMM Radio Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para.
1: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
2: Pinagandahan muna natin ang mga balita. Paghahain ng Certificate of Candidacy para sa BARMM o BARM Parliamentary Elections kasado na bukas. Matutuloy na nga ba? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC Radyo Patrol, Steve Raz.
15: Yes, Tita Winnie, magandang hapon. Sisimulan na ng Commission on Elections sa COMELEC bukas May 5 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives kaugnay ng kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Sa inilabas na calendar of activities ng COMELEC, ang paghahain ng COC ay gaganapin mula alas 8 umaga hanggang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang May 7, 2026. Bukod dito sa kaparehong araw, isusubit rin ng consolidated list of nominees ng mga coalition. Sa May 7 naman, nakatakda ang pagsumite ng opisyal na logo ng mga regional parliamentary political party, gayon din ang mga larawan ng mga kandidato para sa district representatives at first nominee ng sectoral representatives. Samantala, sa May 8 naman, ang paghahain ng petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Layunin nito ayon sa COMELEC na matukoy ang dominant party o dominant majority, dominant minority at iyo pang pangunahing regional political parties. Gaganapin ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa September 14, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Steve Raz! Tuloy-tuloy ang mga balita. Construction ng bagong branch ng Philippine General Hospital sa Cavite. Sisimula na ngayong buwan. Aba, No, kung kagaling naman ito, hindi na ang mga taga Cavite, hindi na kailangan pumunta sa Maynila para makapunta sa Philippine General Hospital. Alamin po natin ang kumpirmadong balita at sigurado rin naman mula Malacanang, Radyo Patrol, Cristiano Sores.
16: Tita Winnie, aarangkada na ngayong Mayo ang groundbreaking ceremony para sa bagong branch ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite na hudyat din ng pagsisimula ng konstruksyon ng bagong pasilidad. Ito ang magandang balitang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Caviteño matapos dumalo sa paglulunsad ng bawat barangay maikinabang program sa General Trias City ngayong araw. Hindi pa binanggit ng Pangulo ang timeline kung kailan inaasang matatapos ang konstruksyon, pero mayroon anyang 200 kapasidad sa kama ang bagong PGH branch na idinisenyo para makapagbigay ng kalidad ng serbisyong medikal sa Cavite na itinuturing anyang isa sa mga fastest growing province sa bansa. Malaki anyang naging pagbabago sa lalawigan ng Cavite at lumaki na ang populasyon, kaya kailangan ang probinsya ng suporta mula sa national government. Para kay Pangulong Marcos, patuloy ang pagtatayo ng bagong health facility ng tapat na pangako ng administrasyon na patuloy pang palakasin ang healthcare infrastructure at siguraduhin na direktang natatanggap ng komunidad ang benepisyo ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, makaasa ang taong bayan ng walang katapusang paghahanap ng paraan ng pamahalaan para maramdaman ang mga programa, lalo na may kinalaman sa access sa kalusugan. Yan ang balitang kumpirmado.
2: Christian, sandali. Kailan magbubungkalan?
16: This month, walang binanggit lang na exact date, Tita Winnie, pero ang sabi ni Pangulong Marcos, batay din daw sa ibinigay na impormasyon sa kanya ni DILG Secretary John Vicrimulya, any day this month of May ay mag-start itong groundbreaking ng PGH brand sa Carmona, Cavite.
2: Walang sinabi yung duration ng construction.
16: Wala pa, Tita Winnie. Medyo tipid pa yung in-announce ng Pangulo. Kumbaga parang in-excite lang niya yung mga Caviteño na gaya nga na nabanggit mo, Tita Winnie, kung sakaling matapos yung construction ito, hindi na kailangan bumiyahe pa Maynila ng mga Caviteño para lang magpa-consulta or magpa-admit sa PGH.
2: Correct. So, abangan ang susunod na anunsyo, no? Christian.
16: Yes. Para mas accessible sa mga nasa Cavite.
2: Well, magandang balita din naman yan. Aabangan po natin ang iba pang mga detaling ibabahagi sa atin mismo ng Pangulo. Thank you, Christian!
16: Maraming salamat, Tita Winnie, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat si Christian Yusores po yan, nagbabalita mula Malacanang. Samantala, babae, arestado matapos na hindi magbayad sa biniling luxury bag sa kanyang kababata sa Pasig City. Abay, magkano kaya ang luxury bag na ito? Alamin po natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magkano ba ang bag?
17: Ito, Winnie, sa initial na ulat, nasa 150,000 pesos yung bag o luxury bag na dapat bayaran ng suspect doon sa biktima. Sa kulungan nga yung bagsak ng 36-anyos sa babae, matapos itong lokohin ang kanyang kababata na nagnenegosyo ng luxury bag sa Pasig City. Ayon kay CADJNCR Chief Police Colonel John Giagi, na arresto ang suspect na kadalang si alias Ira sa kanyang tahanan sa Greenland Village, Barangay Rosario, Pasig City. At ituturing din siyang ikasyam na most wanted person sa Pasig City batayan sa PNP e-warrant system. Lumabas sa investigasyon na matagal na magkakilala ang biktima at ang suspek at naging magkapitbahay pa sa Sampaloc, Maynila. E meron noong nakaraang taon, nagpakita umuno ng interes ng suspek na bilhin ang ibinibentang luxury bag ng biktima at binayaran ito ng dalawang cheque na nagkakahalaga ng tig 75,000 pesos. Pero nang i-deposit sa bangko ang mga cheque na may mga petsang March 31 at April 3 ng taong 2025, parehong tumalbog ang mga ito dahil umano sa drawn against insufficient funds. Sinubukan pa ulit-ulit na singilin ng biktima ang suspek, pero bigo ito makapagbayad nga ng 150,000 pesos dahil lang kaya nagpasaklolo na sa CIBG ang biktima. Kasunod ng pagkakaarest sa suspek, may ilan pang nagpakilala ang biktima ng panloloko ng suspek ang lumapit sa CIBG-NCR upang magsampa rin ng kanikanilang mga reklamo. Nasa kusubiyan na ngayon ng motoridad ang suspek at nahaharap sa kasong estafa.
2: Marlene, asan ang mga bag?
17: Yung mga bag, Tita Winnie, wala pang impormasyon o hindi pa binibigay ni pangustuhan si IDJ, pero ang malinaw, hindi nakapagbayad itong suspect. Yung ibang mga complaints na sinasabing inihain naman ng iba pang mga nabiktima ng itong swastik na ito, iniimbestigahan pa rin ng CADGNCR.
2: Ah, naku, dapat kundi man mabayaran, maibalik ang bag, Marlene, diba?
17: Tama, yun kasi yung kabuhayan, Tita Winnie, ng biktima.
2: Correct, correct. Okay, thank you, Marlene.
17: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
2: Marlene Padiernos po yan, live na nagbabalita. Samantala, 21 transport network company, 21 TNC, pinadala ng show cost order ng LTFRB dahil sa sobrang bilang ng kumuha ng cash aid mula sa DSWD. Nakuha na kaya? Nakuha na ba yung cash aid? Paano yun? Pabalik nila yun? At alamin po natin ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, nakuha na yung cash aid. Paano yun?
18: Yes, Tito Winnie, nakuha na naman na nila yung cash aid. Ano? Dahil ayon dito sa LTFRB, at sa DSWD na rin, pinag-utos ng Malacanang na mabigyan lahat ng mga pumila para sa cash aid yung kanilang 5,000 pesos mula sa DSWD. At sabi naman ni LTFRB Chairman na Vigor Mendoza, hindi na rin nila babawiin ito kung naibigay na. Sinisilip na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang dahilan ng mga transport network company o TNCs kung bakit hindi tugma ang bilang ng mga pumila para mabigyan ng cash aid ng DSWD kamakailan at ang sinumite nilang master list sa LTFRB. Base rin sa tala ng ahensya, 78,826 ang kota ng LTFRB para sa mga motorcycle taxis sa Metro Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Region C at 4A. Pero ang pumilang mga motor taxi riders para sa fuel subsidy cash aid ng kagawaran ay higit dito. Ibig sabihin na sa mahigit 173,000 na riders ang nabigyan ng ayuda ang sobra sa binigay nilang master list. Lumalabas kasi sa paunang datos na kasama sa mga pumila ay para sa ayuda ay yung mga tempo riders o yung mga hindi pa nabibigyan ng opisyal na rehistro ng LTFRB. Plano naman nilang pabilisin ang proseso para mabawasan ang tempo drivers, lalo't online na ang application at naka-hold din ang mga bagong application ng prangkisa hanggat matapos ang pending na mga application ng mga TNBS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
2: Thank you, Nico Bagsik! Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pa mga balitang iyahatid sa headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
2: Ang oras po natin, alas 2:39. At sa oras na yan, umpisahan na nga po natin ang ating klinika sa East 30. Sa ngalan po ni Doc Dennis, kasama po natin ang ating guest doctor para pag-usapan ang epekto ng ashfall or ashfall na naranasan ng mga taga-albay ngayong mga panahong ito dahil sa pag-aalboroto nga po ni Bulkang Mayon. Kasama po natin isang pulmonologist at suki na nga po din dito sa DZMM mula po sa Philippine Heart Center, Dr. Maricar Limpin. Hi Doc! Magandang hapon, Tita Winnie po ito. Hello Doc? Doc? Ako na wala si Doc sa ating linya. Tawagan natin siyang muli. Let us try again. Magka-commercial na lang mula siguro ako para habang tinatawagan natin ulit si Dr. Maricar Limpin. Baka meron nga po kayong mga katanungan, ha? Padala na po ninyo sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919 278 3000. Pwede rin po kayong tumawag kung di kayo makapag-text sa ating DZMM hotline numbers 8924-4101 locals 5671-72-73. Babalik po ako. Wait a minute.
1: Action ngayon!
19: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
20: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bicornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa East Renta at DZMM Teleradyo. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
21: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
22: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
21: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bicornia.
22: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East Renta at DZMM Teleradyo.

0: pagbabalik dito sa ating programang DZMM Action ngayon. Pag-usapan nga po natin ang epekto sa kalusugan ng ashfall. Ready na ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Dr. Maricar Limpin. Hi Doc! Winnie Cordero po ito.
1: Hi Winnie! Good afternoon to you and to our listener.
0: Thank you Doc. Pasensya na po at biglaan po kami napatawag sa inyo. Dahil nga po, medyo lumalakas ang pag-alboroto ni Mayon Volcano. At nakita nga po natin kanina ang kapal ng usok na nagdudulot ng mga ashfall. Gano ang risk na kinakaharap ng mga taga-albay ngayon?
1: Siyempre, no, yung risk ay lumalaki as long as mas marami yung ashfall natin. So, kapag ganyan na medyo talagang lumalakas na lumalakas at talagang halos hindi ka makapila, then that means na mas tungat ang tourist. Kasi remember, Winnie, no?
0: Apo.
1: Yung kasama ng ashfall, may mga acid na doon tayo dyan, no? Particles. Na makapailita sa ating mata. At makamasin na rin, paglahingan natin yan, sometimes, no, yung paglumihinga pa sa bubig, kapati yung throat natin ay maapekto.
0: Ayan, ako, nawawala-wala kayo, Doc. Yung signal, ayusin natin yung signal ni Doc Maricar. Ayan. Doc, okay, so paano natin pwedeng maprotektahan ang sarili? Yung N95 mask po ba, enough na yon? Hello, Doc?
1: Hello, yes.
0: Ayan, opo.
1: Ang N95, syempre makakamalaki ang itutulong yan kasi hanggang doon sa pinakamaliit na particle size ay mapaprotectional value. Pero yung mga ibang gases na maanuhan natin ay maaaring hindi, no? So, ang maganda pa rin, ang pinakamagandang protection natin, yung industrial.
0: Yung alin po?
1: Industrial mask.
0: Ah, industrial yung mask.
1: Yung made of rubber. Even yung mga fire protection regime.
0: Opo. Or yung mga ginagamit po ng mga doktor din, di ba, nung araw sa... nung COVID?
1: Yun, N95 yun, ano?
0: Hindi po yung marang may vent dito sa tagiliran? Hindi po ba yun?
1: Hindi yun.
0: Ay, iba pa rin yun.
1: Kasi that's a different, ano... that's a different mask, no?
0: Mm-hmm. Industrial.
1: Pero, ano,
0: opo, industrial yan, mask ang...
1: Yan yung ginagamit na pag ikaw ay pupunta sa mga, yung kunyari sa minahan, o kaya
0: opo. Ganun ka heavy ang, parang heavy equipment, kumbaga, no? Opo. Yung sa mga mata, paano po paproteksyonan yung mata?
1: Yung mata ay syempre mag-goggles ka, no?
0: Goggles din?
1: Oo, mag-goggles ka. Yung goggles ko, kasi yung mga goggles na usual natin, yung mga salamin, di ba mapapansin mo, may space, no?
0: Opo.
1: Sa gilid. Sa mata. Hindi yun ang magbibigay ng protection sa atin. Yung goggles, yung goggles na gamit natin sa during the pandemic,
0: opo. So, nakakita na ako noon ni doktora yung parang ginagamit ng mga welder. Takip yung magkabilang gilid.
1: Tsaka yung taas, tsaka yung baba.
0: Opo. Kung halimbawa po yung nagkulang sa pag-iingat ang mga tao, ano po bang pwedeng sakit?
1: So, kasi may mga acidic, acidic component. Siyempre, masyado ang irritation, no? Medyo mahirap yan. Lalo na yung papasok sa respiratory system natin, no?
0: Kaya,
1: yung existing na sakit sa mata, iyak na medyo atakihin niya. Lalo na kung nga rin, may hita, may kapugin.
0: Opo.
1: O, mahirapan silang humiya.
0: Naku.
1: Na allow her one. Ay,
0: nawawala-wala po kayo, Doc. Ang pinakaunang protection po nito ay you were saying?
1: Yung usage na kanilang mga gamot.
0: Mga gamot.
1: Ginagamot na. Siguraduhin na tuloy-tuloy yan.
0: Okay.
1: And then, of course, pangalawa, huwag na tayong masyadong naglalalabas.
0: Of course. No?
1: Kasi parang ganun, hindi tayo na post doon sa ash hole, no? Doon na lang tayo sa makay, saran natin ng hintana, mga pinto, sa karabin natin. Para sa ganun, mas less yung exposure.
0: Less, yun ang i-prevent natin, ano, yung exposure, lesser exposure.
1: Yes,
0: okay, Doc. Last question na lamang po, Doc. Ano po, long term, may mga halimbawa po ba, mga sakit sa baga, mga impeksyon na pwedeng lumabas long after the ash fall?
1: Well, yung naman kasing exposure at yung epekto, panandalitan na.
0: Okay.
1: Yung na-expose ka, tapos medyo, ano pa, no? Medyo marami yung exposure mo. At yung acute effects nito, ay maraming naman. Long-term, tapos na yung exposure.
0: Opo.
1: Ito natin, the magic. No, the power of our body na makarecover.
0: Ah,
1: so,
0: okay.
1: Yes. So, at wala na yung exposure mainis natin, that's better. And of course,
0: ayun.
1: Sana hindi madagdagan ng iba pa mga
0: opo.
1: Lifestyle problems natin, katulad ng sigarilyo.
0: Opo.
1: Ano po
0: yun?
1: Yung pagsigarilyo at
0: mga bisyo. Opo. Opo. Ayan. Ang importante yung nakuha ko sa inyo, doktora, ay kailangan palakasin pa rin ang resistensya para malabanan kung ano man ang mahigo. Paano?
1: Yes, tamang-tama. Itong pagkawinin.
0: Okay. Maraming salamat, doktora Marie Carmen. Thank you so much po.
1: Sige. Thank you rin. And stay safe, everyone.
0: Of course. Thank you so much. You too, Doktora. Ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Doktora Marie Carlin Pin. Okay, anything can, suma total, lalo na yung mga taga-albay, dahil sa nangyayaring ito sa inyong kapaligiran, may risk. At pwede tayong pwedeng maapektuhan ng inyong kalusugan. Ngunit, kung patuloy po nating palalakasin ang ating resistensya, kakain kayo ng masustansya, matutulog, iiwas din naman po. Sabi nga po nila, doktor, hindi lang si doktora, yung iba pa mga nakakausap dito sa DZMM, kung wala naman po kayong importanteng kailangan na gawin sa labas, wag nang lumabas. Ngayon, kung ang hanap buhay, talagang nasa labas, bumili po kayo ng industrial na face mask na sinasabi ni doktora at saka yung goggles para hindi pumasok ang ash fall sa inyong katawan at hindi maapektuhan ang inyong kalusugan. Ayan, mag-ingat po tayo. Palakasin ang ating resistensya. Uminom ng maraming tubig araw-araw. Matulog ng maayos, nasa oras. Iwasan ng stress.
2: Pero kung ganyan naman ang paligid mo, paano ka hindi ma-i-stress? Pero syempre, as much as possible, iwasan pa rin.
0: At ang bisyo, buwas-buwasan, kung hindi man makakaiwas. O siya, babalik po tayo. At hindi, eto na nga pala, meron tayong panawagan.
3: DZMM Action ngayon! Panawagang Bayan!
0: Meron tayong panawagan bayan, nawawalang isang dalaga, naku, 23 years old. Ma'am, taga Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Mamaya malaman po natin ang iba pa mga detalye tungkol dito. Ngayon, mag-update nga po tayo. Kani-kanina lamang ay nagkaroon ng lindol sa Eastern Samar. Tarungin natin muli, baka meron na silang iba pang mga detalye tungkol dito sa ating...
3: Alerto! Alerto sa lindol!
0: Director Toto Bacolcol. Director Toto Bacolcol, nagbabalik. Hello, Director Toto.
4: Yes, yes, ma'am. Magandang hapon.
0: Yes, sir. Any update po about the lindol?
4: Okay, so based sa pinakahuling bulletin ng aming tanggapan, meron tayong from magnitude 6.1 earlier. Nagkaroon kami ng recalculation, naging magnitude 6.0 ito.
0: Ah.
4: And lumalim yung lindol, nasa 56 kilometers na. Initially, 10 kilometers, ngayon nasa 56 kilometers na. So, nangyari talaga to kapag nakakuha na tayo ng additional information, additional data, and nagkakaroon tayo ng recalculation.
0: Ah, okay.
4: But yung reported intensity is intensity 5 pa rin naman sa Tacloban City.
0: Mm.
4: And then yung sa instrumental natin, intensity 5 din sa may Canavid, Eastern Samar, Alang-Alang, and Ulag, Leyte.
0: Ah, okay. Meron na po ba kayong mga report tungkol sa kung ano man ang nasira?
4: Dito sinasabi natin na we are expecting damage, but so far, ang pinakamataas ay intensity 5 na kadalasan ang pinsala ay nagsisimula sa intensity 6. Wala pa naman tayong nakukuhang additional information.
0: Okay.
4: So far, ang pinakamataas intensity 5 and walang damage sa intensity 5.
0: So
4: it starts at intensity 6.
0: Ay, makakalma ang mga taga-Tacloban lalo na sa ibinalita po ninyo. Thank you, Director Toto.
4: Yes po, maraming salamat din po.
0: Sige po, si Director Toto Bacolcol mula sa FIVOX.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Ayan, maayos na ho ulit. So, mula sa 6.1, bumaba sa 6 ang magnitude. Mula sa 10 kilometers ang lalim, naging 56 kilometers na. So, mas malalim siya. So, ang 5 po ang intensity. Tapos, hindi inaasahang magdudulot ng damage sa mga bayang nabanggit. Abangan po ang detalye tungkol sa lindol na yan, maya-maya lamang. Samantala, balik po tayo sa ating panawagan. Ito nga po, si Rachel Sarit, 23 years old, nakatira sa Sitio Arienda, Barangay Santa Ana, Taytay. Huli po siyang nakita noong April 3. Mahal na araw ito eh. Umalis siya ng bahay at naglakad paakyat ng Antipolo para sa alay-lakad. Oo, maraming gumagawa ito. Webe Santo ba yung address? Alay-lakad yan. Pupunta ng simbahan, yung iba nga nakayapak, tapos maglalakad lang. Pero, pagkatapos ng alay-lakad, hindi na nakauwi. Ang suot daw po niya ay pink na crop top na spaghetti, na may spaghetti strap, tapos maong na palda. Ang palatandaan po natin ay si Rachel ay 5'2 ang taas, malusog naman ang pangangatawan, maputi po ang kulay ng balat. Meron po siyang nunal sa itaas ng labi sa gilid ng ilong. Ay, parang Lorna Tolentino, no? May nunal sa itaas ng labi, sa gilid ng ilong, sa kaliwang bahagi dito. Oo nga. Tapos, tawag dito, baka nakikilala nyo nga po, si Rachel Sarit. May nakakita sa inyo kung saan siya nagpunta o kung sino man ang kanyang mga kasama noong April 3, paakyat po ng Antipolo para sa alay-lakad. Mangyari lamang pong tawagan niyo po ang kanyang nanay na nag-aalala na po ngayon na si Sansi Sarit. Ang number po ng nanay ni Rachel ay 0915-662-7855. 243. Ulitin lamang po natin, ang nanay ni Rachel Sarit na si Sansi Sarit, 0915-662-7843. O baka naman dito rin po sa DZMM. Kung meron po kayong alam sa kinaroroonan ni Rachel Sarit, ay tumawag lamang po kayo dito sa ating mga Viber hotline 0919-278-3000, sa ating landline hotline 8924-4101, locals 5671-72 and 73. Kung sino man po ang nakakakilala kay Rachel Sarit, bigay alam lamang po sa kanyang kaanak. At Rachel, kung makaabot sa iyo ang broadcast na ito, tawagan mo ang iyong ina, nag-aalala sila. Panalangin po natin na makabalik si Rachel Sarit sa kanyang pamilya ng buo at ligtas. Eh, paano yun? Wala na. Hanggang dito na lamang po. Tayo po magkita-kita po muli bukas, araw ng Martes, Mayo 5, May 5. Natatandaan nyo ba kung ano nangyari May 5, 6 years ago? Makinig kayo dito sa DZMM. Malalaman nyo yan bukas, lalo na kay Sir Peter. O, diba? Samantala, abangan nyo po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami. Ako po naman ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, sa ngalan po ng aking partner na si Doc Dennis, para po sa programang Action Ngayon. Bukas ulit! Bye-bye!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay

0: Hindi pagkakaunawaan ang naging ugat sa isang insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Las Piñas City, kaugnay umano ng pagtanggi ng jeepney driver na magsakay ng pasahero. Batay sa paunang imbestigasyon, nagkaroon ng komprontasyon ng magkabilang panig matapos tanggihan ng driver ang ilang kabataang pasahero sa kahabaan ng Alabang sa Pote Road sa Barangay Almanza 1. Kinumpirma ng PNP na natuntun na ang 7 menor de edad na sangkot sa insidente. Isinailalim na sila sa pangangalaga ng pulisya at barangay bago inendorso sa DSWD Alinsunod o Alinsunod sa umiiral na Child Protection Protocols. Wala namang naitalang nasugatan o pinsalang dulot ng insidente habang patuloy ang beripikasyon at imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, 6 na menor de edad na sagip ng National Bureau of Investigation matapos ibugaw online ng kanilang ina. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert.
1: Trisa, nasagip ng NBI Human Trafficking Division ang 6 na menor de edad na biktima matapos ibugaw ng sarili nilang ina online sa Bistig City, Surigao del Sur. Sa investigasyon, natukoy ng suspect ay nakikipag-ugnayan sa isang dayuhan sa pamamagitan ng social media at tumatanggap ng bayad kapalit ng live online sexual exploitation ng mga minor de edad, kabilang ang kanyang sariling anak at mga pamangkin. Matapos ng surveillance, natukoy ng mga operatiba ang lokasyon ng mga biktima sa isang liblib na lugar at agad na nagsagawa ng operasyon sa visa ng isang search warrant. Nakumpirma rin sa forensic examination ng mga nakuhang devices ang pagkakaroon ng child sexual abuse materials na nagsilbing ebidensya laban sa suspect. Nasa custody na ng NBI ang suspect abang hinihahanda ang pagsasampa ng patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa RA 11930 o ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at paglabag sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Aabot sa 2 pulgadang kapal ng abo na itala sa ilang bayan sa Albay. Panibagong rollback sa presyo ng LPG ipatutupad bukas. At committee report sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inaprubahan ng House Justice Committee. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.

0: 26 by 3:07 pa lamang po ang ating oras, pero napakarami po nating mga binabantayan, mga kaganapan po sa araw na ito. Una na riyan ay ito po nga pong lindol na nangyari sa Eastern Samar. At ito po ay 6 no ang magnitude at 56 kilometers po ang lawak. So patuloy pong nagbabantay ang DZMM para po bigyan kayo at hatilan kayo ng mga balita at mga updates po tungkol dyan sa lindol po na nangyari sa Eastern Samar. At ganun din po, malalaman natin maya-maya ang kanila pong sitwasyon doon sa bawat lugar po na naapektuhan nito pong lindol. At dito naman po sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, tayo po'y nakakaranas ng 37 degrees na init sa labas po ng aming himpilan. Abay, pwede kang magprito ng itlog, han eh. Sa ibabaw ng kotse. Ay, naku po. Mag-ingat po, inom ng maraming tubig. At yun namang mga team bahay, kung wala ho kayong gagawing mahalaga, eh sa bahay na lang. Tumutok po sa radyo at samahan po kami dito hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ay kahit ano pong usapin at kwentuhan, nandito po yan sa programa natin. Isang oras po tayong magsusuportahan. Kaya kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay, sa trabaho man, sa pag-ibig, sa pamilya, at kailangan po ninyo ng tulong, ay huwag ho kayong mahiya na mag-text or mag-viber sa amin sa 0919278 3000, at gagawan po namin ng paraan na kayo ay ma-connect sa amin pong mga kasamahan dito ng mga eksperto, na mga psychologist, psychiatrist, at mga life coach. At yung pong kwento ninyo ay maari din pong magbigay ng inspirasyon doon sa ating mga silent listeners pero may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Kaya wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mahihiya. Nandito lamang po ang inyong Chang Ami. Live na live sa radyo, 630 kHz AM band, DZMM sa Metro at Mega Manila. Kumakaway-kaway na ang mga team bahay at yung mga team cable. Nandyan po kami ha, ang DZMM Teleradio Cable Channel. At kamusta naman po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali. Kung kayo man ay kasabay namin habang nag-aalmusal o hapunan, eh kami na po ang bahala sa inyo dyan, ha? Relax lang kayo dyan. At yung mga nakatutok po sa ating online, ang ating pong mga team online, ay nariyan na rin po sa DZMM Teleradio YouTube. At ganun din po sa ating Facebook account. O baka nakakalimutan pa nung iba, ha? I-share po ninyo, i-like ang ating Facebook account at mag-subscribe na po tayo dyan. Shout out na sa mga present ngayong hapon. Happy New Week and another hot summer day today. Ingat po sa lahat. And let's also pray for Bicol. Yes, sabi ni Mami Tess Villamin, magandang hapon. Donald Figueroa Bagawisa, happy Monday din. O bago po yung ating mga pa-shouted out, o eto, alamin po natin muna ang sitwasyon dyan po sa San Julian, Eastern Samar. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Mayor Dory Georgie Estaron.
1: Alerto! Alerto sa lindol!
0: Mayor Dory! Mayor Dory, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DZMM.
2: Ay, yes po, ma'am. Good afternoon.
0: Kamusta po kayo dyan sa San Julian, Eastern Samar?
2: Yes, ma'am. Parang nakakaano pa lang, bumabalik pa lang sa normal yung mga ano namin, yung mga nararamdaman namin. Kasi sobrang lakas po. Sobrang lakas. Na naging lindol po.
0: Mm-mm. Meron na po ba kayong natanggap na report, Mayor, kung meron na pong mga damages sa ilang lugar?
2: As of ngayon po, ma'am, is patuloy po. We're ongoing sa assessment po sa mga structural namin dito sa munisipyo.
0: Mm-mm.
2: And for our municipal building pa lang po, yung nako-confirm ko po with my report, initial report ng aking municipal engineer, so far wala naman po masyadong damages. May mga mga hairline cracks lang po. So far dito sa amin na sa municipal building
0: sa
2: namin
0: po.
2: As of now.
0: Opo. So wala pong malaking damages pero meron po
2: wala,
0: mga...
2: wala po ma'am, wala po ma'am. Yung currently din po yung MDRRMO ko, naglilibot po siya sa mga coastal barangays para sa assessment din tsaka communication din po sa mga PBs po ng barangays para sa kung ano man din po yung mga damages na maaaring makuha po, ma-report din po.
0: May report po kaming natanggap na doon daw po sa police station sa San Julian, may nag-crack daw po na beam sa police station.
2: Ma'am, wala pa pong confirmation po.
0: Wala pang confirmation.
2: Po, hindi pa po. Okay. I'm currently convening din po sa MDRMC namin, pero wala pa po yung PNP namin. Hindi pa po dumadating para ma-confirm po yun.
0: As we speak, Mayor, meron naman pong kuryente. Okay naman po?
2: Yes, ma'am. Bago lang, kababalik lang.
0: Kababalik po, lang. Okay.
2: Ng electricity.
0: Opo. So, dun po sa mga kababayan po ninyo, kung meron pong mga damages or may mga pangyayari po na hindi natin talaga inaasahan, ay meron po bang hotline or telephone number kung saan po pwede po silang tumawag at humingi ng tulong?
2: Yes po, ma'am. We have hotlines po na sa page po namin ng LGU San Julian po. It's available po.
0: Baka pwede po natin in-announce kasi baka po yung...
2: Pwede rin po yung ma-share ko na yan po dito ngayon.
0: Opo. Sige po. Meron po ba?
2: For a while lang, ma'am.
0: Sige lang po. So, kausap po natin ngayon si Mayor Dory Georgie Estaron at inaalam nga po natin yung sitwasyon dyan sa San Julian, Eastern Samar. At kinukuha lamang po niya yung number na para po dun sa mga kababayan natin na baka meron po kayong nais na i-report na mga damages or pangyayari or kailangan po ninyo ng tulong. Nandun din po sa kanilang Facebook page. Ma'am, yung pong Facebook page po ninyo, ano po ang hahanapin?
2: Ma'am, ito po yung contact numbers.
0: Apo, sige po.
2: Apo, sa namin sa San Julian MDRRMO, it's 0995-895-3140.
0: Okay po.
2: Sa San Julian Fire Station naman po, 0968-710-7502 or 0927-277-8990.
0: Mayor, request lang daw po sila, medyo bagalan lang po natin ng konti. Yung sa fire station po, 0968.
2: Fire station, 0968-710-7502 or 0927-277-8990.
0: So sa fire station po, yes, ulitin ko lang po ha, para din po makuha nung ilang mga kababayan natin na nakatutok po sa radyo. 0927-277-8990, yan po yung
2: correct,
0: fire station.
2: Correct, ma'am. Yung pangalawa pong number yan.
0: Yes, ma'am.
2: Po, San Julian Fire Station and for San Julian Municipal Police Station naman po.
0: Sa police?
2: 0998-421-8166.
0: 8166. So yung pong nauna ay yung pong sa inyo pong
2: MDRRMO po.
0: MDRRMO. Ulitin ko lang po, yes, Mayor, 0995-895-3140. Yun po ang numero.
2: Correct po, ma'am. Okay. And we have also here San Julian RHU po, yung RHU namin, Rural Health Unit po. 0905-661-0598.
0: Sa mga oras, yes, po na ma'am. Ito, ma'am, may mga pasok pa ho ba yung ilang mga bata sa paaralan?
2: Sa mga paaralan po, ma'am, kasi we don't have college here. Elementary and high school lang po. Bakasyon na po sila.
0: Bali, yung
2: mga offices lang po. Government
0: God.
2: Offices lang po. Nag-suspend na rin po kami. Para makapauwi.
0: Opo. Yung mga government triad. Offices. Nag-suspend na. Okay po. Sige,
2: yes
0: po,
2: ma'am.
0: Bukas po ang aming himpilan. Anytime. Maaari po kayong tumawag kung meron po kayong kailangan po na tulong dyan sa lugar po ninyo.
2: Thank you so much,
0: yes
2: ma'am.
0: Po, ma'am. Baka meron lamang po kayong panawagan sa inyo pong mga kababayan sa oras na ito.
2: Yun lang po. Yung pinaka-basic po na na information or announcement po is to make everyone safe. Kasi po wala pa naman po kaming na-receive na warning or advice from the PBOX or kung anong right agency po.
0: Okay.
2: Para sa safety or sa alert po sa coastal So, yes, stay away
0: kami ng update
2: any ano any observation po na abnormal po sa activities ng mga dagat kasi we are facing the Pacific po,
0: yes,
2: Ma'am Ami.
0: Opo.
2: So, yun po yung pinakauna po namin is to save ourselves and go away from ano from coastal and pumunta po sa higher levels po. Yun po. Yun po yung mga pinakauna namin para sa safety.
0: Yes. Yun pong inyong Facebook page, ano po ang nakilagay na pangalan po? San Julian, Eastern Samar?
2: San Julian. Oo, Local Government Unit of San Julian.
0: Okay po.
2: LGU San Julian po, Ma'am Ami.
0: Okay, so LGU San Julian. Yun po
2: San
0: ang
2: Julian,
0: nakalagay.
2: Yes po.
0: Okay po. Sige po, Mayor, after po natin mag-usap, wag po ninyo muna ang ibaba yung telepono ha at kukuha lamang po kami
2: yes,
0: ng ilan pang mga updates. Pero alam ko po na na medyo syempre na-shock pa po ang lahat at na-appreciate po namin for taking our call, ma. Maraming salamat
2: po. Convening po yung MRMC po namin. Bali, nag-ano na po ako, nag-activate ng operation center po namin ngayon. Mm-hmm. So may magkakaroon po kami ng meeting in a while.
0: Yes, opo. Sige po, wag po muna ninyong ibababa yung telepono. We'll put you on hold, Mayor. God bless you. Mag-ingat po kayo dyan, ha?
2: Okay, ma'am po. Thank you, ma'am.
0: Yes,
2: thank you, ma'am.
0: Maraming salamat. Yan po si Mayor Dory Georgie Estaron, ang Municipal Mayor ng San Julian, Eastern Samar. So, napag-alaman po natin na yung mga government offices nag-suspend na. At so far po, ay according to Mayor, as we speak, wala naman daw pong malaking mga damages. And again, ulitin ko lamang po, yung kanilang Facebook page ay LGU San Julian. At dun po sa mga nakikinig sa atin din, ang kanila pong MDRRMO number ay ang hotline po ay 0995-895-3140 at yun naman pong kanilang fire station ay 0968-710-7502 at 0927-277-8990. Yung police station naman po ay 0998-421-8166 at yun naman po kanilang HRU ay 0905-661-0598. So po sa mga kapamilya natin na may mga kamag-anakan po at nag-aalala po dun sa sitwasyon sa San Julian, sa Eastern Samar po. Yan po yung mga numero. At maya-maya po siguro ay malalaman pa po natin ang ilan pang mga updates sa headlines sa hapon. Kaya patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
1: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami, 3:20 ang oras natin. Sandali lamang po.

Magandang, magandang afternoon po mga kapamilya at mga keserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na naman po ng Lunes, May 4,

0: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
1: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Oh, si Chang Ami.
1: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
5: At kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Shout out naman dyan po sa ating team online. Nandyan si Marvin Riabad, Virgo Profogo, Donald Figueroa Bagawisa, Josh Kyle Edip Official, si Mami Ligaya Ching Tan, DZMM Teleradyo version 2.0. Kay Tita Lina Ho, present din, Julius Bangalando, at yung mga taga Camarines North Caloocan, Manuel Hoso ng Candaba, Pampanga. Magandang hapon sa inyong lahat at sa ating pong anong feels mo? Dahil nga tayo buwan na ng Mayo, o alam nyo na, malapit na ang Mother's Day. At syempre bilang pagbibigay pugay sa pagmamahal sa ating mga minamahal na ina, yes, Miguel Andre Mira, watching from Surigao del Norte habang nasa school ako ngayon sa first year college. Salamat. Oy, thank you ha. Pag-uusapan nga po natin itong gratitude and appreciation. Ito po yung mga sakripisyo ng isang ina na madalas daw ay hindi na-appreciate ng anak o ng sariling pamilya. Bakit naman ganun? Siyempre, ang layunin po natin dito ay talakayin at maipamulat sa mga yung mga anak na baka naman nakakalimot lang. Yung mga tahimik at madalas ay hindi nakikita yung sakripisyo ni nanay. At syempre, mahikayat sila na magpakita ng pasasalamat and appreciation. Hindi lang tuwing may okasyon, kundi din daw araw-araw. Yung sa mga maliliit na paraan. Syempre, ang layon din natin dito ay mapalalim ang pag-unawa at pagmamahal sa ating mga minamahal na ina sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon at maliliit na paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga. Makasama po natin ngayong hapon ang Tito Mong Psychologist. O, pina-follow nyo ba siya sa kanyang mga social media account? Hanapin nyo lamang ang Tito Mong Psychologist. Wala pong iba kundi si Tito Lordy Angelo Santos. Hello po, magandang hapon Tito Lordy.
6: Magandang hapon po, Chang Ami, at sa ating mga tagapakinig.
5: Ayan, ako, ito'y matagal na nating, kumbaga, napapag-usapan, natutunan. Napansin ko, lalo na nung pandemic, no? Yung tinatawag na gratitude and appreciation. Marami tayo nakikita ng mga ganitong posts sa social media. Pero, Tito, may mga ilan pang nalilito at sinasabing, ano ba talaga yung meaning ng gratitude at appreciation?
6: Ako, no? So, well, to put it simply, when we talk about a gratitude po, no, it's actually more of an internal feeling, no, that we feel grateful about something or maybe about having someone. No, yung appreciation naman po, on the other hand, is basically how we express, no, our sense of thankfulness or even gratitude towards other people. Minsan po kasi we can actually feel grateful about something, no, or we can feel gratitude towards someone, pero hindi natin naipapakita yung appreciation natin by telling them things. Minsan naman, politely, we say thanks without actually really feeling grateful about, no, something. So, pwedeng one way or another, pero mas maganda pa rin if we can actually express both.
5: Pero sabi nga nung iba, paano naman ganon, Tito, kung hindi naman ako expressive na tao, hindi ako masalita verbally, tapos medyo short sa budget, kaya medyo hirap. Paano mo mapapakita ngayon yung appreciation?
6: Ayan, hindi naman po talaga nasusukat lang, no, yung appreciation sa mga regalo, no, or sa pagsasabi ng mga simpleng bagay like thank you or salamat. Minsan po mapapakita rin natin ito by being there, maybe for other people, especially, no, this coming Mother's Day, being there for them, no, being physically present, mas maganda, no. At syempre yung ating non-verbal language or body language, no, that is how we give them, no, a sense of safe space or maybe something that could make them feel that they are valued. Simple hug maybe, no, a tap in the shoulder, at kung ano man yung nakasanayan yung way of showing appreciation with your family members, that could be another option.
5: Naku, maganda yung mga nabanggit mo na yan, Tito Lordy. E paano daw pagka yung ibang mga nanay, mas lumiliwanag daw ang mga mata, sabi ni Mayora Sheila, kapag naaabutan ng pera si nanay. Ayun daw talaga ang 100% appreciation.
6: Maybe po, no, in some other aspects, of course, no, most people could really appreciate something that can be given to them, especially kung talagang meron din yung sense ng pangangailangan, no, dun sa taong tatanggap. Mm-hmm. No, but we always have to keep this in mind na hindi lang siya always through material things. No, we can also offer other forms of gifts such as being such as presents,
5: yes,
6: or even
5: physically present, sabi mo nga,
6: to show them, no, that we are there if ever they would be needing us naman.
5: Totoo. So ito, maganda rin pag-usapan natin siguro yung mga madalas na sakripisyo o ginagawa ng isang ina na kadalasan daw parang reklamo ng mga nanay. Hindi na napapansin ng mga bata ngayon. Why are they, kumbaga, taking it for granted? Tito, Lordy.
6: May mga kilos po kasi, no, or mga bagay na ginagawa mga tao sa ating paligid, lalo na ang mga nanay, no, na kumbaga para siguro sa perspective ng ibang tao or kapamilya nila, especially ng mga anak, kumbaga para naging rutinary, no, or tasks na talaga or responsibility ng nanay without actually them recognizing that these are also invisible, parang labors that their parents, especially their mother, are trying to provide for them, that at the same time exhausting their personal resources, no, yung energy nila, yung time nila, minsan na isa-sacrifice nila. Pero from another person's point of view po kasi, pwedeng nakikita lang nila yon as something na parang expected, no, normal, or something that is being performed as a responsibility, which in fact, yun nga, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, no, at kadalasan nga sa mga kilos na ito, talagang meron din silang sinasakripisyo galing sa kanilang sarili.
5: Kaya minsan sasabihin dahil nga sa ikaw ay nanay, yun yung expected mong role. Yun yung mga expected na gagawin ng isang nanay. Kaya siguro marahil yung ibang mga anak, parang Ah, kasi role ni mama yon. So parang hindi na nabibigyan ng kahit na konting pansin. Sabi nga ni Virgo Profogo, kahit nasabihin mo nga lang daw, yung pinakasimpleng how was your day, ba? Diba? Malaking bagay yon. Kinamusta mo si nanay, tinanong mo, ba? Diba? Kung kamusta ka. Lalo na kung nasanay tayo na yung nanay ang palaging nagtatanong sa anak kung amusta yung kanyang araw. Balikta rin naman natin. Tayo din, tanungin natin si nanay, nay, kamusta ka? Or ma, kamusta ka today? Malaking bagay
6: tama
5: po yun.
6: Tama po, yung mga ganung simple gesture sa amin na tayo naman yung nagbabalik ng favor or nagbabalik ng mga ganung katanungan sa kanila about how they are doing or baka mamaya tayo naman yung may maitutulong can also serve as an expression of appreciation and gratitude.
5: Yes, kasi malaking bagay din yun na nabibigyan natin ng ganung pansin si nanay, di ba? Nakakamusta natin yung kanyang, hindi lang yung kanilang kalusugan physically, kundi yung mental well-being din, yung emotional well-being ni nanay. Gaano kahalaga yon para kay nanay na natatanong siya? Hindi lang nung mga anak ha, pati yung mga asawang lalaki, minsan nakakalimutan nila yan. Na parang,
6: tama po.
5: Diba? Parang inaasahan nila na ang nanay, kaya ng nanay yan. Ako, kaya ng nanay yan. Gagawin ng nanay, magmumultitask. Parang minsan, nararamdaman ko yan personally, yung parang natapos na ang buong araw, may nag-check ba? Or may nagtanong, kamusta ako? Ganyan, tito.
6: Sana po, huwag natin kalimutan na sa likod, syempre, nung mga ginagawa nila para sa atin, isang tao rin, no, ang nandoon, nakatayo, naghihintay ng ibang tao pang susuporta sa kanila, mangungumusta, or even mag-o-offer ng tulong, no? Kailangan po natin we need to keep these ideas in our mind na yes, despite those responsibilities or yung mga kailangan nila talagang gawin, no, in a day-to-day setup, meron din naman pong napapagod, nagsasakripisyo at nangangailangan ng tulong. Na kailangan, no, hindi lang again sa mga anak, pero pati na rin doon sa mga ibang taong nakapaligid kanila tulad ng kanilang asawa at iba pang tao, kailangan po nakukumusta, no, or nabibigyan din ng pansin para maalagaan din po or matulungan silang alagaan yung kanilang mental health. Kapag ang mental health din po kasi ng nanay ang naapektuhan, maliban doon sa mga responsibilities or tasks, no, na pwedeng bumaba yung, sabihin natin, quality or yung capability nila to do it, for sure po pwede ring maapektuhan yung mga taong nakapaligid sa kanila. Lalo na yung mga, ano ba, kumbaga parang umaasa or nakasalalay, no, dun sa mga nagagawa ni nanay para sa kanila.
5: Kaya talagang malaking bagay yung pagtanong lang na kamusta ka? Okay ka ba today? Parang ganyan, hindi ba? So, yung pong ibang mga katanungan po ninyo para po kay Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy na kasama po natin via Zoom ay pwede po ninyong ipadala sa ating Viber or text number 0919-278-3000. Kami po'y magbe-break lamang at ipagpapatuloy natin ating pong anong feels mo. Ito pong ating pinag-uusapan. Chris John Gatbunton, yes, present. Alam ko, nakita ko si Chloe X. Mario. At hello din kay Farah Robles. Sabi niya, ang gratitude or utang na loob, appreciation is kindness and generosity. Pareho tayong nagpapasalamat sa kabutihang ginawa at naitutulong nung kailangan natin. Roberto Clemente, magandang hapon din. Ambot sa imo, magandang hapon din sa iyo. At congratulations daw sa Song Bayanan ng Kalumpit Bulacan Flood Community na nanalo ng 1,060,000 pesos sa Everybody Sing noong weekend. Ay, congratulations po ha. O magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang po, oras natin. 3:34 ng hapon.
7: Bago pa man sumikat ang araw.
8: Kape, kape, kape.
9: Good morning.
1: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
10: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Si Chang Ami.

0: 3:36 ang oras natin. Tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating mga Radyo Patrol, DICT, CICC at Meta. Nagkasundo para sugpuin ang unlawful content at online abuse. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon, detalye.
1: Changami, magandang hapon. Mas pinaiging ng Department of Information and Communication at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang tech giant na Meta, ang kampanya kontra online harassment at unlawful content sa bansa. Ayon sa CICC, nangako ang Meta na mas paiitingin ang pagpapatupad ng community standards at moderation system, gayon din ang mas pinadaling reporting system para masigurong mabilis na matitake down ang mga hindi kaaya-ayang content. Madedeploy din ng AI-powered tools para magkaroon ng automatic detection at internal review ng mga posibleng ipinagbabawal na content. Sa panig ng CICC, sinabi nitong ito ang mamamagitan sa mga ahensya ng gobyerno na may nais ipatanggal na content na maaaring makasama sa publiko. Sasailalim naman sa ilang specialized training session ang mga investigador mula sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at CICC para mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa community standards at paghawak sa mga kaso na nakaangkla sa mga regulasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Kuha po muna tayo ng update sa sitwasyon dyan sa Tacloban. May makakausap po tayong isang residente. Siya po ay si Giles Lesigues at siya po ay isang estudyante. Giles, magandang hapon, si Chang Ami to.
4: Yes, po.
0: O, kamusta kayo dyan sa Tacloban? Intensity 5, yung naging lindol po dyan.
4: Okay naman po. Mayroon naman mga student nurses dito sa amin na tumulong sa mga na umiyak, na mga classmates naming kababaihan. At saka nasa labas na po kami. Okay naman po. Wala namang nangyari masama dito.
0: Anong paaralan kayo?
4: ACLC Tacloban po.
0: Ano po yun? Paulit?
4: ACLC College of Tacloban.
0: College of Tacloban City. May nakita naman ba kayong damage doon sa building ninyo, Giles?
4: Kahit pa paano po, wala naman po.
0: Wala namang na-report pa. So, hindi naman, wala rin namang na-report na nag-panic?
4: Meron po nag-panic, meron po na umiyak, panic attack. Pinakalma naman po.
0: Oo. Pakikwento mo lang sa amin nung unang naramdaman ninyo yung lindol. Ano ba siya? Parang mabilis na pag-sway o yung mabagal?
4: Sa una po, akala namin hindi siya gano'ng malakas. Mga more than malapit na sa 10 seconds, medyo lumakas siya. At yun, sabi ko sa mga klase, huwag pumanik. Yung iba nagtan.
0: Oo. So lahat ay nagtakbuhan palabas. Mga naorasan mo ba kung mga gaano katagal tumagal yung pagyanig?
4: Mga more than 1 minute. Pag abot sa malapit na sa 1 minute, medyo mahina yung ano na. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagyanig. Oo. Kahit mahina lang.
0: Kanina itong bandang mga 209, tama?
4: 210.
0: Between 209 and 210. So, as we speak, ngayon ay 3:41 na. May mga nararamdaman na ba kayo, mga aftershocks?
4: Wala pa po kahit pa paano.
0: Naku, thank you Lord at walang aftershocks. So, sa ngayon ay na-cancel na ang inyong klase. Pinapauwi na kayo?
4: Yes po. Mm-mm. Pero yung iba, hinahantay po namin mag-aftershock kasi maglilinis po kami ng mga gamit sa taas.
0: Oo, yung mga bumagsak.
4: nasa baba pa kami, nasa labas na.
0: Ah, meron ilang mga kagamitan sa loob ng eskwelahan na siyempre yes, nagbagsakan, may mga nabasag. So magliligpit yes, pa kayo? Yes, oo. Naku, eh mag-ingat yes, kayo ha, Giles. Oo. So kung sakali mang magkaroon ng mga aftershocks, paalalahanan mo yung mga kasama mo na huwag magpanic at gawin yung laging pinapaalala sa atin pagka nag-earthquake drill, hindi ba?
4: Yes po.
0: Mm-mm. So dyan sa lugar ninyo ay intensity 5 sa Tacloban.
4: Yes po.
0: Yes, okay. So sige, hindi na namin patatagalin pa itong ating usapan. Mag-ingat kayo dyan ha, at magdasal. At may kuryente ba dyan sa Tacloban ngayon pala, Giles?
4: Ako meron po.
0: Meron
4: ako
0: naman.
4: Meron po. Hanggang okay. Ngayon, meron po.
0: Sige, mag-charge na kayo ng inyong mga cellphone at yung mga emergency lights. Ano? So mag-ingat kayo. God bless you, Giles. Salamat sa oras at impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. Yan po ang estudyante mula sa ACLC Tacloban del Pilar Campus na si Giles Lesigues. So maya-maya pa hong konti ay may mga makukuha pa rin po tayong update diyan nga po sa binabantayan nating naging pagyanig sa Eastern Samar na may intensity na 6 at may lawak po na 56 kilometers at dyan po sa Tacloban ay intensity 5 naman po. So patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
3: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto sa lindol! DZMM! Numero 1 sa aksyon!
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin. Kahit
0: anong mangyari. Tayo naman po ay nagbabalik sa ating anong feels mo. Pinag-uusapan natin ang gratitude and appreciation, mga sakripisyo ng ating minamahal na nanay na madalas ay hindi daw na-appreciate ng mga anak at sariling pamilya. Sabi ni Mommy Tess Villamin, let us all be reminded that we only have one mother. So, we should honor our mother and be grateful, especially if your mother is still alive. Kalimutan na lahat. Huwag lang ang inyong ina. Tama naman. Si Farah Robles, maraming salamat. Tita Alicia Palomo ay present. Magandang hapon. Ganon din si Nona Damian. Thank you sa pagsama sa atin dito sa programa. LV Vidua ng Binangonan Rizal ay inarya na rin. Binabati ni Tita Alicia si Mayora Sheila. Nang magandang hapon and God bless. Thank you po. Ingat po kayo. Si Josh Kyle Edip Official at si Soraya Bato. Hi, Tita Ami. Hello po. Balikan po natin ang ating Tito Mong psychologist na si Tito Lordy. Tito Lordy, eto, meron daw pong mga mindset ngayon ang ilan sa mga tao, hindi lang naman kabataan ito, siguro baka pati yung asawa, eh yung sinasabing, hindi, maintindihan naman ako ni nanay, okay lang kay nanay yun, or yung hindi ko na kailangan magpasalamat pa kay mama, alam naman na niya yun. O yan, kanina nabanggit natin yung pagsabi lang ng kamusta ka, malaki ang epekto, di ba?
6: Mm-hmm. Kapag nagkakaroon po kasi tayo ng ganung mindset, no, it could actually kumbaga parang mawawalan ng pagkakataon, no, na ma-recognize din nung ating nanay, no, or nung ating ina na yung mga ginagawa niya para sa ibang tao, para sa kanyang mga anak, asawa, or iba pang taong umaasa sa kanya, hindi sila nakakagawa or nakakatulong dun sa iba't ibang tao, again without those expressive forms, no, of appreciation or gratitude na periodically or more often than not sana ay natatanggap din nila, because again it can affect their mental health and even their own mindset about the things that they are doing, no. So hopefully po, no, kung minsan man ay maiisip natin yung mga ganung mindset, maipaalala nga natin ulit sa ating sarili, no, tulad po ng mga nabanggit natin kanina, na may isang taong nagsasakripisyo, napapagod para matugunan, no, yung ibang bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, no. At minsan yon ang madalas nang kumakago o gumagawa ay ang ating ina or ang ating nanay.
0: Kaya nga kasi sa isang araw talagang yung ginagawa ng nanay, parang kulang yung 24 oras eh, hindi ba, Tito Lordy? Pero sabi nga ay mahalaga na na-honor natin ang ating nanay, ang ating tatay, dahil nakalagay naman yan sa Bible, hindi ba? Pero kung kunwari na lang talaga ay ang isang bata or ang isang asawa ay talagang may pagkukulang pagdating dyan sa aspeto na yan. May mga nabanggit kang ilan na kanina na mga pwedeng gawin, hindi ba? Paano pag hindi talaga na-express? Kasi pag-usapan din natin yung love language. Paano kung iba yung love language ng anak sa nanay, nung tatay sa nanay, di ba? Paano pag ganun?
6: Opo, kung hindi man tayo makapagsabi, no, or talagang hindi natin maka-express, we can actually look for other substitute. Like maybe instead na hayaan natin si nanay na gumawa ng mga ganitong bagay, kung kaya naman natin sa isang araw or maybe sa mga sa ilang araw, eh baka pwede tayong gumawa, no? Yung acts of service, pagtulong, no? Dun sa mga ilang yun, gawain bahay.
0: Oo, tama. Maganda yon. Acts of service.
6: Mm-hmm.
0: Ano pa?
6: Kung hindi man natin ma-express verbally, then maybe we can write something, no? A letter, no? So they can, we can still express it, maybe not verbally, but even through a written expression, no, pagtulong, no, do sa ibang mga bagay na kahit hindi nila tinatanong or hindi nila ipinanghihingi ng tulong, kumbaga eh, voluntary na tayo, no, na mag-o-offer ng tulong sa kanila. Yan. So ilan lang po 'yun, no, sa mga ibang pwede nating gawin.
0: Mm-mm. Siguro maganda rin na maipaliwanag natin, Tito Lordy, na merong long-term effect din sa tao, hindi lang kay nanay, pati kay tatay, kung hindi natin siya na-appreciate. Pero dahil nga Mother's Day, itong buwan ng Mayo, para muna sa nanay, next month pa yung tatay. Oh, ito, siguro magandang mapag-usapan din natin para maintindihan din ng mga asawang lalaki at ng mga anak, yung long-term effect kapag hindi nararamdaman ng ina yung appreciation mula sa kanyang pamilya. Meron tong epekto, di ba, sa kanyang self-worth, pwedeng ma-burn out.
6: Yes po. No, actually it could cause, no, that sense of invalidation dun nga sa mga ginagawa nila na parang walang nakaka-appreciate, walang nakakakita, or wala man lang nakakapansin. Parang ganun yung feeling na ibinibigay natin sa kanila, lalo na kung hindi tayo nakakapag-express, no, o ng gratitude or appreciation in a variety of ways. So in the long term, that could actually make them more withdrawn, no, na parang minsan hindi na rin natin sila makausap, no, or hindi na sila mismo nag-i-initiate ng paikipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya. Pwede rin silang mag-suffer into long-term or chronic forms of stress that could eventually affect their overall mental health, causing other problems like sleep problems, no, insomnia, unexpected changes in diet, minsan pati yung level of irritability nila, mas madaling uminit ang ulo, mas mabilis silang magalit, because again, one, they are tired. Two, they are exhausting their personal resources for other people. And three, despite those things, eh, parang walang nakakakita or nakakapansin sa kanila, no? And ultimately, kapag lahat po yun eh, kumbaga parang naramdaman ng nanay, eh, mismong pati yung pagtingin niya sa sarili niya, no? Yung sense of self-esteem and self-worth can actually be affected. Which could again, no, trigger another series of health and mental health related problems.
0: Totoo yan. Ako, eh, sandali lamang, ha? At tayo po'y mag-re-report muna. Babalikan po natin ang tito mong psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. At yun nga pong ating kwentuhan tungkol nga po dito sa pagbibigay ng gratitude at appreciation sa ating pong mga minamahal na nanay. Sabi ni Thay Kesa Wang, "It's easy to be parents, but it takes a real man or a woman." Sabi niya, to be a dad or mom, kaya don't forget that, kids. One day magiging tatay or nanay ka din. Sabi naman ni Virgo Profogo, sorry to compare, pero kasi nung panahon namin, kahit simpleng note lang sa papel, kung hindi ma-verbalize, ay malaking bagay na. So siguro maganda rin bilang mga nanay, ma-practice natin at maituro din sa ating mga anak. Lalo na ako, sabi ko, lagi ko yan inaamin sa sarili ko na ang may mga lalaki talaga na hindi ganoon ka-sensitive na dapat ay sinishare ang kanilang emotions or yung nararamdaman. So as nanay, magandang na pag-uusapan din yan. O sandali lamang, meron lamang po tayong pag-uulat, pahabol mula sa ating Radyo Patrol. Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies dapat pang ipagpatuloy ayon kay Speaker Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado or Senate President Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Mano. Robert, bakit ayaw na ba nila ituloy?
7: Chang, magandang hapon. Iginiit ni Senate President Vicente Soto III na dapat pang matuloy o magpatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya hinggil sa flood control projects. Yan ay kahit mag-privilege speech o kaya naman ay maglabas ng chairman's partial report ukol dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya rin chairman ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng leader ng Senado, marami pang dapat maungkat sa nangyayari o sa mga pangyayari, hindi lang sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao. At kailangan pa rin kalkalin ang nangyayari sa 2025 national budget na tinawag niyang killer budget. Nang tanongin naman kung kailangan pang humarap sa Senate investigation si dating House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa pinararatangan, sinabi ni Soto na dapat imbitahan at imbisigahan ang lahat na makakapagbigay linaw sa mga pangyayari. Samantala, tiyang alas 3 kayong hapon, ay nagsimula na, nag-resume na itong sesyon ng Senado. Sa paunang pasabi ay dapat magkakaroon ng speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at ilalatag ang Chairman's Partial Report sa isinagawang investigasyon. Pero kalaunan, binabanggit ng kanyang tanggapan ay hindi na muna itutuloy ngayong hapon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Kasama po natin via Zoom ang tito mong psychologist na si Tito Lordy. Nako, eto na, Tito Lordy. Paano daw ba makakatulong yung mga salitang thank you mama o pagpapakita ng appreciation sa mga pag-aalaga at pag-aasikaso ng ina sa loob ng tahanan?
6: Ayan, unang-una po, no, syempre may paparamdam natin sa kanila na nakikita natin sila, na-appreciate natin kung anong ginagawa nila, na-validate natin, no, yung mga sacrifices na ginagawa nila for us. It could actually give them some form of relief, no? At yung mga resources na ine-exhaust nila is most likely to be refueled, restored, no, or renewed. No, because again, they have
0: refueled, that restored. 'Di ba ang sarap sa feeling ng isang nanay 'yon?
6: Opo, no? They would even feel rejuvenated because again, alam nila na yung ine-exhaust nilang resources, no, is being seen, being appreciated by the people around them.
0: Totoo yan. Ako, shout out kay Servando Sales, kay Tita Alicia Palomo. Si Sir Manny Conanan, sabi niya, I admire my inang and my lola. They mold me as I am today. Tama rin naman, di ba? So siguro, nabanggit ko kanina yun, Tito Lordy, na yung mga nanay din, siguro lalo na kung ang mga anak ay lalaki at hindi very expressive, at a very young age, dapat minumulat sila doon o tinuturuan pa unti-unti para din hindi totoo yung kasabihan na, ay pagkalalaki, walang emosyon yan, hindi maro, di ba? Hindi yan sweet, walang naaalalang birthday yan. Ganun lagi ang mga accusations. Grabe naman.
6: Tama po, Chang Ami, no? Yung modeling po kasi, no, that really starts at a young age, eh dapat na ipapakita na natin sa kanila kung paano maka-appreciate, kung paano i-express yung emotions nila. No, actually, I hope I can take this opportunity na yun nga to inform our listeners na kumbaga 2026 na, no, tapos na po tayo siguro dun sa mga taong ang paniniwala, eh kapag lalaki, eh walang nararamdaman. No, tao din po ang mga kalalakihan, no, at meron tayong mga emosyon, meron tayong nararamdaman, at definitely pwede po nating i-express yun, no?
0: Ayun. Saka, ayaw din natin yung magkaroon tayo ng feeling na sayang, hindi ko nasabi. Diba? Yun yung pinaka-worst na feeling na pwedeng maramdaman ng isang tao, eh. Whether yan towards sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong anak, sa iyong asawa. Diba? Huwag nating antayin na umabot sa ganung punto, Tito Lordy.
6: Tama po, no? Hanggat meron pa tayong paraan na maipapakita pa natin itong ating sense of gratitude or appreciation, sana po we can always take that opportunity.
0: Totoo, kasi mahalaga yun, di ba? So sa simpleng paraan, kung hindi man thank you, merong note, di ba? At saka siguro din si nanay, talaga nung naging nanay ako, doon ko naintindihan na bakit umaga pa lang mainit ang ulo ni nanay. Kasi nga, tsaka huwag yung sasabihin housewife lang ako. Huwag yung lalagyan ng lang, di ba, Tito Lordy?
6: Apo, na, tama po.
0: Oo, oh, yan ang madalas naririnig natin eh. Diba?
6: Hindi po yun nila lang.
0: Oh, wala namang nakalagay na dentista lang o abogado lang, di ba? So, tayo din mga nanay should also do something na para i-uplift din ang ating mga sarili, di ba? Wag na din natin kasi it starts sa iyong sarili din eh. Di ba? Kaya baka siguro minsan 'yun ang tingin ng asawa mo or anak mo dahil ikaw din mismo sa sarili mo minamaliit mo yung sarili mo. Dapat proud. Housewife ako, sabi nga ni Virgo Profogo. Diba? So siguro bilang pagtatapos, eh, dahil napaalala mo na lahat, ito mo, psychologist, meron ka pa bang gustong ibigay na payo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon?
6: Yun lang siguro, no, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, hindi man sa verbal, no, na pagpapakita ng appreciation or gratitude, again, pwedeng-pwede po natin gawin ito sa ibang pamamaraan. At sana po lagi nating ititake yung opportunity na yon, no, para mapasalamatan ang ating nanay. And I hope, no, Chang Ami, I can also take this opportunity na magpasalamat
0: sige,
6: sa mga nanay sa aking buhay.
0: Sige, no? Batiin mo na sila ng Advance
6: Opo,
0: Happy yan, Mother's Day.
6: Opo, binabati ko po Advance Mother's Day, no, sa aking asawa, syempre si Joyce, sa aking Mama Eve and Mommy Josie. Ayan, maraming salamat po.
0: Ayan, ang ating mga mother-in-law or mga MIL. Ayan, nako, thank you po sa mga binahagi niyo sa amin ngayong hapon. Yan po ang ating Tito Mong Psychologist. At saan ka ba nila pwedeng i-follow sa iyong social media account, Tito Lordy?
6: Ayan, thank you po. No, you can always send a message or hopefully you can follow me at Tito Mong Psychologist across different social media platforms from Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube.
0: Ayan. Maraming salamat for spending your Monday with us. Dito sa ako to, si Chang Ami. Thank you. Yan po si Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. Maraming salamat. Sabi ni Mommy Tess Villamin, ako, thank you, Chang and Tito Lordy, for that worthy topic. Being together during special events and occasions, celebrate them by eating on a agreed place. Malaking bagay. Thankful for the blessings and action speaks louder than words. Sabi naman ni Farah Robles, maraming salamat. Susunod na po ang headline sa hapon. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye! Ingat and God bless!

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4 o'clock.

Ngayon po ay Lunes, ika-apat ng buwan ng Mayo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon! Ilang bayan sa Albay, balot pa rin ang abo kasunod ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Inuming tubig, pahirapan dahil sa kontaminadong pinag

0: Eastern Samar, ilang estudyante sa Tacloban nagpanik. Impeachment complaints laban kay Vice Presidente Duterte uusad na sa plenaryo ng Kamara. House Justice Committee report kung saan nakitaan ang sapat na batayan ng reklamo, aprobado ng lahat ng miyembro. Dating broadcaster Jason sa pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa sa kasong may kaugnayan sa cybercrime. At dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sasalubong sa unang Martes ng Mayo. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Mga kapamilya, nasa 2 pulgadang kapal ng ashfall ang naitala sa bayan ilang bayan sa Albay kasunod na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Ginobatan, sinabi sa DZMM ni Mayor Ann Gemma Onghoco na balot pa rin ng makapal na abo ang buong bayan. 2 pasyente na ang inatake ng asma habang patuloy ang monitoring sa iba pang sakit na pwedeng idulot ng abo. Hindi naman magamit ang karamihan ng mga water sources sa bayan dahil kontaminado na ito ng abo. Kaya malinis na inuming tubig ang kanilang panawagan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang flushing sa mga inner barangay na binalot ng abo.
2: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes, grab. Wala kaming evacuees po. Lahat naman affected. Pag nag-elevate to alert level 4, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7-kilometer danger zone, dun po yun.
0: Sa Kamalig, tila naging desyerto ang paanan ng Mayon sa Barangay Anoling matapos masunog ang lahat ng pananim at mga kahoy na dinaanan ng uson. Sinabi sa DZMM ni Kamalig Mayor Carlos Baldo na bakas pa rin ang makapal na alikabok kahit 2 araw nang umulan sa bayan.
3: Yung mga pananim po na gulay, natuyo na medyo makapal pa. Saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po. Talagang maliligo ka po sa alikabok. Sa national government, tulungan kami maibalik yung hanap buhay ng mga farmers natin.
0: Sinabi naman ni Albay Governor Noel Rosal na balik normal na ang sitwasyon sa probinsya at nadaraanan na rin ang mga kalsadang nabagsakan ng makapal na abo matapos ang magdamag na clearing operations. Wala pa namang anyang abiso ang FIVOLS kung itataas alert level 4 ang Mayon pero patuloy na binabantayan ang banta ng Lahar Flow.
4: Yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of that danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar. Ine-exact po na si Pangulo na pag nag-extend ng 7 kilometers, you are talking of additional 10 to 13,000. Talagang puno ang mga evacuation pag in-extend.
0: Pumalo na sa halos 200,000 individual o katumbas ng halos 56,000 pamilya ang apektado sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa tala ng Albay Provincial Information Office, 129 na barangay sa lalawigan ang apektado, kabilang ang 53 barangay sa Bayan ng Oas, 41 barangay sa Ginobatan, 19 na barangay sa Ligao City at 16 na barangay sa Kamalig. Tiniyak naman ang Office of Civil Defense ang patuloy na tulong sa mga apektado tulad ng pagde-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration system at pamimigay ng N95 face masks. Tiniyak naman ni Pangulo Marcos Jr. ang tulong sa mga apektado ng ash falls sa Albay. Iniutos ng Pangulo ang agarang paglilinis sa mga kalsadang nabalot ng abo para agad makapasok ang mga re-responde sa mga insidente. Inatasa naman ng DSWD ang Luzon Disaster Resource Center na magpadala ng karagdagang family food packs para hindi maantala ang paghatid ng tulong. Tiniyak ng DSWD na makatatanggap ng tulong ang lahat ng apektado.
2: Nagpapadala tayo ng mga food and non-food items at iba pang mga tulong kagaya ng cash for work at emergency cash transfer dahil may mga request nga po ang local government unit for augmentation.
0: Tumutulong na ang Philippine National Police sa clearing operation sa mga lugar na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Balita mula sa Kamkrame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pagernos.

0: Berlin.
1: Tony, pinakilos ng PNP ang kanilang mga tauhan para tumulong sa clearing operations at pagtanggal ng mga debris sa ilang komunidad na apektado ng ashfall at pag-alboto ng bulkang Mayona. Agad iniutos si PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang agarang pagkapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Lungsod ng Ligao para tutukan ang paglilinis ng naipong abo na maaaring makasagabal sa humanitarian efforts ng pamahalaan. Inatasan din ni Nartates ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Bicol Police na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nababalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility na ang nararanasan para gabayan ang mga motorista gamit ang kanilang patrol lights at real-time advisories. Samantala, ibinida rin ng PNP Chief ang special equipment ng kanilang hanay, partikular na ng mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting sa gabi na inaasahang makatutulong sa operasyon ng kanilang team sa mga lugar na mahirap marating. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga LGU at kanilang counterpart para sa agarang pagtugon sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayona. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
0: Mga kapamilya, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar pasado alas 2 ngayong hapon. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na naitala ang sentro ng lindol sa layong 20 kilometro sa hilagang silangan ng bayan ng San Juan o San Julian. May lalim na 56 na kilometro ang lindol at tectonic ang origin nito. Naramdaman naman ang Intensity 5 sa Tacloban City, Intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, at Intensity 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Kaya mga kapamilya, ingat po dahil inaasahan ang pinsala at aftershocks sa lindol.
3: Nag-expect po tayo ng damage because so far wala pa tayong nakukuhang information kung may na-damage nga. And we are also expecting aftershocks.
0: Sinabi naman sa DZMM ni San Julian Mayor Dory Estaron na sobrang lakas ang pagyanig na kanilang naramdaman. Patuloy pa niya ang assessment sa mga istruktura sa lungsod pero may nakita ng ilang bitak sa munisipyo. Sinuspindi na rin ang pasok sa mga opisina ng gobyerno dahil sa pagyanig.
4: Bumabalik pa lang sa normal yung mga ano namin, yung mga nararamdaman namin kasi sobrang lakas po. Sobrang lakas ng naging lindol. So far, wala naman po masyadong damages. May mga hairline cracks lang po. So far, dito sa amin na, sa municipal building namin po.
0: Sa Tacloban, naninig ng Intensity 5, sinabi ng estudyanteng si Giles Lesigues na nagpanik, umiyak at nagyakapan ang kanyang mga kaklase dahil sa mahigit isang minutong lindol. Sa Iloilo at Cebu Province, lumikas sa mga empleyado ng City Hall at Provincial Capital matapos maramdaman ang pagyanig. Sa iba pa nating balita, nakasalalay na sa plenaryo ng Kamara ang kapalaran ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte matapos aprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report sa reklamo laban sa Vice. Unanimously approved o aprobado ng lahat ng 55 miyembro ng komite ang committee report kung saan nakasentro ang iba-ibang aligasyon kabilang ang maanomalyang paggamit umano ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at ang pagbabanta sa First Family.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: Narindigan naman si House Justice Committee Chair Jervy Luistron na nakasunod sa konstitusyon ang mga pagdinig ng komite taliwas sa pahayag ng kampo ng Vice Presidente.
5: Malayo pa, pero malayo na. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We have seen enough. No need to give one more chance to someone who refuses to attend, if the vice president is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
0: Tiwala naman si Justice Committee Member Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na kinakailangang boto para ma-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Taliwasaan niya ito sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang nais kumalas ng suporta sa impeachment.
6: 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bear Rodriguez.
0: Sinabi ni Congressman Ridon na inaasahang maiendorso ang committee report sa plenaryo bukas at pagbobotohan sa 11 ng Mayo. Nanindigan naman ang defense team ni VP Duterte na handa nilang idepensa ang kanilang kliyente sakaling maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, iginiit ni Attorney Michael Poa na hindi pinagsisisihan ng kanilang kampo ang desisyong hindi sumipot sa pagdinig ng House Justice Committee. Dagdag ni Attorney Poa, handa ring sagutin ng defense team ang alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na nagkamal-umano ang mga Duterte ng bilyong-bilyong pisong hindi maipaliwanag na yaman sa pamamagitan ng mga tagong bank accounts. Gayun din ang maanumalya-umanong paggamit ng pondo at sinasabing koneksyon sa mga drug syndicate.
7: No, we do not regret what we did precisely because our objections were fundamental and constitutional. So there's always been this notion that if the vice president showed up, she could have defended herself, etc. We filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position. We have a strategy on that matter. We cannot really fully disclose it.
0: Muling tiniyak ng liderato ng Senado na handa sila sa magiging kapalaran ng impeachment case ni Vice Presidente Duterte, pero nagbanta naman ang minorya na haharangin ang pag-convene ng impeachment court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
8: Muling ginarantyahan ni Senate President Vicente Soto III ang kahandaan ng Senado sakaling mas maaga matanggap ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, anuman ang kahihinata ng impeachment ng pangalawang pangulo ay nakahanda lang sila sa Senado sakaling iakyat ng Articles of Impeachment, agad-anyang magkukonvene kinabukasan ang Senate Impeachment Court.
9: Automatic yun eh. I will bring it into the plenary, and therefore it will be the action of the Senate as a whole. So I will merely be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it.
8: This naman ni Senator Robin Hood Padilla, haharangin nila ang posibleng pag-convene ng impeachment court.
10: Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Mm-mm. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, mm-mm, ang trabaho namin ay i-oppose. Sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
8: Pero sabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wala pa silang napag-uusapan sa oposisyon. Iit naman ni Senator Amy Marcos, wala nang duda na aakyat sa Senado ang Articles of Impeachment at may banta sa mga hindi boboto pabor sa impeachment.
11: For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. E ano ba ito, nananakot?
8: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Pano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuya Robert. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Senate President Tito Soto kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa pagkontra sa desisyong nagbasura sa articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte noong nakaraang taon. Balita mula Korte Suprema at Inirado Patrol, Steve!
12: Yes, Tony, may 10 araw si Senate President Soto para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema na patawan siya ng indirect contempt kasunod ng pahayag nito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay Vivi Sara noong nakarang taon. Kabilang sa mga petitioner ang mga abogadong taga-suporta ni Vivi Sara na sina Harold Respicio, Ferdinand Tupacio at iba pa na nauna nang iginit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang maghain noong Pebrero, hindi dahil co-equal branch ang Senado at Korte Suprema, ay maaari nang baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas ng human. Kinumpirma rin ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ngayong araw lang naitadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasahang makatanggap sila ng sagot mula sa senador sa May 14. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Naghahain naman ang reply affidavit ang kampo ni Vice Presidente Duterte sa kontra sa laysay ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga kaugnay ng isinampang perjury case. Balita mula sa Taguig, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Tony, nagtungo sa Taguig City Prosecutor's Office ngayong hapon si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte para isumite ang reply affidavit ni Vivi Sara bilang tugon sa counter-affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga noong April 14. Kaugnay ito sa kasong perjury na isinampa ng pangalawang pangulo laban kay Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Panelo o Salvador Paulo Panelo Jr., hindi nasagot ni Madriaga sa kanyang kontra sa laysay ang mga ebidensyang inilatag ng bise. Inabulaan na ng kampo ni Duterte ang sinasabing ugnayan ni Duterte at Madriaga, pati ang pagkatrabaho niya noong 2018, lalo na ang pag-uutos umano ni Duterte kay Madriaga na magtatag ng East Pilipinas at ang umano'y pagbuo ng security group para sa pangalawang pangulo. Muli namang itinanggi ni Duterte ang pagdi-deliver ni Madriaga ng limpak-limpak na pera na umano'y confidential funds. Suportado ang sworn affidavit ni Vivi Sara Duterte ng 7 witness at mga dokumento bilang ebidensya na imposibleng mangyari ang claim ni Madriaga. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Naku mga kapamilya, kasado na ang taas presyo sa gasolina at diesel bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos at 21 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina, 2 pesos at 66 centavos naman sa diesel. Pero may rollback na 3 pesos at 53 centavos sa kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsara sa Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, may panibagong bawas presyo sa LPG ang regasgo bukas. 2 piso kada kilo at tumbas na 22 pesos ang tapyas sa kada regular na tangke ng LPG. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T na batay ito sa sarili nilang kwenta kasunod na rin ang pagbaba sa shipping cost. Inihain sa kamera ang panukalang layong tiyakin ng dignidad, karapatan at kinabukasan ng mga mangingisdang Pilipino. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
14: Sulong sa kamera ang comprehensive legislative package o mga panukalang baliktarin ng lumalalang krisis na kinaharap sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Dinagat Island Representative Kaka Bagao na isa sa mga naghain ng mga panukala, bagamat na sa 1.3 hanggang 1.5 ang ambag ng fisheries sector sa gross domestic product o GDP ng bansa, ay kinaharap naman ng mga mangingisda ang mataas na poverty incidence. Nabanggit din ng kongresista ang bumababang bilang ng produksyon. Kabilang sa mga panukala, ang Security of Tenure for Fisher Folk Act na layong wakasan ng labor exploitation o pananamantala sa mga mangingisda. Layo naman ang kasaganaan sa Baybayan Act na protektahan ang coastal communities mula sa persahang displacement at reklamasyon. Ang Bantay-Dagat Yaman Local Act naman na mga lokal na pamahalaan para maprotektahan ang kanilang sariling resources o yaman. Naniniwala ang mga biyakda na dapat maisamatas ang panukala para matiyak ang food security sa bansa at proteksyon ng mga mangingisda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At susunod, Police Maynila na inireklamo ng rape, sinibak sa serbisyo. At mga jogger sa Albay, mistulang hinabol ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:22.
2: Headlines sa hapon. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.
1: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tiniyak ng Mactan Cebu International Airport Authority na walang kakansalihing flight sa kasagsagan ng pagdating ng mga leader at delegadong dadalo sa ASEAN Summit ngayon sa Cebu. Ngayong Mayo, balita hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
2: Tony, sa panayam ng DZMM, sinabi ni MCIAA General Manager Julius Neri na walang flight na makakansila dahil sa pagdating ng eroplano ng mga leader at delegado.
3: There will be no cancellations caused by the ASEAN Summit.
4: Mm-hmm.
3: There may be some delays though. So we have informed everybody that you have better come early pag may flight ka.
4: Okay.
3: On the 7th and the 9th especially. There is no change in the number of flights. Whatever it is without the summit, it will be the same.
2: Ayon kay Neri, ilang bisita at opisyal na ang maagang dumating sa Cebu nitong mga nakalipas na araw para sa summit, pero sa Huwebes, May 7, ang schedule ng pagdating ng mga heads of state. Siniguro ng MCIAA na may sapat na personal ng paliparan na tuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sasalubong at mag-aasikaso sa mga leader at delegado. Magpapatupad din anya ng enhanced security kung saan mas mahigpit ang pagbabantay sa seguridad na ipatutupad sa loob ng paliparan. Nanawagan naman si Neri sa mga regular na pasahero na agahan ang pagdating sa paliparan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Nagkasundo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at isang online news organization para labanan ang misinformation at disinformation. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Tuloy nagkasundo ngayong araw ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at non-profit online news organization na Verafiles para mas mapaigi ang kampanya ng pamahalaan kontra misinformation at disinformation. Ayon sa CICC, magiging prioridad ang pag-fact-check ng mga content online na may kinalaman sa national security. Para naman sa Verafiles, magiging prioridad ng kanilang fact-checking ang mga content na may kinalaman sa public health. Siniguro naman ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na hindi malalabag ang karapatan sa pagpapahayag ng publiko sa gagawing fact-checking ng mga online content. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Mga kapamilya, sinibak na sa serbisyo ang pulis na sinasabing nanggahasa ng babaeng walang malay sa Maynila. Sa desisyon ng Commission on Bank, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang patrolman. Batay sa mga ebidensya, kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya ng mga nakakita at ng biktima, at ang resulta ng medical legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong pulis dahil sa kawalan ng ebidensya. Nitong Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ang dalawa kasama ang iba pang kaibigang pulis sa kainan at karaoke bar hanggang sa nawala ng malay ang biktima. Dito na umano siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya ginahasa. Gate ng Napolcom, walang puwang ang ganitong uri ng karahasang sumisira sa dignidad sa hanay ng pulisya. Aabot sa 52 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Bangkang de Motor sa karagatang sakop ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Na-monitor ang kahinahinalang bangka sa gitna ng Routine Maritime Patrol Operations. Tumambad sa inspeksyon ang mahigit 1,200 master cases ng sigarilyo na walang kaukulang dokumento. Sinasabing ipinuslit ang mga kontrabando mula Holosulu. Arestado ang 7 tripulanteng Pinoy na maaharap sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Mga kapamilya, kakaiba ang naging jogging experience ng ilang jogger sa Albay na mistulang hinabol ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kwento sa DZMM ni Kenneth Urbano, nagja-jogging sila ng kanyang mga kapwa-guro nang malapitang masaksihan ang pagbuga ng makapal at maitim na usok ng bulkan. Aba, nung una ay nagpicture pa sila. Pero nang nakitang papalapit na ang ashfall, kumaripas na sila ng takbo at kanya-kanyang para ng mga sasakyan para makaalis sa lugar. Ligtas namang nakauwi ang magkakaibigan matapos may nagpasakay sa kanila. Biro ng mga netizen sa post ni Kenneth, ganito pala ang POV ng mga dinosaur.
6: Actually, it's my first time po na ma-witness yung actual na yun, and talagang sobrang malapitan. Dati po, halos sa balita ko lang po na nalalaman, pero ngayon talaga, parang real-life movie po yung nangyari. Nung in-upload ko po yun, marami nagko-comment na, ay parang nasa Hunger Games siya.
1: POV ng dinosaur talaga. Ha? At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

birthday na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon! Happy Monday! Biglang, kru. Bakit, kuyang? Ano ba, nalunesan ka rin ba?
2: Hindi naman.
1: Oh, okay. Pareho pala tayong nakasalamin ngayon.
2: Malabo na rin ba ang ano mo? Pag-asa mo? At pakilala muna tayo, baka di tayo kilala.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ay, yun na nga. Ano, kamusta Lunes mo, kuya?
2: Ay, kanina doon sa ano. Galing ako sa Congress. Galing sa House.
1: Ano meron?
2: Pinagtibay na yung ano, yung committee report.
1: Nga.
2: Bagamat may mga amyenda munang ginawa, pero very minimal lang. Mga wordings.
1: Parang grammatical... Mga
2: nagpalit sila ng mga words.
1: Mga words.
2: Yung katulad ng amas.
1: Oo.
2: Ay, inalis nila.
1: Oo nga.
2: Pinalit nila.
1: Tsaka parang nahuli yun, ano, nakita yun ni Congressman Cheljok, no?
2: Oo.
1: Siya yung nag-motion eh, nai-edit eh. Di ba?
2: Pero ano, konti lang naman yung ano.
1: Oo.
2: Hindi nga nagtagal eh.
1: Actually, nagulat nga ako bago, before lunchtime, bago past 11.
2: Oo. Ano na?
1: Pagbutuhan na.
2: Na nagbutuhan. Kasi mabilis lang naman talaga eh. Parang ang nangyari kasi is ano eh, formality.
1: Uh-oh.
2: Nung mga nakalipas na ano, na hearing, yung mga nakalipas na mga botohan. So dahil sa yung consolidation, so pinagsama-sama na mula sa 7 articles down to 4. Nandoon sa akin yung
1: listahan. Articles of impeachment.
2: Yung apat na lang.
1: Mahina ba yung mic kanina ni Congresswoman Jervel Luis? Pero kasi parang pasigaw siya. O talagang gusto
2: lang. Hindi, ganun lang talaga.
1: Masidhi?
2: Meron siyang ano eh, meron siyang emphasis eh. Nagbibigay siya ng emphasis doon sa mga sinasabi niya. Which is dapat eh, kumbaga may, parang may conviction.
1: Oo.
2: Sabi conviction niya. Doon sa kanilang ginawa.
1: Hinihinga ng paliwanag. Pero,
2: ayaw. Oh.
1: Walang umupo doon sa upuan.
2: Hindi, during the entirety nung hearing kasi, as in talagang bakante yung, ano eh, bakante yung upuan. Eh.
1: Kumpara noong unang pagkakataon na may impeachment complaints, ay hindi pa pala.
2: Hindi
1: ano pala yun, noong unang pagkakataon, ito ay pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability.
2: Oh.
1: Yung dinaluhan ni VP Sara Duterte.
2: Oh. Eh di ba nga, nung dumalo din si dating Pangulong Duterte, to the rescue si Inday. Dumating din bigla si Inday.
1: Oo nga.
2: Para supportan yung airpads niya.
1: Oo. Eh pero sabi nga ni Congresswoman Luis Ro kanina, eh meron naman pala tayong pagpayag. May affidavit naman pala tayong hawak na pinirmahan niya. Ang kanyang sal-in.
2: Oo. Eh di ba nilalagay nga sa ano yun? Parang sa ombudsman. Kaya nga lakas ang loob ng ombudsman eh. Kasi naka-indicate doon yung parang waiver na eh. Na... pagdating sa ganyang klase ng mga proceedings, willing sila na ilabas yung ano, yung laman ng kanilang sa.
1: Alam mo, yun nga yung gusto nating tanungin dito sa mas susunod nating makakapanayam. Kung ano yung, di ba, lumabas na yung datos eh. Lumabas na yung kung magkano pumasok, magkano yung lumabas. What's next, di ba?
2: Oo.
1: Hindi ba pwedeng kapareho nitong sa flood control projects? Diba, yung nung iniimbestigahan ng ICI, yung ibang mga bank accounts, Finreas, diba? AMLAC din yung kausap nito.
2: AMLAC din, oo.
1: Diba?
2: Siguro, mas magandang may paliwanag na nandiyan na naman.
1: Oo, kausapin
2: mas
1: na natin.
2: Mas maganda siya magpaliwanag sa atin.
1: Oo, kausapin natin. Kasama natin via Zoom si Bicol Saro, Party List Representative at miyembro po ng House Committee on Justice, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Ay, magandang hapon.
2: Kong Terry, good afternoon.
3: Salamat sa pag-ibita.
1: Oo, Kongteri, yun nga yung katanungan namin. Ano, although, yes, kanina nga, napagtibay na yung impeachment complaints at yung pinagkaisa, yung consolidated na articles of impeachment. Eh, bakit po nung panahon ng ICI, ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napa-freeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napa-freeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din posibilidad?
2: Kung anong difference? Anong pagkakaiba?
1: Anong difference? Opo.
3: Eh, pwede po nga, yan na po yung magiging tunguhin na pong AMLAC, no, doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Mm-hmm. Lalo tigit yan po yung makikita po natin talaga yung massive inflows and outflows, no, 6.7 billion in total transactions and 4.4 billion in net flows. May angal po yung abogado ni Attorney Carpio ngayong araw na ito. Sabi nila, yun daw pong isang bangko, ang sabi nila, hindi naman daw po 2 billion, kundi 2 million lang. Yung pong pumasok to po sa account ni Attorney Carpio. But again, even if baguhin mo natin yung numero, billion pa rin ho yung pinag-usapan ho natin. So it doesn't make any difference whether a correction was made on the 6.7 billion in total transactions. Yun po yung unang punto na kailangan pong linawin. So yan po tingin ko yung pwede maging next steps, no, ng AMLAC dito po sa mga accounts po niya Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawa.
2: So, kung Terry, bali lumalabas, wala nang bearing kung magkaroon man ng changes? Kasi, di ba, may parang hinabol na sinasabi na, hindi yan yung ano eh. Hindi naman yung exact, yung tamang figura o figure dun sa mga accounts. So, whether ihabol man, may mga parang babaguhin kung ano yung numerong nakikita, hindi na mahalaga yon.
3: Again, sa totoo lang, yung po nga report itself, no, ang laman naman ho noon, they just noted the submission of the bank. Eh. Mm. So wala pa ho nga action na ginawa po yung AMLAC relating to it. Kaya nga ho nakita na natin sa summary po ng total transactions, 6.7 billion pa rin po yung po pinag-uusapan natin. Mm. But even assuming na tama po yung submission ng bank at i-accept po na AMLAC yung po nga pagkakamali, ang pinag-usapan pa rin natin dito, 4 billion. Hindi ba?
2: Oh.
3: 6.7 minus 2 billion is still 4.7 billion. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, para sa isang public official na meron po 88.5 million na sali ng 2024, ang kanyang total transactions pa rin po sa kanya pong mga banko, sila pong mag-asawa, ay 4.4 billion. So, malayong malayo pa rin po sa sali po ng pangalang pangulo. So, that doesn't actually constitute as a defense for the Duterte Carpio couple.
2: So ano yung pinapalabas nung kampo ni Attorney Manscarpio na meron daw kayong hindi inilabas na information? Ito na ba yan yung sinasabi mo?
3: Hindi naman ho. Totoo yun kasi, you know, the AMLAC report was open for everyone to see.
2: Oo.
3: Hindi ba? So, kumbaga, it had always been there. Nakikita naman ho the document during the proceedings, no? So it was formally submitted to the committee. So there was nothing to actually not disclose.
2: Uh-huh.
3: So, you know, and again, I think as far as AMLAC is concerned, they just noted that particular submission at retained po that as far as AMLAC is concerned, during that time, 6.77 billion pa rin po yung pinag-usapan nating total transactions. Malaki pa rin po. Mm. And even if we remove it, sabihin natin, nabawasan ng 2 billion. Kasi meron daw hong error.
2: Billion pa rin.
3: 4 billion pa rin ho yun.
2: Billion pa rin.
3: Tama pa rin ba yun?
2: Mm.
3: Justified pa rin ho ba? Mm. Na yung pong public official na may 88.5 million na sal-in, meron pong 4 billion in total transactions. Parang hindi po.
2: Speaking of justification, baka sabihin nila, bakit? Wala ba, hindi ba kami justified na magkaroon ng ganyang klase ng laman sa bangko?
3: Hindi ko alam. I think the document will speak for itself. No? Mm. Kasi the silence says 88.5 million.
2: Yo.
3: Ano ba yung mga negosyo nila? Mga nalulugi pong mga negosyo. Pinakita ko sa financial statements eh.
2: Mm-hmm.
3: Na ipinakita ko nung pagdinig. No? So, hindi ko talaga kayang magbangga nito pong sal-in at kita ng mag-asawa Duterte Carpio at yung pong kanila pong financial transactions, no, sa kanila pong mga banko.
2: Yan yung binabanggit ni Kong JJ Suarez eh. Iba yung kinu- iba yung kwento do sa kwenta.
1: Sa kwenta.
2: Oh, magkaiba.
3: Oh, pero siguro very important po na at this point, mga detalye na lang po yan ng mismong articles of impeachment, ano? Ang pinakamahalagang punto ngayong araw po na ito, tapos na po yung trabaho sa komite, nagkaroon po ng 55 votes sa komite, unanimous po yung decision to approve the committee report, the articles of impeachment, and the House resolution. We are going to plenary, we will impeach the Vice President by next week, and we will go to trial. Hindi ko yan po yung pinakamahalagang punto na nangyari po ngayong araw po nito.
2: Nai-forward nyo na ho ba yung committee report sa Committee on Rules para maikalendary na sa plenary? Oh. Ma-schedule?
3: Within the day po, ito po ay maipapasa na po sa mga opisina para maisalang po ito sa pinakamagang panahon sa plenaryo po bukas. Para makapagbukas na po ng deliberasyon.
2: Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules eh... kinakailangan mo nang bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen.
1: At saka si VP Sara Duterte.
2: At saka si VP Sara.
3: Yung po nga mga inaprubahang committee report, House resolution, saka articles of impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Pag alapag po sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements, no, na inilatag po ng Korte Suprema.
2: So ano yun? Pagpunta ng plenary, doon palang bibigyan ng kopya yung mga member ng House?
3: Hindi. Pagkalapag sa plenaryo, may kopya na ho yung mga miyembro. So as soon as maipasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso.
2: Ngayon.
1: Ano pong sa tingin niyo petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo?
3: Hindi, bukas o. Ang expectation natin, magbubukas na po ng debate. Bukas na bukas. At by next week, magkakaroon na po ng butuhan.
2: Kaya ba na isang araw yan? Kaya ba na isang araw yan, yung deliberation sa plenary?
3: We will see po. Siyempre, nakadepende po yun kung ilan po yung magpapahayag, ilan po yung magtatanong. Wow. Doon po sa atin pong committee sponsor, si Chairperson na Gervin Luis.
1: Oo, Kong Terry, unahan ko na kasi malamang sabihin na naman ng mga ibang mga fake news peddlers dyan. Hoy, bakit next week mo magbubuto? Nakala ko mo, pwede nang pagbutoon sa plenaryo agad-agad. Ano pong explanation? Bakit daw? Baka sabihin nila, naku, baka naghahanap pa ng buboto. Naku, baka totoo nga yung merong umaatras.
2: Doon sa 55, ilan na lang kailangan nyo, bale? 51?
3: Ilan na lang po yun, actually. I think...
2: 51.
3: Ang pinag-usapan na lang po nating mga miyembro para maabot po yung 106. No?
2: Pero, so, pero doon sa 55, di ba, kung may mga ex-officio pa kayo dyan?
3: Hindi, yan ako yun. Pinagsama ang miyembro at ex-officio na po yan. Mm-hmm. No? So, tingin ko yan po yung inaasahan natin. We are certain to get 106 by next week to impeach the Vice President. Mm-hmm. So, sigurado na po yun. Ang tanong na lang po rito ay kung gaano pa ho kalaki o yung mga dagdag pa hong boto. Ang aming pong expectation, sana hong magpantay po sa 215 na nakuha ko nung nagdaan pong taon.
2: Ayun, last year, yung mabilis na 215. Actually, mas mataas pa eh. Kasi alam ko may mga humabol.
1: Oo nga, kung alala ko yun, na parang diba? 20 pa nga.
2: May higit pa yung mga humabol, di ba?
1: Oo. Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan?
2: May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng kanilang...
1: umatras daw.
2: Ng kanilang pirma. Ano ba yun, Kong Terry? Nakarating ba siya?
3: Wala yun. Panggulo lang ko yun. Intriga lang ko yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman hong ganun congressman na Pierre Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linis na ho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andun kanina. So andun ho si Congressman Dumogan, andun ho si Congressman Emano, andun po si Congressman Colyantes, andun po si Congressman Veloso Tuason, at ilan pa hong mga na pangalanan doon po sa 15 members, no, na nag-withdraw supposedly. Ibig sabihin, kung meron ho 5, tapos siya meron pong peking pangalan, eh talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ba?
2: Hindi lang yun. Talagang mahilig sila sa alias.
1: Meron bang beer? Parang, maski nga palayo, wala naman tayo kailan ng beer.
3: Wala akong Beer Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin nila pwedeng sabihin na yung B ni Rufus at Maximo Rodriguez ay beer dahil iba ho yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang yun.
2: So, baka nung
3: famous Bufus po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan.
2: Hindi, huwag na kayo masanay. Huwag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniibisigahan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh.
1: Ay, Mary Christy ato.
3: So, as a separate point, actually, si Speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung alaban sa fake news. At sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang ho, meron nung isang Facebook page, no, yung Peanut Gallery News Network, media network, nagpakalat ho ng fake news tungkol dun sa isang, yung kuryente ho, yung bill ng kuryente na tumasto, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos. No? Pero upon closer inspection, yung po mga pinakita pong mga bills ay mga magkakaiba ho yung account numbers. So, ibig sabihin, talaga nga, hindi ho yun legitimate content. Disinformation operations ho yun. No? Na pinakawalan po nung social media page po na yun. So, ngayong araw po na ito, magpa-file po tayo ng House Resolution para imbestigahan po. Ito po nga disinformation operations ng PGMN. Consistent with the campaign of the speaker para sa akin po yung fake news sa atin pong bansa. Kasi talagang usapin mo yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan po nga tindigan ng atin pong pamahalaan ito kung paano ito mapababa. Pero hindi po pwede na ang ginagamit po mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN.
2: No, lalo lang magugulo eh. Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami, di ba? Tapos pamaliin pa yung information.
1: Ayun na nga. Kaya siguro na dyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yun ngayon?
3: Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat. No? So, pinipinalang ho namin House Resolution kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN. Gusto rin ho namin malaman, una, pangalawa, yung kanila pong compliance sa tax rules, tax regulations. So, we will call on the Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. At panghuli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi I'm quite sure, baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po ng kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they're undertaking disinformation operations.
2: Company ba yan o sole proprietor?
3: Social media page po yan. So we will look further into it. No? Oh. Kung ano po yung kanila pong activities. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers para galitin yung tao. This is clearly fake news. This is clearly disinformation. And this is clearly within the campaign of the speaker to fight fake news.
2: May initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan?
3: I think readily available naman kung sino yung may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGMN.
1: Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng kamera laban sa fake news? Ano? Kasi noong 19th Congress, nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy noon, Kong Terry?
3: Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klarong-klaro yung pong disinformation. Wala naman tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number, for example, talagang it is the same customer account number na pinag-uusapan, talagang lumaki. Hindi ba? And dapat po managot yung mga electricity providers po pagka ho gano'n. At yung gobyerno mismo, kung nga wala ho siyang ginawa. Pero very clear ho yung distinction eh. Kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So I think kailangan panagutan ng PGMN po ito at nung pong content creator na gumawa po ng video po dito.
2: Kong Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 articles of impeachment down to 4, no? Pag sumampa na ito sa sa Senado at well, tuloy-tuloy ma-convict si VP Sara. Alin man dun sa apat na yun, tag ito, may conviction na kay, ano, kay VP Sara. Meron ng parusang or ano bang tawag doon? Paano bang maging mangyayari doon? Matatanggal na siya bilang vice president.
3: Tingin ko po, kailangan naman natin mag-convict on one ground. Ibig sabihin, lahat naman po ng grounds na apat po na yan, very solid po yung evidence yan. Mm. Solid yung evidence on unexplained wealth, no? 6.7 billion in total transactions. Solid yung evidence on confidential funds misuse. 448 million ang pinapasoli personal sa pangalawang pangulo. Confident po tayo dun sa bribery. Talaga naman hong nagpamudmud ho ng pera sa Department of Education. Very confident po tayo doon sa banta ng atin pong pangalawang pangulo laban sa atin pong pangulo, no, dahil the video evidence is very clear. So I think we will be able to prove it at the level of the Senate, and hopefully we will be able to convict the Vice President.
2: Parang suntok na sa buwan kung meron man siya malulustan, ni isa man dyan sa apat na articles na isasampan niya sa Senado, Kong Terry.
3: Ako naniniwala po talaga ako doon sa kalakasan ng atin pong mga kaso, no? Particular ito pong unexplained wealth. No? Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine ng atin pong mga kababayan na ganito po yung extent nung pong mga pera na pumasok, lumabas. At yung mga tanong ho, saan ang galing, saan napunta? Ito pong mga pera na ito na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carter.
1: Sige, siguro abangan na lang namin. So tomorrow, pwede na siyang magsimula sa plenaryo. Ano po yung unang-unang mangyayari, Kong Terry? Magsa-start na ba kagad yung debates? O ano po yung proseso?
3: Magsisimula na po yan. The moment that it is introduced in plenary, magsisimula na po yung debate ng pong mga House members. So inaasahan po naman natin na magiging masigla yung pong talakayan dito. At tingin ko din naman masasagot po ng maayos ng ating pong chair ang mga tanong. At makakatulong din po yung mga miyembro ng komite para makasagot.
2: Yun, abangan natin bukas.
1: Abangan natin bukas. Ako, ma-action yan. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
2: Kong Terry, thank you.
3: Maraming salamat. Magandang hapon.
1: Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Ano oras na, Kuya?
2: 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noon nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan.
0: Anong iyong... Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
0: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigonia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapit ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong oras na, Kuya?
1: Hoy, eksakto na, alas 5 na ng hapon!
2: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Hoy kuya, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yan?
1: Yan daw liderato ng kamera muling nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa harap ng mga suliranin ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Come in, Pam.
3: Yes, Willie Alexandro, sa talumpati sa pagbabalik sesyon sa kamara, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na itigil na ang umano'y pagtatanim ng pagdududa sa isip ng mga Pilipino. Hindi anya ito nakatutulong sa pagtugon sa mga suliraning kinaharap ng Pilipinas. Diit pa ng House Speaker, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng bawat isa at matiyak ang transparency at accountability ng pamahalaan. Kanyang binigyan diin na bago pa man mag-break ay mayroon ng higit 60 panukala ang naisalang na sa ikalawang pagbasa na layong tumugon sa pangangailangan ng bansa. Kabilang na nga rito ang pagbuo sa lead

0: sumakay sa National Land Use Act, batas para sa four-piece at ang Kalinga Act of 2026, maging ang anti-political dynasty bill. Pinuri rin ni D ang House Justice Committee sa pagtutok nito sa impeachment hearing, maging ang pagtutok ng Kamara sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
3: Uy, kumuha naman tayo ng update, kuyang, dahil nitong mga paliparan sa Eastern Samar, walang nagipinsala matapos nga ang magnitude 6 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Robert Dizon, o Bert Dizon. Go ahead, Bert!
4: Sandro, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nanatiling operational ang lahat ng paliparan sa Eastern Samar matapos ng 6.0 magnitude na lindol na tumama sa San Juan, sa San Julian. Kabilang sa mga sinuri ang Kalbayog, Borongan, Katbalogan, Hilongos, Katarman, Gian at Ormoc Airport na walang naitalang structural damage. Gayunman, nakaranas ng power outage ang Borongan Airport at kasalukuyang hinihintay ang agarang pagbabalik ng supply ng kuryente. Agad namang nag-deploy ng aircraft rescue and fighting o firefighting units at mga security personnel ang CAAP upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon kay CAAP Director General Raul de Rosario, patuloy ang mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga airport managers at lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ng anumang aberya. Tiniyak din ng ehensya na nasusunod ang mga direktiba ng pamahalaan upang mapanatili ang ligtas, ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga paliparan. Samantala, ayon naman sa Philippine Ports Authority, patuloy ang ginagawang masusing inspeksyon sa mga pantalan, lalo na sa Port of Tacloban at Port of Borongan, upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, empleyado at ang mga ng publiko sa mga pantalan. Wala namang naintalang nasugatan o nasaktan sa nangyaring lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Kuya, anong oras na ba?
1: 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
3: Ito, sunod na rin natin, kuyang. Sunod na natin itong makakapanayam natin dahil ito'y isang constitution o co-author pala. No? Isa siya sa may akda.
1: Isa sa mga framer.
3: Nagbalangkas ano, ng 1987 constitution at isa rin pong law professor. At kung hindi ako nagkakamali, dati din siya nagsilbi sa COMELEC.
1: Sa
3: ano?
1: COMELEC.
3: Tama, nagkakamali. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po, Attorney Sarmiento.
5: Magandang hapon po, Zandro and Willie at sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Magandang hapon po.
1: Ang ganda ng ngiti niyo, attorney.
5: Maganda pang topic po natin eh.
3: Ayan. Ay, oo nga. Eh, yun nga po, Attorney Sarmiento. Kanina po, tinanong namin kay Kong Terry. Siyempre, may mga lumabas na kasi, no? Itong mga ebidensya. At mayroon naman tayong mga ahensya ng gobyerno na maaaring kumilos na rin ano, o gumawa ng kanilang mga hakbang. Kanina po, natanong ko kay Kong Terry kung may posibilidad ba na ma-freeze din yung mga assets nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kapareho nung nangyari doon sa isinagawang investigasyon ng ICI doon sa mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot doon sa flood control scandal?
5: Sandro, really, yung ICI was a public proceeding, di po ba?
3: Opo.
5: So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po akong tatanungin ninyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara ng Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas.
1: Attorney Rene, curious lang ho ako doon sa ano

0: sa naging hakbang nung Duterte camp. Nag-file ho sila ng petition sa Supreme Court at kinu-question yung legalidad ng impeachment process at yung pag isa sa mga respondent ay ang mismong Senado. Makatwiran ho ba itong ganitong hakbang na ni VP Sara na while kinu-question sa Supreme Court yung proseso nag-iintay din sila ng kung ano yung magiging resulta sa Kamara, papasampa ng Senado, and at the same time, kung ano din yung magiging tugon ng Supreme Court sa kanilang petisyon.
1: Okay. Willie, Sandro, nag-file po ng ilang petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente. Kino-question yung minutes trial o ang tawag na procedural overreach, lumampas sa kanilang trabaho ang ating Committee on Justice. Pero kung susuruin niyo po yung proseso sa Kamara de Representante, ito po isang ayon sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa unang impeachment case, Duterte versus House of Representatives. Doon po na ilatag ng ating Korte Suprema through Justice Leonan yung mga guidelines o requirements. At ito po ay sinunod ng ating Committee on Justice, in fairness to the Committee on Justice. Ito po ay sinunod po eh. So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
0: Nangangahulugan ho ba yun na parang nangingilag na rin ang Supreme Court na pakialaman kung ano yung proseso na ginagawa ngayon ng Kamara? Para maiwasan din yung gaya nung nangyari before na nagkaroon din ng question sa kanila nung ipatigil nila yung impeachment dahil do sa one-third rule na express delivery ng impeachment complaint papunta ng Senado.
1: Sandro, Willie, sa tingin ko naman hindi naman nangingilag ano, o umiiwas ang Korte Suprema no, na aktuhan ang petisyon.
0: Opo.
1: Sa tingin ko, sa ganang akin po, nakikita ng Korte Suprema, walang batayan
0: okay
1: ang nasabing petition na final sa Korte Suprema dahil sinusunod po ng Committee on Justice yung nailatag nilang guidelines on due process of law.
0: Oho. Okay.
1: So hindi po sa tingin ko po because until now, wala pang lumalabas po eh. May decision ang Committee on Justice. Tapos na idadalhin na sa plenary session ang committee report and articles of impeachment until now. Kasi kung may batayan po, ang TRO nilalabas yan kaagad.
0: Mm-mm.
1: Ilang linggo po nakakalipas, hindi pa lumalabas ang TRO.
0: Mm-hmm. So is it safe to say na hindi na talaga makikialam ang Supreme Court hanggang sa makarating yung impeachment sa Senado?
1: Sa tingin ko po, Sandro and Willie, no? Batay po sa mga nangyayari sa ngayon at ang pagkilos ng ating kagalang-galang na Korte Suprema, sila po ay hindi makikialam po sa mga nangyayari ngayon.
2: Pero po kasi matatandaan din natin ang nangyari naman dun sa naunang impeachment complaint na dumating din sa Senado, no? Pero hindi kasi sila umakto. Parang it took some time, mga ilang buwan din po, ano, bago naglabas ng desisyon ng Korte Suprema.
1: Okay. Tama po kayo. Pero kung susuriin po natin doon po sa unang impeachment complaint, lumabas po batay po sa desisyon ng Korte Suprema, may mga proseso na hindi sinunod sa larangan ng due process of law at ilabag yung one-year ban rule. Okay? Ngayon, sa prosesong ito, sa kasalukuyan, sa impeachment 2, sabi natin impeachment 1, yung una, ito impeachment 2, kung susuriin ng Korte Suprema, yung kanila mga nilabas na susundin ay sinusunod po ng ating Committee on Justice. So kung sinusunod po, anong dahilan para makialam po sila sa prosesong ito?
2: Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. So sa tingin niyo po, this time na talagang tumugon doon sa mga hinihiling o mga itinakda ng Korte Suprema ang Kamara at nalabigyan ng due process ang pangalawang pangulo kahit ni minsan ay hindi siya sumipot.
1: Opo, totoo po yan. No? So malungkot nga dahil hindi po sumipot ang ating Vice Presidente sa hearing, siya po ay kanyang karapatan. So, nakakalungkot po. Pero ganun pa man, kahit hindi sumipot ang ating Vice Presidente, sinunod po ng ating Committee on Justice ang proseso. 55 po ang bumoto po in favor of the committee report. 55.
0: Opo.
1: At marami po yan mga abogado, no, na kilala po natin, na sa tingin ko naman ay susundin po kung ano ang tamang proseso.
0: Maiba po tayo.
1: Sige po.
0: Kamakailan ho, may statement yung isang dating taga-Supreme Court, kung alam mo na babanggitin, ano, na nagsasabing may mali dun sa ginawang paglalabas ng AMLAC report dun sa Kamara. Okay. Ngayon, kamakailan lang din, very recently, pinabaliwala ng Supreme Court mismo yung pagtatanggal dati kay yung dating taga-ombudsman.
1: Opo, yung Deputy Ombudsman
0: Karandang. Deputy Ombudsman, si Karandang.
1: Opo, opo.
0: Na taliwas dun sa naunang statement ng dating taga-Supreme Court din. Paano po ba natin pagbabanggain yung ganong klase ng ano?
1: Opo, wag po natin pagbanggain po, no? I-harmonize po natin yung dalawa. Ang pagbabatayan po natin ay yung opisyal na posisyon ng Korte Suprema dito po sa Karandang case.
0: Opo.
1: Kasi yung isa po ay isang opinion lang na hindi naman po nilabas natin ng Korte Suprema publicly. At yun po ay individual opinion. Ito po ay desisyon ng ating Korte Suprema. No? Napakalino po ng desisyon. So ito po ang pagbabatayan po natin. So ibig sabihin, pwede po lang disclosure po eh. Ng mga records po, pwede po. Batay po sa kaso ni Deputy Ombudsman Karandang.
0: Oh. Kaya nga parang nalito eh. Maraming nalitos dun eh. Bakit parang naku-question yung ginawa ng ng House Committee on Justice while kung babalikan naman natin itong very recent na decision sa kaso ni Karandang, makatwira naman pala yung ginawa ni
2: noon ni
0: Karandang, Deputy Ombudsman Karandang.
1: So tama po kayo, Willie and Sandro. Tama ang ginawa ni Deputy Ombudsman, kaya po napalwang saysay yung pagtanggal po sa kanya.
0: Oho.
1: He's entitled to full retirement benefits and others, no? So ibig sabihin, pwede pong ilabas po ng AMLAC at wala pong masama. Because these are public records at ang taong bayan ay dapat malaman po kung ano po ang totoo para sa ating kapakanan.
2: At ito'y isang paalala na dapat hindi talaga balat sibuyas ang mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno.
0: Oh. Hindi kaya ito'y pwedeng gamitin din ng ng local court na pinagsampahan din ni ano? Kamakailan, 'di ba? Nakino-question na bakit inilabas yung kanilang AMLAC yung kanilang report, 'di ba? Ni Man Scarpio sa Quezon City RTC.
1: Tama po kayo, no? Willie Sandro, dapat ang ating public officials ay hindi po balat sibuyas, no? Because public office is a public trust. We are accountable. We are agents and servants of the people. We are not rulers. So dapat lang po, kung tayo po ay pinupuna, tinutulig sa, dapat focus po tayo. The only consideration we have, ayon sa Korte Suprema sa isang kaso, U.S. versus Bustos, is a good, peaceful, and quiet conscience. Yan po ang consolation po isang public officer.
2: So ibig sabihin, pwede pong ipatawag, no? Pwedeng maging testigo si dating Deputy Overall Ombudsman Melchor Karandang kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court?
1: Yan po, Sandro Willie, yan po ay nasa kwen ng ating mga prosecutor judges po ano kung tatawagin po. Ang bola po nasa kanila po eh, no? So pwede hindi. Baka may sufficient silang ebidensya na gagamitin to prove po yung mga charges against our Vice President.
0: Kung sakasakali po, ano po magiging personality ni Karandang kung sakaling sumalang siya sa impeachment?
1: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
0: Magiging crucial po ba doon kung paano yung, let's say, yung manner ng paglalabas ng AMLAC report?
1: Well, yung crucial po, depende po sa appreciation po yan po ano, ng ating prosecutor.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa tingin nila, malaki po ang papel ni Deputy Ombudsman Karandang sa proseso ito, mabigat po ang kanyang testigo, eh baka patawagan po siya. Kung sa tingin naman ng ating prosecutor, no, ating mga abogado, hindi naman kailangan. So tama na yung pagtistigo ng AMLAC na opisyal, eh baka hindi na po tatawagan si Deputy Ombudsman Karandang.
2: Mm-hmm. Pero kasi yung bahagi ng testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes, parang galing din dun sa report, ano, nung kay Karandang, kung ako nagkakamali. Tama po ba?
1: Kasi po ang mga records po, hindi naman magkakaiba po, ano.
0: Mm-hmm.
1: So isa lang panggagalingan po dyan po. Eh. So ang sasabihin, hindi po magkakaiba, hindi nagbabanggaan, mm-hmm, kundi magsasangayunan po ang sasabihin ng mga testigo batay po sa documentary evidence.
0: Mm-hmm. May mga report din na lumalabas na isa sa posibleng gawin ni BP Sara ay yung gayahin niya yung naging kaso ni ano ni Merceditas Gutierrez, kung saan eh, in the middle nung ano nung impeachment eh nagbitiw sa kanyang pwesto. Sakali man magkaganon, tuloy-tuloy pa rin naman ho yun, di ho ba? At same din
1: ganito
0: yung...
1: Ganito po yan, Sandro Willy. Ano? Ano pong layunin ng sakdal na ito, ng impeachment na ito, in case umabot sa pinakadulo at may conviction?
0: Mm.
1: Removal and disqualification of the public officer.
0: Oho.
1: Kaya yung kahit na nagbitiw ka, eh, nandun pa rin yung removal and disqualification. Ba't ka magbibitiw? Para magtumakbo ulit? Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
0: Mm-hmm.
1: Pag may finding po ang ating impeachment court na you are removed and you are disqualified to hold public office. Perpetual disqualification po.
0: Mm. May power ho ba ang impeachment court na, kasi kanina natanong sa Congress eh, what if hindi disqualification lang pero walang perpetual disqualification? Mm. May pagkakaiba po ba yon?
1: Kasi disqualification to hold public office forever po yun ha, yung disqualification to hold public office. Oo. I think ang intention po ng ating saligang batas ng framers of the Constitution ay ito po ay perpetual disqualification. Ibig sabihin, from here on, if disqualified, if convicted, hindi na pwedeng tumakbo o manungkulan sa ating pamahalaan.
2: Forever.
0: Kasi sabi kanina ni Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal, alin man dun sa apat,
2: mm-hmm,
0: na kasi from 7 articles ginawa na lang apat eh, mm-hmm, kasi may mga kinonsolidate na mga complaint. So alin man dun sa apat na yon, makonvict siya at tapos na boxing.
2: Mm-hmm.
1: Opo, totoo po yan. Kahit isa lang pong conviction sa article of impeachment ay sapat na po para po ma-remove at ma-disqualify.
2: So pero paano po yun, yung apat na articles of impeachment, kapag ito'y nasa Senado na, sino mamimi, ano yun, kung ano yung naunang article, yun din po yung unang isasalang, o pwedeng mag-iba-iba mamimili kung alin yung uunahin?
1: Ang ating pong Senado has the power to formulate yung rules on impeachment. Yan po ay nasa saligang batas po natin. Kung ano pong gusto nila, yun pong susundin natin. But for the orderly procedure po ng proseso, sa tingin ko, iisa-isahin natin kada charge para hindi po halo-halo at magulo.
2: Mm-hmm. At ang aabangan natin sa ngayon ay yung magiging debate nga dyan sa Kamara.
0: Speaking of halo-halo and magulo, sabi niya. Paano yung balancing dito ng public interest?
1: Okay. Alam niyo po, malaking papel ang ating taong bayan sa prosesong ito. Pag ito po ay kailangan binantayan, manood, makinig, bantayan po ang ano ang take mo at ang proseso sa Senado, eh sa tingin ko po eh ang ating mga senator judges and prosecutors will be kumbaga will be attentive, dedicated to their duty. Pag alam nila na ang taong bayan ay may stake, nanonood, nakikinig, nakikialam, sa tingin po sila po ay will be more than eager and dedicated to do their job. Kaya mahalaga po ang ating ang papel ng ating publiko. As in previous impeachment cases within Sandro.
0: Ito lagi ko itong tinatanong eh. Pagsampa na po ng Senado, mag-o-oath po yan eh. Magte-take ng oath yung mga senator judges. No? Patas, magiging neutral, para sa katotohanan, etc. Base sa ebidensya. Pero alam naman ho natin, yung mataas din ho yung level ng alliances eh. Doon sa mga ilang mga senator judges.
2: At may nasabi na sila sa publiko.
0: May mga sinasabi na sila ngayon, di ba? Paano ho natin inaasahan na magagampanan ng mga senator judges na may alliance dito sa kinakasuhan yung kanilang sinumpaan bago buksan itong formal hearing sa Senado?
1: Dapat po babantayan po natin. Diyan po papasok ang ating papel bilang nanonood, nakikinig sa prosesong ito. Pag alam po nila nakikinig po ang taong bayan at malaki pong porsyento no, ng ating ang populasyon ang nakikialam. Tandaan po natin, ito po ay mga politiko, boto po ang kanilang tinitingnan, malapit na po ang halalan. So, malaking papel po talaga ang ating public to be interested in this process because they are votes to be counted.
0: Oh. So, bali, lalabas nito, Attorney Rene, yung judgment may iwan na rito sa taong bayan.
1: Ang alin po?
0: Yung judgment sa kung ano magiging kahihinatnan doon sa impeachment court.
1: Ang judgment po, Willie Sandro, of course, nasa senator judges. No? But they will be sensitive to public opinion. Among hawes po, as in judiciary, they're sensitive to public opinion. Sila po ay nakikinig po, nanonood po. Nagbabasa ng dyaryo po eh. Nakikinig sa anong take mo po eh. No? So kung ano po ang sinasabi ng taong bayan, akalang clamor, eh, yan po ay pakikinggan nila without waiting for the election. Oo. Because at stake is their name, ang pangalan nila, and their place in history.
2: At syempre, gamitin na rin na pagkakataon ito na kung gusto pa ba nilang maging Pangulo, si VP Sara Duterte, lalo't siya na rin naman mismo nagsabi, di ba? Natatakbo siya sa 2028.
1: Well, yan po ay call ng mga senador po natin kung gusto lang ating Vice Presidente. Pero sana po ang ating panalangin, they take into account the national welfare, the common good. Ano ang makakabuti sa ating bayan? Sino ang Pangulo na maglilingkod, magsisilbi sa taong bayan na ang iniisip po ay yung accountability of public officers and that public office is a public trust?
0: Factor ho ba yun na nag-declare siya ng maaga na yung kanyang interest sa 2028?
1: Well, May factor in a sense political angle yung kanyang mga supporters no will be rallying before behind the vice president. But ito ba ay factor po sa prosesong ito? I don't think so, Sandro and Willie, ano? Ang mahalaga yung ebidensya ang ilalabas. Kung ang ebidensya napakabigat, tandaan niyo po natin yung nangyari po sa atin dating Pangulo Estrada. Yung pagbukas ng envelope, isang ebidensya po lang po yun. Pero yun po ay nagpasiklab ng damdamin ng Pilipino at alam natin kung ano nangyari po. So, ang mag-decision po no, na final para sa akin ay yung mga ebidensya ilalabas sa proseso ito.
0: Baka kasi factor kay VP Sara dahil iisipin niya yung magde-declare siya ng maaga na tatakbo siya sa 2028 somehow makaka-influence
2: ng mga kongresista.
0: Ng mga kongresista, ng mga senador.
2: Na, syempre,
1: pero really, matagal pang 2028, ano, kahit na mag-early declaration ka, medyo may katagalan po yan.
0: Yun.
1: Today is only 2026, dalawang taon pa. So maraming mangyayari pa. Ang mangyayari, ang magaganap sa ating lipunan, sa ating bansa, na pwede magpabago ng pag-iisip ng desisyon ng ating mga kababayan.
0: Wrong move.
1: Ayaw ko po kung wrong move.
2: Sige po, aabangan namin po yan. Lahat po ng inyong mga ibinahagi sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po, Attorney Sarmiento.
1: Andrew and Willie, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo.
2: God bless po.
1: Opo, opo.
2: Yan po si Attorney Rene Sarmiento, co-author po ng 1987 Constitution.
0: Ay, mabilis lang ha. Professor. Mabilis lang. Yung mga nanonood sa atin lagi dyan sa Congress, si Roy Pelio Bello at saka si Verno Beno. O sila yung mga dakilang maniniyot dyan sa, ano, sa Congress. Photographer.
2: Oo, nakakamiss yung mga kasama yung mga photos. Ito, nakikinig din sa atin si Tita Ruby Cristobal. O diba, bakit ka nakikinig dito, Tita Ruby, ha? Ikaw, ha? Okay, paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa DZMM Teleradio YouTube Channel at maging sa DZMM Facebook page.
2: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: It's a Monday, mga kapamilya. It's the first Monday of the month of May. Tama ba, my partner?
1: Yes, it's called Monday.
0: My Serena partner.
1: Yes.
0: Narinig ko kanina, pinag-uusapan nyo ni your millennial partner, Danny Bonavé. Na baka bumababa na ang level ng tubig sa Angat Dam. But fortunately for you, sa lahat ng pinupunta mo sa weekend, maraming tubig. Hindi po na bumababa ang level ng tubig. Sa halip ay nadadagdagan pa because of global warming.
1: Tumataas
0: ang sea level.
1: Ito, tawag dito, yung mga ice flows.
0: Yes, the ice flows na natutunaw. So lalong tumataas ang level ng tubig sa karagatan. Pero hindi po sa ating mga dam.
1: Kaya nga. Yes. Kawawa naman tayo yun. Pag bumaba na agad yan, partner, magrarasyon na ng tubig.
0: Yeah.
1: Nangyayari na ngayon sa ibang mga lugar, di ba?
0: Ganun naman ang nangyayari. Year in, year out, babaha, daming tubig. Pagtagtuyot, wala ng tubig. Never naman na ginawa ng long-term solution. Lagi na lang, tapos, problemahin yung tubig pang irigasyon. Para sa mga, tawag dito, yung servisyo ng tubig sa mga bahay. Wala eh. Because we are the Philippines.
1: We are islanders.
0: We are islanders, di ba? We're surrounded by water, pero kapag tagtiyot, wala tayong waters.
1: Tubig.
0: Ay, ganun talaga.
1: Tapos lagi natin naririnig, perpetual yan, partner, di ba, na sapat po ang ating supply ng tubig at ng kuryente.
0: Yaging ganun. Pero ano ba, ginagawa talagang paraan para siguraduhin hindi na paulit-ulit yung ganyang sitwasyon, di ba? Wala.
1: wala.
0: So your millennial partner, si Danny, parang Danny, whom I have not seen in centuries.
1: Talaga ba?
0: Sinasabi niya na, yun nga, di ba? Parang lagi naman tayong ganyan eh, di ba? Kailan may problema, saka sasabihin na, wala tayong magagawa.
1: Yun nga.
0: Kulang tayo sa supply.
1: Yun nga. Kaya nga yung pagiging reactive natin yung dinitin. Di ba?
0: Parang nuclear reactive. Ay, nuclear reactive. Hindi proactive. Grabe. So, partner, today, do you know what date it is today?
1: Ah, yes, partner. Can I do this on you? Napifeel mo ba tong aking telekinetic power? Oh my
0: God. Dapat bababaan ko yung boses ko. Sasabihin ko. Your lack of faith is disturbing,
1: yes.
0: Commander. Tapos medyo ganito ay paghinga yung... I feel the force is strong with this one. Ay, grabe ako si Darth Vader ito.
1: Nagigets niyo ba yan, mga kapamilya?
0: Kakan Vader ito. Oh, grabe. Because today, mga kapamilya, kung hindi man po kayo updated with sa, anong tawag na yan, yung mga movie themes.
1: Pop culture.
0: Today is May the 4th. Oh, para po sa mga Star Wars fans, ito po ay isang mahalagang petsa dahil katunog po ito ng, syempre, yung kataga ng mga Jedi.
1: Tama.
0: May the force be with you. Kaya lang medyo may konting lift.
1: Yes.
0: Kaya may the fourth be with you.
1: Yes.
0: Kita mo naman ha. At talagang meron pong fourth na nangyari po ngayon dahil naging fourth with. Ha? Sobra. Dahil po sa pagsumite po ng Justice Committee report sa mga miyembro ng kanilang komite, pinagbotohan na nila ito kanina at naging unanimous. Ang pagboto, no? 55 members na bumoto, walang kumontra. Para po i-pasa na yung kanilang committee report na meron pong finding of probable cause sa impeachment complaints laban kay Vice Presidente, ipapasa na po nila ito sa plenaryo at inaasahan na a week from now, May 11, ay pagbobotohan na ito sa plenaryo. So baka nga daw by May 11, May 14, around that time, ay ma-transmit na sa Senado kung sakali man, yung pong articles of impeachment, apat po yun ah, mga kapamilya, ang sinasabi, magiging articles of impeachment in case ipasa na po ito sa Senado. Yun nga pong misuse of confidential funds, yung pong alleged ill-gotten wealth, yung pong ano ba ito? Yung pagbabanta sa buhay ng First Family at Ninoy Speaker Martin Romualdez. And what's the other one, partner? It has to do with
1: the report, yung money.
0: Ano ba yun?
1: Hindi ko alam yung pang-apat. Hindi ko nakuha yung exact terms dahil pati pala yung subheadings, pinag-aargumentuhan din pala dyan.
0: Parang meron pang diba? Atang mga wording ata na kinakailangan malinaw para hindi na ma-technical at hindi na ma-technical. Pagpasa sa Senado. Ngayon, Habang inaabangan nga po na magkaroon ng debate, no, sa plenaryo, meron pong siyempre mga debate dyan for and against yung impeachment complaint, ay may mga nagsasalita na rin sa Senado. No? Dahil sila po ay nakaabang na lang naman kung ano mangyayari sa House of Representatives. Mm. Si Senate President Tito Soto, sinasabi niya na may mga paghahanda na rin sila in case maitransmit na sa kanila yung articles of impeachment. Pero meron din pong miyembro ng minorya. For example, no, si Senator Robin Padilla na sinasabi niya, malamang daw sa malamang bilang sila ay opposition, trabaho daw nila para kontrahin ang pag-convene ng impeachment court. Pero hindi daw sila biased.
1: Aha.
0: So ewan ko kung paano natin maipagre-reconcile yung trabaho daw nila bilang opposition na kumontra, pero hindi daw sila biased. Eh, automatic yan, eh, di ba? Parang napakita ka na ng bias dahil sinasabi mo, opposition ka.
1: Yun nga yung...
0: Parang trabaho mo, eh, para maging biased as an opposition.
1: Kaya
0: to be against, di ba?
1: Yun nga, iniisip ko, so, yun ba ang purpose talaga?
0: Nakaka-reassure ho ba yan? Yeah,
1: oo.
0: Is that the purpose?
1: Oo.
0: Amin, tanungin natin, dahil meron naman tayong mga makakausap, for example, sa House Committee on Justice, may makakausap tayo. Pero kanina ata na, interview na ito, di ba?
1: Yes. Ano, actually, kausap ako. Kami magkausap kanina.
0: So, so meron po tayong ulit. Babalikan natin siya.
1: Pero ibang, kanina naman ang pinag-usapan namin is kung ano mangyayari magiging pulong. Ha? What are we gonna be expecting? Kasi ang inakala talaga natin lahat partner na pagbobotohan na agad ng plenaryo. Hindi pa pala.
0: It's set for next week.
1: Yun pala yung binigyang linaw kanina.
0: Sure,
1: niya,
0: sure.
1: Kong Joel, na mamaya-maya ay makakausap din natin para naman dun sa mga ano to kalituhan dun sa AMLAC report.
0: Hindi, mayroon kasi mga nagsasabi na kung ikaw ay kabahagi ng media at ikaw ay
1: naglalabas
0: ng ulat patungkol dun sa isiniwalat na AMLAC report, ay magiging liable ka rin daw para ikaw ay kasuhan, di ba, sa violation ng mga secrecy laws. Eh, paano nangyari yun? Eh, hindi naman tayo ang actual na naglabas at kumuha nun.
1: Yes, hindi naman sa atin.
0: Inulat lang
1: source
0: natin kung anong naging proceedings sa House of Justice Committee.
1: So,
0: ibig sabihin ba, no, kinakailangan, isinesensor natin kung ano yung nilalabas ng in an official legislative proceeding? Ganun ho ba ang gustong palabasin ng mga kumukontra sa pagpapalabas nitong AMLAC report? Mamaya, alamin natin kay Congressman Joel Chua. Anyway, balik po mo tayo. No? So, ang pinaghahandaan nga po ay yung pag-debate sa plenaryo ng House Justice Committee report. At ito nga po ay naglalaman na ng kanilang findings of probable cause. No? So, ang proceedings na ito, syempre, no, para malinaw, kailangan informed yung buong miyembro, no, o yung buong membership ng House Justice Committee kung ano yung nilalaman ng House Justice Committee report. So, bibigyan sila ng tamang panahon, kopya, para mabasa kung ano yung nilalaman ng Justice Committee report at suriin, di ba? Talagang kung may finding of probable cause na sinasabing na determine naman ng House Justice Committee. So, makakapiling po natin via ano ba ito? Via phone? Via zim. Tinatawagan pa pala. Yan naman pala. Tinatawagan pa yung ating magiging case, no? Pero nakakausap naman natin siya even before. Si Attorney Paolo Tamase, ang Assistant Dean sa UP College of Law. At kukunin natin ang kanya pong sariling pananaw, no, sa mga nangyari kanina sa House Justice Committee. Eh, sinasabi naman kasi ni Justice Committee Chair Jervy Luistro na sumunod sila sa tamang proseso, sa constitutionally approved process. At wala pong katotohanan yung mga paratang o mga bintang sa kanila na sila ay parang nagmalabis o lumagpas pa sa kanila pong mandato bilang House Justice Committee.
1: Parang yung pagmamalabis na nagana partner, labis-labis na pagkakataon na ang ihinigay sa Vice Presidente. Yes. Dahil every time meron silang diskusyon, tinatawag ang Vice Presidente, di ba?
0: Many times.
1: At nakikita naman natin, fino-focus yung upuan sa tabi ni Congressman Laila De Lima na walang nakaupo doon
0: meron
1: sa
0: siguro,
1: pwesto
0: but you cannot
1: ni
0: see it lang. Because it's just the force that is there. Yeah. It's the force that's there.
1: That was there.
0: Yes. Ah, nasa linya na. Nasa linya na ating telepono na si Attorney Paolo Tamase ng UP College of Law. Attorney, magandang hapon. Tony and Rica ulit.
2: Magandang umaga, Tony, Rika, sa inyo mga taga-subaybay.
1: Hi, attorney. Gusto ko yung morning pa rin si attorney.
0: Yeah,
1: at mahaba
2: sorry,
1: pa ang araw.
2: Na pala.
1: Alam, sisimula pa lang ang araw mo, attorney.
0: Different time zone. Yes.
2: Hindi na ho natapos yung umaga.
1: Kaya nga. Perpetual Monday.
0: Oh my gosh, wag naman ganun. Parang ano yan, parang ano yung tawag doon? Groundhog Day.
1: Oh, ay, hindi ko alam yung sabihin.
0: Groundhog Day was a movie partner kung kailan paulit-ulit yung araw niya.
1: Hoy! Lunes lang lagi. Yes. No.
0: Anyways, Attorney Paolo, meron naman po siyempreng paglilinaw, no, si Justice Committee Chair Jervy Luis Trujanina na nagkaroon nga ng finding of probable cause after na nga narinig yung mga iba-ibang panig, no, na nagpresenta rin po ng kanila pong ebidensya at ng kanilang testimonya. Pero sinasabi pa rin po ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na naniniwala silang hindi po dumaan sa tamang proseso yung ginawa ng House Justice Committee sa kanilang impeachment hearings. Sa palagay po ba niya, Attorney Paolo, mayroon pa rin bubang puwang talaga para masilip o mahanapan ng butas yung ginawa po ng House Justice Committee in finding probable cause?
2: So siguro po, kikilalanin muna natin yung patas naman, no, para sa side ni Vice President Duterte na maglabas ng mga objection nila doon sa proseso, pwede nila sabihin sa mamamayan dahil political na ang impeachment na hindi naging patas yung gawain ng Committee on Justice. Pero kasi dapat tignan din natin na tayo namang mamamayan, dapat mas matalino tayo than tanggap lang na tanggap ng information. Dapat tignan natin yung mga nangyari. And mukha naman doon sa mga nangyari in the last month or two. Sobrang linis ng proseso. No? Sinasabi ko yun kasi madaming konserbatibong ginawa yung House of Representatives Committee on Justice na hindi actually nila kailangan gawin kung susundin lang nila yung mga dating impeachment. At yung mga bagay na iyon, yung kaingatan nila na iyon, dinisenyo kasi para mawala na ng posibilidad na ma-question pa ito sa korte o sa ibang lugar. No? So sa palagay ko naman walang butas yung naging pagdinig ng House of Representatives.
1: Kung nasa palagay po ninyo, naging maayos nga po, pino naman yung pagkakahimay nila ng iba't ibang mga issue, meron pa rin po bang basehan yung mga binabato, katulad na lang po ng mga unang alegasyon na bloated o yung mga figures na inilalabas ng AMLAC at ng transactions, dapat hindi ganun at hindi nga po naging maayos yung pag-handle ng ibang impormasyon?
2: Well, kung yung kasi ang objection, so pwede naguro natin tignan Rika isa-isa kung ano ba yung mga naririnig natin mula sa press statement. So una, kung bloated nga yung figures, no, I think kung pinatry natin basahin in good faith, ano ba yung ibig sabihin ng kampo nila ni VP Sara doon, siguro ang yung reklamo nila ay yung impression na yung pagpasok at paglabas ng pera, i-add mo lang lahat yun. No, tapos yun ang nasa laman ng accounts ni VP Sara. At tama naman sila na hindi ganun ang AMLAC report. Yung daloy ang tinitignan ng AMLAC report, hindi yung nasa bangko ngayon. No? Ngunit, ang sagot kasi dyan ay bakit hindi kayo nagpakita? No? Pwede nyo naman gamitin yung proseso ng pagdinig sa Committee on Justice upang ipaliwanag yun. Pwede kayo magpresenta ng sariling yung ebidensya. Pwede mag-execute ng waiver ng bank secrecy upang pabulaanan, no, yung lumabas mula doon sa AMLAC report.
1: Mm.
2: Siguro yung isa pang objection na na-raise pa ulit-ulit ay yung, napag-asapan din natin to last week, yung parang mini-trial na objection.
0: Mm.
2: Na para ba daw ang busisi na masyado na pagpresenta ng ebidensya.
0: Uh-huh.
2: Pero ang sagot kasi doon dalawa. Yung una, kayo yung humingi niyan. Diba? Mm. Nung hearing last year, yung impeachment process rather last year, ang reklamo ng kampo ay wala kaming due process. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon na ikitang ebidensya nung pinaikot na lamang yung effective signature campaign, no, nung resolution para maitawid under the second board.
1: Mm-hmm.
2: So ito namang house ngayon, ang response nila is, sige, ibibigay namin sa iyo yung ebidensya, gagamitin namin to na pagkakataon upang maipakita sa iyo. So ang pangalawang sagot nga doon ay, kung mini-trial nga talaga yung reklamo ay, dahil political yung nature ng impeachment, hindi masyadong imamicromanage dapat ng korte yan kung gaano ba kadalas yung pagtatanong, sino ba yung pwede magtanong, kung may abogado ba na pwede magpakita, etc. So proseso talaga siya ng House of Representatives. So makita mo dun sa dalawang example na yun, na may sagot naman, na kaya sagutin yung mga objection dun sa proseso. Kasi nga, medyo matagal naman yung experience ng impeachment sa Pilipinas at sa Estados Unidos at mukhang pasok naman ito dun sa regular na proseso, at least sa side natin.
1: Mm-hmm. Pero yung pong pagsabi no, ng mga complaints at reklamo ng kampo ng Vice Presidente, hindi rin naman po ito ginagawa doon sa forum kung saan sila ay nire-request na magpakita. Ano pa pong saysay ng pagsasalita nila outside the impeachment hearings na ngayon lang nila sinasabi yung kanilang side?
2: At, well, doon babalik no, yung konsepto nitong proseso na ito. Hindi ito legal eh. Mm-hmm. Na proseso, political talaga yung aspeto niya. So, makikita nyo sa kasaysayan ng impeachment natin, mayroong baliktaktakan nangyayari sa loob ng kamera, mayroong baliktaktakan nangyayari sa labas. May spokesperson yung House, may spokesperson yung defense team. So normal naman yun na hikipagtalastasan sila dun sa general public na sa ating lahat na mamamayan. Pero maganda yung punto mo, Rika, no? Kasi yung pagkakaiba ng mga testigo ng complainants, no? Versus dun sa testigo or dun sa mga statement nila ng company Vice President ay nagsasabi ng statement ni Vice President Duterte, mga abogado niya. So, pwede sila magsalita on behalf sa kliyente nila. Ngunit, hindi yun natatapatan yung lalim at yung credibility ng statement ng isang testigo na hindi lamang nagpakita sa publiko kundi sumumpa din na magsasabi ng totoo. So, may mga affidavit yung mga testigo nila, no? At sworn statement yung mga iyon. Ibig sabihin, pag nahuli sila ng sinungaling, pwede silang kasuhan, pwede silang maikulong. So, walang ganong pagtataya, no? Yung kampo ni VP Sara as of now. Makikita natin kung hanggang sa Senado ay ganon nga din yung response nila dito sa prosesong ito.
0: Tapos, ngayon nga po, ano, na unanimous yung pag-aprobado sa House Justice Committee report ay meron pong pilit na ipinalulutang na allegation na kaya po daw bumoboto ng ganito ang mga miyembro ng House Justice Committee ay dahil may pananakot o pag-pressure daw sa kanila. Parang babawian sila ng pondo para sa kanilang mga distrito para sila ay takutin na sumuporta sa impeachment complaint. Yung mga ganung mga haka-haka, Attorney Paolo, di ba? Parang pang-iintriga din lang naman at wala din namang nakakapagpaharap ng patunay na nangyayari nga ito.
2: Totoo yun, no? Pero kikilalanin kasi natin, Tony, na sa nakaraan, no? Sa experience natin sa impeachment, ginagamit talaga yung budget, yung power ng purse upang i-marshal, i-line up itong mga botante para sa House of Representatives at para sa Senado. So nakita natin yun in past impeachments. Ang sagot lang dyan ay una, political yung proseso. Ibig sabihin nun, kung nagkaroon ng party line vote or call yung partido, bahagi yun ng politika. Hindi siya masyadong maganda tignan, pero ganoon yung sistema natin eh. Ang sagot natin dyan ay, kung ganito nila gamitin yung impeachment, baka dapat hindi na iboto itong mga tao na ito sa hirahanap. Pangalawa, nasagot doon ay yung pinakamalakas na depensa doon ay yung katotohanan. So, makikita lamang or magkakaroon lang ng credibility yung allegation na napilitan lang yung mga kongresista. Kung yung taong bayan mismo, makikita nila na oo nga, may ebidensya nga para kay VP Sara o sinusuportahan yung side niya. And nandito na tayo sa punto na dalawang buwan na yung proseso, wala pa tayong nakikita. So, mahirap. Diba? Mahirap mag-ascribe, lagyan ng credibility yung statement na iyon. Kaya, agree ako siya na parang nagiging intriga lang din siya.
0: Yeah. Kasi nga po, nagtatanim ng duda ngayon sa isipan ng taong bayan na iba yung motibo eh para ituloy yung paglilitis kay Pangulong, kay Vice Presidente Duterte sa Senate. Gayong hindi pa nga natin naririnig kung ano yung depensa niya, no? At so, sana nga po ano, ilabas yung kung anuman depensa niya kung matuloy man yung Senate impeachment trial. Pero meron namang mga taga-opposition o minorya sa Senado like si Robin Padilla. He was very upfront about it na bilang miyembro daw ng minorya, trabaho daw nila na tumutol na salungatin. Yung pong pagdaos mismo ha ng impeachment trial, kailangan daw sa i-oppose nila yung mismong holding of a impeachment trial daw, trabaho daw nila yon as the Senate minority. What do you say to that, Attorney Paolo?
2: Well, una, kinikilala natin yung sincere si Senator Padilla na kapag nag-usap siya about constitutional reform, itong mga issue na ito, mukhang pinag-aaralan niya ng mabuti yung mga dokumento at mga panukala sa Senado. Pero siguro, hindi ako sasangayon sa kanya on this point. I think trabaho ng minorya ordinarily na mag-oppose. Ngunit pwede kasi tayo sumangguni, pwede tayo mag-refer doon sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. Malaki yung difference nung, at least on this point, no, yung proseso sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Yung sa Estados Unidos, walang public trial yan. Maikli lang na siguro dalawa, tatlong witness. Parang illustration lang or example, pero karamihan ng ebidensya, nire-review nila nakatago, no, para executive session ng Senado or isang subcommittee ng Senado nila. Sa atin, pagkakaiba, no? Yung time ni impeachment ni President Estrada, impeachment ni Chief Justice Corona, parang ang expectation kasi ng publiko ay yung mga senador natin, bagaman kinikilala nilang political yung mga motibo nila, ay nagiging huwes, no? Na parang objective at neutral yung kanilang perspective. So makita natin yan kasi yung isang ginagawa na dramatic kapag impeachment sa Pilipinas ay yung nagpapalit ng robe, di ba? Yung robe, isa kasi yung example,
0: yes,
2: history, no? Sa history natin na yung pagsusot ng robe, ibig sabihin yan pare-pareho ng lahat. No? Pantay-pantay lahat, patas ang lahat. So parang hindi makulayan ng kanya-kanyang individualidad yung desisyon. Tapos pag nakita mo yung explanation, for example, Senator Lapid yung maganda example noong impeachment ni Chief Justice Corona, ang explanation niya sa boto niya, konsensya. So may expectation tayo kahit papaano na aakyat sa ganung level yung mga senador natin. Sa alay na ng politika, 15 years ago, 14 years ago, no, malaki na din yung denigrade niya. Pero hindi naman kasi, sa mamamayan din yun eh, ultimately, parang bakit hindi tayo mag-expect ng mas mataas sa ating mga senador?
0: Yeah.
2: Ba't di natin subaybayan ng matalino itong trial na ito? Bakit parang kapag nagsalita yung ganitong senador o ganitong official, tayong nananampalataya na kung ano lang yung sinabi nila, naniniwala tayo kaagad. So, panggandang oportunidad sana yung impeachment para dun sa intelihenteng mamamayan na makisalo dun sa usapin sa publiko. Kasi mahalaga yung issue na lumalabas dito.
1: Napakagandang thought sana yun eh. Adikain sana na makinig tayo ng ganun. At maniwala tayong kaya nilang panindigan yun, attorney. Diba? Pero katulad nga ng sinabi mo, nag-degrade na rin talaga yung ating Senado. And hindi malabo makita na instead of an intelligent discussion, magkakaroon tayo ng partisan politics discussion na rin talaga dito. Pag umabot tayo sa naging ganun nga ang desisyonan, anong recourse ng taong bayan para marinig din naman yung kanilang sasabihin? Magrarally na naman ba tayo? Lalabas na naman ba tayo sa kalsada at magsasalita? When we know nothing really happens after that.
2: So magandang din tanong yun, no? Kasi ang usual na response natin, mga akademiko, mga sa universidad, gusto nila kapag nagkagulo na ng ganyan, papasok yung korte. Di ba yun yung gusto natin lagi na parang ayusin yung gulo itong Senado? Hindi yun healthy eh sa isang demokrasya kasi dahil political nga yung proseso ng impeachment, political na pananagutan siya, hindi siya legal na pananagutan. Dapat ang response din doon ay kung pumalpak yung Senado doon sa trabaho nila, doon sa duty nila, no, na maging neutral, tapat na huwes dito sa impeachment na ito, ang solusyon ay election. So nakita natin yun noong 2001, noong impeachment ni President Estrada. Hindi natapos yung impeachment na yun, pero baldado yung partido niya noong tumakbo noong 2001, matapos yung EDSA 2. Hindi nanalo yung mga senador sa partido niya na bumoto dun sa hindi pagbubukas ng second envelope. So kailangan strategic din, in a way, yung prosecution na kilalaanin nila na posible hindi nila makuha yung boto dahil madaming loyal talaga kay VP Sara. Importante ay mailabas nila yung katotohanan. So focus talaga din sa paglalabas ng ebidensya, makita ng publiko yun. Kasi yung ebidensya na lumabas sa impeachment, hindi na naipatago ulit. No? Nakita na natin lahat na record na siya. At baka yun yung baka yun yung dapat natin pagtunan ng pansin even before itong malaking issue kung may enough votes nga ba to convict in the first place. Kasi gusto naman talaga natin malaman yung katotohanan.
0: Actually, kung magbibilang na tayo ng votes to convict sa Senado, kagamitin ba nating basihan yung sinabi nga po ni Senador Robin Padilla na bilang sila ay minorya, tutol na kagad sila sa mismong impeachment ng Vice Presidente.
2: Maganda example din yung mga nakaraang impeachment, no? Nakita natin, for example, noong 2001, si Senator, yung Mimao Senator Aquilino Pimentel, Nene Pimentel, dati kasi nasa side ni Arap yan, no? But ultimately, no, pagdating doon sa pagbubukas ng second envelope, bumaliktad siya. No, nakita niya yung kahalagahan ng ebidensya na iyon at gumawa pa siya ng principled stand na nag-resign siya na bilang Senate President. Tapos nandun na siya sa administration coalition. Nakita din natin yung impeachment ni Chief Justice Corona. Pagdating ng impeachment, a few days before ng boto, yung bilang ng karamihan ng political scientists ay kulang. No? Hindi enough yung boto para makonvict si Chief Justice Corona. Pero nung nagkaroon nung pagkakataon si Chief Justice Corona na humarap sa Senado, tapos nag-walk out siya, ang laking conversion nun sa mga botante na parang, or sa mga senador rather nga, na parang, teka, importante itong usapin ito, bakit parang ni-mic drop mo kami, tapos umalis ka, no? So, yung nangyari doon, bumaliktad.
0: Yeah.
2: Yung mga ibang akala natin hindi boboto para dun sa impeachment.
0: Hmm.
2: So, all of this is to say that pwede tayo magbilang ng boto, pwede tayo magbilang ng alyansya, mahirap hindian yung ebidensya. Pag nandiyan na sa harap ng mamamayan, at ibig sabihin nun, kailangan malakas yung ebidensya. Pag nandiyan na sa harap ng mamamayan at nakita ng lahat, kaya ba natin salungatin yung katotohanan na may papakita ng ebidensya na iyon at mananaig ba yung politika over yung katotohanan na iyon? Yun yung malaking tanong actually for impeachment.
0: Attorney, meron pong mga nagsasabi no, at nagbabanta na kapag ang media daw ay nag-report no, patungkol po sa mga dokumento, bank documents or AMLAC documents na nilabas during a congressional hearing no, or katulad nito, impeachment proceeding, magiging liable din ba ang media kapag ni-report lang naman nila kung ano yung naging kumbaga nilalaman no, nung mismong isang committee hearing especially for an impeachable official?
2: Naku po, no? So I think pag pinignan natin yung batas mismo, wala namang indikasyon na yung media liable sa pagre-report ng patas. Naintindihan ko kung saan nagagaling yung interpretation yan, but I think yun yung problema pag binasa yung batas, no? Na walang pag-uunawa doon sa intention niya at yung mas malaking framework ng privacy laws natin. Yung privacy, pinoprotektahan niya yung mga bagay na may expectation of privacy. No? In-expect ba natin na privado yung bagay na iyon? So, panaghain ba ako ng tax return? In-expect ko ba na isisiwalat yun sa publiko? At ang sagot na yung expectation kahit pa paano. Kasi sa Section 270 ng NIRC, offense para ikalat ng BIR kung ano yung final mo na tax return.
0: Opa.
2: Pero once na sa labas ng informasyon, publiko na yun. Public information na siya. Ibig sabihin doon, hindi mo na pwede ihawla yung nailabas mo na information. No? Parang publiko na may-ari ng information na iyon.
0: Uh-huh.
2: So yung patas fair reporting ng media ukol doon, sa palagay ko, kung hahabulin yung ng criminal cases yung media para doon, unconstitutional yung paggamit sa batas. No?
0: Uh-huh.
2: Kasi bahagi yung media doon sa napakahalagang sistema ng pananagutan natin na media talaga yung nagdadala ng katotohanan at impormasyon sa publiko. So,
0: uh-huh.
2: I think pang-aabuso ng batas natin yun kung gagamitin yung privacy laws to that extent.
0: Uh-huh. Para po kasing nagsisilbing chilling effect sa media na pagbantaan na sila ay ihahabla.
1: Hindi na naman pwede magsalita.
0: Kung hindi mo, wag mong gamitin yung mga dokumento na inilabas sa isang House Justice Committee hearing.
2: Yes, no, exactly. Yun yung chilling effect. At pinagbabawal sa ligang batas natin yun, yung paggamit ng batas na may epekto na parang patatahimikin ng media o kahit sinong mamamayan. No? Subject lang to very narrow exceptions. So once yung impormasyon ay nailathala na sa records ng House of Representatives or yung public streaming na ginagawa dun sa mga hearings,
0: apa,
2: ano pa yung sikreto, di ba? Hindi naman tayo pwede magpanggap na hindi nag-i-exist yung impormasyon na iyon.
0: Uh-huh.
2: So, patas na siya

0: kay Vice Presidente Sara Duterte. Dahil ang sinabi lang daw kasi ni Tito Sen, no, na it's a sad day daw, no, for the Constitution, mm-hmm, na binasura ng Korte Suprema yung impeachment complaint against the Vice President. Is that, do you think, a matter for the Supreme Court to still take up against the Senate President?
1: Well, with all due respect po, no, disagree po ako if ever magkakaroon man ng disciplinary sanction kay President Soto. I think, at this point, nakita ko naman yung balita na parang pinapakomento pa lang siya. Kaya lang siyempre madali ma-spin yun kaagad na nung mga kalaban niya na parang, oh, ayan, lagot ka kasi nagsalita ka. So siguro dalawang bagay. No, una, sa saligang batas, pinangalagaan kasi yung karapatan ng senador na magsalita. No, protektado po talaga yan, lalo po pag nasa chamber na siya. No, pag nagsasalita po siya, yung privilege speech na tinatawag natin, hindi siya pwedeng kasuhan ng kahit ano, except ng ethics complaint within the Senate. At ginagawa po yun para mabigyan ng kalayaan, full freedom, yung isang senador na makisama, no, to participate sa mga debate sa Senado. Kabilang po doon yung pagtuligsa o pag-attack sa ibang sangay ng gobyerno. Bahagi po yun ang check and balance natin. So, sa Estados Unidos, pinalawak na po yan ng kaunti. Hindi po kailangan na naroon ka talaga sa floor ng Senado. As long as legislatibo yung konteksto, pag kasama siya dun sa official functions mo, protected speech siya, na subject to certain limitations. Yung pag-alaman po na mabilis, no, hindi po kasi healthy sa isang demokrasya pag pinopolis natin yung sinasabi ng mamamayan. Ang, kung kakampi ho natin yung, hindi naman po siguro yung korte, but kung kakampi natin yung law enforcement, yun, siguro tuwang-tuwa tayo pag ginagamit yung mga libel laws or yung mga contempt citations laban dun sa mga kalaban natin. Pero bilog po ang mundo, no? Yeah. Paano po pag nandun na tayo sa other side, gusto ba natin gagamitin yun para patahimikin tayo? So hindi po maganda actually yung pag-weaponize, no? Yung lawfare na tinatawag, na ginagamit yung mga batas at legal na proseso upang magpatahimik or parusahan yung isang tao sa sinabi niya. Subject lang to narrow exceptions sa ating saligang batas.
0: Pinagkokomento pa lang naman si Tito Sen. Pero just the same, the mere fact na kikwestiyonin pa na nagkomento lang naman din siya about,
2: din naman
0: yes,
2: yun,
0: about
2: din naman
0: the Supreme Court decision, ay parang gusto ngang palabasin din ng kabilang kampo na basta't sinabi ng Korte Suprema, tanggapin mo na lang, hindi ka na pwedeng mag-react. Parang ganon, Attorney Paolo.
1: Opo, at delikado po yun, no? Kasi yung korte po natin, sila po yung huling salita sa interpretasyon ng saligang batas. Hindi lamang po sila yung only na salita, yung only word sa Constitution. At itong co-equal branches nila, yung Senado, yung House of Representatives, maging yung Pangulo, malaki yung role nila dun sa pag-unawa natin sa ano ba yung fundamentals ng ating pamahalaan at sistema. So hindi ho maganda, in my view, no, academically lang po, kung yung korte ipopolis yung sinasabi ng ibang sangay. May isa pong maganda example, no, noong 2000, si Senator Miriam Santiago, hindi po na nominate for yung Chief Justice. At abogado po kasi siya, no? So yung meron po naghain nung isang kaso sa Korte Suprema para i-discipline siya dun sa pagmumura niya sa Korte Suprema na naginawa sa Senate floor. Sabi mo ng Korte, nasaktan kami. Essentially dito ho, no, yung TLDR na nasaktan kami pero karapatan mo yun. Ganun po yung attitude ng Korte. Lalo na co-equal ho niya yun. At bahagi po yan ng ating sistemang politikal.
2: Ako, last question na lang siguro sa akin, attorney. No? And this is a curious question. If the Vice President is given the leeway not to attend dun sa Senate hearing, ang isang absent senator ba na dapat ay miyembro ng trial court ay maaring hindi rin pumasok pero magtrabaho bilang isang
0: to sit as a senator judge?
2: Yes, oo.
1: Well, sa rules po kasi ng Senado, no, hindi po naman kailangan perfect attendance yung senador. In fact, pag tinignan natin yung saligang batas, hindi din po doon sinasabi na hindi pwede bumoto yung isang hindi nag-attend ng hearing. So siguro, maikling sagot po doon ay hindi po siya na-excuse kahit papaano, may bala po siguro yung side ni VP Sara kung magiging faithful si Bato doon sa decision niya o yung sa boto niya, si Senator Bato, I mean. Pero hindi po siya disqualified technically doon sa pagboboto. At yung number po actually na required upang ma-meet yung threshold for conviction ay two-thirds po ng three-thirds. Counted siya as against yung lahat po ng miyembro ng Senado, no? Whether present or absent sa pag-

0: sabotohan.
1: Mm-hmm. Baka partner, parang ano, sa election, may overseas voting, may mail-in vote na lang. Ganun.
2: So, hindi na niya, yung pag-iisip niya na bitawan yung sahod niya, hindi na yun matutuloy kasi magtatrabaho siya.
1: Probably not. Sasabihin niya.
0: Kung yun po yung tinakda ng Senado sa patakaran nila sa impeachment, then yun po yung masusunod. No? Ganun po talaga yung ating sistema, malaki po yung leeway na binibigyan natin sa Senado sa pag-indesenyo ng sarili ng proseso.
1: Baka maisip din ng mga judge sa ICC yun, ay, kaya palang gawin ng Pinoy na senador yung hindi kasi, pumasok. Huwag tayong pasok. Basta, wala.
2: Patagalin din nila yung hearing.
1: Oo, para tumagal na tumagal. Diba? Ay, grabe. Anyway, Attorney Paolo, thank you so much.
2: Thank you, Attorney, as always.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
1: Magandang gabi po. Attorney Paolo Tomase, ang Assistant Dean po sa UP College of Law. Daming mga factors, no? Diba? Mm-hmm. Merong opposition senator na nagsasabi ka agad na
2: kontra kami agad.
1: Kontra kami agad.
2: Di pa ka nasisimulan yung pagdating. Kontra na agad.
1: Hindi, ayaw nga nilang magkaroon ng trial. Oo. Dun pa lang. Ayaw na niyang gawin.
2: Alam naman na natin yun.
1: Yes. Na pero, laging sinasabi na sasagot kami in the proper forum.
2: Oo.
1: Saan nakakaya, no? I wonder really, ano ba kaya ang proper forum
2: na hinihintay nila?
1: What is the proper forum kung walang impeachment trial, hindi tama yung ginawa ng House Justice Committee, ano yung proper forum? Where's the forum?
2: Eh, baka dun sa forum na pakikinggan sila at aagrihan
1: dapat ang kanilang mga... Tungulan tayo ng tungulan.
2: Oo, aagrihan ng kanilang mga sinasabi. Ngunit sa konteksto nga ng, ano, sabi ni Attorney Paolo kanina, demokrasya, di ba? Eh, dahil hindi naman patas, hindi naman healthy ang ganyang klaseng pag-uusap.
1: So, ayon ko, di ba? Parang mga aral naman na abogado yung mga nagsasalita para kay Vice President Sara Duterte. Pero hanggang sa ngayon eh, kung ano man yung pinaglalaban nila na sa proper forum sila sasagot, nasaan kaya yung proper forum? Eh alam naman natin lahat na kung ano yung mga itinakdang proseso ng ating konstitusyon, hindi ba yun ang proper?
2: Mm-mm.
1: Because if it's not proper, saan ka kaya? Diba? In what other dimension or planet is there a proper forum?
2: Yan. Kaya nga yung paulit-ulit na sinasabi natin, di ba? Maging, tignan natin. Inform
1: si Ken
2: tayo.
1: Alam din kaya
2: natin sarili natin.
1: Ken Don knows the
2: ang
1: proper
2: ano,
1: forum.
2: The proper forum. Yeah. Baka alam niya.
1: Because he knows that the proper forum daw is the commercial gap.
2: Baka kailangan
1: doon daw sasagot.
2: Iharap kaila Palpatine yan, Senator Palpatine yung ano, di ba?
1: Baka nagpalpitate siya. Papalpitate siya. 6:10 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami ni Partner Rika yung magbibigay daan po muna sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pong pababalik, meron tayong One Report. Take note, ha?
2: One report.
1: Yan ay para sa inyo pong kapakanan.
2: Mm-hmm.
1: Makahanap pa sila ng isang bukod-tanging Radyo Patrol na magre-report.
2: Present nga.
1: At meron pa rin ho tayong guest na makakapiling at siya po ay makakausap po natin. Si Manila Congressman Joel Chua. Makakapiling din po natin maya-maya po. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue!
3: Spotted! Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, pet fine, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Kabanding.
1: Masayang Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
2: Tanggap po na tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrolalalala. Ay, may Freedom of Information Bill na pumasa sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kayo, Robert.
3: Nauhilusod na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Freedom of Information Bill o Senate Bill number 1432. Sa panukala, uobligahin ang mga ahensya ng pamahalaan na isapubliko sa kanilang website ang lahat ng transaksyon, dokumento at maging records na may public interest gaya ng paggamit ng kanilang budget, bidding ng mga proyekto, mga procurement, utang at mga kontrata na higit 50 million pesos pataas ang halaga. Uobligahin din dito ang presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete, kongreso, judikatura, constitutional commissions, militar, at lahat ng nasa gobyerno na isa publiko ang kanilang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, ang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media at nag-sponsor sa panukala, na tatanggalin dito ang mga sagabal sa transparency sa gobyerno at magsusulong ito ng kultura ng accountability sa gobyerno. Sa pagpapabilisan niya ng access sa mga impormasyon mula sa gobyerno, madaling labanan ng fake news at disinformation. Nilinaw naman na sa panukala, pwede pa rin panatilihin ang confidential ng ilang impormasyon gaya na may kinalaman sa national security o national defense, law enforcement, foreign affairs, presidential communications privilege at impormasyon mula sa executive sessions ng Kongreso. Samantala, pinagtibay din ng Senado sa third at final reading ang Private Basic Education Voucher Bill na naglalayon na isubsidiya ng gobyerno ang pag-aaral sa private schools ng mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 1 na mula sa mahihirap, mula sa congested na public schools, mula sa geographically isolated and disadvantaged areas, indigenous peoples at iba pang vulnerable sectors. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Kuyang Robert Mano!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: At dahil meron pa ho tayong 10 minutong nalalabi sa ating programa, meron pa tayong panahon para makausap. Nasa linya po na ating telepono si Manila 3rd District Representative at miyembro din po ng House Justice Committee. Kanina mahaba po yung resume na binasa ni Partner Rica tungkol sa kanya, si Representative Joel Joa. Kong Joel, magandang gabi, Tony and Rica.
4: Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
5: Hi, Kong Joel. Thank you po once again.
2: Opo. Oh, si anong ano ba ang prevailing mood ngayon sa Kamara dahil naghahanda na po kayo para ipresenta yung Justice Committee Report sa Lunes, sa plenaryo?
4: Kanina po ay nagbutuhan po dito po sa Committee on Justice kung saan out of 55, nakakuha po ng 55 na boto.
2: Opo.
4: Sa determination ng probable cause at saka sa pag-approve ng committee report po. Kaya kami po ay inaasahan po natin by next week ay ito po ay ma-agenda na sa plenaryo para mapagbutuhan po ang wanted vote.
2: Dahil kasi kumakalat yung mga haka-haka na nagkakatakutan daw, nagkakabantaan daw na babawian ng pondo mga distrito kung hindi daw sumang-ayon yung mga miyembro ng plenaryo sa House Justice Committee report.
4: Alam po ninyo, nakita naman po natin nung ilang linggo kung ano yung mga ebidensya na ipinresenta. Para sa akin po, mas mahirap nga po na i-justify na ikaw ay hindi boboto, given na ang hinihingi lamang dito ay probable cause lamang. At kaya nga po nakita naman po natin ang bilyong-bilyong tumambad po sa ating paningin, yung mga bilyong-bilyong transaksyon. Kaya para sa akin po, mas mahirap po kung kayo ay hindi boboto kaysa sa boboto.
5: Ako po, yung tatanong ko po dun sa system glitch na lumalabas nga daw po, na yun, 2 billion pesos, hindi naman talaga 2 billion pesos, kundi 2 million pesos lamang daw po.
2: Santo.
5: Does it really matter?
2: 2 million pesos saan?
5: Doon sa AMLAC reports nga daw, hindi daw po ito...
2: Mali daw yung amount?
5: Opo.
4: Ano po yan, cover up?
5: Nagmamatter pa po ba yun, Kong Joel, kung kunyari...
4: Hindi po nagmamatter kasi unang-una po, ang pinag-uusapan po dito ay 6.7 billion na transaction.
5: Mm.
4: Kahit bawasan mo po ninyo ng 2 billion, meron pa pong 4.7 billion na transaction. Ang tanong po dito, eh bakit hindi po ito lumabas sa salin ng ating vice presidente?
2: Mm.
4: At saka yan pong mga ganyang klaseng palusot ay bakit ngayon lamang nila inilalabas?
5: Mm-hmm. At parang yun nga rin po yung itinanong namin kanina kay Attorney Tamase na ngayon na hindi naman sila humaharap kundi nagsasalita na lamang
2: sa
5: kapag natapos na lahat ng mga proceeding. Ito po bang mga sinasabi nila sa media? Pwede rin po ba itong gamitin na can this be used for, hindi against them or magagamit na ebidensya na eto sinabi ninyo sa media kapag nagkaharap-harap na tayo sa Senate impeachment trial?
4: Wala pong bilang yan unless ito po ay isuminti nila sa tamang o sa maayos na aspeto. Kagaya po sa amin, lahat po ng mga sinasabi po nila ay hindi po namin binilang yan sa pagdedetermine ng probable cause kasi po hindi naman po nila sinusumiti ito sa committee. So kung ano lamang po ang ebidensya na nasa harapan po namin, yun lang ang aming ikukonsidera.
2: Okay. Meron pa hong isang aspeto no na lumulutang na ang media daw, sabi po ano nung mga abogado ni Attorney Manz Carpio, ay maaari ding hong kasuhan kung ilabas ang lahat ng mga dokumento na ipinresinta din sa pagdinig ng House Justice Committee. Ang media ho ba ay meron ho bang restriction kung ano ho din ba dapat ang nire-report sa mga dokumentong nilalabas o pinipresenta sa committee?
4: Unang-una po, ito po ay inilabas in public hearing. So anything po na nailabas po sa public hearing, ako po ay naniniwala ay for public consumption po yan. So wala pong saysay yung kanila pong mga sinasabi. Tsaka ano po ba kinakatakot nila kung sa tingin po nila ay wala naman po talagang ganito silang mga transaksyon.
2: Oh.
4: So ibig sabihin po ba nito talagang natatakot sila na makita yung laman ng kanilang mga transaksyon sa kanilang mga bangko?
2: Hmm. Mayroon kasi silang reklamo laban mismo sa AMLAC at saka doon sa mga bangko na kung bakit daw ibinahagi nila ang mga dokumento na dapat daw ay covered pa rin ng bank secrecy law.
4: Unang-una, maliwanag naman po sa ating bank secrecy law na yung cases po ng impeachment proceeding ay exempt po to sa bank secrecy law. At ito pong ginagawa po natin dito sa Committee on Justice ay parte po ng impeachment proceeding.
5: Opo, ito nga po yung palagi po nating naririnig at binabangga po palagi yan eh, yung sa AMLAC at yung sa bank secrecy law na magkahiwalay naman talaga yung tinitignan eh, itong dalawang batas na ito. Pero paulit-ulit din po nila yung kine-question. Pagdating na po natin doon sa Senate trial at muli na naman nilang ibinalik ang issue na ito, no? Sino po ang magde-decide tungkol dito? Andito na naman po ba tayo na iaakit na naman ba natin ito sa Korte Suprema?
4: Alam po ninyo, isa lang naman po ang maliwanag dito. Ano po ang gusto nila na itago? Kasi kung wala naman po silang itinatago, kagaya na sinasabi nila, so wala po silang dapat na ikatakot. So bakit po lahat ng mga ganitong argumento ay nilalabas nila samantalang ang linaw-linaw naman po sa ating batas na ito po yung mga instances kung saan. Kung maalala po ninyo ay nung panahon po ni dating Presidente Erap Estrada kung saan po ay ang isa pa sa mga testigo ay yung bank employee.
5: Mm-hmm.
4: At nung panahon po ni Chief Justice Corona, ang isa rin po sa mga issue dito ay yung salin. Kaya ito pong lahat ng kanilang mga argumento ay puro palusot lamang. So ang totoo po niyan ay ito pong mga ginagawa po namin dito kung meron pong violation, matagal na pong pinagbawal ng korte. At matagal na pong naglabas ng TRO ang korte. Pero hanggang ngayon, natapos na po, ay wala pa pong TRO na lumalabas.
2: Alright. Sa oras nga po ano, na buksan na sa plenaryo yung House Justice Committee report, meron naman hong pagkakataon din na magsalita yung mga tututol or merong question no sa laman, sa nilalaman po or kung paano po narating ng House Justice Committee yung finding of probable cause. Ano ho ba ang aasahan natin pag nag-umpisa na yung plenary debate dito?
4: Ang magdedepensa po niya ng ating committee chairman, si Chairwoman Jinky Luistro, at bubuksan po ang period of interpolation kung saan lahat po ng miyembro ay bibigyan ng pagkakataon na magtanong or mag-interpolate. Pagkatapos po niyan, kung wala na po mag-interpolate, eh, magsisimula na po ang butuhan.
2: Ah, okay. Yun pong prosesyong ito ay hindi na sa tingin ninyo tatangkaing harangin pa muli ng mga abogado ni Vice Presidente Duterte?
4: Sa akin pong paniniwala, wala na pong dahilan para ito po'y mapigilan at ito po'y magtutuloy-tuloy na.
2: Oh, kasi baka sabihin na naman eh, hindi nasunod ang tamang proseso para yung ano eh, parang step by step, di ba, nang ginawa lahat ng step kinontra, pero merong kasabay na
5: hindi sinunod.
2: Oo, na hindi sinunod at may kasabay na pangako na sasagot kami
5: sa tamang forum.
2: Di ba, Kong Joel?
4: Tama po. Kaya nga po, lahat naman po ng pagbibigay sa kanila no, ng pagkakataon para ito'y sagutin ay ginawa po. In fact, sa lahat po ng mga hearing namin ay ilang beses po tinatawag ang ating respondent, ang ating Vice Presidente para maipresenta po nila ang kanilang depensa, ang kanilang mga ebidensya. Pero hanggang natapos, hanggang kanina, wala po kahit na isa po na representative man lamang o kahit na sino man lamang po ni anino ng ating Vice Presidente na nakita po sa Committee on Justice.
2: Yeah. Abangan ang susunod na press conference ng mga abogado.
5: Baka doon, kapihan sa Senado.
2: Yes, baka doon na lang haharap. Kong Joel, maraming salamat
5: po. Thank you, Kong Joel, for your time po.
4: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
2: Salamat po. Kong Joel Chuan ng Manila 3rd District at bahagi po ng House Justice Committee. Oy, may isang minuto na lang tayo, partner.
5: Oy.
2: Meron ka bang mga babasahing birthdays greetings dyan sa iyong iskripadya?
5: Si Abby, ang ating PA researcher ba si Abby? Happy birthday.
2: Oh, birthday, Abby. Oh,
5: si Zimon Panaliga.
2: Christian Caparaz.
5: Ocean De Roma.
2: Kimberly Malvar.
5: At Jairus De Guzman. Happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
2: Yung may bahay na aking pamangkin na si Carlo Achanza, si Mabel, ay nag-birthday. Happy birthday, belated, Mabel.
5: Happy birthday. Akala ko si Carlo na rin yung may bahay. Dahil ganda na lang terminology ganda terminology, may bahay,
2: terminology.
5: Ang may bahay ni VP Sara, bakit wala yung aking mga birthday?
2: Aha.
5: Paano may lumalabas?
2: Sino mo ba? Ah, si Marites Vitog pala, nag-birthday 2 days ago. Belated,
5: happy birthday. Ako yung nani ko, malapit na mag-birthday, partner.
2: Ay,
5: hinihintay ko kung anong bala kanya kasi syempre naghahanda na ako. Baka kumabog na naman ang dibdib ni Inday.
2: Ay, grabe. Anyways, gano'n ka tanda na si Mami?
5: 75 na pala siya.
2: Aba, that's a milestone.
5: Yes, akala ko 73-75 na pala ang aking muda.
2: Oh, very nice.
5: Yes.
2: Sana ay nasa mabuting kalusugan pa si Mother, ha? At salamat po mga kapamilya. Kami sinamahan niyo today on the first Monday, the May the 4th be with you.
5: And also with you.
2: Ay, grabe. Kaka ng Turing Tony Velasquez.
5: Ikalasa po niyo nakasama. God bless everyone. Ingat!
2: Abangan niyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Pastro! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po tayo mga kapamilya. Bye-bye!

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, matinding pinsala sa ilang lugar sa Albay, tumampad kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mga magsasaka umaaray, supply ng tubig, pahirapan. Kagawaran ng kalusugan, nagbabala laban sa matagalang pagkalantad sa ashfall. Pamahalaan, tiniyak na prioridad ang kalusugan ng mga apektado ng aktividad ng Mayon. Grupo ng mga menor de edad, sumampa sa jeep at nagtangka umanong manghold up. Isa sa kanila, nanutok pa ng ice pick. Ilang lalaki, nagsagupaan sa gitna ng pagdiriwang ng piyesta. Committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aprobado na ng House Committee on Justice. Pagpapakita ng hindi magandang asal, kabilang ang pakikipag-away ng mga turistang Israeli sa Siargao, tiniyak na hindi kukonsintihin ng Embahada ng Israel sa Pilipinas. Pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie at Belle, orihinal na nakaplano para sa ibang love team.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Dalawang araw matapos pumutok ang bulkan, patuloy na tumatambad ang lawak ng pinsala nito. Live mula sa Legazpi City ng Papatrol, Irene Perol. Irene, muli bang naglabas ng abo ang bulkan ngayon?
2: Yes, Alvin, tahimik ang bulkan pa yun. Sa sunod ng lava flow collapse na sinabayan pa ng Strombolian activity at sunod-sunod na uton at pagbagsak ng mga kapal na abo noong Sabado. Pero hindi po natatapos ang peligro para sa mga nakatirang malapit sa bulkan dahil mapapinsala ang abong ipinagsak nito.
3: Kilalang pasyalan ang binasagang Green Lava Park sa Barangay Miisi sa Daraga Albay na nasa paanan ng Bulkang Mayon. Luntian ang lugar at matatanaw ang bulkan maging ang mga bayan ng Legazpi at Daraga. Pero dahil sa muling pag-alboroto ng bulkan, nabalot na makapal na abo at bato ang green lava. Nawala ang dating berdeng kulay ng pasyalan na nasa 6-kilometer danger zone.
4: Ito po nakapanglolomo yun eh. Dahil yung green naging lava. Malawak yan sir, mahigot almost siguro 1 hectare yan eh. Marami po sir namatay na hayop, bakat kalabaw.
5: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
3: Dahil sa makapal na abo at uson, hindi pinayagan ng FIVOX ang mga opisyal na bumisita sa lugar. Sa halip, magpapalipad muna ng drone para suriin ang pinsala. Balot din ang abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay. Hirap makakita tuwing may dumadaang sasakyan. May mga nagkusang maglinis ng kalsada para maibsan ang abo.
6: Voluntary talaga yun. Hindi ako nangasa ng barangay.
3: Makapal din ang abo sa mga kalsada sa Barangay Maninila. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, may mga naglagay ng trapal at plastic sa labas ng kanilang bahay. Problema rin ng mga taga Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source.
7: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil po ako tapos pinalamig.
3: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
8: Dapat tumulan. Parang malis yung lava.
6: Pag hindi,
8: ano yan, patay. Dahil mainit.
3: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran na kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo na ang mga damo kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
9: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamalig and Ginobatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
3: Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginobatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na lava flow collapse ang nangyari noong Sabado.
10: So, yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse. Patuloy lang po yung pagiging steep ng lava. Imbes po na mag-establish siya ng flow na mag-lengthen siya, di ba po tuloy-tuloy yung effusion ng lava sa Mayon, yung paglabas ng lava. So, every time na dadaloy siya dun sa channel na yon, hindi siya makapag-establish, then yung lava doon naging steep.
3: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawod, sa Kamalig, Albay.
2: hanggang ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng Bulkang Mayon na nanatili sa Alert Level 3 ayon sa CIHO. Kanina pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isol sa ilang bahagi ng Albay kagaya ng Tabaco, Ligao at Legazpi City. Pero nilinaw ng CIHO na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng vulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensa. Alvin?
1: Irene, mga ilang araw ang kakailanganin para completely matanggal yung mga abo na nagkalat dyan sa kalsada at tuloy-tuloy lang ba ang parang pag-ulan ng abo sa ibang area sa Albay?
2: Kanina pumunta tayo sa Ginobatan at meron pa talaga na mga asphalt o pa-konti-konti meron pang bumabagsak ng abo. Medyo hirap lalo na yung bayan ng Ginobatan kasi apektado yung buong bayan na 44 na barangay. Meron pa lang tayo nabisita na clearing operations. Actually, nandito dito ito sa mga national highway. Pero pag pumasok ka sa loob, kagaya kanina nung Maninila, nung Masarawag, at dun sa Suwa ng Kamalig, Albay, grabe pa yung abo, no? Kahit na yung mga roads. So kanina, actually, nung paglabas namin, talagang nabalot ng abo yung sasakyan, no? So, hindi pa masabi kung ilang araw ito, lalo na para sa bayan ng Ginobatan dahil buong bayan ay apektado. Alvin.
1: Maraming salamat, Irene Perol. Kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, sinabi ng pamahalaan na prioridad nitong pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon din sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Nagpapatrol, Rafael Busano.
11: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligao sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
12: Nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column. So ang nangyari Sabado were collapse generated, ibig sabihin galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
11: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
13: And the first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention, and now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
11: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabok, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
14: Kung di man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
11: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng vulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng vulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
15: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
11: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Anggara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
16: Viral sa social media ang video ng ilang kabataang sumampa sa isang pampasaherong jeep sa Las Piñas City at tinangka umanong mang-hold up ng pasahero, nagpapatrol Daryl Sarmiento.
17: Akyat baba sa estribo ng jeep ang mga minor de edad na ito na nagkukumpulan sa gitna ng trapiko sa Las Piñas City. Pati ang bintana ng jeep, kanilang sinampahan. Maya-maya pa, maririnig sa video na may daladalang ice pick ang isa sa mga sumampang bata. Sa impormasyon mula sa Barangay Alman sa 1 Las Piñas City, nangyari ang viral video sa bahagi ng Alabang Zapote Road bandang alas 6, Sabado ng gabi.
18: Na until now po na nilulukit pa rin namin, kung saan nakatira yung batang may dala ng ice pick. And siya rin po ang tumutok yata doon sa pasahero. Kaya kahit na matatanda yung pasahero ng jeep, parang medyo natakot din sila.
17: Tinatayang nasa 15 mga minor ang nasa video.
18: Several times na po na pinapatawag kasi nga po parang nahuhuli dahil sa bagansya, na-operate sila.
17: Paglilinaw ng barangay, hindi lahat ng bata sa video ay residente ng kanilang barangay. Sa pahayag ng Las Piñas City Police, 7 bata ang kanilang nirescue at itinurn over sa barangay at DSWD. Samantala, pinauubaya na pansamantala ng isa sa mga magulang ng 7 batang nasa kustodiya ng DSWD ang kanyang anak, lalo't hindi rin niya umano ito mapagsabihan.
19: Masakit naman sa akin kasi ayaw kong ganyan yung anak ko eh. Kaso lang hindi ko kasi matutukan sa isa yan kasi marami din sila sa bahay. Kung saan siya mapapabuti, doon na lang din ako.
17: Ayon naman sa tiyahin ng isa pang batang na rescue, na impluensyahan lang din ng barkada ang kanyang pamangkin.
20: Kasi pag pumag-aral niya, bakit daw po nagkagano? Kasi nasa bahay lang yun. Siyempre pinuntahan ng barkada.
17: Nananawagan naman ang mga pulis sa driver at sa iba pang nabiktima ng mga batang nasa video na magsampa ng kaukulang reklamo. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
16: Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer na naaresto sa Pasig City. Ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natangay ng suspect mula sa mga biktima na kinuha na niya umano ng mamahaling gamit at inalukpa na mamuhunan sa negosyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
21: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si alias Ira matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si alias Sheila, kumuha sa kanya si Ira ng 2 luxury bag at humabol pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga tsyeke.
22: 2 tsyeke pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong tsyeke, dun na po tumalbong.
21: Nabiktima rin ng online seller na si alias TLC, kung saan umabot sa 3,000,000 pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ira.
23: Isipin mo talaga friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan kanya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then after noon, wala na.
21: Namomroblema naman ang negosyante si Azel Baltazar dahil umabot sa 8,000,000 piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
22: Pinagtrabahuan po namin yan nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lostayin.
21: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panloloko umano ng suspect.
24: Involved din siya doon sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Ms. Ira.
21: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100,000,000 piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
25: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
21: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ng mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni alias Ira na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang pagbobotohan ito sa May 11 sa plenaryo. Hindi naman pinagsisisihan ng kampo ng bise na mag-absent sa House impeachment proceedings, lalo't idinulog na nila sa Korte Suprema ang pagtutol sa mga pagdinig sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Bulia.
4: The chair therefore declares the motion unanimously approved.
0: 55 sa higit 70 regular at ex-official members ng House Committee on Justice ang dumalo sa pulong at bumoto pabor sa pag-aproba ng committee report kasama ang resolusyong nagtatakda sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa committee report ang findings ng komite na may probable cause para usigin o ma-impeach ang bise. Kaugnay ng umano'y paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, katiwalian at iba pang high crimes na inaakusa sa mga reklamong inihain ni na Father Joel Zabala et al. At ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi pa inilalabas ang kopya ng committee report at resolusyon sa media. Pero sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, may apat na articles of impeachment dito. Ang umano'y maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal noon ng Department of Education, at umano'y grave threats at pangongontrata para ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker.
5: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence.
0: Bago aprubahan ng komite, may ipinadagdag ang ilang miyembro tulad ng umano'y kabiguan ni Duterte na mag-divest sa lahat ng business interests niya bago manungkulan bilang bise sa ilalim ng Article 2.
5: The continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation even after her assumption to office as Vice President constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
6: Just the wording in page 4, this is regarding the confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan.
4: The motion to add is granted.
0: Kinilala ni House Speaker Faustino Bocchidi III ang naging hakbang ng House Justice Committee sa kanyang talumpati sa pagbalik sesyon ng Kamara ngayong Lunes. May panawagan din siya sa mga nagkakalat ng maling impormasyon pero hindi tinukoy kung konektado ito sa impeachment.
7: Para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan.
0: Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at malitis sa Senado.
8: Ina-expect ko namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment.
0: May ilan namang ayaw lumahok o tutol sa nakaambang botohan.
26: I will not attend even the session, the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas.
27: Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on.
28: Definitely, I would vote against.
29: Hindi mabuting use ng oras ng Kamara ang bagay nito.
0: Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, pwedeng matalakay sa meeting ng House Committee on Rules sa Martes ang committee report kaugnay ng impeachment at posibleng May 11 ang maging petsa ng botohan sa plenaryo. Muli namang naghayag ng kahandaan ng defense team ni Duterte sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise para sa isang paglilitis. Sabi ni Attorney Michael Poa, hindi nila pinagsisisihan ang hindi paglahok sa impeachment hearing sa Kamara.
30: We filed the petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings. They would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents?
0: Kung makarating sa Senado, hindi bababa sa 2/3 na mga miyembro nito ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa Articles of Impeachment ayon sa saligang batas. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
1: Kabilang sa mga hamon sa seguridad na kinakaharap ng mga bansa sa buong mundo, ang umuusbong na banta ng labanan gamit ang drone technology o unmanned systems. Kaya sumailalim sa counter-landing live fire exercise at iba pang pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Amerika at Japan para palakasin ang kanilang kakayahang depensahan ang himpapawid at mga baybayin. Bahagi po ang mga military drills na ito ng Balikatan 2026. Nagpapatrol, Bianca Dava.
2: Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rockets mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng United States Army sa kunwari targets sa dagat ilang kilometro mula sa dalampasigan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Ang HIMARS ay isang rocket launcher na nakakabit sa isang 5-ton truck. Kaya nitong magpakawala ng hanggang 6 na magkakasunod na guided missiles at dinisenyo para sa mas asintado o precision strikes at mabilis na ma-deploy kung saan kinakailangan.
3: As a rocket capability, that capability extends the reach of our forces, and we're training with the Philippine Army and as well as with the Japanese in their rocket capability.
2: Counter-landing ang tawag sa pagsasanay na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Sa drills ngayong araw, higit 800 sundalo mula Pilipinas, Amerika at sa unang pagkakataon, active participants mula Japan ang lumahok. Sa pagsasanay, layo ng mga pinagsanib na puwersang pigilan ang paglapit ng kunwari kalaban bilang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Pinalipad ng US Army ang mga AH-64 Apache attack helicopter nito at nagpaputok ng ammunition. May floating targets ding pinuntirya ng 105mm howitzers at several light tanks ng Philippine Army. Isang sea drone ang nag-assess kung natamaan ba o hindi ang mga targets sa laot. Ipinamalas din ng Amerika ang lakas ng Javelin weapons system nito. Mula rito, inilunsad ang mga Stinger missile na tumama sa mga target na drone. Sa ganitong drills, nahahasa at lumalakas ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas, US at Japan na labanan ang banta ng umuusbong na drone warfare.
3: The training that we're conducting as part of Exercise Balikatan is becoming more complex across all domains, air, sea, and the land. We look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense and our activities and our training.
2: Sunod-sunod ring nagpaputok ang mga sundalong Pilipino, Amerikano at Japanese sa umano'y mga kalaban na nakasampa kunwari sa dalampasigan. Sa unang aktibong pagsali ng Japan sa Balikatan, tiwala ang Pilipinas at Amerika na mas napalakas pa ang kooperasyon at interoperability o magkakatuwang na pagkilos ng mga tropa at gamit sa pagharap sa mga posibleng banta.
9: I think we have attained our objective that we will be fighting, training to fight together with the Japan Ground Self-Defense Force bringing in their equipment. They were able to see how they can interoperate, not this time not just with American forces but with the armed forces of the Philippines.
3: Amazing work by our Japanese forces.
10: It is a very great experience for us. I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
2: Nilinaw ng mga opisyal na walang kinalaman sa anumang sitwasyon at hindi rin nakatuon sa anumang bansa ang pagpili sa Ilocos Norte na lugar ng counter-landing exercise.
9: The terrain here in this part of Northern Luzon is very appropriate for the exercise that we have just performed. So it allows us to maximize checking our capabilities, our tactics, techniques, and procedures, and that is why this area has been chosen. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore, but not, and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
2: Sa Miyerkules, isang maritime strike ang isasagawa sa Balikatan na palulubugin ang mock target, ang decommissioned Philippine Navy warship na BRP Quezon sa dagat na sakop ng Paway. Bianca Dava, ABS-CBN News, Lawag, Ilocos Norte.
1: Gretchen, may nanalo na. At bukod nga sa aura at talino, hinangaan din ang galing sa pasarela o estilo ng pagrampa ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Milian Windorsky sa Coronation Night itong Sabado. Ang tanong, ano ba ang kanyang pasarela journey?
11: At ibi ang signature Liad pose, ang isa sa highlights ng performance ni Bea Milian Windorsky sa pageant, bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar na founder din ng Cambot Studios, bago magsimula ang kanilang training, aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay ang kanyang pageant walk. Mabilis anya nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea habang naghahanda sa pagsabak sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafford. Samantala, bilib din ang pageant veteran sa sina Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa sa ipinakitang consistency ni Bea. Tiwala silang may laban ang Pilipinas sa darating na Miss Universe 2026 na gaganapin sa Nobyembre sa Puerto Rico.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pakikipag-away, ayo pang hindi mabuting asal ng ilang turistang Israeli sa Siargao, hindi kukonsintihin ng embahada ng Israel. Ilang lalaki nagsagupaan sa piyesta sa Capiz. Bagyo, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Haloy. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
14: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
15: Matinding bakbakan na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
16: Teritoryo ko ito.
15: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang hindi ka ayaw. Pag-ibig na kapata,
16: hindi isang balala tayo.
15: Maaangas na sagutan.
16: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
17: Sorry, kaya dangat ang patayin.
16: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
15: Ito lang yan sa sino. Ari ka rito!
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Head.
1: Pasintabi sa mga manonood, maselan ang tema ng balitang ito. Sinagip ng NBI ang 6 na magpipinsang menor de edad na biktima ng online sexual abuse. Ibinibenta umano ang kanilang mga hubad na larawan at maseselang video ng nanay ng 4 sa mga biktima. Mas masaklap, ang ina mismo ang umaabuso sa mga bata. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Sa tip ng Australian Federal Police at pakikipag-ugnayan sa NBI Human Trafficking Division, natuntun sa isang liblib at bulbunduking lugar sa Bisig, Surigao del Sur, ang 6 na magkakamag-anak na biktima umano ng human trafficking. 3 sa kanila ay lalaki at 3 ang babae. Lahat sila menor de edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Ang itunuturong bugaw, ang sariling ina ng 2 sa mga biktima na tiyahin ng 2 pa at kapitbahay na natitirang 2 bata. Sa imbestigasyon ng NBI, ang suspect mismo ang gumagawa ng kahalayan sa mga anak at pamangkin at kinukuna niya ito ng larawan at video. Ibinibenta umano niya mga ito online sa mga parokyanong Australiano. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap na impormasyon mula sa Australian authorities na naaresto nila ang isang Australianong sangkot umano sa human trafficking.
3: Ang nahuli po natin dito, yung local facilitator na siyang nagpapadala ng mga child sexual abuse and exploitation materials. And based sa investigation natin, 4 na taon na pong ginagawa itong illegal activities nitong ating local facilitator.
2: Na-recover sa suspect ang mga cellphone at ibang gadget na may lamang mga maseselang video at larawan na ipinapadala umano niya sa mga kliyente sa ibang bansa. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. At dahil magkakamag-anak ang 6 na menor de edad na biktima at ang suspect, ilalayo muna sila sa kanilang pamilya habang idadaan sila sa psychosocial counseling ng DSWD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.

0: Din sa video ang bugbuga ng dalawang grupo noong Biyernes ng gabi. Sinamantalang upaka ng ilang lalaki ang isang kaalitang natumba sa kalsada. Nahinto ang rumble matapos silang awatin ng mga bouncer sa lugar. Napag-alamang pare-parehong galing sa inuman ang mga nagsapakan. Nakaalis na sila sa lugar nang dumating ang mga rumisponding tauhan ng Rojas City PNP. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Mission accomplished ang fourth civilian mission ng ating ito, Coalition sa Pag-asa Island, sa kabila po ng pagbuntot ng Chinese vessels sa kanilang grupo. Pumalag naman ang Chinese embassy at sinabing illegal ang ginawa ng atin to at iginit po ng embahada na ang China ang may karapatan sa Sandy Cay na pinuntahan ng mga sibilyang Pinoy. Nagpapatrol, Francis Orsho.
1: Naisakatuparan ng ating ito koalisyon itong linggo ang jet ski ride at pagtirik ng bandila sa Sandy Cay 2 na sakop ng territorial waters ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Para sa grupo, tagumpay ang kanilang misyon sa Pag-asa Island pero ang China kinundina ang kanilang aksyon. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang Sandy Cay 2 na tinatawag nilang Tianjiao ay bahagi umano ng Nansha Islands ng kanilang bansa. Giniit ng China na ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga tauhan sa nasabing reef ay ilegal at paglabag sa kanilang soberanya. Pero pumalag dito ang mission commander ng atin ito koalisyon.
2: Klaro naman na ang Pag-asa Island ay integral part ng Pilipinas. In fact, ang nag-a-administer dyan ay yung local government ng Kalayaan. Klaro na tayo ang sumusunod sa batas at sila ang sumasakop illegally at patuloy na hindi sumusunod sa UNCLOS.
1: Anila, hanggang sa pagsasagawa ng kanilang patriotic jet ski ride ay patuloy pa rin sa pangaharas ang mga barko ng China. Ito'y matapos buntutan at lapitan ng isang People's Liberation Army Navy vessel, ang mas maliit na barkong ML Chowi na pinagsakyan ng jet ski ng grupo.
2: Nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chowi. Buti na lang nauna yung Chowi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Imagine yung Navy ship ay umabot hanggang around 1,000 yards.
1: Ngayong Lunes, nakabuntot na naman ang dalawang China Coast Guard vessels na may bow numbers 3103 at 3303 sa MV Kapitan Felix Oca habang naglalayag sa loob ng ating Exclusive Economic Zone pabalik ng Maynila. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa barko ng civilian mission hanggang makarating sa kanilang destinasyon. Inaasahang Martes ng gabi tuluyang matatapos ang mission ng atin ito pagkarating sa Maynila. Francis Orsho, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
3: Awat muna sa pag-u-order ng petrolyo ang gobyerno dahil sa kakulangan ng storage facility na pag-iimbakan ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran sa Middle East. Samantala, mahigit 2 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at gasolina, pero may rollback pa rin namang mahigit 3 pesos sa kerosene.
4: Nagkukumute na pauwi ang empleyadong si Mark imbis na gumamit ng sariling sasakyan. Bago pa man umabot ng 100 pesos kada litro ang diesel, nagpa siya na siyang mag-public transport muna pauwi ng bahay araw-araw.
5: Medyo at least kailangan mong magtiis ng konti kasi nga medyo mahirap talaga yung ano ngayon dahil mataas nga yung gas at saka yung diesel.
4: Ang perang natitipid, ginagamit niya sa iba pang pangangailangan. Kaya tuloy muna si Mark sa pagkukumute hanggat hindi pa bumabalik sa 60 hanggang 70 pesos ang litro ng diesel.
5: Tingin ko, hindi lang din naman ako yung nag-a-adjust ngayon. So tingin ko marami rin, lalo sa middle class na mga tao na nag-a-adjust.
3: Pero mukhang matatagalan pa bago muling magamit ni Mark ang kanyang sasakyan bilang service vehicle sa trabaho. E papano, tataas na naman bukas ang presyo ng diesel at gasolina ng mahigit 2 piso kada litro.
4: Pero ang kerosene, rollback naman na mahigit 350 pesos sa ikapat na sunod na linggo. Mismong DOE ang nagkikwenta ng galaw sa petrolyo dahil sa umiiral na National State of Energy Emergency. Sa issue ng supply, halos 54 na araw pa rin ang average na inventaryo ng petrolyo ng Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-o-order ulit ng langis dahil wala nang paglalagyan.
6: Kahit dagdagan natin yan, wala po tayong storage facility na maka-accommodate another million liters. So, tinatiming lang po kung kailangan na at meron tayong space.
4: Pero kahit sagana pa ang supply ng petroleum products sa Pilipinas, mahal pa rin ang presyo. Kaya

0: kanya-kanyang diskarte pa rin ng mga motorista. Ang iba, hindi na nagpapa-full tank. Pero si Dexter, iba naman ang ideya.
1: Pag one half, nagpapakarga na ako para hindi ganun kabigat yung pagpo-full tank.
2: Okay. Tapos ngayon, full tank ulit?
1: Full tank, kasi alam ko, tataas bukas.
0: May good news naman dahil nationwide na ang 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney at UV Express drivers. Ang bad news, diesel lang ang may discount at hindi kasali ang mga gasolina ang ikinakarga gaya ng taxi at TNVS drivers, pati na ang rider at motorcycle taxis.
3: Hindi naman na walang plano sa gasolina, pero sa ngayon po, baka hindi po ma-implement ng maayos kung mag-expand na tayo na habang hindi pa naaayos yung system pa lang para lang sa diesel.
0: Samantala, kahit increase na mahigit piso kada litro ang lumabas sa kwenta ng DOE, nag-anunsyo pa ng rollback si Regasco President Arnel P. 2 pesos kada kilo o 22 pesos kada regular na tangke ang bawas presyo ng Regasco simula bukas dahil sa pagbaba ng shipping cost.
4: So we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it.
0: Pero kahit nakailang bawas presyo na, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 hanggang 1,700 pesos ang presyo ng kada regular na tangke ayon sa datos ng DOE. Kaya nasa 30% ang nabawas sa konsumo ng LPG sa Pilipinas. Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
5: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities, eh.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umuulan-ulan na sa ilang lugar. May sama ba ng panahon ang naaasahan ngayong linggo?
6: Alvin, tama kami mga pag-ulan pa, lalo sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms ngayong linggo. Pero bago yung thunderstorms, meron pong mainit at maalinsangang pa ring panahong aasahan. At may dalawang low pressure area na nabuo ngayong Lunes ng umaga mula sa kumpul ng ulap sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung unang LPA na sa layong 1,265 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, habang yung pangalawang LPA naman mas malayo, higit 2,700 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, wala pang epekto sa ating panahon ang mga LPA na ito. Bukas, posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung mas malapit na LPA. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo, pero posibleng magpaulan sa may Visayas at Mindanao bago mag-weekend. Yung ikalawang LPA po ang may tsansa na maging bagyo. Papasok po ito ng PAR sa weekend bilang bagyo na tawagin sa local name na Kaloy. Ito po ay kikilos pa northwest o pahilagang kanluran. Mananatili po ito sa gitna ng dagat at hindi tatama o makakaapekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Pero magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Samantala, patuloy po ang pag-iral ng mainit maalinsangang panahon at ngayong Lunes ng hapon, 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Natala po iyan sa Dagupan City at sa amin sa Virac, Catanduanes. Bukas naman, Martes, 15 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index. 44 degrees Celsius ulit sa Dagupan at sa Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa may Aborlan, Palawan, Borongan City, Dumangas, Iloilo, maging sa Iloilo City at sa Virac, Catanduanes. Kaya kapamilya, manatili pa rin ligtas sa heat stress, iwasang mabilad sa direktang arawan, magsuot ng presyong damit, gumamit ng payong at lalasan po ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan sa ulan. Lunes ng umaga, ito po ay nasa taas na 182.54 meters. o higit 2 meters na lang mula sa kanilang operating minimum level na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 5, sa Mindanao, maaraw po at mainit maghapon sa maraming lugar pero may aasang mga pag-ulan sa umaga at tanghali dito sa may Zamboanga Peninsula at sa may Basilan. Mas maulan sa hapon, natutuloy po hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga maging dito po sa Maylanao Provinces at meron pang aasahang kaunting ulan dito sa may Cotabato. Sa Visayas, may ulan sa madaling araw, dyan po yan sa may Samar, Northern Negros at sa Panay. Sa tanghali, mas maulan dito po sa bahagi ng Samar Island. Kakalat din yan sa may Biliran at Northern Leyte pagsapit ng hapon. At uulan muli sa Northern Samar at sa Leyte pag lumalim ang gabi. Maulan din sa Central at Southern Palawan mula po yan bago magtanghali hanggang paglubog na ng araw. Pero pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa probinsya ng Palawan. Sa Luzon, uulan po sa umaga dyan sa bahagi ng Mindoro habang maghapon namang may kalat-kalat na ulan dito po sa Kabikulan kasama na ang probinsya ng Albay kung saan nga po makapal ang nabugang abo ng Bulkang Mayon. Mas malakas po ang buhos ng ulan sa hapon sa probinsya ng Masbate at meron din pong thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa gabi, maulan dito sa Marinduque at gayon din dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. At bagamat yung okasyon na kukulimlim, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, nianig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar Lunes ng hapon. Nakuha ng video ang pagtakbo palabas ng gymnasium ng mga estudyanteng dumadalo ng isang training sa Silvino Lobos, Northern Samar nang magsimulang yumanig ang lupa. Kwento ng video uploader na si Arjun Aseo, may narinig din silang parang umuugong kasabay ng pagyanig. Lumikas din sa open grounds ng paaralan ang mga mag-aaral at empleyado ng Eastern Visayas State University at Tacloban City. Sinuspindi muna ang pasok sa pamantasan ngayong hapon at magpapatupad muna ng asynchronous classes bukas upang masigurong ligtas ang mga gusali mula sa lindol. Pansamantala ring nahinto ang sesyon ng Sanguniang Panlalawigan ng Cebu dahil sa lindol. Nang matiyak namang ligtas na ang sitwasyon, muling bumalik sa gusali ang mga kawani ng Kapitolyo. Natukoy ang epicenter ng lindol sa bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban, Sorsogon, at intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Atin po ang update sa ligay ng panahon at lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
7: At susunod, botohan sa Kamara at Senado. Kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. May pilitan nga ba? At SNEAR, nagbahagi ng diskarte at kaalaman para sa mga nais sumabak sa mundo ng content creation. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
9: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
10: Ibahin mo ko!
8: Maaksyong tapatan!
11: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
12: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
8: Aksyong baridan.
13: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
8: Punong-puno ng aksyon.
11: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
14: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
8: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
17: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: na matapang. Hindi gumagama.
1: Tatapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan.
7: Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
8: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
11: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
12: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor ah. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
14: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
15: May bayad bang bata?
16: Wala.
15: Mga bata!
14: Isama pa ang tropa para mas masaya.
13: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah.
14: Present ang mga bida sa comedy.
17: Huwag sa may ceiling fan!
18: What?
17: Ma'am, bakit?
18: Wala!
19: Patayin ko!
14: Present din ang kulit nila sa fantasy.
20: Meron kang magic eh.
13: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
14: Oh, bawal lumausent ha.
21: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
14: Sini Comedia, 9 a.m. sa sini mo. Hari ka rito.
10: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon.
22: Nagkakapwersahan na umano sa hanay ng mga senador at kongresista sa isyu ng pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo naman ang liderato ng Senado na patuloy ang paghahanda nito. Nagpapatrol, RG Cruz.
23: Nagkakapilitan, gipitan at takutan na umano sa Kamara at maging sa Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara at malitis at mahatulang guilty sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senador Amy Marcos.
24: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
23: Ito rin nanaon ang paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte nung isang linggo. Sabi naman ni Senador Robin Padilla, kukontrahin nila ang impeachment trial.
25: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
23: Mm-mm.
25: Hindi lang impeachment, lahat ng bagay dito,
23: mm-mm,
25: ang trabaho namin ay i-oppose.
23: So
25: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
23: Ipinaliwanag din niya ang tingin niya sa kanyang papel bilang bahagi ng minorya at bilang senator judge.
25: Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political, iba yung hope. Kailangan maintindihan natin.
23: Kung si Senator Jinggoy Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial pero wala silang magagawa kung aakyat ito sa Senado.
26: Ako, yung sana magulo masyado ang bansa natin, masyado ang moral. Eba, kung sana, ako ay serve time and again, ayaw ko ng impeachment. I will face my decision.
23: Nilino naman ni Senate President Vicente Soria III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
27: Kasi sa akin pala dahil
6: Ang pinadala sa Senate yan is the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole.
7: So ibig sabihin?
6: I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor.
15: Forthwith, I plan to convene in this report. I convene. Pero the trial proper will take some time because may mga itanong, may mga preparation siya.
23: Dagdag ni Soto, pasasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya.
6: We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Mm-hmm. And then we go into pre-trial. Oh, and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
23: Kumatuloy ang paglilitis, tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na susunod ang minorya sa mga patakaran.
16: We'll follow all the rules and the procedures. Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority.
23: Sa flag ceremony ngayong Lunes ng umaga, sinabihan ni Soto ang mga empleyado ng Senado na maghanda sakaling madagdagan ng trabaho sa mga darating na araw. Samantala, duda naman si Senator Erwin Tulfo na mapapalitan si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang paglilitis ng Vice Presidente, ang Senate President ang magsisilbing presiding officer. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Tinawag na fake news ng kampo ni Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio na mayroon umanong mahigit na 6 bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabala din ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
18: Wala siyang ganong pera.
19: Ito ang binigyan diin ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chismis at fake news ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa bise, na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 bilyong piso ang halaga mula 2006 hanggang 2025.
18: Marites po yun. Ha? Marites lang. Chismis.
27: Parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion pero hindi na pinilawanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talaga propaganda.
19: Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang na ang withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya luwabas ang umani 2 bilyong pisong transaksyon dito.
18: Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to.
19: Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, kataka-taka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa.
28: It doesn't change the fact that the inflows are still in the billions. Hindi ba? And ultimately, who are these personalities? Public servant? Lawyers? Losing businesses?
19: Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Nacarpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang na ang pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng BPI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi ni Nadanaw at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isa publiko ito dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceedings. May paalaala rin ng mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLAC tungkol sa mag-asawa, bagamat nilino nilang hindi nila pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
27: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
19: Nitong April 27, inireklamo ng kampo ni Carpio ang mga opisyal ng AMLAC at ilang mambabatas dahil sa anilay paglabag sa Data Privacy Law, Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law. Samantala, nagsumite ang kampo ni VP Duterte ng kalilang tugon sa counter-affidavit ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga na kinasuhan ng bise ng perjury. Sabi ng abogado ng vice-presidente, hindi nasagot ni Madriaga ang mga inilatag nilang argumento sa piskalya.
0: In fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, eh lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
19: Sabi ni Panelo, hindi maaaring gamiting batayan ang mga larawan sa ilang virtual meetings ni Duterte noong Enero 2022, kung saan naimbitahan din anila si Madriaga para sabihing magkakilalang tunay ang dalawa at may malapit silang ugnayan. Dagdag niya, may mga testigo at dokumento sila na magpapatunay na hindi konektado at hindi naging empleyado si Madriaga sa anumang sangay na pinamumunuan ng pangalawang pangulo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Barangay Makikinabang sa General Trias, Cavite ngayong Lunes. Layunin umano ng programang direktang may paabot ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad. Kabilang sa mga inaasahang tulong sa ilalim ng programa ay ang ayuda sa mga barangay, kung saan bawat barangay ay tatanggap ng 200,000 piso mula sa Social Civic Projects Fund para sa kanilang mga lokal na proyekto. Kasama rin sa programa ang pamimigay ng 10 kilong bigas kada 2 buwan para sa mga pamilyang nangangailangan. Mayroon ding suporta sa pag-aaral, kung saan 5 iskolar bawat barangay ang makatatanggap ng 20,000 piso bilang tulong sa kanilang matrikula at allowance sa kolehiyo.
2: Kung mapaganda natin ng mabuti ito at mapagmakita natin na magandang takbo, pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin.
22: Hindi binigo ng tambalan Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang fans sa US at Canada para sa Love Kim Pao World Tour. Matapos dumagundong ang kilig sa Redwood City at Anaheim sa California, nagpatuloy sa Edmonton at Toronto, Canada ang pagpapakalat ng positive energy sa Love Kim Pao Show nitong Biyernes at Linggo. May kantahan, sayawan, games at iba pang paandar para sa fans. Gina G na rin na nagpasaya sina dating PBB housemate at tawag ng tanghalan winner Carmel at comedian host na si Poca. Pagkatapos sa US at Canada, inaasahan namang dadalhin ang Love Kim Pao Tour sa mas marami pang bansa.
3: Susunod, ilang turistang Israeli na iulat na ng gulo at nanakit ng ilang residente sa Surigao. At fans, handa na kaya sa pahinga ng tambalang Donny at Belle? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
8: Kila kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
10: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend eh.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Ah! Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukan mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
12: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
8: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
13: Ubusan ito ng lahat.
14: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
8: Mabagsik at walang sinasanto.
20: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
8: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
9: Sa akin ka ba rin babagsak?
14: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan.
20: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
14: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
14: Sa puso mo.
8: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Carrillo.
12: Mag-like,
19: Patay ang isang babae matapos barilin ng malapitan sa Pigkawayan, Cotabato nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Pigkawayan Municipal Police Station, bumibili lang ng ulam sa tindahan ng biktima. Nanlapitan siya ng isa sa dalawang suspect saka binaril sa ulo. Dead on the spot ang babae habang mabilis na tumakas sa mga suspect sa kayang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang isang bala ng caliber 45 pistol. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng mga suspect.
17: Pansamantala nang nakalaya matapos magpiyansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza para sa kanyang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
21: Pasado alas 8 ng umaga dumating sa Pasay RTC Branch 118 ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Nakatakda siyang basahan ng sakdal sa kaso niyang unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaresto si Sonza Webes ng gabi sa kanyang bahay sa Quezon City. Kinwestiyon ng abogado ni Sonza ang jurisdiksyon ng Pasay RTC sa kaso.
29: The alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi na venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged crimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay?
21: Mali rin anya ang isa ng pangkaso na wala naman anyang kinalaman sa epekto sa estado ng taong bayan.
29: You say unlawful publication, kailangan it will endanger the state or the Filipino people. Yung pagtatanong ni Jason sa about sa health ng ating presidente, it will not endanger the state.
21: Sabi pa ni Tolentino, walang personal knowledge ang NBI na siyang nagsampa ng kaso. Illegal din naman ang pag-aresto sa weekend o sa gabi bago mag-holiday, lalo na kapag bailable ang kaso. pero kinontra ito ng NBI.
6: Show me the law that saying that lahat naman yata tayo, nakita natin yung pinablish niya na peke na report. Pinagmamalaki pa ka ni Jay Sonza na talaga sa kanya nang galing.
21: Sa huli, hindi natuloy arraignment ni Sonza. Ipinagpaliban ito sa June dahil may pinapasumitin pang mga karagdagang dokumento ang WES. Pinagpiansa ng korte si Sonza sa halagang 10,000 pesos at naglabas ng release order para sa kanya. Dumating si Tolentino sa NBI Detention Center sa Muntinlupa para iproseso ang paglaya ni Sonza. Samantala, sa post ng abogado, magbabayad din anya ng 36,000 peso bail ang isa pa niyang kliyente na si Jeffrey o Eric Celis na naharap din sa parehong kaso. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
22: Matinding trauma ang dinanas ng isang college student matapos ma-hold up sa Antipolo, Rizal. Habang pauwi galing sa paghahanap ng trabaho, ang suspect, kabarangay ng biktima. Sa kuha po ng CCTV footage, iniabot ng suspect sa isang babae ang tinangay niyang cellphone ng biktima sa eskinita sa barangay Inarawan noong Martes. Ayon sa biktimang si alias Jane, malapit na siya sa kanilang bahay nang lapitan at tutukan ng baril ng holdupper. Tinangay umano ng suspect ang kanyang cellphone at bag. Sa backtracking ng barangay sa CCTV footage, nakilala ang suspect at inaresto kinabukasan ng barangay public safety office. Pero hindi na na-recover ang cellphone ng biktima. Todo tanggi ang suspect sa paratang. Nahaharap siya sa reklamong robbery holdup. May pangalan na ang name withheld na top-notcher ng physical o physician licensure exam. Siya si Dr. Erwin Ken Parchaso na binalikan ang kanyang alma mater, bit-bit ang tagumpay matapos ang 3 taon. Nagpapatrol, Terry Aquino.
15: Tahimik, average ang performance sa klase at kabilang sa unang batch ng hybrid learning dahil sa COVID-19. Ganito inilarawan ang top-notcher ng physician licensure exam nito lang Marso na si Dr. Erwin Ken Parchaso.
16: Nagsasagot siya sa mga, pag may mga questions and answers, sabi ko nga performer, pero hindi siya yung maingay na malakas ang boses, low-key na talaga siya.
15: Una niyang nakuha ang atensyon ng publiko dahil name withheld ang nakalagay bilang top-notcher, imbes na mismong pangalan. Ayon kay Lyceum Northwestern University Vice President Dr. Marco Duque, standard verification process ito ng Professional Regulation Commission para sa matataas ang performance.
18: Nagkataka ako bakit ako tatawagan regarding my board exam. Tapos bakit congratulations? Congratulations because mabansa ako. So apparently sabi niya na congratulations. If you know the issue regarding the name withheld of the top one, apparently, that's it.
15: Mula sa Lyceum Northwestern University, sumabak si Dr. Ken Parchaso sa mga pagsubok habang nagpupursige sa karera at sa personal na buhay. Matapos ang 3 taon, binalikan niya ang universidad na luminang at nagpayaman sa kanyang kaalaman at ang mga taong naging inspirasyon para hindi sumuko.
18: Yeah, I would, of course, thank my mentors. Kasi syempre, they were the one who molded me to be who I am today. Classmates as well, of course, yes.
15: Sa tagumpay ni Parchaso, isang aral ang tumatak at nais niyang ibahagi. Nasa hirap at mga pagsubok, huwag sukuan. Isipin ang inspirasyon at gawin ang direksyon. Pero higit sa lahat, magtiwala sa sarili at sa Diyos. Terry Aquino, ABS-CBN News.
19: Susunod, mga batikan sa pamahayag at entertainment, nagbahagi ng kaalaman sa Pinoy Media Congress. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Hindi ako susuko!
3: Digasin.
4: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
3: Habulin!
24: Ang lakas-lakas ng apil mo.
25: Bulaklak para sa'yo.
3: Hindi ka sasantuhin.
26: Si Manoy! Bubuka na ka, boy!
27: Halagang
3: ang bumangga. Iba!
28: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
3: Sinong sina dito?
28: Ako! Balakbak ang muna din ng pag-iting na lalaki!
3: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito!
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
30: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
0: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay
30: Leia. Ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
30: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
31: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
31: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
32: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
31: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
33: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
34: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
33: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
35: Iyakan?
36: Check!
37: Sorry po.
36: Ha? Tawanan?
35: Check! Kilig?
37: Check!
38: Good boy ka na ba?
39: Good boy na po.
38: Sigurado ka?
39: Opo.
35: Pang-pamilya, check na check.
40: Yes!
35: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
41: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
41: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
41: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
42: Kung may matraffic sa talsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
43: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter.
44: Ah!
2: Hindi kukonsintihin ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ang mga naiulat na panggugulo ng ilang Israeli tourists sa Siargao na inireklamo ng ilang residente. Isang code of conduct naman ang inilabas ng Department of Tourism Caraga para paalalahanan ang lahat ng turistang igalang ang mga regulasyon ng lokal na pamahalaan at maging mga lokal na isla. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: Sa videong kuha noong April 29, 2025 sa General Luna, Siargao, makikita ang isang banyagang lalaki na nanunuya at nakikipagsagutan sa isang grupo ng mga Pinoy. Isa si Alexis Gumera sa mga kaalita ng mga banyaga. Ayon kay Alexis, ilang beses na silang binabastos ng banyaga nang una nilang makasalubong ang grupo sa isang bar noong gabing iyon.
5: That night, nakita na namin sila, tapos they're obviously catcalling, parang, hey baby, hey baby. So, we noticed them already.
4: Kinausap ng isa sa mga kaibigan ni Alexis ang banyaga na nagpakilalang Israeli at tila ipinagmalaki umano ang giyera ng kanyang bansa sa Gaza. Dito na kumontra si Alexis at kanyang mga kaibigan.
5: Sabi niya, ah yeah, because this is the best country in the world. And then sabi ko, no, it's not. So, you know, sabi ko, no, it's not. And sabi niya, why, why? We kill all of Palestine. And then doon na nagsabi yung guys na, no, bro, don't say that. Yung mga friends ko, free Palestine.
4: Dito na sila tinawag ng paulit-ulit na lady boy ng Israeli. Sa katabing resort ng restaurant kung saan nanunuluyan ang Israeli, nagtawag pa ito ng mga kasamahan at namato sa grupo nila Alexis, isa ang nasugatan sa mga Pinoy.
5: May isang girl na tamaan sa tenga. Tapos buti na lang dumating yung pulis, saka kami nakapunta ulit, saka din sila nag-stop ng pamamato.
4: Nagpa-blotter sina Alexis sa pulisya kinabukasan, pero umalis na sa isla ang mga Israeli.
6: Tabong! Tabong!
4: Abril ngayong taon naman, isang grupo rin ng mga Pinoy ang nagreklamo sa pulis dahil sa umano'y panghaharang sa kanilang kotse ng mga Israeli na nakamotorsiklo. Ayon sa incident statement, sinadyang harangin ng mga banyaga ang kanilang sasakyan. Saka sila nilapitan at pinagsisigawan at makailang beses umanong inaabot ang kanilang baywang. Ikinatakot ng mga Pinoy ang agresibong aksyon ng mga Israeli, lalo't may pasahero ring bata sa kotse. Ayon naman kay Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, nakarating na sa kanila ang mga insidente at sinigurong hindi nila kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng ilang Israeli tourists sa Siargao. Ayon kay Kirsch, dati na siyang nakipag-ugnayan sa Department of Tourism at nais niyang pumunta sa Siargao para makausap ang local government unit.
7: And if there's an Israeli tourist who had done wrong, he should be addressed. But I would urge and encourage you as media representing the situation not to paint all of Israeli's tourism here as rotten apples, because that's very far from the truth.
4: Nilinaw naman ng Department of Tourism sa Caraga na dalawa lang ang naitalang insidente na may kaugnayan sa mga Israeli tourist. Sa kabila nito, nagpalabas ang kagawaran ng Code of Conduct para paalalahanan ang mga turista sa kanilang mga obligasyon habang bumibisita sa lugar.
9: Respect yung mga guidelines ng community and cooperate with everybody, no? Because we want to really maintain peace, safety and mutual respect in the destination.
4: Pinalawig naman ng Police Regional Office 13 ang kanilang Bantay Turista Program para tiyaking maayos ang sitwasyon sa isla at hindi na maulit ang insidente. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
10: Nagtipon-tipon muli ang mga communication students mula sa iba't ibang eskwelahan sa bansa para sa dalawang araw ng Pinoy Media Congress, tampok ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
11: Mula social media, streaming at pati artificial intelligence, tuloy-tuloy ang pagbabago ng media landscape. Hamon ngayon sa mga estudyante na aspiring communication at media professionals kung paano ito masasabayan sa tamang paraan. Ito ang tinalakay ng ABS-CBN, Philippine Association of Communication Educators, o PACE, at Assumption College, San Lorenzo sa Pinoy Media Congress 2026.
0: Through the years, this partnership has enabled us to reach thousands of students and educators across the country. What we have achieved together is a testament of the power of collaboration.
3: In a world shaped by headlines, hashtags, and digital conversations, you are builders of narratives that can shape perspectives and transform communities.
11: Kabilang sa mga nagbahagi ng expertise, sina ABS-CBN journalist Carmina Constantino, Alvin El Chico, at ABS-CBN News Chief Francis Toral. Pagpapaunlad ng edukasyon, musika at marikhaing content naman ang binigyang diin ni na Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo.
8: We believe that for an artist to truly soar, they need an entire village behind them.
11: Nagbahagi rin ng kanyang content-making knowledge ang social media personality at PBB Celebrity Collab Edition 1 alum na si Esnir.
12: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, sa pagka-content create, you have a big responsibility.
11: Tamang mindset din ang kailangan ayon kay Esnir.
12: Yung paggagawa ng content, para lang yan, mag-open ka ng isang cafe. Mamimili ka kung saan lugar at kung ano yung pinaka-best market for you. You treat your viewers or your audience as your customers.
11: Nakisaya rin sa Pinoy Media Congress ang mixed VJ sa sina Robbie Jaworski, Aya Almamari, at Jaren Garcia.
13: The power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the Filipino.
11: Inilusad ng ABS-CBN noong 2005 ang Pinoy Media Congress at nakatanggap na ng mga parangal mula sa International Association of Business Communicators Philippines, Philippine Quill Awards, at Public Relations Society of the Philippines Anvil Awards. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
10: Nagtagpo ang mga bituin. Nagharap ang stars ng Almost Us sa sina Fiang Smith at Jane Ibarra at Diamond Star Maricel Soriano. May big reveal naman tungkol sa Tayo sa Wakas movie ni Donny Pangilinan at Bel Mariano. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: It's about responsibility.
15: Kala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
16: Hinarap ni Donny Pangilinan at Bel Mariano ang isa sa pinakamabigat at challenging role nila sa Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagtatambalan nila sa ngayon. Sa gabay ni Direk Cathy Garcia Sampana, lubos muna nilang kinilala ang mga karakter na kanilang ginagampanan.
17: We started shooting, diba Direk, nag-meet tayong lahat. We even talked about the things that wouldn't be in the movie itself, but we just need to know as Cisco and Cheska, yung na-imagine talaga namin kung ano yung pinagdaanan nila, saan sila ipinanganak, yung mga ganun.
18: Very, very excited na makita nila yung itong stage ng life and stage ng growth namin pareho.
14: Gumawa sila ng backstory, pati ng nanay at tatay nila. Yeah, so it was a process that I made them do and they were so excited about it.
16: 8 taon na mula nang nabuo ang konsepto ng magkasintahang magro-road trip para pagdesisyunan kung susuko o ilalaban ang relasyon nila. Ayon sa writer na si Vanessa Valdez, para sana ito sa ibang love team. Pero nakita nila ni Direk Cathy na swak ito kina Donny at Bel.
19: This concept was already in existence as early as 2018. Si Donny at si Bel, pinagsama namin, pinag-audition namin 2019. Ang haba na ng history nila as a love team, no, as an on-screen couple, no. So sabi ko, pwede na kasi nire-require din ng kwento na dapat may history yung couple na binabalikan tayo. So kaya nung sinabi ng sila, tinweak ko yung story and may mga in-add coming element.
14: There was no doubt that they can make this, that this is for them. And yes, you are right, when I saw them in the on the set, I know they were ready. Grabe inputs na mga yan.
16: Dagdag ni Direk Cathy, hindi lang sina Donnie at Belle ang ready para sa huling tambalan nila, kundi pati ang fans.
14: I'm very proud of them. Grabe yung support nila kay Donnie at Belle. If this is what it takes for them to grow and become better people.
16: Lubos rin ang suporta ng fans ni JM Ibarra at Fiang Smith para naman sa kanilang unang pinagbibidahang pelikula. Ayon sa dalawa, enjoy silang kasama ang fans tuwing nagpo-promo sila, lalo na sa ticket selling.
1: Every time naman po nagkakaroon ng way para makapag-banding kami sa mga supporters po namin, talaga susulitin po namin.
18: And tayo kami din yung nangihingi sa kanila na promo tayo. Favorite ko na siya eh. Sabi ko, saya na itong trabaho ah. So, nadala ko na siya, so nag-enjoy ako every time na pumipindot-pindot ako sa ticket selling.
16: Sa gitna ng kanilang mall tour nitong linggo, na-meet nila sa unang pagkakataon si Maricel Soriano. Nakipagkwentuhan sila sa vlog ni Diamond Star na may pabawon agad para lumevel up pa ang aktingan ni na JM at Fiang. Pero secret na raw muna ito.
1: Pabawon agad na technique. Tip sa pagsigaw. So, sarap na bawon po. No?
16: Ipapalabas na sa mga sinehan ang Almost Us simula May 6. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
20: Lunes na lunes, magbababay na agad. Gusto pa nga ni Carne, kikwento pa nga ng
21: pinanood. Pero, una, makasaysayan ngayon sa mababang kapulungan dahil bumoto na, 55, no? 55. So, marami naman nagsabing they expect that. Ang tanong ngayon, makukuha ba nila ang numero 106 sa mababang kapulungan sa plenary?
20: Yun ang mas exciting.
21: Yan ang hamon.
20: Yun yung sa May
21: 11.
22: At ibang hamon naman yung kinakaharap ng mga kababayan natin sa Bicol.
21: Tama.
22: Ang hirap rin naman nung mayon. Yeah. Yung mga gustong tumulong, malamang ho pupunta dyan po ang Sagip Kapamilya.
20: Very good. Very good, Ate B. Lahat ng pwede natin maitulong.
21: Alam kapag mo, ganyan ba, Ate B, ikwento mo, like ito, no? Dinando na ang Pangulong Marcos Jr. Siyempre, may prioridad. Kung gusto mag-donate sa Sagip Kapamilya, pwede. Ano ba ang dapat?
22: Pwede. Usually, diba? Pag Sagip Kapamilya, the best talaga cash.
21: Okay.
22: Kasi mahirap ang logistics.
21: Okay.
22: Pero normally, hot food yung mga mauuna dyan dahil apektado yung kabuhayan, walang mabibilhan, puro abo. So yun yung siguro mga unang gagawin.
21: So,
20: pero walang evacuation yun, ha?
21: Ano na?
20: Walang evacuation yun, ha? Kasi hindi pa naman na-raise yung alert.
21: That's true.
20: So pupuntahan nyo sa bahay. Isa-isahin nyo. I don't know kung pwede mag-donate ng panlinis. Ang pinaka-problema, linisin.
21: Totoo din yun, ha? Pwede yun.
20: And maybe mask.
22: Okay. Ayun ang mahirap.
21: Mask din. So, mag-donate po kayo ha, sa Sagip Kapamilya.
20: Very good.
21: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
22: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
20: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Lunes, partner.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Safer Philippines!
2: Wow!
1: Unang Lunes po ng Mayo. May 4, 2026, May the 4th be with you.
2: Yeah.
1: Yan ang sabi sa Star Wars. May the 4th be with you. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, bisyo alas 8 nyo na po. Spot report na po ang inyong 8 o'clock habit.
2: Oo.
1: Eh, kamusta ang weekend, partner?
2: Okay lang.
1: Naglaba.
2: Medyo nakapagpahinga lang. Pero hindi tayo nakapaglaba, partner.
1: Bakit?
2: Dahil walang sampahin.
1: Anyway, laundry.
2: Laundry lang. Pero importante, nakapagpahinga kayo papaano, partner.
1: Importante ang pahinga. Kapag masisingit mo ang idlip, ano ka na nakagad ng idlip?
2: Oo nga eh.
1: Medyo i-maximize mo, partner.
2: Parang hindi na
1: makabawi-bawi.
2: Parang hindi na idlip yun, partner. Kasi parang
1: maghapon?
2: Kinabukasan na ang gising.
1: Aba.
2: Dumating kasi nung Sabado, nagkaroon tayo ng rumakat tayo ng very, very light. Tapos pag-uwi natin, galing sa racket, umidlip tayo ng very, very light.
1: Racket?
2: Yan nga lang, ang gising mo na, kinagabi na. Kinagabi
1: okay
2: na.
1: Yun.
2: Nakabawi
1: okay
2: naman ng pahinga.
1: Babawi ka. Lalo eh, huwag mo na hintayin umabot ka sa certain age. Pagka umabot ka sa certain age, maglalabasan na ang sakit-sakit na tuhod.
2: Oo.
1: Medyo
2: nakakaramdam ka na ba ng mga ganyan?
1: Magigising. Hindi ko sinasabing ako.
2: Ay, hindi. Okay.
1: Pero minsan magigising ka na ng madaling hindi yung kaibigan ko yun.
2: Ay, yung kaibigan mo?
1: Minsan magigising ka ng this oras ng gabi.
2: Experience pa
1: lang
2: na oras, kaibigan
1: mo. Experience na kaibigan ko. Mga madaling araw, gano'n. Hindi ka na mabalik sa tulog. Sabi niya.
2: Ha? Sabi. Siguro yung mga ganyang partner na nakaka-experience ng ganyan, dapat nagtsatsaan na. Diba? Yung mga pampakalma ng mga nerves.
1: Vitamina. Tapos
2: iwas-iwas na ng kape, no?
1: Tsaka ka na, kumbaga subtract ka na ng mga isipin mo. Yung mga bit-bit mo nung bata ka, wag ka dati big deal sa'yo nung kabataan mo. Ngayon, wala na sa akin.
2: Correct.
1: Magbawas ka na ng loob mo. Diba? Anyway, partner, napukaw ng atensyon ko yung nangyari dyan sa Siargao, mga Israeling ng gulo.
2: Nga, yung kakapal ng fest.
1: At hindi ko mawaring maalala ulit ang ating best friend na si Vladimir... Vladimir nga ba yun?
2: Volodymyr.
1: Sodorovetsky.
2: Diba? Yeah.
1: Naalala ko lang.
2: Sabi na hanggang ngayon, partner, ay nagpa-post ng against sa Pilipinas dahil daw sa kanyang naranasang panghaharas umano dito sa Pilipinas.
1: Eh, kung kami kaya ay patuloy din mag-post ng ginawa mo. Ano? Paalala kaya namin lagi yung panghahablot mo ng electric fan sa isang restaurant dyan sa BGC. Hinaras mo yung senior citizen.
2: Yung security guard.
1: Mm-hmm. Eh, talaga namang minaliit mo eh. Hindi
2: yung
1: ba,
2: sa tricycle driver, di ba?
1: Araw-arawin kaya natin. Kaya panawagan sa mga Pinoy, huwag niyong panoorin ng vlog niyan.
2: Correct.
1: Di ba? Diba? Ganun lang yon. Anyway, partner, yun nga yung nangyari sa Israeli doon sa Siargao, hindi ba? Grabe naman yun. Ano, pambabastos naman.
2: Totoo, partner. At saka, alam mo, sabi nga doon sa report, parang proud pa raw na nangyayaring gera doon sa kanilang lugar.
1: Ibang klase ka rin.
2: Wow, ang dahi-dahi po mga kababayan po ninyo doon sa Israel.
1: Grabe
2: ang
1: ka, no?
2: Namamatay, nasasaktan at nawawalan ng tahanan dahil sa gera. Tapos, ikaka-proud mo dito sa Pilipinas.
1: Ay, ang pinupunto ko lang naman, partner, pag ho kayo nandito sa bansa, o kung saan man ho kayo pupuntang bansa, sumunod ho kayo sa mga rules and regulations. Dahil kami, siguro partner, I speak for all of our kababayans.
2: Mm-hmm.
1: Tayo, kapag ka tayo ay dadayo, inaalam natin ang mga bawal. Correct. Uy, bawal pala ang ganito dyan. Ma-o-offend pala sila kapag ganito.
2: Mm-mm.
1: Eh ako yun. Di ba tayo mga Pinoy? Kaya wag kayo naman, wag naman ho kayong ganyan.
2: Tandaan nyo, nakikibansa lang kayo. Hindi ho ninyo.
1: Amin yung mga magagandang beach na yan. Correct. Amin yan, ha? Dumadayo lang kayo
2: rito. At saka partner, ang hindi ka tagap-tagap, yung mambastos ka na mga Pilipino.
1: Kaya nga,
2: maakala ninyo, porket kayo yung mga...
1: Sana ma-aresto.
2: Foreigner mas mataas ng inyong level kaysa sa mga Pilipinas. Nasa Pilipinas po kayo.
1: Ayan.
2: Wala ho kayo
1: kaya
2: sa lugar ninyo.
1: Ma-aresto kayo, ma-block ano.
2: Correct.
1: Ayan. Yan po ha. Paalala ho sa mga may mga kakilalang mga foreigner na nandito, sabihin nyo yung behave.
2: Correct.
1: Eh mahirap po ngayon sa panahon ng teknolohiya. Makuhanan ho kayo. Viral na kayo. Nakaabot sa atin, hindi ba?
2: Sumbong agad sa mga pulis pag may mga pasulong kayong nakita.
1: Yan. Dapat pala sinumbong agad yun. Ano nangyari?
2: Na-late nga.
1: Na-late yung pagka-report yun. Anyway, partner.

0: Hanan natin ang mga balita sa nakalipas sa oras bago pa tayo malita. Ito na po mga balita sa nakalipas sa oras.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report.
0: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya kaserbiso, ay nakasalalay na po sa plenaryo ng Kamara ang kapalaran ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos pong aprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa reklamo laban sa pangalawang pangulo, unanimously approved o aprobado ng lahat ng 55 miyembro ng komite ang committee report kung saan nakasentro ang iba't ibang alegasyon kabilang ang maanomalya o manong paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa First Family. Nanindigan naman si Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na nakasunod sa konstitusyon ang mga pagdinig taliwa sa pahayag ng kampo ng Vice Presidente. Tiwala naman si Committee Member Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na kinakailangang boto para ma-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Taliwas-aniya ito sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang nais kumalas sa suporta sa impeachment. Sinabi ni Ridon na inaasahang mai-endorso ang committee report sa plenaryo bukas at pagbobotohan sa May 11.
2: Nanindigan naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na handa silang idepensa ang kanilang kliyente sakaling maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, iginit ni Attorney Michael Powa na hindi pinagsisisihan ng kanilang kampo ang desisyong hindi sumipot sa pagdinig ng House Justice Committee. Dagdag pa ni Powa, handa ring sagutin ng defense team ang alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na nagkamali umano mga Duterte ng bilyon-bilyong pisong halaga na hindi maipaliwanag na yaman sa pamamagitan ng mga tagong bank accounts. Gayun din ang maanomalya umanong paggamit ng pondo at sinasabing koneksyon sa mga drug syndicate.
1: Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
0: Sa ibang balita naman, pumalo sa halos 200,000 individual o katumbas ng halos 56,000 pamilya ang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Malyon sa Albay. Sa tala ng Albay Provincial Information Office, 129 na barangay sa lalawigan ang apektado, kabilang ang 53 barangay sa bayan ng Oas, 41 barangay sa Ginobatan, 19 na barangay sa Ligaw City at 16 na barangay sa Kamalig. Tiniyak naman ng Office of the Civil Defense ang patuloy na tulong sa mga apektado tulad ng pagde-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration systems at pagbibigay ng N95 mask.
2: Samantala, pasintabi po sa sensitibong balitang ito, sinibak na sa serbisyo ang pulis na sinasabing nanggahasa sa babaeng walang malay sa Maynila. Sa desisyon ng Commission Anbang, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang patrolman batay sa mga ebidensya kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya ng mga nakakita at ng biktima at ang resulta ng medical legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong pulis dahil sa kawalan ng ebidensya. Noong Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ang dalawa kasama ang iba pang mga kaibigan bigang pulis sa kainan at karaoke bar hanggang sa nawalan ng malay ang biktima. Dito na umano siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya ginahasa. Gate ng Napolcom, walang puwang ang ganitong uri ng karahasang sumisira sa dignidad sa hanay ng pulis. Pagilino lamang po sa Quezon City, naganap itong incidente.
0: Grabe yan, partner. Ano? Isipin mo, i-take advantage mo. No? Mag-take diba? Advantage ka dun sa walang malay.
2: Correct. At saka, partner, nakipagkita yung biktima doon sa pulis para magpasaklolo, humingi ng tulong doon sa kaso na kinakarap niya. Or sa suliranin na kinakarap niya ng kanyang live-in partner. Pero, tapos, ganyan yung ginawa. Inabuso. Hindi katanggap-tanggap.
0: Diba? Lasing, tapos yung kahinaan, partner. Kung nakitaan kayo ng Commission Anbank ng Napolcom, nag-imbisiga talaga yung mga.
2: Correct.
0: Nasaan na yung pulis?
2: Andun na. Nasa kustodiyan nung nakaraan, di ba? Ngayon ay sinampahan na ng sinibak na.
0: Iyan na nga ba sinasabi natin? Samantala, nabigo po ang tangkang panloloob ng hinihinalang miyembro ng termite gang sa pawn shop po sa Novaliches, Quezon City. April 22, nakarinig ng ingay mula sa manhole ang nagbabantay na security guard. Kaya nag-report po siya sa authority. Oh, grabe, partero. Parang talagang ano, Teenage Mutant Ninja Turtle ang datingan ito. Diba? Kinabukasan, na-discover na ho yung hukay. Isang hukay, gayon din ho yung ilang gamit tulad ho ng portable grinder, cutting disc, hydraulic jack, crowbar, at mga screwdriver. Abay, lumalabas po sa investigasyon na konektadong hukay sa pawn shop, kaya pinaniniwala ang pinagplanuhan ng tangkang panlulo. Ayan, nabisto kayo ngayon. Oh. Hmm. And ang sasagawa na po ng follow-up operation ng QCPD para matukoy ang at ma-arresto ang mga suspect ba? Yun.
2: Mga kapamilya, kasado na ang taas presyo sa gasolina at diesel bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos at 21 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina at 2 pesos at 66 centavos naman sa diesel. May rollback naman 3 pesos at 53 centavos sa kada litro ng kerosene at bunsod pa rin ho ito ng tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, may panibagong bawas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG ang Regasco bukas. 2 piso kada kilo o katumbas ng 20 pesos kada ang tapyas sa kada regular na tangke ng LPG. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na batay ito sa sarili nilang kwenta kasunod na rin ang pagbaba ng shipping cost.
1: Report! Spot Report sa DZMM.
0: Samantala, partner, eto na. Ikuha na tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol. Ay dating broadcaster na si Joy Sonsa, nakalabas na ng NBI Custodial Facility ngayong gabi. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Jeff, nakalabas na ngayong gabi ang dating broadcaster na si Jaya Sonsa sa NBI Custodial Facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound sa Muntinlupa. Bagamat nakapaglagak na ng piyansa at nakakuha na ng release order mula sa Pasay RTC, hindi agad na i-release ng Custodial Facility si Sonsa matapos makita ang mga hit o dati nitong mga kaso na ang iba ay na-dismiss na. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni Sonsa, natagalan ng paglabas ng kanyang kliyente dahil pinag-comply pa sila sa mga requirement at proseso para mabigyan ng clearance si Sonsa. Samantala, tinatanggap naman ni Sonsa ang paghingi ng tawad ni Judge Rowena Tan ng Pasay RTC 118 sa nangyaring pagkakamali sa paglalabas ng warrant laban sa kanya.
4: I fully understand na tao lang nagkakamali. So, tinatanggap ko ng buong paggalang yung kanyang paghingi ng apologies. But of course, I can only speak for myself because my family is hurt.
3: Wala namang balak na maghabla ng kaso o ang kampo ni Sonsa matapos magkamali sa waran kung saan nakasaad na non-bailable o walang piyansa ang kanyang kaso. Samantala, questionin naman ng kampo ni Sonsa ang technicalidad ng kaso dahil dapat mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsampa ng kaso at hindi ang NBI dahil ang offended party aniya ay ang Pangulo. Nakatakda naman sa June 6 ang arraignment ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: So ibig sabihin, Bert, doon sa sinabing partner, nanindigan, ano sabi ni Bert? Nanindigan yung kampo ni Jason sa...
2: Oo, tsaka kinestyon, Bert, no, yung Pangulo.
3: Bakit yung technicalidad ng kaso. Kasi dapat daw ang sabi ng ni Attorney Tolentino, dahil ang offended party ay ang Pangulo mismo, okay. Dapat ang Pangulo ang siyang nag-file, hindi ang NBI, on special behalf of the President.
0: So ibig sabihin nun ay hindi siya nagsosorry doon, nanindigan siya doon sa kanyang inilabas. Naging dahilan ng
3: wala
0: kanyang...
3: Siyang, tama ka dyan, Jeff, wala siyang magsosorry doon sa kanyang nagawa.
0: ay matagal pa itong laban na ito, no,
2: partner? Correct.
0: May tanong ka pa, partner?
3: Haba-haba pa siya.
0: Haba-haba pa. Pero ano, kamusta naman si Jason sa paglabas niya?
3: Sinong,
0: bukod sa kanyang abogado, niya, o sinong mga sumalubong?
3: Yung abogado niya, tas yung ilang miyembro ng pamilya. Paglabas niya kanina, ang sabi niya, medyo mainit dun sa loob ng custodial facility. Dahil nga, syempre, ang gamit lang naman dun, yung mga ordinaryong electric pan. Kaya, kanina, sabi niya, medyo inaano siya, inaano siya ng hika ng asthma niya dahil nga mainit yung panahon. So ang sabi niya, unang-una niyang gagawin yung pag-uwi, maliligo siya at magpe-prepare dahil nga meron daw siyang check-up itong darating na Miyerkules.
2: Bert, ano sabi? Magpa-file sila ng kontrademanda.
3: Hindi sila mag-file ng kontrademanda. Balik, questionin lang nila yung technicalidad noong kasong isinampa sa kanya ng NBI. Yun yung bali magiging legal ano nila. Remedy nila if ever man na June 6 questionin nila.
0: Wala silang kakasuhan bawa si NBI o si
3: ang sabi naman ni ano, ang sabi naman ni Jason sa kanina hindi wala silang ihahabla dahil kahit yung mismong yung judge doon sa RTC. Dahil nga sabi nga niya tao lang naman daw nagkakamali.
2: Wow.
0: Okay, maraming salamat Bert Dizon, mag-iingat, mag-iingat.
2: Samantala, nako partner.
0: Magiging habit na yan,
2: sa Quezon City na biktima na naman ng gas and run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Mars at Jeff, nagpagas, tapos kumaripa. Ganyan ang ginawa ng hindi patukoy na driver ng kotseng ito nang magpakarga sa isang gasoline station sa Quezon City. Sa kwento ng gasoline boy na si Richard mag-aalas 3 ng madaling araw noong May 3 nang magpakarga ang nasabing sasakyan ng halagang 1,500 pesos. Aniya, nagmamadali umano ito at tila may kaaway na babae sa telepono. Online payment umano ang pinili nitong mode of payment pero nang iabot na ni Richard ang terminal sa lalaking driver ng sasakyan, umarurot na umano ito ng takbo. Si Richard sinubukan pang habulin ang driver pero wala nang nagawa. Problemado ngayon si Richard dahil malaking halaga para sa kanya ang perang hindi binayaran ng suspect lalo't may sinusuportahan siyang pamilya sa Surigao. Posible kasing sa kanya ibawas ang itinakbong bayad ng customer bagamat nangako ang management na uutay-utayin ito. Kaya naman may panawagan si Richard sa driver ng sasakyang ng biktima sa kanya.
6: Sir, gusto ko lang po sabihin na ibalik niya na lang po yung 1.5 po kasi kailangan ko po yun kung padala ko po sa pamilya ko. Kasi ako na lang po sumusuporta sa kanila. Kasi yung papa ko wala na po. Kaya ako na lang lagi na papadala sa kanila. May maglima po kami magkakapatid. Tapos yung dalawa ko pong kapatid, may pamilya na. Tapos yung isa po, nag-aaral pa po ng first year college, babae. Tapos yung pinabunso po namin, special child.
5: Mars at Jeff, tinubukan natin humingi ng update mula sa QCPD patungkol nga dito sa kaso na ito. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagre-reply sa atin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay kung nasa ano pa si Jom, pasabi nga Don, ikaw mo i-text sa akin ng detalye para ma-text natin kay District Director.
2: Mm-hmm.
0: O kaya sa QCPD kung sino man doon, kung sinong nakakasakop niya na.
2: Mm-hmm.
0: I-text natin. Para ma-backtrack, ma-enhance yung plaka niyan, ha? Pero sabi ni Jom, may kaaway.
2: Yung driver. O baka palusot.
0: Palusot. Para kapag nahuli, no?
2: Oo.
0: Dapat matrace. May mukhang may plaka naman eh. Mukhang malinaw eh.
2: Dapat.
0: Diba? Nagiging habit nyo na. Ano gusto nyong gawin ng mga gasolina? Lagyan ng mga spike na. Kapag kayo nagpapagasolina, lagyan ng spike, partner. O para hindi ka makatakas. Loko.
2: Diba nga may iba, nire-record ng patayin yung makina kapag nagpapagasolina para maiwasan.
0: Gusto nyo ibalik yun? Di ang init. Patay aircon.
2: Iyak talaga.
0: Sisira starter ng sasakyan.
2: Correct.
0: Nakagalit, partner eh.
2: Ang sad kasi partner, yung mga nabibiktima, may mga abang-aba. Yung talaga, kagaya nung sa mo yung interview ni Jom, di ba?
0: Parang ang daming problema, di ba? Dinagdagan pa nitong ano na to.
2: Isipin nyo, halagang 1.5 lang. Halagang 1.5 lang.
0: Magkano kaya
2: yun?
0: Hindi natanong ni Jom, ano? Magkano? Pinakarga?
2: 1.5 yung pinakarga. May pambili po kayong kotse, wala kayong panggas.
0: Ang tanong, partner, nababayaran ba yung kasino?
2: Ay, nako.
0: Baka hiniram na naman. Yan yung mga ano eh. Hiniram. Yung isa naman ay meron ding pinag-aaral sa hirap ng buhay. Ganun ang mga sinasabi ng mga gas and running, di ba? Pero may naalala ko na naman tuloy, partner. Naalala ko na naman yung ganyan. Di ba mayroong ex-mayor nag-trip na ganyan?
2: Ay, oo. Pinaghabol yung gasoline.
0: Wala tayong nasabi na, di ba? May karoon ng, nagkaroon ng...
2: Yun yung pinaghabol yung gasoline. Yeah,
0: napaka, ano, napagano na lang tayo. Isipin mo, dati ka opisyal, ano? For the clout. Anyway, dito sa driver na ito, okay, sana eh, yung iyong puso ay makonsyensya. Pumunta ka dun sa gasolinahan, balikan mo, ipaliwanag mo na bago ko pa ma-text sa QCP dito.
2: Mm-mm.
0: At syempre, tututukan natin yan, partner, kasi kakaawa o inabuso.
2: Abuso
0: sa kanya talaga i-shoulder yan.
2: And again, partner, sumuko na ho kayo, magkusang loob na bago ilabas yung inyong mukha at larawan.
0: Okay,
2: kahit pamilya ninyo ang damay dyan.
0: Tapos yan, mamaya, tanong kausapin natin si Jom, hindi ba? Kunin natin ang detalye, pati nung detalye nung biktima, partner. Okay, partner, bago tayo mag-commercial, sino nung nasa live stream natin?
2: Attendance check. Ito, mga mainit din ng ulo, partner. Sabi ni Aya and Jean, itatrace niya ang gasolina kung nauso, na inadagdag, basta yun. Tapos, meron sinabi naman si Sergeant Putik, baka yung kaaway sa phone, nung nag-gas and run, inutangan niya din. Sinisingil na siya. Andayo pong possibilities, pero mali pa rin po yung ginawa na nagpagas tapos kumaripas.
0: Maling-mali yung ginawa, partner. Isipin mo, nakita mo yung partner, yung gasoline boy, di ba? Talagang...
2: Abang-abang!
0: Tsaka inabol niya talaga. Pero syempre, na-realize siya, sasakyan yun, hindi ko na kayang habulin, talagang, di ba? O kaya pwedeng gawin sigurong rules, partner? Cash o credit card ang anong kukunin mo? Kunin mo muna. Hindi, kunin mo muna yung bayad. Ibawa, magkano ho tingin yung halaga? Bakit bayad ho muna kayo?
2: Yeah.
0: Baka gusto nyo ho ganun, di hassle sa inyo, di ba? Pero pwede rin, partner, nakarapatan ng mga gas station yun eh. Pwede.
2: Pwede rin, partner, bayad muna. Pagpababain muna sa ano, sa sasakyan, pwede kung gusto ano, di ba?
0: Pero hindi, partner, karapatan din naman yun eh, di ba? Hindi, damay naman tayong mga may planong magbayad. Di ba? Anyway, si Semicolon Butterfly, nandito na rin. Tapos si Eric Arolio, si Mama Norse Vlog 4212. Ayan, partner, nandito lang. Ano ba sinasabi niya? Meron siya sinasabi, mamaya ako nabatiin. O basahin. Si Sergeant Putik, ayan, baka yung kaaway sa phone ang nag-gas and run, yun nga, inutangan, sabi niya nga. Ayun, anyway, ang mga pag-uusapan po natin ngayong gabi, siyempre, yung patungkol po dyan sa Bulkang Mayon, isang eksperto ang makakausap natin. Ano ba yung mga binuganon, partner?
2: Correct.
0: Ano ba yung mga senyales, hindi ba? Mm-hmm. Yan yung mga ating itatanong. Tsaka sino pa ba, partner, ang ating...
2: Hingi rin tayo ng update, partner, sa Eastern Summer dahil kanina may naganap na pagganig doon.
0: Kamustahin natin, particular ang nakaset sa atin ay LGU ng San Julian Eastern Sama.
2: Yeah.
0: Tingnan natin kung anong epekto nung pagtama noong lindol. Ha? Anyway, dyan lamang po kayo. Ha? Magbabalik pa po kami ni partner Marlene Pajernos makalipas ang ilang paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Ang oras, 8:29.
1: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparaz.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Hey, partner, ito ngayon nangyari nga dyan sa Albay, hindi ba? Yung Bulkang Mayon ay nagbuga ng pyroclastic density currents o yung uso niyan, eh, no? PDC. Yeah. Ayan ang ating alamin, partner. Nasa linya na natin si Dr. Paul Carson Alanis, ang Supervising Science Research Specialist ng FIVOX.
3: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan.
0: Magandang gabi po, Doc Alanis, Jeff Caparaz po at Marlene Padiernos. Welcome po sa program.
2: Hi, sir.
4: Yes po, magandang gabi po sa inyo at sa ating mga listeners and viewers.
0: Alright, Doc, eh, kamusta ho dyan? Kamusta ho ngayon dyan?
4: Yes po. Well, ano naman po, no? Relatively ngayong araw na to, relatively tahimik ang ngayon volcano. Mm-hmm. Actually po, mula po kaninang alas 12 ng madaling araw hanggang ngayong alas 8 ng gabi, nakapagtala lamang po tayo ng 13 volcanic earthquakes.
0: Mm-hmm.
4: At 6 po doon ang tinatawag nating tremor type na earthquake. Ito yung continuous na shaking.
0: Uh-huh.
4: Pero nakapagtala rin po tayo, unfortunately, ng 282 na rockfall events at isang pyroclastic density current. Nangyari po ito kanina bandang bago mag alas 6 ng hapon. At pero sa kabutiang pala naman po, umabot lamang po ng 1,500 meters ang tinakbo nitong PDC na ito mula sa crater.
0: Mm-hmm. Eh, Doc, eh, hindi naman ho para mag-cause ng panic. Pero ano ho ba itong PDC na ito? At meron ho ba itong mga senyales kapag, ito, magbubuga na ulit ng pyroclastic density currents, Doc?
4: Okay. Nabubuo po yung pyroclastic density currents either kapag merong malakas na pagputok ang isang bulkan,
0: mm-hmm,
4: o di kaya ay kagaya nung nangyari nung Sabado at kaninang hapon, kung merong isang tipak ng lava ang ma-detach or humiwalay dun sa lava flow mismo, habang gumugulong-gulong po ito pababa, nagtitipak-tipak yan, maghihiwa-hiwalay and into smaller fragments. At yung fragments na ito, maring malalaki pa rin yan, pero karamihan po ay magiging abo. At ito ngayon yung nangyari noong Sabado,
0: mm-hmm,
4: kung saan dahil sa sobrang dami, sobrang laki na itong lava fragment na natipak, maraming abo rin po yung ibinagsak niya. At yun nga po, no? Tinamaan po yung ilang bayan sa Albay province.
0: Mm, partner.
2: Oo, sir, si Margin po ito. Gaano kalawak yung epekto nitong paaktibidad ng Bulkang Mayon? Kasi I understand ilang lugar na po nakakaranas ng ashfall.
4: Mm-hmm. Yung nangyari po nung Sabado, ilang bayan po, 4 na bayan po yung binagsakan ng abo, yung Ginobatan, Kamalig, Ligaw, at Uwas. Uwas municipality dito sa Albay. Dito po 'yan sa western side ng Mayon volcano. Kung titingnan po natin actually yung volcanic deposits na inilabas na ng Mayon volcano, by our estimates po nasa lagpas 60 million cubic meters na po. Kung di ako nagkakamali. And actually ngayong hapon na ito, meron tayong estimate ng pyroclastic density current deposit na nabuo noong Sabado, nasa more than 4 million cubic meters po ito.
2: Mm-mm. Sa basa
4: kaya
2: po,
4: napakalawak talaga ng tinamaan niya.
2: Opo. Sa pagkataya po ng VBOX, gaano pa katagal tayo makakaranas o yung mga residente makakaranas ng ashfall, sir?
4: Well, yung ashfall naman po na nangyari nung Sabado, mabilis naman pong tumigil yun. Talagang ng mga bandang gabi ay tumigil na yung pagbagsak. Bagamat yun nga po, sa kasalukuyan, ongoing pa rin yung cleaning efforts ng local government unit.
2: Pero ang monitoring po ng VBOX, mga susundan pa ba itong mga aktibidad na to ng Mayon?
4: Unfortunately po, base po sa datos na nakukuha natin sa mga instrumento at sa observations ng VBOX, patuloy po yung pag-akyat ng magma dahil yun nga po, marami pa rin tayong mga nare-record na mga volcanic earthquakes. And dito nga po, indicative yan na mayroong panibagong or patuloy yung pag-akyat ng magma at patuloy yung paglabas naman ng lava.
0: Tama ho ba ang Doc yung na-visualize ko habang pinapaliwanag nyo ho yung nangyari? Kumbaga parang yung lava flow, sa ilalim ho yun eh, no? Tapos instead na bumaba ho siya papunta sa core ng ating Earth, eh meron hong umangat ano, dun, papunta dun sa vulkang Mayon, ano po? Parang tubo, no? Tama ho ba?
4: Opo. So yung pwede natin i-visualize yung volcano, kagaya po ng Mayon volcano.
0: Uh-huh.
4: Yung gitna po niya ay merong ano, yung parang tubo.
0: Uh-huh.
4: Ano, and then yung dulo niya, yung crater, yung pinakabunganga, diyan po lumalabas ngayon yung lava.
0: Okay.
4: At yung magma naman po sa ilalim continuously nasusupply. Kumbaga, pwede natin imagine na yung ilalim mismo ng Mayon volcano ay merong parang tangke.
0: Oo, di ba?
4: Na imbaka ng ano ng magma.
0: Uh-oh.
4: At continuous po yung pag-akyat niya ngayon.
0: Mm-hmm.
4: So yung kung ano man yung nilalabas na lava ngayon ay kumbaga parang pinapalitan lamang ng panibagong magma, panibagong lava. At yun ngayon, unti-unti ano pa rin, patuloy pa rin yung pagtulak pa itaas.
0: Pero ano ho yung mga naging cause ho talaga nung pag-angat nung PDC, Doc? May bumara ho ba bigla? Paano ho ba? Yung panahon? Something to do with the weather? Paano po?
4: Okay. I-clarify ko lamang po, no? Wala po tayong pagputok na nangyari. Kasi yun karamihan po ng ano, yung mga sinasabi, nakikita po namin sa internet, may mga nagsasabi na napakalakas daw na pagputok. Actually, wala po pagputok na nangyari. Yung lava flow po ngayon, you can think of yung pag sinerge niyo po sa internet, makikita niyo po na lang lalabas po yung mga lava flow sa Hawaii na parang ilog ng apoy. Pero dito po sa Pilipinas, medyo malapot po yung mga lava natin. So parang mga kumpul-kumpul lamang siya ng mga bato na unti-unting umuusad. Medyo mabagal yung pag-usad na yan. Kaya kapag gabi nakikita natin yung ngayon volcano, na parang may mga nahuhulog na tipak-tipak ng bato na gumugulong-gulong pa ibaba. Yun na po yung mga rock falls na tinatawag natin.
0: Ah, okay.
4: Pero ito nga po, noong Sabado, bali dito sa may bandang Miisi Gali, meron po dyan na lava flow na around 1.6 kilometers ang haba na po. Meron pong malaking tipak ng lava flow dyan yung bumigay.
0: Okay.
4: Kumbaga parang landslide or lava slide na nangyari. And yung lava na ito na malaking-malaki po yan, nagpagulong-gulong po yan, padausdos pa baba, nagtitipak-tipak. Yun na po yung pyroclastic density.
0: Okay, Doc.
4: Pero wala po talagang pagputok na nangyari.
0: Okay, buti po nalinawan ho iyan. Ano? Anyway, Doc, itong usok na ito, itong uson, gano'n ho ito kadelikado kapag ko na-inhale ng isang individual?
2: Yes.
4: Pero linawid ko muna natin na yung uson ko, pyroclastic density current, actually considered po yan na the most dangerous na hazard ng isang volcanic eruption. Kasi unang-una, magkahalong mainit na ano po yan, mga bato at abo.
0: Mm-hmm.
4: And then napakainit po yan, lumabot po ng mga 600 degrees Celsius. And napakabilis yung pagdaos-dos pababa. Minsan umabot ng 60 kilometers per hour. So mahirap po siyang takbuhan.
0: Mm-hmm.
4: So in sa history ng main volcano, yung mga casualties ng eruption ay dulot po ng pyroclastic density currents noong 1993 at yung most recent noong 2013, marami pong namatay.
2: Nabanggit niyo kanina, talagang hazardous itong ibinubugang abo na itong bulkang Mayon. Pero yung 6 kilometers danger zone natin, mananatili ba yon or i-expand pa natin yun, sir?
4: Ngayon po, wala naman po tayong, actually pinag-aaralan po namin no, kung magkaroon pa po ng mga ganito kalalaking mga uson, pinag-aaralan po namin na baka lakihan or habaan or expand yung danger zone.
2: Mm-hmm.
4: Pero in so far naman po, mukhang hindi naman po nanganganib na ma-breach niya yung 6 kilometer na boundary.
0: Okay.
4: Yung nung Sabado po umabot lamang naman po ng 5 kilometers yung kumbaga yung tinakbo niya.
2: Mm-hmm.
4: Pero yun nga po, I think ang tinatakot ng mga tao is yung mga abo na bumagsak.
2: Yes,
0: yeah,
2: so
4: pero in terms of yung danger, actual danger, medyo mababa naman po. Dahil abo naman na po yun, hindi naman po yun. Hindi yun yung actual na uson. Yung uson, actual uson nasa 5 kilometers lamang po.
0: Go ahead,
2: sakali, sir, since I'll nabanggit po ninyo pinag-aaralan, mga gaano kalawak yung kinukonsidera natin na posibleng expand itong danger zone po sa paligid ng vulkan, kung sakali po?
4: Depende po yan sa kung sa tingin namin gaano ka, gaano kahaba yung possible na mga uson. Maaaring yung mga 1 kilometer, didagdagan po namin ng 1 kilometro. Pero sa ngayon po, mukhang hindi naman talaga siya mabibreach yung 6 kilometer. Pero of course, nandun po, hindi po natin inaalis sa table yung ganong option.
2: Mm-mm.
0: Doc, matanong lang. Ito yung ashfall, di ba, pagbagsak. Paano ho ba dapat ang reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Di ba, pagbagsak sa mga halaman, sa mga kabahayan? Immediately, dapat paano ho ba? Babasain ba ito?
2: Proper paano? Disposal, sir. Kasi paano? Understand, pag naano to, nagiging putik
0: tumitigas
2: siya.
0: Paano ba ang dapat? Go ahead po, Doc.
4: Well, yung pag naman po yan, unang-una po, I think ang dapat na gawin ay linisin po agad. Dahil, especially yung sa mga bubong, dahil kung, kapag po nag-accumulate yan, marami, kumapal po yan, mabigat po yan. Lalo na kung maulanan, dadagdag yung bigat ng tubig, and there's a possibility na mag-collapse naman yung mga bahay. Yun ang danger. Second danger is yung mga yung mga pagkain natin, tubig, water supplies, pwede makontaminate.
0: So
4: dapat takpan po yung yung kahit po nasa loob ng bahay, takpan po yung yung mga food supplies at water supplies. Ano po?
2: Go ahead, doctor.
4: Okay. Next naman po yung sa mga pananim, of course mas maganda po sana, yun nga po, mahugasan po agad sila. Matanggal yung abo. And lastly po, yung sa mga sasakyan, especially sa mga sasakyan, ito po yung magsasabi, huwag nyo po ipapaandarin yung yung mga wiper.
0: Dahil apri, gagasgas.
4: Nakakagasgas po talaga itong volcanic ash. So, parang pinunasan nyo po ng papel diliha, sandpaper, yung mga salamin. Gasgas po yan ang mangyayari. Ganun din po sa mga pintura. Bali, i-hose down nyo po muna, huwag nyo pong pupunasan ng dry siya.
0: Kasi magiging parang liha nga, tama nga, Doc. Kasi
4: opo.
0: At the same time, kasi maliliit na particles yan, Doc, kapag ka na-inhale mo, masakit sa airflow mo yan.
2: Pero sir, kung sakali po na paglilinis kayo sa mga kalsada, tapos i-dispose, paano ang proper disposal? Pwede po itong i-flush sa kanal, sa lababa, paano po?
4: Yun na po, dapat meron talagang, alam ko po, may proper disposal po yan, pero actually pwede naman po yan sa lupa lang na kasi,
2: lupa lang.
4: Actually, yung mga ganyan, may mga kasamang mga minerals naman po yan kapag na nag-decompose na po yung volcanic ash, actually nagiging fertilizer yan. Kaya po, kung kahit po medyo delikado yung vulkan mayon, maraming, yung pag-alburuto niya is, dangerous. Actually meron namang benefits yung pag-alburuto niya, eruption niya, kasi nare-replenish ngayon yung mga mineral sa paligid. Kung makikita niyo po yung paligid ng ngayon, maraming mga maraming mga farmland. Mataba po talaga yung lupa.
0: Panghuli na lamang po, Dr. Alanis, ang mga kababayan ho ba natin diyan sa Albay ay dapat ho bang magpanik o matakot? Go ahead po, Doc.
4: Una-una po, wag po tayo magpapanik. I-assure naman po natin ay yung yung probinsya ng Albay naman po ay laging yun nga po, dahil yung Mayon Volcano is regular naman po nag-erupt. Yung mga kababayan natin diyan ay sanay na sanay na po. And alam naman po nila kung ano yung gagawin, and yung information and education campaigns ng PBOX at ng Provincial Government of Albay, yung APSEMO, ay tuloy-tuloy. Kaya more or less naman po, wala namang problema. And as far as I know naman po, yung recent na ano, as of yung pagkatapos ng 2013 na eruption, zero casualties naman po ang lagi ang Albay.
0: Mm-hmm. So kumbagay, handang-handa po, ano, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Paul Carson Alanis, ang Supervising Science Research Specialist ng PBOX.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
0: Eh kaya parte rin, nabalitaan ko mga ang LGU namimigay naman nata ng mga maske, di ba? Tsaka pinapaalalahanan dahil parte ra delikado yung matagal na exposure sa asphalt, ha? Kasi nga eh hindi lang yun basta alikabok. Yan ang sabi sa report ni Rafael Bosano.
2: Tama.
0: Meron siyang halong sulfur dioxide o asupre. Eh oras na pumasok yung asupre, maraming asupre sa katawan ng isang tao, partner, by pwedeng sumakit at mamaga yung daluyan ng hangin. Dahilan para labis na mahirapang huminga at kalaunay mamatay. No. Ayun nga, kaya talagang wag ho kayong masyadong magpapa-expose. Kaya sabi ng DOH partner ni Yusek Albert Domingo, eh kung hindi naman kayo makakaalis sa isang lugar na merong ganyang mga ashfall, eh magsuot po kayo ng face mask. Face importante, mask. The best, yung N95, sabi ni Yusek Domingo partner.
2: At saka partner, magpasalamat din tayo dun sa mga good Samaritan natin mga kabayan. Kasi
0: yung, ano, may
2: nakikita ako dun sa social media ngayon na
0: saludo po
2: na magbuga ng tubig dun sa mga dumadaan sa sasakyan para nga makatulong din sa mga motorista.
0: Mula sa Bulkang Mayon, partner, maya-maya naman po kukuha tayo ng update sa San Julian sa Eastern Samar. Pero bago ho kami mag-break, partner, anong sabi ng mga nasa comment natin? Sino-sinong nandyan na?
2: Ito partner, pinag-uusapan nila yung kanilang mga pinagbobotohan. Pero partner, sabi naman ni Precious Wisdom, maraming magagawa.
0: Oh.
2: Basta yun. Tapos sabi nga, sinara Damian, ang kakaldron ng usok dahil nga doon sa ano, usok at uson po yun, sa Bulkang Mayon. Tapos sabi ni Precious Wisdom, gawin nyo yung pavement blocks, be resourceful.
0: Pwede.
2: Pwede na lang gawan ng paraan para maging kapakipakinabang,
0: partner. Kaya mo yan, take two.
2: Para maging kapakinabang yung mga asphalt dyan sa inyong lugar.
0: Partner, dito naman tayo sa Cross Stream sa ABS-CBN na YouTube channel. Naka-cross stream tayo doon. Nandito si Arno Balubaw. Tapos si Kent Pilipinosas. Nandito rin naman. Si Mama Norse Vlog. Si Margarita Rivera. At si Mama Norse Vlog. Nandun sila partner, kasama niya ang nasa 257,000 na viewers doon sa ABS-CBN YouTube channel cross stream natin partner. Ha? Marami po kami pag-uusapan. Particular nga po yung lindol po dyan sa Eastern Samar. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
1: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa spot report. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manabat, Alvin El Chico. Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nabalitaan niyo na ba?
5: ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
5: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman, si Radyo Patron Marlene Padiernos.
0: Ay, partner, nasa linya na natin si Mayor Dory Georgie Estaron, ang Municipal Mayor ng San Julian, Eastern Samar. Maayong gabi po, Mayor Estaron, Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa program.
3: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Mayong gabi, Mayor.
9: Good evening po, sir. Good evening po, Sir Jeff at Ma'am Marlene.
2: Apo. Mayor, kamusta na ho ang sitwasyon po dyan sa inyong lugar? I understand, tinamaan po kayo ng magnitude 6 na lindol kanina po.
9: Yes po, ma'am. Okay naman po. Okay naman po so far. Wala naman po masyadong damages. Ngayon, katatapos lang po ng ano namin, emergency. Yung nag-convene po kami ng council namin, so mga ilang oras din po kaming nag-collect ng mga data para po sa mga reporting namin, but it's only a partial report as of this 7 PM. So yun po yung mga naging activity. As to ano naman po, damages, hindi naman siya masyadong malalaking damages, but like mga cracks, public infrastructures and private residences din po. Mm-mm. Meron po. Yes, ma'am.
2: Gaano po ka daming individual yung mga residente pong naapektuhan itong pag-inig, ma'am?
9: Actually po, the whole municipality, we are 16 barangays. Lahat naman po na namin, of course, naramdaman po 'yun. Pero as sa mga damages at saka wala namang mga nag-evacuate, wala naman pong ganung mga naging initiative. Okay naman po so far, but we have recorded isang taong injured, abrasion, minor abrasion lang po, due to panic siguro in one barangay. So far yun lang po ang reported injured per sa tao.
0: So wala naman pong hindi ho na disrupt ang supply ng kuryente, tubig, wala pong ganoon, may.
9: There was po kuryente lang po yung naging experience po namin. Kuryente lang during the earthquake talaga, and then mga siguro after like mga 10 to 15 minutes nag-resume naman din po. Okay naman yung signal, hindi naman walang disruption sa signal.
0: Opo. Yung assessment ho sa mga, may mga government offices ho ba na yung sinasabi niyo ho kanina na may mga mga nag-crack o meron
9: ng ganun? Saan ho? Mostly sa mga infrastructures dito po sa municipal building namin, merong medyo minimal
0: hairline,
9: lang naman,
0: mga
9: like
0: minimal.
9: hairline cracks po. Tapos yung iba naman po, mga existing na po na mga cracks na medyo na nagkaroon na lang ng siguro na dahil na-shake na ulit. So,
2: Pero ma'am, to assure yung safety ng ating mga residente po dyan sa lugar, though may, sabi nyo nga po, minimal lang yung damages, pero may mga crack pa rin. Ano ho yung magiging hakbang or pagtugon ng LGU para masiguro po na itong mga crack na to hindi magre-resulta sa mas malalapang insidente, ma'am?
9: Nag-conduct po kami ng assessment. Actually, kanina po, after siguro mga an hour after lang ng ano ng earthquake, nag-order na ako sa ano municipal engineering office namin na mag-assess. Unang-una po dito po sa ano namin sa municipal building, tapos yung iba po na may mga reported na mga ano na mga structures na may mga reported na mga damages. So pinapuntahan din po namin, pero hindi pa siya lahat po na na-assess namin, pero per ano barangay officials, coordination namin sa barangay officials, sa barangay councils, meron na silang mga partial reporting. So yun naman po yung ano, yung nagiging ano pa namin as of now, yung report namin. And yung gagawin is further assessment po sa mga infra. Mm-mm. As of ngayon, wala naman pong masyadong grabing ano damage. Mm-mm. Pero ganun din po, sinisiguro po namin yung sa mga schools bago mag-resume, kasi only have here high school and elementary schools in our municipality. At ngayon, good thing na lang po na ano bakasyon siya nangyari. Mm-mm. So dapat before mag-resume, i-assess po namin kung safe for them to use.
2: Oo. Pero Mayor, mula po kaninang alas 2 ng hapon yung naranasan nyo tong lindol na to, may naramdaman ba tayong aftershocks or...
9: Diba? Yes po, we have 6 po na recorded. Tapos yung ano, yung pinakamalakas nung ano lang right after siguro mga few minutes lang after ng pinakamalakas. Then yun ang pinaing recorded. Then ano yung iba naman, yung 5 recorded is mga 1 point something lang po na mga aftershocks yung na-record po.
0: Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat po sa inyong oras sa Mayor Estaron, at mag-iingat po kayo palagi, ha. Pati po yung inyong mga kalugar ho diyan. Salamat po, Mayor. Salamat.
9: Thank you po.
10: TZMM numero 1 sa aksyon.
11: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Ano, parang sunod-sunod yung magiging pagsubok sa pagsubok sa atin ng kalikasang partner.
0: Ayan,
2: no?
0: Partner eh.
2: Merong alboroto ng Bulkang Mayon, tapos merong lindol.
0: Tapos may papasok na bagyo, di ba? Si Kaloy. Si Kaloy, ano?
2: Correct.
0: Ano ba yan? Pangatlo, letter C eh.
2: Ngayon,
0: si Kaloy. Tapos Mario Joseph naman po. Ano?
2: Speechless.
0: Kahapon pala, partner. Ito pala. Eh, di ba lagi natin sinasabi na ang ating mga kababayan na hindi nakakalimot. Yan sa flood control na yan. Nag-reflect, partner, dun sa Okta Research. Kausap ko kahapon eh, rumakit tayo sa Story Outlook. Nakausap ko si sa Okta Research. Parang pumapangatlo na ngayon siya sa top of mind ng mga kababayan natin. Yung graft and corruption.
2: Totoo yan, partner. Kasi alam mo pa, nag-scroll ako online.
0: Meron pa rin.
2: Tsaka kahit anong issue, partner, nakukonnect nila sa flood control. Nakukonnect.
0: Kasi partner, may maganda. Kaya pala yung research, yung survey na yan. Reflection din yan, partner, ng kumbaga anong nasa puso
2: sa ng taong
0: sa loobin ng taong bayan. Kasi noong 2020, nung nag-survey sila, yung siyempre nag-COVID noon, hindi ba? So health and kumbaga wala yan sa kanilang listahan. Tapos nitong Marso, yun ang lumabas, partner. Naging pangatlo na yung graft and corruption. Hindi ba?
2: So, ibig sabihin na tumimo talaga sa isipan ng mga tao, no?
0: Partner, mukhang hindi pa yan. Kung may namomonitor na bagyo, kapag ka
2: maaalala na naman.
0: Palagay itong mga taga-DPW, di ba? Pero anyway, nakikita mo naman, partner, ang effort ni Secretary Dizon.
2: Kita naman, partner.
0: Kita naman, sa kada labas niya, kita mo, di ba? Talagang halata mong pagod na rin yung mama.
2: Yes,
0: no?
2: At saka sa kada labas niya, partner, nakikita rin ang taong bayan kung ano yung pabayaan noon.
0: Isipin mo, meron pang sa bandang Central Luzon yun, di ba? Yung kakapiranggot lang, di ba?
2: Budbiten.
0: Diba?
2: Tapos dineklara nga, dinaglaran ng tapos yung proyekto.
0: Panghiram ka ng nail cutter.
2: Hindi, inaano ko kasi yung stapler.
0: Stapler, Ayun. Wala kang magawa, no?
2: Uh-oh.
0: Bigyan nga kita ng parang stress ball.
2: Hindi, yun nga yung bitan nga po.
0: Siguro nagulat yung mga nasa ra- oh, bigla kang gumanon. Kamay raka talaga. Oh, sakta yung sarili mo.
2: Ayan, oo. Eh, kasi naman, naalala ka flood control.
0: I-check mo. I-check mo't baka may kalakalawang yan. No? Delikado. Bira itong batang ito.
2: Walang magawa.
0: Partner, paubos sa oras. Habol na lang doon sa ano natin. Go ahead.
2: May nakita ko partner sa Facebook, partner na nanonood sa atin. Meron na naman bansag. Itong si Aliaser.
0: Ano?
2: Wait lang. Anong hanapin bansag? Ko. Babalikan ko. Binansagan na naman tayo ni Aliaser eh.
0: Ano sabi na naman bansag?
2: Ang sabi na naman niya, partner.
0: Anong sabi?
2: Mama Bakla, a.k.a. Marlene. Mr. Papa, a.k.a. Jeff. Good evening daw sa atin.
0: Masaya ka dyan. Okay lang. Happy ka. Ayan. Happy na rin kami.
2: Happy.
0: Happy. Wala na tayo oras, partner. Eh, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa tumutok sa Spot Report episode ngayong Lunes. Dito po sa Spot Report.
2: Una ang kaligtasan mo.
0: Ako naman po ulit, Jeff Caparas.
2: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Susunod na programa, alam na this. Kasama si Papa Awal pa. Solo ba siya o may kasama si Papa eh? Ang busy si na doon. Abangan nyo na lang kung sino ang kasama ni Papa Awal.
2: Yes.
0: Sino kasama ni Papa Awal?
12: Si Papa A
0: pa lang. Si Marlene. Papa... Oh, si Marlene pa lang.
2: Ako magkasama.
0: Oh, pwede. Pwedeng rumakit.
2: Pasado, okay? Pasado, Papa A.
0: Ayan na si Papa A. Alis na po kami ha. Bukas po ulit, mga kapamilya kaserbiso. Ingat kayo sa mga kinararoon.
2: Bye!
13: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras?
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paanda. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga. Sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awapas!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba at walang hingal. Ako po si Jairo.
1: Walang hingal, di ba? Yun yung importante
0: doon. Yun ang
1: doon.
0: Pinakamaganda.
1: Walang hingal, tumitubok-tubok ang puso. Buhay
0: totoo.
1: Na buhay. Dapat mo na the award-winning ganon. The multi-award. Pero kailangan maramdaman muna namin yung award. Tsaka natin niya itutol yung intro na yan. Ha. Basta po, from BBBIM Chip ZMM hanggang 9 to 10 PM, kapiling kabanding niyo po, sumasabay ang lahat sa alam ko na.
0: Alam niyo na.
1: Alam na din.

0: Si Bea Milan Windorsky kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026. At dalawang P-pop groups muling magpapakitang gila sa bigating music fest sa Japan.
1: Alam na this!
2: Ang taong, syempre ang score. Tama, Monday kasi. 904, tambalang Kimpao, gig overload sa North Korea.
0: Ay, taas ng energy.
2: Hindi, nagulat ako.
0: Kakabitin na, oh.
2: May North Korea, tama. Okay. Ay, North America.
0: Galing. It's Monday, you know. Di ba nakalagay naman dyan? Kaya
2: gulat ako
0: North
2: na.
0: Ha?
2: Bakit? Mag-show sila sa North Korea?
0: Saan mo nabasa yung North Korea? Wala mo nakalagay North Korea dito. North America. Like, ibig sabihin Canada. Like that.
2: Money.
0: Of course. Yun. The award-winning yan, ha?
2: Hindi. Galing.
0: Effect ba yan?
2: Hindi, wait
0: village
2: lang.
0: People?
2: Explain lang ako. Mabilis.
0: At effect ba yan ng round 6 ng Get Back Out?
2: Hindi, explain lang ako. Hindi po ako nakapag-early dinner.
0: Ay.
2: Dahil po mahaba-haba ang naging meeting namin ng Kuya Randy. Si Sir Randy.
0: Ay, Kuya Randy
2: nag-meeting,
0: Reyes.
2: Yes, nag-meeting po kami. So, meron lamang akong 15 minutes para ubusin ang meal ko. Feeling ko...
0: Oh. Ba't kami pag nami-meeting ni Kuya Randy Reyes, as in buffet, gano'n, if all you can.
2: Biglaan nang yung meeting namin. Parang palabas na ako ng office, kinausap niya ako. So, nag-drive-thru lang ako.
0: Wow. Wow. May bagad nun. Masabi lang mag-drive-thru.
2: Nag-drive-thru.
0: Oo. Eh, di ba naman?
2: Naglalakad.
0: Di ba?
2: Masabi lang nag-drive-thru. Nag-drive-thru ako, tapos hindi kaya ako kumain papaawal. Pwede namang after na lang.
0: Correct.
2: Pero kasi uminom ako din ng gamot.
0: Oh, yes. Yun naman. Nasabi ni Doc. Oh.
2: Hindi.
0: Yun naman.
2: Doc Minda Manalo.
0: Yeah,
2: yan. Si Doc Minda Manalo, si Doc Lou, at si Doc Pleta. Silang tatlo yung pulmo, cardio, tsaka yung sa infectious something. Ayan.
0: Tsaka sa rhino.
2: Wala. Si Doc Marlon Lahoy.
0: Ay, Mamara. Lunis na lunis po.
2: Charing lang. Charing lang, hindi. Pero ito po yun, no? Tambalang Kimpao, kilig overload sa North America. Yeah. Pagpapalawak pa ng world tour, pinaplano na. At Oscars, may bagong rule para sa prestihiyosong parangal kung ano po ito, tutukan.
0: At ako'y diretso na po kagad natin sa paghagod ng katawan ng mga ulo ng mga balitang pinakabinantayan sa unang Showbiz Chika. Congratulations! Kasi kinoronahan nga si Beatriz Milan Windorsky ng La Union bilang Miss Universe Philippines 2026 sa tapatan ng 49 na kandidata sa bansa. Ipinasa ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo ang korona kay Windorsky na isang aspiring lawyer na Filipino-American beauty queen. 2024, naging kinatawan siya ng United States sa Miss Earth pageant, kung saan naiuwi niya ang titulong Miss Earth Water. At ngayon, watawat naman ng Pilipinas ang kanyang dadalhin sa prestihiyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico.
1: Alam na this!
2: Ganda nung announcement.
0: Ang ganda.
2: Well, maganda dahil parang, di ba yun yung gustong-gusto natin, yung rawness.
0: Yes.
2: Na parang siya na pala yung winner, pero di ba yung nakunan siya.
0: Yes. Ha? Ha? Ha?
2: Di ba? Oo.
0: Tapos sinabi pa siya talaga. Oo.
2: Pero ano, hindi naman na nawala siguro sa bawat mga coronation night na merong mga hindi agree na parang merong mga magsasabi na parang bakit siya? Kasi may kanya-kanyang ano, manok. May kanya-kanyang pambato ang bawat mga manunood, di ba? Eh, ito naman syempre, abangan natin kasi ang chika daw after ng kanyang
0: coronation
2: night, ang sabi magiging puspusan ang focus sa training daw sa pasarela.
0: Yan.
2: Kasi yun yung napansin ng mga tao din na parang medyo weak daw itong si La Union dun sa kung paano lumakad. So dyan sila magto-focus, magtutuon. Correct.
0: Hindi na ipasa
2: ang ating
0: pasarela. At ano man ganito, syempre ang dami rin naglabasa ng mga ano, left and right, ng mga ano, ingay-ingay. I mean, technical problem.
2: True.
0: Yung mga lapses, ganyan.
2: True.
0: May mga pa-memes pa. Di ba si Ralph De Leon?
2: Correct.
0: Yung technical problem doon, di ba?
2: O, dapat pala pinadala ko kay ano.
0: Kanino?
2: Dito sa atin sa team, may interview ako ni Ralph.
0: Ni Ralph. Kasi ba yung parang ano, paulit-ulit.
2: Tonight.
0: Tonight.
2: Tonight.
0: The Queen's Tonight. The Filipinas.
2: Yes, paunti siya sa tonight.
0: Good
2: tonight.
0: Night. Good night. Yun na nga.
2: Maya-maya pa papawil.
0: Diba? Oh. Kasi nakailang tonight siya. Ganon.
2: Ang chika ni Ralph, nung nakakwentuhan ko nga siya yesterday sa

0: Bida sa Arena,
1: yan.
0: Sparkle Artist versus the third floor team ni Gerald Anderson
1: na nag-champion.
0: Yes, totoo. At mainit ang laban doon sa arena. Mm-hmm. Parang sabi ni Ralph, sabi ko, oh, anong masasabi mo? Anong feeling na parang isa ka ng ano, may ipinanganak na bagong meme. Ganyan. Mm-hmm. Sabi niya, syempre last year si Alden nag-trending siya para sa Baguio.
1: Yes.
0: Kailangan this year, merong mag-trending din, which is ako yun. Kumbaga parang dinaan na lang niya sa biro. Pero syempre, di ba, ang eksena pala, hindi daw pala naririnig sa buong arena.
1: Correct.
0: Na may audio sila pero
1: correct.
0: Sa lumalabas TV sa, meron daw ano nakabuton kumbaga correct. May palo ang kanilang mga audio.
1: Kaya.
0: Hindi naman siya ano apektado kasi syempre 'di ba para aminin naman natin as a director 'di ba ikaw Papawel ang mga ganyang eksena na mga technical difficulties ay kadalasan talagang nagaganap sa mga live events.
1: Correct. Minsan ako wala pa nga diyan eh may nangyari pa nga nag-opening number na may nakatisod ng ano ng kable.
0: Patay lahat.
1: Yes. Naku, ilan din dun ang sinugod sa ano. Hindi yung ano, nagpalpitate kasi
0: sila.
1: Ay, naku, bakit? Opening number na ganyan. Ang exam kasi patay lahat.
0: Hindi, ibig sabihin yung patay lahat ng ilaw.
1: Yan, ganun.
0: Meron nga eh. Live na live sa DZMM. North America.
1: Ay, oo. Naging North Korea. Muntik siya maratatatata. Eto na nga. Pero it's all part and parcel of a live show just like what happened to the recently concluded Miss Universe Philippines 2026.
0: Truly remarkable.
1: Pero ang ganda na handle kasi mabuti yan ni Ralph De Leon.
0: Correct.
1: With confidence.
0: Totoo.
1: Tsaka hindi siya nagpa-apekto.
0: Totoo.
1: The same energy tonight.
0: Totoo.
1: Tonight.
0: Totoo.
1: Tonight.
0: Hindi.
1: Tonight.
0: Hindi.
1: Tonight.
0: Ah, hindi. Nagawa niya. Yes. Hindi siya kumanta.
1: Ay, hindi ba?
0: Segment. Parang may pini-introduce lang siya.
1: Eh, kasi na-request siya ni Marinelle Fierce.
0: Ah?
1: Ha? Fierce pa rin ang kanyang apelido.
0: Marielle
1: Fierce.
0: Hindi.
1: Eh, ba't kasi ganyan pa yung pangalan niya? Iba na lang pangalan niya. Mariel. Basta si Mariel, kapatid po ni Kimmy Pierce.
0: Ayan,
1: yun yung pagkakamalin, isang mukha. Isang tapas.
0: Totoo. Magka-fest na magka-fest sila Maria at si Kimmy Pierce. Mm. Ayan. Samantala, eto naman. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kaugnay po ng chikang yan, nagpasalamat naman ang drag artist na si Marina Summer sa historic milestone bilang kauna-unahang trans woman na naging host ng Miss Universe Philippines. Ayon nga sa mga fans at supporters, mahalaga daw ang tagumpay na ito dahil nagsisilbi itong simbolo ng inclusivity at representasyon sa mainstream entertainment na patunay na patuloy nang lumalawak ang espasyo para sa diversity at sa diversity sa industriya.
1: I love this!
0: Aminin naman natin, malaking milestone nga ito because diba, Miss Universe is a very, very prestigious pageant dito sa atin. And not only in the Philippines but all over the world.
1: Yes.
0: Pero diba, sa katauhan ng ating malapit na kaibigan na si Khaled Karen na ngayon na itawag ay Jervy, right?
1: Son, yes.
0: Napakarami ng mga prestigious pageants. Ang siya ang nagme-main host.
1: Totoo.
0: At isa pa siya sa mga tagapagbalita dyan sa isang programa sa kabilang network.
1: Correct. Diba? She broke the norms. Parang ganon. Oh, it's about time na yung LGBTQIA+ ay mag-excel at magkaroon na espasyo sa mga ganitong ano engagement. Naku, speaking of, congratulations din kay Mama Bing Cristobal. Nakita ba mga outfit?
0: Yes!
1: Opening pa lang, blue kung blue. Tapos may kwento pala. Ay, ano yun? May pag-ganon. Tapos eksakto pa yung kanyang ano, swimsuit. Yung may mga ano ganon, yung effect ng mga kulay-kulay. Vinta inspired, di ba naman?
0: Mama at narinig ko yung name ni Mama Bing Cristobal opening pa lang.
1: Yes.
0: Sinabi at binanggit ni Marina Summers.
1: Yes.
0: Itong kay Marina Summers, Papa Awel, alam mo bang naging intriga rin to?
1: Dahil sabi, bakit siya?
0: May nag-post na kapwa niya drag, kapwa niya queen, na parang nag-post nung gabi na nag-trending.
1: Yes.
0: Na parang chika nga, mas trending pa daw kaysa kay Marina. Kasi parang nag-post na, ano ba yan, nakakabagot naman ng eksena ng host. Si mga ganon.
1: Pero nagpakilala kung sino yung nag-post. Kung makilala, hindi siya yung ano lang, yung
0: anonymous.
1: Walang ano.
0: Kilala. Pero Papa Awel, of course.
1: Kasama niya, kahilera niya sa drag Queen,
0: hindi niya kabatch na ba? Industry. Hindi. Nauna kasi si Marina eh. Ah. Parang sa mga second or third batch, ganyan. Ah. Pero, ito naman, kinabukasan, dahil nga binatikos, di ba, na nagkaroon ng issue, parang humingi ng sorry. Ang sabi naman ay, nadala lang bugso ng damdamin sa pagbigay ng kani-kaniyang opinion. Pero kasi siya, parang andating sa tao, di ba, kayo-kayo yan ang humingi ng inclusivity, ng pagkakabuklod-buklod, pero kayo rin ang mismong tumitira o yung bumabatikos.
1: Ay, matter mo.
0: Bumabatikos.
1: Yun.
0: Kayo rin mismo ang mga bumabatikos sa mga kapwa ninyo, pagdating sa mga ganyang bagay-bagay, imbis na iangat nyo.
1: Magtulungan.
0: Imbis na, dapat no to crab mentality.
1: Ay, ganyan. Tsaka parang
0: kasi ako, I hate crabs because I'm super duper, allergic.
1: Diba naman?
0: Hindi ko hate ang crabs, ha? Baba.
1: Wow. Ganon. Tsaka baka magdamdam ang mga crabs. Bakit mo sila hinihate?
0: Hindi ko yun si China. Mm-hmm. Hindi ko yun si China.
1: Ah, ganun ba yun?
0: China, crabs. Oh. Diba? Oh.
1: Pero diba, na single out niya, ganun kasi specific, parang, I don't know, hindi ko nabasa yun. Parang nangyayari nun, parang, hindi naman siya parang direct attack, ganon.
0: Pero papaawal kasi.
1: Kasi parang dineretso niya na, ay, ano ba yan?
0: Hindi, ganun, kasi papaawal, di ba, parang,
1: patanungin
0: everybody,
1: sa akin.
0: Yes, o, patanong. Oo. Everybody's watching.
1: Okay.
0: Lalo na sa community, sa LGBTQIA+ community.
1: Nakatutok.
0: O, nakatutok. So, kumbaga parang alam ng tao na parang yung pinapatunguhan talaga is patungkol doon. Parang,
1: pero hindi siya pinangalan, hindi siya sinigil.
0: Ang comment parang, kasi ay binagot mo ang hashtag MUPH, totoong buhay lang.
1: Pero hindi pinangalan sa kanya. Hindi siya ang sinabihan.
0: Pero kasi, parang given the fact nga na parang alam ng mga tao na saan ka, anong sinasabi mo dito sa ano na to? Tapos, kiname naman niya the next day. Mm-hmm. Doon sa pagsusorry niya.
1: Ah. Mm-hmm. E ako, I wanna take it. Kasi text yan eh. Bakal masabi niya, binago mo. Ganon. Ang pag-ano, on a more positive.
0: Tinanggal yung tea, no?
1: Oo.
0: Kumbaga parang silent tea.
1: Binago mo ang trending ng
0: ganon. Hindi, ang siste,
1: ang trend ng
0: dahil
1: MN.
0: Nga pinutakti na, nag-trending na, delete.
1: Ah.
0: Kumbaga, ang tanong ng tao, ba't delete?
1: Ah, okay. Ayan. Hindi ko nabasa po. Kaya ikaw nagbibigay information.
0: Correct. Ayan
1: dahil
0: yun.
1: Po dyan, kunin po natin reaction ni Marina Summers po.
0: Alamin po natin. Magbabalik po tayo.
1: Hindi, ganun. Huwag naman. Idiretso na lang muna natin. Baka maalay mo naman next time. Pumunta dito ang Marina Summers. At
0: hala, grab daw ang handa sa fiesta sa Maiten dyan sa ano.
1: Saan? Uy, this Sunday na yan.
0: Sa may Makabebe.
1: Ay, Pampangge.
0: Magkita-kita po kabalin. Tayo. May meet and greet po ako dyan.
1: Wow!
0: Oh, eh,
1: kasama ang mga crabs ng Makabebe.
0: Hindi. Kala Justin yan. Justin, sa bahay nila.
1: Andito pa si Justin?
0: Yes.
1: For good?
0: No, hindi.
1: Pabalikin mo siya ng Dubai.
0: Yeah, pabalik siya ng Dubai. But we're planning to.
1: Ay, parang may pamanghika na ito.
0: Ang ganda ng we're planning to.
1: Ganon, may we're planning
0: hashtag
1: to.
0: Hashtag fantasy.
1: Ah, ay, ganun pala yan.
0: Sabi ng mga tao, tama na.
1: Charing. Oo nga naman. Ito na po, diretso na po natin yung mapang showbiz chika. Ipinaliwanag naman ng management ni Sex Bomb member Joe Paipagia ang pagiging absent nito sa concert ng grupo noong April 30. At totoo bang ang pumalit sa kanya ay si DJ Jaiho?
0: Hindi.
1: Sa kanilang statement, sinabing hindi nakasama si Jopay sa rehearsal dahil sa hindi tinukoy na medical condition na nakaapekto sa kanyang tuhod. Nag-sorry ang management sa delay sa pagbibigay ng update, pero tiniyak na magbabalik si Jopay sa mga world tour ng Sex Bomb. Noong Enero, sumailalim sa knee aspiration procedure si Jopay para tanggalin ang fluid build-up sa tuhod. Samantala, sa isang panayam, ibinunyag ni Jopay ang muntik na maging pangalan ng grupong Sex Bomb. Ayon kay Jopay, ang dapat na magiging pangalan ng grupo ay Chicken Sandwich Dancers. Pero nauwi nga sa Sex Bomb.
2: Alam na this!
1: Mas okay nga yung Sex Bomb, just nakilala.
0: Uy, pero nagkaano yan ha?
1: Nagkaano?
0: Yung name na Sex Bomb, alam mo parang ang hirap. Lalo na before, nahirapan palang ma-market yan. Kasi di ba parang
1: from the word sex bomb. Oo.
0: Kasi kaya ko na naalala, yesterday sa programa ko pong Bongga Kajay, meron akong exclusive na chika mula mismo sa ating malapit na kaibigan na si Miss Annabel Regalado Borja.
1: Okay. Hi, Miss Annabs, nanonood yan lagi sa from Australia.
0: Totoo. Sila yung, siya yung owner ng eTalent. Or eTalent, yung parang nagpo-produce ng mga concerts,
1: yes.
0: Ni Eraserheads.
1: Yes.
0: Icy Guerra, Bamboo, at Gary Valenciano, ganyan. At marami pang iba. In partnership with AEP Productions, at saka iba pa nila mga partners doon. Naalala ko na parang dun sa venue, kasi usually daw, ang mga venue na madalas na pinag-gaganapan ng mga konsyerto ay parang mga churches.
1: Yes.
0: Sa mga
1: may mga multi-purpose hall,
0: na may kinalaman. Yes, may mga ganyan. Tapos dahil doon sa pangalang Sex Bomb, parang hindi daw nag-agree sa, correct. I don't know if that's Westgate, yung something.
1: So, basta yung venue. Kasi yung meron venue. Talagang ganyan. Kasi may pre-qualification kung sakali ma-approve yung reservation mo. May mga ganyan din na dapat careful talaga.
0: Kaya nalipat sila. Kasi parang given parang 8 weeks lang to prepare for that Sex Bomb international tour na concert. Mm-hmm. Eh, nagkaroon pa pala ng eksena nga, Papa Awel.
1: Ay, bakit?
0: Diba parang na-issue pa na chismis na kesyo, nagkaroon ng 10 minutes na pag-brown out, na kung saan may mga reklamo, tapos nabalita daw nila Papa Oji Diaz dun sa kanila kasi nakarating yung chika.
1: Yes.
0: Tapos nagtawagan din sila na parang, Papa Oji, akin itong concert. Tapos parang nag-apology daw si Papa Oji ata. Na parang, ay sorry, hindi ko alam na sa'yo, ganyan. Tapos nagpatulong siya sa atin. Eh, kahapon na na-mention ko naman na yung mga gusto niyang
1: sabihin.
0: Mga sabihin. Tapos meron pa daw yung may issue pa mabaho yung venue, yung mga ganyan-ganyan. Eksena. Binigay ni Miss A lahat. Cleaner naman niya na nagumpay, maayos, at parang salungat doon sa mga sinasabi. Kasi yung pagkapatay nung sa power shortage, parang in-announce pala yon na may ganong possibility for 10 minutes, pero tuloy pa rin naman yung mga lights and everything.
1: Correct.
0: Babalik din naman agad-agad. Kumbaga, hindi siya,
1: may slight technical glitch, ganon. But the show must go on.
0: True.
1: Tsaka knowing Miss Annabelle, ako, alam na alam yan.
0: Totoo.
1: Si Miss Annabs, pasanay na sanay sa live events.
0: Sino po ba si Miss Annabs?
1: Ay, nako, dati lang sa Star.
0: Siya lang naman ang head.
1: Star Music.
0: Ang head, or kumbaga kung may president.
1: Correct.
0: Siya ang presidente ng Star Records.
1: Ganyan.
0: Na nag-discover ng napakaraming mga awitin.
1: Head ng Star Records.
0: Nakapag-platinum ng mga CDs, ng mga sales, etc. At naging presidente siya ng Awit Awards dahil sa PARI, sa Philippine Association of Recording Industry. Yes.
1: Tsaka dyan po sa Australia, gumagawa po ng pangalan ang Miss Annabelle Regalado Borja.
0: Totoo.
1: Dahil nga, musician, meron siya dyan yung mga voice lessons.
0: Yes.
1: Music lesson. Tapos yun nga po, isa sa mga producers dyan ng mga Filipino shows.
0: Correction.
1: Congratulations pa rin.
0: Congrats
1: po. Looking
0: pa rin
1: forward
0: po.
1: For more shows.
0: Totoo. Alam ko yung susunod na international sa Amerika.
1: Ay!
0: Sa Amerika sila, Saban Theater.
1: Oh, wow.
0: May ganun ba? May ganun ba? May
1: baka naman meron talaga.
0: May Saban Theater. Narinig ko. Tapos, tuloy na tuloy po ang sa Dubai.
1: Yan na!
0: Ito po ay gaganapin
1: August.
0: Sa August.
1: Yeah.
0: At kami daw po, or ang Sex ba? Kasama ko siya mag-perform ako dito. Ang kauna-unahang Pilipino na magpe-perform sa Etihad Arena.
1: Wow! Naku, ang laki nun kung Etihad yan.
0: Talaga?
1: Oo, syempre, gamit mo yung pangalan ng Etihad.
0: Sa Abu Dhabi? Sa Abu Dhabi. So, sa lahat po ng mga kababayan nating nakatutok sa ating The Filipino Channel, mag-avail na po kayo kasi panigurado nung round 6 sa Paawel, walang naulit na mga production number. Parang laging may pasabo.
1: Kay Stel, no?
0: Kay Stel.
1: Grabe.
0: Doon ako alam ko kasi nakita ko sa backstage
1: niya,
0: na may Stel, di ba? Pero ang ganda nung paglabas ni Stel, Papa Awel. Tapos, for sure, bago po ang ipapakita at kaabang-abang din ang mga production number na mapapanood natin. Kaya mga pinlaki ng Sex Bomb, bumili na kayo ng ticket sa Dubai. I-contact nyo po si Tatsky.
1: Yeah.
0: Yan. Ayan, si Tatsky po. At syempre, ang inyong mga detalye, makikita nyo sa social media, nandiyan naman. At Papa Awel, dito na hindi nakapag-perform, diretso natin, pero sa Aurora Festival, nakabalik na ng performance si Jopay.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Very nice. Ito lang weekend yung Aurora Festival. May 1 and 2.
0: 2 and 3. Tatama ba? 2 and 3 ata.
1: Okay.
0: Kasi andun sila, Miss A.
1: Ay, nako.
0: Si Aljon. Busy fresh from Taiwan.
1: Yes. Eto pa. Nako, meron ka daw balita kay Mati. Ha?
0: Eh, di ba, nakapanay mo na yan dito, Papa Awel. Nako, hindi ko congratulate na lang natin, di ba, ng bonggam-bongga. Dahil talaga naman, nakakuha rin po ng pangalawang golden buzzer. Itong si Mati Honyosa. At syempre, di ba, ayan, i-shoutout natin siya agad-agad, pati na rin ang iba pang mga overseas Filipino workers sa sarili nating mundo, London concert ng OPM couple na sina TJ Monterde at Casey Tan Landingan. Ito po ay may mensahe at pagpupugay at inspirasyon ang ibinigay ni Casey sa mga nanood or nanunood ng mga Pinoy workers. Bukod nga kasi sa Britain's Got Talent finalist na si Matty, spotted din sa concert crowd si Broadway star Rachel Ango. At marami rin nga ang naging highlights sa nasabing concert, gaya nga ng tilang tradisyon na concert proposal.
2: So, alam na this!
1: Correct. And speaking of Matty, nakuha ha, patuloy din ang pag-arangkada niya sa international scene. Dahil nga, bukod sa pagiging finalist ng Britain's Got Talent, kasali na rin si Matty sa tanyag na rock opera na Jesus Christ Superstar. Wow. Gaganap si Matty bilang Anas sa West End Production na gaganapin naman sa London Palladium mula June 20 hanggang September 5. Kasabay ng anunsyo, bumuhos ang suporta at pagbati para kay Matty mula sa kanyang management at syempre pa sa Pinoy fans.
2: Alam na this!
1: Oo, alam mo na yun. Tayo lang nakakaalam yan, Mama Jai. Kaya diretso muna, kumusta naman ang balita mo sa Bini at SB19? Happy Monday, Mama Jai.
0: Ano nangyari?
1: Ewan ko sa'yo, may North Korea ka pa. Buti na lang, nalilipat yung page.
0: Tinitingnan ko, sabi ko,
1: Woy! Wow!
0: Hindi halata.
1: Hindi halata. Tsaka magaling sumunod ang teleradyo.
0: Totoo.
1: Di ba naman, Kuya Ab, kahit wala ka dito, nagagawa ng paraan.
0: Ang galing! Alam mo talaga, perfect.
1: Of score.
0: Eto nga.
1: Uy,
0: hindi. Muli pong magpapakitang gilas ang OPM groups na Bini at SB19 sa international stage matapos silang imbitahan sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Magpe-perform ang Bini sa Osaka at sa Tokyo habang nakatakda namang umakyat ng entablado ang SB19 sa Tokyo bilang bahagi ng lineup ng isa sa pinakamalaking music festival sa Asia. Kasunod nito ang back-to-back na international milestones ng dalawang grupo, kabilang na ang makasaysayang performance ng Bini sa Coachella at ang world tour at international appearances ng SB19.
2: Alam na this!
0: Nabanggit ni Stel.
1: Yes.
0: Parang pinomote niya dun sa concert. Ito yes. Nga ating binabalita. At ang sabi nga niya ay kung kayo po ay gustong sumuporta, sagot niyo na po yung ticket. Sagot na po namin ang performance.
1: At pasaya. Di ba naman? O, ito pa sa iba nating showbiz chika. Maswerte! Ang comeback episode ng community singing game show na Everybody Sing, kung saan host si Uncabogable star Vice Ganda. Dahil nanalo ng 1 million na jackpot ang mga kalahok na residente ng Kalumpit, Bulacan. Nasungkit ng grupo ang grand prize dahil sa kanilang mahusay na performance at teamwork sa sikat na singing game show. Nagdulot ng tuwa at inspirasyon ang kanilang panalo, hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati sa mga manonood. Lalo't patuloy na binibigyang pagkakataon ng programa ang ordinaryong Pilipino na makabahagi ng talento at makapag-uwi ng malaking premyo.
0: Congratulations!
2: Yes.
1: Ang ganda niyan, kakaibang saya na ang bigay, nakakapagpasepa tayo dahil natutulungan natin dahil sa mga papremyo. Keep it up! Everybody sing!
0: Yes! Mm-hmm.
1: Hoy, eto pa po, naku, sa atin namang pinakahintay na showbiz. Naku, tinry ni Ate Marlene Pagernos to ha. Pasadong-pasado, kaya pwedeng gamitin ng bosses niya.
0: Eh, di ba kasi singer si Ate Marlene?
1: Nanalo yan dito, di ba?
0: Christmas party.
1: Yes. Sa ano, international singing competition.
0: Hindi. Mga sa isang Chinese sa restaurant.
1: Correct. Ganon. Panalong-panalo.
0: Ate Marlene West Pagernos. Ah.
1: Yes.
0: Na favorite natin yung ano yung...
1: Oo, yung ano yung...
0: Pansit.
1: Chang-Ami, alam na
0: Chang-Ami,
1: alam
0: Chang-Ami. Favorite ni Chang-Ami yan.
1: Oo naman. Kaya eto na po, sumanib ang boses ni Ate Marlene Pagernos sa ating showbiz. Hollywood! Nagulat yes. Si Mariel Fierce. Sabi niya, Fierce na Fierce. Oo, ganon. Agad na nga nanguna sa North American box office ang pelikulang The Devil Wears Prada 2 na pinagbibidahan ni Anne Hathaway at Meryl Streep. Umabot na sa $77 million ang kinita ng pelikula na nagbabalik sa mga sinehan makalipas ang dalawang dekada. Bukod kina Maring Anne at Maring Meryl, kinumpleto na Stanley Tucci at Emily Blunt ang runway team. Dagdag pang ilang celebrity cameo sa pelikula. Noong nakaraang linggo, biopic nga ni Michael Jackson ang yumaong superstar ang nanguna sa North American box office.
2: Alam na this!
0: Yes. Hindi ko pa napapanood.
1: Ako gusto kong panoorin. Dapat no, pag nanood ka, outfit kung outfit ka na medyo ano ka rin. Oo,
0: pag ganun. Premiere night siguro, pero pag yung manunood
1: may, may mga ganun kasi, may mga pumunta. In-encourage kasi ni Maring Meryl Streep tsaka ni Maring Anne Hathaway. Uy, pumarma kayo ha.
0: Meron ganun?
1: Yes! Na ganun sila na Miranda Presley ka.
0: Ayoko paghihiga. Kasi diba,
1: mas ikaw lang yun nandoon.
0: Diba? Baliho.
1: Yung tipong nasa fifth floor ang cinema, yung thrill ng dapit mo, damit mo na sa ground floor. Pag ganun, dapat ang outfitan mo. Ha?
0: Ayoko. Okay.
1: Uy, ayun. Orti ha.
0: Sobra.
1: Sige na.
0: Hindi, pero sa iba pa naman nating mga
1: showbiz, ha? Hollywood chika, inanunsyo ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences na hindi magiging eligible sa prestigyosong Academy Awards o sa Oscars ang mga karakter o aktor na nabuo sa pamagitan ng AI or Artificial Intelligence. Sa inilabas na bagong rule, tanging totoong tao at live performance ng aktor ang mapapabilang sa parangal ay very good. Pati ang screenplay, dapat totoong tao ang nagsulat at hindi chatbot. Inilabas ang bagong rule matapos may ipasilip ang AI version ng yumaong si Batman star Val Kilmer sa pelikulang As Deep as the Grave na natiling sensitibong usapin sa entertainment industry ang paggamit ng AI. Ilang actor at creatives na rin nagsabing banta sa kanilang kabuhayan ang hindi tamang paggamit ng nasabing teknolohiya.
2: Alam na
0: nung Sunday, Papa, meron akong binalita about kay Tay-Tay.
1: Ay, oh, ako naman si Tay-Tay.
0: Kay Taylor Swift na parang pina-trademark niya yung boses niya. At saka, yung boses niya.
1: Ginamit niya talaga. Ito po yung boses niya.
0: Yes. This is Taylor Swift. Taylor parang Swift. Something ganun. Like, kasi parang baka dumating yung time na,
1: na gamitin na AI.
0: Ano daw, hindi daw parang deserve na gamitin yung boses niya ng,
1: correct.
0: Ng ano,
1: artificial. Magandang move yan.
0: Yes. Sabi ko nga, pati dapat yung mga iba din. Diba?
1: Correct. So, pinaano ko na nga, pina-insure ko na rin yung Hollywood.
0: Ay, mahirap naman yan kasi kahit kami, sure ka, hindi namin magagaya talaga ni Ganyan yan. Oo. Baka si Marlene.
1: Wow.
0: Di ba si Marlene ang magagaya,
1: di ba?
0: Pero ang oras muna natin, mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:31.

0: At syempre, mamaya may makakasama tayong very, very special na bisita.
1: Yes.
0: Naku, alam mo ba, kaya nandiyan si Mariel Fierce.
1: Why?
0: Kasi nga, parang isa siya sa mamaya babalita pa natin to. Abangan niyo po yan, mga kapamilya at mga kaservisyo.
1: Yes.
0: Ayan, isa sa mga perfect na guest ngayong Monday.
1: Dahil timely.
0: Kay Marina.
1: Of course.
0: Diba, hihingi tayo sa kanya ng kanyang statement.
1: Correct.
0: Anong say niya dyan sa mga naging issue nung mga nakaraang araw, diba? Sino ba ito, Papa Awel?
1: Naku, isa lang naman po siyang drag queen, performer, at recording artist. Para lang tayo mapasabi ng alam ko na, alam nyo na, para kay Arizona Brandy. Dito lang sa
0: Alam Na This! Arizona B. Awel Paz at Jaiho! Alam Na This!
2: Mga kapamilya, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
3: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Una sa balita, una sa public service.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Una sa balita, una sa public service.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
10: Kape!
11: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kung may matraffic sa talsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
3: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam Na This! Live!
0: Oras natin mga kapamilya at kaserbisyo, 9:36 sa buong kapuluan ng Pilipinas, kapiling kabonde, nag-isa ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Katandem din sa upgraded showbiz chikang, ever lovable, Papa Awel Paz.
0: Nako, eto na. Huwag na nating patagalin. Yes. Opo, kasama na po natin. Siya na magpapakilala sa sarili niya.
1: Oo.
0: Diba? Tingnan natin. Kasi for sure naman, kayang-kaya niya ito. Sabi nga natin kaya ni Papa Awel, ang bisita natin ngayong Lunes ay isang drag queen, performer, and recording artist. Let's all welcome Live the Vibe sa studio. Take it away.
10: Hi everyone, my name is Arizona Brandy. Wow, 29 years old, Mandaluyong City.
1: Wow.
10: Naniniwala sa kasabihang, wow, ako'y nandito sa inyong harapan dahil ang paghihirap ng nakaraan ay naging susi ng aking kinabukasan.
1: Ah!
10: Wait lang, in English?
1: Wow! Wow, may ganun.
10: In English, I stand here in front of you through hardships that helped me how to grow, where yesterday's pain became the key to my tomorrow.
1: Wow!
0: Congratulations!
1: Pageant queen!
0: And this year's Village People's Choice Award for Local Drag Queen 2026, Arizona B.
10: Yes,
0: congratulations!
10: Thank you!
0: Ang ganda naman nun.
10: Pero hindi lang siya 2026.
0: Tsaka meron din siyang 2024.
10: Yes, pasabog.
0: Yes, totoo.
10: So, ang next ko niyan, ano na, 2028.
0: Kasi baga merong isang, ano, may skip muna siya. Oo, maganda yung at least, di ba, hindi mo pa makuha yung ano, headliner.
1: Yeah.
0: Kasi kapag magkakasunod na tatlong beses ka, di ba, parang, ano ka na, ano yung papa?
1: Eyeliner.
0: Hindi. Magkakasunod na ano, panalo.
1: Ano, triple sweep.
0: Hindi, parang Hall of Famer.
1: Ay, hindi, ano, oo, yun ganon. Hall of Fame.
0: Oo.
1: Diba? Pero huwag ka mo ng headliner.
0: Oh, wag
1: eyeliner
0: mo na siya. Eyeliner. Hindi, eyeliner. Mali. Pero welcome dito sa DZML.
1: Yes.
0: Ayan, syempre, ayan, oh, nagwawagi, binoboto, minamahal.
1: Correct.
0: Ng mga manonood. Syempre, ikaw din ay nasaksihan namin sa Drag Race Philippines.
1: Yes.
0: Oh, agad-agad muna, bago ang mga kaganapan, itanong na natin, syempre, what's your thoughts doon sa naging trending na ano, na una, of course, yung pagiging host ni Marina Summers sa biggest pageant here in the Philippines and all over the world, ang Miss Universe.
10: Sobrang nakaka-proud as a drag queen, kasi Marina as a drag queen din, parang, oh my God, kasi dati ang mga drag queen ay sa bar.
0: Totoo.
10: Diba? Sa bar. And ngayon, parang nape-penetrate na ng drag scene ang mainstream world. So, meron na nag-host, diba? And ako, sobrang grateful ako, meron ng drag queen sa DZMM, diba?
1: Wow, palagi ngayon. Nice.
10: So, as a member of the LGBTQIA+ community din, sobrang nakaka-proud. Lalo na sa mga trans sisters, kasi parang siya yung first na trans woman na nag-host ng Miss Universe Philippines.
1: True. Galing.
10: So, hindi lang siya talaga for us drag queens eh. Sa buong community siya.
0: Totoo.
1: Oo. And it's about time na yung mga trans sisters napapakinggan na sa mga trans sisters.
0: Dahil radio.
1: Radio tayo
0: sa
1: ngayon.
0: Sa 630
1: kilohertz. Diba naman? Para bongga, naririnig na rin ang boses, hindi lang nakikita.
10: Yes.
1: At ang tinig na yan ay importante because this time, you have the voice. And
0: wow.
1: Diba? Parang ganyan.
0: Ganda.
1: Diba? Ganda. Pero congratulations dun sa iyong stint din as a drag queen dahil dala-dala mo rin yan at patuloy yung journey mo. Pero yung unang tanong kasi ni Mama Jai, syempre itinaas mo muna, wow, pride si Marina Summers, dala-dala niya. Pero bakit ganun, kanina na pag-usapan namin, bakit kapwa ka-community, may mga nagko-commento negatively. Please answer that in 10 seconds.
0: Hindi.
1: Wow! walang timer. Sige lang.
10: Naging hot seat eh.
0: Hindi, di ba, I'm sure you're aware kung ano yung sinasabi ng Papa Awel, di ba? Pero nag-apologize naman in everything. Anong thoughts mo lang dyan? Gusto lang naming marinig.
10: I think ang thought ko lang dyan, wow! Ilang oras po ba ang ano ko dito? Hindi. Ako, ang thought ko doon is, hindi lang siya basta isa eh. Like, marami, di ba? Like, within the community, ayun actually ang pinaka-issue eh. Is parang, imbis na i-uplift, eh parang maraming mga negative comments. Well, knowing Marina, I know na she can handle those comments. As in, kilala ko siya and I know na parang, anong tawag dito? Kami as a drag queen, as sumali ng Drag Race, parang lahat kami aware na parang hindi laging positive, as in maraming negative na masasabi, and parang ang ano ko lang doon, ako, if ever ako yon, ako, Deadma long, the art of Deadma talaga. Yes. Kasi lahat naman eh, common naman siya, di ba? Na parang lahat ng tao ay mas, may masasabi sa'yo, di ba? Mm-hmm. And parang at the end of the day, it's all about you. Do you feel happy because of it? And I think na knowing Marina, she's so proud of herself. And kami rin, mga sisters niya, sobrang proud sa kanya.
0: Uh-oh. Correct. Ay, ang ganda yung sinabi niya.
10: Totoo.
0: Kasi tama nga naman, kanina nung pinag-uusapan natin, Papa Awel, parang may dating na nagsisingle out ako
11: yes.
0: ng isang tao lamang
11: yes.
0: na nakasama nila sa community.
11: Yes.
0: Pero nung sinabi mo yun, Arizona, perfect na hindi lang naman siya, pero parang siya yung napansin dahil nga siya pinakasama niyo sa same competition.
11: Mm-mm.
0: Tapos, ang eksena ay hindi natin napansin na tuloy yung mga iba pang nagibigay ng mga negative comments din sa naging hosting stint ni Marina.
1: O basta, ipagpatuloy ang makulay na mundo, di ba? Ng pagpapasaya
0: True.
1: Sa industriyang ito.
0: Isa sa pinaka-nag-trending na performance niya sa Drag Race PH, yung bukod dun sa may pausok sa live performance, di ba? Na ako po ay hindi na nagaganon ngayon dahil nga, di ba, inatake ang aking bading, di ba? Ayan. Ang pagkain ng contact lens.
1: Ano naman?
0: Pagka ba may mga ganong eksena ka na mga paandar, pasabog, ano yun, on the spot, or ikaw mismo, ikaw yung tipo ng performer na very technical, yung kung ano yung mga gagawin mo, ipinaghahandaan, or nakaready na lahat, ganyan. Kasi yung iba, di ba, very spontaneous.
10: Yes.
0: Kung ano yung makita nila sa sahig, sa kung saan, ganyan.
10: Oh, yes. Ako parang ano, very spontaneous. Wow. Spell. S-P.
1: Wow.
0: Pinag-spelling.
10: Ako, nung, yung lalo na nung season 2, kasi parang aminado ako on my original season na parang wala akong budget and parang hindi ako ready looks-wise. Hindi ako ready sa mga paandar ko. So parang nag-isip lang ako like, ano bang pwede yung paandar? Kasi wala na akong marireveal na damit eh.
11: Mm-mm.
10: So parang, what if ang i-reveal ko ay contact lens? Ito na oh, nasa mata ko na, di ba? Pwede kong gawin ngayon.
0: Wag na, I'm sure busog ka. Ayan.
1: Tsaka sa kwento pa lang, busog na kami.
0: Diba yan yung mga kwentong hindi naririnig ng mga fans nila. Di ba? Kasi I'm sure madalas ang nakikita nila yung glam, glitz and glamour.
10: Ayun nga rin. So parang, ako kasi nung original season ko talaga, like parang, which I'm so proud of, kahit ganon siya, kahit parang, ang dami nagsasabi na, grabe yung mga outfit niya, hindi naman ano. Pero, sobrang proud ako ng original season ko, kasi I get to show who I am, behind the, yung, sabi niyo nga, na glitz and glam, kasi literal na walang glam.
0: Actually, minahal ka talaga, kasi for your, pagiging authentic, diba, yung nilove ka ng mga tao. Tama ba ako, kayo ang nag-face off sa finale? Face off, yung nagbakbakan talaga.
10: Kaming dalawa ni Miss Jade yon. Kaming dalawa yung, parang top 4 yon eh. Tapos parang magbabattle yung dalawa. So, me versus Miss Jade, tapos Kat Kat versus Bernie. So, kung sino yung manalo sa battle, sila yung magpa-final lip sync. So, parang ako, oh my God, si Miss Jade to, ang daming niyang reveal.
0: As, ano, paandar kung paandar.
10: Paandar talaga. Sabi ko, hala, may pakpak siya. May pakpak siya. So, parang, ako, oh my God, ito lang yung reveal ko, yung buhok ko, hiniram ko pa kay Matilda, yung parang, hindi, I wanna, kailangan ko ipakita na, hindi, actually gutom lang ako nung time na yun.
0: Pero ang maganda dito, Papa Awel, mga kapamilya, kung babalikan po natin, si Arizona Brandy po ay ang crowd favorite nung time na yun.
10: Wow!
0: Nung kanilang batch. Yes! Totoo.
10: Salamat po, maraming salamat. And maraming salamat din sa crowd.
0: Dahil ito ang ginawa nilang favorite.
1: Correct. Alam mo, ang nakaka-amaze lang dun sa Drag Race. Tsaka kasi meron kayong captured audience eh. Di ba may mga followers din kayo. Kaya din, for example, ng singing competition, ang tawag ng tanghalan, di ba? O kaya The Voice, ganyan. Kanya-kanyang kabugan din. Parang, kailangan yung kanta ko ay ganito. O kaya mag-strategize ako para pagdating ng finals, eto, di ba? Mas nakakaloka sa mundo ng drag queen dahil creativity talaga ang lumalabas dito. Para nakikita namin, napaka-stiff nung competition.
10: Yeah.
1: Paano yung kabugan dito? Diba? Yung mga hindi namin nakikita. Kasi lalabas na lang kayo, ayan na, ano kayong pasabog nito?
10: Yeah.
1: Ano kayong ganyan? Parang unang tanong ko, hindi ba kayo nauubusan ng concept? Ano naman yung susunod? yung kalaban mo, hindi mo alam kung anong gagawin. Paano nyo kakabugin yan? At syempre, paano kayo backstage? As in ba talagang warla kayo doon?
10: Actually, ayun yung iniisip ng tao. Wait lang.
1: Sige, lunukin mo na, muna. Yan.
10: Ayun na nga.
1: May contact lens pang naiwan.
10: Sorry ka, nag-live singing ako kanina.
1: Okay.
0: Ayun na. Saka nag-live singing?
10: Yeah. Sa banyo.
0: Ayun.
10: Iniisip ng tao palagi, kaming mga drag queen ay we're catty. Yung oo. Parang baga, yung parang ganun kami.
0: Taray-tarayan.
10: Oo. Hindi siya totoo. Lahat. Wala akong kakilalang ano na wala akong ako ah, personally wala akong sister na
0: Camel yung ugali yung ganun.
10: Sige, sabihin na natin yung iba maldita may pagka-meldi pero wala akong sister na masama yung ugali and ayun talaga eh kasi iba-iba kayong tao sa loob and lahat kayo mga queen so parang hindi talaga maiiwasan minsan yung medyo hindi siya taray eh parang may confrontation, di ba? Pero at the end of the day, we know our purpose. Bakit kami nandun? Parang hindi naman kami lahat sumali just to win. Okay. Parang sumali rin kami to uplift each and everyone. Ako, ayun yung ano ko, yung goal ko. Parang at the end of the day, andito kami kasi isang community kami. And I know na ganun din, ganun kaming lahat ng mga queens. Relate ko lang din sa naunang, ano, yung naunang parang issue. Mm-mm. At the end of the day, we all know now we're sisters and parang minsan na-villainize lang ng mga tao na
0: totoo.
10: Parang ginagawang OA ng mga tao or hindi man OA parang sinasagad lang nila pero parang sa amin we can fix it on our own kasi parang kaming mga drag queen ay hindi naman kami petty. Diba? Mm-mm. Lahat kami ay mature na mag-isip.
1: Tsaka ano, nag-grow na rin kayo.
10: Yes.
1: Kung paano nyo gustong mag-grow yung community, ganyan, dapat individually, nag-grow kayo. Tama. Diba naman? At ang ganda ng growth mo.
10: Wow.
1: Kasi hindi lahat ng drag queen, may single. Wow. Gaya mo. May kanta, isaw. Ganyan.
0: Yes. Oh my God, favorite ko yan.
1: Bakit isaw? Diba sa dami-dami, bakit isaw ang kanta mo?
10: To be honest, wala lang.
1: Okay.
10: Hindi, pero kasi, sabi ko, nung after ko maglabas ng Arizona B, parang,
0: na trending at ano, alam ng maraming tao yung kanta.
10: Oo, grabe. Sobrang thankful ako sa Arizona B. Sabi ko, gusto kong maglabas ng one more. Kasi parang gusto kong, wala lang. Kasi ay parang nung una, ginawa ko yung Arizona before Drag Race, for the finale. Tapos, parang I love the process of making music. Parang minahal ko siya. So, parang why not gawa ako ng bago. Tapos, yung isaw, lumabas agad yung title niya sa utak ko. Like, parang, anong magandang song na unexpected?
1: Oo.
10: So, parang, you know what? Isaw. Ito. So, parang, ayun, sobrang happy rin ako, sobrang proud ako na nakagawa ako ng second single.
1: Mm-mm.
10: Tapos, I'm looking forward to making a third one.
1: Wow! Ah. So, hindi na isa, dalawaw na yan, tatlo.
0: Diba?
1: Anako, dapat may pa-sample yan. Kasi ano?
0: Kasi pag sinabi natin isa, diba, parang sa mga street food papaawit, isa yun sa pinakasika talaga.
1: O, tsaka parang relate lahat. Kaya maganda rin naging title mo isa, parang very Filipino.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Raising the flag of all the street
1: vendors. Raising
0: vendor.
1: The stick.
0: Hindi.
1: Isaw.
0: May tanong sila dito, sabi, yung ganyan bang makeup? Maraming nanonood dyan sa atin sa the Filipino channel at sa Sky Cable Channel 26 and 183 local cable channels nationwide.
1: Sa 1.5 million subscribers natin sa YouTube at 600,000 sa Facebook.
0: Totoong may tanong. Ang tanong talaga nila, Papa Awel, DJ Jai and Papa Awel, tanong naman po, yung ganyang makeup po ba ng mga drag queens, gaano po katagal yan ginagawa? Diba? Para sa isang araw na kunyan, may show, may performance, ganyan. Yung the whole looks na isislay mo talaga.
1: Correct.
0: Diba? Ang kasagutan, maririnig po natin at malalaman natin sa pagbalik na
1: Alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na this!

0: Yes!
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Alam mo na ba? Papa Owl, alam mo na ba?
1: Drama, action,
2: comedy,
1: horror,
3: o suspense,
0: bida yan sa
1: Alam na This!
2: 9:53 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jai.
4: Katandem pa rin ha sa upgraded showbiz chika ang ever lovable Papa Owl Pass.
2: At ang katanungan kanina sa ating espesyal na bisita on a Monday evening, yes. Arizona Brandy, ang yes. Tanong natin kanina, gaano katagal yung preparation? Kasi yung normal makeup lang, yung katulad nito, parang naglagay lang ako ng blush.
4: Naka-makeup ka ba?
2: Actually, wala.
4: Ano ba naman? Oh. Sana naglagay ka kahit konting foundation, Mama Jai.
2: Saka nagpilik ako, no?
4: Oo. Oh, oh.
2: Hindi yung ganito, parang mm-mm. Ako pagka talagang matagal, 1 hour and a half,
4: wow,
2: ganyan.
4: Okay.
2: Pero may kaya naman, may time naman na parang 5 to 10 minutes, depende pag nagmamadali ka.
4: At diba? Ano, sa loob ng kotse, wala pang ilaw, doon niya ginagawa yan, kaya niya yon.
2: True. O yung sa ganyang mga drag makeup talaga, mm-mm, effort yan eh. Tsaka talent. Dahil magaling ka ata mag-paint. Diba?
5: Depende. Ako parang, ang tinatagal lang nito, parang an hour. One hour to 1 hour and a half. Yung makeup.
2: Buo ka na.
5: Yes. Hindi pa buo. Makeup lang yon. Kasi diba ang drag queen ay may mga wig pa, correct, kadera, yes, tatlong yes, stocking, yes, mag-heels pa. Ang pinaka, ako ang pinaka shortest ko na nakaya ay 2 hours.
2: Kompleto?
5: Kompleto na. Oh. Pero minsan talaga pag ginaano ng tadhana na may 30 minutes ka lang at kailangan mo lang magawa yon. Nagagawa ko naman, pero hindi maganda. Pero nagagawa ko.
2: Na-achieve naman. 30 minutes? My God, ang hirap na. Ganun. Pero di ba totoo yun? Hindi joke yun ha? Yung dapat magaling ka mag-paint.
5: Oo.
2: Kasi di ba,
4: it's an art form.
2: Yes, di ba? Makeup is an art.
5: Yes.
2: Bilisan lang. Makeup is an art.
4: Di ba naman?
5: And your face is the canvas.
4: Correct. Oh my God. Ganon.
2: Ang ganda kong canvas.
4: Siyempre. Kaya i-canvas na natin ang isaw. Magkano ba isaw ngayon? Pero ngayon kinakanta na ang isaw. Kaya nandito na po para magpa-sample. Sample.
2: Sample.
4: Ni Arizona Bay.
5: Oh my God. Ah, sige. First, alam mo, wait lang, bago ako mag-sample. First live performance to lang isaw, live in live vocal.
2: Ay, sweet lang ha, sweet lang.
5: Oh. Sana ma-edit habang ano yung labas nito sa online.
2: Ay,
5: sa
2: alam
5: ano
2: nila yan.
5: Sige. Go. sige. Parang isaw. Parang isaw. Parang isaw, parang isaw. Pag sinabi kong sayaw, bala kang igalaw, parang isaw. DJ Arizona, pag sinabi kong sayaw, bala kang igalaw, parang isaw. Parang isaw, patay bukas ang mga ilaw, init mo nakakatunaw, parang isaw. Parang isaw. Gana?
2: Yes!
4: So good.
2: In fairness, ha?
4: Oo.
2: May ano, may timbre yung boses.
4: Tsaka may beat. Hawak niya ang beat. Hawak niya ang beat. Mapapakampalan.
2: Sa bawat galaw niya.
4: Oo.
5: May timbre, actually, napansin ko rin kanina.
2: In fairness naman.
5: Pero mali. Mali yung
2: hindi. Ako, hindi mo yan mapagawa sa akin ang mag-live singing on air.
4: Oo. Tsaka unang sample mo pa lang, napapasigaw ka, isaw pa.
2: Isaw pa. Promote mo kung saan ka pwedeng mapanood, yes, saan ka pwedeng puntahan ng mga supporters at sasabihin mga fans mo. Napakabait niya pala. Bago niya sagutin, gusto ko lang sabihin, nung VP's Choice Awards, nung awarding talaga, siya ang una nag-a-approach sa everybody para magbigay pugay talaga dun sa mga matatagal na sa industry.
4: Yes.
2: Sabi sa'yo, natatandaan niya ng mga tao eh.
4: Totoo.
2: Yung pagbibigay pugay, natatandaan nila yan kung sino yung lumapit or sino yung talagang dead ma talaga. Oo. Kasi yun ang turo sa atin noon pa, di ba,
4: yes,
2: Papa Owl? Kapag ka, feeling mo hindi pa kilala isang tao, ganyan, at bago ka lang sa industry, it's always walang mawawala sa'yo kung ikaw ang kapakilala sa sarili mo.
4: Correct. Kaya ang ganda nun.
2: Dilapitan
4: saludo kami
2: niya
4: sa
2: ako
4: iyo
2: ng bonggang-bongga.
4: Correct.
2: Eh ako pa naman, I'm very introvert.
4: Wah!
2: Wow.
4: Wah!
5: See?
4: Chow! Yan, sa kanila masusundan, baka may upcoming shows ka, tabangan ng upcoming series ng Arizona B Season 2?
5: Yes,
4: yes.
5: Is for bonding.
4: Go.
5: Ayan, First of all, I just wanna thank you mga nanonood ko, yung Team Arizona Brandy. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Utang ko tong career ko sa inyo. Kung wala kayo, feeling ko ay hindi pumayagpag tong career ko na to. So maraming salamat sa inyo. Pwede nyo ako i-follow sa Instagram, TikTok, Twitter, X at Arizona Brandy. Andun po lahat ng shows ko. Ang mga upcoming shows ko for this week, bukas po, nasa National University ako.
3: Wow.
5: And then sa Sunday po, meron po akong pinroduce na show. Ayun po yung Summer Bonding the Pool Party. Mm-hmm. Ayan! Wow. Kami yung nag-produce niyan. Hosted by me and Hannah Beshi together with Miss Jade Saw, Kiana with a K, Audasha, Galigash, and Malaya. Mas sold out na yung tickets. Last 40 tickets na lang. Masaya siya kasi may drag show na siya. Mm-hmm. Nag-swimming ka pa, ganun.
2: Wow. Saan gagawin?
5: Sa World Trade Exchange sa may Binondo, Manila, May 10th yan. Yun. After yan ang Mother's Day, pwede nyo dalhin yung mga nanay nyo dyan, okay lang.
3: Very
5: and
3: nice.
5: Also, stream Isaw, stream Arizona B, and most importantly, support your local drag queen and uplift the community. Thank
4: yes.
5: you.
4: Yes, wow, ang galing. Siyempre, shoutout natin mga kasama mo dito.
5: Yes.
4: Na sina.
5: Shoutout kay Lizelle.
4: Hindi, ano pangalan? Go.
5: Lizelle, Ate Chai. Yeah. Shoutout sa inyo.
3: Yeah,
5: shoutout din sa kay Tanya and kay Arlene.
4: Ayun. Nako, maraming maraming salamat. Thank Arizona B.
5: Thank you so much.
2: Thank you.
4: Wow.
5: Thanks.
4: At maraming maraming salamat po sa mga nanotakinig sa atin. Nagdaan na naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Batiin ko lang sila ti Zai dyan sa may Henan, Boracay. Nakatutok sila sa atin. Yun doon ang pinapanood ng mga staff nila sa may lobby, pati sa mga rooms nila. Naka-preset daw ang DZMM mula umaga hanggang 24/7 actually papaawel. Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinaka-maiinit na balita sa mundo ng mga paborito niyong artista.
4: At po muli ang inyong ever-lovable, papa-awel pass.
2: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ko po si Jaiho.
4: Naku, isaw pa. Sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
5: Alam na din.
2: Perfect.

0: almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of the danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar.
1: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung assist ground. Wala kaming evacuees po. Lahat naman affected.
2: Na advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease.
3: After today, nasa plenary na huwi yan, hopefully by tomorrow at mag-start na po yung mga debate. Tingin ko po, the Vice President will be impeached in 2 weeks.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Gayon!
5: Headline ngayon! Mahigit 100,000 individual apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mga nakatira sa apektadong lugar, pinag-iingat sa panganib na dala ng ashfall.
6: National Food Authority sa Albay, tiniyak na ligtas ang imbak na bigas at palay sa gitna ng pagbuga ng abo at asupre ng Mayon.
5: Pagbawa sa presyo ng petrolyo kasado bukas, pero LPG ng Regasco may rollback.
6: Delikadong heat index, mararamdaman sa 13 lugar ngayong araw, level ng tubig sa Angat Dam, lalo pang sumadsad.
5: House Justice Committee, inaprubahan ng committee report na nakitaan ng probable cause ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Drag Queen Marina Summers may panibagong milestone sa kanyang career sa katatapos lang ng Miss Universe Philippines pageant.
5: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
6: Ako naman po si Rica Lazo.
5: At sa detalye ng mga headline ngayon.
4: Alerto sa sagagan. Alertos.

0: 206 individuals o 30,522 pamilya mula sa 87 barangay ang naitalang apektado ng patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayona. Mula sa naturang bilang, nasa 1,438 families o 5,440 individuals ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Habang 26 na pamilya naman o 85 individual ang mas piniling makituloy sa kanilang mga kaanak at kaibigan na nasa mas ligtas na lugar. Samantala, tiniyak naman ng OCD na patuloy ang kanilang ginagawang mga hakbang para tugunan ang epekto ng aktibidad ng bulkan, tulad ng pag-deploy ng water trucks, paglalagay ng water filtration systems at pag-ibigay ng N95 mask at malong sa mga apektadong residente. Kasabay nito ay patuloy ng monitoring para matiyak ang kaligtasan ng publiko habang hinihikayat ang mga residente na sumunod sa mga pinatutupad na safety protocols at manatiling alerto sa posibleng pagbabago sa aktibidad ng Bulkang Mayona. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Samantala, inatasan na ng DSWD ang Luzon Disaster Resource Center na magpadala ng dagdag na family food packs para hindi maantala ang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao na sa ngayon may mahigit 300,000 family food packs, mahigit 27,000 na ready-to-eat na pagkain at mahigit 15,000 na non-food items ang nakapreposition sa Bicol Region. Mahigit 2,000 magsasaka na rin ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Cash for Work program at mahigit 1,000 benepisyaryo na emergency cash transfer. Tiniyak naman ng DSWD na makatatanggap ng tulong ang lahat ng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
3: Nagpapadala tayo ng mga food and non-food items at iba pang mga tulong kagaya ng cash for work at emergency cash transfer dahil may mga request nga po ang local government unit for augmentation. Yung local government unit, very critical din yung kanilang role. Sila po yung nagsusumite ng disaster report sa DSWD. At yan po yung basehan natin sa pamamahagi nga ng tulong.
1: Ipinaguto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang clearing o paglilinis ng mga kalsada at lugar sa Albay na apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na ito ay para mabuksan na ang mga kalsada para sa mga sasakyan na re-responde sa mga apektadong residente at makalabas sa mga hindi makabiyahe dahil sa ashfall sa kalsada. Target ng Pangulo na mabuksan sa publiko at motorista ang mga kalsada ngayong araw.
4: And now, we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today.
5: Yes.
4: Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabuksan na natin ang mga thoroughfare pasok-labas doon sa area. Okay?
5: Thank you.
1: Pag-agi na rin, anya ng face mask ang Department of Health bilang proteksyon sa abo at usok. Nakausap din niya ang gobernador ng Albay at iniyak na may suportang ibinigay ang national government. Ayon sa Pangulo, pangunahing isinaalang-alang ngayon ang kalusugan ng publiko, pero maaga naman anyang nailika sa mga residente at abigyan na pangailangang atensyong medikal.
2: Balik normal na ang sitwasyon sa probinsya ng Albay matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon itong weekend. Sinabi sa DZMM ni Albay Governor Noel Rosal na nadaraanan na rin ang mga kalsadang nabagsakan ng makapal na abo matapos ang magdamag na clearing operations. Sa ngayon, wala pa ani ang abiso ang FIVOX kung itataas sa Alert Level 4 ang Mayon. Pero patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa mga lugar malapit sa Miisi Gully, kabilang sa banta ng Lahar Flow matapos itong mapuno ng pyroclastic density current o uson dahil sa nag-collapse o bumigay na lava dome.
6: Yung almost 150 meters na gali, pantay na ngayon. Ito ngayon ang babantayan namin kung kailangan talaga na extend because of that danger. Malaki itong nakaumang doon na lahar. Ine-exact po na si Pangulo na pag nag-extend ng 7 kilometers, you are talking of additional 10 to 13,000. Talagang puno ang mga evacuation pag in-extend.
2: Sinabi naman ni Ginobatan Mayor Ann Gemma Ohoko na balot pa rin ang makapal na abo ang buong bayan na aabot sa 2 talampakan ang lalim. Halos 100,000 individual na ang apektado sa mahigit 40 barangay sa Ginobatan. Pangunahing panawagan naman ng LGU ang malinis na inuming tubig.
7: Ngayon talaga, bagsak sa amin yung ashes ground. Wala kaming evacuation.

0: lahat naman affected. Pag nag-elevate to alert level 4, saka po kami magpapa-evacuate kasi yung threat po talaga sa nasa extended 7 kilometer danger zone, dun po yun.
1: Sa bayan ng Kamalig, nagbistulang disyerto ang paanan ng Mayon sa barangay Anoling matapos masunog ang lahat ng pananim at mga kahoy na dinaanan ng uson. Sinabi sa DZMM ni Kamalig Albay Mayor Carlos Baldo na bakas pa rin ang makapal na alikabok kahit dalawang araw na umulan sa bayan. Patuloy ding nadaragdagan ang mga pamilya ang nililikas sa mga evacuation center.
2: Yung mga pananim po na gulay, natuyo na medyo makapal pa. Mm. Saka pag dumadaan po yung mga kalsada, talagang nakikita mo ang daming alikabok po. Talagang maliligo ka po sa alikabok. Mm. So, sa national government, tulungan kami maibalik yung hanap buhay ng mga farmers natin.
1: Samantala, pinag-aaralan na ng Provincial Veterinary Office na ilayo pa ang pooling station ng mga alagang hayop matapos may ilang nasawi sa matinding ash fall.
3: Pinag-iingat ang publiko sa volcanic ash mula sa Bulkang Mayon. Kasunod ito ng viral content sa social media kung saan hindi alintana ng isang creator ang abong mula sa bulkan na pinahid-pahid pa sa balat. Sa parayam sa DZMM, sinabi ni FIBOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Carson Alaris na skin irritant ang volcanic ash dahil magaspang ito. Mapanganib din anya sa baga ang abo sakaling malanghap dahil ito'y binubuo ng sulfur. Kaya pinayuhan ng publikong magsuot ng face mask.
4: Very abrasive po ang volcanic ash. Maraming dangerous elements na kasama. Maring magdulot ng yung pagkalason, especially kapag naipasok po sa katawan, pwede magdulot ng sakit.
3: Nagbabala naman ng FIBOX na posible pang masundan ang pyroclastic density current o uson, pero wala pang nakikitang dahilan para itaas sa alert level 4 ang bulkan.
1: Tiniyak ng National Food Authority o NFA Albay na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga nakaimbak nitong bigas at palay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, hindi naapektuhan ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular sa mga pasilidad sa ikatlong distrito ng Albay gaya ng Salibon at Ligao City. Diyan pa ng NFA, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring at precautionary measures, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Nakahanda rin nila ang kanilang inventaryo bilang bahagi ng suportang food security sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng aktibidad ng bulkan, lalo na sa mga evacuation area. Tiniyak ng NFA na walang magiging aberya sa distribution ng bigas at mananatiling matatag ang supply.
3: Attention po mga motorista, kasado na ang dagdag-bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa kwenta ng Department of Energy, 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa gasolina at 2 pesos and 66 centavos sa diesel, habang may rollback na 3 pesos and 53 centavos sa kerosene. Unsod pa rin po ito ng patuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ang patuloy na pagsasara sa Strait of Hormuz at paghina ng piso kontra US dollar. Samantala, ipetutupad din bukas ang panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatubas po ng 22 peso sa bawat regular na tanke bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na hindi kwenta ng Department of Energy ang rollback at dapat maging transparent ng anumang galaw sa presyuhan.
5: Ang advice lang naman po sa amin is we need to be transparent and reflect whatever changes, whether it is increase or decrease. But this time, pababa po kasi ang presyo ng shipping cost, kaya po we have to reflect it. This is our voluntary computation and submitted to the Department of Energy.
6: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, iwasang magbilad sa matinding init lalo na ngayong tanghali. Dalasan din ang pag-inom ng tubig dahil inaasahan ang delikadong heat index o damang init ng katawan sa 13 lugar ngayong araw. Inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan, habang 43 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union. Inaasahang aabot din sa delikadong heat index sa na 42 degrees Celsius Celsius ang mararanasan sa siyampang lugar. Dito sa Metro Manila, posibleng maranasan ang damang init na nasa 38 hanggang 39 degrees Celsius. Samantala, binabantayan ang pag-asa ang dalawang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na parehong namataan sa northeastern Mindanao. Posibleng pumasok sa PAR ang unang LPA sa Martes, pero maliit ang chance ang maging bagyo. May bahagyang chance na maging bagyo sa susunod na 24 na oras ang isa pang LPA na posibleng pumasok sa PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Kaloy. Patuloy naman ang pag-iral na easterly sa malaking bahagi ng bansa.
3: Lalo pang bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagmumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa tala ng PAGASA DOST, hanggang kanina alas 8 na umaga, nasa 182.54 meters ang water level sa Angat Dam, na mas mababa kumpara sa 182.94 meters kahapon. Una lang sinabi sa DZMM ni Environment si Undersecretary Carlos Primo David na posibleng bumaba sa minimum operating level na 180 meters ang level sa Angat Dam na mas maaga kaysa sa pagtatapos ng dry season sa Hunyo. Noong nakaraang Linggo, iginiit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
1: Tatlong sasakyan ang nagkarambola sa bahagi ng Ortigas Flyover southbound sa Mandaluyong mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Sinasabing nabaga na SUV na TNVS ang sinusundang taxi na sa lakas ng pagkakabangga ay sumalpok naman sa kasunod na sedan. Wasak ang bumper at basag ang windshield ng SUV habang napinsala rin ang taxi at ang sedan. Nakaranas ng pagkahilo ang pasahero ng SUV habang ligtas naman ang iba pang sakay ng mga sangkot na sasakyan. Dinala na sa Mandaluyong City Traffic Bureau ang mga sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
3: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, iniutos ng National Police Commission ang dismissal o pagsiba sa serbisyo sa polis na sinasabi ng molestya ng babae sa Maynila. Sa desisyon ng Commission and Bank, guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, ang patrolman na nakadestino sa Manila Police District. Batay sa mga ebidensyang kabilang ang kuha ng CCTV, testimonya ng mga nakakita at ng biktima at resulta ng medico-legal. Absuelto naman ang isa pang inireklamong polis dahil sa kawalan ng ebidensya. Enero ngayong taon na makipagkita ang biktima sa kaibigang polis na nangakong tutulong sa kaso ng live-in partner. Nag-inuman ang dalawa kasama ang iba pang kaibigang polis sa isang restaurant at karaoke bar hanggang sa mawalan ng malay ang biktima. Dito na umano siya dinala ng suspect sa motel kung saan siya binolestya. Binigyan din naman ng Napolcom na walang puwang ang ganitong uri ng karahasan na sumisira sa dignidad ng hanay ng pulisya.
1: Patay ang isang senior citizen habang sugatan ang pitong iba pa sa pananaga ng isang lalaki sa Piat, Cagayan. Balita mula Cagayan, hatin ni Haris Julio Haris.
7: Mula sa kanilang bahay sa barangay Lipatan, naglakad lang ang 27 anyos na lalaking suspect papuntang katabing barangay ng Minanga. Pagdating doon ay pumasok ang suspect sa isang bahay sa kakumuha ng itak na ginamit sa pananaga sa 86 anyos na lalaking may-ari. Ayon sa pulis, naglakad-lakad pa ang suspect bit-bit ng itak at pinagtataga ang pito pang residenteng nakasalubong. Natigil lang ang pananaga nang masukol ng mga barangay tanod at residente ang suspect. Nadala naman sa ospital ang mga biktima pero namatay kalaunan ang senior citizen. Nasampahan na ng reklamong homicide at frustrated homicide ang suspect na umano'y may kapansanan sa pag-iisip ayon sa kanyang pamilya. Inaalam pa ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio.
3: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
8: Gunban pinagtutupad sa Cebu para sa nalalapit na ASEAN Summit.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao.
9: Motorbangka na may kargang puslit na sigarilyo na harang sa Davao Oriental.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
10: Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon!
12: Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ipinatutupad na ang gun ban sa probinsya ng Cebu ngayong araw, kasabay ng nalalapit na ASEAN Summit. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
13: Ayon sa Police Regional Office 7, ito'y para matiyak ang maximum security coverage ng mga bisita sa ASEAN Summit na inaasahang dadaluhan ng mga leader ng mga bansang kasapi sa ASEAN at apat na iba pang bansa. Pansamantala rin sinuspindi ang permit to carry firearm outside of residence habang wala ring permit para mag-transport ng mga baril para sa mga gun club member at dealers pati na repair services. Sarado rin ang mga shooting at firing range. Epektibo ito ngayong araw hanggang sa ating gabi ng Mayo 11. Samantala, nasa Cebu na ang mahigit 10,000 pulis, sundalo at iba pang uniform personnel na tutulong para sa seguridad sa ASEAN. Bukas, sisimulan na ang ilang pre-event ng ASEAN bago ang Leaders Summit sa Mayo 7. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Naharang ng Philippine Navy at PNP Maritime Unit ang bangkang may kargang milyong-milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa Davao Oriental. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel!
14: Sa Joint Maritime Patrol ng Naval Task Force 71 ng Naval Forces Eastern Mindanao kasama ang PNP Regional Maritime Unit 11, naharang ang isang motorbangka na naghahatid ng mga undocumented na sigarilyo sa karagatang sakop ng bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Sa gitna ng routine maritime patrol operations, na-monitor ng mga otoridad ang kahinahinalang bangka sa 8.5 nautical miles hilagang kanluran ng barangay poblasyon sa naturang bayan. Isinagawa ng Navy at PNP Maritime ang visit, board, search and seizure operations sa bangka kung saan natuklasan ang 1,246 na master cases ng mga ipinuslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 52 million pesos at galing umano sa Hulo-Sulu. Hinuli naman ang 7 Pilipinong tripulanteng sakay ng bangka na nahaharap sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Thank you, Hernel Tokmo!
1: Deploy na ang emergency teams ng Department of Health para sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Pagdamagan na rin ang pagrarasyon ng tubig sa bayan ng Hidabatan na isa sa pinaka-apektado ng pagputok ng bulkan. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
15: Nagkapagtala na ang MDRMO ng dalawang pasyenteng nagka-asma matapos maluti ng makapal na abo ang bayan ng Hidabatan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Joy Marabilliat ng MDRMO, patuloy ang monitoring sa iba pang sakit na pwedeng idulot ng abo. Araw at gabi na rin ang water rationing sa mga barangay matapos managdagan ang mga water filtration truck mula sa iba't ibang LGU na tumulong partikular na mula sa APSEMO. Marami pa rin sa mga water sources sa Hidabatan ang hindi magamit dahil kontaminado ng abo. Tuloy-tuloy na rin ang flushing ng mga inner barangays na binalot ng abo. Bukod sa family food packs na ibinahagi ng DSWD, dumating na rin ang mga tauhan mula sa o mga tulong mula sa karating lalawigan ng Sorsogon. Sa kabuuan, 71,000 na family food packs na ang naipamigay ng DSWD sa Kamalig at Ginubatan. Nagpadala na rin ng mga dagdag na tauhan ang Philippine Coast Guard sa Ginubatan. Nagdeploy na rin ang Department of Health ng Emergency Medical Teams sa 17 mga evacuation centers sa mga nabanggit na lugar upang magbigay ng atensyong medikal. 10,000 na face mask at mga gamot sa respiratory problems ang ibinigay din ng Department of Health. Patuloy ang pulong ng PDRMC Albay kung idadagdag sa mga inilikas ang mga nasa 7 to 8 kilometers permanent danger zone malapit sa pinangyarihan ng pagdaos-dos ng puson. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
3: Inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report kung saan nakitaan ng probable cause o sapat na batayan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Committee Chair Representative Jervil Luistro na 55 miyembro ng committee ang bumoto pabor sa committee report. Iginit naman ng ilang mambabatas na hindi magiging hamon ang pagkuha ng kinakailangang boto para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
16: Yes, Jeff, sa ambush interview, sinabi ni Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon na hindi magiging mahirap para makakuha ng 106 na boto para ma-impeach si D.T. Sara sa susunod na linggo. Patunay din anya ang unanimous vote ng House Justice Panel para sa pag-aproba sa committee report kaugnay ng impeachment complaint laban sa lise kung saan 55 ang bumotong pabora. magiging madalian niya ang pagkuha sa halos kalahating boto para maabot ang kinakailangang one-third. Taliwas sa mga kumakalat na ulat na may mga kongresistang gustong mag-withdraw ng suporta o bumoto tutol sa impeachment.
17: 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bear Rodriguez.
16: Nire-respeto naman ni Rido ng desisyon ng ilang sa mga partido sa pasya kung sila ba ay papabor o hindi sa impeachment. Inaasahan anyang may endorse ito sa plenaryo simula bukas at nakatakdang pagbotohan sa May 11. Kapag nagkaroon naman ang tinatawag na favorable approval, inaasahan din ang paghalay sa mga magiging membro ng House Prosecution Panel. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMF.
3: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
1: Pinagpaliban muna ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating broadcaster na si Jay Sonza sa Pasay Regional Trial Court kaugnay ng kasong unlawful publication. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
18: Rica, sa panayam sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng dating broadcaster na si Jay Sonza, na hindi muna natuloy ang nakaschedule na arraignment sa kanyang kliyente kaninang umaga. Ito ay matapos maghain ang kanilang kampo ng motion para ibasura ang warrant laban kay Sonza. Hinggil sa umuno ay pag-post online ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kailangan po umuno ng korte ng sapat na panahon para pag-aralan ito. Paliwanag ni Tolentino, inihain nila ang motion dahil naniniwala silang walang jurisdiction ng korte sa kaso, gayong hindi naman anila sa Pasay City naganap ang umano'y krimen. Gitna abogado, dapat mismo ang Pangulo ang nagsampa ng kaso bilang pribadong individual at hindi ang National Bureau of Investigation. Aabutin anya ng 20-30 araw bago magdesisyon ng korte sa kanilang motion to dismiss. Samantala, sinabi rin ni Tolentino na personal na humingi ng pasensya kay Sonza ang hukom ng Pasay RTC matapos magkamali sa inilabas na warrant na nagsabing not bailable ang kinaharap na kasong unlawful publication. Sa pulong balitaan, iniulat naman ng NBI na nakalaya na si Sonza habang sa June 6 ang bagong schedule ng pagbasa ng sakdal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Libreng makadadaan sa loob ng isang buwan ng mga motorista sa minuksang bagong bahagi ng Calax sa Cavite. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
19: Jeff, magandang balita para sa mga motorista dahil inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula mamayang hating gabi ay libreng makadadaan ang lahat ng sasakyan sa binuksang bagong bahagi ng Cavite Laguna Expressway o Calax sa General Trias City. Sakop ng 1,000 libreng toll ang subsection 3 ng proyekto na matatagpuan sa Governor's Drive Interchange. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasa ang bibili sa 6 na minuto ang biyahe ng mga motorista mula Aguinaldo Highway at Governor's Drive mula sa dating kalahating oras at maikinabangan ng mahigit 16,000 motorista kada araw. Paikling dito ang biyahe ng mga sakyan papunta at galing ng Binyan Laguna at General Trias Cavite sa 26 na minuto mula sa dating 1 oras at mapapagaan sa matinding traffic sa Aguinaldo Highway at Governor's Drive. Ayon kay Pangulong Marcos, inabot ng 10 taon bago natapos ang bahagi ng proyekto dahil sa issue sa right of way, pero asahan na anya ang mas mabilis at mas maginhawang pagbiyahe dahil sa pabubukas ng segment ng
20: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month wala muna toll. So yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
19: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinabala ng grupo ng mga magsasaka ang posibleng pagbagsak ng produksyon na agrikultura na sa ashfall mula sa Bulkang Bayon. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
21: Jeff, igilid ang kilos ng magbubukid ng Pilipinas na may mga magsakang hindi agad makapagtanay muli habang nanatiling bantas sa kalusugan ang mga kapal na abo sa kapaligiran matapos ang pagalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng KMP na nalubog na sa abo ang buhay at kabuhayan ng mga magsaka at nawala sa isang iglap ang ilang buwang pinaghirapan sa ilang sakahan sa Albay. Babala ng grupo, posibleng bumagsak ang produksyon ng agrikultura sa mga lugar na apektado dahil sa pagkasira ng mga pananim at kontaminasyon ng lupa. Bukod sa pinsala, kinakaharap din ng mga magsasaka ang mataas na gastos para sa rehabilitasyon, kabilang ang paglilinis ng abo, muling pagtatanim at pagpili ng binhi at pataba. Ayon pa sa KMP, doble ang tama ng kalamidad at krisis sa langis ng mga magsaka at kahit nais silang magtanim muli, nahadlangan ito ng mataas na gastos at kakulangan sa suporta. Igilit ng grupo na nananatiling nakatuon sa panandaliang relief ang tugon ng gobyerno. Binigyan din ng KMP na kailangan din ang rehabilitasyon kabilang ang kompensasyon sa nasirang pananim at subsidiya sa produksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
1: Patuloy ang paglikha ng kasaysayan ng drag artist na si Marina Summers matapos siyang maging kauna-unahang trans woman na naging host ng Miss Universe Philippines. Ibinahagi ni Marina ang kanyang pasasalamat sa organizers ng MUPH sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging bahagi ng pageant na ani ay isa na namang makasaysayang milestone sa kanyang career. Ayon sa fans at supporters, mahalaga ang tagumpay na ito dahil nagsisilbi itong simbolo ng inclusivity at representation sa mainstream entertainment na tunay na patuloy nang lumalawak ang espasyo para sa diversity sa industriya.
3: At yan po ang mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
22: Headline! Maalaala mo kaya sa DZMM?
23: Ibig mong sabihin, hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
24: Ganun na nga, Loisa.
23: Di tambay siya.
24: Balik sa dating gawi. Nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
23: Paano kaya niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos?
22: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
25: Ang nakaraan. Ipinagtaka ni Aling Nati ang madalas na pag-alis ni Charmaine. Upang hindi na siya pagdudahan, ipinagtapat niya ang dahilan noon na mayroon na siyang komunikasyon sa dating boyfriend. Sumama naman ang loob ni Rando nang malaman ang bagay na yun. Naglasing pa ang binata sa sama ng loob. Hanggang minsan ay nag-iisa si Rando sa kanilang bahay nang may dumating na bisita. Si Jericho, yun ang lalaking nakabuntis kay Charmaine. Charo, nagiinit ang pakiramdam ko dahil sa inis. Parang may nakatusok na tinik sa aking dibdib habang naroon sa bahay namin ang lalaking nanloko kay Charmaine. Hindi ako mapalagay. Para bang ibig kong makialam sa kanilang pag-uusap.

0: nangyari sa'yo, Rando?
1: Wala po, Inay.
0: Anong wala? Eh, para kang hindi mapakalirian eh. Dahil mo pa ang pusong buntis na hindi mapapaanak. Panay pang hawak mo dyan sa kamao mo. Parang gusto mo isuntok. Ano ba ang problema mo?
1: Eh, kasi po, Inay. Ay!
0: Bakit ba? May kaaway ka ba? May gusto ka bang sapakin?
1: Meron ho.
0: Ano? Sino sasapakin mo? Loko ka! Ako ba? Nainis ka sa akin?
1: Hindi po kayo, Inay.
0: Eh, sino nga? Yung kausap ni Charmaine sa sala? Si Jericho? Siya ba?
1: Opo, Inay. Angas kasi ng itsura. Hindi mo pagkakatiwalaan.
0: Ano bang atraso sa'yo ng tao? May kinawa ba sa'yo?
1: Wala po. Gusto ko lang iganti si Charmaine sa kanya. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa kinakapatid ko.
0: Tumigil ka nga dyan. Para ka sira ulo. Saka hindi mo ba nakikita na mukha nagkakaayos na yung dalawa?
1: Yun na nga ho, Inay.
0: Bakit? Ayaw mo ba magkaayos yung dalawa? Dapat lang naman magkasundo sila dahil meron na silang anak.

0: ni Baby Shane?
1: Oo, Charmaine. Gusto ko magsama na tayo. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon.
0: Para sa anak natin, handa ako sa gusto mong mangyari. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Jericho.
1: Talaga? Salamat.
0: Teka, saan tayo titira?
1: Hahanap tayo ng matitira.
0: Sigurado ka ba?
1: Bakit? Nagdududa ka ba sa akin?
0: Hindi naman.
1: Marami ako naging pagkukulang sa inyo. Gusto ko makabawi.
0: Sana nga. Sana panindigan mo na yan, Jericho. Dahil ayoko magsayang lang ng panahon.
2: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
4: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
5: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan!
6: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
7: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
3: Maaksyong baridan!
8: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
3: Punong-puno ng aksyon!
6: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
9: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
3: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
10: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga pilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: na matapang. Hindi ko magabang.
1: Matapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, hindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usga to.
0: Labas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
8: Diyan na dadaan sa inyo!
0: Sa sine mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
11: Alam mo kaya sa DZMM.

0: Charo, para kay Baby Shane, pumayag si Charmaine na makipag-ayos kay Jericho. Kaya ang ibig sabihin nun, aalis na siya sa amin at hindi ko na siya makikita lagi. Kaya lang walang katiyakan kung mapapabuti nga ba si na Charmaine sa kanyang magiging desisyon. At kung totoo ba sa puso ni Charmaine ang pakikipagbalikan niya kay Jericho.
1: Talaga bang yan ang ibig mong mangyari, Charmaine? Ang makipagbalikan sa kanya? Oh, bakit hindi ka makasagot?
2: Hindi ako sigurado, Loisa.
1: Hala! Okay ka lang ba talaga, Charmaine? Nagde-desisyon ka na hindi ka sigurado.
2: Pero kailangan ko subukan eh. Para may makilala namang ama yung anak ko. Isa pa, nahihiya na ako kina Ninang Nati. Sobra na ako nakakaabala sa kanila.
1: Nagre-reklamo na ba sila sa pagkupkup nila sa inyo ng baby mo? Hindi naman siguro. At kung si Rando ang tatanungin, lalong hindi yun magre-reklamo.
2: Oo nga, Loisa. Wala akong naririnig. Dahil sabi nga ni Ninang Nati, anak na rin daw yung tingin niya sa akin. Lalo na yun, wala siya anak na babae. Tapos nag-iisang anak lang niya si Rando.
1: Ganun naman pala eh. Ba't ka pa aalis? Tapos hindi ka pala sigurado dyan sa damdamin mo kay Jericho.
2: Ayoko rin kasing patuloy na umasa kanya Ninang Nati. Wala naman silang obligasyon sa akin eh. Si Jericho, malaki yung responsibilidad niya dahil may anak kami.
1: Kaya niya ba talaga ang responsibilidad?
2: Siguro. Sa kami trabaho naman siya eh. Babalik daw siya ng Japan.
1: Baka mamayaan yan. Pagbalik niya ron, pabayaan lang kayo. Paano na kayo mag-ina? E di nga.

0: oras ka ba sa sunduin, Jericho?
1: Mga alas stress daw po ni Inang Nati.
0: Tulog na si Baby Shane. Nakakalungkot din naman na alis na kayo rito, Charmaine. Wala nang magpapangiti sa amin. Iba kasi yung sayang binibigay ng isang bata.
1: Pwede naman po kayong pumasyal sa lilipatan namin eh.
0: Kung sa bagay. Basta Charmaine, ano man ang mangyari, narito lang ang Ninang.
1: Salamat po ah. Ay, siya nga po pala. Nasaan po si Rando?
0: Iwan ka ba sa batang yun? Kanina pa nga, hindi umuwi. Sabi ko nga, samaan ka niya sa titirhan niyo. Parang wala kang narinig. Masama ang loob na aalis na kayo dito sa bahay.

0: Walang niyang Jericho yun. Panira talaga. Hindi pa bumagsak ang eroplanong sinakyan niya nang bumalik siya galing Japan. Para natepok na siya.
1: Hmm. Oh, hugot ba yan? Bitter ka masyado eh.
0: Nasira ang plano ko dahil sa kanya, Marky.
1: Rando, tol. Walang sinisira si Jericho. Sa alam mo, may nakaraan sila.
0: Tapos na sila.
1: Pero meron silang anak. Ibig sabihin, kahit tapos na sila, hindi pwedeng tapos na rin ang kaugnayan nila sa isa't isa. Saka, palagay ko, mahal pa rin ni Charmin si Jericho. Hindi siya makikipagbaligan doon kung wala na siyang pagmamahal.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Pasensya. Anak ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
5: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
6: May bayad bang bata?
7: Wala.
6: Mga bata!
5: Isama pa ang tropa para mas masaya.
8: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
5: Present ang mga bida sa comedy.
9: Huwag siya may ceiling fan!
10: What?
9: Ma'am, bakit?
10: Wala!
5: Present din ang kulit nila sa fantasy.
11: Meron kang magic eh.
12: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
5: Oh, bawal lumausent ha.
13: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
14: Yun ang sinatadya!
5: Sini Comedia. 9 AM sa Sinimo. Ari Carito.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Walang kalma-kalma!
16: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
5: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
17: Tawan mo ko!
18: Pagtatanggol ko kayo.
5: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
18: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
19: Yeah! Giling mo! Pinabilib mo kami!
20: Ayun o!
5: Sine kamao! Sa sine mo, Hari Carito!
21: Manatili po kayong nakikinig.
22: Dakong alas 3 ng hapon,
6: nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Nung araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

Charo, masakit ang pag-alis ni na Charmaine sa amin. Nawala ng sigla ang aming bahay. Nakita ko rin ang kalungkutan ni Inay. Nasanay kasi kami na sa pagising namin, naroon si Baby Shane na nagpapasaya ng aming umaga.

0: Ano ba nangyayari sa'yo, Rando? Kanina ka pa dyan tulala. At hawang pa'y naiwang baby rattle na laruan ni Shane.
1: Nakakamiss kasi siya. Kapag sinishake ko tong baby rattle kay Shane, tawa siya ng tawa.
0: Talaga nakakamiss ang batang yun.
1: Miss na miss ko na si Shane. Pati ang mama niya.
0: Ano sabi mo?
1: Ho? Ang sabi ko, nakakamiss talagang kakulitan ni baby Shane.
0: Kung ako ang tatanungin, okay lang na narito sila. Kaya siyempre, ayoko naman makialam sa desisyon ni Charmaine.
1: Kumusta na kaya silang mag-ina?
0: Ano kayang balita sa kanila?

0: Akala ko ba isang buwan lang yung bakasyon mo? Babalik ka na sa Japan. Eh, mahigit isang buwan ka na nandito ah.
1: Wala na akong trabaho ang babalikan dun eh.
0: Ano? Ano ang ibig mo sabihin?
1: Bago pa ako umuwi, magkaroon ako ng problema sa trabaho. Dahil lang para makansila na ang kontrata ko.
0: Nagsinungaling ka sa akin? Hindi ka na naman nagsabi ng totoo?
1: Kung sinabi ko, papayag ka kaya makisama sa akin?
0: Yay ko! Ano to? Paano na tayo ngayon?
1: May pera pa ako.
0: Nauubos ang pera. Tapos wala ka naman trabaho.
1: Eh di hahanap ako.
0: Ay, Diyos ko.
1: Teka nga. Di ka ba masaya na nandito ako at buong pamilya natin? O nagsisisi ka na pumayag kang magsama tayo?

0: mong sabihin hindi na bumalik sa Japan si Jericho?
1: Ganun na nga, Loisa.
0: Eh, di tambay siya.
1: Balik sa dating gawi, nagbibilang ng poste kasama ng barkada.
0: Paano kayo niyan? Kung may pera man siya ngayon, paano bukas kapag naubos na? Kung hindi naman siya nagtatrabaho?
1: Ay, hindi ko alam.
0: May anak kayo. Paano ba ang kailangan ng bata? Huwag mong sabihin ikaw ang magtatrabaho.
1: Loisa, baka nagkamali ako sa desisyon ko sumama kay Jericho.
0: Pero andyan na yan. Hindi naman magandang tingnan kung babalik ka sa ninang mo.
1: Kaya nga eh. Bahala na. Gusto kong panindigan ang naging desisyon ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: DCMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Panip sa tindig.
4: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumitig.
5: Alias Pretty Boy.
6: Agad narito ko, liligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
7: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
8: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
9: Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
10: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntot ko.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
11: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
12: Sa house,
11: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
3: Matinik! Manuper!
13: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
14: Hindi ako natatakot sa isarapin.
3: Matindi.
15: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutuloy lang kita.
3: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
15: Mananagutin ko kanyan.
3: Walang kakabatang nag-iisang alamak.
14: Sino ka ba talaga?
3: Ramon Revilla Sr.
16: Believe naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
3: Alamak ni akima.
15: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
3: Sa sine mo, hari ka rito.
17: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
18: Tatapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
19: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
3: Hindi kinakalawang!
20: Ibang klase ka pare, intindi mo?
21: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
3: Hindi mo malilin lang!
20: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
3: Ilabas ang mga matatapang!
21: Darating na ako dyan,
20: huwag mo sabihin, gawin mo.
3: Dito sa Sine Matapang!
22: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
3: Sa sini mo, hari ka rito!
23: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Paalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Minsan, ang desisyong hindi lubos na pinag-isipan, madalas pinagsisisihan. Lalo na kung walang kasiguruhan sa kalalabasan. Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod na pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Baby Rattle dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
5: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Garang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ay espesyal Labor Day, May 1, 2026. Aba, aba, aba! Sino dyan ang nagle-labor, na literal na nagle-labor ngayong Labor Day sa mga... 'di ba? Kasalukuyan o ngayong araw ang due date ng kanilang mga babies. Aba eh, congratulations and happy Labor Day sa inyo. Mm-hmm. Batiin ko lang na imbag abigat ang aking ading partner Mix sa Imbag Abagnet.
1: Manang Niña, hi, hello and good morning Mix Busos po. For today's video, charot lang, for today's episode, medyo nakaano tayo today, formal-formal lang tayo today.
0: Hindi, naimbag, abigat, congressman, senator, have you found probable cause, congressman?
1: I have found probable cause.
0: Forthwith ba, Sen?
1: Forthwith, sabi nga ni Sen Tito Soto, meaning ng forthwith niya the following day.
0: Yun na, alam mo yung forthwith na yan, ha?
1: My.
0: Masyado na yung word of the year, partner.
1: It's an infamous.
0: Word of the day.
1: Sabi ng forthwith, ano bang ginagawa ko? Ako lang naman ay isang nagamit sa isang legal term. Tapos bakit ako ay parang, bakit para kasalanan ko?
0: Ang dami mong meanings, di ba? Yung kasi yan ano ba? Sabi ng Supreme Court, hindi naman daw ganun. So talagang napaka-confusing po ng mga nangyayari. Nabigyan daw ng reasonable amount of time.
1: Interpretations.
0: And ano ibig sabihin ng reasonable amount?
1: Yun na nga.
0: To prepare.
1: Reasonable is subjective.
0: Yun na
1: diba?
0: Nga.
1: So, hindi nilagyan ng finite number. Reasonable is one day, three days, 7 days, 1 month. Is that a reasonable amount of time?
0: Nalilito na po ang taong bayan. Oh. Pero sana magtuloy-tuloy na po. Kasi we deserve to know the truth.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, gusto po natin na lahat po ng may kasalanan, managot, may accountability po.
1: Mm-hmm. Totoo yan. Mabatiin ko lang ng Labor Day. Sabi mo nga kanina, nagli-labor ngayong araw. Well, nag-labor noong 13 years, 14 years ago. Ang napakagandang hair day naman ng aking manang. Because happy birthday muna.
0: Happy birthday or happy Labor Day to me, partner.
1: Ako 14 years ago.
0: 14 years ago, ngayong araw na to, ako po ay nag-labor, literal, dahil pinanganak ang aking eldest daughter.
1: Daughter.
0: So I would like to greet her a very, very happy birthday. Ngayong araw na ito, May 1, happy birthday to my dearest Stella.
1: Mm-hmm.
0: Maria Stella Rodriguez.
2: Happy birthday, Stella.
0: I can't believe it. 14 na. Na talaga.
1: Tumawid na siya, no?
0: Yun na nga eh. Kasing laki ko, partner. Kasing laki ko.
1: Yung 12, kasi medyo nasa bata, baby-baby pa. 13, yan
0: parang
1: na yung
0: twin pa yun eh.
1: Twin pa eh. Kumbaga
0: 13,
1: sa baraha.
0: 13, parang medyo hindi ko nga kinaya yung 13 eh. So parang isang taon na lang, ang bilis lang ng mga pangyayari. 14 na siya ngayong araw na
1: tumawid
0: to.
1: Tumawid ka na sa talagang high school na.
0: High school na talaga.
1: Oo.
0: Kaya very, may na-feeling ako na bittersweet po yung nararamdaman. I'm sure nakaka-relate yung mga nana. Yung biglang pagtingin mo, my gosh, ang laki na bigla ng anak mo. No? Iba na, may sarili na silang buhay. Ganun talaga.
1: Ang nag-labor naman, 66 years ago, ang aking lola, dahil pinagbunyag niya ang aking mama, Mommy baby, happy birthday. I love you.
2: Happy birthday.
0: Happy,
1: May 1 din.
0: Birthday Tita Baby Bustos. Yes.
1: Mm-hmm.
0: And sana po ay marami pa kayong birthdays. Anong middle name ni Tita? Before siya naging Bustos, Tita Baby Lim Bustos.
1: Yes. Oh. Yes. Ano kami siya ay half Chinese.
0: Oo nga Field Chai ka pala.
1: Field Chai
0: partner.
1: Technically.
0: Kaya pwede ka sa mga pwede ka sa mga K-pop partner, drama, ganyan.
1: China Tower.

0: anniversary sa kanila.
1: Yes.
0: Oh, to Attorney Baby, Baby rin.
1: Yes, oo,
0: oh,
1: tama.
0: Attorney Nesty Corpus.
2: Ay, ang bilis ng panahon, no?
0: I know.
2: Kailan lang nung birthday ni Tita
0: Baby? Nag-80th yung mami ko, di ba? At host po namin si Mix, ang galing-galing niya.
1: Thank you.
0: Kaya naging memorable yung aming event. So,
1: at pinag-usapan 80th. Natin noon, Ate Nins, magse-celebrate sila ng golden anniversary. At yun, eto na pala yun.
0: Eto na yun, partner. Yun, no? Kaya nagpa-blessing sila, nagsimba sila. Kaso nasa Ilocos kasi sila.
1: Mm-hmm.
0: So, makikita kami soon to celebrate their 50th wedding anniversary. So sa lahat po ng nagse-celebrate ngayong araw na ito, aba eh mabuhay po kayo,
1: mabuhay.
0: And congratulations.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday, happy anniversary. Monthsary man 'yan.
1: Oo, syempre.
0: Sana maging years.
1: Oo.
0: Yan.
1: Oo.
0: Okay. Pero ngayong araw, very interesting po ang aming topic sa inyo. Makinig po kayo. Minsan-minsan lang 'to, partner. Ngayon lang talaga ako makaka-meet ng isang espesyalista sa paa.
1: Paa.
0: Tama ba ako?
1: Oo.
0: Or legs or
1: oo.
0: Paa?
1: Ay, hindi po siya podiatrist, isa po siyang orthotists.
0: Orthotist.
1: Orthotists.
0: Kasi yeah. First time ko rin yun.
1: Oo.
0: Parang usually orthodontist.
1: Oo. Sa ano naman yun eh?
0: Or orthopedic, di ba?
1: Yeah.
0: Ito naman, orthotist.
1: Yan.
0: It means espesyalista po sila sa paa. Eh ako, marami akong katanungan dyan kasi partner, minsan di ba napapansin natin baka yung paglakad nyo ay kakaiba, masakit ang paa mo, hindi mo malaman, di ba? O baka sintomas ba yan ng kung ano? O baka kailangan mo, ikaw ay, wag naman sana, pero kunyari, ikaw ay PWD.
1: Mm-hmm.
0: At may nangyari sa paa mo at kailangan mo ng prosthetics, tama ba?
1: Totoo yan. Kasi marami rin
0: nilalagay.
1: Mga sa mga kababayan natin na kumbaga nagkaroon ng deformities, genetics, deformities in terms of sa kanilang kumbaga congenital sa kanilang pagkasilang, eh minsan yung iba hindi pantay. Merong isang normal yung haba ng isang leg, yung isa naman hindi. Or at the same time, as simple as ikaw ba flat-footed. Sumasakit ba yung yung paa mo? Or ikaw ba tinatawag na high arch, yung kabaliktaran ng flat-footed na nakakaramdam ka ng pananakit sa iyong paa nang hindi mo pala namamalayan na yun pala ang iyong kondisyon.
0: Oo, or yung parang may banyon ba yun?
1: Ano yun din. Oo, meron din.
0: Yung parang
1: din.
0: Merong...
1: may sobra, may parang nakausli.
0: Or parang may buto na masakit,
1: yan.
0: Diba?
1: Oo.
0: May mga ganun ba? Baka kayo ay may mga ganyang concerns and ilang taon nyo nang hinahanap ang mga sagot.
1: Totoo
0: kasi
1: yan.
0: Ganyan din ako, like kunyari yung anak ko, may napapansin ako, bakit ganito sila maglakad? Or, diba? Or ikaw mismo, diba?
1: Mm-hmm.
0: Or ba't ang sakit-sakit ng pa ako, walang sapatos talaga na komportable.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang problema? Yung paa ko ba o yung mga sapatos? Kunyari, lahat na ng sapatos, tinry mo na, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi pa rin.
1: Oo.
0: Hindi pa rin swak.
1: Hindi pa rin
0: komportable.
1: At minsan, Ate Nins, kapag merong campaign na nararamdaman sa paa, hindi lang yan sa paa. Nag-radiate yan. Sabihin natin, sa iyong legs, sa iyong basta buong lower body. At minsan, pwede pa yan sumakit. Hanggang sa likod.
0: Nag-uumpisa kasi, syempre, gamit mo talaga yung paa mo most of the time. Nakatayo, naglalakad, di ba? Nag-exercise. Ikaw, tumatakbo ka, partner.
1: Yes.
0: Nagbibisikleta. So, kung may questions po kayo tungkol sa inyong paa, ayan, mag-message po kayo sa amin. 0919-278-3000 sa Viber po yan. And of course, isa pa, dalawang ating... Doktor Serbisyo ngayong araw na to. Okay? Si Dr. JJ Hermar, makakasama po natin siya ngayon. Siya po ay isang professor ng gynecology and oncology sa UP College of Medicine. At pag-uusapan po natin ang cervical cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kasi cancer po ito sa cervix, sa mga kababaihan. At kailangan pong maging maalam tayo dahil marami, dumadami po ang kaso ng cervical cancer sa Pilipinas. At minsan talagang hindi mo nadidetect, late na. Pero samantala, partner, ito isa sa mga very rare cancers na preventable dahil may bakuna, 'di ba?
1: Oh. Mm-hmm.
0: At saka bukod diyan, kung maaga po itong na-check, ay kayang-kaya raw nilang tanggalin.
1: Tama.
0: Oo.

0: So bago pa man siya maging cancer, may tinatawag na pre-cancer stage partner sa cervical cancer. So kapag nakita yun, na-detect sa pamamagitan lang, napakasimple po. Pap smear. Pap smear lang po. So gagawin po yan ng inyong OB. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At syempre kung meron kayong OB concerns, dahil OB-gyne po ang ating guest ngayong umaga, mag-text rin po kayo sa amin 0919-278-3000. At syempre, sabayan niyo po kaming napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at sa cable provider na Signal. Syempre, hanapin niyo rin kami sa aming Facebook live stream at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: At syempre, sagutan niyo po ang ating question of the day. Kayo po ba ay mahilig maglakad, magjogging, o kaya tumakbo? Share mo na po yan, 0919-278-3000. At syempre, mag-comment po kayo sa ating mga social media accounts.
0: Gusto ko lang batiin pala yung outfit. Gusto ko lang batiin pala yung outfit mo, partner.
1: Ay, thank
0: you. Di ako
1: sanay
0: masyado. Si Mix po ay kagalang-galang ngayong umaga kapag kayo ay nanonood ng DZMM Teleradyo po.
1: Yan, pakita po
0: ayan,
1: natin.
0: Ayan ha, kung sa para Channel 31 man yan or 26, di ba? Or the Filipino Channel man yan, eto na po siya.
1: May jacket.
0: Kagalang-galang.
1: May oo, jacket.
0: May ibibenta
1: ko. Naka-necktie pa. Pwede pa kitang bentahan.
0: Bebentahan daw ako eh.
1: Nang tapa.
0: Hindi naman. Mga ano naman nung panahon ko, ano? Mga vacuum.
1: Oh, typewriter.
0: O hindi, baka insurance.
1: Tama.
0: Partner. Binibenta mo ako ng insurance.
1: Pwede rin.
0: Pwede rin.
1: Pwede yung mga ganito mga formahan, di ba? Yung mga typewriter.
0: Hindi,
1: computer, PC.
0: Ano bang ganap mo, partner?
1: Wala lang. Eh, kanina, nandun tayo sa kabila. Hindi na ako nagtanggal ng necktie.
0: Ay, hindi na. Ay, oo nga pala. Nag-anchor ka rin sa ANC.
1: Okay. Happy 30th, ANC.
0: Yes, happy 30th. Oh. Ayan. Magbabalik po kami ha. Ang oras natin, 11:14 ng umaga.
2: Babalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Anip sa tindig.
4: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumitig.
5: Alias pretty boy.
6: Agad narito ako, liligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
7: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
8: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
9: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
10: Kung may ma-traffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Servicio, walang iba, kundi ang Propesor ng Gynecologic Oncology ng UP College of Medicine and past President ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines. Kasama natin, walang iba, Dr. JJ Hermar. Good morning po sa inyo.
2: Good morning, Prof. Ninya. Good morning, Migs. Morning, good morning, everyone.
3: Morning po.
1: Okay. Ngayong umaga, Doc, pag-uusapan natin yung cervical cancer. Medyo matagal-tagal na rin namin hindi ito na pag-uusapan sa programa, pero yun nga, balita ko nga, doktora, ay dumadami ang kaso ng cervical cancer dito sa Pilipinas. Kumusta po ang rate ngayon?
2: So, tumataas nga siya, no? So, at ang number 2 lang siya, next only to breast cancer. And ang masama doon, marami sa mga pasyente na nakikita namin ay nasa advanced stage na, or yung tinatawag nating stage 3. Kasi nga, hindi sila agad nagpapakonsulta. Medyo late na unfortunate, kasi madali naman sana siyang ma-prevent kasi meron nga tayong screening na banggit mo nga kanina, at meron din tayong bakuna para sa pag-iwas sa cervical cancer.
3: Opo, opo. So, Doc, para po sa mga nakalimot na or needs a refresher, paano po ba ito nakukuha, and at the same time, paano din po ba ito ma-detect?
2: Okay. So una, gusto ko muna sabihin na ito ay cancer sa kwelyo ng matres. So yung pinaka-opening ng matres, no? So at itong cervix ay madali sanang makikita, no, kung nagpapatingin lang po tayo sa ating gynecologist or obstetrician gynecologist, madali itong makita na sa pamamagitan ng tinatawag nating speculum exam, nakakapa din ito. At yun nga, so nakukuha po ito so in 1999 na-discover ito at nanalo ng Nobel Prize, na naka-discover na isang virus ang nagkukos nito. No? So they found that 99.7% ng mga babaeng may cervical cancer ay positive for the human papilloma virus. No? So it's a virus that's sexually transmitted. Pero gusto ko sabihin na hindi siya yung isipin natin, naku, sexually transmitted, STD, na para may stigma. No? Kasi pag tiningnan mo yung datos, 8 out of 10 women will be positive for HPV at any point in their lives. Tapos sa mga lalaki nga, 9 out of 10. Basta kahit nagkaroon ka pa lang ng isang sexual partner, pwede kang maging positive. Ngayon, yung pagiging positive, hindi ibig sabihin magkakancer ka agad. Pero kung mapabayaan, hindi ma-detect, pwede itong magkaroon ng changes sa kwelyo ng matres, at yun yung pwedeng mag-lead to cancer kung mapabayaan. No?
3: Opo. So, Doc, yun lang po ba yung way para magkaroon nito through sexual contact?
2: Meron mga pagsusuri na pwedeng sa maliit na porsyento, pwedeng hindi siya caused by the HPV or yung tinatawag natin non-HPV na cervical cancer. Pero majority, it's caused by this human papilloma virus.
3: Opo. Sintomas po, Doc? Ano pong mga unang napapansin?
2: So, ang usually nangyayari, pag meron ng bukol, yung pagdurugo, dinudugo in between ng regla, or dinudugo pagkatapos makipagtalik, no? Mm-hmm. Or after sexual contact.
3: Mm-hmm. Okay. So usual, yun nga, no?
1: Yung pinaka-prominent. Kasi sabi nyo, usually late na siya na nadedetect. So I would think na hindi nagre-reklamo siguro, or walang nararamdaman yun.
2: So umpisa pasyente. Kasi wala, no? So para, lalo na't kung nire-regla pa yung babae, minsan hindi nila naiisip na abnormal ito, yung pagdudugo nila. Tapos wala rin ng sakit. Sumasakit lang siya kapag lumalaki na or kumakalat na yung cancer, kasi napupunta na siya sa may balakang. So dun yung nagkakaroon na ng pain sa may balakang. At saka pag lumalaki na yung bukol, sumasakit na. No? Pero otherwise, sa early part, hindi pa.
3: So Doc, kapag may pagdurugo na po, at what stage na po siya usually?
2: Usually may bukol na talaga. So kahit early stage, pwedeng magdugo na kasi meron ng bukol. Kaya nga ang gusto namin sana ma-detect siya bago pa maging bukol. Kasi kapag nag-positive pa lang dun sa tinatawag nating HPV, pwede rin may makikita ng changes dun sa kwelyo ng matres, sa cells pa lang. So wala pang bukol, pwede na natin ma-detect sana siya.
3: Opo. And I'm sure, Doc, isa po sa inyong mga advocacies is really early detection.
2: Yes,
3: opo.
2: Yes.
3: So, gaano po ka-importante yun as how young kaagad pwede magpa-screen, magpa-test?
2: Okay, so ngayon, sa base sa ating, yung ating Philippine guidelines, we start at 30. No, kasi
3: 30 years old.
2: Bakit? Kasi pag 30, yun na yung below 30 mababa yung incidence ng cancer. Saka kasi pag bata ka pa, nahi-clear mo pa yung HPV infection. Pwede pang ma-clear. Pero pag 30 and above, yung human papilloma virus nag-persist na siya. So nag-sustain na siya dun sa kwelyo ng matres. And then pwede na siyang gumawa ng changes dun sa cells, no? Mm. Kaya 30 kami nagsistart, and then we stop at 65. No, sa ibang bansa 50, 55 they stop. Sa atin 65 kasi may nakita kaming second peak. So hindi ibig sabihin na pag menopause ka na hindi ka pwedeng magkaroon nitong cancer na to. Minsan yung second peak nakikita namin doon sa age na yon, no. So kaya we only stop at 65 provided na normal yung mga screening mo prior to that, no. So meron kang normal screening at 65, then we stop.
1: Mm-hmm. Tulad po ba yan ng parang, for example, sa mammography to check for breast cancer na at the age of, I think, 40 ba mm-hmm. Every year? Or every 5 years?
2: Ito naman, kung kasi ganito, ngayon meron na tayong may bagong data coming from the World Health Organization sa kabase sa lahat ng pag-aaral na we adopted also in the Philippines, na yung screening ngayon, actually, ang primary method, yun na natawag natin na HPV test na. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, kung ang nagko-cause nitong cancer na to ay yung human papilloma virus, de dapat kung negative ka nga, then hindi ka magkakaroon ng cancer na ito, di ba? Kaya kung yun yung test na una, yun na ngayon ang primary test, yung HPV test, at kung yun yung magagawa, pwede siya na every 5 years. Kung negative ka, every 5 years na. Pero since medyo mahal nga itong test na to, at hindi pa siya covered ng ating gobyerno.
1: Hindi pa.
2: So, yung pap smear pa din. Pwede pa naman ang pap smear every 3 years. Yun yung recommendation. So HPV test or yung pap smear every 3 years. Meron din tayo yung visual inspection with acetic acid. Dun naman sa mga remote areas, yun din yung ginagawa namin. Yung lalagyan ng parang suka or acetic acid. Yun yung every 3 years din yun. Yun, so.
1: Okay. Meron na palang HPV test,
2: yes.
1: na talagang yun ang tawag, kasi dati, yes. Pap smear lang, oh, sabi nyo, visual,
2: yes.
1: lang, or yung
2: visual
1: vinegar.
2: Inspection yung isa.
1: How do you get this HPV?
2: Yung HPV test. So, yun nga. So, para rin pap smear, no? So, sa pagpapasok kami ng parang speculum para makita yung kwelyo ng matres, then we get a sample. Tapos, yun na yung pinapadala sa lab para malaman. Or yung pap smear pa din, pwede pa rin yun. Pero alternative nga siya while we transition hanggang ma-afford na natin yung tatawag na HPV test. In fact, meron pa nga ninya ngayon na pwede nga self-testing yung HPV test. Mm. Kasi nalaman natin, may pag-aaral na ginawa dito sa atin in coordination with DOH, yung self-testing pwede. Yung babae, bibigyan mo siya ng cervical brush and then a collecting device, and then she'll insert it, kasi kailangan lang makakuha ng sample inside the vagina or sa puwerta, no? So, pagkuha niya, lalagay niya doon sa lalagyan, and then she'll send it for analysis. And doon, base sa pag-aaral na yun, 97% acceptable siya among the study subjects, no? Yung Filipino women. So, gusto pa nila na sila na lang.
1: Actually, kasi nga, syempre, di ba, kung pwedeng, kung kaya mo, ikaw na lang.
2: So, tinuturuan naman sila kung paano, may instructions. And then, nagulat nga rin kami, akala namin nung una, matatakot sila na mag-insert ng something into it. But, may acceptable siya. So, pwede rin yun. Yun lang, hinahope namin na actually na pag-aral na siya nung yung ating Health Technology Assessment Council. Mm-hmm. May positive recommendation na to the Secretary of Health para, ibig sabihin, na aral na base sa evidence na po pwede siyang gamitin, cost-effective siya. Yun na lang ang panalangin natin, sana ma-approve na rin siya ng Secretary of Health para maging available na siya under the universal healthcare at ma-cover na po siya para yung mga babae pwede na siyang gamit as screening method, kasi yun na yung best na method natin.
1: Mm-hmm. Ayan, may nabibili po bang ganyan sa, let's say, sa mga drugs stories?
2: Well, hindi sa ngayon, sa ngayon kasi, parang you still have to go to your provider, no? So,
1: to the doctor. Oh, and
2: yes.
1: Will,
2: tapos, okay. Tapos yun na nga, parang merong mga doctors, sa kunyari, if you want a self-test, then at least they can instruct you first and then sasend mo rin dun sa lab, no?
3: Pero yun po, no, crucial yun, no, na maging commercially available siya.
2: Yes, yes. Oh, cool.
1: Oh. Also,
2: at saka sana makover siya ng ating
1: PhilHealth.
3: Opo.
2: Kasi mahal siya
1: O, di bali bukas, nandito si Secretary Ted Herbosa.
2: Sige nga. Sige nga, Amelia.
3: Ma-shoutout natin.
1: Shoutout, Sec Ted. Nako, friend natin yan si Sec Ted. Sana nga po nakikinig ang DOH.
2: Actually, nung naman dati, nung nag-message ako sa kanya, nasabi ko, Sir, approved na po ng HTAC. May positive recommendation. Sabi naman niya, pag-aaralan nila at sana nga makover nga ng PhilHealth.
1: Oo, kasi prevention. Sabi niyo nga, second leading cancer sa mga kababaihan. Number one is breast, cervical cancer. Diba ang dami na natin naririnig na nagkakaroon nito? And ang katakot-takot na gastos, diba? Eh kung sana na-test sila at nalaman nila ng maaga, hindi na tayo gagastos na.
2: Yun na nga.
3: Ating kaibigan na nag-guest before, si Belay Fernando.
1: Survivor.
3: Yes, and survivor. Advocacy niya na spread the word about prevention sa cervical cancer. Doc, speaking of prevention, bakuna lang po ba talaga ang paraan
2: para makaiwas? Ang number one, actually, abstinence, syempre. Di ba? Pero hindi naman yun realistic, di ba? So, yun. So, bakuna. So, vaccination. Tapos, actually, yung mga, like, kunyari yung condoms, hindi kasi siya fully protective. Kasi meron tayong mga pag-aaral na skin-to-skin genital contact is enough. So, kumbaga, hindi kailangan ng penetration, skin-to-skin contact, genital is enough. So, pero yung condom pwede partially protective naman, no? So, may magano naman tayo. So, kayo, yun yung mga primary prevention methods. At saka yung lifetime monogamy. Kasi kunwari, kung isa lang yung partner from the start, wala na kayong ibang partner. And then, so hindi, wala namang HPV na makakasingit.
1: Kasi, alam mong isa lang yung partner mo.
2: Isa pa yun, no?
1: Pero, to be fair lang, for the, dun sa abstinence part, na sabi, don't do any sexual contact na except to your husband or kung sino talaga yung partner mo. What if, syempre, yung iba, realistically speaking, meron silang dating partner, di ba? Or first husband, or whatever. Tapos, 10 years later, di ba, saka siya lumitaw, pero, pero hindi naman siya nag-cheat. You know what I
2: yun
1: mean?
2: Yun na lagi ko sinasabi.
1: Kawawa naman yung mga naging loyal sa partner nila. Pero kasi, sabi nyo nga, mabagal yung growth ng cervical cancer.
2: Yes, kasi nga, yun yung lagi ko sinasabi sa mga patients. No? Kasi minsan may ganyan, bagong kasal, tapos nag-positive. Then, syempre, sinasabi ko, kung nagkaroon kayo ng partners previously, then you could have acquired the HPV infection from those partners. It doesn't mean na may concurrent partner na, you know, kasi may ibang STDs like gonorrhea, that's within 2 weeks. May concurrent partner. Pero yung pag-HPV, pwedeng years ago. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, 8 diba? Out of 10 women would be positive at any given time during their lifetime. As long, kahit na one sexual partner, sa males, 9 out of 10. So hindi siya yung, common siya. Commonly acquired, commonly transmitted. Kasi bakit? Kasi yung HPV, wala siyang, hindi ka magkaka-discharge. Kasi di ba yung sabi ko kanina, yung symptoms of bleeding, yun yung pag meron ka ng bukol. Pag wala pa HPV pa lang, hindi ka naman magkakaroon ng symptoms, wala kang discharge, walang itchiness, nothing. So, yun. Ha? So, hindi siya, madali siyang masalin kasi wala kang sintomas, walang nakikita yung partner. So yun. So, madaling
1: So, kaya nga, pati lalaki ay carrier. Kasi sila naman po talaga ang carrier. No?
2: Sometimes, pwede naman din yung babae. Pero,
1: yung babae yung nagkakasakit. Siya
2: yung
1: may cervix.
2: Yes. Ang malungkot, yung babae carry the burden of the disease. So, the males, wala silang symptoms . Hindi rin sila, like, when we had the study looking at kung meron kami makukuhang specimen for penile cancer, halos wala. Nakarating na kami sa Cebu, sa ibang provinces to get slides for yung penile cancer kasi nagtitingin kami anong kind of HPV meron sa Pilipinas. Wala kami halos nakuha kasi hindi siya talaga very common yung penile.
1: Ah, okay. So, and HPV rin yun.
2: Oh, HPV rin yun.
1: Di ba yung HPV, siya rin yung, tama ba, warts and others?
2: Yes, yung naman, yung low risk. Kasi yung sa nagkakos ng cervical cancer, penile cancer, anal cancer, that's yung high risk HPV. Yung low risk, yun naman yung mga nagkakos ng condyloma or yung warts, no? So, low risk. HPV pero HPV rin yun. Kaya lang low risk.
1: STD siya.
2: Oo, ganun din.
1: So, okay, yeah. Pagka nag-HPV vaccine ka, so hindi lang yung cancer ang covered?
2: Oo, merong mga bakuna na it covers also yung low risk.
1: Yung mga warts and all that. Ngayon, ang lalaki, di ba, Doc? Mm-hmm. Pwede rin mag-HPV vaccine?
2: Pwede din. Sabi nga namin, yung mga lalaki, pwede din.
1: Doc, kasi sila yung carrier. Oo. Hindi ba ganun?
2: Yun nga lang, parang laging ang tanong yan sa amin. Kunyari, in a country like tayo, limited resources, we vaccinate the women first. Kasi mas cost-effective. No? Pero kung on your own, you want to vaccinate, kunyari ikaw, gusto mo vaccinate, pwede naman. Oh. Or yung mga anak nyo na lalaki, pwede naman.
1: Ha? Yung asawa ni Iya, hindi ko naman sinabi yung pagpabasectomy kasi hindi naman lima yung anak mo.
3: Wala naman akong plano maglima. Okay lang ako sa dalawa.
1: Okay.
3: Sorry, Doc. Tama. On your own, di ba, Doc? Diba? I mean, if kaya naman, you have the resources.
2: Why not? Tsaka sa ibang countries na they have all the resources, then they vaccinate both males and females. Opo. Pero sa atin, we said, prioritize the females more.
1: Yes.
3: May mga katanungan.
1: Last question about HPV vaccine. What age?
2: Nine, you can start na.
1: Ang bata, no? Yun yung concern usually ng magulang like me. Bakit nine? Pwede ba when they're
2: kasi
1: older?
2: Kasi nga, di ba, bakuna siya eh. So, bago ma-expose. So, usually, tina-time din natin. Maganda rin ma-time siya during menarche. Kunyari, yung bagong unang regla nila. Kasi when they come to us, di ba, minsan sabihin mo, para ma-advise namin sila, sasabihin namin yung mga, ano, mangyayari sa changes sa body, nila sabay vaccination na rin. Pero, of course, kung 9 years old, gusto mo lang dalhin mo lang sa physician para. Pero it's good kasi it's protective eh.
1: Pero, and also, Doc, if you get it later, di ba, ang HPV vaccine magiging dalawang beses na or tatlong.
2: Tatlo naman siya talaga. Tatlo siya.
1: Ay, kala ko ba,
2: merong ibang studies lang na pwedeng one dose for younger patients.
1: Yes.
2: Pero yun yung public health, ano na yan. Kasi, like, looking at, yun nga, limited resources, pwede ng one dose. No? Isa pa yung, iba pa yung ano.
1: Kasi akala ko, pag less than 15 daw, Doc, tama ba?
2: Pwede naman. Pwede naman. Kasi yung studies nga, ganun. Pero, usually, used to give it for 3 and then tapos wala naman yung booster no? So 0 to 6, so ibig sabihin bigay mo ngayon after 2 months and after 6 months.
1: Okay, kuha muna tayo ng flash report, Doktora. Yes. No, mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha,
4: DZMM Radyo Patrol flash report.
1: Trisha?
5: Yes, Aniya. Nandito ko ngayon sa may bahagi ng Alawabi nyo kung saan nagsimula ng magkatulakan itong mga relasyon na pupumilip na makaraan o makalusot sa may US Embassy. Kanina, doon sa may bungad pa lang ng Alawabi nyo, medyo mabagal yung kanilang naging paglakad. Pero habang papalapit ng makalagpas sa Maria Rosa at ilang metro na lang yung pagitan na doon sa mga polis, yung iba medyo tumatakbo na at sabay-sabay na tumutulak ngayon itong mga relista. Yung hanay ng pulis na ngayon nakikita ko niya na humaharang sa may Rojas Boulevard, hindi siya yung karaniwang bilang ng hanay na nakadeploy dito. Kung noon ay dadalawa, iisa lang yung linya. So nakikita ko ngayon nasa 10 na o mas pumakapalalo yung hanay. Ay nakantabay na rin na truck ng BFP sa likod na kumbaga naka-ready na magbuga ng tubig anytime na magpumilit itong mga rallyista na ito. Itong dami niya ng mga rallyista, ilang metro din yung haba, halos sakop nila kanina yung Calow Avenue. Kanina din, madagdag ko na niya, bago pa sila makadikit dito sa mga shield ng pulis sa may sumubok pang pulis ang humarang sa kanila. Isang pulis yung karaniwang nag-negotiate yung human rights officer. Pero kahit pahinarang sila kanina, Ninya, ay patuloy sa pagmarcha itong mga release na ito. Tabayanan niyo karagdagan detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM.
3: Trish.
5: At na balitang konfirmado. Yes.
3: Trish, mix ito. No? Trish, bakit? Bakit may rally ngayon dyan sa may US Embassy?
5: Oo, itong pagtitipon nila, mix, ito yung para ngayong araw na Labor Day. Yung ginigiit nila ay iba-iba eh. Isang premusi dyan yung, o yung pinaka major na panawag nila dyan ay taasan yung sahod dito sa US Embassy. Kaya target nila ay para sana mapalakas pa yung kanilang panawagan na sa matigil na yung gera ng Israel at Iran. Sa nangyayari sa amin, nakita ko dito nagkakapaluan banda doon sa may kabilang side, right side o left side po. May nakita ko pumapalo dito na relisto mo. Ang relista to, hindi ko lang maanyagan, pero ito pinataas ng mga pulis na sa harapan na permission yung kanilang nakikita ko may binabato na mula dun sa mga hanay ng ralista. Ang target kasi na, MIGS, ay makaabot sa US Embassy para yun na, gaya ng sabi ko kanina, mapanawagan yung itigan ng gera. Kasi sinasabi na itong gera na to, itong krisis ito ay nagiging ugat na masyadong paghihirap ng mga manggagawang Pilipino. MIGS,
1: okay. Maraming salamat sa iyo. Trisha, mag-ingat ka dyan. Yan po si Radyo Patrol, Trisha Lindo. Balikan po natin ang ating Dr. Serbisyo. Before we wrap up, Doc, meron nag-message sa YouTube si Jane at si Arel. Sa tinatanong po nila kung ano ang gamot ng adenomyosis at makakatulong raw ba ang healthy diet para ito ay mawala.
2: Itself, hindi, no? So, kailangan magpatingin po kayo sa inyong gynecologist para po malaman kung po pwede pa na gamot lamang o baka kailangan na po ng operasyon, no?
1: Yung kay Arel, just to add, 39 years old, I have adenomyosis, multiple myoma, and cyst on my left and right ovaries.
2: Ang dami.
1: I experienced pain before, during, and after menstruation. Sometimes, may minimal bleeding before period. Tinatanong niya, should I be worried that this condition might lead to cervical cancer?
2: Hindi naman. So yung pagdurugo, maaring dahil yung myoma ay nasa loob ng matres o kaya naman dahil din dun sa adenomyosis. No? So maganda na makapagpatingin sa iyong gynecologist para malaman. No? At maraman din natin kung kailangan ng operasyon o po pwedeng gamot lang. Tapos magpapascreening ka na din. No?
1: Sabay mo na.
2: Sabay mo na yung screening.
1: Oo. Kasi sabi nga po natin, virus ang cervical cancer. It's caused by the HPV virus. All right. Doc JJ, maraming salamat for your
2: maraming
1: time.
2: Maraming salamat din.
3: Thank you, Doc.
1: Thank you for being our Dr. Serbisyo of the day. Doc JJ Hermar, ang ating OB, oncologist, past president ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines, and of course, prof sa UP College of Medicine. Ang hirap pumasok dyan. Doc, grabe. All right. Maraming salamat, Doc JJ Hermar.
3: Thank you pa, Doc.
1: Magbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:40.
6: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos.
7: Walang kalma-kalma!
8: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
7: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
9: Tawad mo ko!
10: Pagtatanggol ko kayo.
7: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
10: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
11: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapili po kami!
12: Ayun o! Oh.
7: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Sa likod ng bawat krimen,
9: may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzan.
9: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
15: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
16: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
15: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
16: Leia?
15: De Guzman.
9: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM.
3: Ang oras 11:43 ng umaga.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong buwan, bagong linggo dito po sa Hello Attorney. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner who's also in brown today.
3: Yeah.
2: Generally, ang aking partner Liza Aquino.
3: May the fourth be with you, partner.
2: Yes, oo. May the fourth
3: may
2: na
3: the
2: po
3: fourth
2: tayo.
3: May the fourth be with us. Oo.
2: Grabe, ang bilis ng panahon.
3: Napakabilis, partner. Tumatawid na tayo sa second quarter ng taon.
2: Kaunti na lang matatapos na yung unang kalahati.
3: Diba? Tapos
2: taon.
3: Pasko na ulit. Merry Christmas to you all. Excited!
2: Wag muna.
3: Excited, oo.
2: Anniversary muna ng Hello Attorney.
3: I-enjoy muna natin yun nga. Oo nga, tama. Pero enjoy din natin ang Flores de Mayo.
2: Oh, galing.
3: Kaya floral tayo for today's video para po sa pambubulaklak po namin sa inyo. Hanggang alas 2 ng hapon, kompleto po ang Tambalang Aquino Del Prado. At your service on a Monday afternoon. Hello po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: At hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kala mo,
2: syempre,
3: newfound skill yan,
2: rap
3: partner.
2: Rap na
3: po natin yan. And speaking of rap, partner, mukhang na-wrap up na ng House Committee on Justice.
2: Ang kanilang list of raps, partner.
3: Oh,
2: raps
3: oh.
2: Din yung tawag.
3: Ah, talaga?
2: Oo, mga kaso. Mm-hmm.
3: Na,
2: basically, ito yung articles of impeachment. Yan ang
3: laban
2: pag-uusapan
3: kay,
2: natin.
3: Pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Kung kayo po may katanungan sa ating po pag-uusapan for today, o kung meron po kayong mga nais idulog sa aming programa, bukas na po ang aming mga linya.
2: 0919-278-3000 ang aming pong Televiber hotline. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 108 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Monday lesson.
0: Usapang legal.
4: Usapang legal.
0: Usapang batas.
4: Usapang batas.
0: Komplikado yan.
3: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Alright, bago po tayo dumako po dito sa ating pong topic for today, babasahin ko lamang po ito naging breaking po natin no, ng news article kung saan sinabi nga po dito na in a unanimous vote on Monday, the House Committee on Justice approved its committee report finding probable cause in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So ngayon po, na-aprubahan yung committee report mismo
2: yes,
3: ng House
2: partner.
3: Justice Committee. Pero pag-uusapan po natin ngayon mga kapamilya, ano-ano po ba talaga yung dapat lumulusot sa ganitong klase ng committee report, especially sa sinasabi nyo ang special hearing, which is an impeachment hearing against
2: yes.
3: a very high official of the of our country.
2: Mm-hmm.
3: So ano-ano po yung mga dapat nandoon para lumusot
2: okay.
3: yan?
2: Mm-hmm. Partner, kahit na anong committee ng Kongreso, hindi lang sila basta nag-conduct ng mga hearings or karaniwan, partner, kasi yung mga hearings, pag sinabi nating mga congressional committee, so this applies also to Senate committees. Sa ating House in particular, meron tayong mga committee hearings at ito nga, yung Committee on Justice hearings na nakatutok sa mga impeachment complaints.
3: Mm-hmm.
2: So dito, ang sinasabi ng ating konstitusyon, sinasabi rin ng ating House of Representative rules on impeachment ay dapat na mapagbotohan, at yun na nga yung pinagbotohan nila kanina, to pass the committee report.
3: Okay.
2: Bakit? Kasi yung committee report, pag sinabing passed in the committee, kasunod na nun ay yung recommendation na i-take up ito sa plenary. Pero
3: right.
2: sa tingin ko, yung kaninang pinagbotohan, karaniwan kasi, kung favorable, ibig sabihin, ang kanilang rekomendasyon ay to move forward with the impeachment complaints, kailangan na meron din niyang kalakip na articles of impeachment. Ibig sabihin niyan yung listahan ng sakdal or in layman's terms, raps. Hindi yung nagra-rap na rap, kagaya rap, nila Glock 9. Pero raps, ibig sabihin listahan po ng mga posibleng maging batayan o ng pagsisiyasat sa Senate o sa Senado yung trial na. Ito na yung impeachment trial.
3: Okay. Hinabi lang po natin na ito po mga articles of impeachment, ito po yung ipapasa nila sa Senado for the Senate's consideration.
2: Correct.
3: Kapag po naging mga senator judges na po sila, no? Magko-convince sila.

0: ebidensya, hahanapin din nila number one. Kasi ang tandaan natin, ang pamantayan dito ay yung konstitusyon pa rin natin. Yung ating konstitusyon, ang sinasabi niya, ang pwede lang litisin ng mga grounds for impeachment
1: ay ang mga sumusunod.
0: Ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung sinasabi nating culpable violation of the Constitution. Dito, pag sinabi daw culpable at nag-agree, kasi nga, partner, pag ganyan ka broad na...
1: Actually, I was about to ask that. Parang ang lawak neto.
0: Parang ano yan eh, partner, yung sa dun sa dulo, parang catch-all phrase na other high crimes. So, ibig sabihin yung mga pinaka mabibigat na transgressions of law o paglabag sa batas. Pero simulan natin, partner. Ano bang ibig sabihin pag sinasabing culpable violation of the Constitution? Hindi ito yung mga ginawa o hindi nagawa na posibleng nagawa sa pamamagitan ng negligence o yung kakulangan ng ingat. Ito dapat mapatunayan at dapat mai-allege na sinadya itong mga halimbawa
1: yung mga paglabag na ito.
0: Oo, okay. Meron yung kagaya nung sinasabi, halimbawa noong panahon ni dating Pangulong Estrada, dahil Joseph alam Estrada. Naman natin siya ay nakasuhan din, isa sa mga allegation doon ay yung tinatawag na insider trading. So ano yun? Insider trading, partner, sa ating stock exchange, merong mga listed companies na dapat ang batayan ng kanilang mga presyo dyan ay yung market forces, supply and demand.
1: Mm-mm.
0: Pero dati may allegation na merong insider trading. Ibig sabihin, merong posibleng nag-leak na impormasyon para makakuha ng advantage yung isang bumibili ng stocks. At dahil doon ay kumita. At may allegation doon na ang kumita ay malapit sa dating presidente.
1: And that's a violation of, pasok siya doon sa culpable violation of
0: so
1: the Constitution?
0: So bakit yun naging culpable or posibleng maging culpable? Kasi unang-una, criminal act yun.
1: Okay.
0: At diba, ang sinasabi ng ating Constitution, ang presidente ang dapat tagapagpatupad ng batas, tagapag-implement. Kung siya mismo ang ba-violate na ito, pwedeng kumbaga maituring na kumbaga tinalikuran, hindi lang na tinalikuran kung hindi siya mismo ang lumalabag sa batas na dapat siya ang nag-enforce or nagpapatupad.
1: Okay. So, bukod pa po dyan, partner, di ba may mga iba pa tayong mga grounds?
0: Marami pa.
1: Hindi ba yun yung parang general na umbrella, culpable violation
0: actually,
1: of the Constitution?
0: Actually, kasi pag sinabi mo, halimbawa, ano ba yung mga nasa Constitution. Halimbawa, separation of power.
1: Okay.
0: So, halimbawa, merong Supreme Court decision na dapat ang Supreme Court decision, taga-timbang lang sila ng ebidensya, taga-render ng decision. Pero, mawawala ng bisa yun kung hindi ipatutupad, halimbawa, ng branch ng government na siyang tagapagpatupad. Halimbawa, merong Supreme Court decision na dapat ipa-implement ng Office of the President o ng Presidente at tinanggihan niya. Sadya niyang tinanggihan. Sabihin niya, halimbawa lang po, hindi natin sinasabi na ito.
1: Kumbaga, hypothetical.
0: Hypothetical po ito. Halimbawa, ipinag-utos ng Korte Suprema na kolektahin ng gobyerno yung utang na buwis ng isang malaking korporasyon. At dahil Supreme Court decision yun, ang magpapatupad niya halimbawa, ang ating BIR, yung Bureau of Internal Revenue na under the Office of the President. Halimbawa lang, yung presidente mismo, halimbawa kaibigan niya yung may-ari ng korporasyon, sabi niya, oy BIR, kasi under yan ng Department of Finance, under din yan ng Office of the President. Huwag mong pansinin yung Supreme Court decision na yan.
1: So that's
0: hindi
1: a violation.
0: Culpable violation of the Constitution kasi nga, kumbaga may violation ng separation of powers. Kasi mawawala ng bisa ang mga kautosan or desisyon ng Korte Suprema kung walang mag-i-implement nito.
1: Okay. So bukod pa dun part na yun, ano pa ilan? At ilan po ba ang mga grounds for impeachment? Kasi marami po ba ito?
0: Lima. Pero okay, partner, tandaan natin, itong lima na ito, eh,

0: kumbaga, maituturing hindi parang 1, 2, 3, 4, 5 lamang, kung hindi parang mga umbrella classification. Kasi halimbawa, kasama doon, graft and corruption. Eh, alam natin,
1: malawak masyado ang
0: maraming uri. Bribery, direct bribery, indirect bribery, RA, Republic Act number 3019, anti-graft and corrupt practices. Yung section 3 lang nun, A, B, C, D, E, F, G, H, etc., etc. So, any one of those ay pwedeng maging grounds for impeachment under graft and corruption. Isa
1: What's
0: pa, partner.
1: What's the third partner?
0: Treason. Actually, second yung treason.
1: Okay.
0: Ang treason naman, pwede mo lang makumit in times of war.
1: Okay.
0: Kasi parang ang treason ay pagtataksil sa bayan.
1: Oo.
0: At hindi lang pagtataksil na parang may kinampihan ka, may nag-express ka ng support. Ito, yung suporta mo in terms of war being levied against the state. Eh kung presidente ka or vice president ka or any of the
1: impeachable officials.
0: Kumbaga, tumulong ka dun sa mismong kalaban ng Pilipinas sa isang gera. Pero hindi yan applicable ngayon dahil wala naman tayong gera with a foreign country ngayon.
1: It has to be like that para
0: yes, partner, kasi yun yung
1: treason?
0: Definition ng treason under the revised penal code. So, hindi mo pwedeng makumit ang treason in times of peace.
1: Only in times of war. Tinatry mo, sinusubukan mong anuhin yan, alisin ang kaayusan sa ating bansa. No,
0: seguridad,
1: oo.
0: Kasi so, yun, partner.
1: Pagtangka pa lang. So, hindi pa siya considered as treason, mainly because hindi pa siya hinog. Ganun ba yun?
0: Kung walang gera, kasi wala tayong pag-uusapan treason, pero halimbawa, may gera na. At yung sinasabi mo, sumusuporta ka in terms of resources.
1: No.
0: Kahit hindi ka mismo ang nakikipagbarilan sa kapwa mo Pilipino. Yung suporta para manalo yung kabila, yun yung pagtataksil, yun yung treasonous partner.
1: Paano po, sir, kung for example, for the case of Vice President Sara Duterte, there were videos, right, that she published a few months back na may mga threats to the highest person
0: ibang
1: sa ating
0: usapan
1: bansa.
0: Pa yun.
1: So hindi siya treason.
0: Hindi. Kasi
1: okay, ano yun?
0: Pwedeng, kasi again, violation ng revised penal code is a crime. Pwedeng betrayal of public trust. Kasi nga,
1: so that will be fall under culpable violation of the Constitution?
0: Pwede rin, partner.
1: Okay.
0: Pero
1: okay.
0: Kasi nga, depende kung ano yung patunay na ginagamit. Kagaya nun, partner. Dito, kasi there are, halimbawa, ang isang paglabag sa isang provision ng revised penal code, pwede siyang pumatak under different grounds.
1: Okay.
0: Kasi di ba kung may kinalaman yan, halimbawa, misuse of public funds na meron doon.
1: Which
0: diba?
1: Is under san yun sa ating grounds for impeachment.
0: Okay, pwede yun, culpable violation of the Constitution. Kasi nga, dapat ang, kumbaga, hindi ka gagastos ng pera na hindi nakalaan para doon sa
1: servisyo
0: inallocate
1: sa bayan,
0: ng Kongreso. Kagaya nun,
1: okay.
0: Sinasabi mo, yan ay confidential funds. Ang confidential funds, dapat bumibili ka ng information na intel information.
1: Baka bumibili talaga siya ng information.
0: Pero
1: is the question. That is a very wonderful question, partner. Thank you for asking it. I hope our Vice President will answer that question. Diba? Pag na tumungtong ito sa korte na sa impeachment trial ng Senate. But, okay, so culpable violation of the Constitution, graft and corruption, we have treason. Meron pa tayong dalawa, partner.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa po itong mga ito?
0: Okay, yung sinasabi natin kaninang catch-all phrase din na betrayal of public trust. Yan
1: okay.
0: Naman.
1: Parang nag-overlap.
0: Nag-overlap yan talaga. Kaya nga mahalaga, partner, ano yung, hindi lang yung general category. Kung hindi, ano yung mga allegations, kung ano yung ginawa.
1: Okay.
0: O dapat niyang gawin, pero hindi niya ginawa.
1: Alright. Okay.
0: So,
1: ano yung, sorry. Partner.
0: High crimes, yung huli.
1: High crimes. Nag-overlap okay. Nga silang lahat.
0: Oo. At yung high crimes, partner, hindi talaga siya mabibigyan ng definition.
1: Hindi, alam na natin at, yan, marami yan eh.
0: Marami yan. At partner, yun ngang mga, kahit sa US, kasi kung saan natin kinopya itong impeachment provisions ng 1987 Constitution, hindi rin sila ganun kabilis. At even, partner, kahit na nga itong may malino na na definition under the law,
1: mm-mm,
0: like treason,
1: mm-mm,
0: like graft and corruption, mm, hindi mo pa rin siya pwedeng sabihin na kung ano yung patunay or ebidensya na nire-require in a criminal proceeding, in a criminal trial,
1: oo,
0: eh pareho din ang gagamitin mo dito. Kasi nga, sabi ng ating Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis.
1: Oo.
0: Walang katulad. Bagamat yung mga grounds, kagaya ng tinatawag natin graft and corruption and treason,
1: mm-mm,
0: meron niyang definition sa Revised Penal Code, hindi pa rin automatic na yung Revised Penal Code provisions ang gagamitin. Sapat na,
1: mm-mm,
0: na ito ay maunawaan ng mga senador. At syempre, kasama rin doon, hindi lang pinapaunawa yung mga sakdal,
1: oo,
0: sa senador para makapag-render sila ng matinong
1: decision.
0: Kasama rin ang proteksyon ng akusado. Bakit? Kasi hindi nila kailangan na, kumbaga, sagutin ang lahat ng, kumbaga, kasi tandaan natin, sa Committee on Justice pa lang, may natanggal na.
1: Mm-mm.
0: May na, kumbaga, nilinis na nila doon sa mga sa tingin nila walang batayan sa katotohanan at walang batayan sa batas. Pero ganun din, pagdating sa Senado, partner, yung Articles of Incorporation, yan yung, kumbaga, four walls ng pagtatalunan.
1: Okay.
0: Article 1, meron bang batayan? Si akusado, kailangan niya lang sabihin, hindi yan totoo, ito ang katotohanan.
1: Right.
0: So, ganun din. Wala na siyang ibang babanggitin kasi ang dami ng, kumbaga, ang dami ng nasulat tungkol sa impeachment. Ngayon, na nakatitik, nakaset na ang Articles of Impeachment, yan na lang ang kanyang kailangang sagutin. Yan na lang yung kailangan niyang pabulaanan.
1: Okay. Para lang po malinaw, pareho lang po ba ito sa civil cases and criminal cases na ang burden of proof ay nasa prosecution?
0: Ah, oo. Tama.
1: Okay. So, ganun pa rin tayo.
0: Basically, ganun pa rin tayo.
1: Para lang malinaw po sa mga kapamilya, mm-hmm, po natin, walang kailang ipresentang iba pang ebidensya si Vice President dito sa kaso. Kailangan lang niyang patunayan na walang basihan o hindi totoo, mm-hmm, yung mga naiba to.
0: Correct.
1: Ganun
0: at naititik na ngayon,
1: oo,
0: nakasulat na sa Articles of Impeachment na, partner, pagbubutuhan pa ng plenary ng House.
1: Nandun pa tayo.
0: Mm-hmm.
1: And natatakot po ako kasi hindi po abogado kalahati ng mga... Hindi sila abogado, partner.
0: Oo. At alam
1: yan. Paano yun? Paano mo titimbangin ang pieces of evidence kung alam mong wala kang experience sa mga ganito pong klase, oo, ng sitwasyon?
0: Magandang tanong, mga kapamilya, pero sasagutin natin yan sa ating pagbabalik. Kasi ang bilis ng panahon. So ang tanong ng aking partner, paano nila titimbangin ang mga ebidensya kung karamihan ba or may ilan sa kanila ang hindi abogado?
1: Ayun po. So abangan nyo po magiging sagot pa ni Attorney Noel dyan sa pagbabalik na Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
9: Ito ang Comerja para sa buong pamilya.
10: May bayad bang bata?
11: Wala.
10: Mga bata!
9: Isama pa ang tropa para mas masaya.
12: Ha! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah!
9: Present ang mga bida sa comedy.
13: Huwag sa may ceiling fan!
14: What?
13: Ma'am, bakit?
14: Wala!
9: Present din ang kulit nila sa fantasy.
15: Meron kang magic eh.
16: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
9: Oh, bawal lumausent ha.
17: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
9: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
7: Bago pa man sumikat ang araw,
18: Kape.
19: Good morning!
7: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
18: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
7: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Tutukan ng VP Sara Duterte impeachment. The DZMM live coverage sa March 25, April 14, April 22 at April 29 sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na natin, nagbabalik si alias May. Tama ba? Nagbabalik. Meron siyang tanong. Siya tayo OFW. Miss May, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney po ba? Or first time po?
20: Yes po, Hello Attorney. Nung po, ma-colored before po. Pero kasi this time, it's not my concern. Pero parang kailangan po nila ng tulong ninyo. And right now po, nakikinig po sila.
0: Oh, go ahead po.
1: Okay,
0: sa
1: hello po sa inyo.
20: Okay po.
1: Opo.
20: Yeah po. Hindi ko na lang po muna i-reveal yung mga totoong pangalan nila.
0: Opo,
20: pero may information po.
0: Sige
20: may po. Forward ko po. Actually, na-forward ko na po yung iba kay kay Sir Don po. Opo.
0: Mm-hmm. Okay.
20: But ganito po, Sir Ning. Mga OFW sila.
0: Mm-hmm.
20: Tapos, sorry po, kasi nakaka-relate ako sa buhay nila. Tapos po, meron isa doon kasi na kinontak po and then it's a common, from a common friend.
1: Opo.
20: Tapos po sila, bali, kinuha po ng employer niya yung passport and then mga kontrata po. Di ba dapat ang passport nasa helper po?
0: Dapat po.
20: Kahit hawak po nila dapat, hindi po ba?
0: Mm-hmm. Dapat po.
20: Okay po. And then later on, may nag-complain pa na isa na, which is magkakasama pala sila sa agency na nag-apply sila.
0: Mm-hmm.
20: And the worst case po is yung isang nauna nagsabi sa akin ay hindi lang po yun ang naging concern niya. Medyo may pananakit pa. Pero yung pananakit is kaya niya. Pero yung hawak niya na mga papeles is parang sa akin po red flag naman po yun, dito ba, attorney?
0: Mm-hmm. Tama po.
20: Opo. And then yung isa naman po is dati nakayanan niya.
1: Opo.
20: Nagsumbong po siya sa asawa niya na hindi niya na makayanan yung trabaho, something like this. And the same thing, na hindi din po niya hawak yung papeles niya, passport and then kontrata. And then they complain about the medical. Eh, kasi po sa amin dito sa Hong Kong, if in case na kinuha ka na ng employer mo, ang medical supposed to be is nagagawa na yan before pa kunin ka ng amo mo.
0: Medical insurance po. Medical insurance. Yes, okay.
20: Okay. And then, hindi po, attorney, yung medical po, ang medical insurance, parang sa amin dito sa lugar ko po is dapat talaga binibigay na ng employer. Pero okay. Inaano ko po is, yung sabi nila na ime-medical sila na nasa bahay na sila ng amo ko, medyo mali po.
0: Kasi alam ko, okay. Dito, so, ibig sabihin, po, yung pre-screening na medical para mapatunayan na ikaw ay fit to work, parang ganun po.
20: Yes, exactly.
0: Okay
20: po. Yun sa kanila po, hindi pa po nila nagawa. So, which is tingin po another mali po.
0: Tama po, mali nga yun.
20: Yes po. And then later on po, alaman ko pa doon sa isang, kay Mr. Dominguez na asawa ng isang nandoon sa Oman is, tinold siya ng agency. According to him, tinold siya ng agency, which is not until now, parang hindi ko alam, 2 weeks or 3 weeks na po siya, hindi makontakt ng family, and hindi po makausap. And then later on po, I already send the letter nung ni Mrs. ni Mr. Dominguez na if you try to read it, parang a big problem. So, kailangan
1: okay.
20: Saan ang tulong nyo? For
1: ma'am,
20: it's not for me, it's for them.
1: Opo. Ma'am, ngayon po kasi ay nandito na po ko sa direct contact ko with the migrant workers and the OWA. Maari nyo po bang ipadala po sa amin lahat yan sa Viber po namin ngayon, pati po last known address po ni sir. So para lang po malinaw, hindi nyo po makontakt itong dinudulog nyo po sa amin, yung individual na ito. Tama po, ma'am?
20: Yes. Exactly.
1: Ano pong bansa then, ito, ma'am?
0: Oman yung isa.
20: Oman.
0: Isa
20: Oman
0: Hong Kong. Ano pa po ba ibang bansa?
20: No, it's me sa Hong Kong po.
1: No, so kayo Oman, nasa Oman po ito, ma'am.
0: Lahat itong dinudulog po ninyo ay nasa Oman. Pati
20: yes,
0: po yung hinuhold yung passports, hindi nila hawak yung passports.
1: Sa Oman po ito, ma'am?
20: Sa Oman po sila.
0: Okay.
1: Ma'am, ganito po, pasend po sa Viber po namin lahat po ng mga detalye po niyan. Kasi ifo-forward ko po ngayon mismo kay Secretary Kakdak para po ma-actionan, ha? Pati po OWA, ma'am. Okay po. Kailangan pong ma-action na naman po yan ang ating po ahensya. But partner, yun po, pabigay po muna sa akin lahat ng mga detalye.
0: So unang-una po, tama po kayo, red flag talaga yung paghawak doon sa travel documents ng isang domestic service worker. Bakit po? Kasi nga, yan yung ginagamit na panakot at ginagamit din para mapasunod. So kung tutuusin, bawal po yan. At kung may kailangang managot, pati po kung hindi na-actionan ng agency nila at pati yung employer, kasi yung employer po nila ay citizen doon sa bansa na yun. So yung mga criminal laws po doon ay kailangan nilang panagutan kung sakasakali, kasi kung tutuusin, bukod doon sa pag-ipit nila sa travel documents, yung pananakit na nabanggit ninyo, bawal din po yan. Yung atin pong Department of Migrant Workers at itong ating iba't ibang ahensya, yung ating embahada, yung ating konsulada, lahat po yan ay dapat tulong-tulong na mabigyan sila ng unang-una, ma-rescue sila. Kasi kung patuloy silang sinasaktan, violation po yan. Ng, hindi lang ng batas ng bansa na yan, hindi ko alam kung may bansa na justified ang pananakit ng employer sa kanilang mga empleyado, pero ipinagpapalagay ko po na bawal po yan. Hindi lang po yan bawal sa kanilang batas, kung hindi paglabag din po yan ng bansa nila sa pangako nila sa ating bansa na ang ating mga manggagawa ay tatratuhin ng may paggalang at may proteksyon, sapagkat malaking kumbaga sakripisyo na nga po ang mapahiwalay sila sa kanilang pamilya, at ito nadadagdagan yung kanilang sakripisyo, pati yung kanilang mga pamilya dito, yung pag-iisip, yung pag-aalala, dahil matagal silang walang contact. Hindi naman po natin sinasabi na yung kumbaga yung worst case scenario, pero maganda po na naitawag nyo kaagad yan dito para maipagbigay alam na sa ating mga otoridad doon mismo sa Oman. Una, mabigyan sila ng legal assistance. Pangalawa, mabigyan sila ng mga karampatang tulong. Halimbawa, kailangan silang i-rescue. May halfway home sila doon. May, kumbaga, safe houses sila. Habang dinidinig yung kanilang mga kaso or habang nire-retrieve yung kanilang mga dokumento. At kung hindi na talaga mababawi yung mga dokumento, maaari silang maisyuhan ng tinatawag na temporary travel documents para lang po ma-repatriate sila. At even yung repatriation po, matutulungan po sila ng ating embahada at ng ating konsulada.
20: Okay po, ma'am. And ito pa po pala, Bernie, yung supposed to be, kasi kami dito, relate ako kasi every time na pagpapasok ka, dapat kasi may ID din sila. Ang tawag doon yata sa Middle East parang ikama. Yun po, isa pa yun. Wala sila noon.
0: Ayun, mali yun po.
20: Sila.
0: Opo. Kasi tandaan po natin, hindi ko lang po alam ang detalye ng ating yung kasunduan ng Pilipinas at ng Oman. Pero ipinagpapalagay ko po, kasi ang atin po, kilala ko po si Secretary Hans Gaktak, napakagaling po niyan, napakasipag. Isa po sa kanilang mga pangunahing tungkulin ay magtalaga ng tinatawag nating executive agreements between the two countries. Tayo po, ascending nation, doon sa Oman naman as a receiving nation, meron po tayong batayang kontrata ng mga bansa. Meron po diyang nakasaad na minimum standards ng treatment at ng protection, at kasama din po sa kasunduan na yan yung mga redress mechanism, or halimbawa dito sa mga pang-abuso ng ating mga domestic workers doon ay meron silang matatakbuhan, mapagsusumbungan both doon sa local authority sa Oman at syempre doon sa ating mga Philippine authorities na nandoon din sa kanilang lugar.
1: May kakilala po ba kayo sa Oman ngayon, ma'am, na nandoon? Kasi meron po tayong, meron na OWA, may migrant workers office po,
0: okay,
1: kasi doon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron ding embassy.
0: Saan so, yun located, partner?
1: Sa Muscat yung ano eh. May meron po ba kayong kakilala malapit doon, ma'am, para ma-flag na po yan, ma-report sa migrant workers doon, on-site? Ma-actionan po agad ngayon?
20: Actually po, ma'am, sabi, yung nakakontak po sa akin is actually nandoon sila.
0: Ayun,
1: baka pwede
20: yung
1: po.
20: Yung dalawa nandoon sila. Ang problema po, hindi po sila makalabas. And then, pag kinukontak nila yung agency, ang sabi po is parang maghintay lang kayo, ganyan. So, maraming...
1: Maghintay saan?
20: Hindi nabibigyan ng concern yung problema nila.
0: So, tama po na naitawag nyo kagad sa amin yan. May idiretso po natin doon sa ating mga otoridad. Kasi hindi po tama yung ang sagot ay maghintay. Tandaan po natin, kung hindi nila yan maaksyonan ng tama at sa tamang panahon agarang aksyon, maaari po silang managot. Mm-hmm. Pwede pong masuspend o matanggalan sila ng lisensya sa pagdideploy nila dyan sa bansa na yan.
1: Ma'am, pasan po sa amin lahat po ng sa Viber ngayon.
20: Yung convo po namin, this is send ko sa inyo lahat-lahat po so that
0: sige
20: you'll
0: po
20: be updated po.
1: Salamat. Pati po, ma'am, pati po agency.
20: Opo,
1: ayun,
0: tatawagan na daw nila Ms. Sheila at nila Don mamaya pa off the air para po hindi din natin ma-compromise yung magiging action po, po ng ating mga ahensya ng pamahalaan.
1: Mamakibalita po kami sa inyo. Abangan po namin yung message po ninyo, ha?
0: Mm-hmm.
20: Opo, thank you, attorney. Thank you, ma'am.
1: Salamat po, ma'am. Ingat po kayo dyan.
20: Opo, nakikinig po kasi sila ngayon and I think kahit pa paano at least ang kahit pa paano yung mga pakiramdam nila. Thank you.
1: Opo. Ilapit na po natin diretso doon sa dalawang ahensya po. Promise, mabilis silang umaksyon.
0: Opo, mabilis po talaga sila.
1: OWA at saka DMW po. So,
0: kung sa mga lugar nga po na merong gyera,
1: Oman, eh,
0: mabilisan.
1: Nga,
0: kasama rin do? Okay. So, pero hindi naman tumitigil ang ating mga otoridad. So, talagang walang tulog, walang pahinga, pero tuloy-tuloy lang ang kanilang serbisyo po.
1: Message po kami, mama. Mag-ingat po kayo dyan.
20: Yes po,
1: salamat po sa inyo.
20: Thank you so much.
1: Thank you po.
0: Wow, bigat, partner.
1: Oo nga eh, nakailang coverage ako nung kasama si Sec. Kakdak Kamakailan dahil nga yung mga repatriation efforts nila. Pero kailangan ma-action na kasi wala siya nung sarili niyang documents, hindi siya makausap.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan malaman agad yung saan siya nagtatrabaho, yung agency na napakagaling talaga, pinaghihintay pa sila, walang sense of urgency. Ay, ano ba naman yan? Dapat merong action agad. Ang problema ko dyan sa mga ganyang agency, kapag normal na mga tao lang, hindi nila masyadong pinapansin. Pero kapag higher na, parang mga government officials or government agencies
0: nga,
1: na nagre-regulate
0: government
1: sa
0: kanila, regulatory agencies, hindi sila pwedeng hindi umaksyon dahil kumbaga nakasalalay ang kanila, nakataya ang kanilang mga lisensya at kanilang kumbaga operations doon sa bansa na yun.
1: Oo, nako, na sana malaman po namin yung update doon sa ating pong kapamilya dyan. Mga kapamilya, nalungkot ako. Nalungkot ako kasi syempre anak ako ng OFW partner.
0: Pareho tayo, partner.
1: Oo, diba? So malaki ang respeto ko sa kanila at yung sakripisyo po nila na ginagawa.
0: Oo, mahirap yung kanilang ginagawa. At ako, nung yung tatay ko, mga 1984 to 1988 sa Saudi.
1: Oo, yan.
0: So alam natin yung pinagdadaanan ng pamilya, yung makamiss lang ng... Halimbawa, wala ka balita sa isang linggo, mabigat na, nag-aalala ka na kasi nga hindi mo alam kung ano na yung nangyayari doon.
1: Opo, tsaka tatandaan po ninyo, no, sa batas meron po tayo overseas workers so welfare.
0: Magna Carta po, hindi po yan.
1: Act. Opo,
0: oh, so
1: tama.
0: Hindi po dapat yan ipinagwawalang bahala nitong ating mga agencies or manpower agencies na to. Dahil nga, may kalalagyan. Kumbaga, ang taas po ng... standard ng kanilang diligence required. Kasi nga po, buhay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta trabaho.
1: O yun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan din po sa atin, maganda pag-usapan natin yung next time.
0: Pwede,
1: line
0: yes.
1: Line up natin yung batas na yan. Mm-hmm. And I just recently found out about that law partner. Nung, buti ka kung masabi. Hindi kasi may season 4, Philippines Most Shocking Story, season 4 ako na... assignment na may kinalaman sa isang OFW yung storya.
0: Hindi naman ito floor contemplation.
1: Hindi ko mabubulong sa'yo, partner. Bawal pa yata i-preempt yung lineup. Pero ngayon ko lang din nalaman na may batas pala talaga tayo.
0: Meron, partner. So, at even before the law, partner, meron na tayong deklarasyon mula sa ating official, mula sa ating gobyerno na nagsasabi one country approach.
1: Mm-mm.
0: To such an extent, partner, na kahit anong opisina pa yan, kahit yan ay polo, kahit yan ay SSS na naka-base doon, social welfare attaché, military attaché, kahit naligaw ang iyong reklamo, naligaw ang iyong hinaing, dapat isang buong organisasyon sila, one country approach, hindi pwedeng hindi aksyonan. Agad-agad, kasi nga partner, pag nagkamali ang isa sa kanila, lahat yan. Damay-damay. At yung pinakamataas doon, yung ating ambassador, siya, by command responsibility, hindi yan na-actionan, siya ang mananagot dyan.
1: And I think ang kinaganda dito sa agencies na ito, partner, natuto na sila. Kasi ang dami na po natin mga instances na may mga nangyayari po sa ating kababayan. And I remember nung ang pandemya na, di ba, nagsara tayo. Parang nagkaroon tayong deployment ban sa Qatar, if I'm not mistaken.
0: Natatandaan ko ay Kuwait.
1: Ay,
0: dati.
1: Sorry.
0: Even Kuwait. Before the Department of Migrant Workers. Kasi nga, maraming reports.
1: Mm-mm.
0: At hindi pa tapos yung investigasyon dahil hindi inaaksyonan ng dating gobyerno or administration sa Kuwait, nag-temporary ban on deployment. Pero tama ka, Iraq din meron dahil naman dati may gera. Pero kumbaga, yan yung magiging consequence pag hindi naaksyonan nung host country yung mga reklamo natin regarding welfare of our overseas Filipino workers.
1: Opo. So maganda po na tumatawag po kayo dito. Susikapin po namin ilapit ito sa mga agencies involved. Alam niyo naman po, sa DZMM, una sa balita,
0: una sa public service.
1: Sa ngayon po ay magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po ay may mga katanungan sa aming pong programa, ang aming hotline 0919-278-3000. Magbabalik po ang DZMM. Action. Magbabalik po ang hello!
0: Attorney.
10: Basta batas? Hello, attorney yan!
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
13: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
14: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
19: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
21: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
22: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
19: Hindi kinakalawang.
23: Ibang klase ka pare, intindi mo.
24: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
19: Hindi mo malilin lang.
25: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
19: Labas ang mga matatapang.
26: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
19: Dito sa Sine Matapang.
27: Kung talagang matapang ka, mag-1-on-1 tayo.
19: Sa sini mo, hari ka rito!
28: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
14: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
30: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
14: Sa Suko sa DZMM.
19: Sa DZMM.
14: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
31: Iyakan?
32: Check! Sorry po.
31: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
32: Good boy ka na ba?
33: Good boy na po.
32: Sigurado ka?
33: Opo.
31: Pangpamilya? Check na check!
34: Yes!
31: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa Sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
35: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may ano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Hello, attorney!
0: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, reklamo laban sa lalaking nanapak at nagnakaw ng cellphone ng polis. Inihanda na ng polisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
36: Magandang hapon, attorney. Inihanda na ng Manila Police District ang isang panitong reklamo laban sa release ng nanapak ng polis at nang hablot ng cellphone ng isa pang polis noong Labor Day rally sa Maynila. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Rando Sonio, dinintin na lamang na ma-discharge ang mga nasaktang polis. Insidente, dahil kailangan ng kanilang presensya sa piskalya para sa regular filing of charges. Pero nakalight up na anya ang mga inihaing reklamo o ihaing reklamo na MPD ukol dito sa bilang na ang direct assault, robbery at paglabag sa Public Assembly Act. Sa bukod na payag, sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatis Jr. na iniimbestigahan din nila ang ilang individual na posibleng dawit sa girian noong Labor Day rally noong Biyernes. Inururin niya ang pinamalas na maximum tolerance at profesionalismo ng mga pulis sa kasagsagan ng kilis protesta. Kasabay ng pagbibigay diin, ay tinuturing na isolated incident lamang ang naturang nangyaring karahasan noong araw ng paggawa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, muling umalma ang kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagsasapubliko ng kanyang bank account sa kamera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
0: Nico.
2: Marites, Attorney at Liza, ganito nilarawan ni Attorney Peter Paul Danao, ang isa sa abogado ni Attorney Manscarpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtalakay ng House Justice Committee ng kanyang bank account kaugnay ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon kay Danao, kasinungalingan ng 6 billion pesos na nabanggit sa hearing. Piniliwanag rin ito ng legal team ni Carpio sa pamamagitan ng mga sample na transaksyon sa isang banko at kung paano hindi na ipakita ang actual balance ng depositor. Nanindigan ng grupo ng paglabag sa bank secrecy at data privacy law ang ginawa ng House Justice Committee dahil pribadong individual si Carpio at hindi public official. Ginagawa lang nila ang pagsampa ng kaso laban sa mga kongresistang bahagi ng komite ng kamara sa Quezon City Prosecutor's Office, hindi lamang para maprotektahan ang kanyang pribadong impormasyon, kundi pati na ang industriya ng banko sa Pilipinas sa issue ng bank confidentiality. Samantala, binalaan din ng legal team ni Carpio ang media sa pagpapalabas ng AMLC report na naglalaman ng kanyang bank records at maaari nilang kasuhan ang sinumang gagawa nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mga umano'y nagpapakalat ng malisyosong video laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinampahan na ng reklamo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
3: Magandang hapon na Liza at Attorney. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinampahan na ng reklamo ng individual na si Mel Sabian ang mga umano'y nagpakalat ng video kung saan naririnig si Matibag na binabantaan at minumura si Sabian dahil sa isang post sa social media. Kanina, personal na nagtungo sa NBI si Sabian para magsampa ng reklamo laban sa mga hindi pa pinangalan ng individual dahil sa pagpapakalat ng video nang wala niyang pahintulot. Ayon kay Matibag, magkaibigan sila ni Sabian at pribadong pag-uusap nila ang narinig sa video. Aminado ang opisyal na nagalit siya at tapagsalita ng hindi maganda, pero sinabing nagkaayos din sila kagad ni Sabian. Paliwanag pa niya, 2020 pa na maganap ang insidente, pero bigla na lamang kumalat sa social media mula nang humarap siya sa Kongreso hinggil sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Gumugulong na niya ang investigasyon na aabot sa 4 accounts sa social media na sangkot sa pagpapakalat ng video. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, Department of Justice pinagtibay ang commitment sa mas abot kayang hustisya sa pamamagitan, ano ito, Alternative Dispute Resolution.
0: Yes, meron yan.
1: What is that? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Steve Rast. Steve!
4: Yes, magandang hapon, Liza. At attorney, muling tiniyakan ng DOJ ang kanilang layunin na gawing mas pabilis at mas madaling maabot ang hustisya sa tulong ng Republic Act number 9285. O yung Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Kasabay ng 22nd anniversary ng batas, sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vazquez, itinatag ang nasabing batas ng ang mga paraan tulad ng mediation at arbitration na layo mapabilis at mas murang maresolba mga alitan nang hindi dumadaan sa korte. Dapat anya malaman ng bawat mamayan kahit nasa malalayong lugar na may paraan para ayusin ang alitan ng mapayapa dahil tungkulin ng DOJ na may hatid ng hustisya sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ng DOJ na mahalaga ito para mas mapalawang ang akses sa hustisya sa mas simple, mas mura at hindi magulong proseso. Ibinili na rin ng DOJ ang mga programa nito para palakasin ng ADR tulad ng pilot implementation ng mediation rooms sa mga City Prosecution Office sa NCR at mga training program para sa mga mediation personnel sa tulong ng Office for Alternative Dispute Resolution. Nanawagan din ng DOJ sa mga opisyal at komunidad na gamitin ng ADR hindi lang bilang alternatibo kundi bilang pangunahing paraan ng pag-ayos ng alitan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, TZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Partner, dahil meron lang tayo 8 minutes dito.
0: Oh, wow.
1: Mag-shoutout muna tayo mabilis lang, partner.
0: Payag ako dyan.
1: Sa ating pong live stream.
0: Sa ating 1.6 na simultaneous na nanonood.
1: Uy, hello. Maunahin ko na to. Teka lang. Go. Kasi kachat ko siya habang...
0: Multitasking ka talaga, partner. Okay,
1: na
0: go ahead.
1: Na natin nung kausap ako. But hello kay Admin 7. Mm-hmm. At nais natin batiin ang kanyang kaibigan na si Ash.
0: Hi, Ash.
1: Sila po ay nanonood din po ngayon habang nakikipag-chat po sa akin. Multitaskers din sila, Kapa. Partner. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless you and happy Monday. Siyempre, partner, huwag natin ikakalimutan i-shout out si Social Live Posting.
0: Oo. Yung ito yata
1: live
0: yung
1: posting talaga
0: Philippine
1: ang galawan
0: TV
1: niya.
0: Out of context. Parang ganun, di ba?
1: Oh, mm-hmm. I need that dress, sabi po niya.
0: I need?
1: Itong dress, partner. Gusto nila
0: ito,
1: lang
0: okay lang ako. Bigay ko na itong polo.
1: Uy, maganda rin yung polo mo, partner.
0: Salamat. Sa,
1: mm-hmm. Ano siya, very akma sa edad mo. Sorry. Joke lang.
0: Guilty or all.
1: Hindi, pero maganda siya, partner. Parang pumunta ng picnic. I like it. Kulay na lang sa'yo. Nasa
0: ako yung ilalatag.
1: Ako
0: ilalatag.
1: No, I love you, partner. Pero salamat. Bagay yan. Kasi example, yan yung picnic pang picnic, di ba? Tapos napapalibutan ka ng flowers.
0: Hindi na ako makapakinig. Mula sa picnic.
1: Sorry. Joke lang, partner. I love you. Si LB Vedua, nandito na wala sa binangon ng Rizal. Oh, speaking of, ano, picnic?
0: Okay.
1: May I just say,
0: yes.
1: Punta kayo sa Hinulugang Taktak.
0: Oo nga, nakita ko yung mga videos mo.
1: Nag-rappel ako doon, partner. Libre lang, walang bayad. Mm. Tapos sobrang libre ang pool, libre ang picnic,
0: wow.
1: Libre ang lahat doon. So if you guys wanna, you know, go somewhere with your family na wala pong masyadong gastos, diba? Punta po tayo doon. Ang ganda lang
0: yes.
1: Doon.
0: Batiin ko lang, partner, sila Agnes Reca, sila yung mga nauna sa atin. Zach Tolentino, Josh Kyle Edip, welcome back. Kay,
1: si Kent Ribay na dito na. And Italina speaking of ho? Agnes Reca, sabi niya, ang galing mo daw mag-explain, partner.
0: Aba, salamat po.
1: Sa grounds of impeachment. Mm-hmm. So, syempre, hello. Attorney Noel yan, guys. Ano ba? Nakakaloko. 5-star review, partner.
0: Tita Lina ho, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, Tres Marias.
1: Si Thike Sawang ay nandito na.
0: Mm-hmm.
1: Si Tony Inaw ay nandito na. Grabe yung VAT sa gas, 21 pesos. Ah, talaga ba?
0: Grace Pedregosa nandiyan na rin.
1: Naglalakad lang kasi ako ngayon, di na ako nabiyahe masyado eh. Si It's Me Wolotsky, sabi niya kailangan po talaga natin mapag-usapan ng impeachment. Sabi nga ni Sir Alvin kanina sa Gising Pilipinas, dapat po pinag-aaralan natin yung kalakaran po dito. And
0: correct.
1: Speaking of, since
0: yes,
1: we're talking
0: yan
1: about
0: yung tanong mo kanina.
1: The impeachment, partner. Mm-hmm. Sa ang tanong ko kanina ng commercial break namin, kasi di ba nabanggit natin mga kapamilya yung 5 grounds of impeachment.
0: Yes.
1: Ang worry ko, kailangan patunayan mo. Dapat may pieces of evidence ka para doon sa sinasabi mong nalabag ni Vice President Sara Duterte na particular ground
0: mm-hmm.
1: of impeachment. Papaano ba ito kapag napunta na siya sa mismo impeachment trial? What if, for example, ang pieces of evidence na meron pong Congress natin ay nilagay nila, say, for the violation ng graft and corruption.
0: Okay.
1: Pero bigla sasabihin ng mga senator, bagaman na pasok sa grounds of impeachment yan, maling kategory
0: basket
1: mo siya nilagay.
0: Mm-hmm.
1: Maling basket mo siya nilagay. Natatakot po ako sa ganun na baka may mga mamiloso po nito
0: mm-hmm.
1: pong articles of impeachment kahit alam naman natin na pasok talaga siya.
0: Okay.
1: Nasa maling basket lang.
0: Maling kategorya. Tama.
1: Pwede ba yun? Matitechnical
0: okay.
1: ba tayo doon?
0: So dito, ganun. Partner, kasi mm-hmm. nga hindi naman ito pagdinig kagaya ng criminal case.
1: Okay.
0: In fact, meron nga ngayon debate or dati ng debate, ano ba talaga yung quantum of evidence? Ang malinaw, mm-hmm. hindi yan proof beyond reasonable doubt kasi hindi rin siya kagaya ng criminal case.
1: Okay.
0: So, ang tanong, kasi sa civil case, merong, or sa administrative case, ang threshold is substantial evidence.
1: Yes.
0: Meron kang allegation, meron ka patunay sa allegation, pero hindi naman ito administrative case.
1: It's
0: sui
1: a
0: generis.
1: Case.
0: Oo. So, sa civil case, minsan sinasabi nila, baka pwedeng gamitin yun. Kasi sa civil case, preponderance of evidence.
1: Mm-mm.
0: Hindi po paramihan, kundi pabigatan. Ibig sabihin, kahit nakaunti ang iyong allegation, basta yung, kumbaga, pag tinimbang mo, sino ba ang mas, kumbaga, saan ka mas kumbinsido? Meron bang sapat na batayan? Tandaan natin, sui generis, natatanging kategorya ang impeachment case. So, dapat, bagamat siya ay kumbaga, constitutional process, legal process,
1: oo,
0: hindi nakatali sa mga strict rules ng procedure.
1: Oo.
0: At pero kasi kailangan mo yung timbangin. Bagamat hindi ka pwedeng maging kumbaga rigid doon sa mga tinatawag nating rules of evidence, kailangan timbangin mo yan sa right naman ng kinakasuhan.
1: Okay.
0: Bakit? Kasi halimbawa, pinatutunayan mo yung isang ground under the Constitution. So yun yung pamantayan kung saan susukatin. Napatunayan mo ba yung ground na yun? Kasi kung hindi mo napatunayan, halimbawa, ang graft and corruption, palyado ang isang ground na yun. Pero tandaan natin, any of the articles of impeachment, isa lang po ang mapagbotohan ng two-thirds na may batayan, na may, kumbaga, whatever sa pagtitimbang, lawyer ka man o hindi.
1: Oo.
0: Naalala ko din.
1: Nakuha okay. Mo ko. Yes, so, partner. Go ahead.
0: Yes. So, ibig sabihin, partner, nakasalalay doon sa pagtitimbang ng bawat isang senator judge ang magiging botohan. At tandaan natin, mabigat yun. Two-thirds vote ng buong Senado.
1: And before we wrap up this program, sana po may mga nanonood po sa Senate of the Philippines, yung mga senador po natin ngayon. Sana po ang inyo pong loyalty kapag po sakali mang sumampa sa inyo ang reklamo pong ito ay sa taong bayan po. Hindi po sa kahit sino po political family. May it be matimbang niyo po sana ang bawat ebidensya batay po sa loyalty po ninyo sa amin po, no, sa ating mga kababayan sa ating pong bansa, hindi po sa inyo po mga political agendas or whatsoever. May this be an honest trial, partner.
0: Correct.
1: And a fair trial.
0: Yes. Dagdag ko lang dyan, partner, kasi tanong mo kanina, hindi naman lahat sila abogado. Sinadya yun by design ng ating konstitusyon na House of Representatives, mga halal ng bayan sa kanilang distrito. Ang trial sa Senado, halal ng bayan at large sa buong bansa. Hindi kailangan ng requirement na abogado, pero sa kanila iniaatas itong napakahalagang tungkulin. Kasi nga, partner, ang layunin ng ating konstitusyon ay hindi lang epektibo, kundi mabilisang legal na remedyo sa pagtatanggal ng mga impeachable officials na grabe ang ginagawa. Yung pinakamatataas na paglabag sa batas at paglabag din sa konstitusyon.
1: And mind you, isa sa mga pinapasa po nila dito na sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman po sa mga kabandang bayan, may kinalaman po sa pera po nating lahat. Nabanggit po kanina ang value added tax, magkano na po ang tanong niya, saan napupunta. May kinalaman po sa pera ng bayan, pera po nating lahat. Ito pong isa sa mga grounds for impeachment po sa ating pong pangalawang pangulo. So sana we'll know the answer in the coming days and the coming weeks. Pero saan kayo, naabangan po natin yung plenary vote. Will they get ang kanilang matamis na oo mula sa mahigit isang daang kongresista?
0: At what to expect, partner? Plenary vote?
1: Expect?
0: Partner, bawat isang kongresman, papangalanan yung boto nila. Okay? Roll call vote po yan. Hindi yung secret balloting or yung taas kamay lang or sigaw-sigaw lang.
1: Hindi. Haharap sila ngayon.
0: Correct.
1: Oo, malalaman nyo yung mga pambata nyo sa distrito, ano po ang posisyon nila. Kasi sila po kumakatawan sa inyo.
0: Correct.
1: So malalaman niyo, on the red corner dito po sa 1st District ng Quezon City, I vote. Ganun na siya. Malalaman po natin yan sa mga darating na araw. Pero sa ngayon po, bibigay daan na kami sa susunod na programa. Maraming salamat po sa isang oras po nating huntahan dito po sa Law Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. See you tomorrow. Bye! Bye!
5: Hello, Attorney! Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyang ng bayan, nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.

0: Magandang afternoon po, mga kapamilya at mga keserbisyo. Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na naman po ng Lunes, May 4, 2026. Abay, 3:07 pa lamang po ang ating oras. Pero napakarami po nating mga binabantayan. Mga kaganapan po sa araw na ito. Una na riyan ay ito po nga pong lindol na nangyari sa Eastern Samar. At ito po ay 6 no, ang magnitude at 56 kilometers po ang lawak. So patuloy pong nagbabantay ang DZMM para po bigyan kayo at hatiran kayo ng mga balita at mga updates po tungkol dyan sa lindol po na nangyari sa Eastern Samar. At ganun din po, malalaman natin maya-maya ang kanila pong sitwasyon doon sa bawat lugar po na naapektuhan nito pong lindol. At dito naman po sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, tayo po'y nakakaranas ng 37 degrees na init sa labas po ng aming himpilan. Abay, pwede kang magprito ng itlog, han eh. Sa ibabaw ng kotse. Ay, naku po. Mag-ingat po, inom ng maraming tubig. At yun namang mga team bahay, kung wala ho kayong gagawing mahalaga, eh, sa bahay na lang, tumutok po sa radyo at samahan po kami dito hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ay kahit ano pong usapin at kwentuhan, nandito po yan sa programa natin. Isang oras po tayong magsusuportahan. Kaya kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay, sa trabaho man, sa pag-ibig, sa pamilya, at kailangan po ninyo ng tulong, ay huwag ho kayong mahiya na mag-text or mag-viber sa amin sa 0919-278-3000 at gagawan po namin ng paraan na kayo ay ma-connect sa amin pong mga kasamahan dito ng mga eksperto na mga psychologist, psychiatrist, at mga life coach. At yung pong kwento ninyo ay maaari din pong magbigay ng inspirasyon doon sa ating mga silent listeners pero may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Kaya wag ho kayong mag-alala, wag ho kayong mahihiya. Nandito lamang po ang inyong Chang Ami. Live na live sa radyo, 630 kHz sa AM band, DZMM sa Metro at Mega Manila. Kumakaway-kaway na ang mga team bahay at yung mga team cable. Nandyan po kami ha, ang DZMM Teleradyo Cable Channel. At kamusta naman po sa lahat ng mga kababayan natin all over the world. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali. Kung kayo man ay kasabay namin habang nag-aalmusal o hapunan, eh kami na po ang bahala sa inyo dyan, ha? Relax lang kayo dyan. At yung mga nakatutok po sa ating online, ang ating pong mga team online, ay nariyan na rin po sa DZMM Teleradyo YouTube. At ganun din po sa ating Facebook account. O baka nakakalimutan pa nung iba, ha? I-share po ninyo, i-like ang ating Facebook account at mag-subscribe na po tayo dyan. Shout out na sa mga present ngayong hapon. Happy New Week and another hot summer day today. Ingat po sa lahat. And let's also pray for Bicol. Yes, sabi ni Mami Tess Villamin, magandang hapon. Donald Figueroa Bagawisa, happy Monday din. O bago po yung ating mga pa-shouted out, o eto, alamin po natin muna ang sitwasyon dyan po sa San Julian, Eastern Samar. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Mayor Dory Georgie Estaron.
1: Alerto! Alerto! Sa lindol!
0: Mayor Dory! Mayor Dory, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DZMM.
2: Yes po, ma'am. Good afternoon.
0: Kamusta po kayo dyan sa San Julian, Eastern Samar?
2: Yes, ma'am. Parang nakakaano pa lang, bumabalik pa lang sa normal yung mga ano namin, yung mga nararamdaman namin. Kasi sobrang lakas po. Sobrang lakas ng naging lindol po.
0: Mm-mm. Meron na po ba kayong natanggap na report, Mayor, kung meron na pong mga damages sa ilang lugar?
2: As of ngayon po, ma'am, is patuloy po or ongoing sa assessment po sa mga structural namin dito sa munisipyo. And for our municipal building pa lang po, yung napoconfirm ko po with my report, initial report ng aking municipal engineer, so far wala naman po masyadong damages. May mga

0: Meron po
1: Wala,
0: mga
1: wala po, ma'am. Wala po, ma'am. Yung currently din po, yung MDR RMO ko, naglilibot po siya sa mga coastal barangays para sa assessment din, tsaka communication din po sa mga PBs po ng barangays para sa kung ano man din po yung ano yung mga damages na maaaring makuha po, ma-report din po.
0: May report po kaming natanggap na doon daw po sa police station sa San Julian, may nag-crack daw po na beam sa police station.
1: Ma'am, wala pa pong ano, confirmation po.
0: Wala pang
1: basta
0: confirmation.
1: Po, hindi pa po.
0: Okay.
1: I'm currently convening din po sa MDRMC namin, pero wala pa po yung PNP namin. Hindi pa po dumadating para ma-confirm po yun.
0: As we speak, Mayor, meron naman pong kuryente. Okay naman po?
1: Yes, ma'am. Bago lang, kababalik lang
0: kababalik
1: po.
0: Kababalik lang. Okay.
1: Ng electric, electricity.
0: Opo. So, dun po sa mga kababayan po ninyo, kung meron pong mga damages or may mga pangyayari po na hindi natin talaga inaasahan, ay meron po bang hotline or telephone number kung saan po pwede po silang tumawag at humingi ng tulong?
1: Yes po, ma'am. We have hotlines po na sa page po namin ng LGU San Julian po. It's available po.
0: Baka pwede
1: and
0: po natin in-announce kasi baka po yung
1: pwede rin po yung
0: wala
1: ma-share
0: pong
1: ko na
0: signal.
1: Yan po dito ngayon.
0: Opo, opo. Sige po. Meron po ba?
1: For a while lang, ma'am.
0: Sige lang po. So kausap po natin ngayon si Mayor Dory Georgie Estaron at inaalam nga po natin yung sitwasyon dyan sa San Julian Eastern Samar at kinukuha lamang po niya yung number na para po dun sa mga kababayan natin na baka meron po kayong nais na i-report na mga damages or pangyayari or kailangan po ninyo ng tulong. Nandun din po sa kanilang Facebook page. Ma'am, yung pong Facebook page po ninyo, ano po ang hahanapin?
1: Ma'am, ito po yung contact numbers.
0: Apo, sige po.
1: Apo, sa ano namin, sa San Julian MDR RMO, it's 0995-895-3140.
0: Okay po.
1: Sa San Julian Fire Station naman po, 0968-710-7502 or 0927-277-8990.
0: Mayor, request lang daw po sila, medyo bagalan lang po natin ng konti. Yung sa fire station po, 0968.
1: Fire station, 0968-710-7502 or 0927-277-8990.
0: So sa fire station po, ulitin ko lang po ha para din po makuha nung ilang mga kababayan natin na nakatutok po sa radyo. 0927-277-8990. Yan po yung
1: correct,
0: fire station.
1: Ma'am. Yung pangalawa pong number yan.
0: Yes, ma'am.
1: Po. San Julian Fire Station and for San Julian Municipal Police Station naman po.
0: Sa police?
1: 0998-421-8166.
0: 8166. So yung pong nauna ay yung pong sa inyo pong ano
1: MDRRMO po.
0: MDRRMO. Ulitin ko lang po,
1: yes,
0: Mayor, ano 0995-895-3140. Yun po ang numero.
1: Correct po, ma'am.
0: Okay.
1: And we have also here San Julian RHU po, yung RHU namin, Rural Health Unit po. 0905-661-0598.
0: Sa mga oras,
1: yes,
0: po na ito, ma'am, may mga pasok pa ho ba yung ilang mga bata sa paaralan?
1: Sa mga paaralan po, ma'am, kasi we don't have college here. Elementary and high school lang po, bakasyon na po sila. Bali yung mga offices lang po, government
0: God.
1: Offices lang po yung ano. And nag-suspend na rin po kami para makapauwi.
0: Opo, yung mga government tiyado. Offices, nag-suspend na. Okay po. Sige,
1: yes
0: po,
1: po,
0: ma'am, bukas po ang aming himpilan. Anytime, maaari po kayong tumawag kung meron po kayong kailangan po na tulong dyan sa lugar po ninyo.
1: Thank you so much,
0: yes
1: ma'am.
0: Po, ma'am. Baka meron lamang po kayong panawagan sa inyo pong mga kababayan sa oras na ito.
1: Yun lang po. Yung pinaka-basic po na ano na information or announcement po is to make everyone safe. Kasi po wala pa naman po kaming na-receive na warning or advice from the PBOX or kung anong right agency po para sa safety or sa alert po sa ano sa coastal. So
0: yes,
1: stay away any observation po na abnormal po sa activities ng mga dagat kasi we are facing the Pacific.

0: specific po,
1: yes,
0: ma'am Ami.
1: Opo.
0: So yun po yung pinakauna po namin is to save ourselves and go away from ano from coastal and pumunta po sa higher levels po. Yun po.
1: Mm-mm.
0: Yun po yung mga pinakauna namin para opo sa safety.
1: Yes. Yun pong inyong Facebook page, ano po ang nakalagay na pangalan po? San Julian, Eastern Samar.
0: San Julian. Local Government Unit of San Julian.
1: Okay po.
0: LGU San Julian po, ma'am Ami.
1: Okay, so LGU San Julian. Yun po ang nakalagay.
0: Yes po.
1: Okay po. Sige po, Mayor, after po natin mag-usap, magpunin niyo muna ang ibaba yung telepono, ha? At kukuha lamang po kami,
0: yes,
1: ng ilan pang mga updates. Pero alam ko po na medyo, syempre, na-shock pa po ang lahat at na-appreciate po namin for taking our call, ma. Maraming salamat
0: po. Conceding po yung emergency po namin. Bali, nag-activate ng operation center po namin ngayon. Mm-hmm. So, may magkakaroon po kami ng meeting in a while.
1: Yes, opo. Sige po, wag po muna ninyong ibababa yung telepono. We'll put you on hold, Mayor. God bless you. Mag-ingat po kayo dyan, ha?
0: Okay, ma'am po. Thank you, ma'am.
1: Yes,
0: thank you, ma'am.
1: Maraming salamat. Yan po si Mayor Dory Georgie Estaron, ang Municipal Mayor ng San Julian, Eastern Samar. So, napag-alaman po natin na yung mga government offices nag-suspend na. At so far po, ay according to Mayor, as we speak, wala naman daw pong malaking mga damages. And again, ulitin ko lamang po, yung kanilang Facebook page ay LGU San Julian. At dun po sa mga nakikinig sa atin din, ang kanila pong MDRRMO number ay ang hotline po ay 0995-895-3140 at yun naman pong kanilang fire station ay 0968-710-7502 at 0927-277-8990. Yung police station naman po ay 0998-421-8166 at yun naman po kanilang HRU ay 0905-661-0598. So po sa mga kapamilya natin na may mga kamag-anakan po at nag-aalala po dun sa sitwasyon sa San Julian, sa Eastern Samar po. Yan po yung mga numero. At maya-maya po siguro ay malalaman pa po natin ang ilan pang mga updates sa headlines sa hapon. Kaya patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Magbabalik po ang Ako To si Chang Ami, 3:20 ang oras natin. Sandali lamang po.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Pinili po kayong nakikinig.
3: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kahit masaya ang pare ko.
1: Makikinig ako.
0: Dahil araw-araw, may sinasaya.
2: What's happening here?
3: Bakit parang kasalanan ko pa?
4: Four sister lang, four sister.
0: Sayang nakakakilig.
5: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
2: Ayoko, mahal kita.
6: No one touches Shine. She's my jowa.
7: Sana namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
0: Sayang laugh trip.
8: Nawala.
9: That's the most funniest I've ever seen.
10: Ooh, charinggera.
0: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
11: Mapit ka sa akin.
12: Itigil mo na yung drama mo, ang dami mong chika.
13: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis.
0: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito.
14: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada Alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico Alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng Alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita Alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Tamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
18: Ito, si Chang Ami.
19: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
20: Kapag pagod na ang puso.
21: At kayo po'y nakatutok, nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Shout out naman dyan po sa ating team online. Nandyan si Marvin Riabad, Virgo Profogo, Donald Figueroa Bagawisa, Josh Kyle Edip Official, si Mami Ligaya Ching Tan, DZMM Teleradio version 2.0. Kay Tita Lina Ho, present din, Julius Bangalando, at yung mga taga-Camarin North Caloocan, Manuel Hoso ng Candaba, Pampanga. Magandang hapon sa inyong lahat at sa ating pong anong feels mo? Dahil nga tayo buwan na ng Mayo, o alam nyo na, malapit na ang Mother's Day. At syempre bilang pagbibigay pugay sa pagmamahal sa ating mga minamahal na ina, Yes, Miguel Andre Mira, watching from Surigao del Norte habang nasa school ako ngayon sa first year college. Salamat. Oy, thank you, ha. Pag-uusapan nga po natin itong gratitude and appreciation. Ito po yung mga sakripisyo ng isang ina na madalas daw ay hindi na-appreciate ng anak o ng sariling pamilya. Bakit naman ganun? Siyempre, ang layunin po natin dito ay talakayin at maipamulat sa mga, yung mga anak na baka naman nakakalimot lang. Yung mga tahimik at madalas ay hindi nakikita yung sakripisyo ni nanay at siyempre, mahikayat sila na magpakita ng pasasalamat and appreciation. Hindi lang tuwing may okasyon, kundi din daw araw-araw. Yun sa mga maliliit na paraan. Siyempre, ang layon din natin dito ay mapalalim ang pag-unawa at pagmamahal sa ating mga minamahal na ina sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon at maliliit na paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga. Makasama po natin ngayong hapon ang tito mong psychologist. O, pina-follow nyo ba siya sa kanyang mga social media account? Hanapin nyo lamang ang tito mong psychologist. Wala pong iba kundi si Tito Lordy Angelo Santos. Hello po, magandang hapon Tito Lordy.
2: Magandang hapon po, Chang Ami, at sa ating mga tagapakinig.
21: Ayan, ako, ito'y matagal na nating, kumbaga, napapag-usapan, natutunan. Napansin ko lalo na nung pandemic, no? Yung tinatawag na gratitude and appreciation. Marami tayo nakikita ng mga ganitong posts sa social media. Pero, Tito, may mga ilan pang nalilito at sinasabing, ano ba talaga yung meaning ng gratitude at appreciation?
2: Ako, no? So, well, to put it simply, when we talk about a gratitude po, no, it's actually more of an internal feeling, no, that we feel grateful about something or maybe about having someone, no. Yung appreciation naman po, on the other hand, is basically how we express, no, our sense of thankfulness or even gratitude towards other people. Minsan po kasi we can actually feel grateful about something, no, or we can feel gratitude towards someone, pero hindi natin na ipapakita yung appreciation natin by telling them things. Minsan naman, politely, we say thanks without actually really feeling grateful about, no, something. So, pwedeng one way or another, pero mas maganda pa rin if we can actually express both.
21: Pero sabi nga nung iba, paano naman ganon, Tito, kung hindi naman ako expressive na tao? Yeah. Hindi ako masalita verbally. Tapos medyo short sa budget, kaya medyo hirap. Paano mo mapapakita ngayon yung appreciation?
2: Ayan, hindi naman po talaga nasusukat lang, no, yung appreciation sa mga regalo, no, or sa pagsasabi ng mga simpleng bagay like thank you or salamat. Minsan po mapapakita rin natin ito by being there, maybe for other people, especially, no, this coming Mother's Day, being there for them, no, being physically present, mas maganda, no. At syempre yung ating non-verbal language or body language, no, that is how we give them, no, a sense of safe space or maybe something that could make them feel that they are valued. Simple hug maybe, no, a tap in the shoulder, at kung ano man yung nakasanayan yung way of showing appreciation with your family members, that could be another option.
21: Naku, maganda yung mga nabanggit mo na yan, Tito Lordy. E paano daw pagka yung ibang mga nanay, mas lumiliwanag daw ang mga mata, sabi ni Mayora Sheila, kapag naaabutan ng pera si nanay. Yun daw talaga ang 100% appreciation.
2: Maybe po, no, in some other aspects, of course, no, most people could really appreciate something that can be given to them, especially kung talagang meron din yung sense ng pangangailangan, no, dun sa taong tatanggap. Mm-hmm. No, but we always have to keep this in mind na hindi lang siya always through material things. No, we can also offer other forms of gifts such as being such as presents,
21: yes,
2: or even
21: physically present. Sabi mo nga,
2: to show them, no, that we are there if ever they would be needing us naman.
21: Totoo. So ito maganda rin, pag-usapan natin siguro yung mga madalas na sakripisyo o ginagawa ng isang ina na kadalasan daw parang reklamo ng mga nanay. Hindi na napapansin ng mga bata ngayon. Why are they, kumbaga, taking it for granted? Tito, Lordy.
2: May mga kilos po kasi or mga bagay na ginagawa mga tao sa ating paligid, lalo na ang mga nanay, no, na kumbaga para siguro sa perspective ng ibang tao or kapamilya nila, especially ng mga anak, kumbaga para naging rutinary, no, or tasks na talaga or responsibility ng nanay without actually them recognizing that these are also invisible, parang labors that their parents, especially their mother, are trying to provide for them. That at the same time, exhausting their personal resources, no? Yung energy nila, yung time nila, minsan na isa-sacrifice nila. Pero from another person's point of view po kasi, pwedeng nakikita lang nila yon as something na parang expected, no, normal, or something that is being performed as a responsibility, which in fact, yun nga, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, no? At kadalasan nga sa mga kilos na ito, talagang meron din silang sinasakripisyo galing sa kanilang sarili.
21: Kaya minsan sasabihin dahil nga sa ikaw ay nanay, yun yung expected mong role. Yun yung mga expected na gagawin ng isang nanay. Kaya siguro marahil yung ibang mga anak parang kasi role ni mama yon. So parang hindi na nabibigyan ng kahit na konting pansin. Sabi nga ni Virgo Profogo, kahit nasabihin mo nga lang daw yung pinakasimpleng how was your day, 'di ba? Malaking bagay yon. Kinamusta mo si nanay? Tinanong mo, 'di ba, kung kamusta ka? Lalo na kung nasanay tayo na yung nanay ang palaging nagtatanong sa anak kung amusta yung kanyang araw. Balikta rin naman natin. Tayo din tanungin natin si nanay, "Nay, kamusta ka?" Or, "Ma, kamusta ka today?" Malaking bagay
2: po
21: yun.
2: Tama po, yung mga ganung simple gesture sa amin na tayo naman yung nagbabalik ng favor or nagbabalik ng mga ganung katanungan sa kanila about how they are doing, or baka mamaya tayo naman yung may maitutulong, can also serve as an expression of appreciation and gratitude.
21: Yes, kasi malaking bagay din yun na nabibigyan natin ng ganung pansin si nanay, di ba? Nakakamusta natin yung kanyang, hindi lang yung kanilang kalusugan physically, kundi yung mental well-being din, yung emotional well-being ni nanay, gaano kahalaga yon para kay nanay na natatanong siya. Hindi lang ng mga anak, ha, pati yung mga asawang lalaki, minsan nakakalimutan nila yan. Na parang,
2: tama po.
21: Diba? Parang inaasahan nila na ang nanay, kaya ng nanay yan. Ako, kaya ng nanay yan. Gagawin ng nanay, magmumultitask. Parang minsan, nararamdaman ko yan personally, yung parang natapos na ang buong araw, may nag-check ba? Or may nagtanong, kamusta ako? Ganyan, Tito.
2: Sana po, huwag natin kalimutan na sa likod, syempre, nung mga ginagawa nila para sa atin, isang tao rin, no, ang nandoon, nakatayo, naghihintay ng ibang tao pang susuporta sa kanila, mangungumusta, or even mag-o-offer ng tulong, no? Kailangan po natin we need to keep these ideas in our mind na yes, despite those responsibilities or yung mga kailangan nila talagang gawin, no, in a day-to-day setup, meron din naman pong napapagod, nagsasakripisyo at nangangailangan ng tulong. Na kailangan, no, hindi lang again sa mga anak, pero pati na rin doon sa mga ibang taong nakapaligid nila tulad ng kanilang asawa at iba pang tao, kailangan po nakukumusta, no, or nabibigyan din ng pansin para maalagaan din po or matulungan silang alagaan yung kanilang mental health. Kapag ang mental health din po kasi ng nanay ang naapektuhan, maliban dun sa mga responsibilities or tasks, no, na pwedeng bumaba yung, sabihin natin, quality or yung capability nila to do it, for sure po pwede ring maapektuhan yung mga taong nakapaligid sa kanila. Lalo na yung mga, kumbaga parang umaasa or nakasalalay, no, dun sa mga nagagawa ni nanay para sa kanila.
21: Kaya talagang malaking bagay yung pagtanong lang na kamusta ka? Okay ka ba today? Parang ganyan, hindi ba? So, yung pong ibang mga katanungan po ninyo para po kay Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy na kasama po natin via Zoom ay pwede po ninyong ipadala sa ating Viber or text number 0919-278-3000. Kami po'y magbe-break lamang at ipagpapatuloy natin ating pong anong feels mo. Ito pong ating pinag-uusapan. Chris John Gatbunton, yes, present. Alam ko, nakita ko si Chloe X. Mario. At hello din kay Farah Robles. Sabi niya, ang gratitude or utang na loob, appreciation is kindness and generosity. Pareho tayong nagpapasalamat sa kabutihang ginawa at naitutulong nung kailangan natin. Roberto Clemente, magandang hapon din. Ambot sa imo, magandang hapon din sa iyo. At congratulations daw sa Song Bayanan ng Kalumpit Bulacan Flood Community na nanalo ng 1,060,000 pesos sa Everybody Sing noong weekend. Ay, congratulations po ha. O magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang po, oras natin. 3:34 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

0: Monster! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Si Chang Ami.

0: 3:36 ang oras natin. Tanggap po muna tayo ng pagulat mula sa ating mga Radyo Patrol, DICT, CICC at Meta. Nagkasundo para sugpuin ang unlawful content at online abuse. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon, detalye.
1: Changami, magandang hapon. Mas pinaiging ng Department of Information and Communication at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang tech giant na Meta, ang kampanya kontra online harassment at unlawful content sa bansa. Ayon sa CICC, nangako ang Meta na mas paiitingin ang pagpapatupad ng Community Standards at Moderation System, gayon din ang mas pinadaling reporting system para masigurong mabilis na matidigit down ang mga hindi kaaya-ayang content. Madedeploy din ng AI-powered tools para magkaroon ng automatic detection at internal review ng mga posibleng ipinagbabawal na content. Sa panig ng CICC, sinabi nitong ito ang mamamagitan sa mga ahensya ng gobyerno na may nais ipatanggal na content na maaaring makasama sa publiko. Sasailalim naman sa ilang specialized training session ang mga investigador mula sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at CICC para mas mapalawak ang kanilang kaalaman sa community standards at paghawak sa mga kaso na nakaangkla sa mga regulasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Kuha po muna tayo ng update sa sitwasyon dyan sa Tacloban. May makakausap po tayong isang residente. Siya po ay si Giles Lesigues at siya po ay isang estudyante. Giles, magandang hapon, si Chang Ami ito.
3: Yes,
0: po. Kamusta kayo dyan sa Tacloban? Intensity 5, yung naging lindol po dyan.
3: Okay naman po. Mayroon naman mga student nurses dito sa amin na tumulong sa mga na umiyak, na mga classmates naming kababaihan. At saka nasa labas na po kami. Okay naman po. Wala namang nangyari masama dito.
0: Anong paaralan kayo?
3: ACLC Tacloban po.
0: Ano po yun? Paulit?
3: ACLC College of Tacloban.
0: Tacloban City. May nakita naman ba kayong damage doon sa building ninyo, Giles?
3: Paano po, wala naman po.
0: Wala namang na-report pa. So, hindi naman, wala rin namang na-report na nag-panic?
3: Meron po nag-panic, umiyak, panic attack. Pinakalma naman po.
0: Oo. Pakikwento mo lang sa amin nung unang naramdaman ninyo yung lindol. Ano ba siya? Parang mabilis na pag-sway o yung mabagal?
3: Sa una po, akala namin hindi siya gano'ng alakan. Mga more than malapit na sa 10 seconds, medyo lumakas siya. At yun, sabi ko sa mga klase, huwag pumanik. Yung iba, nagpanik.
0: Oo. So lahat ay nagtakbuhan palabas. Mga naorasan mo ba kung mga gaano katagal tumagal yung pagyanig?
3: Mga more than 1 minute. Pag-abot sa malapit na sa 1 minute, medyo...
0: Nararamdaman na ba kayo mga aftershocks?
3: Wala pa po kahit paano.
0: Nako, thank you Lord at walang aftershocks. So sa ngayon ay na-cancel na ang inyong klase. Pinapauwi na kayo?
3: Yes po. Mm-mm. Pero yung iba, hinahantay po namin mag-aftershock kasi maglilinis po kami ng mga gamit sa taas.
0: Oo, yung mga bumagsak.
3: Nasa baba pa kami, nasa labas.
0: Meron ilang mga kagamitan sa loob ng eskwelahan na

0: Siyempre, nagbagsakan, may mga nabasag. So, magliligpit pa kayo. Oo. Naku, eh, mag-ingat kayo, ha, Giles?
1: Apo.
0: Oo. So, kung sakali mang magkaroon ng mga aftershocks, paalalahanan mo yung mga kasama mo na huwag magpanik at gawin yung laging pinapaalala sa atin pagka nag-earthquake drill, hindi ba?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. So, dyan sa lugar ninyo ay intensity 5 sa Tacloban.
1: Yes,
0: yes, okay. So, sige, hindi na namin patatagalin pa itong ating usapan. Mag-ingat kayo dyan, ha, at magdasal. At may kuryente ba dyan sa Tacloban ngayon pala, Giles?
1: Ako, meron po.
0: Meron
1: ako,
0: naman.
1: Meron po. Meron po.
0: Sige, mag-charge na kayo ng inyong mga cellphone at yung mga emergency lights, ano? So, mag-ingat kayo. God bless you, Giles. Salamat sa oras at impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. Yan po ang estudyante mula sa ACLC Tacloban del Pilar Campus na si Giles Lesigues. So, maya-maya pa hong konti ay may mga makukuha pa rin po tayong update dyan nga po sa binabantayan nating naging pagyanig sa Eastern Samar na may intensity na 6 at may lawak po na 56 kilometers at dyan po sa Tacloban ay intensity 5 naman po. So patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa DZMM.
2: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol! DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
4: Kahit anong mangyari.
0: Tayo naman po ay nagbabalik sa ating anong feels mo. Pinag-uusapan natin ang gratitude and appreciation, mga sakripisyo ng ating minamahal na nanay na madalas ay hindi daw na-appreciate ng mga anak at sariling pamilya. Sabi ni Mommy Tess Villamin, let us all be reminded that we only have one mother. So, we should honor our mother and be grateful, especially if your mother is still alive. Kalimutan na lahat. Huwag lang ang inyong ina. Tama naman. Si Farah Robles, maraming salamat. Tita Alicia Palomo ay present. Magandang hapon. Ganon din si Nona Damian. Thank you sa pagsama sa atin dito sa programa. LV Vidua ng Binangonan Rizal ay inarya na rin. Binabati ni Tita Alicia si Mayora Sheila ng magandang hapon and God bless. Thank you po. Ingat po kayo. Si Josh Kyle Edip Official at si Soraya Bato. Hi Tita Ami. Hello po. Balikan po natin ang ating tito mong psychologist na si Tito Lordy. Tito Lordy, eto, meron daw pong mga mindset ngayon ang ilan sa mga tao. Hindi lang naman kabataan ito. Siguro baka pati yung asawa. Eh yung sinasabing, hindi, maintindihan naman ako ni nanay. Okay lang kay nanay yun. Or yung, hindi ko na kailangan magpasalamat pa kay mama. Alam naman na niya yun. O yan. Kanina nabanggit natin yung pagsabi lang ng kamusta ka. Malaki ang epekto. Di ba?
5: Mm-hmm. Kapag nagkakaroon po kasi tayo ng ganung mindset, no, it could actually kumbaga parang mawawalan ng pagkakataon, no, na ma-recognize din nung ating nanay, no, or nung ating ina na yung mga ginagawa niya para sa ibang tao, para sa kanyang mga anak, asawa or iba pang taong umaasa sa kanya, hindi kumbaga parang hindi sila nakakagawa or nakakatulong dun sa iba't ibang tao, again without those expressive forms, no, of appreciation or gratitude na periodically or more often than not sana ay natatanggap din nila, because again it can affect their mental health and even their own mindset about the things that they are doing, no. So hopefully po, no, kung minsan man ay maiisip natin yung mga ganung mindset, maipaalala nga natin ulit sa ating sarili, no, tulad po ng mga nabanggit natin kanina, na may isang taong nagsasakripisyo, napapagod para matugunan, no, yung ibang bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, no. At minsan yun ang madalas nang kumakago o gumagawa ang ating ina or ang ating nanay.
0: Kaya nga kasi sa isang araw talagang yung ginagawa ng nanay, parang kulang yung 24 oras eh, hindi ba, Tito Lordy? Pero sabi nga ay mahalaga na na-honor natin ang ating nanay, ang ating tatay, dahil nakalagay naman yan sa Bible, hindi ba? Pero kung kunwari na lang talaga ay ang isang bata or ang isang asawa ay talagang may pagkukulang pagdating dyan sa aspeto na yan. May mga nabanggit kang ilan na kanina na mga pwedeng gawin, hindi ba? Paano pag hindi talaga na-express? Kasi pag-usapan din natin yung love language. Paano kung iba yung love language ng anak sa nanay, nung tatay sa nanay, hindi ba? Paano pag ganun?
5: Opo, kung hindi man tayo makapagsabi, no, or talagang hindi natin maka-express, we can actually look for other substitute. Like maybe instead na hayaan natin si nanay na gumawa ng mga ganitong bagay, kung kaya naman natin sa isang araw or maybe sa mga sa ilang araw, eh baka pwede tayong gumawa, no? Yung acts of service, pagtulong, no? Dun sa mga ilang gawain bahay.
0: Oo, tama. Maganda yun. Acts of service. Ano pa?
5: Kung hindi man natin ma-express verbally, then maybe we can write something, no? A letter. No, so they can, we can still express it, maybe not verbally, but even through a written expression, no, pagtulong, no, doon sa ibang mga bagay na kahit hindi nila tinatanong or hindi nila ipinanghihingi ng tulong, kumbaga eh, voluntary na tayo, no, na mag-o-offer ng tulong sa kanila. Yan.
0: Pwede
5: so ilan
0: yun.
5: Lang po yun, no, sa mga ibang pwede nating gawin.
0: Siguro maganda rin na maipaliwanag natin, Tito Lordy, na merong long-term effect din sa tao. Mm-hmm. Hindi lang kay nanay, pati kay tatay, kung hindi natin siya na-appreciate. Pero dahil nga Mother's Day, itong buwan ng Mayo, para muna sa nanay, next month pa yung tatay. Siguro magandang mapag-usapan din natin para maintindihan din ng mga asawang lalaki at ng mga anak, yung long-term effect kapag hindi nararamdaman ng ina yung appreciation mula sa kanyang pamilya. Meron tong epekto, di ba, sa kanyang self-worth, pwedeng ma-burn out.
5: Yes po. No, actually, it could cause, no, that sense of invalidation dun nga sa mga ginagawa nila na parang walang nakaka-appreciate, walang nakakakita, or wala man lang nakakapansin. Parang ganun yung feeling na ibinibigay natin sa kanila, lalo na kung hindi tayo nakakapag-express, no, o ng gratitude or appreciation in a variety of ways. So in the long term, that could actually make them more withdrawn, no, na parang minsan hindi na rin natin sila makausap, no, or hindi na sila mismo nag-i-initiate ng paikipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya. Pwede rin silang mag-suffer into long-term or chronic forms of stress that could eventually affect their overall mental health, causing other problems like sleep problems, no, insomnia, unexpected changes in diet, minsan pati yung level of irritability nila, mas madaling uminit ang ulo, mas mabilis silang magalit, because again, one, they are tired. Two, they are exhausting their personal resources for other people. And three, despite those things, parang walang nakakakita or nakakapansin sa kanila, no? And ultimately, kapag lahat po yun kumbaga parang naramdaman ng nanay, mismong pati yung pagtingin niya sa sarili niya, no, yung sense of self-esteem and self-worth can actually be affected, which could again, no, trigger another series of health and mental health related problems.
0: Totoo yan. Ako, sandali lamang, ham. At tayo po'y mag-re-report muna. Babalikan po natin ang tito mong psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. At yun nga pong ating kwentuhan tungkol nga po dito sa pagbibigay ng gratitude at appreciation sa ating pong mga minamahal na nanay. Sabi ni Thay Kesa Wang, it's easy to be parents but it takes a real man or a woman. Sabi niya, to be a dad or mom, kaya don't forget that, kids. One day, magiging tatay or nanay ka din. Sabi naman ni Virgo Profogo, sorry to compare, pero kasi nung panahon namin, kahit simpleng note lang sa papel, kung hindi ma-verbalize, ay malaking bagay na. So siguro maganda rin bilang mga nanay, ma-practice natin at maituro din sa ating mga anak. Lalo na ako, sabi ko, lagi ko yan inaamin sa sarili ko na ang may mga lalaki talaga na hindi ganoon ka-sensitive na dapat ay sinishare ang kanilang emotions or yung nararamdaman. So as nanay, magandang na pag-uusapan din yan. O sandali lamang, meron lamang po tayong pag-uulat, pahabol mula sa ating Radyo Patrol. Investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomalies dapat pang ipagpatuloy ayon kay Speaker Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado or Senate President Soto. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Mano. Robert, bakit ayaw na ba nila ituloy?
6: Kang magandang hapon, iginiit ni Senate President Vicente Soto III na dapat pang matuloy o magpatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya hinggil sa flood control projects. Yan ay kahit mag-privilege speech o kaya naman ay maglabas ng chairman's partial report ukol dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya rin chairman ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng leader ng Senado, marami pang dapat maungkat sa nangyayari o sa mga pangyayari, hindi lang sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao. At kailangan pa rin kalkalin ang nangyayari sa 2025 national budget na tinawag niyang killer budget. Nang tanongin naman kung kailangan pang humarap sa Senate investigation si dating House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa pinararatangan, sinabi ni Soto na dapat imbitahan at imbisigahan ang lahat na makakapagbigay linaw sa mga pangyayari. Samantala, sa alas 3 ngayong hapon ay nagsimula na, nag-resume na itong sesyon ng Senado. Sa paunang pasabi ay dapat magkakaroon ng speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at ilalatag ang Chairman's Partial Report sa isinagawang investigasyon. Pero kalaunan, binabanggit ng kanyang tanggapan ay hindi na muna itutuloy ngayong hapon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ako to. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Kasama po natin via Zoom ang tito mong psychologist na si Tito Lordy. Nako, eto na, Tito Lordy. Paano daw ba makakatulong yung mga salitang thank you mama o pagpapakita ng appreciation sa mga pag-aalaga at pag-aasikaso ng ina sa loob ng tahanan?
7: Ayan, unang-una po, no, syempre may paparamdam natin sa kanila na nakikita natin sila, na-appreciate natin kung anong ginagawa nila, na-validate natin, no, yung mga sacrifices na ginagawa nila for us. It could actually give them some form of relief, no? At yung mga resources na ine-exhaust nila is most likely to be refueled, restored, no, or renewed, no? Because again, they have
0: refueled,
7: that
0: refueled, restored, 'di ba? Ang sarap sa feeling ng isang nanay 'yon.
7: No, they will even feel rejuvenated because again, alam nila na yung ine-exhaust nilang resources, no, is being seen, being appreciated by the people around them.
0: Totoo yan. Ako, shout out kay Servando Sales, kay Tita Alicia Palomo. Si Sir Manny Conanan, sabi niya, I admire my inang and my lola. They mold me as I am today. Tama rin naman, di ba? So siguro, nabanggit ko kanina yun, Tito Lordy, na yung mga nanay din, siguro lalo na kung ang mga anak ay lalaki at hindi very expressive, at ay very young age, dapat minumulat sila doon or tinuturuan pa unti-unti para din hindi totoo yung kasabihan na ay pagkalalaki walang emosyon yan, hindi maro, 'di ba? Hindi yan sweet, walang naaalalang birthday yan, ganun lagi ang mga accusations. Grabe naman.
7: Tama po siyang amin, no, yung modeling po kasi, no, that really starts at a young age, eh dapat na ipapakita na natin sa kanila kung paano maka-appreciate, kung paano i-express yung emotions nila. No, actually I hope I can take this opportunity na yun nga to inform our listeners na kumbaga 2026 na, no? Tapos na po tayo siguro dun sa mga taong ang paniniwala, eh, kapag lalaki, eh, walang nararamdaman. No? Tao din po ang mga kalalakihan, no? At meron tayong mga emosyon, meron tayong nararamdaman. At definitely, pwede po nating i-express yun. No?
0: Ayun. Saka, ayaw din natin yung magkaroon tayo ng feeling na sayang, hindi ko nasabi. Diba? Mm-hmm. Yun yung pinaka-worst na feeling na pwedeng maramdaman ng isang tao, eh. Whether yan towards sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong anak, sa iyong asawa. Mm-hmm. Diba? Huwag nating antayin na umabot sa ganung punto, Tito Lordy.
7: Tama po, no? Hanggat meron pa tayong paraan na maipapakita pa natin itong ating sense of gratitude or appreciation, sana po we can always take that opportunity.
0: Totoo, kasi mahalaga yun, di ba? So sa simpleng paraan, kung hindi man thank you, merong note, di ba? At saka siguro din si nanay, talaga nung naging nanay ako, doon ko naintindihan na bakit umaga pa lang mainit ang ulo ni nanay. Kasi nga, tsaka huwag niyo sasabihin housewife lang ako. Huwag niyong lalagyan ng lang, di ba, Tito Lordy?
7: Tama po.
0: Oo, yan ang madalas naririnig natin, eh. Diba?
7: Hindi po yun nila lang.
0: Oh, wala namang nakalagay na dentista lang o abogado lang, di ba? So, tayo din mga nanay should also do something na para i-uplift din ang ating mga sarili, di ba? Huwag na din natin, kasi it starts sa iyong sarili din, eh. Di ba? Kaya baka siguro minsan yun ang tingin ng asawa mo or anak mo dahil ikaw din mismo sa sarili mo, minamaliit mo yung sarili mo.
7: Mm-hmm.
0: Dapat proud. Housewife ako, sabi nga ni Virgo Profugo. Diba? So siguro bilang pagtatapos, eh, dahil napaalala mo na lahat, ito mo, psychologist, meron ka pa bang gustong ibigay na payo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon?
7: Yun lang siguro, no, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, hindi man sa verbal, no, na pagpapakita ng appreciation or gratitude, again, pwedeng-pwede po natin gawin ito sa ibang pamamaraan. At sana po, lagi nating iti-take yung opportunity na yon, no? Para mapasalamatan ang ating nanay. And I hope, no, Changami, I can also take this opportunity na magpasalamat sa mga nanay sa aking buhay.
0: Sige, no? Batiin mo na sila ng Advance Happy Mother's Day.
7: Apo, binabati ko po, Advance Mother's Day, no, sa aking asawa, syempre, si Joyce, sa aking Mama Eve and Mommy Josie. Ayan, maraming salamat po.
0: Ayan, ang ating mga mother-in-law or mga MIL. Ayan, nako, thank you po sa mga binahagi niyo sa amin ngayong hapon. Yan po ang ating Tito Mong Psychologist. At saan ka ba nila pwedeng i-follow sa iyong social media account, Tito Lordy?
7: Ayan, thank you po. No, you can always send a message or hopefully you can follow me at Tito Mong Psychologist across different social media platforms from Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube.
0: Ayan. Maraming salamat for spending your Monday with us. Dito sa ako to, si Changami. Thank you. Yan po si Tito Mong Psychologist na si Tito Lordy Angelo Santos. Maraming salamat. Sabi ni Mommy Tess Villamin, ako, thank you, Chang and Tito Lordy, for that worthy topic. Being together during special events and occasions, celebrate them by eating on a agreed place. Malaking bagay. Thankful for the blessings and action speaks louder than words. Sabi naman ni Farah Robles, maraming salamat. Ako po ang inyong Changami. See you tomorrow. Bye! Ingat and God bless!

0: Rádio Take More. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon! Happy Monday! Biglang, kru. Bakit, kuyang? Ano ba, nalunesan ka rin ba?
2: Hindi naman.
1: Oh, okay. Pareho pala tayong nakasalamin ngayon.
2: Malabo na rin ba ang ano mo? Pag-asa mo? At pakilala muna tayo, baka di tayo kilala.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po. Sa Diyos, ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ay, yun na nga. Ano, kamusta Lunes mo, kuya?
2: Ay, kanina doon sa ano. Galing ako sa Congress. Galing sa House. Pinagtibay na yung ano, yung committee report. Bagamat may mga amyenda muna ng ginawa, pero very minimal lang. Mga wordings.
1: Parang grammatical... Mga
2: Napalit sila ng mga words.
1: Words.
2: Yung katulad ng amas. Inalis nila.
1: Oo nga.
2: Pinalit nila.
1: Tsaka parang nahuli yun, ano, nakita yun ni Congressman Chel Jokno. Siya yung nag-motion eh, nai-edit eh. Di ba?
2: Pero ano, konti lang naman yung ano. Hindi nga nagtagal eh.
1: Actually, nagulat nga ako before lunchtime, past 11. Pagbutuhan na.
2: Kasi mabilis lang naman talaga eh. Parang ang nangyari kasi is formality. Nung mga nakalipas na ano, na hearing, yung mga nakalipas na mga botohan. So dahil sa yung consolidation, so pinagsama-sama na mula sa 7 articles down to 4. Nandun sa akin yung
1: listahan. Articles of impeachment.
2: Yung apat na lang.
1: Mahina ba yung mic kanina ni Congresswoman Jervel Luis? No, kasi parang pasigaw siya. O talagang gusto
2: lang. Hindi, ganun lang talaga.
1: Masidhi?
2: Meron siyang ano eh. Meron siyang emphasis eh. Nagbibigay siya ng emphasis doon sa mga sinasabi niya. Which is dapat eh. Kumbaga may... para may conviction.
1: Oo.
2: Conviction doon sa kanilang ginawa.
1: Hinihinga ng paliwanag. Pero
2: ayaw.
1: Walang umupo sa upuan.
2: Hindi, during the entirety nung hearing kasi as in talagang bakante yung ano eh, bakante yung upuan eh.
1: Kumpara noong unang pagkakataon na may impeachment complaints. Ay, hindi pa pala.
2: Hindi
1: nung, ano pala yun? Nung unang pagkakataon, ito ay pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung dinaluhan ni VP Sara Duterte.
2: Eh, di ba nga, nung dumalo din si dating Pangulong Duterte, to the rescue si Inday. Dumating din bigla si Inday. Para supportan yung airpads niya.
1: Pero sabi nga ni Congresswoman Luis Ro kanina, eh, mayroon naman pala tayong pagpayag. May affidavit naman pala tayong hawak na pinirmahan niya ang kanyang sign-in.
2: Oo. Eh, di ba nilalagay nga sa ano yun? Parang sa ombudsman. Kaya nga lakas ang loob ng ombudsman eh. Kasi naka-indicate doon yung parang waiver na eh. Pagdating sa ganyang klase ng mga proceedings, willing sila na ilabas yung ano, yung laman ng kanilang
1: sa. Alam mo, yun nga yung gusto nating tanungin dito sa mas susunod nating makakapanayam. Kung ano yung, di ba, lumabas na yung datos eh. Lumabas na yung kung magkano yung pumasok, magkano yung lumabas. Eh, what's next, di ba?
2: Oo.
1: Hindi ba pwedeng kapareho nitong sa flood control projects? Diba, yung nung iniimbestigahan ng ICI, yung ibang mga bank accounts, Finreas, diba? AMLAC din yung kausap.
2: AMLAC din, oo.
1: Diba?
2: Siguro, mas magandang may paliwanag na nandiyan yan naman.
1: Oo, kausapin
2: mas
1: na natin.
2: Mas maganda siya magpaliwanag sa atin.
1: Oo, kausapin natin. Kasama natin via Zoom si Bicol Saro, Party List Representative at miyembro po ng House Committee on Justice, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Ay, magandang hapon.
2: Kong Terry, good afternoon.
3: Salamat sa pag-ibita.
1: Oo, konteri yun nga yung katanungan namin. Ano, although, yes, kanina nga na pagtibay na yung impeachment complaints at yung pinag-aisa, yung consolidated na articles of impeachment, eh bakit po nung panahon ng ICI, ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napa-freeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napa-freeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din possibilidad?
2: O anong difference? Anong pagkakaiba?

0: papasa na po sa mga opisina para maisalang po ito sa pinakamaagang panahon sa plenaryo po bukas. Para makapagbukas na po ng deliberasyon.
1: Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules, kinakailangan mo nang bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen?
2: At saka si VP Sara Duterte.
1: At saka si VP Sara?
0: Hindi. Yung po nga mga inaprubahang committee report, House Resolution, saka Articles of Impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Pag lapag sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements na inilatag po ng Korte Suprema.
1: So ano yun? Pagpunta ng plenary, doon pala bibigyan ng kopya yung mga member ng House?
0: Hindi, pagkalapag sa plenaryo, may kopya na ho yung mga miyembro. So as soon as pasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso.
1: Ngayon.
2: Ano pong sa tingin niyo petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo?
0: Hindi, bukas o. Ang expectation natin, magbubukas na po ng debate. Bukas na bukas. At by next week, magkakaroon na po ng butuhan.
1: Kaya ba na isang araw yan? Kaya ba na isang araw yan, yung deliberation sa plenary?
0: We will see po. Siyempre, nakadepende po yun kung ilan po yung magpapahayag, ilan po yung magtatanong. Doon po sa atin pong committee sponsor, si Chairperson Gervin Lustro.
2: Oo, Kong Terry, unahan ko na kasi malamang sabihin na naman ng mga ibang mga fake news peddlers dyan. Hoy, bakit next week mo magbubuto? Nakala ko po, pwede nang pagbutuhan sa plenaryo agad-agad. Ano pong explanation? Bakit daw? Baka sabihin nila, naku, baka naglahanap pa ng buboto. Naku, baka totoo nga yung merong umaatras.
1: Doon sa 55, ilan na lang kailangan nyo, bale?
0: 51? Ilan na lang po yun, actually. I think... 51 ang pinag-usapan na lang po nating mga miyembro para maabot po yung 106. No?
1: Pero doon sa 55, di ba, Kong, may mga ex-officio pa kayo dyan?
0: Hindi, yan ako yun. Pinagsama ang miyembro at ex-officio na po yan. Mm-hmm. No? So, tingin ko yan po yung inaasahan natin. We are certain to get 106 by next week to impeach the Vice President. Mm-hmm. So, sigurado na po yun. Ang tanong na lang po rito ay kung gaano pa ho kalaki o yung mga dagdag pa hong boto. Ang aming pong expectation, sana hong magpantay po sa 215 na nakuha ko nung nagdaan pong taon.
1: Ayun, last year, yung mabilis na 215. Actually, mas mataas pa kasi alam ko may mga humabol.
2: Oo nga, kung alala ko yun, na parang 20 pa nga.
1: Mayigit pa yung mga humabol, di ba?
2: Oo. Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan?
1: May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng kanilang...
2: Umatras daw.
1: Ng kanilang pirma. Ano ba yun, Kong Terry? Nakarating ba siya?
0: Wala yun. Panggulo lang ko yun. Intriga lang ko yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman nung ganun, congressman, na Bia Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linista ho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andun kanina. So andun po si Congressman Dumogan, andun po si Congressman Emano, andun po si Congressman Colyantes, andun po si Congressman Veloso Tuason, at ilan pa hong mga napangalanan doon po sa 15 members no, na nag-withdraw supposedly. Ibig sabihin, kung meron ho 5, tapos sa meron po kong peking pangalan, talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ho ba?
1: Hindi lang yun. Talagang mahilig sila sa alias.
2: Meron bang beer? Parang, maski nga pala yun, wala naman tayo kilalang beer.
0: Wala akong Bia Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin nila pwedeng sabihin na yung B ni na Rufus at Maximo Rodriguez ay beer dahil iba ho yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang yun. So,
1: baka naman
0: fake news po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan.
1: Hindi, huwag na kayo masanay. Huwag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniibisigan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh.
2: Ay, Merry Christmas yato.
0: So, as a separate point, actually, si speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung alaban sa fake news at sinusuportahan po natin ito kasi recently lang ho, meron nung isang Facebook page, no? Yung Peanut Gallery News Network, Media Network, eh nagpakalat ho ng fake news tungkol dun sa isang yung kuryente ho, yung bill ng kuryente na tumasto, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos, no? Pero upon closer inspection, yung pong pinakita pong mga bills ay mga magkakaiba ho yung account numbers. So, ibig sabihin, eh talaga nga, hindi ho yun na legitimate content. Disinformation operations ho yun. No, na pinakawalan po nung social media page po na yan. So, ngayong araw po na ito, magpa-file ho tayo ng House Resolution para investigahan po. Ito po nga, disinformation operations ng PGMN. Consistent with the campaign of the speaker para sa akin ho yung fake news sa atin pong bansa. Kasi talagang usapin mo yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan ho nga tindigan na atin pong pamahalaan ito kung paano ho ito mapababa. Pero hindi ho pwede na ang ginagamit po mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN.
1: No, lalo lang magugulo eh. Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami, di ba? Tapos mamaliin pa yung information.
2: Ayun na nga. Kaya siguro na dyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yan ngayon?
0: Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat. No? So, pinipinalang ho namin House Resolution. Kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN, gusto rin ho namin malaman, una, pangalawa, yung kanila pong compliance sa tax rules, tax regulations. So we will call on the Bureau of Internal Revenue kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. At panghuli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi I'm quite sure baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po na kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they're undertaking disinformation operations.
1: Company ba yan o sole proprietor?
0: Social media page po yan. So we will look further into it, no? Kung ano po yung kanila pong activities. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers. Para
1: may initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan?
0: I think readily available naman ako kung sino may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGMN.
2: Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng kamera laban sa fake news? Ano kasi nung 19th Congress, nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy noon, Kong Terry?
0: Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klarong-klaro yung pong disinformation. Wala naman tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number. For example, talagang if it is the same customer account number na pinag-uusapan, talagang lumaki. Hindi ba? And dapat po managot yung mga electricity providers po pagka ho gano'n. At yung gobyerno mismo, kung nga wala ho siyang ginawa. Pero very clear ho yung distinction eh. Kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So I think kailangan panagutin ng panagutan ng PGMN po ito at nung pong content creator na gumawa po ng video po dito.
1: Kong Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 articles of impeachment down to 4, no? Pag sumampa na ito sa Senado at tuloy-tuloy ma-convict si VP Sara, alin man dun sa 4 na yun, may conviction na kay VP Sara. Meron ng parusang or ano bang tawag doon? Paano bang maging mangyayari doon? Matatanggal na siya bilang vice president.
0: Tingin ko po, kailangan mo natin mag-convict on one ground. Ibig sabihin, lahat naman po ng grounds na 4 po na yan, very solid po yung evidence niyan. Solid yung evidence on unexplained wealth, no? 6.7 billion in total transactions. Solid yung evidence on confidential funds misuse. 448 million ang pinapasoli personal sa pangalawang pangulo. Confident ho tayo dun sa bribery. Talaga naman ho nagpamudmud ho ng pera sa Department of Education. Very confident ho tayo dun sa banta ng ating pong pangalawang pangulo laban sa ating pong pangulo, no? Dahil the video evidence is very clear. So I think we will be able to prove it at the level of the Senate and hopefully we will be able to convict

0: Vice President.
1: Parang suntok na sa buwan kung mayroon man siyang malulustan, ni isa man dyan sa apat na articles na isasampan niya sa Senado, Kong Terry.
0: Ako naniniwala po talaga ako doon sa kalakasan ng atin pong mga kaso, no? Particular ito pong unexplained wealth. No? Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine ng atin pong mga kababayan na ganito po yung extent ng pong mga pera na pumasok, lumabas. At yung mga tanong ho, saan ang galing, saan napunta? Ito pong mga pera na ito na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carter.
2: Sige, siguro abangan na lang namin. So tomorrow, pwede na siyang magsimula sa plenaryo. Ano po yung unang-unang mangyayari, Kong Terry? Magsa-start na ba kagad yung debates o ano po yung proseso?
0: Magsisimula na po yan. The moment that it is introduced in plenary, magsisimula na po yung debate ng po mga House members. So inasaan po naman natin na magiging masigla yung pong talakayan dito. At tingin ko din naman masasagot po ng maayos ng ating pong chair ang mga tanong. At makakatulong din po yung mga miyembro ng komite para makasagot.
1: Yan, abangan natin bukas.
2: Abangan natin bukas. Ako, ma-action yan. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
1: Kong Terry, thank you.
0: Maraming salamat. Maganda hapon.
2: Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts.
1: Ano oras na, kuya? 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng hapon.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito, kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotinyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend din.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malbinis trumabaho.
8: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatata.
5: Ano?
4: Lahat ay magmamarka.
5: Sige! Tumukan mo!
6: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Kakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radyo Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan.
7: na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: BCMM Tele Radio.
13: Hoy kuya, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yan? Sino ba yan?
14: Yun daw, liderato ng kamera muling nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake news sa harap ng mga suliranin ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Come in, Pam.
15: Yes, Mia Zandro, sa talumpati sa pagbabalik sesyon sa kamera, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na itigil na ang umano'y pagtatanim ng pagdududa sa isip ng mga Pilipino. Hindi anya ito nakatutulong sa pagtugon sa mga suliraning kinaharap ng Pilipinas. Diit pa ng House Speaker, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng bawat isa at matiyak ang transparency at accountability ng pamahalaan. Kanyang binigyan diin na bago pa man mag-break ay mayroon ng higit 60 panukala ang naisalang na sa ikalawang pagbasa na layong tumugon sa pangangailangan ng bansa. Kabilang na nga rito ang pagbuo sa lead council sa harap ng fuel price crisis at ang mga nakatakdang pagtalakay sa National Land Use Act, batas para sa 4Ps at ang Kalinga Act of 2026, maging ang anti-political dynasty bill. Pinuri rin ni D ang House Justice Committee sa pagtutok nito sa impeachment hearing, maging ang pagtutok ng Kamara sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
14: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
13: Hoy, kumuha naman tayo ng update, kuyang, dahil nitong mga paliparan sa Eastern Samar, walang nagipinsala matapos nga ang magnitude 6 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radyo Patrol Robert Dizon, o Bert Dizon. Go ahead, Bert!
16: Sandro, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nanatiling operasyonal ang lahat ng paliparan sa Eastern Samar matapos ng 6.0 magnitude na lindol na tumama sa San Juan, sa San Julian. Kabilang sa mga sinuri ang Kalbayog, Borongan, Katbalogan, Hilongos, Katarman, Gian at Ormoc Airport na walang naitalang structural damage. Gayunman, nakaranas ng power outage ang Borongan Airport at kasalukuyang hinihintay ang agarang pagbabalik ng supply ng kuryente. Agad naman nag-deploy ng aircraft rescue and fighting o firefighting units at mga security personnel ang CAAP upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ay kay CAAP Director General Raul De Rosario, patuloy ang mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga airport managers at lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ng anumang aberya. Tiniyak din ng ehensya na nasusunod ang mga direktiba ng pamahalaan upang mapanatili ang ligtas, ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga paliparan samantala. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, patuloy ang ginagawang masusing inspeksyon sa mga pantalan, lalo na sa Port of Tacloban at Port of Borongan upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, empleyado at ang mga ng publiko sa mga pantalan. Wala namang naintalang nasugatan o nasaktan sa nangyaring lindol. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
13: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
13: Kuya, anong oras na ba?
14: 5 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon.
13: Ito, sunod na rin natin, kuyang. Sunod na natin itong makakapanayam natin dahil ito'y isang constitution o co-author pala, no? Isa siya sa may akda.
14: Isa mga framer.
13: Nagbalangkas ano, ng 1987 Constitution at isa rin pong law professor. At kung hindi ako nagkakamali, dati hindi siya nagsilbi sa COMELEC.
14: Sa
13: COMELEC. Nagkakamali. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po, Attorney Sarmiento.
17: Magandang hapon po, Zandro and Willie at sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Magandang hapon po.
14: Ang ganda ng ngiti niyo, Atty.
17: Maganda pa ang topic po natin eh.
13: Ay, oo nga. Yun nga po, Atty. Sarmiento, kanina po tinanong namin kay Kong Terry. Siyempre may mga lumabas na kasi, no? Itong mga ebidensya at meron naman tayong mga ahensya ng gobyerno na maaaring kumilos na rin ano, o gumawa ng kanilang mga hakbang. Kanina po, natanong ko kay Kong Terry kung may posibilidad ba na ma-freeze din yung mga assets nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kapareho nung nangyari doon sa isinagawang investigasyon ng ICI doon sa mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot doon sa flood control scandal?
17: Sandro, really, yung ICI was a public proceeding, di po ba?
13: Opo.
17: So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po akong tatanungin ninyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdal ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas.
14: Attorney Rene, curious lang ho ako doon sa, ano, sa naging hakbang nung Duterte camp. Nag-file ho sila ng petition sa Supreme Court at kinu-question yung legalidad ng impeachment process at yung pag isa sa mga respondent ay ang mismong Senado. Makatwiran ho ba itong ganitong hakbang na ni VP Sara na while kinu-question sa Supreme Court yung proseso nag-iintay din sila ng kung ano yung magiging resulta sa Kamara, papasampa ng Senado, and at the same time, kung ano din yung magiging tugon ng Supreme Court sa kanilang petisyon.
17: Okay. Really, Sandro, nag-file po ng ilang petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente. Pino-question yung minutes trial o ang tawag na procedural overreach, lumampas sa kanilang trabaho ang ating Committee on Justice. Pero kung susurin niyo po yung proseso sa Kamara de Representante, ito po ay sang-ayon sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa unang impeachment case, Duterte versus House of Representatives. Doon po na ilatag ng ating Korte Suprema through Justice Leonan yung mga guidelines o requirements. At ito po ay sinunod ng ating Committee on Justice. In fairness to the Committee on Justice, ito po ay sinunod po eh. So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
14: Nangangahulugan ho ba yun na parang nangingilag na rin ang Supreme Court na pakialaman kung ano yung proseso na ginagawa ngayon ng Kamara? Para maiwasan din yung gaya nung nangyari before na nagkaroon din ng question sa kanila nung ipatigil nila yung impeachment dahil doon sa one-third rule na express delivery ng impeachment complaint papunta ng Senado?
17: Sandro, Willie, sa tingin ko naman hindi naman nangingilag ano, o umiiwas ang Korte Suprema no, na aktuhan ang petisyon.
14: Opo.
17: Sa tingin ko, sa ganang akin po, nakikita ng Korte Suprema, walang batayan.
14: Okay.
17: Ang nasabing petition na final sa Korte Suprema dahil sinusunod po ng Committee on Justice yung nailatag nilang guidelines on due process of law.
14: Oho.
17: Okay. So hindi po sa tingin ko po because until now, wala pang lumalabas po eh. May decision ang Committee on Justice. tapos na idadalhin na sa plenary session ang committee report and articles of impeachment until now. Kasi kung may batayan po, ang TRO nilalabas yan kaagad.
14: Mm-mm.
17: Eh ilang linggo po nakakalipas, hindi pa lumalabas ang TRO.
14: Mm-hmm. So is it safe to say na hindi na talaga makikialam ang Supreme Court hanggang sa makarating yung impeachment sa Senado?
17: Sa tingin ko po, Sandro and Willie, no? Batay po sa mga nangyayari sa ngayon at mm-hmm. ang pagkilos ng ating kagalang-gala ng Korte Suprema, sila po ay hindi makikialam po sa mga nangyayari ngayon.
18: Mm-hmm. Pero po kasi matatandaan din natin ang nangyari naman dun sa naunang impeachment complaint na dumating din sa Senado, no? Pero hindi kasi sila umakto. Parang it took some time, mga ilang buwan din po, ano, bago naglabas ng desisyon ng Korte Suprema.
17: Okay, tama po kayo. Pero kung susuriin po natin dun po sa unang impeachment complaint, lumabas po, batay po sa desisyon ng Korte Suprema, may mga proseso na hindi sinunod sa larangan ng due process of law at ilabag yung one-year ban rule. Okay? Ngayon, sa prosesong ito, sa kasalukuyan, sa impeachment 2, sabi natin impeachment 1, yung una, ito impeachment 2, kung susuriin ng Korte Suprema, yung kanila mga nilabas na susundin ay sinusunod po ng ating Committee on Justice. Mm-hmm. So kung sinusunod po, anong dahilan para makialam po sila sa prosesong ito?
18: Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. So sa tingin niyo po, this time na talagang tumugon doon sa mga hinihiling o mga itinakda ng Korte Suprema ang Kamara at nalabigyan ng due process ang pangalawang pangulo kahit ni minsan ay hindi siya sumipot.
17: Opo, totoo po yan. No? So malungkot nga na hindi po sumipot ang ating Vice Presidente sa hearing. Siya po ay kanyang karapatan. So nakakalungkot po. Pero ganun pa man, kahit hindi sumipot ang ating Vice Presidente, sinunod po ng ating Committee on Justice ang proseso. 55 po ang bumoto po in favor of the committee report. 55.
14: Opo.
17: At marami po yan mga abogado, no, na kilala po natin, na sa tingin ko naman ay susundin po ang tamang proseso.
14: Maiba po tayo.
17: Sige po.
14: Kamakailan ho, may statement yung isang dating taga-Supreme Court, hindi ko nalang muna babanggitin, ano, na nagsasabing may mali dun sa ginawang paglalabas ng AMLAC report dun sa Kamara. Okay. Ngayon, kamakailan lang din, very recently, pinabaliwala ng Supreme Court mismo yung pagtatanggal dati kay yung taga-dating taga-ombudsman.
17: Opo, yung Deputy Ombudsman,
14: Deputy Ombudsman si Karandang.
17: Opo.
14: Na taliwas dun sa naunang statement ng dating taga-Supreme Court din. Paano po ba natin pagbabanggain yung ganong klase ng ano?
17: Opo, wag po natin pagbanggain po, no? I-harmonize po natin yung dalawa. Ang pagbabatayan po natin ay yung official na posisyon ng Korte Suprema dito po sa Karandang case.
14: Opo.
17: Mm-hmm. Kasi yung isa po ay isang opinion lang na hindi naman po nilabas natin ng Korte Suprema publicly. At yun po ay individual opinion. Ito po ay desisyon ng ating Korte Suprema, no? Napakalinaw po ng desisyon. So ito po ang pagbabatayan po natin. So ibig sabihin, pwede po lang disclosure po eh.
14: Mm-hmm.
17: Ng mga records po, pwede po. Batay po sa kaso ni Deputy Ombudsman Karandang.
14: Oh. Kaya nga parang nalito eh. Maraming nalitos dun eh. Bakit parang naku-question yung ginawa ng House Committee on Justice while kung babalikan naman natin itong very recent na decision sa kaso ni Karandang, makatwira naman pala yung ginawa niya noon ni Karandang, Deputy Ombudsman Karandang.
17: So tama po kayo, Willie and Sandro. Tama ang ginawa ni Deputy Ombudsman, kaya po napalawang saysay yung pagtanggal po sa kanya.
14: Oho.
17: He's entitled to full retirement benefits and others, no? So ibig sabihin, pwede pong ilabas po ng AMLAC at wala pong masama. Because these are public records at ang taong bayan ay dapat malaman po kung ano po ang totoo para sa ating kapakanan.
18: At ito'y isang paalala na dapat hindi talaga balat sibuyas ang mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno.
14: Oh. Hindi kaya ito'y pwedeng gamitin din ng ano ng local court na pinagsampahan din ni ano? Kamakailan, di ba? Nakino-question na bakit inilabas yung kanilang report, di ba? Ni Man Scarpio doon sa Quezon City RTC.
17: Tama po kayo, no? Willie Sandro, dapat ang ating public officials ay hindi po balat sibuyas, no? Because public office is a public trust. We are accountable. We are agents and servants of the people. We are not rulers. So dapat lang po, kung tayo po ay pinupuna, tinutulig sa, dapat focus po tayo. The only consideration we have, ayon sa Korte Suprema sa isang kaso, U.S. versus Bustos, is a good, peaceful, and quiet conscience. Yan po ang consolation po isang public officer.
18: So ibig sabihin, pwede pong ipatawag, no? Pwedeng maging testigo si dating Deputy Overall Ombudsman Melchor Carandang kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court?
17: Yan po, Sandro Willie, yan po ay nasa kwena ng ating mga prosecutor judges po ano kung tatawagin po. Ang bola po nasa kanila po eh, no? So pwede hindi. Baka may sufficient silang ebidensya na gagamitin to prove po yung mga charges against our Vice President.
14: Kung sakasakali po, ano po magiging personality ni Carandang kung sakaling sumalang siya sa impeachment?
17: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
14: Magiging crucial po ba doon kung paano yung, let's say, yung manner ng paglalabas ng AMLAC report?
17: Well, yung crucial po, depende po sa appreciation po yan po ano, ng ating prosecutor. Kung sa tingin nila, malaki po ang papel ni Deputy Ombudsman Carandang sa proseso nito, mabigat po ang kanyang testigo, baka patawagan po siya. Kung sa tingin naman ng ating prosecutor, no? Ating mga abogado, hindi naman kailangan. So tama na yung pagtestigo ng AMLAC na opisyal. Baka hindi na po tatawagan si Deputy Ombudsman Carandang.
18: Pero kasi yung bahagi ng testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes, parang galing din dun sa report, ano, nung kay Carandang, kung ako nagkakamali. Tama po ba?
17: Kasi po ang mga records po, hindi naman magkakaiba po, ano. So isa lang panggagalingan po niyan po. So ang sasabihin, hindi po magkakaiba, hindi nagbabanggaan, kundi magsasangayunan po. Ang sasabihin ng mga testigo, batay po sa documentary evidence.
14: May mga report din na lumalabas na isa sa posibleng gawin ni BP Sara ay yung gayahin niya yung naging kaso ni ano ni Merceditas Gutierrez, kung saan in the middle nung ano nung impeachment nagbitiw sa kanyang pwesto. Sakali man magkaganon, tuloy-tuloy pa rin naman ho yun, di ho ba? At same din
17: ganito
14: yung
17: po. Ganito po yan, Sandro Willie, ano? Ano pong layunin ng sakdal na ito, ng impeachment na ito in case umabot sa pinakadulo at may conviction? Removal and disqualification of the public officer.
14: Oh.
17: Yung kahit nagbitiw ka, nandun pa rin yung removal and disqualification. Ba't na magbibitiw para magtumakbo uli? Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi na siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po. Pag may finding po ang ating impeachment court na you are removed and you are disqualified to hold public office. Perpetual disqualification po.
14: May power ho bang impeachment court na, kasi kanina natanong sa Congress what if hindi disqualification lang pero walang perpetual disqualification? May pagkakaiba po ba yon?
17: Kasi disqualification to hold public office forever po yun, ha? Yung disqualification to hold public office. Oo. I think ang intention po ng ating saligang batas ng framers of the Constitution ay ito po ay perpetual disqualification. Ibig sabihin, from here on, if disqualified, if convicted, hindi na pwedeng tumakbo o manungkulan sa ating pamahalaan.
18: Forever.
19: Oh, kasi sabi kanina ni Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal, alin man dun sa apat na kasi from seven articles, ginawa na lang apat eh kasi may mga kinonsolidate na mga complaint. So alin man dun sa apat na yon, ma-convict siya at tapos na boxing.
17: Opo, totoo po 'yan. Kahit isa lang pong conviction sa article of impeachment ay sapat na po para po ma-remove at ma-disqualify.
18: So, pero paano po yun? Yung apat na articles of impeachment, kapag ito'y nasa Senado na, sino mamimi... kung ano yung naunang article, yun din po yung unang isasalang o pwedeng mag-iba-iba mamimili kung alin yung uunahin?
17: Ang ating pong Senado has the power to formulate yung rules on impeachment. Yan po ay nasa saligang batas po natin. Kung ano pong gusto nila, yun pong susundin natin. But for the orderly procedure po ng proseso, sa tingin ko, iisa-isahin natin kada charge para hindi po halo-halo at magulo.
18: At ang aabangan natin sa ngayon ay yung magiging debate nga dyan sa Kamara.
19: Speaking of halo-halo and magulo, sabi nito. Paano yung balancing dito ng public interest?
17: Okay. Alam niyo po, malaking papel ang ating taong bayan sa prosesong ito. Pag ito po ay kang binantayan, manood, makinig, bantayan po ang ano ang take mo at ang proseso sa Senado. Eh, sa tingin ko po, ang ating mga senator judges and prosecutors will be, kumbaga, will be attentive, dedicated to their duty. Pag alam nila na ang taong bayan ay may stake, nanonood, nakikinig, nakikialam, sa tingin po sila po ay will be more than eager and dedicated to do their job. Kaya mahalaga po ang ating ang papel ng ating publiko. As in previous impeachment cases within Sandro.
19: Ito lagi ko itong tinatanong eh. Pagsampa na po ng Senado, mag-o-oath po yan eh. Magtetake ng oath yung mga senator judges. Patas, magiging neutral, para sa katotohanan, etc. Base sa ebidensya. Pero alam naman ho natin, yung mataas din ho yung level ng alliances eh. Doon sa mga ilang mga senator judges.
18: At may nasabi na sila sa publiko.
19: May mga sinasabi na sila ngayon, di ba? Paano ho natin inaasahan na magagampanan ng mga senator judges na may alliance dito sa kinakasuhan yung kanilang sinumpaan bago buksan itong formal hearing sa Senado?
17: Dapat po babantayan po natin. Diyan po papasok ang ating papel bilang nanonood, nakikinig sa prosesong ito. Pag alam po nila nakikinig po ang taong bayan at malaki pong porsyento ng ating ang populasyon ang nakikialam. Tandaan po natin, ito po ay mga politiko, boto po ang kanilang tinitingnan, marapit na po ang halalan. So, malaking papel po talaga ang ating public to be interested in this process because they are votes to be counted.
19: Oh. So, bali, lalabas nito, Attorney Rene, yung judgment may iwan na rito sa taong bayan.
17: Ang alin po?
19: Yung judgment sa kung ano magiging kahihinatnan doon sa impeachment court.
17: Ang judgment po, Willie Sandro, of course, nasa senator judges. No? But they will be sensitive to public opinion. Ang mga hawes po, as in judiciary, they're sensitive to public opinion. Sila po ay nakikinig po, nanonood po. Nagbabasa ng dyaryo po eh. Nakikinig sa anong take mo po eh, no? So kung ano po ang sinasabi ng taong bayan, akalang clamor, yan po ay pakikigan nila without waiting for the election. Because at stake is their name, ang pangalan nila, and their place in history.
18: At syempre, gamitin na rin ang pagkakataon nito na kung gusto pa ba nilang maging Pangulo, si VP Sara Duterte, lalo't siya na rin naman mismo nagsabi, di ba? Natatakbo siya sa 2028.
17: Well, yan po ay call ng mga senador po natin kung gusto lang ating vice presidente. Pero sana po ang ating panalangin, they take into account the national welfare, the common good. Ano ang makakabuti sa ating bayan? Sino ang pangulo na maglilingkod, magsisilbi sa taong bayan na ang iniisip po ay yung accountability of public officers and that public office is a public trust?
19: Factor ho ba yun na nag-declare siya ng maaga na yung kanyang interest sa 2028?
17: Well, may factor in a sense sa political angle yung kanyang mga supporters, no, will be rallying before behind the vice president. But ito ba ay factor po sa prosesong ito? I don't think so, Sandro and Willie, ano. Ang mahalaga yung ebidensya yung ilalabas. Kung ang ebidensya napakabigat, tandaan niyo po natin, yung nangyari po sa atin dating Pangulo Estrada, yung pagbukas ng envelope, isang ebidensya po lang po yun. Pero yun po ay nagpasiklab ng damdamin ng Pilipino at alam natin kung ano nangyari po. So, ang mag-decision po, no, na final para sa akin ay yung mga ebidensya ilalabas sa proseso ito.
19: E baka kasi factor kay BP Sara dahil iisipin niya yung magde-declare siya ng maaga na tatakbo siya sa 2028 somehow makaka-influence
18: ng mga kongresista.
19: Ng mga kongresista, ng mga senador.
18: Na,
17: siyempre, pero really, matagal pang 2028, ano, kahit na mag-early declaration ka, medyo may katagalan po yan.
19: Yun.
17: Today is only 2026, dalawang taon pa. So maraming mangyayari pa. Ang mangyayari, ang magaganap sa ating lipunan, sa ating bansa, na pwede magpabago ng pag-iisip ng desisyon ng ating mga kababayan.
19: Wrong move.
17: Ayaw ko po kung wrong move. Pero...
18: Sige po, abangan namin po yan. Lahat po ng inyong mga ibinahagi sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po, Attorney Sarmiento.
17: Andrew and Willie, maraming salamat po.
19: Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. God bless po.
17: Opo.
18: Yan po si Attorney Rene Sarmiento, co-author po ng 1987 Constitution.
19: Ay, mabilis lang ha.
18: Professor.
19: Mabilis lang. Yung mga nanonood sa atin lagi dyan sa Congress, si Roy Pelio-Belio at saka si Verno Beno. Sila yung mga dakilang maniniyot dyan sa, ano, sa Congress. Photographer.
18: Oo, nakakamiss yung mga kasama yung mga photos. Ito, nakikinig din sa atin si Tita Ruby Cristobal. O, di ba? Bakit ka nakikinig dito, Tita Ruby, ha? Ikaw, ha?
19: Bye!
20: ATM. Anong take mo sa DZMM?
21: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
23: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
24: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
25: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
26: Ibahin mo ko!
24: Maaksyong tapatan!
27: Papakita ko sa iyong hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
28: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
24: Maaksyong baridan!
29: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
24: Punong-puno ng aksyon.
27: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
30: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
24: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
31: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
32: Mga kapamilya at kaserbisyo,
0: Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baneno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
5: Bawal ang ghosting.
6: Lahat.
8: Kabanding.
4: Kasama si Tony Velasquez.

0: It's a Monday, mga kapamilya. It's the first Monday of the month of May. Tama ba, my partner?
1: Yes, it's called Monday.
0: My Serena partner.
1: Yes.
0: Narinig ko kanina, pinag-uusapan nyo ni your millennial partner, Danny Bonapé. Na baka bumababa na ang level ng tubig sa Angat Dam. But fortunately for you, sa lahat ng pinupunta mo sa weekend, maraming tubig. Hindi po na bumababa ang level ng tubig. Sa halip ay nadadagdagan pa because of global warming.
1: Ano ito ang tawag dito? Yung mga ice flows.
0: Yes, the ice flows na natutunaw. So lalong tumataas ang level ng tubig sa karagatan. Pero hindi po sa ating mga dam.
1: Kaya nga. Yes. Kawawa naman tayo yun. Pag bumaba na agad yan, partner, magrarasyon na ng tubig.
0: Yeah.
1: Nangyayari na ngayon sa ibang mga lugar, di ba?
0: Ganun naman ang nangyayari. Year in, year out, mabaha. Daming tubig. Pagtagtuyot, wala ng tubig. Never naman na ginawa ng long-term solution. Lagi na lang tapos problemahin yung tubig pang irigasyon. Para sa mga, tawag dito, yung servisyo ng tubig sa mga bahay. Wala eh. Because we are the Philippines.
1: We are islanders.
0: We are islanders. So, diba? We're surrounded by water, pero kapag tagtiyot, wala tayong waters.
1: Ay, ganun talaga. Tapos lagi natin narinig, perpetual yan, partner, di ba, na sapat po ang ating supply ng tubig laging at ng kuryente.
0: Yaging ganun. Pero ano ba, ginagawa talagang paraan para siguraduhin hindi na paulit-ulit yung ganyang sitwasyon, di ba? Wala.
1: wala.
0: So your millennial partner, si Danny, parang Danny, whom I have not seen in centuries.
1: Talaga ba?
0: Sinasabi niya na, yun nga, di ba? Parang lagi naman tayo ganyan eh, di ba? Kailan may problema, saka sasabihin na, wala tayong magagawa.
1: Yun nga.
0: Kulang tayo sa supply. Yun
1: nga. Kaya nga yung pagiging reactive natin yung initin. Ano ba?
0: Parang nuclear reactive. Ay, nuclear reactive. Hindi proactive. Ay, grabe. So, partner, today, do you know what date it is today?
1: Ay, yes, partner. Can I do this on you? Napifeel mo ba itong aking telekinetic power? Oh my
0: God. Dapat bababaan ko yung boses ko. Sasabihin ko. Your lack of faith is disturbing,
1: yes.
0: Commander. Tapos medyo ganito ay paghinga yung...
2: I feel the force is strong with this one.
0: Hey, grabe ako si Darth Vader ito.
1: Nagigets nyo ba yan, mga kapamilya?
0: Kakan Vader ito. Oh, grabe. Oh. Because today, mga kapamilya, kung hindi man po kayo updated with sa, anong tawag din, yung mga movie themes.
1: Pop culture.
0: Today is May the 4th. Oh, para po sa mga Star Wars fans, ito po ay isang mahalagang petsa dahil katunog po ito ng, syempre, yung katagaan ng mga Jedi. May the force be with you. Kaya lang medyo may konting lift.
1: Yes.
0: Kaya may the fourth be with you.
1: Yes.
0: Kita mo naman na. At talagang meron pong fourth na nangyari po ngayon dahil naging fourth with. Sobra. Dahil po sa pagsumite po ng Justice Committee report sa mga miyembro ng kanilang komite, pinagbotohan na nila ito kanina at naging unanimous ang pagboto. No? 55 members na bumoto, walang kumontra. Para po ipasa na yung kanilang committee report na meron pong finding of probable cause sa impeachment complaints laban kay Vice Presidente, ipapasa na po nila ito sa plenaryo. At inaasahan na a week from now, May 11, ay pagbobotohan na ito sa plenaryo.
1: Mm-hmm.
0: So baka nga daw by May 11, May 14, around that time, ay ma-transmit na sa Senado kung sakali man, yung pong Articles of Impeachment, apat po yun ha, mga kapamilya, ang sinasabi, magiging Articles of Impeachment in case ipasa na po ito sa Senado. Yun nga pong misuse of confidential funds, yung pong alleged ill-gotten wealth, yung pong ano ba ito? Yung pagbabanta sa buhay ng First Family at Ninoy Speaker Martin Romualdez. And what's the other one, partner? Has to do with
1: the report, money?
0: Ano ba yun?
1: Hindi ko alam yung pangapat. Hindi ko nakuha yung exact terms dahil pati pala yung subheadings pinag-aargumentuhan din pala dyan.
0: Parang meron pang atang mga wording ata na kinakailangan malinaw
1: para
0: hindi na ma-technical. At hindi na ma-technical. Pagpasa sa Senado. Ngayon, Habang inaabangan nga po na magkaroon ng debate, no, sa plenaryo, meron pong siyempre mga debate dyan for and against yung impeachment complaints, ay may mga nagsasalita na rin sa Senado, no? Dahil sila po ay nakaabang na lang naman kung ano mangyayari sa House of Representatives. Mm-hmm. Si Senate President Tito Soto, sinasabi niya na may mga paghahanda na rin sila in case may transmit na sa kanila yung articles of impeachment. Pero meron din po miyembro ng minorya. For example, no, si Senator Robin Padilla, na sinasabi niya, malamang daw sa malamang bilang sila ay opposition, trabaho daw nila para kontrahin ang pag-convene ng impeachment court. Pero hindi daw sila biased.
1: Aha.
0: So, ewan ko kung paano natin may pag-re-reconcile yung trabaho daw nila bilang opposition na kumontra, pero hindi daw sila biased. Eh, automatic.

0: Pero kanina ata na interview na ito, di ba?
1: Yes. Actually, kausap ako. Kami magkausap kanina.
0: So, so meron po tayong ulit. Babalikan natin siya.
1: Pero ibang kanina naman ang pinag-usapan namin is kung ano mangyayari magiging pulong. Ha? What are we gonna be expecting? Kasi ang inakala talaga natin lahat partner na pagbobotohan na agad ng plenaryo. Hindi pa pala.
0: It's set for next week.
1: Yun pala yung binigyang linaw kanina ni Kong Joel na mamaya-maya makausap din natin para naman dun sa mga kalituhan dun sa AMLAC report.
0: Hindi, meron kasi mga nagsasabi na kung ikaw ay kamahagi ng media at ikaw ay
1: naglalabas
0: ng ulat patungkol dun sa isiniwalat na AMLAC report, ay magiging liable ka rin daw para ikaw ay kasuhan, di ba, sa violation ng mga secrecy laws. Eh, paano nangyari yun? Eh, hindi naman tayo ang actual na naglabas at kumuha nun.
1: Yes, hindi naman sa atin
0: inulat lang source. Natin kung anong naging proceedings sa House of Justice Committee. So, ibig sabihin ba, no, sinesensor natin kung ano yung nilalabas ng in an official legislative proceeding? Ganun ho ba ang gustong palabasin ng mga kumukontra sa pagpapalabas nitong AMLAC report? Mamaya, alamin natin kay Congressman Joel Chua. Anyway, balik po tayo. No? So, ang pinag-aahandaan nga po ay yung pag-debate sa plenaryo ng House Justice Committee report. At ito nga po ay naglalaman na nung kanilang findings of probable cause. No? So, ang proceedings na ito, syempre, no, para malinaw, kailangan informed yung buong miyembro, no, yung buong membership ng House Justice Committee kung ano yung nilalaman ng House Justice Committee report. So, bibigyan sila ng tamang panahon, kopya, para mabasa kung ano yung nilalaman ng Justice Committee report at suriin, di ba? Talagang kung may finding of probable cause na sinasabing na determine naman ng House Justice Committee. So makakapiling po natin via ano ba ito? Via phone, via zim, tinatawagan pa pala. Yan naman pala. Tinatawagan pa yung ating magiging case, no? Pero nakakausap naman natin siya even before si Attorney Paolo Tamase, ang Assistant Dean sa UP College of Law. At kukunin natin ang kanya pong sariling pananaw, no, sa mga nangyari kanina sa House Justice Committee. Eh, sinasabi naman kasi ni Justice Committee Chair Jervy Luistro na sumunod sila sa tamang proseso, sa constitutionally approved process. At wala pong katotohanan yung mga paratang o mga bintang sa kanila na sila ay parang nagmalabis o lumagpas pa sa kanila pong mandato bilang House Justice Committee.
1: Parang yung pagmamalabis na naganap, partner, labis-labis na pagkakataon na ang ibinigay sa Vice Presidente. Yes. Dahil every time meron silang diskusyon, tinatawag ang Vice Presidente, di ba?
0: Many times.
1: At nakikita naman natin, fino-focus yung upuan sa tabi ni Congressman Laila De Lima na walang nakaupo doon
0: meron siguro,
1: pwesto,
0: but you cannot see it lang. Because it's just the force
1: John
0: that is
1: Cena
0: there. Yeah. It's the force that's there.
1: That was there.
0: Yes. Nasa linya na ating telepono na si Attorney Paolo Tamase ng UP College of Law. Attorney, magandang hapon. Tony Enrique ulit.
2: Magandang umaga, Tony Enrique, sa inyo mga taga-subaybay.
1: Hi, Attorney. Gusto ko yung morning pa rin si Attorney at mahaga pa ang araw. Alam mo, sisimula pa lang ang araw mo, Attorney.
0: Different time zone. Yes.
2: Hindi na ho natapos yung umaga.
1: Kaya nga, perpetual Monday.
0: Oh my gosh, wag naman ganun. Parang ano yan, parang ano yung tawag doon? Groundhog Day.
1: Oo, hindi ko alam yung sabihin.
0: Groundhog Day was a movie, partner, kung kailan paulit-ulit yung araw niya.
1: Hoy! Lunes lang lagi? Yes. No.
0: Anyway, so, Attorney Paolo, meron naman po siyempreng paglilinaw, no, si Justice Committee Chair Jervy Luistro kanina na nagkaroon nga ng finding of probable cause after na nga na narinig yung mga iba-ibang panig, no, na nagpresenta rin po ng kanila pong ebidensya at ng kanilang testimonya. Pero sinasabi pa rin po ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na naniniwala silang hindi po dumaan sa tamang proseso yung ginawa ng House Justice Committee sa kanilang impeachment hearings. Sa palagay po ba niya, Attorney Paolo, meron pa rin bubang puwang talaga para masilip o mahanapan ng butas yung ginawa po ng House Justice Committee in finding probable cause?
2: So siguro po,

0: Kikilalanin muna natin yung patas naman, no, para sa side ni Vice President Duterte na maglabas ng mga objection nila doon sa proseso. Pwede nila sabihin sa mamamayan, dahil political nga ang impeachment, na hindi naging patas yung gawain ng Committee on Justice. Pero kasi dapat tignan din natin na tayo namang mamamayan, dapat mas matalino tayo than tanggap lang at tanggap ng information. Dapat tignan natin yung mga nangyari. And mukha naman dun sa mga nangyari in the last month or two, sobrang linis ng proseso. No? And sinasabi ko yung kasi madaming konserbatibong ginawa yung House of Representatives Committee on Justice na hindi actually nila kailangan gawin kung susundin lang nila yung mga dating impeachment. At yung mga bagay na iyon, yung kaingatan nila na iyon, dinisenyo kasi para mawala na ng posibilidad na ma-question pa ito sa korte o sa ibang lugar. No? So, sa palagi ko naman, walang butas yung naging pagdinig ng House of Representatives.
1: Kung sa palagi po ninyo eh naging maayos nga po, pino naman yung pagkakahimay nila ng iba't ibang mga issue, meron pa rin po bang basehan yung mga binabato katulad na lang po ng mga unang alegasyon na bloated o yung mga figures na inilalabas ng AMLAC at ng transactions, eh dapat hindi ganun at hindi nga po naging maayos yung paghandle ng ibang impormasyon?
0: Well, kung yung kasi ang objection, so pwede naguro natin tingnan tika isa-isa kung ano ba yung mga naririnig natin mula sa press statement. So una, kung bloated nga yung figures, no, I think kung tinatry natin basahin in good faith, ano ba yung ibig sabihin ng kampo nila ni VP Sara doon, siguro ang yung reklamo nila ay yung impression na yung pagpasok at paglabas ng pera, i-add mo lang lahat yun. No, tapos yun ang nasa laman ng accounts ni VP Sara. At tama naman sila na hindi ganun ang AMLAC report. Yung daloy ang tinitignan ng AMLAC report, hindi yung nasa bangko ngayon. No. Ngunit ang sagot kasi dyan ay bakit hindi kayo nagpakita? No? Pwede nyo naman gamitin yung proseso ng pagdinig sa Committee on Justice upang ipaliwanag yun. Pwede kayo magpresenta ng sarili niyong ebidensya. Pwede mag-execute ng waiver ng bank secrecy upang pabulaanan, no, yung lumabas mula doon sa AMLAC report.
1: Mm-hmm.
0: Siguro yung isa pang objection na na-raise pa ulit-ulit ay yung napag-usapan din natin to last week yung parang mini-trial na objection.
2: Mm-hmm.
0: Na para ba daw ang busisi na masyado na pagpresenta ng ebidensya.
2: Uh-huh.
0: Pero ang sagot kasi doon dalawa. Yung una, kayo yung humingi niyan. Diba? Mm-hmm. Nung hearing last year, yung impeachment process rather last year, ang reklamo ng kampo ay wala kaming due process. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon na ikita yung ebidensya nung pinaikot na lamang yung effective signature campaign, no, nung resolution para maitawid under the second board.
1: Mm.
0: So ito namang house ngayon, ang response nila is, sige, ibibigay namin sa iyo yung ebidensya, gagamitin namin to na pagkakataon upang maipakita sa iyo. So ang pangalawang sagot nga doon ay, kung mini-trial nga talaga yung reklamo ay dahil political yung nature ng impeachment, hindi masyadong imamicromanage dapat ng korte yan kung gaano ba kadalas yung pagtatanong, sino ba yung pwede magtanong, kung may abogado ba na pwede magpakita, etc. So proseso talaga siya ng House of Representatives. So makita mo dun sa dalawa example na yan na may sagot naman, no, kaya sagutin yung mga objection doon sa proseso. Kasi nga, medyo matagal naman yung experience ng impeachment sa Pilipinas at sa Estados Unidos at mukhang pasok naman ito doon sa regular na proseso, at least sa side natin.
1: Mm-hmm. Pero yung pong pagsabi, no, ng mga complaints at reklamo ng kampo ng Vice Presidente, hindi rin naman po ito ginagawa doon sa forum kung saan sila ay nire-request na magpakita. Ano pa pong saysay ng pagsasalita nila outside the impeachment hearings na ngayon lang nila sinasabi yung kanilang side?
0: At, well, dun babalik, no, yung konsepto nitong proseso na ito, hindi ito legal eh.
1: Mm-hmm.
0: Na proseso, political talaga yung aspeto niya. So, makikita nyo sa kasaysayan ng impeachment natin, mayroong balitaktakan nangyayari sa loob ng kamera, mayroong balitaktakan nangyayari sa labas. No, may spokesperson yung House, may spokesperson yung defense team. So normal naman yun na hikipagtalastasan sila dun sa general public na sa ating lahat na mamamayan. Pero magandang punto mo, Rika, no? Kasi yung pagkakaiba ng mga testigo ng complainants, no, versus dun sa testigo or dun sa mga statement nila ng kampo ni Vice President ay ang nagsasabi ng statement ni Vice President Duterte, mga abogado niya. So, pwede sila magsalita, on behalf sa kliyente nila. Ngunit, hindi yun natatapatan yung lalim at yung credibility ng statement ng isang testigo na hindi lamang nagpakita sa publiko kundi sumumpa din na magsasabi ng totoo. So, may mga affidavit yung mga testigo nila, no? At sworn statement yung mga iyon. Ibig sabihin, pag nahuli sila ng sinungaling, pwede silang kasuhan, pwede silang maikulong. So, walang ganong pagtataya, no? Yung kampo ni VP Sara as of now. Makikita natin kung hanggang sa Senado ay ganun nga din yung response nila dito sa prosesong ito.
2: Tapos, ngayon nga po, ano, na unanimous yung pag-aprobado sa House Justice Committee report ay meron pong pilit na ipinalulutang na aligasyon na kaya po daw bumoboto ng ganito ang mga miyembro ng House Justice Committee ay dahil may pananakot o pag-pressure daw sa kanila. Parang babawian sila ng pondo para sa kanilang mga distrito para sila ay takutin na sumuporta sa impeachment complaint. Yung mga ganun mga haka-haka, Attorney Paolo, di ba? Parang pang-iintriga din lang naman at wala din namang nakakapagpaharap ng patunay na nangyayari nga ito.
0: Totoo yun. Pero kikilalanin kasi natin, Paulina, sa nakaraan, no? Sa experience natin sa impeachment, ginagamit talaga yung budget, yung power ng purse upang i-marshal, i-line up itong mga botante para sa House of Representatives at para sa Senado. So nakita natin yun in past impeachments. Ang sagot lang dyan ay una, political yung proseso. Ibig sabihin nun, kung nagkaroon ng party line vote or call yung partido, bahagi yun ng politika. Hindi siya masyado maganda tignan, pero ganoon yung sistema natin eh. Ang sagot natin dyan ay, kung ganito pala sila, kung ganito nila gamitin yung impeachment, baka dapat hindi na iboto itong mga tao na ito sa hirahanap. Pangalawa, nasagot doon ay yung pinakamalakas na depensa doon ay yung katotohanan. So, makikita lamang or magkakaroon lang ng credibility yung allegation na napilitan lang yung mga kongresista. Kung yung taong bayan mismo, makikita nila na oo nga, may ebidensya nga para kay VP Sara o sinusuportahan yung side niya. E nandito na tayo sa punto na dalawang buwan na yung proseso, wala pa tayong nakikita. So, mahirap. Diba? Mahirap mag-ascribe, lagyan ng credibility yung statement na iyon. Kaya, agree ako siya na parang nagiging intriga lang din siya.
2: Yeah. Kasi nga po, nagtatanim ng duda ngayon sa isipan ng taong bayan na iba yung motibo eh para ituloy yung paglilitis kay Pangulong kay Vice Presidente Duterte sa Senate. Gayong hindi pa nga natin naririnig kung ano yung depensa niya. No? At so, sana nga po ano, ay ilabas yung kung anuman depensa niya kung matuloy man yung Senate impeachment trial. Pero meron namang mga taga-opposition o minorya sa Senado like si Robin Padilla. He was very upfront about it na bilang miyembro daw ng minorya, itrabaho daw nila na tumutol na salungatin. Yung pong pagdaos mismo ha ng impeachment trial, kailangan daw sa i-oppose nila yung mismong holding of a impeachment trial daw, trabaho daw nila yon as the Senate minority. What do you say to that, Attorney Paolo?
0: Well, una, kinikilala natin yung sincere si Senator Padilla na kapag nag-usap siya about constitutional reform, itong mga issue na ito, mukhang pinag-aaralan niya ng mabuti yung mga dokumento at mga panukala sa Senado. Pero siguro, hindi ako sasangayon sa kanya on this point. I think trabaho ng minorya ordinarily na mag-oppose. Ngunit pwede kasi tayo sumangguni, pwede tayo mag-refer doon sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. Malaki yung difference nung, at least on this point, no, yung proseso sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Yung sa Estados Unidos, walang public trial yan. Maikli lang na siguro dalawa, tatlong witness. Parang illustration lang or example, pero karamihan ng ebidensya, nire-review nila nakatago, no? Parang executive session ng Senado or isang subcommittee ng Senado nila. Sa atin, pagkakaiba, no? Yung time ni impeachment ni President Estrada, impeachment ni Chief Justice Corona, parang ang expectation kasi ng publiko ay yung mga senador natin, bagaman kinikilala nilang political yung mga motibo nila, ay nagiging huwes, no? Na parang objective at neutral yung kanilang perspective. So makita natin yan kasi yung isang ginagawa na dramatic kapag impeachment sa Pilipinas ay yung nagpapalit ng robe, di ba? Yung robe, Isa kasi yung example,
2: yes.
0: History, no? Sa history natin na yung pagsuot ng robe, ibig sabihin yan pare-pareho ng lahat. No? Pantay-pantay lahat, patas ang lahat. So parang hindi makulayan ng kanya-kanyang individualidad yung decision. Tapos pag nakita mo yung explanation, for example, Senator Lapid yung maganda example noong impeachment ni Chief Justice Corona, ang explanation niya sa boto niya, konsensya. So may expectation tayo kahit papaano na aakyat sa ganung level yung mga senador natin. Siya alayo na ng politika 15 years ago, 14 years ago. No? Malaki na din yung denigrade niya. Pero hindi naman kasi, sa mama mayan din yun ultimately, parang bakit hindi tayo mag-expect ng mas mataas sa ating mga senador?
2: Yeah.
0: Ba't di natin subaybayan ng matalino itong trial na ito? Bakit parang kapag nagsalita yung ganitong senador o ganitong opisyal, para tayong nananampalataya na kung ano lang yung sinabi nila, naniniwala tayo kaagad. So, panggandang oportunidad sana yung impeachment para dun sa intelihenteng mamamayan na makisalo dun sa usapin sa publiko. Kasi mahalaga yung issue na lumalabas dito.
1: Napakagandang thought sana yun eh. Adhikain sana na makinig tayo ng ganon. At maniwala tayong kaya nilang panindigan yun, attorney. Diba? Pero katulad nga ng sinabi mo, nag-degrade na rin talaga yung ating Senado. And hindi malabo makita na instead of an intelligent discussion, magkakaroon tayo ng partisan politics discussion na rin talaga dito. Pag umabot tayo sa naging ganun nga ang desisyonan, anong recourse ng taong bayan para marinig din naman yung kanilang sasabihin? Magrarally na naman ba tayo? Lalabas na naman ba tayo sa kalsada at magsasalita? When we know nothing really happens after that.
0: Mm-hmm. So maganda din tanong yun, no? Kasi ang usual na response natin, mga akademiko, mga sa universidad, gusto nila kapag nagkagulong na ng ganyan, papasok yung korte. Di ba yun yung gusto natin lagi na parang ayusin yung gulo nitong Senado? Hindi yun healthy sa isang demokrasya kasi dahil political nga yung proseso ng impeachment, political na pananagutan siya, hindi siya legal na pananagutan. Dapat ang response din dun ay kung pumalpak yung Senado dun sa trabaho nila, dun sa duty nila, no, na maging neutral, tapat na huwes dito sa impeachment na ito, ang solusyon ay election. So nakita natin yun noong 2001, noong impeachment ni President Estrada. Hindi natapos yung impeachment na yun, pero baldado yung partido niya noong tumakbo noong 2001 matapos yung EDSA 2. Hindi nanalo yung mga senador sa partido niya na bumoto dun sa hindi pagbubukas ng second envelope. So kailangan strategic din in a way yung prosecution na kilalaanin nila na posibleng hindi nila makuha yung boto dahil madaming loyal talaga kay VP Sara. Importante ay may labas na din katotohanan. So focus talaga din sa paglalabas ng ebidensya, makita ng publiko yun. Kasi yung ebidensya na lumabas sa impeachment, hindi na naitatago ulit. No? Nakita na natin lahat na record na siya. At baka yun yung dapat natin pagtuunan ng pansin even before itong malaking issue kung may enough votes nga ba to convict in the first place. Kasi gusto naman talaga natin malaman yung katotohanan.
2: Actually, kung magbibilang na tayo ng votes to convict sa Senado, gagamitin ba nating basihan yung sinabi nga po ni Senator Robin Padilla na bilang sila ay minorya, tutol na kagad sila sa mismong impeachment ng Vice Presidente.
0: At maganda example din yung mga nakaraang impeachment, no? Nakita natin, for example, noong 2001, yung senator, yung mga senator, Aquilino Pimentel, Nene Pimentel, dati kasi nasa side ni Erap yan, no? But ultimately, no, pagdating doon sa pagbubukas ng second envelope, bumaliktad siya. No? Nakita niya yung kahalagahan ng ebidensya na iyon at gumawa pa siya ng principled stand na nag-resign siya na bilang Senate President. Tapos nandun na siya sa administration coalition. Nakita din natin yung impeachment ni Chief Justice Corona. Pagdating ng impeachment, a few days before ng boto, yung bilang ng karamihan ng political scientist ay kulang. No? Hindi enough yung boto para makonvict si Chief Justice Corona. Pero nung nagkaroon ng pagkakataon si Chief Justice Corona na humarap sa Senado, tapos nag-walk out siya, ang laking conversion nun sa mga botante na parang, or sa mga senador rather na parang, teka, importante itong usapin ito. Bakit parang may mic drop mo kami tapos umalis ka, no? So yung nangyari doon, bumaliktad.
2: Yeah.
0: Yung mga ibang akala natin hindi boboto para doon sa impeachment.
2: Hmm.
0: So all of this is to say that pwede tayo magbilang ng boto, pwede tayo magbilang ng alyansa. Mahirap hindihan yung ebidensya. Pag nandiyan na sa harap ng mamamayan, at ibig sabihin nun, kailangan malakas yung ebidensya. Pag nandiyan na sa harap ng mamamayan at nakita ng lahat, kaya ba natin salungatin yung katotohanan na may papakita ng ebidensya na iyon at mananaig ba yung politika over yung katotohanan na iyon? Yun yung malaking tanong actually for impeachment.
2: Attorney, meron pong mga nagsasabi no, at nagbabanta na kapag ang media daw ay nag-report no, patungkol po sa mga dokumento, bank documents or AMLAC documents na nilabas during a congressional hearing no, or katulad nito, impeachment proceeding, magiging liable din ba ang media kapag ni-report lang naman nila kung ano yung naging kumbaga nilalaman no, nung mismong isang committee hearing, especially for an impeachable official?
0: Naku po, no? So I think pag tinignan natin yung batas mismo, wala namang indikasyon na yung media liable sa pagre-report ng patas. Naintindihan ko kung saan nagagaling yung interpretation yan, but I think yun yung problema pag binasa yung batas, no? Na walang pag-uunawa doon sa intention niya at yung mas malaking framework no, ng privacy laws natin. Yung privacy, pinoprotektahan yan, yung mga bagay na may expectation of privacy. No? In-expect ba natin na privado yung bagay na iyon? So, panaghain ba ako ng tax return? In-expect ko ba na isisiwalat din sa publiko? At ang sagot na yun, expectation kahit pa paano. Kasi sa Section 270 ng NIRC, offense para ikalat ng BIR kung ano yung final mo na tax return.
2: Opa.
0: Pero once na sa labas ng informasyon, publiko na yun eh. Public information na siya. Ibig sabihin doon, hindi mo na pwede ihawla yung nailabas mo na information. No? Parang publiko na may-ari ng informasyon na iyon.
2: Uh-huh.
0: So yung patas fair reporting ng media ukol doon, sa palagay ko, kung hahabulin yung ng criminal cases yung media para doon, unconstitutional yung paggamit sa batas. No?
2: Uh-huh.
0: Kasi bahagi yung media doon sa napakahalagang sistema ng pananagutan natin na media talaga yung nagdadala ng katotohanan at informasyon sa publiko. So,
2: uh-huh.
0: I think pang-aabuso ng batas natin yun kung gagamitin yung privacy laws to that extent.
2: Uh-huh. Para po kasing nagsisilbing chilling effect sa media na pagbantaan na sila ay ihahabla.
1: Hindi na naman pwede magsalita.
2: Kung hindi mo, wag mong gamitin yung mga dokumento na inilabas sa isang House Justice Committee hearing.
0: Yes, no, exactly. Yun yung chilling effect. At pinagbabawal sa ligang batas natin yun, yung paggamit ng batas na may epekto na parang patatahimikin ng media, kahit sinong mamamayan. No? Subject lang to very narrow exceptions. So once yung impormasyon ay nailathala na sa records ng House of Representatives or yung public streaming na ginagawa dun sa mga hearings,
2: apa,
0: ano pa yung sikreto, di ba? Hindi naman tayo pwede magpanggap na hindi nag-i-exist yung impormasyon na iyon.
2: Uh-huh.
0: So tapos na siya pag-usapan kasi hindi mo na may babalik eh.
2: Cannot put the toothpaste back into the tube. Ika nga. Correct. Meron pa ho, sorry partner, alam kong meron kang itatanong pero bago ka magtanong. Meron din hong nagbabanta, hindi naman nagbabanta, parang kinasuhan na ng contempt daw dapat na ipinapa-contempt sa Korte Suprema si Senate President Tito Soto for comments or remarks that he made about the aborted 2025 impeachment complaint kay Vice Presidente Sara Duterte. Dahil ang sinabi lang daw kasi ni Tito Seno na it's a sad day daw no, for the Constitution na binasura ng Korte Suprema yung impeachment complaint against the Vice President. Is that, do you think, a matter for the Supreme Court to still take up against the Senate President?
0: Well, with all due respect po, na-disagree po ako if ever magkakaroon man ng disciplinary sanction kay President Soto. I think at this point, nakita ko naman yung balita na parang pinapakomento pa lang siya. Kaya lang siyempre madali ma-spin yun kaagad nung mga kalaban niya na parang, ayan, lagot ka kasi nagsalita ka. So siguro dalawang bagay. No, una, sa saligang batas, pinangalagaan kasi yung karapatan ng senador na magsalita. No, protektado po talaga yan, lalo po pag nasa chamber na siya. No, pag nagsasalita po siya, yung privilege speech na tinatawag natin, hindi siya pwedeng kasuhan ng kahit ano. Except ng ethics complaint within the Senate.
2: Uh-huh.
0: At ginagawa po yun para mabigyan ng kalayaan, full freedom, yung isang senador na makisama no, to participate sa mga debate sa Senado. Kabilang po doon yung pagtuligsa o pag-attack sa ibang sangay ng gobyerno. Bahagi po yun ng check and balance natin. So, sa Estados Unidos, pinalawak na po yan ng kaunti. Hindi po kailangan na naroon ka talaga sa floor ng Senado. As long as legislatibo yung konteksto, pag kasama siya dun sa official functions mo, protected speech siya, na subject to certain limitations. Yung pag-alaman po na mabilis, no, hindi po kasi healthy sa isang demokrasya pag pinopolis natin yung sinasabi ng mamamayan. Ang, kung kakampi hold natin yung, hindi naman po siguro yung korte, but kung kakampi natin yung law enforcement ngayon, siguro tuwang-tawa tayo pag ginagamit yung mga libel laws o yung mga contempt citations laban dun sa mga kalaban natin. Pero bilog po ang mundo, no? Yeah. Paano po pag nandun na tayo sa other side, gusto ba natin gagamitin yun para patahimikin tayo? So hindi po maganda actually yung pag-weaponize, no? Yung lawfare na tinatawag na ginagamit yung mga batas at legal na proseso upang magpatahimik or parusahan yung isang tao sa sinabi niya. Subject lang to narrow exceptions sa ating saligang batas.
2: Pinagkokomento pa lang naman si Tito Sen. Pero just the same, the mere fact na kikwestiyonin pa na nagkomento lang naman din siya about,
1: din naman yun,
2: about
1: naman
2: the Supreme
1: yung
2: Court decision, ay parang gusto nga palabasin din ng kabilang kampo na basta't sinabi ng Korte Suprema, tanggapin mo na lang, hindi ka na pwedeng mag-react. Parang ganon, Attorney Paolo.
0: Opo, at delikado po yun, no? Kasi yung korte po natin, sila po yung huling salita sa interpretasyon ng saligang batas. Hindi lamang po sila yung only na salita, yung only word sa Constitution. At itong co-equal branches nila, yung Senado, yung House of Representatives, maging yung Pangulo, malaki yung role nila dun sa pag-unawa natin sa ano ba yung fundamentals ng ating pamahalaan at sistema. So hindi ho maganda, in my view, no, academically lang po, kung yung korte ipopolis yung sinasabi ng ibang sangay. May isa pong maganda example, no, noong 2000, si Senator Miriam Santiago, hindi po na-nominate for yung Chief Justice. At abogado po kasi siya, no? So yung meron po naghain nung isang kaso sa Korte Suprema para i-discipline siya dun sa pagmumura niya sa Korte Suprema na naginawa sa Senate floor. Sabi ho ng Korte, nasaktan kami. Esetso dito ho, no, yung TLDR nun, nasaktan kami pero karapatan mo yun. Ganun po yung attitude ng Korte. Lalo na co-equal ho niya yun at bahagi po yan ng ating sistemang politikal.
1: Ako, last question na lang siguro sa akin, attorney, no? And this is a curious question. If the Vice President is given the leeway not to attend dun sa Senate hearing, ang isang absent senator ba na dapat ay miyembro ng trial court ay maaring hindi rin pumasok pero magtrabaho bilang isang
2: to sit as a senator judge?
1: Yes, oo.
0: Well, sa rules po kasi ng Senado, no, hindi po naman kailangan perfect attendance yung senador. In fact, pag tinignan natin yung saligang batas, hindi din po doon sinasabi na hindi pwede bumoto yung isang hindi nag-attend ng hearing. So siguro, may king sagot po doon ay hindi po siya na-excuse kahit papaano, may bala po siguro yung side ni VP Sara kung magiging faithful si Bato doon sa decision niya o yung sa boto niya, si Senator Bato, I mean. Pero hindi po siya disqualified technically doon sa pagboboto. At yung number po actually na required upang ma-meet yung threshold for conviction ay two-thirds po ng
2: two-thirds.
0: But counted siya as against yung lahat po ng miyembro ng Senado, no? Whether present or absent sa pagsabotohan.
2: Baka, partner, parang ano sa election, may overseas voting, may mail-in vote na lang. Ganun.
1: So, hindi na niya, yung pag-iisip niya na bitawan yung sahod niya, hindi na yun matutuloy kasi magtatrabaho siya.
2: Probably not. Sabihin niya.
0: Kung yun po yung tinakda ng Senado sa patakaran nila sa impeachment, then yun po yung masusunod. No? Ganun po talaga yung ating sistema. Malaki po yung leeway na binibigyan natin sa Senado sa pag-design ng sarili ng proseso.
2: Baka maisip din ng mga judge sa ICC yun. Ay, kaya palang gawin ng Pinoy na senador yung hindi kasi, pumasok. Huwag tayong pasok. Basta, wala.
1: Patagalin din nila yung hearing.
2: Oo, para tumagal na tumagal. Ay, grabe. Anyway, Attorney Paolo, thank you so much.
1: Thank you, attorney, as always.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
2: Magandang gabi po. Attorney Paolo Tomase, ang Assistant Dean po sa UP College of Law. daming mga factors, no, di ba? Merong opposition senator na nagsasabi ka agad na
1: kontra kami agad.
2: Kontra kami kagad.
1: Di pa na sisimulan yung pagtitig, kontra na agad.
2: Hindi, ayaw nga nilang magkaroon ng trial. Doon pa lang, ayaw na niyang gawin.
1: Alam naman na natin yun.
2: Yes. Pero, laging sinasabi na sasagot kami in the proper forum. Saan nakakaya, no? I wonder really, ano ba kaya ang proper forum
1: na hinihintay nila?
2: What is the

0: proper forum. Kung walang impeachment trial, hindi tama yung ginawa ng House Justice Committee, ano yung proper forum? Where's the forum?
1: Eh baka dun sa forum na pakikinggan sila at aagrihan ang
0: dapat
1: kanilang
0: tumuo lang tayo. Tumuo lang tayo ng tumuo.
1: Oo, aagrihan ang kanilang mga sinasabi. Ngunit sa konteksto nga ng, ano sabi ni Attorney Paolo kanina, demokrasya, di ba? Eh dahil hindi naman patas, hindi naman healthy ang ganyang klaseng pag-uusap.
0: So, ewan ko, di ba? Parang mga aral naman na abogado yung mga nagsasalita para kay Vice President Sara Duterte. Pero hanggang sa ngayon eh, kung ano man yung pinaglalaban nila na sa proper forum sila nasagot, nasaan kaya yung proper forum? Eh alam naman natin lahat na kung ano yung mga itinakdang proseso ng ating constitution, hindi ba yun ang proper?
1: Mm-mm.
0: Because if it's not proper, saan ka kaya? Di ba? In what other dimension or planet is there a proper forum?
1: Yan. Kaya nga yung paulit-ulit na sinasabi natin, di ba? Maging, tignan natin. Inform
0: si Kendon,
1: tayo.
0: Alam din kaya
1: natin sarili natin.
0: Kendon knows the proper
1: ang, ano,
0: forum.
1: The proper forum. Baka alam niya.
0: Because he knows that the proper forum daw is the commercial gap.
1: Baka kailangan
0: doon daw sasagot.
1: Iharap kaila Palpatine yan, Senator Palpatine,
0: Palpatine
1: yung ano, di ba?
0: Baka nagpalpitate siya. Pa-palpitate siya. 6:10 na po ng gabi mga kapamilya. Kami ni Partner Rika ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pababalik, meron tayong One Report. Take note, ha?
1: One report.
0: Yan ay para sa inyo pong kapakanan.
1: Mm-hmm.
0: Makahanap pa sila ng isang bukod-tanging Radyo Patrol na magre-report.
1: Present me.
0: At meron pa rin ho tayong guest na makakapiling at siya po ay makakausap po natin. Si Manila Congressman Joel Chua. Makakapiling din po natin maya-maya po. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue!
2: Spotted! Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
3: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa aking mga
2: kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Mas matapang pa sa kape ang tunay na balako.
7: Ubusan ito ng lahat.
8: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
7: babawiin ko yan.
6: Mabagsik at walang sinasakto.
9: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
6: Tapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
10: Daging ka pa rin babakta!
11: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
9: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
12: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
13: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
14: Saan?
13: Sa puso mo.
6: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa tulong ng tamang health information,
17: iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla.

0: na sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
4: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Masayang kabanding!
6: Masayang kabanding!
0: Kasama si Tony Velasquez! It is you spotted!
7: Tanggap po na tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol! Ay, may Freedom of Information Bill na pumasa sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kaya Robert!
8: Huling resulta sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Freedom of Information Bill o Senate Bill number 4032. Sa panukala, uobligahin ang mga ahensya ng pamahalaan na isapubliko sa kanilang website ang lahat ng transaksyon, dokumento at paging records na may public interest gaya ng paggamit ng kanilang budget, bidding ng mga proyekto, mga procurement, utang at mga kontrata na higit 50 million pesos pataas ang halaga. Uobligahin din dito ang presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete, kongreso, judikatura, constitutional commissions, militar, at lahat ng nasa gobyerno na isa publiko ang kanilang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, ang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media at nag-sponsor sa panukala, na tatanggalin ito ang mga sagabal sa transparency sa gobyerno at magsusulong ito ng kultura ng accountability sa gobyerno. Sa pagpapabilisan niya ng access sa mga impormasyon mula sa gobyerno, madaling labanan ng fake news at disinformation. Nilinaw naman na sa panukala, pwede pa rin panatilihin ang confidential ng ilang impormasyon gaya na may kinalaman sa national security o national defense, law enforcement, foreign affairs, presidential communications privilege at impormasyon mula sa executive sessions ng Kongreso. Samantala, pinagtibay din ng Senado sa third at final reading ang Private Basic Education Voucher Bill na naglalayon na isubsidiya ng gobyerno ang pag-aaral sa private schools ng mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 1 na mula sa mahihirap, mula sa congested na public schools, mula sa geographically isolated and disadvantaged areas, indigenous peoples at iba pang vulnerable sectors. Iyan ang palitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Kuyang Robert Mano!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: At dahil meron pa ho tayong 10 minutong nalalabi sa ating programa. Meron pa tayong panahon para makausap. Asalin niyo po na ating telepono si Manila 3rd District Representative at miyembro din po ng House Justice Committee. Kanina mahaba po yung resume na binasa ni Partner Rica tungkol sa kanya. Si Representative Joel Joa. Kong Joel, magandang gabi, Tony Enrica.
8: Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
9: Hi, Kong Joel. Thank you po once again.
7: Opo. Wow. Si ano ba ang prevailing mood ngayon sa Kamara dahil naghahanda na po kayo para ipresenta yung Justice Committee Report sa Lunes, sa plenaryo?
8: Kanina po ay nagputuhan po dito po sa Committee on Justice kung saan out of 55, nakakuha po ng 55 na boto sa determination ng probable cause at saka sa pag-approve ng committee report po. Kaya kami po ay inaasahan po natin by next week ay ito po ay ma-agenda na sa plenaryo para mapagbotohan po ang one-third vote.
7: Dahil kasi kumakalat yung mga haka-haka na nagkakatakutan daw, nagkakabantaan daw na babawian ng pondo mga distrito kung hindi daw sumang-ayon yung mga miyembro ng plenaryo sa House Justice Committee report.
8: Alam po ninyo, nakita naman po natin nung ilang linggo kung yung mga ebidensya na ipinresenta. Para sa akin po, mas mahirap nga po na i-justify na ikaw ay hindi boboto given na ang hinihingi lamang dito ay probable cause lamang. At kaya nga po nakita naman po natin ang bilyong-bilyong tumambad po sa ating paningin yung mga bilyong-bilyong transaksyon. Kaya para sa akin po, mas mahirap po kung kayo ay hindi boboto kaysa sa boboto.
9: Ako po, yung tatanong ko po dun sa system glitch na lumalabas nga daw po, 2 billion pesos, eh hindi naman talaga 2 billion pesos, kundi 2 million pesos lamang daw po.
7: Chanto.
9: Does it really matter?
7: 2 million pesos saan?
9: Dun sa AMLAC reports nga daw, hindi daw po ito...
7: Mali daw yung amount?
9: Opo.
8: Ano po yan, cover up?
9: Nagmamatter pa po ba yun, Kong Joel, kung kunyari...
8: Hindi po nagmamatter kasi unang-una po ang pinag-uusapan po dito ay 6.7 billion na transaction. Kahit bawasan mo po ninyo ng 2 billion, mayroon pa pong 4.7 billion na transaction. Ang tanong po dito, bakit hindi po ito lumabas sa salhin ng ating vice presidente? At saka yan po mga... ganyang klaseng palusot ay bakit ngayon lamang nila inilalabas?
9: Mm-hmm. At parang yun nga rin po yung itinanong namin kanina kay Attorney Tamase na ngayon na hindi naman sila humaharap kundi nagsasalita na lamang
7: sa
9: kapag natapos na lahat ng mga proceeding. Ito po bang mga sinasabi nila sa media? Pwede rin po ba itong gamitin na can this be used for magagamit na ebidensya na eto sinabi ninyo sa media kapag nagkaharap-harap na tayo sa Senate impeachment trial?
8: Wala pong bilang yan unless ito po ay isumiti nila sa tamang o sa maayos na aspeto kagaya po sa amin. Lahat po ng mga sinasabi po nila ay hindi po namin binilang yan sa pagdedetermine ng probable cause kasi po hindi naman po nila sinusumiti ito sa committee. So kung ano lamang po ang ebidensya na nasa harapan po namin, yun lang aming ikukonsidera.
7: Okay. Meron pa hong isang aspeto no, na lumulutang na ang media daw, sabi po ano, nung mga abogado ni Attorney Manz Carpio, ay maaari ding hong kasuhan kung ilabas ang lahat ng mga dokumento na ipinresenta din sa pagdinig ng House Justice Committee. Ang media ho ba ay meron ho bang restriction kung ano ho din ba dapat ang nire-report sa mga dokumentong nilalabas o pinipresenta sa committee?
8: Unang-una po, ito po ay inilabas in public hearing. So anything po na nailabas po sa public hearing, ako po ay naniniwala ay for public consumption po yan. So wala pong saysay yung kanila pong mga sinasabi. Tsaka ano po ba kinakatakot nila kung sa tingin po nila ay wala naman po talagang ganito sila mga transaksyon. So ibig sabihin po ba nito talagang natatakot sila na makita yung laman
10: ng kanilang mga transaksyon sa kanilang mga bangko.
7: Hmm. Mayroon kasi silang reklamo laban mismo sa AMLAC at saka doon sa mga bangko na kung bakit daw ibinahagi nila ang mga dokumento na dapat daw ay covered pa rin ng bank secrecy law.
10: Unang-una, maliwanag naman po sa ating bank secrecy law na yung cases po ng impeachment proceeding ay exemputo sa bank secrecy law. At ito pong ginagawa po natin dito sa Committee on Justice ay parte po ng impeachment proceeding.
9: Opo, ito nga po yung palagi po nating naririnig at binabangga po palagi yan eh, yung sa AMLAC at yung sa Bank Secrecy Law na magkahiwalay naman talaga yung tinitignan itong dalawang batas na ito. Pero paulit-ulit din po nila yung kine-question. Pagdating na po natin doon sa Senate trial at muli na naman nilang ibinalik ang issue na ito, no? Sino po ang magde-decide tungkol dito? Andito na naman po ba tayo na iaakit na naman ba natin ito sa Korte Suprema?
10: Alam po ninyo, isa lang naman po ang maliwanag dito. Ano po ang gusto nila na itago? Kasi kung wala naman po sila itinatago, kagaya na sinasabi nila, so wala po silang dapat na ikatakot. So bakit po lahat ang mga ganitong argumento ay nilalabas nila samantalang ang linaw-linaw naman po sa ating batas na ito po yung mga instances kung saan. Kung maalala po ninyo ay nung panahon po ni dating presidente Erap Estrada kung saan po ay ang isa pa sa mga testigo ay yung bank employee.
9: Mm-hmm.
10: At nung panahon po ni Chief Justice Corona, ang isa rin po sa mga issue dito ay yung SALN. Kaya ito pong lahat ng kanilang mga argumento ay puro palusot lamang. So ang totoo po niyan ay ito pong mga ginagawa po namin dito kung meron pong violation, matagal na pong pinagbawal ng korte at matagal na pong naglabas ng TRO ang korte. Pero hanggang ngayon, natapos na po, ay wala pa pong TRO na lumalabas.
7: Alright. Sa oras nga po ano, na buksan na sa plenaryo yung House Justice Committee report, meron naman hong pagkakataon din na magsalita yung mga tututol or merong question no, sa nilalaman po or kung paano po narating ng House Justice Committee yung finding of probable cause. Ano ho ba ang aasahan natin pag nag-umpisa na yung plenary debate dito?
10: Ang magdedepensa po niya ng ating committee chairman, si Chairwoman Jinky Luistro, at bubuksan po ang period of interpolation kung saan lahat po ng miyembro ay bibigyan ng pagkakataon na magtanong or mag-interpolate. Pagkatapos po niyan, kung wala na po mag-interpolate, magsisimula na po ang botohan.
7: Okay. Yun pong prosesong ito ay hindi na sa tingin ninyo tatangkaing harangin pamuli ng mga abogado ni Vice Presidente Duterte?
10: Sa akin pong paniniwala, wala na pong dahilan para ito po'y mapigilan at ito po'y magtutuloy-tuloy na.
7: Kasi baka sabihin na naman hindi nasunod ang tamang proseso para yung parang step by step, di ba, nang ginawa lahat ng step kinontra, pero merong kasabay na
9: hindi sinunod.
7: Hindi sinunod at may kasabay na pangako na sasagot kami
9: sa tamang forum.
7: Di ba, Kong Joel?
10: Tama po. Kaya nga po, lahat naman po ng pagbibigay sa kanila no, ng pagkakataon para ito'y sagutin ay ginawa po. In fact, sa lahat po ng mga hearing namin ay ilang beses po tinatawag ang ating respondent, ang ating vice-presidente para maipresenta po nila ang kanilang depensa, ang kanilang mga ebidensya. Pero hanggang natapos, hanggang kanina, wala po kahit na isa po na representative man lamang o kahit na sino man lamang po ni anino ng ating Vice Presidente na nakita po sa Committee on Justice.
7: Yeah. Abangan ang susunod na press conference ng mga abogado.
9: Baka doon kapihan sa Senado.
7: Doon na lang ba haharap. Kong Joel, maraming salamat.
9: Thank you, Kong Joel, for your time po.
10: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
7: Salamat po. Kong Joel Chuan ng Manila 3rd District at bahagi po ng House Justice Committee. Oy, may isang minuto na lang tayo, partner.
9: Oy.
7: Meron ka bang mga babasahing birthdays greetings dyan sa iyong iskripadya?
9: Si Abby, ang ating PA researcher ba si Abby? Happy birthday.
7: Happy birthday, Abby.
9: Si Zimon Panaliga.
7: Christian Caparaz.
9: Ocean De Roma.
7: Kimberly Maldonar.
9: At Jairus De Guzman. Happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
7: Yung may bahay na aking pamangkin na si Carlo Achanza, si Mabel, ay nag-birthday. Happy birthday, belated, Mabel.
9: Oh, happy birthday. Akala ko si Carlo na rin yung may bahay.
7: Ah!
9: Dahil ganun na terminology. Ang may bahay ni VP Sara, bakit wala yung aking mga birthday?
7: Aha!
9: Paano may lumalabas?
7: Sino mo ba? Ah, si Marites Vitog pala, nag-birthday 2 days ago. Belated!
9: Belated, happy birthday! Ako yung nani ko, malapit na mag-birthday, partner.
7: Ay,
9: hinihintay ko anong balak niya kasi syempre naghahanda na ako. Baka kumabog na naman ang dibdib ni Inday.
7: Ay, grabe. Anyways, gano'ng katanda na si Mami?
9: 75 na pala siya.
7: Aba, that's a milestone.
9: Yes, akala ko 73-75 na pala ang aking muda.
7: Ay, very nice. Yes. Sana ay nasa mabuting kalusugan pa si Mother,
9: nga.
7: Ha?
9: Uh-oh.
7: At salamat po mga kapamilya. Kami sinamaan niyo today on the first Monday, the May the 4th be with you.
9: And also with you.
7: Ay, grabe. Kakan ng turing Tony Velasquez.
9: Ikalasa po yung nakasama. God bless everyone. Ingat!
7: Abangan niyo bukas. Ingat po tayo mga kapamilya. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bagay na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: 4-1! Bilis o!
2: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, May 5, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. Pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Mahigit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura dulot ng ashfall.
1: Eastern Sabar, dinidinig magnitude 6 na lindol, ilang istruktura at bahay na pinsala ng pagyanig.
0: Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ay patutupad ngayong araw. Gasolinahan sa Quezon City, tinakbuhan ng motoristang nagpagasolina.
1: Na naman, committee report sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, inaprobahan ng House Justice Committee. Committee report posibleng pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo.
0: Sa lalawigan, 6 na minor de edad na biktima ng online sexual abuse, nailigtas sa Surigao del Sur.
1: At sa balita sports, world ranking ni Pinay star Alex Yala, tumaas sa Polish player. Una makakalaban ng Pinay sa Italian Open.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kompleto ang Team Pogi ngayong Martes. Kami po inyong makakasama ngayong Tuesday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: At ako naman si Radyo Patrol Robert Bano. Good morning.
0: Sa oras po natin alas 4:04 na madaling araw, unahin po natin ang balitaan kaugnay sa Bulkang Mayon.
2: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
0: Paabot na sa mahigit 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Albay, bunsod ang abong ibinuga ng nag-aalborotong Mayon Volcano. Umaaray mga magsaka na nabalutan ng abong ibinuga ng bulkan ang kanilang mga pananim. Base sa report ng Department of Agriculture, mahigit 80 metric tons ng high-value crops ang nasira dulot ng ashfall. Mahigit 30 livestock at poultry ang namatay sa ashfall na nagkakahalaga ng mahigit 120,000 pesos. Namahagi ang Albay Provincial Veterinary Services ng mga feed. Dahil natuyo at nabalot ng abo ang mga damong pagkain ng mga alagang hayop ng mga residente, pinag-aaralan nilang ilikas sa mga hayop kapag nagtuloy-tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Yan naman sa bayan ng Ginobatan, problema ng mga residente sa barangay Maninila ang malinis sa supply ng tubig matapos makontamina ng abo ang kanilang water source. Nabalot ng makapal na abo ang ilang barangay sa Ginobatan na malapit sa paanan ng bulkan. Samantala,
2: pasada probinsya, probinsya.
0: Mga magsasaka sa bayan ng Draga, apektado ng umaapaw na volcanic debris. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Vince?
3: Nanawagan ang mga magsasakang apektado ng umapaw na volcanic debris sa Miisigali na maalis agad ito dahil sa panganib na posibleng idulot sa mga nakatira sa ilang barangay sa ibaba nito. Sa panayam kay Marjorie Loria Lucinio, sekretary ng Miisi Farmers Association, di lamang sila nanlulumo sa mga pagkamatay ng mga alagang hayop at pananim, kundi nangangamba rin sila sa peligrong hatid ng mga volcanic debris sakaling umulan ng malakas o magkaroon muli ng pagbuga ng uson. Bumisita ang mga magsasaka sa lugar upang alamin kung gaano kalawak ang naging pinsala, subalit pinagbawalan na ang lahat na manatili o pumasok sa lugar. Sa pagtaya ng mga lokal na magsasaka, higit 5 kilometro ang ibinaba ng naturang mga debris dulot ng pagbuga ng uson noong Sabado ng hapon, Mayo 2. Sa kabilang dako, sinabi ni Governor Noel E. Rosal na hindi makakaya ang hiling na matanggal ang mga tumabong debris dahil mahirap ito. Sa ngayon, ipinapaubayan na lamang muna ng provincial government sa PBOX ang pagsasagawa ng aerial assessment para malaman kung ano ang dapat na susunod na hakbang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar! Samantala, diniyak ng National Food Authority na nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng kanilang warehouse kasunod ng matinding ashfall mula sa nag-alborotong Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, patuloy ang monitoring sa mga warehouse sa bayan ng Libon at Ligao City kung saan nakaimbak mga palay at milled rice. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga LGU para siguraduhing nakahanda ang pasilidad sakaling magtagal pa ang pag-alboroto ng Bulkan.
4: Basta AM, DZMM!
2: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
1: Posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Inaalintulad ni PIVOC's Director Teresito Bacolcol ang sitwasyon ng Mayon Volcano sa pag-aalboruto nito noong 2023 na nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan sa loob.

0: ni Pangulo Marcos Jr. na prioridad ng gobyerno ang kalusugan ng mga residente na apektado ng ash fall. Pinamamadali rin ng Pangulo ang paglilinis at pagbubukas ng mga kalsada na nabalot ng abo. Prioridad din ng gobyerno ang kaligtasan ng mga estudyante at paaralan. Sinabi ni Defense Secretary Sani Angara na sinisikap nila na huwag maantala ang Summer Remediation Program at pasukan sa Hunyo.
1: Basta AM, DZMM!
2: Alerto! Alerto! Salindol!
3: Oras natin, 4:09 ng madaling araw, nianig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 naman sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sinabi ni San Julian Mayor Dory Georgie Estaron na wala pang naitatalang malaking pinsala sa lugar, pero may isang residente ang napaulat na nasugatan. Nagkaroon ng mga bitak ang lumang simbahan ng Our Lady of Sorrows Parish Church at ilang bahay. Pansamantala rin naapekto ng supply ng kuryente, pero agad ding naibalik sa bayan naman ng Dolores. Sugatan ang 8 taong gulang na bata matapos mabagsakan ng nahulog na o nahulog na imahe ng mga santo. Nagkabitak ang ilang estruktura kabilang ang fishport. Ramdam din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas kabilang sa Tacloban City, kung saan lumikas sa open ground sa mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Diyan naman sa Cebu, pansamantalang itinantala ang sesyon ng Sanggunian Panalawigan. Ayon sa VVox, inaasa ng mga pinsala at aftershock sa lindol.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Samantala, intensity 1 na lindol na itala sa Cebu. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu at ni Annie Perezani.
4: Sa Cebu City Hall, kaagad nagsilabasa ng mga empleyado at mga opisyal. Pansamantalang naantala ang mga operasyon dahil kinailangan pang tignan kung walang pinsala sa mga gusali. Ganoon din sa Cebu Provincial Capital, nahinto ang regular na sesyon ng Provincial Board nang maramdaman ng pagyanig. May mga mag-aaral din sa kolehiyo na nagsilabasan sa kanilang mga building. Hindi naman sinuspindi ang trabaho dahil nasa Intensity 1 lang ang naitalang pagyanig sa Cebu. Pero patuloy ang monitoring dahil nagpapatuloy ang aftershock sa lindol na itala ang sentro sa San Julian, Eastern Samar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Basta AM, DZMM!
0: Oras natin, 11 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw sa mga naghihintay. Nag-aabang, may taas, bababa.
3: Mm-hmm.
0: Puro taas ba, puro bababa, eto na.
3: Ayan na.
0: Magpapatupad ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, mga oil company, ngayon pong araw. Base sa kwenta ng Department of Energy, mahigit 2 piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina at 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel. May rollback ng 3 pesos and 53 centavos sa kerosene. Ang presyo ng LPG tataas sa mahigit piso kada kilo. Ang DOE ang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa dulot ng tensyon sa Middle East. Pero inanunsyo ng Regasco ang 2 piso kada kilo na rollback sa LPG o 22 pesos sa presyo na 11 kilong tangke ng LPG.
3: Nung gasolinahan bumpo sa Quezon City, na biktima na naman ng gas and run. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at itinerary patrol, Jom Garner Jom.
5: Nagpagas, tapos kumaripas. Ganyan ang ginawa ng hindi pa tukoy na driver ng kotseng ito nang magpakarga sa isang gasoline station sa Quezon City. Sa kwento ng gasoline boy na si Richard mag-aalas 3 ng madaling araw noong May 3 nang magpakarga ang nasabing sasakyan ng halagang 1,500 pesos. Aniya, nagmamadali umano ito at tila may kaaway na babae sa telepono. Online payment umano ang pinili nitong mode of payment, pero nang iabot na ni Richard ang terminal sa lalaking driver ng sasakyan, humarurot na umano ito ng takbo. Si Richard sinubukan pang habulin ng driver pero wala nang nagawa. Problemado ngayon si Richard dahil malaking halaga para sa kanya ang perang hindi binayaran ng suspect, lalo't may sinusuportahan siyang pamilya sa Surigao.

0: Posible kasing iawas sa kanyang sweldo ang itinakbong bayad ng customer bagamat nangako ang management na uutay-utayin ito. Panawagan ni Richard sa may-ari ng sasakyan, sumuko na at bayaran ang halagang ipinakarga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM!
3: Maloko din yung partner, ano? Mm-hmm. Yung maka-discarte na ngayon, nagpagas.
1: Kunyari, nagpagas. Tapos kumaripas.
3: Ay, Diyos ko. Kalokohan ng mga taong ito.
1: Kunyari, busy-busy yan. Tapos umalis na pala.
3: Diba? Kuya, 1-5, diba? 1-5 ba? Pagkasapos ng 1-5, ayun na. Nagpagas. Kumaripas. Naku, yan po ang discarte ngayon ng mga... Sabi ko sa iyo, diba, last time nagkukwento, dapat tata, harangan mo yung harap eh.
1: Dapat ano, kung pag nagpagas ka, bayad muna, no?
3: Ewan ko ba? Pero baka yung iba naman ma-offend. Yeah, sabi, palagay mo sa amin, tatakbo?
1: Hindi. Kasi
3: ano palagay mo sa amin? Eh. Discarte ng mga maluloko na magpapagas.
1: Tapos biglang tapos
3: kakaripas. Ay, nako. Ay, wag po ha. Masamayan. Sa ibang balita naman, inaprobahan ng House Justice Committee ang report tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. 55 kongresistang miyembro ng komite ang pumabor sa report kasama ang resolusyon ng tatakda ng Articles of Impeachment. Magamat wala pang inilabas na kopya, sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na apat na nakasaad sa Articles of Impeachment laban sa vice-presidente. Kabilang dito kung ano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ng first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bago aprobahan, inamyendahan din ng committee report kung saan idinagdag ang umano'y kabiguan ni VP Duterte na mag-divest sa lahat ng business interest bago maging vice-presidente. Sa May 11, inaasahang pagbobotohan sa plenaryo ang committee report na kailangan makakuha ng 1/3 o 106 na boto mula sa mga kongresista para maiakyat sa Senado para naman sa paglilitis. Tiwala naman si Justice Committee Member Joel Chua na hindi maantala ang botohan sa plenaryo dahil dumaan sa tamang proseso ang mga pagdinig ng komite sa impeachment complaints na idineklara ang may probable cause. Samantala... Vice President Sara Duterte binaliwala ang opinyon ng mga gusto niya siyang i-impeach. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol Gabriel Gonzalez.
4: Good morning, Robert at Steve. Hahayaan na lamang ni Vice President Sara Duterte ang opinyon ng mga taong nais siyang ma-impeach at matanggal sa posisyon. Sa ambush interview sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands, sinabi ng vice na hindi na mababago ang pananaw ng mga tao, pero ibaan niya ang usapan kapag ang nagsasabi ay kongresista o senador. In-question din ni VP Sara ang kasiguraduhan ng ilang mambabatas na matutuloy na ang paglilitis kapag naiakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Hindi na rin nagkomento ang pangalawang pangulo sa payag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mai-impeach na siya sa susunod na linggo pagkat sigurado na ang 106 na botong kinakailangan para siya'y ma-impeach sa Kamara. Samantala, tanggap na rin ng Vice Presidente na matutuloy na ang paglilitis laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, matagad na nilang inasahan ng desisyon ng hukuman o ng ICC, kaya't pinaghahandaan na nila ang formal na paglilitis laban sa ama. Sa huling bahagi ng ambush interview, muling inihayag ni VP Sara na tuloy ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Yun ay kung magkakaroon anya ng tapat at malinis na halalan sa 2028. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Gabriel Gonzalez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Four 18 na po. Muling tiniyak ng Senado ang kahandaan nito na simulan na impeachment trial sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kaagad niyang i-convene ang impeachment court sa oras na matanggap na nila ang Articles of Impeachment. Paliwanag ni Soto, bibigyan ng 10 araw ang respondent para sagutin ang Articles of Impeachment at 5 araw para magkomento sa prosecution bago simulan ang pre-trial. Mananatilian niya siyang neutral sa proseso ng impeachment at ibinasura ang anumang tangka na pigilan ito. Dagdag pa ni Soto, nakahanda ang Senado sa mga tangka na kontrahin o i-delay ang pagkukonvene ng impeachment court sakaling maiakit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Para naman kay Senador Robby Padilla, kukontrahin ng oposisyon ang impeachment trial. Pero ang leader ng minorya na si Senator Alan Peter Cayetano, susunod sila sa rules at procedures sakaling matuloy ang impeachment trial. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na ginigipit at tinatakot umano ang mga kongresista at senador na hindi boboto para i-impeach si VP Duterte. Tiniyak naman ang defense team ni VP Duterte na handa silang idepensa ang vice presidente sakaling maipasa o maipasa ang Articles of Impeachment at simulan ang paglilitis sa Senado.
2: Basta AM DZMM!
3: Korte Suprema, pinagkokomento si Senate President Vicente Soto III kaugnay ng posibleng indirect contempt dahil sa kanyang pagkontra sa desisyong nagbasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: May 10 araw si Senate President Vicente Soto III para sagutin ang petisyon ng grupo ng mga abogadong humiling sa Korte Suprema na patawan siya ng indirect contempt kasunod ng pahayag nito kontra sa desisyon ng Korte na nagbabasura sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Kabilang sa mga petitioner, ang mga abogadong taga-suporta ng pangalawang pangulo na sina Harold Respicio, Ferdinand Topacio at iba pa na nauna nang iginiit ang hindi paggalang ni Soto sa judicial power ng Korte Suprema. Paliwanag ng mga petitioner, matapos silang maghain noong Pebrero, hindi dahil ko equal branch ng Senado at Korte Suprema, ay maaari nang baliwalain o questionin ang pasya ng pinakamataas na hukuman. Kinumpirma rin ni Supreme Court spokesperson, Attorney Camille Ting, na ngayong araw lang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8 at inaasahang makakatanggap sila ng sagot mula sa senador sa May 14. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM.
1: Muling itinanggi ng kampo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio ang 6.7 billion pesos na bank transactions na isinapubliko sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints ng Vice Presidente noong April 22. Tinawag ng abogado ni Carpio na si Peter Paul Danau na peke ang mga transaksyong sinapubliko ng Anti-Money Laundering Council na naging sentro ng sinapang reklamo ng mister ni VP Sara. Iginit din ang kampo ni Carpio na hindi dapat maging selective ang komite sa magpapatupad ng batas at nagbabalang posible ring mapanagot ang mga membro ng media na nagpublish ng bank transactions. Nauna nang iginit ni Justice Committee Chairperson Jervin Luistro na walang dinabag na batas ang komite sa pagsasapubliko sa mga bank transaction ni VP Sara at kanyang mister.
2: DZMM!
3: Bakit pagbubunto na ng media?
1: Kaya nga.
3: Hindi sagutin nyo na lang yan ng direkta. Umaten po kayo sa hearing.
1: Tsaka hindi...
3: Kesa media ang pagbubunto na ninyo ng
1: kabisita. Hindi i-upload ng media partner kung walang basbas.
3: Kaya nga. Oh. Eh, isinapubliko during the hearing. Oh. Ano pang... Bakit sa media isisisi?
1: That's a public document, public interest. Mm. Kaya dapat sagutin na lamang.
3: Ako yun lang masasabi ko. Sagutin nyo na lang po. Correct. Kesa kung sino-sino pang hinahanapan nyo ng butas.
1: Correct.
3: Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Vice President Sara Duterte naghain ng reply affidavit laban sa kontra sa laysay ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga sa perjury case na isinampa ni Duterte. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Naghain ng reply affidavit si Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ito'y bilang tugon sa counter affidavit ng umano'y bagman na si Ramil Madriaga noong April 14. Sa kanyang sinumpaang salaysay, maring pinabulaanan ng pangalawang pangulo ang mga paratang at iginiit na walang katotohanan ng mga pahayag ni Madriaga. Ayon pa kay Attorney Panelo, nabigo si Madriaga na patunayan na mali ang mga ebidensyang ipinresenta laban sa kanya at sa halip ay naglatag ng mga di umano'y mali at mga gawa-gawang kwento. Iginit din ng Vice Presidente na wala siyang personal o professional na ugnayan kay Madriaga at hindi niya ito inatasan sa anumang gawain sa gobyerno. Pinasisinungalingan din ang mga claims ni Madriaga na siya ay nagtrabaho o naitalaga sa Presidential Security Group at sinabing walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga ito. Binigyan din pa sa reply affidavit na ang mga ipinapakitang larawan at dokumento ng respondent ay hindi sapat upang patunayan ang kanyang mga paratang at itinuring na malabo at walang kredibilidad. Dahil dito, iginiit ang pangalawang pangulo na may sapat na batayan upang papanagutin si Madriaga sa kasong perjury sa ilalim ng Revised Penal Code. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol,
6: Birthday Zone.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
1: Idineklara ng atin ito coalition na matagumpay ang ikapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pabalik na ng Maynilang MV Kapitan Felix Oca na sinasakyan ng mga lumahok sa civilian mission. Sinabi ni Akbayan na Party President Rafaela David na nakapagkatid sila ng tulong sa mga residente ng Pagasa Island na itirik ang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay at nag-jet ski si Akbayan Partylist Representative Dada Ismula. Hindi anya nagpasindak ang civilian mission sa pananakot at pagbuntot ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Pinasalamatan ni Congresswoman Ismula ang lahat ng tumulong para maging matagumpay ang civilian mission sa West Philippine Sea.
6: DZMM!
3: Pinagkokomento si Senador Ronald De La Rosa sa panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado na magpapatupad ng no work, no pay policy. Sinabi ni Senate Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito na hihintayin ng komite ang magiging tugon ni De La Rosa na naharap sa ethics complaint dahil sa patuloy na pagliban sa Senado. Nauna nang inamin ni Senator Ejercito na walang patakaran ng Senado hinggil sa pagliban ng mga senador kaya kailangang aprobahan ng buong Senado ang pag-amyenda sa Senate Rules. Top absentee ng Senado si De La Rosa na hindi na nagpakita matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre ng nakaraang taon na nakakuha na siya ng unofficial copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa senador. Noong Pebrero, pinangalanan din si De La Rosa na co-perpetrator o kasabuhat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na kaso Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng mga patayang iniuugnay sa war on drugs. Hindi lang yung rules ang pinagkokomento, yung mismong complaint sa kanya, pinagkokomento na siya, pinasasagot na din siya doon sa mismong inihaing reklamo laban sa kanya, yung pagiging absenero niya.
1: May yun. Ano ba, may
3: sabi, explain.
1: May araw, may deadline ba kung kailan siya inaasang sasagot?
3: Kasi wala namang binabanggit na pero may next hearing ulit yan. So, out of the 9 ethics complaint, apat na yung naibasura.
1: Ano daw ang mangyayari, partner, kung sakaling isnabin ulit?
3: Ay, wala na magagawa. Eh di magpapaano na, tuloy, yung hindi naman pwedeng hintayin siya habang buhay kung kailan niya gusto sumagot. Diba? So, siyempre, magbobotohan yung committee dyan kung i-adapt na nila and the whole Senate kung i-adapt yung no work, no pay policy na yan.
1: Dapat lang sa kanya kasi ilang buwan na partner. Kung...
3: diba?
1: Ang dami na nangyayari.
3: Ano ginagawa niya, di ba? Kung yung kanina yung sa gasoline station, ito naman hindi. Lumiban, pero sumweldo.
1: Ayun na nga.
3: O, diba?
1: Hindi siya kumaripas.
3: Hindi siya nagpagas, tapos kumaripas.
1: Eh, lumiban, tapos ang laki ng sweldo.
3: Oh, at bag alawan.
1: Ang galing. Oras po natin, 4:28 na po, madaling araw. Good morning, good morning. Sa mga manggagawa po natin masisipag dyan, na kahit hindi sapat ang sweldo, pumapasok pa rin.
3: Correct.
1: Dahil para po sa kanilang pamilya, mataas ang presyo ng bilihin pero puwapasok pa rin. Napakasipag po. Ano?
3: Pipilitin bumangon mm-hmm. para sa pamilya.
1: At syempre sa ating mga commuter dyan na araw-araw nang ipagdigmaan sa labas.
3: Aha.
1: Abay, mag-iingat po kayo palagi. At ating mga chuper na araw-araw lumalaban ang patas.
3: Sana kahit papano'y kumikita na po kayo.
1: Oo, good morning din po.
7: Good morning!
1: At syempre...
3: Ayan na.
1: Mag-message po kayo sa aming Viber number na
3: 0919-278-3000.
1: Doon po sa mga gusto magkabate, kayo may nagkatrabaho ngayon o nanonood, nakatutok, mamaya po babasahin namin yan kung may oras pa. Sana
3: meron.
1: Meron yan. 429, abangan po sa aming pagbabalik kabaong sa isang punerarya sa Zamboanga del Norte. Ninakaw?
3: Gagawin ninakaw to. Police, patay sa enkwentro sa Lanao del Sur. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, gising.
3: Tara na, kape na.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Malaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
12: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita.
1: Oras po natin, 4:32 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pag-aalboroto ng bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Mahigit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura dulot ng ashfall.
3: Eastern Samar, dinyanig na magnitude 6 na lindol. Ilang istruktura at bahay na pinsala ng pagyanig.
1: Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, ipatutupad ngayong araw, gasolinahan sa Quezon City, tinakbuhan ng motoristang nagpagasolina.
3: Committee reports sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, inaprubahan ng House Justice Committee. Committee report posibleng pagbotohan sa plenaryo sa susunod na linggo.
1: Alas 4:33, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
1: Mula po sa pag-asa, nasa linya po si Sir Alzar Aurelio. Sir, magandang morning.
7: Good morning!
13: Magandang umaga sa ating lahat.
7: nasaan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Sambuanga Peninsula at Palawan. Sa lalabing bahagi ng bansa, asahan ng maganda at maliwala sa panahon, mainit at malinsangan din, pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang dalawang low pressure area na ating binabantayan, una itong malapit sa power line, sa layong more than 1,000 kilometers east of Mindanao, maaari itong kumasok sa itong LPA ngayong araw. Yung pangalawang low pressure area ay napakalayo nito, more than 2,500 kilometers east of Mindanao. Itong dalawang low pressure area ay mapapaepekto sa ating bansa. Pero bukas, ay itong unang low pressure na maaari pumasok ngayong araw ay inaasama kapekto sa Visayas at Mindanao bukas. Ang ating heat index, ang inaasahang pinakataas na heat index ay 44 degrees Celsius sa Dagupon City, Pangasinan at Mabusao, Capiz. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po,
3: Sir Alzar.
1: Sir Alzar, nabanggit mo posibleng ngayong araw pumasok sa PAR yung binabantayang LPA. Pero saan po particular sa Visayas mararamdaman yung epekto po nito?
7: Pero mauna muna, isalit sila ang bahagi ng Visayas at Mindanao. Eastern Visayas, Davao Region at Caraga.
1: Alright, yan po si maraming salamat Sir Alzar Aurelio. Wala po yan sa PAGASA.
13: TZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.

Para po sa ating ulat kalulusugan, dinidevelop ng mga Filipino scientists ng device o ang device na makatutulong sa pagsasara ng abdominal wall defect ng sanggol na may gastroschisis. Ayon po sa Department of Science and Technology, ito ay isang kondisyon kung saan ipinapanganak ang sanggol na nakalabas po yung mga internal organs dahil sa hindi ganap na pagsara ng tiyan. Ayon ang tawag, gastroschisis. Mm-hmm. Sa kasalukuyang, gumagamit ng Zilobags na umaabot sa mahigit 28,000 piso kada gamit. Kaya, layunin po ng proyekto na makabuo ng mas mura at mas ligtas na alternatibo sa pamamagitan ng pediatric abdominal wall defect closure assistive device. Mayroon ng prototype ang research team na binubuo ng tatlong bahagi kasama po ang modelong ginagaya ang tiyan ng sanggol para po sa testing. Plano pa ng grupo na pag-usayin ang disenyo, kompletuhin ang proyekto at isailalim ito sa mas malalim na pagsusuri. Importante ang kawawa naman yung mga baby naman na may ganyan ha. Sana magtuloy-tuloy at may tumulong din dito sa ating mga Filipino scientists na to na nagagawa ng mga device. Invention, device para sa ating po mga baby na may defects sa tiyan. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: morning!
1: Good morning!
0: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid!
1: Good morning!
0: Sa ating kapamilyang magsasaka, magandang morning!
1: Good morning!
0: Ito po sa ating agribalita, posibleng export ang Philippine mango sa South Korea. Ayon po yan sa Department of Agriculture sa Davao Region. Pinuri ni Se Kyung co-president David Park ng South Korea ang mga mangga sa tatlong farms na kanyang binisita sa rehiyon. Simula noong nakarang taon, mas pinalakas ng kagawaran ang pakipaugnayan ng mga mango farmers mula sa Samal, Matanao at Digo City sa mga international buyers ng mangga. Itinuturing na third largest fruit crop by volume ang mga mangga matapos makapagtala ng halos 6,000 metrikong tonelada noong 2025. Sarap naman ang mangga. Muli, good morning!
1: Good morning!
0: Sa ating kapamilyang magbubukid at syempre sa ating kapamilyang mangingisda sa mga naglilihi ng mangga, ay marami po sa Davao niyan. Yan po ang ating agribalita on a Tuesday morning.
2: DTTCMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po natin, 4:38, transirahan po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin dyan sa Surigao del Sur. Nasa gip ng National Bureau of Investigation ang 6 na magpipinsang minor de edad na biktima ng online sexual abuse sa bayan ng Bislig. Arestado naman ang nanay ng 4 sa mga bata na siyang kumukuha at nagbebenta ng mga masaselang video at litrato ng mga minor de edad na biktima. Na-recover ang mga gadget ng suspect na naharap sa patong-patong na kaso, dinala na sa DSWD mga biktima para isinilalim sa kustodiya.
3: Patay ang 8-taong gulang na bata lalaki habang 14 naman ang sugatan sa salpukan ng 2 pasaherong bus sa bayan ng Malungon sa Sarangani. Sa investigasyon na wala ng kontrol sa manibela, ang isang bus sa pababa na kalsada kaya bumangga ito sa kasalubong na bus. Dead on arrival sa ospital ang batang lalaki dahil sa tinamong sugat sa ulo. Overspeeding ang tinitingnan dahilan ng banggaan habang hawak na ng pulis ang 2 driver at patuloy ang investigasyon.
0: Sa Lanao del Sur naman, patay ang isang membro ng PNP Special Action Force habang 4 naman ang sugatan. Nang mauwi sa engkwentro, ang paghahay ng warrant of arrest ng mga pulis sa barangay Katogonan sa bayan ng Buad di Puso, Buntong. Ayon sa pulisya, arestuin sana ng mga otoridad ang wanted na si Sukair Jongkat nang manlaban at paputukan ang mga pulis. Nakatakas at patuloy na tinutugis ang nasabing suspect.
3: Sa Quirino, pulis maghahain ng warrant of arrest sugatan sa pamamaril sa bayan ng Nagtipunan.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quirino, hatid ni Harris Julio Harris.
4: Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Nagtipunan Police Station at 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company sa sitio Masug, Barangay Disimungal para isilbi ang warrant of arrest sa isang lalaking akusado sa kasong other light threats noong Sabado ng gabi. Ayon sa Quirino Police Provincial Office, habang papalapit ang mga pulis sa bahay ng akusado, ay bigla umano siyang nagpaputok ng baril dahilan para gumanti ang mga pulis. Nasugatan sa engkwentro si Patrolman Jimboy Erang habang nakatakas ang akusado. Sa hot pursuit operation, nadakip ang akusado sa isa pa niyang bahay sa sitio Sangbay noong Linggo, na lamang tinamaan din pala ang akusado sa kaliwang dibdib kaya dinala muna siya sa ospital. Binisita naman ng bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 2 na si Police Brigadier General Mariano Rodriguez ang sugatang pulis para tiyakin ang maayos na kalagayan at bigyang papuri sa ipinamalas na katapangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sa Cavite, patay ang 79-anyos na lolo matapos ipagtanggol ang kanyang anak sa barangay Anabu 1G sa Imus City. Nagtamo ng malalim na sugat sa dibdib ang biktima matapos saksakin ng live-in partner ng anak. Sa imbestigasyon, inawat ng biktimang suspect nang saksakin nito ang kanyang anak. Pinagbalingan ng suspect ang lolo at tinarakan ng kutsilyo sa dibdib. Kritikal sa pagamutan ng anak ng biktima habang pinaghahanap ng mga pulis ang suspect.
3: Sa Albay naman, patay ang 32 anyos na babae, gayon din ang kanyang mister matapos mauwi sa pamamaril ang kanilang pagtatalo sa bayan ng Ginobatan. Ayon po sa investigasyon, nagseselos ang live-in partner ng biktima hanggang sa bumunot ito ng sumpak at pinagbabaril ang biktima. Natagpuan ng patay ang suspect sa madamong bahagi ng lugar matapos tumakas na ulila nila ang kanilang 8 taong gulang na anak para po sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Maaari po kayong tumawag sa Crisis Hotline ng National Center for Mental Health. 1553-1800-1888-1553-0919-057-1553-0917-899-8727.
0: Sa Cotabato, patay ang isang babae matapos barilin ng riding tandem sa bayan ng Pigkawayan. Ayon sa pulisya, bumibili ng ulam sa tindahan ng biktima ng lapitan ng isa sa dalawang suspect at binaril sa ulo. Dead on the spot ang biktima habang tumakas sa mga salarin sakay na motorsiklo na recover sa crime scene ng isang basyo ng kalibre 45 baril. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo at pagkakakilanlaan ng mga suspect.
3: Sa Bukidnon, 3 bahay ang natupok habang isa ang nasira matapos sumiklab ang sunog sa bayan ng Maramag. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hinihinala ang kidlat na tumama sa electrical wire sa sanhi ng sunog sa Barangay South Poblacion. Walang nasugatan sa insidente habang tinutulungan ng mga otoridad ang mga apektadong pamilya.
0: Naharang ng mga otoridad ang 3 sasakyang mag-deliver sana ng illegal na mineral ore sa bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur. Dinatayang mahigit 500,000 piso ang kabuuang halaga ng mga nasamsam na mineral ore na sinasabing dadalhin sana sa bayan ng Mahayag. Arestado mga driver at pahirante ng mga naharang na trucks habang dinala sa Mines and Geosciences Bureau ang mga nakumpiskang materyales para sa angkop na disposisyon.
3: Sa Davao Oriental, nasa bata ng Philippine Navy at Philippine National Police ang 52 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Seaborne Anti-Smuggling Operation sa karagatang sakop ng Governor Generoso na harang ang MB Bukal na may mahigit 1,000 kahon ng sigarilyo mula Indonesia. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs sa mga nakumpiskang kontrabando para sa tamang disposisyon. Nadiskubre rin na ang bangka ay pag-aari ng isang Latif Kader Saipol na umano'y may koneksyon sa smuggling ng sigarilyo sa ilang bahagi ng Sulu at Tawi-Tawi.
0: Sa Dagupan City naman, mahigit 70 tricycle drivers sa barangay Lasip Chico ang nabigyan ng 200 pisong halaga ng gasolina o katumbas ng mahigit 2 litro. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtas ng krudo sa mga lehitimong driver na may valid franchise. Kasabay nito, nagsagawa rin ng community pantry ang barangay kung saan mahigit 400 pamilya ang nabigyan ng libreng gulay.
3: Sa Zamboanga del Norte, viral sa social media ang umano'y pagdanakaw ng kabaong sa isang punerarya sa bayan ng Tampilisan. Nagulat ang may-ari ng punerarya at sinabing hindi pangkaraniwan na nakawin ang isang kabaong. Nagkakahalaga ang kabaong ng nasa 10,000 piso hanggang kalahating milyong piso, depende naman sa klase at modelo. Tinutugis na mga sospek habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
0: Sa oras po natin, 4:46, kuha po tayo ng report. Mactan, Cebu International Airport Authority, tiniyak na walang kakansilahin sa mga flights sa pagdating ng mga leader at delegato na dadala sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Tiniyak ng pamanuan ng Mactan Cebu International Airport Authority ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga flight sa paliparan sa harap ng inaasahang pagdating ng mga lider at delegado na dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni MCIAA General Manager Julius Neri na walang flight na makakansela dahil sa pagdating ng eroplano ng mga lider at delegado. Gayunpaman, asahan niya na maaaring may madelay o maantalang schedule ng commercial flights dahil bibigyang prioridad ang pagdating at pag-alis ng eroplano ng mga delegado. Tiniyak din umano ng mga airline companies na walang magiging pagbabago sa bilang ng mga babayaring flights sa petsa ng summit. Ayon kay Neri, ilang bisita at opisyal na ang maagang dumating sa Cebu nito mga nakalipas na araw, pero sa Huwebes, May 7, ang schedule ng pagdating ng mga heads of state. Siniguro ng MCIAA na may sapat na personal ang paliparan, katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Tourism at Department of Foreign Affairs, na sasalubong at mag-aasikaso sa mga leader at delegado. Magpapatupad din anya ng enhanced security kung saan mas mahigpit na pagbabantay sa seguridad ang ipatutupad sa loob ng paliparan. Pinayuhan naman ni Neri ang mga regular na pasaherong may biyahe o dadating sa Mactan Airport na dumating ng maaga sa paliparan at maglaan ng pasensya para masiguro ang matagumpay na pag-host ng bansa ng ASEAN Summit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
3: Christian Yosores.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason Zah matapos magpiansa sa kaso may kinalaman sa umano'y pagpapakalat na maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. Naglabas na ng release order ang Pasay City Regional Trial Court matapos magpiansa ng 10,000 piso. Dumating si Sonza sa Pasay RTC Branch 118 kahapon ng umaga para sana sa arraignment, ngunit ipinagpaliban ito sa Hunyo dahil sa inihinging karagdagan dokumento ng hukuman. Matatandang inaresto si Sonza noong Huwebes ng gabi sa kanyang bahay sa Quezon City. Kinwestiyon ng kanyang kampo ang jurisdiksyon ng korte at binigyan diin na ang kaso ay hindi umano pasok sa Unlawful Publication Act o at Cyber Provisions, habang iginiit ng NBI na may sapat na batayan ang reklamo.
0: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang pulis Maynila matapos mapatunayang guilty sa sexual assault sa isang babaeng walang malay. Sa desisyon ng Commission and Bank, napatunayang guilty ang patrolman sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer at paglabag sa anti-rape law of 1997. Ayon sa NAPOLCOM, malinaw na nagsagawa ng sexual violence ang pulis laban sa biktimang walang kalaban-laban. Isa umano itong matinding paglabag sa batas at sa tiwala ng publiko. Pinawalang sala naman ng isa pang pulis na nadawi sa reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya.
3: Sa ating Metro Pasada, babaeng angkas sa motorsiklo na putulan ng binti matapos magulungan ng truck sa Maynila. Yan at iba pang balita, yahatin ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez.
7: Robert at Steve Basintabi, sa balitang ito, naputulan ng kaliwang binti ang isang babae matapos magulungan ng truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Barangay 105, Tondo, Maynila kahapon. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, Vehicular Traffic Investigation Section, nakaangkas ang biktima sa motorsiklo ng kanyang partner sa Mel Lopez Boulevard nang sumemblang at magulungan ng dalawang binti ng biktima. Napilayan din ang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo na agad namang nalapatan ng paunang lunas ng Manila DRRMO. Tumanggi na ang magbigay ng pahayag ang rider habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury. At yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
3: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Sa Quezon City, napigilan ng mga pulis ang tangkang pagdanakaw sa isang pawn shop sa Novaliches. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang tunnel patungo ng pawn shop matapos isumbong ng security guard ang ingay mula sa manhole. Nasamsam ng mga pulis sa hukay ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, baterya, cutting discs, hydraulic jack at iba pang tools. Ayon sa QCPD, diretso ang hinukay na tunnel sa pawn shop kaya't pinaniniwala ang planado at organisado ang grupong nasa likod at tangkang pagnanakaw. Pinapurihan ng mga pulis ang koordinasyon at mabilis na aksyon ng gwardiya ng pawn shop.
3: Arestado naman ang 32 anyos na lalaking nagnakaw ng 300 pisong halaga ng tanso sa Quezon City. 2021 ang kinuha ng suspect ang tanso sa kanyang pinagtatrabahuang construction site sa Calamba, Laguna dahil sa kagipitan. Naaresto ang suspect na makikipagkita sana sa kanyang kadate sa lugar. Imagine 2021 pa ito ha. Hawak na ng La Loma Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon ng korte.
6: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, napigilan umano ng Iran ang magpasok ng barkong pandigma ng Amerika sa Strait of Hormuz. Kasunod ng babala nitong atakihin ang anumang foreign armed forces na papasok sa lugar. Ito ay kaugnay ng pahayag ni US President Donald Trump na gagabayan ng US Navy ang mga barko sa Strait. Iginit naman ng US Central Command na walang US Navy ship ang tinamaan at matagumpay na nakadaan ang dalawang US flagged merchant ships. Halos 800 barko na ang naiulat na na-stranded sa Strait of Hormuz at Persian Gulf mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero. Samantala, kinumpirma ng World Health Organization ang suspected hantavirus outbreak sa cruise ship MV Hondius sa Atlantic Ocean na ikinamatay ng 3 pasahero habang 5 pang suspected cases na sinusuri. Ang barko ay may mahigit 150 na pasahero at bumabiyahe mula Argentina patungong Cape Verde na dumaan sa Antarctica o Antarctica at iba pang lugar. Isa sa mga pasyente ay nasa intensive care sa South Africa.
6: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
8: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Ipinagtanggol ni Miss Philippines Earth Joy Barcoma ang kaibigan at newly crowned na si Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky. Kasunod ito ng pagbatikos at bansag na opportunist ang Phil-Am Beauty Queen dahil minsan itong kinatawa ng Amerika sa Miss Earth pageant. Sa social media post, agad bumose si Joy para kay Bea na mas Pilipino paan niya dahil sa hindi matatawarang pagtindig ni Bea kasama at para sa mga Pilipino. Dagdag niya, hindi man sa Pilipinas lumaki ang Phil and Beauty Queen, pero namulat ito sa kulturang Pinoy sa pagpapalaki ng kanyang Pinay mom. Sa iba pa nating chika sa umaga, agad na nguna sa North American box office ang pelikulang The Devil Wears Prada 2 na pinagbibidahan ni Anne Hathaway at Meryl Streep. Umabot na sa $77 million ang kinita ng pelikula na nagbabalik sa mga sinihan makalipas ang 2 dekada. Noong nakaraang linggo, biopic na Michael ng yumaong superstar na si Michael Jackson ang nanguna sa North American box office. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Thank you, Erica!
6: Sports Balita!
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating sports balita, Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers mag-aharap sa semifinals ng Eastern Conference Playoffs. Yan at iba pang sports balita, ihati natin big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, good morning!
1: Good morning!
9: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Mag-aharap ang Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Semifinals. Ito'y matapos tambakan ng Pistons ang Orlando Magic sa Game 7 ng Eastern Conference Playoffs sa score na 116-94. Bumangon ang Pistons mula sa 3-1 deficit sa best of 7 series para makapasok sa Eastern Conference Semis. Tinalo naman ng Cleveland Cavaliers ang Toronto Raptors sa kanilang do or die Game 7 sa score na 114-102. Nagtala ng double-double performance si Jarrett Allen sa panalo ng Cavs. Samantala, tumaas ang world ranking ni Pinay tennis star Alex Iala. Mula sa number 44, umangat si Iala sa world number 42 base sa latest ranking ng Women's Tennis Association. Susunod na sasabak si Iala sa round of 128 ng Italian Open kung saan makakalaban niya ang tennis player mula sa Poland.
3: At yan
9: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat!
0: Big man, Sir Poging Alfred. Sabi ni Romaric Rojas. Aba, fan ka na, Alfred. Oh. Thank you, yan po si Alfred. Oras po natin, 4:57 na. Dahil 4:57 na. Magandang morning na po sa mga nakikinig na nanonood sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre sa DZMM Teleradio. Good morning! Kuyang J.R. Reyes at Ma'am Leslie Reyes, good morning! Napakaaga namang gumising.
3: Magandang morning! Oh, ito na.
0: Oh, go!
3: Natsyatahan natin ang mga komento. Unahin natin si Lorena Pascual. Sabi niya, good morning po, Team Pogi ng Universe. Always watching from Barangay Gulondo, Valencia, Quezon City. Kape, Ma'am Lorena. Maraming salamat. Si Sara Concepcion ng LA. Sabi niya, magandang madaling araw, Team Pogi, Sir Steve and Sir Robert. Si Maggie Dimansana, sabi niya, good morning po, Sir Robert and Sir Steve. Always present po. From Maggie Dimansana ng Makare City. Elsie Bayon Florentine, magandang Tuesday morning, Team Pogi, ng mga totoong Pogi.
0: Ayun
3: ang gusto ko.
0: Totoong
3: Pogi. Robert and Steve, happy Tuesday. Ma'am Elsie, thank you. Sir Hubert Canivel, magrasyang aldo, sabi niya. Blessed Tuesday daw, sabi niya. Sir Robert and Sir Steve, always watching from Candaba, Pampanga. Luis Cruz, sabi niya, pasyaraw tamang po, Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office, Manila. Thanks po, Team Pogi, more power, God bless always. You know, good si Sharon Crisologo, alam mo sabi ni Sharon.
0: Ano sabi?
3: Happy morning po sa lahat. Attendance check.
0: Oy.
3: At magkape-kape na po tayo. Ingat lagi from Sharon of Kawit, Cavite. Si Tita Lina ho ng Planetal Bulacan. Good morning, Tita Lina ho. At binabati niya buong DZMM.
0: Aba.
3: Si Leonard Jeffrey, good morning kay Bea Osteria.
10: Eka, Leonard, sinong binabati mo,
0: sinong
10: Bea?
0: Bea yan, ha?
10: Sino tong si Bea sa buhay mo, ha?
3: Watching from Victoria, Australia.
10: Ay, bumunta
3: kami ni Steve dyan, ha?
0: Ay, oh, next tayo. Week.
3: Ronaldo Nicolas, good morning from Ronald Nicolas of Bocaue, Bulacan. Always tune in at DZMM. Maraming salamat. Romeo Valderrama, good morning, Team Pogi and Sir Steve from Mabalacat, Pampanga. Sara C. Maganda morning, Salvador Carranza. Good morning then from Gentry, Cavite.
0: Good morning, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Sir Sosimo Gasbin. Maganda morning kay Rolly Ilagad Dinglasan, Romeo Guion, at syempre kay Romeo Valderrama, 459.
3: Good morning, Flor, Ermito Locabo, Rustam Segara, Poloy Hespayo, Nini Chon, Cherry Diaz, Socorro Edurice, Belinda Balili, at Joe Gabriel.
0: O paano?
3: Bye-bye time.
0: Bye-bye
3: susunod
0: na. Pasada balita. Kasama si Daddy
3: Johnson Marabat.
0: At
3: Christian, your source.
0: Your source.
3: Bye.
0: Ingat.
3: Tara.
0: Ingat.
3: Pero wag kataripas.
0: Bye.
11: Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: happy, happy Tuesday. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalima ng Mayo 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balita. Dito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
1: Bangon! Gising na po muli mga kapamilya. Siya po si Christian Yosores.
0: At sa oras na 5:02.
2: Pasada Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines, 15 lugar makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. 2 low pressure areas sa labas ng PAR binabantayan ng pag-asa.
1: Halos 200,000 residente apektado ng malawakang ashfall pag-aalboruto ng bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo.
0: Mga pinsala at aftershocks inaasahan matapos ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar.
1: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad naman mamayang alas 6 ng umaga.
0: At sa ating Pasada probinsya, rider at angkas patay matapos masalpok ng pick-up sa General Santos City. Muli samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako po si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Mga kapamilya, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz. Habang 43 degrees Celsius naman sa Aburlan sa Palawan, Borongan City, Dumangas sa Iloilo, Iloilo City at Virac sa Catanduanes. Patuloy namang binabantayan ang 2 low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasahang papasok ng PAR ang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Posible namang maging bagyo ang ikalawang LPA na papasok ng PAR sa weekend at tatawaging Kaloy.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Sir Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Good morning po, Sir Alzar.
3: Magandang umaga, inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms sa Palawan at sa Bonga Peninsula. Kaya makakaranas ng medyo mainit at malinsangan na panahon. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwa sa panahon. Inaasahan din ng mainit at malinsangan, pero may chance pa rin ng mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Dahil po yan sa easterlies kung saan naapektuhan ang buong bansa. Yan po ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Maraming salamat, Sir Alzar Aurelio.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Marhay na aga mga kapamilya, it's 5:05, umabot na sa 4 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa bahay ng Kamaligat Daraga sa Albay. 7 kalabaw at 4 na baka ang namatay sa 2 bayan dahil sa ashfall o pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Aminadong Albay Provincial Veterinary Services, nakulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. Dahil dito, namamahagi na ng feed sa mga magsasaka at planong ilika sa mga hayop sakaling lumala pa ang sitwasyon. Umaasa sa pag-ulan ng mga magsasaka para matanggal ang abong nakaapekto sa kaninang pananim. Pero pinangangambahan din ng posibleng pagragasa ng lahar sakaling umulan. Ayon sa FEBOX, maring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Pinag-aaralan din kung itataas ang alert level status ng bulkan sa level 4 mula sa kasalukuyang level 3.
0: Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sa bayan ng San Julian, wala pang naitalang malaking pinsala pero isang residente ang napaulat na nasugatan. Pansamantala ring naapektuhan ang supply ng kuryente pero agad namang naibalik. Naramdaman nilang lindol sa ilang lugar sa Visayas kabilang nasa Tacloban City kung saan lumikas sa open grounds ang mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Sa Cebu, pansamantala namang naantala ang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ayon sa PIVOX, inaasahan ang mga pinsala at aftershocks sa lindol.
1: Mga nanay, mga tatay sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mister, kahit papaano meron tayong good news.
0: Oy!
1: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gaso ng LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco, nakatumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Sa kabila ito ng kwenta ng Department of Energy na tumaas ng mahigit sa piso ang LPG. Mamayang alas 6 ng umaga, ipatutupad din ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Energy Department, 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos sa diesel. Pero ang kerosene, bababa ng 3 pesos and 53 centavos. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaring makakasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng gobyerno. Sa ngayon, nasa 54 na araw pa lang ang average na inventory ng petrolyo ng langis sa Pilipinas. Kaya tigil muna sa pag-order ang pamahalaan dahil wala nang paglalagyan.
0: Magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa 21 transport network companies. Kaugnay ito sa sinasabing pagdaragdag ng mga unit o sasakyan kahit walang pahintulot mula sa ahensya. Bibigyan ng mga kumpanya ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o tanggalan ng permit. Nauna nang iniutos ng Department of Transportation sa mga transport network company at motorcycle taxi platform provider na itigil ang onboarding o pagkuha ng mga bagong driver. Ito ay matapos matuklasang lumagpas sa itinakdang ng cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider na mas mataas mula sa kabuuang cap na 78,000.
1: Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:09.

0: Nakauwi na ng Pilipinas ng mahigit sa 200 Pilipinong naipit sa giyera sa gitnang silangan. Kabilang dito ang 62 OLW at 43 kaanak mula sa Abu Dhabi. Kasama rin sa repatriates ang 77 OLW at 3 dependents mula naman sa Kuwait. Pero mayorya ng mga umuwing OLW ang bukas pa rin magtrabaho sa Middle East o sa ibang bansa. Dahil dito, nagsasagawa na ng skills assessment ang Department of Migrant Workers para hanapan ng trabaho ang mga OFW.
1: Abroad sa balita.
2: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o pinabura ng 55 kongresistang miyembro ng komite na dumalo sa pagdinig ang report, kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, 4 ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing maanamalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag dayaman at banta laban kay Pangulong Marcos. Bago aprubahan, inamyendahan ang committee report kung saan idinagdag ang sinasabing kamiguan ni VP Sara na mag-divest sa lahat ng business interest bago maupong vice-presidente. Sa nakaraang pagdinig, natuklasang nakalista si VP Sara bilang stockholder at miyembro ng board of director ng pribadong kumpanya na Metro City Chow Foods simula 2022 hanggang 2025. Isusumitin na ang report sa plenaryo at inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero bago pa ang botohan, nagpahayag na ng pangkontra sa impeachment sina Congressman Kiko Barzaga at Leandro Ligarda Leviste. Sa kabila nito, tiwala pa rin ang ilang kongresistang makukuha ang sapat na boto para umusad ang reklamo sa Senado.
0: Magsasagawa naman ng Senado ng pre-trial sakaling ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na mahalaga ang pre-trial process para maiwasan na anumang kalituhan sa magiging paglilitis. Sa proseso, aatasan ng Senado bilang impeachment court ang prosekusyon at depensang magsumite ng mga dokumento at ng ebidensya. Noong 2012, nagkagulatan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ng lumutang ang mga sorpresang testigo. Para kay Soto, dapat humarap sa paglilitis si VP Sara kahit wala sa impeachment rules na obligado siyang dumalo. Iginit naman ni Senator Amy Marcos na tinatakot ng ilang kongresista at senador na kakasuhan para pabura ng impeachment sa Kamara at mahatulang guilty si VP Sara sa Senado. Nauna na iginit ni Davao City Congressman Pulong Duterte na pinagbantaan ng ilang kongresista na tatanggalan ng pondo para sa iba't ibang proyekto kapag hindi bumoto pabor sa impeachment. Duda naman ng ilang senador na mapapalitan bilang Senate President si Tito Soto na magsilbing o magsisilbing presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara.
2: Tinawag na fake news ang sinasabing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts si Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danaw, pinagsamang halaga ng transaksyon ng mag-asawa ang ipinakita sa report ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Committee, kabilang na ang deposito at withdrawal sa bangko. Nakasaad din sa AMLAC report na nagkaroon ng system glitch ang bangko noong Abril, kaya lumabas ang 2 bilyon pisong transaksyon. Nanindigan si Danaw na hindi obligasyon ng kanyang kliyenteng isa publiko ang halaga ng pera sa bangko dahil hindi ito bahagi ng impeachment proceedings. Pinayuhan din ni Danaw ang media na maghinay-hinay sa paggamit ng AMLAC report dahil sa posibleng paglabag sa batas. Pero nilinaw na hindi niya pinagbabantaan ang mga mamamahayag.
0: Tabla sina Vice President Sara Duterte at Senador Rafi Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri noong Marso, 46% ng mga respondents ang pabor na iboto si VP Sara at Tulfo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na mayroong 43%. Parehong lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila at Luzon. Pero kuha ni VP Sara ang Visayas

0: at Mindanao. Nauna na nag-anunsyo si VP Sara na tatakbong pangulo sa 2028 habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
1: Pasada Balita!
2: Ano?
0: Ano? Ang oras! Bangon!
2: Gising.
0: 5:15 na. Tama na tama.
2: 5:15!
1: Sada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pasada Balita!
2: Pasada Balita! 5:17 ang oras, balik po tayo sa mga balita. Pinagkokomento ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald De La Rosa sa panukalang no work, no pay sa Senado. Sinabi ni Committee Chairman JV Ejercito na hinihintay nila ang sagot ni De La Rosa sa panukalang amyendahan ang rules ng Senado para hindi makatanggap ng sahod ang mga senador na hindi papasok sa trabaho. Abat ilang buwan nang lumipas, ngayon pa ng pagpapaliwanagin?
0: Tagal na.
2: Samantalang yung iba, kapag na-late o hindi pumasok, agad-agad, kalta sa sahod.
0: Oo nga, tsaka halimbawa ay hindi ka pumasok ng walang paliwanag, correct, walang pasabi. Naku, eh may kalalagyan ka.
2: Awol ka kaagad. Pero ito ha, ilang buwan na nakalipas, ngayon pa lang pagpapaliwanagin ha, sana all. Nauna nang inamin ni Ejercito na posibleng mabasura ang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod at allowance. 31 ang absent ni De La Rosa na itinuturing na top absentee sa Senado. Hindi na nagpakita si De La Rosa sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Nobyembre ng nakaraang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng International Criminal Court.
0: Hindi na babahala si Cavite Congressman Kiko Barzaga kahit mapatalsik siya sa Kamara. Ayon kay Barzaga, marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. Pero umaasa si Barzaga na walang bagong suspensyong ipapataw sa kanyang pagbabalik sa Kamara. Disyembre, unang sinuspinde ng 60 si Barzaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguudyok pa ng sedisyon. Noong Pebrero, Pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ng namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na nasangkot sa maanumalyang flood control projects. Nauna nang sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na dapat nang matanggal sa pagkakongresista si Barzaga dahil hindi pa rin nagbabago kahit 2 beses nang sinuspinde ng kamera.
2: Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Webes, inaresto si Sonza dahil sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Nagpalabas ang Pasay City Regional Trial Court ng release order para kay Sonza matapos maglagak ng 10,000 pisong piyansa para sa kasong Unlawful Publication in Relation to Cybercrime Prevention Act. Ipinagpaliban din sa Hunyo ang arraignment ng kaso dahil may ipinasusumiting karagdagang dokumento ang korte. Noong 2023, nakalaya rin si Sonza matapos magpiansa sa kasong large-scale illegal recruitment.
0: 5:20 ang oras natin, tiwala ang Philippine National Police na malapit nang maaresto ang mga puganting sina Atong An at dating Congressman Zaldico. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy ang operasyon at koordinasyon para matunton ang dalawa. Naharap si Zaldico sa kasong graft malversation kaugnay ng 289 million pesos na substandard na road dike project sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Wanted naman si Atong Angang at 17 kapwa akusado sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero.
2: Tinibak sa serbisyo ang Pulis Maynila na sinasabing nang molestya ng babae sa Quezon City. Pebrero, sumuko sa NBIC Patrolman Joshua Mendoza matapos magpalabas ang Manila Regional Trial Court ng warrant of arrest. Sa desisyon ng NAPULCOM, guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, ang pulis base sa mga ebidensya, medico-legal findings at testimonya ng mga testigo. Enero, naipagkita ang biktima sa kaibigang pulis na nangakong tutulong na ayusin ang away sa live-in partner. Nagpunta ang dalawa sa restaurant para uminom sa kalumipat sa karaoke bar kasama ang mga kaibigan ng pulis. Matapos uminom, nawala ng malay ang biktima at hindi maalalang dinala ng suspect sa motel kung saan siya minolest siya.
0: Sinitang sinasabing pambabastos na ilang turistang Israeli sa Siargao. Noong nakaraang taon, unang nakipagsagutan na isang Israeli sa grupo ng mga Pinoy kasama ng 3 trans women matapos ipagmayabang ang giyera sa Gaza. Tinawag pa ng dayuhan na Lady Boy ang mga Pilipino saka nagtawag ng kasamahan at pinagbabato ang grupo kung saan isa ang nasugatan. Noong Abril, sinadyang harangan ng mga Israeli na sakay ng motorsiklo ang kotseng may sakay ng mga Pilipino. Sinasabing lumapit at nanigaw pa ang mga dayuhan at ilang beses na inaabot ang baywang ng mga sakay ng kotse. Tiniyak naman ng Embahada ng Israel sa Pilipinas na hindi kukonsinti ng sinasabing pambabastos ng kanilang mga kababayan.
2: Sa oras na 5:22.
1: Pasada Balita Probinsya.
2: Pasadahan na po natin ang balita sa mga probinsya. Patay ang driver at angkas ng motorsiklo matapos mabangga ng pickup truck sa General Santos City. Binabaybay ng motorsiklo ang barangay Dadiangas East nang mabangga ng pickup. Namatay sa ospital ang 2 biktima habang nasugatan din ang isa pang angkas ng motorsiklo. Sumuko naman ang driver ng pickup.
0: Sa Davao de Oro, 14 sugatan sa van na sumalpok sa Center Island. Balita mula sa Davao de Oro, hatid ni Hernel Tokmo.
5: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing noong Labor Day holiday nang bumangga ang kanilang sinasakyang L300 van sa Center Island sa Pantukan, Davao de Oro. Kita sa video ang mga nagkalat na gamit at ang mga sakay na nakaupo na sa kalsada. Ayon sa Davao de Oro Police Provincial Office, pauwi na sana mula sa masayang pagsiswimming ang grupo nang bumangga ang sasakyan sa National Highway ng Barangay Tambungon. Kabilang sa mga sugatan ang 2 bata na may edad na 1 at 2. Batay sa investigasyon ng pulisya, pumutok ang gulong sa kaunahang bahagi ng sasakyan at bumangga sa Center Island. 2 sa mga sakay ang kritikal ang kondisyon ayon sa PNP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
0: Dagan salamat, Hernel!
2: Sa Cotabato, patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa bayan ng Pigkawayan. Buwibili lang ng ulam ang biktima ng barilin ng gunman sa ulo at tumakas sakay ng motorsiklong minamaneho ng kasabwat. Inaalam pa ang pagkakakilanla ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Rizal, naaresto na ang lalaking ng hold-up sa college student sa Antipolo City. Naglalakad pa uwi ang babaeng biktima galing sa paghahanap ng trabaho nang lapitan na tutukan ng baril ng hold-upper. Tinangay ng sospek ang bag at cellphone ng biktimang nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso. Nakilala ang sospek sa kuha ng CCTV at natimbog sa kanyang bahay sa barangay Inarawan.
2: Sa Surigao del Sur, nasagip ang 6 na magpipinsang minor de edad na biktima ng online sexual abuse sa bayan ng Bislig. Inaresto rin ang ina ng 4 na bata na kumukuha ng larawan at video na ibinibenta sa mga dayuhang parokyano. Narecover sa operasyon ang cellphone at iba pang gadget na naglalaman ng masiselang video at larawan. Nakakulong na ang sospek habang nasa kustodiya ng DSWD ang mga biktima.
0: Samantala sa Albay, lokal na pamahalaan na mamahagi na ng tulong sa mga apektado ng ashfall. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince
2: Villar!
6: Patuloy ang pagdating ng tulong sa mga naapektuhan ng pagbagsak ng abo sa bayan ng Ginubatan, Albay, dulot ng pyroclastic density current sa Bulkang Mayon na naganap noong Sabado. Ayon kay MDRRM Officer Joy Maravillas, parating na rin ang mga water filtration trucks mula sa lalawigan ng Masbate. Una lang dumating ang mga water filtration machines mula sa Sorsogon Province at Philippine Coast Guard. Nag-iikot na rin para magrasyon ng tubig ang ibang mga truck mula sa provincial government sa mga malalayong lugar. Humina ang water level ng Ginubatan kaya napakalaking tulong ang mga nagrarasyon ng libreng tubig na inumin sa mga residente. Kahapon dumating naman ang mga sanitary kits at mga PPEs mula sa Office of Civil Defense Bicol. Sinagot na rin ang naturang ahensya ang gasolina ng lahat ng mga fire trucks na naglilibot at nagsasagawa ng flashing operations. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng mga family food packs ng DSWD sa bawat barangay na apektado ng pagbuga ng abo. Sa ikatlong araw mula ng pagbuga ng abo, nananatiling balot ng abo ang kalakhang bahagi ng Ginubatan. Nakatulong naman ng kaunti ang panakanakang pag-ulan sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
2: Thank you, Vince!
1: Pasada Balita!
2: Sa oras na 5:27, narito na ang balita ng ating mga radyo patrol! Halos 70 na aresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod!
7: Good morning, Christian Johnson. Patuloy ang maigting na operasyon ng Bataan Police laban sa kriminalidad kung saan umabot sa 68 individual ang kanilang inaaresto sa iba't ibang kinasasangkot ang kaso sa nakalipas lamang na isang linggo. Ayon kay Bataan Provincial Director Police Colonel Marita Salvadora, ang 68 individual ay bahagi ng anti-criminality operation kung saan siyam na most wanted person, 6 na wanted individuals ang naaresto. Kabilang din ang 15 na aresto sa pakikidigma laban sa droga kung saan higit sa 240,000 hinihinalang siya buhang nasamsam. Umabot naman sa 33 ang nasa kote sa illegal gambling at illegal fishing habang 5 iba pa sa iba't ibang criminal offenses. Kumpiyansa ang Bataan Police na dadami pa ang bilang ng kanilang maaresto kaugnay ng intensification of police visibility at checkpoint operation across the province. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon.
1: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, magkapatid, patay sa sunog sa Rizal. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, Gabgon Anyare.
8: Morning, Johnson at Christian. Kinumpirma ng San Mateo DRRMO na nasawi ang isang 7-anyos na batang babae at kanyang 19-anyos na ate sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Tubo, Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo, Rizal, Lunes ng tanghali. Ayon sa investigasyon, na-suffocate ang mga biktima matapos hindi makalabas ng bahay na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. nakita na lamang ang bangkay ng magkapatid sa ikalawang palapag ng nasunog na bahay. Nakaburol na ang mga biktima sa barangay hall ng barangay Malanday. Nasa anim na bahay ang natupok sa sunog at naapektuhan ng 10 pamilya o katumbas ng 52 individual. Pansamantala silang tumutuloy sa covered court ng barangay. At yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, TZMF.
0: Thank you, Gabgon! Lalaki arestado sa pagpapabotok ng baril sa Pasig City. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning!
9: Good morning, Christian. Batay sa ulat ng Eastern Police District, nagsasagawa ang pulisya ng Opulence Vita sa bahagi ng Elispo Road, Barangay Kalawan, Pasig City, nang parahin ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Imbis na tumigil, sinubukan tumakas sa mga lalaki na agad namang hinabol ng mga otoridad. Dito naman bumunot ng baril ang nakangkas na suspect at saka pinaputokan ang mga pulis na gumanti rin ng putok. Kalaunan, naabutan din ang mga suspect at naaresto ang angkas ng motorsiklo pero nakatakas ang driver nito. Inilalang isa sa mga lalaki na si alias John, 21 anyos, na nagtamo ng tama ng bala sa paa dahil sa insidente. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol, pati na ang isang puting supot na naglalaman ng halos 300 gramo ng umano'y marihuana. Patong-patong ang reklamong sinaharap ng suspect. Samantala, abiso Christian at Johnson sa mga motoristang dadaan dito sa EDSA Santolan na flyover northbound. Isang closed van kasi yung nakaharang pa rin sa isang linya o sa isang bahagi ng kalsada patapos sumalpok sa island. Andito naman na mga taho ng MMDA para magtimo ng trapiko habang nililinis na rin yung mga nagkalat na piraso ng mga nabanggang concrete barrier.
0: Pero Zeus, ano ba ang sitwasyon ng trapiko ngayon dyan? May pagbigat na ba sa mga sandaling ito?
9: Ngayon, nandito pa rin yung closed van, Johnson at Christian. Dalawang linya na ngayon yung okupado dahil nandito na rin yung tow truck ng MMDA Road Emergency Group. Ngayon, medyo may pagbigat na sa usad ng mga sasakyan dahil barado nga yung isang linya ng kalsada, paakyat ng flyover at yung isang linya naman dito sa may kanang bahagi ng service road.
0: Alright, maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, lalaki timbog sa improvised na baril sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
10: Good morning, Johnson at Christian. Timbog ang 35 anyos na lalaki matapos mahulihan ng improvised na baril sa Santa Cruz sa Maynila. Rumoronda ang mga pulis sa lugar nang lapitan ng ilang na alarmang nakatambay sa lugar sa takot na manggulong suspect dahil sa pag-umayari nito ng improvised na armas. Nahuling binabalandra ng suspect ang isang pen gun na may tubo at takong nakadikit rito sa kabala. Agad na dinampot ang lalaki na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha!
2: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Hey, good morning po mga kapamilya. Gising bango na po. Ngayon po ay Martes. Meron pong pasok ha? At syempre yung mga kapamilya nating nag-aabang sa adjustment sa presyo ng petrolyo. Syempre, may paribago din namang adjustment ngayong araw, di ba?
1: Alas 6 po yan.
0: Hindi na po yung mga magpapakarga sa mga gasolinahan bago yung pagpapatupad ng, di ba, may rollback at meron ding paribagong oil price hike.
1: Taas sa gasolina, diesel, rollback sa kerosene.
0: Good morning po sa mga maaga na katutok sa atin sa YouTube Live at saan man pong panig ng mundo. Magandang hapon, magandang morning, magandang gabi po at magandang araw po sa inyo. Kila Ma'am Nono Damian, kay Sir Arnie Dorise, kaya TJ David ng Queens, New York at kaya Jude Tadillo Socrates dyan sa Los Angeles. Good morning.
1: Ay sa mga pagpapagas po, nasa 2 pesos and 21 centavos per yun liter ang taas sa gasolina, 266 sa diesel at may rollback naman ng halos 4 na piso sa kada litro ng kerosene. Mag-iingat po kayo, ha? Magpakarga na kayo. Wala, oo. Bagamat nagkaroon ng rollback ng mga nakalipas na linggo, pero mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo.
0: Kasi parang the past 3 weeks, nagkaroon ng adjustment, nag-rollback. Pero ngayon, bumabalik na naman po. Kaya medyo mahirap pag ano, mahirap mag-celebrate kung napaka-unstable po ng mga ganap dyan sa Middle East. At ang sinasabi nga po sa atin ng mga opisyal ay kapit lang po muna at abang-abang tayo sa mga pinakahuling balita.
1: Sabag nga ng Energy Department, mukhang malabo nang bumalik pa sa mas mababa sa 60 pesos per Diyos liter ang produktong petrolyo.
0: Wag naman sana, wag naman ganoon na maging new normal natin. Kasi alam, ibig sabihin ng ganoon, pag di na bumaba sa 60 pesos, ibig sabihin baka pati ibang presyo ng mga binibili natin pagkain at mga serbisyo, ganoon na rin kamahal.
1: Pero hindi naman tumataas ang sweldo.
0: Correct. Iba nga, ngayon palang magpapaliwanag kung pati pumapasok eh.
1: Sana o.
0: Sana o, dapat ganyan, no? Ganyan na lang din pala dapat sa iba. Kapag di ka pumapasok, dapat pasahurin ka muna bago ka pagpaliwanagin.
1: Ako man yun, hindi na lang din ako papasok. May sahod naman pala eh.
0: Ay nako, good morning po. Good morning po. Gising bango na po at may pasok ngayong Martes. Lalong-lalo na po sa mga bagong pasa na mga doktor dahil uy.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Dahil pinangalanan na ang top-notched na physician licensure exam noong Marso. Naging usap-usapan kasi sa social media ang resulta ng exam dahil name withheld ang nakalagay bilang top-notcher. Nag-trending to eh. Wala ring ideya si Dr. Erwin Ken Parchaso na siya ang top-notcher at inakalang bumagsak sa pagsusulit. Ayon kay Dr. Erwin, nalaman lang niya ang resulta ng exam ng tawagan ng mga kaibigan. Ito pala si Doc Erwin eh. Mga nanonood po sa teleradyo, ayan si Doc Erwin. Standard verification process ng Professional Regulation Commission o PRC ang pag-withheld sa pangalan ng top-notcher. Pahay naman ni Dr. Erwin sa mga kukuha ng exam, magtiwala sa sarili at Diyos at huwag sukuan ang mga pangarap sa buhay.
1: Congratulations, Doc!
0: Congratulations, Doc! At yan po ang ating kakaibalita ngayon pong araw ng Martes.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ay sa amin pong pagbabalik mamaya, pag-usapan po natin yung nagiging epekto nga po nung labis na init sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Oo, pag nasa labas ka, lalo yung mga traffic enforcer natin, mga street sweeper at lahat ng trabaho na kabilad sa init ng araw, na kung mag-uminom ho kayo ng ubod ng daming tubig.
0: Ang trabaho ay talagang nakabilad sa araw bukod sa mga traffic enforcer, yung mga magsasaka din.
1: Oo nga.
0: 'Di ba? All day 'yan na ano po, na nagtatanim at nag-aani sa kanilang mga pananim, exposed to exposed po sa araw at siyempre yung kanilang mga pananim.
1: Ay buti kung po pwede kayo hindi pumasok. Balik pala uli dun sa hindi pumapasok.
0: Hindi kasi talaga eh.
1: Oh, imagine po ninyo ha, ordinaryong manggagawa ka, kinakailangan mong siyempre pumasok physically, mabilad ka sa init ng araw para ka lang kumita, tapos merong ilang hindi pumapasok pero sumusweldo ng buo.
0: Correct. Maghapon ka doon, nakabilad ka sa araw, tapos barya-barya lang yung sahod mo. Samantalang yung iba, pabanjing-banjing lang sa bahay, nagtatago. Este, hindi pumapasok pero limpak-limpak ang sinasahod.
1: Oo,
0: pantay ba yung ganun?
1: Kaya batiin ko na nga lang si Tita Christy Galvez ng magandang umaga.
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning po.
0: Good morning din po kay Mama Elsie Balian Florentina at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Pati na rin si Ma'am Lina Hon ng Plaridel, Bulacan. Sa oras po na 5:37, magbabalik po kami. Pero mamaya po ay makakasama natin ang presidente ng National Confederation of Irrigators Association, si Ma'am Remy Albano. Ang oras po natin...
1: Oras po natin, 5:38 na.
0: Babalik po kami.
2: Papasada na ang Pasada Balita!

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Pinas! Pasada Balintana!
1: Good morning po. Nagbabalik po ang programa ang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin. Siya po si Johnson Manabat.
2: At siya ho si Christian Yusores, partner. Batiin ko lang yes. Rin. Baka makalimutan ko. Mga taga Nueva Ecija, maganda umaga po sa inyo. Happy, happy birthday daw kay Engineer Alexander Nuque Jr.
1: Happy birthday.
2: Ng Barangay Santo Cristo dyan po sa San Isidro. Pinababati ka ng ngayong pinakamamahal na misis na si
1: you know.
2: Beverly Abby Nuque. Happy, happy birthday, Engineer.
1: Happy birthday po. At good morning din po kay Professor Gabby Lopez at kay Mama Alilima Kapinlak ng Calapan City Oriental Mindoro at po si Ma'am Lenita Gonzalez. Good morning po.
3: Good morning.
1: Sa oras po ng 5:41, kasama na po natin ang dating Vice Governor ng Apayaw at Presidente po ngayon ng National Confederation of Irrigators Association. Kamustahin lang po natin yung mga pananim, yung mga irrigasyon ngayon dahil nga po napakainit ang panahon. At ito mga nakaraan parte, may nire-report na bumababa yung level ng tubig sa ilang mga dam.
2: Ibig sabihin, kung merong pagbaba ng level ng tubig sa dam, baka apektado po ang irrigasyon sa mga sakahan po na ating mga kapamilya dyan sa mga probinsya.
1: Oo, kasama na po natin sa ating programa si Sir Remy Albano. Sir, good morning po sa inyo, Christian at Johnson po sa DZMM.
4: Good morning po. Good morning po.
1: Maraming salamat po, Sir Remy. Yun nga po, no, nabalitaan kasi namin itong nakaraan na may ilang mga dam na bumababa ang antas ng tubig. Kamusta po ang operasyon natin dyan sa mga irigasyon sa lugar po natin dahil nga po may pagbaba sa level ng tubig sa ilang mga dam?
4: Okay, sa asawa ng Diyos, katamang John ba?
1: Johnson po at Christian.
4: At Christian na... na kung saan ay nung medyo na ramdaman na namin ang tagtuyot ay kasagsagan din ng aming pag-harvest noon. Kaya lang yung mga huli ay ilo ang naapektuhan. Ngunit mabuti naman at may pa tayong mga solar pump, power pump at yun na ang nag-mantinir sa aming pananim noon.
2: Sa inyo ho, Sir Remy, sa Apayaw, taga-Apayaw po kayo, ano po, gaano ho ka lawak ang nasiservisyohan ng irrigation sa ngayon na medyo ika nga ay mababa ang supply ng tubig mula sa mga dam?
4: Ay, dito nga sa Cagayan Valley, dito nga sa kapitbahay namin sa Cagayan Valley, ay declare sila ng state of calamity.
2: Opo.
4: Dahil nga talaga nararamdaman nila yung pagtagtuyot. Ngunit ang kabutihang palad ay nakaani na, karamihan ay nakaani nga.
2: Ayun. Opo.
4: At ang malungkot lang ay yung presyo ng aming palay. Yun ang nakakalungkot dahil hindi naman na-maintain yung sinabi nila noon na yung farm gate price natin ay dapat... hindi bababa ng 20 pesos per kilo palay.
1: Ngayon po ba magkano po ang farm gate price ng palay dyan sa atin sa Cagayan Valley?
4: Eh, mantakin mo ay bumaba hanggang 14 pesos.
1: Napakababa. Barat na barat po yun.
4: Kumpara sa aming production cost, ay kami po ay gumagastos ng 14 pesos to produce a kilo of palay. Mm-hmm. At ngayon ay pinili na nila yung press din itong 14, kaya lang parang break even or alugi pa.
2: Lugi pa nga. Mm-hmm.
1: Ano ho ang mas binabanggit ng mga negosyante bumibili po sa inyo dyan ng palay? Bakit ganun naman po kababa?
4: Mga traders po.
1: Mga traders, opo. Ba't po ganun kababa yung pagbili po nila sa inyo ng palay?
4: Yes po. Dahil nga ang ating NFA naman ay wala silang punong-puno pa rin yung kanilang bodega at kung pipila kami ay medyo hindi kami sigurado dahil baka wala naman silang pag-imbakan sa loob ng kanilang bodega ay kung ikakamada namin dun sa labas ay kahit tuldahan namin ay baka uulan ay mababasa rin yun po.
1: Opo. Kailan po ba huling nag-anihan, Sir Remy?
4: Ay, itong April.
1: Mm-mm. Kasi ang sinasabi...
4: Katatapos lang. Ngunit diretso na. Pagka na-anina namin, ay pumupunta naman na mga traders dito sa farm level. Ay, bibilhin na nila kagad.
1: Opo. Ibig sabihin itong mga nakalipas na buwan, hindi pala napaluwag yung mga bodega ng LFA kasi sinasabi nila noon na sisikapin nilang paluwagin yung kanila mga bodega para yung mga paribagong ani ay doon na lamang pupunta para hindi naman din barat na barat at mababa yung presyo sa farm gate ng mga palay.
4: Oo. Kaya nga, kahapon nga pumunta ako dito sa may bodega ng LFA dito sa amin. Ay, nakapila pa lang yung more than 3,000 na kabansiyan.
2: Opo. Pero sir, kung ikukumpara natin yung bilin ng traders na 14 pesos kamo sa inyo, kung halimbawa ay NFA naman ang bibili, magkano ba diferensya?
4: Ang NFA naman ay hindi naman sila bihira naman silang bumibili ng press. Inuuna nila yung dry. Eh yung dry nila ay 27.
2: Ah, sa bagay dry na kasi 'yon. Kung patutuin pa medyo matagal
4: din. Ngunit malungkot nga dahil wala nang natira sa amin. So we are expecting again that mga traders naman ang magpapasok dyan sa NFA pag kinabukasan.
1: Opo. Sa parte po naman po ng sa irigasyon, Sir Remy, dahil nga po na pinag-uusapan natin kanina na bumababa ang level ng tubig sa ilang mga dam, gaano po ba kadalas po yung pagpapatakbo po natin ng tubig sa mga palayan noon bago po tayo nakaranas ng matinding init ng panahon at pagbaba ng tubig sa mga dam?
4: Ay, mabuti. Meron kaming teknolohiya na pinatupad. Kagaya yung AWD na sinasabi namin, yung alternate wetting and drying. At yun ay nakakatipid naman sa tubig yan. Ngunit hindi masyadong nababahala dahil nga may maraming naipatayo na solar power pump.
1: Opo. Pero ang sangay naman po, sa kabila po nung ganun, meron pa rin po ba tayong na-experience dyan na problema o hamon po sa irigasyon dahil nga po napakatindi po ng init ng panahon ngayon at marami pong mga magsasaka ang nagreklamo nga po na apektado yung kanilang mga pananim?
4: Oh, na-experiencean nga. Ngunit sa palagay ko, ma-sustainer naman na dahil nga sa dahil nga sa katatapos ng ang anihan at ngayon na ay medyo wala pang hindi pa sa June 1st pa kami mag water delivery eh.
2: Mm-hmm. Sir Remy, ano yung nabanggit mong sistema ng AWD kanina? Paano po yun?
4: Ay, yung AWD ay yung alternate wetting and drying. Ibig sabihin ay patutuyuan yung pagkalatanan na may certain height of water lang ang mamaintain dun sa palayan. Mm. Dahil nga kung laging nakalubog ang tanim ay hindi masyadong lalaki yan dahil na hindi makahinga ang palanim kung ganun. Kaya ang ginagawa namin sa alternate wetting and drying, patutuyuan na sandali yung lupain tapos sa patutubigan ulit.
2: Yun ho bang
4: may instrument or facility na pagdedetermine namin kung kaano nakalalim yung tubig.
2: Ayun. Yun ho bang ganung sistema ay applicable sa lahat ng uri or variety ng palay na inyong itinatanim o namimili
4: rin? Yes po. Talaga applicable sa lahat ng klaseng pananim. Kasi kailangan din talaga matuyo yung kinatatamnan ng ating pananim eh.
2: Ayun. At ibig sabihin, kung AWD na sistema ang inyong gagamitin, medyo mas less ang kinakailangang requirements sa supply ng tubig.
4: Yes, mababawasan. Dahil sa, di ba, ang ating per square meter kasi ang lupain ay kailangan niya ang 2,500 liters per square meter sa buong sa buong paglaki ng ating pananim. Kung AWD ang gagamitin, ay mababawasan yan. Mga almost 50% ang mababawasan.
2: Pero ang lahat
4: kaya makakatipid tayo kung ganun.
2: Ang inyong mga kasamahan po ba, yung ating mga kapamilyang magsasaka dyan, alam ho ba yung sistema yung binabanggit ninyong AWD, pwede ba nilang magamit o paanong gagawin?
1: At lahat po ba sila may access doon?
4: This is a nationwide information dissemination po ang ginagawa namin. Kaming mga National Confederation of Irrigators Association ay sa tuwing meeting namin ay kasama namin ang ating mga taga-NIA at kami po ay nag-uusap-usap tungkol doon sa aming sistema sa aming palayan.
1: Opo, may binabanggit din kayo kanina, Sir Remy, na gumagamit kayo ng solar-powered irrigation. Sa mga ibang areas din po ba sa bansa, sa monitoring po ninyo, may mga miyembro din po ba kayo na meron ng access sa ganitong teknolohiya?
4: Yes, so it's a nationwide project yan, program ang pag-i-install ng solar pump. Dahil nga sa doon sa dulo and tail ng ating mga kanal, ano, di ba? Kung gravity yung irrigation na gano'n ay makakaabot man yung tubig doon sa baba and tail ng, ngunit hindi siya makakaakyat sa taas, kaya ni-installan nila ng solar power pump doon sa baba.
1: Opo. Mas malaki po ba ang matitipid ng mga magsasaka sa paggamit po ng teknolohiya na yan compared po doon sa traditional na paggamit po natin ng irrigation?
4: Ay, malaki. Malaki dahil example na lang yung nasa Camarinesor, yung Camarinesor. Yung cooperative doon na gumagana nagpapatubig ng 7,500 hectares ay tuwing harvest, tuwing cropping season ay nagbabayad sila ng 450,000 pesos sa power. Ngunit ngayon na ay napatayuan na ng solar pump, libre na, wala na yung 450 pesos at 50,000 pesos na binabayaran nila sa kuryente.
1: Opo. Ang NIA po, ang gobyerno po, meron po bang so far na iniaabot na tulong o mekanismo po para matulungan yung mga taniman, yung mga magsasaka ngayon nga po medyo nagkakaproblema sa supply ng tubig yung ilang mga dam, baka po apektado rin yung kanilang irigasyon?
4: Ay, yes. So talaga, minamanman na talaga lagi ng NIA at walang pag-asa. At wala naman ganun. At kung konti lang ang damage, ay yan, nagtutulungan kami with the NIA personnel.
2: Opo. Kung ang pag-uusapan ho, Sir Remy, ay yung sabi nyo nga kanina, parang minsan ay nagbe-break even lang dahil mura ang bili ng mga traders po sa ani ninyong palay. Kung pag-uusapan po yung kita, as in hindi ho ba kumikita ang mga magsasaka yun, epekto ng napakainit na panahon at medyo kakulangan sa supply ng tubig para sa irigasyon?
4: Talaga na yun ang problema namin kaming mga magsasaka. Yung kung mag-break even kami ay ang iniisip na naman uli namin ay yung kung paano na naman kami magtanim sa susunod.
2: Mm-hmm. Kaya yung iba ipinangungutang na hindi pa man na itatanim ang palay, kumbaga na ikompromiso na doon sa pinagkakautangan.
4: Kaya nga naisipan namin na itong aming mga kooperatiba ngayon, kasi nakapagpatayo na kami ng more than 800 municipal cooperatives ng buong bansa dito sa aming NCIA. At sa ngayon, ang plano namin na last April 28, nagbulong-pulong kami nationwide sa Laguna, na kung saan ay we will transform our NCIA into a federation co-op cooperative. At yun po ang aming gagawin. Dahil wala kami magagawa sa ako, hindi namin control ang trader . Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta. Basta't suportahan lang ng gobyerno ng aming hangarin na magiging National Federation of Cooperative. At sa ganun ay kami po na lang ang magkoconsolidate ng aming palay at mag-process hanggang packaging upang sa ganun ay makikipag-ugnayan kami sa lahat ng mga ehensya ng gobyerno, private man o gobyerno, na nangangailangan ng right, ay yun na ang aming kakontrata sa pagbukid na. Yun ang aming plano na ngayon.
1: Naipresenta niyo na po ba yan, Sir Remy, sa mga opisyal yung ganyang suggestion na yan? Kasi nga po kung ang lumalabas ngayon, puno ang mga bodega ng NFA, hindi pa natin maasahan na doon dalhin yung ating mga inaane at binabarat nyo po nga po tayo ng mga trader. Naipresent nyo na po ba itong recommendation na ito?
4: Matagal na po. 10 taon na yan.
1: Diyos ko po.
2: Ano nangyari?
1: Ano nangyari pala?
4: Simula pa nung nagkaano ng NFA ay ano na.
2: Ano nangyari, Karemi? Kung 10 taon na ho pala ikanyo yung inyong mga proposal, eh bakit hanggang ngayon yung problema nyo noon problema nyo pa ngayon?
1: Oo nga.
4: Pabalik-balik, paulit-ulit lang ang problema kung hindi kami mag-isip ng paraan. Kaya nga naisipan namin na magpatayo ng aming sariling kooperatiba na at sa ganun ay yung na ng aming gagamitin na para sa aming kuha.
2: Mm-mm. Ano ho ba magiging kaibahan kung sa ilalim ng kasalukuyang sistema ay kayo mga kooperatiba at kung eventually magiging isa kayong mas malaking federation, ano magiging ganansya ho ng mga miyembrong magsasaka po ninyo?
4: Ay siyempre, kung kami ang mag-consolidate, kung kayang-kaya ng aming mga kooperatiba mag-consolidate sa ng kanilang kanya-kanyang produkto, ay hindi kami magpapalabas, makontrol namin ng kwa. Kung ma-sustainer na ang kooperatiba ang mga kailangan ng aming membro, eh bakit nila ibebenta yung kanilang palay kung meron naman silang gagamitin? Ganon po.
2: Kumbaga eh kahit papaano, lalakas ang boses po ninyo at makapagdidikta kayo ng kung magkanong presyong gusto ninyo, yung reasonable na pagbili sa inyo ng mga traders, hindi kayo binabarat.
4: Yes po. At saka hindi naman madi-displace. Kung itong sistema na iniisip namin ay hindi naman madi-displace ang ating mga traders eh. Andyan pa rin sila. Ngunit, mag-contract farming na kami eh.
2: Mm-mm.
4: Contract farming. Lahat ng mga nangangailangan ng bigas ay yun ang susupply namin. Bago kami magtanim, kung ganyang sistema, bago kami magtanim, alam na namin ang presyo ng aming produkto.
1: Opo. May in-announce, Sir Remy, ang Pag-asa na posibleng magka-start ang El Nino ngayong taon. Paano po pinaghahandaan ng ating mga kababayan dyan yung posibilidad na mag-El Nino?
4: Yes po. May advisory na ng Pag-asa na napakinggan na namin na inaasahan natin ang matinding El Nino. Kaya nga, ang MIA ngayon ay talagang ginagawa niya maganda yung ating mga canal facilities at sa ganun ay hindi masyadong magkakaroon ng low water losses. At kami po ay lahat ay mag-practice ng alternate wetting and drying technology, ayun, maipagkasya natin ang ating tubig.
2: Opo. Bukod doon sa IWD na binabanggit po ninyo, meron ding mga nag-i-intercropping na mga miyembro po ninyo, ano?
4: Ay, yes nga, yun nga ang medyo pinalitan na namin ang aming cropping pattern eh. Dahil nga kay Administrator Administrator Engineer Gillian ay in-introduce niya yung double dry crop. Dahil masigurado niya na ang tubig sa ating mga irrigation dahil nga sa meron din tayong backup na solar pump ay talaga masigurado namin na kakasya ang tubig.
2: Opo.
4: Kung magpra-practice tayo lahat ng AWD.
2: Opo. Yun ho bang solar pump na binabanggit ninyo, kanya-kanyang bili o yan ay provided sa inyo ng national government?
4: Provided by national government po.
2: Opo. Bali, walang magiging gastos ang magsasaka po doon. Gagamitin na lamang po yung solar powered irrigation.
4: Yes. Lalong-lalo na kung talagang mag-El Nino ay meron naman tayong submersible. Dalawang klase kasi yung submersible sa iba ilalim ng lupa gagaling yung tubig at saka meron din yung open source. Ipapasipsip lang doon sa may mga ilog, mga bodies of water. Mm-hmm.
2: Ay paano kung wala namang tubig na ang ilog?
4: Hindi. Kagaya dito sa amin ay may malalaking river naman, ilog. Apayo River, Cagayan River, malalaki naman yan at hindi mawawalan ng tubig.
2: Ayun.
1: Alright. Sir Remy, maraming salamat po at patuloy kami maikibalita dyan sa inyo sa Apayaw at sa National Confederation of Irrigators Association. Salamat, sir.
4: Maraming salamat din po.
2: Thank you po. Ingat po kayo ha.
1: Si Sir Remy Albano, ang dating Vice Governor ng Apayaw at ang Presidente ng NCIA, National Confederation of Irrigators Association.
2: Yan kaya kung minsan hindi pa man nakapag-aani yung magsasaka.
1: Tama.
2: Ay kumbagay naikompromiso na ipangako na doon sa iba dahil naipangutang na yung una, yung ipupuhunan, tsaka syempre yung pangangailangan nila ipinangungutang na. Kaya yung kikitain sa ane, wala na. Meron
1: doon na lang mapupunta.
2: Minsan nga ikapuspe.
1: Correct. Like yung binabanggit pa na sad-sad nga, barat na barat yung farm gate price sa kanila, hindi ba? Baka kulang pa doon sa pambayad, sa inutang nila, ipambabayad nila. Kasi doon na lang mapupunta lahat ng kikitain nila.
2: Diba ang sabi niya, ang puhunan niya ata 14 pesos. Tapos ang bilis sa kanila 14
1: 14 pesos din.
2: Paano yan? Nagpapagod lang ang magsasaka.
1: Umiikot lang yung pera sa pagbili at pangbayad doon sa utang nila. Good morning po sa ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo. Sila po ang nagdadala ng pagkain sa ating pagkainan. Kaya suportahan po natin ang ating mga magsasaka. Muling pagbati lamang po sa mga nanonood sa atin sa YouTube Live. Kaya Paul, Edward, pati na rin kaya Bea. Uy, si Bea ba to?
2: Bea!
1: At saka si Shuri, good morning po. At si Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas, good morning. Alas 6 na po ng umaga mga kapamilya. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. Mga magpapakarga ng gasolina, ba? Pila na po. At sa mga may pasok, gumayak na po kayo para iwas traffic.
2: At sa mga ayaw pong pumasok,
1: magpaliwanag kayo ngayon.
2: Balik po rin ulit sa mga ayaw pumasok. Ano?
1: Magpaliwanag kayo ngayon. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manabat, wala maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bukas po ulit!
1: Bye! Good night.

0: member KBP.
1: Wakey, wakey.
0: It's a Tuesday, 6:01 in the morning. Gising na, bango na.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na!
7: Bango na!
5: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
8: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba! Narito naman may init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco. Nakatumbas ng 22 piso sa kada regular na tangke. Sa kabila po ito ng kwenta ng Department of Energy na tumaas na mahigit piso ang kada kilo ng LPG. Wala ring abiso ang mga malalaking kumpanya ng langis. Kaugnay sa pagtaas na ito, ipinatupad na rin ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Energy Department, 2 piso at 21 sentimo ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman sa diesel. Pero ang kerosene bumaba ng 3 pesos and 53 centavos. Noon na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Sa ngayon, nasa 54 na araw pa ang average na inventaryo ng petrolyo ng langis ng Pilipinas, kaya awat muna o tigil muna sa pag-u-order ang pamahalaan dahil wala nang mapaglalagyan. Isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City. Linggo ng madaling araw, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Tinangkap ang habulin ng gasoline boy ang sasakyan pero hindi na nabutan. Problemado ang gasoline boy dahil posibleng sa kanya ibawas ang hindi binayarang gasolina. Noong Abril, naaresto ang 2 sakay ng kotseng tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gasolina sa barangay Payatas. Marso, sumuko ang driver ng sasakyang tumakas matapos magpakarga ng 5,000 pesos na halaga ng gasolina sa may bandang Balintawak. Natuklas ang galing pa sa Bulacan ng suspect na TNVS driver na inaming tumakas dahil halos 100 piso lang ang kanyang kinikita bunsod ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. 4 minuto makalipas sa 6 ng umaga, magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa 21 transport network companies. Kaugnay po ito na sinasabing pagdaragdag ng mga unit o sasakyan kahit walang pahintulot mula sa ahensya. Bibigyan ng mga kumpanya ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o tanggalan ang permit. Noon ang iniutos ng Department of Transportation sa mga public o sa mga transport network company at motorcycle taxi platform provider na itigil ang onboarding o pagkuha ng mga bagong driver. Ito'y matapos matuklasang lumagpas sa itinakdang cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider na mas mataas mula sa kabuuang cap na 78,000. Sa iba pang balita, patuloy na binabantayan ang 2 low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasahang papasok ng PAR ang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Posible namang maging bagyo ang 2 LPA na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend at tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon, 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index o init na mararamdaman dyan po sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz, habang 43 degrees Celsius naman sa Burlan sa Palawan, Borongan City, Dumanga sa Iloilo, Iloilo City at Virac sa Catanduanes. Dahil sa kakulangan ng ulan, bumagsak na sa 182.54 meters ang level ng tubig sa Angat Dam o mahigit 2 metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Umabot na sa 6 na milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Albay. 7 kalabaw at 4 na baka na ang namatay dahil sa ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkang Mayon. Aminado ang Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. Dahil dito namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka at planong ilikas sa mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Umaasa naman sa pag-ulan ang mga magsasaka para matanggal ang abong nakaapekto na sa mga pananim. Pero pinakangambahan din ang posibleng pagragasa naman ng lahar sakaling umulan ng malakas. Diyan sa Ginubatan, nanawagan ang mga residente ng malinis na tubig matapos makontamina ang pinagkukuhanan ng supply. Sa tala ng DSWD, halos 200,000 individual na ang naapektuhan ng malawakang ashfall. Aminado naman ang FIVOLX na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pinag-aaralan din kung itataas ang alert status ng bulkan sa level 4 mula sa kasalukuyang level 3. Niyanig naman ang magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sa bayan naman ng San Julian, wala pa naitatalang malaking pinsala pero isang residente ang napaulat na nasugatan. Pansamantala ring naapektuhan ang supply ng kuryente pero agad namang naibalik. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas kabilang sa Tacloban City kung saan lumikas sa open ground sa mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Sa Cebu, pansamantala ding naantala ang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ayon sa FIVOL, sinaasahan ang mga pinsala at aftershocks sa lindol. Inaasahan ng House Justice Committee ang report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o pinaburan ng 55 kongresistang miyembro ng komite na dumalo sa pagdinig ang report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, 4 ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds at hindi may paliwanag na yaman at banta laban kay Pangulong Marcos. Bago aprubahan, inambyandahan ang committee report kung saan dinagdag ang sinasabing kabiguan ni VP Sara na mag-divest sa lahat ng business interests bago maupong vice-presidente. Sa nakarampagdinig na tuklasang nakalista,

0: para umusad ang reklamo sa Senado. Standby Radyo Patrol, magsasagawa ang Senado ng pre-trial sakaling ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na mahalaga ang pre-trial process para maiwasan ang anumang kalituhan sa paglilitis. Aatasan ng Senado bilang impeachment court ang prosekusyon at depensang magsumiti ng mga dokumento at ebidensya. Noong 2012, nagkagulatan sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona nang lumutang ang mga sorpresang testigo. Para kay Soto, dapat tumarap sa paglilitis si VP Sara kahit wala sa impeachment rules na obligahin siyang dumalo. Iginit naman ni Senador Amy Marcos na tinatakot ang ilang kongresista at senador na kakasuhan para pabura ng impeachment sa Kamara at mahatulang guilty si VP Sara sa Senado. Nauna na iginit ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pinagbanta ng ilang kongresista ang tatanggalan ng pondo para sa iba't ibang proyekto kapag hindi bumoto pabor sa impeachment. Duda naman ang ilang senador na mapapalitan bilang Senate President si Soto na magsisilbing presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara. Tinawag na fake news ang sinasabing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio mula noong 2006 hanggang 2025. Sinasabing pinagsamang halaga ng transaksyon na mag-asawang ipinakita sa report ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Nakasaad din sa AMLAC report na nagkaroon ng system glitch ang bangko noong Abril kaya lumabas na 2 bilyong pisong transaksyon. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Darao, hindi obligasyon ang kanyang kliyenteng isa publiko ang halaga ng pera sa bangko dahil hindi siya bahagi ng impeachment proceedings. Pinayuhan naman ni Darao ang media na maghinay-hinay sa paggamit ng AMLAC report dahil sa posibleng paglabag sa batas. Pero nilinaw na hindi niya pinagbabantaan ng mga mamahayag. Nagsumiti naman ang kampo ni VP Sara ng tugon sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga na naharap naman sa reklamong perjury. Ayon sa kampo ni VP Sara, nabigo si Madriagang sagutin ang argumentong walang basehan ng akusasyon galing sa pogo at drug dealer ang pondo sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Sinasabing nakakuha rin ang kampo ng Vice ng certification para patunayang hindi empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President at Vice Presidential Security Protection Group. Alas 6:12. Magandang umaga muna kay Ted Kua, ganun din kay Paulo Baldo ng Virac Catanduanes. Narito na mga Radyo Patrol. Una sa pila, ang report ni Vince Villar.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Vince Villar!
2: Alvin, nananawagan nga ngayon ang mga magsasakang apektado ng umapaw na volcanic debris sa Miisigali na maalis agad ito dahil sa panganib na posibleng idulot sa mga nakatira sa ilang barangay sa ibaba nito. Sa personal nating panayam kay Marjorie Loria Lucinio, ang sekretary ng Miisi Farmers Association na ating naabutan na doon mismo sa Green Lava Park nang magsagawa sila na makasamahan niyang mga magsasaka ng assessment doon sa mga natabunang mga taniman. Hindi lamang daw sila nanlulumo sa pagkamatay ng mga alagang hayop dahil marami daw yung namatay, mga manok, mga baka at mga kalabaw. At yung pagkasira din naman ng kanilang mga pananim, kundi nangangamba rin sila sa peligrong hatid ng mga volcanic debris sakaling umulan ng malakas o magkaroon muli ng pagbuga ng uson. Bumisita nga mga magsasaka sa lugar upang alamin kung gaano kalawak yung naging pinsala. Subalit pinagbawala na rin sila at hindi nagtagal ay bumaba rin kagad sila dahil bawal lang ang pumasok doon sa lugar. Narito ang tinig ni Marjorie Lucinio.
3: Ayang concern namin sir, just in case na umulan dito sir sa amin, lahat to sir, possibility talaga na yan na may mga nuyog pa yan, na may mga nyog pa yan dyan. Kaya yan nitong i-wash out parang sa Busay dati nung remain.
2: Pero ayon naman kay Albay Governor Noel Rosal, hindi makakaya ang hiling na matanggal ang mga tumabong debris dahil matigas at

0: mainit pa ang loob nito. Or loob nito, pinapaubaya na lamang muna sa provincial ng provincial government sa PBOX ang pagsasagawa ng aerial assessment para malaman kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Alvin?
1: Maraming salamat, Vince Villar. Isunod po natin si Gabriel Gonzalez dyan sa Marikina. Go, Gab! GG, go!
2: Magandang umaga, Alvin. Maagang nabulabog ng sunog ang isang residential area sa Palay Street, Barangay Tumana, Marikina City, kaninang mag-aalas 5 ng madaling araw. Dalawang bahay na gawa sa mixed materials ang natupok sa sunog. Ayon sa residenteng si Roldan Lapuz, naalimbungatan siya sa sigawan ng mga residente sa kalsada, kaya't agad siyang lumabas. Pagkalabas naman, nakita na lamang niya na malaki na ang apoy sa katabing bahay nila. Kaya't agad na silang lubikas ng kanyang pamilya at wala nang naisalba pa. Kabilang ang mga cellphone na inaayos niya bilang isang technician. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog. Sa tala ng mga otoridad, 3 pamilya o 11 individual ang nawalan ng tirahan. Iniimbestigahan pang mitsa ng apoy pero ayon sa BFP, posibleng nagsimula ito sa ikalawang palapag ng bahay. Bandang alas 5:12 nang maapula ang apoy. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Thank you. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Uy, si Mark Hernandez, present din daw na Tuesday. Ang present pang isa ay si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Mag-aala 6 na ng umaga kanina nang tuloy ang mahatak ng MMDA Road Emergency Group ang refrigerated van na bumangga sa island ng EDSA Santolan Flyover Northbound. Mas mabilis na rin yung usad ng mga sasakyan sa EDSA Santolan dahil hindi nabarado yung ilang linya ng service road at ng mismong flyover. Kwento ng driver na si Joel, pasado alas 4 na madaling araw kanina nang mangyari ang insidente. Binabaybay nilang EDSA at papuntasan ng Bulacan mula Laguna para maghatid ng cake nang magitgit sila ng 2 dump truck. Napakabig pa kaliwa ang driver at sinubukang magpreno pero hindi ito kumagat. Dahilan para sumalpok siya sa island, pakiat ng flyover. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 2 concrete at ilang plastic barrier at humarang sa kanang linya ng kalsada. Wala naman nasaktan sa pangyayari pero nagkalat ang mga piraso ng semento sa kalsada na nilinis na rin ng mga tauhan ng MMDA. Samantala, Alvin, binaybay din natin itong ilang bahagi ng EDSA southbound. Nandito tayo ngayon sa may EDSA Australia kung saan sinilip na rin natin yung presyo ng produktong petrolyo. Dito sa Sea Oil sa EDSA Australia, nagtaas ang presyo ng gasolina at diesel. Nasa 2 pesos and 21 centavos yung itinaas ng gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman yung itinaas ng diesel. Dito, nasa 85 pesos and 86 centavos yung adjusted na presyo ng ordinaryong diesel as of 6 a.m. yan, habang sa gasolina naman ay 81 pesos and 71 centavos. Dito naman sa Shell, sa nahalos katabi lamang din itong gasolinang Sea Oil, naglalaro naman sa 87 pesos and 60 centavos yung presyo ng ordinaryong diesel. Mas mataas ng halos 10 piso yung V-Power o yung mas mataas na kalidad ng diesel. Sa gasolina naman, 84 pesos and 60 centavos yung presyo. Yung kanilang price adjustment, mayroon silang increase na 2 pesos and 21 centavos din sa gasolina, habang increase din ng 2 pesos and 66 centavos sa kada litro ng diesel.
1: Zeus, makisuyo nga, kasi ang malalaking at kilalang brand ay nagsimula na raw magpatupad ng 10 peso discount sa diesel sa mga jeepney at UV Express. Pasilip mo nga dyan, nabanggit mo yung Shell at saka Sea Oil, kasali yan eh. Dapat meron silang diskwento sa mga jeepney driver na 10 pesos, ang laki nun. Pasilip mo nga dyan sa madadaanan mo kung pinatutupad nga nila.
3: Iikutan natin yan na Alvin, kasi yung ilan nakita natin na ganyan ay yung bahagi pa rin ng programa ng DOE na may discount sa mga PUV. Pero dito sa may bahagi na ito ng Australia, wala pa tayong nakita dahil kapag ka nagpapatupad sila ng ganun, meron silang tarpaulin na nakalagay na sila ay bahagi ng programa na yun. Pero titingnan natin, Alvin, ikutan natin.
1: Sige, pag meron ka, kasi pinagmamalaki yung kahapon sa Presscon, Eh kung hindi naman pala ganun kalaganap yan, eh di baliwala rin, hindi ho ba? Yan ang binibida kahapon sa press conference ng Department of Energy na yan daw ay nationwide, yung 10 piso. Sa diesel lang po yan, wala po sa gasolina. Kaya hindi mo siya masasabi na sa lahat ng public utility vehicles kasi syempre ang taxi, gasolina yan. Ang TNVS, gasolina yan. Marami dyan, gasolina. Rider, yung nagdi-deliver, gasolina din yan. Yung motorcycle taxi, yung mga angkas, gasolina rin yan. So ang mabibenepisyuan lang na ipinagmamalaki ng DOE ay mga driver ng Jeep at UV Express. Eh sabi nila, laganap na raw sa Metro Manila, kaya nationwide na nga yung anunsyo eh. So pag may nakita ka, pakiano mo nga, pakikuhanan mo nga at pakireport mo nga sa akin kung anong reaksyon ng ating mga... Kasi malaking bagay, 10 piso ha. Kung 87 ka mo yung diesel, minus 10, 77 na lang.
3: Tama dyan, Alvin, yung mga nadaanan natin na ganyan, yung ilan nandun sa may bahagi ng Quezon City, sa may Quezon Boulevard, habang yung iba naman, nakita natin, halos magkatabi, nandun naman sa may bahagi ng Marcos Highway, sa may Santolan. Pero dito, ikutan din natin sa may bahagi ng EDSA kung may makita tayong ganyan.
1: Sige, makisuyo na lang. Maraming salamat kay Jesus Legaspi. Sunod natin si Trish Shalindo. Nandiyan naman sa Maynila. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Sa pamamalengke natin sa Obrero Public Market, pansin na mas konti na lamang yung mga binibentang karneng baboy kumpara noong nakaraan. Kung dati ay napupuno yung lamesa kung saan inilalatag yung mga bentang baboy, ngayon ay isang buong kasim at isang buong liyempo na lamang ang nakadisplay. Kwento ng ibang nagtitinda, may araw na wala silang nabenta dahil lalong tumumal nang tumaas ang presyo ng petrolyo. Samantala, ang tinderong si Ambo, binadagdagan na lamang yung tinda kapag weekend. Narito kanya pahayag.
5: Ang bibili ng isang kilo, ginagawa na lang kalate. Bibili ng kalate, ginagawa ng one pot. Yung sapat na mauubos lang, kinukuha namin. Dahil din sa pagkataas-taas ng mga kuwan, petrolyo, lalong humina. Pero yung iba, hindi na makayang bimili kagad ng kuwan. Akala, hindi kami nagtataas. Eh kasi mga pamasahe din yan.
4: Alvin, hango yung ibang baboy dito mula sa Bukawi at hindi na piso o 5 piso yung kinataas sa kilo ng kaming baboy. Karaniwan ay 10 pesos minimum kung magtaas daw ang mga supplier. Hanggang 380 pesos na yung kilo ng laman habang 430 pesos kung kilo ng liyempo. Good news dahil walang paggalaw sa preso ng manok na 190 pesos pa rin kada kilo. Gayun din doon sa mga isang kinukuha mula sa fishpen gaya ng tilapia na 140 pesos. Humina naman yung kuha sa mga isdang dagat tulad ng galunggong na 60 pesos yung kinalon sa preso o 260 pesos na pahirapan daw kasi o pahirapan kasi nila yung paghuli dahil maliwanag ang buwan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat kay Trish Shalindo. Sunod natin si Manong Rod Eason. Yan sa area ng Bataan. Manong Rod, magandang umaga siya, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Bilang bahagi ng pag-unita ng Farmers and Fisher Fox Month ngayong taon, pansamantalang itinalaga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang leader mangisdang taga Baler Aurora bilang Acting Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Luzon. Nagpalitan ng ceremonial key at paddle si Navipar Central Luzon Regional Director Wilfredo Cruz at Jerry Ramos na maupo sa pwesto sa loob ng isang buwan. Papapel naman si Director Cruz bilang isang mangisda sa loob rin ng isang buwan at sasama sa pangisda sa karagatan. Ang hakbang ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 33, Series of 1989, kung saan itinuturing ang Mayo na buwan ng mga magsasaka at mga mangisda bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Magandang umaga muna kay Nel Del Ros. Oh, papunta siya ng ticketing office. Naku, nagkamali kayo. Mag-ingat po kayo ha. Yung nagkakamali yung isang letra sa ticket nyo sa aeroplano. Naku po, magkakaproblema po kayo pag nandun na kayo sa check-in counter. Kasi iniisa-isa nila yung bawat letra pag may nagbaliktad o nawala. Nako, problema po yan. Kaya ngayon pa lang dapat ayusin nyo. At related to that, ito sa Batangas, ang dami daw po nabibiktima ng online booking scam. Nako po, enjoy na enjoy kayo. Diba, papunta na kayong Batangas. Eh pagdating nyo doon, hindi pala kayo nakabook dahil na-scam kayo online. Nako, lagot. Ano ang report ni Arnel Ozaita Gonel?
7: Yes, good morning, Alvin. Labis na nababahala ngayon sa mga resorts at iba pang stakeholders ng Batangas dahil sa patuloy na pagtaas na mga kasong may kaugnayan sa online booking scam. Sa multi-sectoral press conference sa Batangas City, nagkaisa ang mga resort owner, Provincial Tourism Office, Provincial Legal Information Office, PNP Anti-Cybercrime Group, at the...
1: Ay, sayang, may report naman ni Arne. Hindi, nandiyan pa siya eh. Wala. Oh, balik mo, ibalik mo. Katawagan natin ulit. Eh, paano itanong natin kay Arnel mamaya? Paano yun pag nandung ka na? Tapos na-scam pa, ka pala. Eh, layo mo. Layo ng pinanggalingan mo. Hindi ba pwedeng makiusap na ilibre mo na yung kahit ilang oras o isang araw o overnight man lang? Ikaw na nga nabig, di ba? Ay, hindi ka pa taga roon. O di mapipilitan ka ngayon maglabas ng pera. Eh paano kung hindi naman ganun kalaki yung pera mo? O di kaya kasama mo yung pamilya mo? Oh my goodness, ibalik natin si Arnel. Go, Nel!
7: Yes, Alvin, labis na nababahala ngayon ang mga resort owners at ibang stakeholder ng Batangas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa online booking scam. Sa multi-sectoral press conference sa Batangas City, nagkaisa mga resort owner, Provincial Tourism Office, Provincial Legal Information Office, PNP Anti-Crime Group, at Department of Information and Communication Technology o DICT laban sa online booking scam. Ayon sa mga resort representative, gumagamit ang mga sindikato ng mga peking social media page na madalas ay may meta-verified o may blue tick kaya na madaling napapaniwala ang mga biktima. Kadalasan sa mga ito ay nag-aalok ng mga too good to be true na discounted rates, freebies gaya ng libreng buffet meals, free round-trip boat transfer, full amenity access, at iba pa. Sa gitna ng transaction ng sisingilin ng peking website, ang mga turista sa pamamagitan ng online payments at bank transfers gamit ang mga peking ID, business permit at mga peking dokumento. Pagdating sa resort, doon madidiscovery ng mga customer na na-scam sila dahil wala namang booking record ang na-transact sa system ng resort. Batay sa tala ng Provincial Tourism Office, aabot na sa mahigit 135 cases ng online scamming ang naganap sa mga bayan ng San Juan, Mabini, Nasugbu, Balatagan, Batangas City, Alitagtag, Matas na Kahoy at Lian sa Batangas. Umaabot na rin ng 5.6 million pesos ang nakulimbat ng mga scammer. Inilabas ng Provincial Tourism sa kanilang opisyal na social media page ang kompletong listahan ng registered at accredited tourism establishment sa Batangas, kalakip ang mga numero at social media link ng mga ito. Paalala ng mga otoridad sa publiko maging maingat, mapanuri at laging i-verify ang impormasyon bago magpadala ng bayad sa mga pupuntahang establishmento. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
1: Paano pag nandun ka na tapos na-scam ka pala, Arnel? Paano wala may... Halimbawa, galing akong Ilocos. Gusto ko magbakasyon sa Batangas. Paano yun?
7: Yun nga, ginagawa ng mga resort owners ay inihahanap sila ng iba pang malapit na establishment na pwede mag-accommodate sa kanila just in case na fully booked na yung napuntahan nila ang mga hotel.
1: Eh, paano yun? May mahabol pa ba sila pag nagbayad na sila? Wala na, no? Tumakas na yun, yung sindikato. Yung, ay naku, magmumura ka talaga sa sobrang dami na ng perang na ibigay mo. Tapos pagdating doon, hindi ka pala nakabook. Hindi ba nakakabwisit yun, Arnel?
7: Correct, Alvin. Hindi na rin, wala rin magagawa yung resort dahil wala naman silang natanggap na booking. At hindi rin nila alam kung sino yung scammer na nakapagbiktima doon sa mga customer. Ang ginagawa na lang nila, nilalapit nila ito sa mga tourism officers at pinapasamahan sa PNP para doon mag-file ng complaint.
1: Ay, nako. Anyway, sige, maraming salamat. Arnel Ozaita from Batangas. Thank you, Arnel. Thank you, Radyo Patrol.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Yung mga nagpapa-attendance muna, magandang umaga sa iyo, Josh Kyle Eddie. Pa-attendance check lang yan. Ganon din si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Ma'am Elsie Balion Florentine ng aga rin gumising. At si Arceli na birthday ngayon. Uy, happy birthday, Arceli!
9: Happy birthday!
1: At si Sarah Concepcion, nagising na rin from Los Angeles, California. si Energy Secretary Sharon Garin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
8: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
10: kape.
11: Good morning!
8: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Good morning.
3: Good morning, good morning. Magandang umaga po kay Ma'am Lina Ho. Ganon din si Zosimo Gasmin. Gising na gising na mga yan. Ganon din na iwan ko sa ex si, anong pangalan ni Ma'am? Eli Trinidad. Sa oras na 6:33. Ituloy natin ang mga balita. Iginiit na liderato ng Senado na dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang mga flood control projects. Sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi pa nasasagot ang ilang issue sa tinatawag na killer budget noong nakarang taon. Ayon kay Soto, dapat imbitahan sa pagdinig ang mga personalidad na makapagbibigay ng linaw sa anomalya. Noon na itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme sa flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Ipipresenta naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech ang progress report kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya. Kabilang sa progress report ang ilang findings sa partial report na maring isumiti sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Samantala, tabla na sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Akala ko ba maaga pa at may mga ganito na. Sa survey po ng Pulse Asia na kinumisyon ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri noong Marso, 46% na respondents ang pabor na iboto sina VP Sara at Senador Tulfo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Nakakuha naman ang Vice Presidente ng 51% sa tapatan nila laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Parehong lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila at Luzon pero kuha naman ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Nauna nang nag-anunsyo si VP Sara na tatakbong Pangulo sa 2028 habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position. Pinagkukomento ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panukalang no work, no pay sa Senado. Ang tagal na ito, hanggang ngayon dyan pa rin tayo sa comment. Ang tagal na niyang tumatanggap ng sweldo kahit hindi po siya nagtatrabaho. Pero ganun pa rin tayo, para nag-aalangan pa tayo kung itutuloy o hindi itutuloy yung sweldo. Samantala yung ordinaryong manggagawa, araw-araw ang aga-aga kung gumising, ang sweldo kakarampot. Pero itong senador, hindi nagtatrabaho, wala lang, absent palagi. Pero ang sweldo, dandan libo. Nandiyan na naman ako, Jilliam at Bea, nailala ko na naman, nabanggit na naman yung Bato de la Rosa eh. Ay, tuloy naglitanya na naman ako. Ay, hindi ba'y nakakagalit naman po talaga? Magkano bang sweldo nyo dyan, Jilliam at Bea, ha? Pwede bang i-times para umabot sa sweldo ni Bato? O malamang mga times, ano, lower. Pero lower! O, hindi lang po yung dalawang yan. O, pati si Lawrence, isama mo na si... Ang Lawrence kasi mukhang malaking sweldo eh. Mukhang mayaman ang dating eh. Pero feeling ko mas mataas pa rin ang sweldo ng Bato, Senador Bato de la Rosa, and yet hindi po siya pumapasok, puro sumasahod po siya. Anak ng... Kasi nagagalit. Sinabi po ni Committee Chairman J.V. Hersito na hinihintay nila ang sagot ni de la Rosa. Ay, absent nga! Hindi yan sasagot sa paano ka nang amyendahan ang rules ng Senado para hindi makatanggap ng sahod ang mga senador na hindi papasok sa trabaho. Tila ba gang binibaby natin yung senador, ano? Eh, kitang-kita naman na hindi nga po siya pumapasok, kaya lang wala kasing patakaran kasi hindi naman po sila regular employee, sila po yung mga halal. Halal, hinalal po natin. So tayo din pong may kasalanan dahil tayong bumoto sa mga yan. Eh sa ngayon, walang patakaran sa absenteeism ang mga senador pero maaring magbago kung aprubahan ng buong Senado. Noon na nang inamin ni Ehersito na posibleng mabasurang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod at allowance. Mayroong 31 absent si De La Rosa na itinuturing na top absentee sa Senado. Hindi na po nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakarang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sibisibin at mukhang natatakot siya. Halal, hindi hangal. Halal, sabi ko, halal. Eh, natatakot po siyang maaresto. Eh, teka muna, iparte yan ng buhay mo eh. PNP chief ka nga dati. Tapos, abilis mo palang matakot. Naunang sabi mo eh, kaya mong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan. Eh, tapos ngayon, para hindi ka mahagila. Para natatakot kang nang makulong. Ay, ano, eh, bakit nasa linya na lang? Eh, mag-zoom ka mo si madam. Alam mo bang birthday niya ngayong araw? Oo. Sek, mag-zoom ka naman para makita kita. Ano ba naman yan? Hindi po nababahala si Cavite Congressman Kiko Barsaga kahit mapatalsik sa Senado. Ayon kay Barsaga, marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. Pero maasa si Barsaga na walang bagong suspensyon sa kanyang pagbabalik sa Kamara. Disyembre unang sinuspindi ng 60 araw si Barsaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguudyok ng sedisyon. Noong Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa manamalyang flood control projects. Nauna na sinabi ni House Deputy Speaker Janet Green na dapat nang matanggal sa pagkakongresista itong si Barsaga dahil hindi pa rin nagbabago kahit 2 beses nang sinuspindi ng Kamara. Ay nako, mga makukulit ano. Sa oras na 6:39, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy Secretary. Happy birthday!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bicornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, ba't kasi hindi kayo mag-book direkta sa website? Hindi ko rin maintindihan. Mas mura ba pag, kasi pag ako, pag nagbubuka, halimbawa, kasi may aggregator. Oo nga, no? Yung mga Agoda, mga Booking. Ayun naman, mga prestigyoso yun, mga kilalang mga website yun. Ay, meron nga palang nag-aggregate ng mga, ano, ng mga offers. Kaya kahit hindi ka dumirekta sa hotel, yung report po ni Arnel Ozaita kanina, kasi ngayong panahon, puntahan po sa mga resort. Kasi bakasyon po ngayon ng mga kababayan natin eh. Kasi pagdating ng Mayo, edi bakasyon din ng mga bata. Pwede mag-out of town. Kaya marami dyan, naghahanap po talaga ng mga murang deal. Sa paghanap naman ng mga murang deal, ay minsan hindi mo napapansin, hindi pala direkta din talagang na may kaugnayan dun sa hotel o sa resort na gusto ninyong puntahan. Ngayon ang ending, imbis na mag-enjoy, imbis na walang ka-stress-stress ang inyong bakasyon, ang ending, puro kayo stress lahat. Nasira ang araw ninyo dahil hindi pala kayo nakabuka. Can you imagine, okay lang yan kung taga Batangas lang din. Hindi taga probinsya lang din, mabilis umuwi, ano? E paano kung taga out of town yun? Hindi lang Metro Manila, sabi ko nga baka taga Pampanga o taga Bataan, yung somewhere sa Norte, may hirap naman bumalik. Or worse, hindi talaga taga rito sa Luzon, taga Visayas. Ay, nako. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lolit Campanero. Ay, naantay lang po natin. A birthday man ni Benji? Aba talaga nga, no? Eh, hindi kailangan natin batiin yan. Ay, malagi ako may kasalanan dyan kung anong pinaggagawa ko dito ng mga kalukuhan. Eh, si Benji yung taga-ayos. Benji! Happy, happy birthday, engineer Benji Gilab ng DZMM Radio at TV engineer. Oh, tita mo yan, no? Oh. Nasaan yung kalapate? Wala bang kalapate? Alam ko lang. Benjamin Julian o Julian Gilab. Happy, happy birthday. Yung pinakamamahal po naming engineer. Marami po yan. Oh, sina Harold. Sino pa ba naiwan dyan ng mga engineer? Oh, na mga kami mga pasaway. Kaming nag-i-stress sa buhay ng mga yan. Sabi ni Lolit Campanero, tagal ko nang hindi naka-exile o Philippines. Mayo na, sana nakarehistro na lahat ng mga reklamador. Pa-shout out po kay Pia, Pao, May, Pio, Gideon, at Mudra Paula. Miss you all. Ayan, si Lolit Campanero po yan. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga. Nantay lang po natin pumasok sa Zoom. Eh kasi gusto mag-phone patch ni Energy Secretary Sharon Garin. Eh sabi ko mag-Zoom na siya. Total birthday naman niya today. Habatiin po natin, malay mo naman magpakain si, magpapansit si Energy Secretary Sharon Garin. Nandiyan na ba sa Zoom? Pumapasok na? Ha? Patay tayo dyan, Camille. Lukuhin mo. Kamu, ma'am, maging mabait ka today dahil birthday mo. Pag birthday, talagang mabait yan. O, lahat ng kabaitan, kindness, papakita yan kasi birthday today. Ha? Sa mga taga Department of Energy, kantahan nyo ha, pagdating mamaya ni Energy Secretary Sharon Garin, kantahan nyo. O, basta baka magpa-lunch yan. Shoutout muna sa 19,000 viewers natin sa ating official YouTube channel. Happy, happy birthday, Abraham Garcia. O, marketing happy graphics birthday natin. Abraham, patinginan, may ginawa ba kayong... May ginawa ba kayong kagaya nung kay Benji Gilab para kay Abraham? Ah, unfair kayo. Ayan, yan, patingin. Oh, okay. Wala din kalapati si Abraham. Kanina malakas pa yan, ah. Abraham, happy, happy birthday, Abraham Garcia ng marketing graphics artist po namin yan, ha? Happy birthday, boss. Si Arlinda Alsola. Sabi niya, good morning si Aldina sa lahat na nanonood. Have watching po from Minglanilla, Cebu. Uy, may buntag ganin yung taran dyan sa Sugbo. Ayan, ha? May malaman tayong konting Bisaya. Eh. Pero naintindihan ko pag nagsasalita ng Bisaya, yung mga kaibigan ko, malapit-lapit lang din sa Ilonggo. Maraming salitang pareho po. Ano po? Sabi naman ni Rico, hindi totoong 10 peso discount. Wala naman dito. Ayan ang sinasabi ko siya. Kaya pinapahanap ko po si Zeus. Kasi isa po yan sa na-highlight sa press conference ng Department of Energy kahapon, hindi po ito yung parang para sa lahat ng public utility. Hindi po. Specifically designed yung 10. Hindi po 2, hindi 3, hindi 4. 10 piso kada litro ang diskwento sa diesel ng ilang brands ng petrolyo. Ang nabanggit kahapon na naalala ko, Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, JT, Petrogas. Naku, anim na ala. PTT, o pito na. Pero parang may parang sampu daw sabi nung ng Department of Energy. Ayan po, yan na po. Yan na si Birthday Girl. Kasama na po natin sa Zoom, Energy Secretary Sharon Garin. Happy, happy birthday, Secretary!
3: Happy birthday! Happy birthday!
2: Maganda sana yan kung ano, natanggal yung mute, ano, button.
3: Hintayin ko na regalo mo. Happy birthday to me.
2: Sek, happy, happy birthday!
3: Thank you, Alvin. Good morning.
2: So, naka-leave ka ba ngayon? Naka-birthday leave?
3: Ah, hindi. Puno araw ko.
2: Oh, may trabaho pa rin, Sek?
3: Oo naman.
2: Oh, hindi, entitled ka raw sa birthday leave today.
3: Ah, meron ba? may uplift ngayon eh.
2: Oh, ah, meron. Okay, tsaka meron din ata sa Senado, ano po, pati si Senator Pia, meron din. Yeah. Patunahin muna natin yung sa fuel kasi may mga nagre-react, nag-report na kanina. Pinahanap ko sa reporter namin, Kako, pinagmalaki sa DOE press con kahapon yung 10 peso discount sa diesel. Iba pa po ito sa ino-offered na for PUVs. Ito specifically for Jeepney and UV Express. Ilan bang kasali dyan?
3: Kasali yung, so kinuha yung listahan ng LTFRB kung ano yung mga jeep na naka-register. Yung ano ah, yung registered na tama, ano, hindi yung colorum. So basta pinasok sa sistema ng Land Bank lahat na plate number na jeepney. Pero on the other side, ang mga gas stations paunti-unti na pumapasok. Nag-umpisa kami ng 50, ngayon mga 4,000 na siya. So, basta makikitala yung plate number mo, tapos registered ang pinupuntahan nyo na gas station, so pwede kayo sumali.
2: Ilan na ikaw mo so far?
3: Mga 4,200, mga ganun. Pero mga branded pa lang to, Alvin, kasi yung iba kasi ng mga independent, medyo nahihirapan na kami mag-roll out eh. Kasi yung iba, sobrang layo, walang internet, mga ganun. So, pakonti-konti, tinadagdagan naman yung 4,000 na yun.
2: Can you name the gasoline stations, Ikamo? Okay lang naman siguro, no? Kasi kailang mahanap na mga kababayan natin. Go ahead, Sec.
3: Hindi, okay lang, pero hindi, wala kasi dito sa akin yung listahan. Eh. Padala ko na lang sa'yo kasi nasa Kairino. Pero yung mga may branded na tulad ng yung katlo, ano, Caltex, Shell, tsaka Petron.
2: Opo.
3: Flying V.
2: Sea Oil.
3: Marami pa yan eh. Detect ko siya, baka mapadala niya sa akin.
2: Yung Sea Oil nandyan, diba, sa listahan?
3: Oo, meron sila.
2: JT, nandun din.
3: Pero wala dito kasi yung list kasi nasa kanya kasi ngayon eh. Pero pa-check ko sa ano. So, ang kailangan lang gawin ng driver, 'di ba, pag magpapakarga siya, ang benefit niya is 10 pesos for every liter. So, ang allowed yun na number of liters is 150 per week. So, 150 first day, kung gusto mo magpa-gas ka na ng 150 ka, agad-agad ubusin mo. Basta good for 1 week lang yan siya. Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya, Alvin. So kailangan lang register yung jeep mo. Pag pumila ka doon, sabihin mo, kuha ako ng discount ng PNOC or ng LTFRB. Tapos check na lang nila yan sa system ko na sa kung tama yung pagkakapasok ng plate number mo at yung gas station e registered niya.
2: So ibig sabihin halimbawa Petron, lahat ng Petron station may ganung sistema nationwide?
3: Supposedly, hindi pa lahat ngayon kasi alam 14,000 ang gas station sa buong bansa pero sa ngayon mga 1/3 pa lang naka-register kasi ano ba yan? Kailangan kasi may i-download sila na app, kailangan turuan yung mga attendants paano gamitin, kung paano siya, ano yung mga requirements. So, medyo, doon kami medyo nahihirapan mag-roll out na lahat ng gas stations pumasok na. Pwede naman sila kusang magpa-register na, pero yun lang nga, iba kasi medyo kailangan mo pang turuan dahil may mga steps pa na kailangan nilang gawin. So, hopefully, with this interview, dadami na rin yung magkaka-interest ng mga gas stations. All they have to do is inquire with DOE or mag-register na lang talaga sa Land Bank.
2: So ilan po ang mabibinipisyuhan at magkanong budget natin dyan na tulong sa ating mga chopper?
3: Parang ang estimate namin at the start, ano, kasi jeepney pa lang iniisip namin, Alvin. Eh. Siguro mga hindi naman sa sobra sa 2 billion per month. Pero sa ngayon, konti pa lang kasi pa-konti-konti pa lang rollout niya. Eh. Pero mga ganun, mga 1.5 billion a month siguro. Pero depende na rin yan kung i-expand yon or dumami or baka konti lang ang mag-avail or ano. Pero mga ganun yung estimate namin noong umpisa.
2: Ano pa, taga muna, may 1.5 billion para sa mga jeepney driver. E paano naman yung taxi driver, TNVS driver, delivery rider, motorcycle rider na gasolina naman?
3: We understand. Kasi nag-umpisa kasi ito, Alvin, dahil may diesel si PNOC, ano, na imbis na lang ipagbenta yan sa kung anong gas station or anong oil company. So, ang decision dyan is, first, is unahin yung mga power plants na bigyan sila ng discount din. Ang second are public utility vehicles. It just so happens na yung jeepneys talaga yung gumagamit ng diesel. Pero sa ngayon, yun pa lang, ini-evaluate pa kung pwede natin include yung mga tricycle at mga ganun. Kasi gas yung sa kanila, eh, no? Iba yung produkto na kailangan nila. Pero inaaral pa naman yan ng LTFRB at ng DOE.
2: So, posible na sa mga susunod na buwan, gasolina, yung mga tricycle driver naman, yung mga gumagamit naman ng gasolina?
3: Posible siya, Alvin. Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap or ibigay sa pag may nag-avail, no? But ang gas station is a new funding. So kailangan lang aralin pa kung meron pang pagkukunan. But yes, we discussed that and we're evaluating pa kung paano siya i-roll out, paano siya, saan kukunin yung pera, mga ganun.
2: Opo. Ngayon, punta tayo dun sa Supply Secretary. May kuryente pa ako itatanong sa iyo sa last few minutes natin. Yung sa supply, sabi mo, stop muna, tigil muna tayo sa pag-o-order. Parang nakakalungkot yun na kulang pala tayo sa storage facility. Ano? Hindi tayo pwedeng order ng order ng order. Kaya pabuti natin, halimbawa, ng 100 ang average supply natin, reserve natin, yung inventory. Hanggang dun lang tayo, 54, 55. Pag sumobra dun, wala na tayong paglalagyan.
3: Hanggang 60 days tayo.
2: Hanggang 60
3: pero
2: days.
3: Hindi mo pwedeng isagad din kasi di ba minsan may umu-order ng additional, mga ganun yung oil company. So logistics din yan. So eto, tamang-tamang level na to. Fortunately lang nga, pag umorder, medyo after 1 week makukuha mo na siya. Eh. So, yun, tama namang observation yan. Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve or expand natin ang requirement sa mga oil companies na dagdagan yung capacity ninyo. Ito po, ginagawa na namin yung study actually. Meron kaming ginagawa ngayon na fuel transition plan which will include an evaluation of additional storage tsaka kung ano ba kung kailangan natin ng additional refinery also.
2: So dapat pag-aralan din ko ang gobyerno kasi may investment po na kailangan po diyan. Hindi po yung ordinaryong bodega, kailangan mo ng pera diyan.
3: Kasi yung stock ng PNOC na mga 1 million barrels which cost us well at the highest price ano mga hindi naman umabot siguro ng mga 20 billion pesos no. Kasabihin mo na 15 billion pesos yung 5 days. Hmm. Eh kung gusto mo yung gawing 50 di ano yan, 500 billion pesos, no? Sayang din kasi pwede mo rin gamitin yung that money for basic services. So balance yan, Alvin. Baka kailangan natin ng partners to build our reserve or kailangan i-limit lang natin yung number of days. But yes, it has to study that we have to study very well kung paano natin i-balance siya.
2: Paulit mo ngayon, parang staggering yung amount. Ano, kung gusto natin na meron tayong 50 days ng reserve, yung gobyerno, we need, magkano ka mo? 500 billion, did you say? Kalahating trilyong piso?
3: Kasi yung 1 million barrels na pinili ng PNOC, ang gastos yun mga 15 billion pesos. Hindi naman gastos yun, Alvin, in a sense na, di ba, nandyan lang naman yan eh. Stock mo eh, no? So, 15 billion siya. 5 days. Kung gusto mo nung maging 50 yan, 50 days, edi times ano mo lang, i-times 10 mo lang yung 15. 150 pala. Sorry, hindi 500. 150 billion. Malaki-laki din, di ba?
2: So, kailangan natin ng 150 billion pesos.
3: Ano pa lang yun?
2: Storage pa lang.
3: Produkto pa lang.
2: Produkto pa lang,
3: Oo, so may logistics ka pa.
2: Oo, so kung, pag sinuma mo lahat-lahat, ang kailangan natin na paghandaan kung gusto natin na magkaroon tayo ng strategic reserve, siguro nga aabot nga ng kalahating trilyon.
3: Ano siguro? Hindi naman siguro. Pero yun, mga 250 siguro. Hindi pa kami tapos sa evaluation, Alvin. Oh. Tsaka gagawin pa namin yung feasibility study yan. Kasi malaki yung involved talaga na amount.
2: Okay.
3: Pinapaaral pa ngayon yung ano rin, yung refinery, no? Kasi petrol lang yung meron ngayon. They only supply 30% of our demand. So, meron pang space na magkaroon ng refinery. Maganda rin magka-refinery kasi meron din tayong our own source ng ano ng petroleum products.
2: Okay. And finally, narinig ko po si Senator Pia Cayetano, mukhang magkakaroon din po ng imbestigasyon kaugnay po sa singil sa kuryente. Ano bang suggestion mo? Ano bang pwedeng gawin para agad-agad bumaba ang singil natin sa kuryente, Secretary?
3: Alam mo, tinanong ako kahapon yan, if I, ano, major kasi niyan is, I think, generation. And, mga ganun, generation, transmission, distribution na. So, ang isa din na additional is taxes. Tinanong ako kahapon yan sa briefing, ano, kung anong opinion ko about taxes. Me being, or us in DOE, our mandate is to have affordable electricity. Anything that will lower talaga yung presyo, sang-ayon kami dyan, we will support that. And one of the suggestions, I think, ni Senator Marco Leta is to remove VAT on electricity. If it lowers the cost, then for us, it's fine, no? But kailangan lang talaga i-consider kung ano yung opinion ng DOF kasi sila yung nag-manage ng ating pera sa bansa, eh, no? On the second, so kailangan review yung taxes na nandyan kasi may mga taxes na maliliit na hindi na kailangan dyan, eh. So kaya lang nasa batas pa rin siya. Second is ano, yung generation. I think we can still review how talaga ng DOE responsibility namin yan to recalibrate yung ating generation mix at paano sila kokontrata. So those things, I think they need better policies or even updated na batas natin. So I think dalawa niyan, more than 50% na yan yung maayos mo.
2: So sana nga po magawa agad-agad, ano po. Anyway, Secretary, happy birthday po sa inyo.
3: Thank you.
2: Oh, mabuhay po.
3: Thank you, thank you.
2: Mabuhay po kayo, ha. May celebration ba diyan sa DOE?
3: Marami. Pag secretary ka pala, maraming nakakaalala na birthday mo.
2: Happy birthday po sa ma'am. Thank you po.
3: Thank you, Alvin. Thank you. Good morning po.
2: Morning si Secretary Sharon Garin, the birthday girl ng Department of Energy. Radyo Patrol balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy.
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicoria. Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Supply ng tubig sa ilang barangay sa Albay na kontamina na ng ashfall. Pag-aalboroto ng bulkang Mayon, posibleng tumagal pa ng ilang linggo.
4: Ilang simbahan at bahay na pinsala matapos ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar.
2: Delikadong heat index inaasahan sa 15 lugar. Bagyo posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend.
4: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba pero presyo ng diesel at gasolina tumaas.
2: Committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte isusumiti na sa plenaryo ng Kamara. VP Sara hindi na babahala sa pagtusad ng reklamo.
4: Liderato ng Senado naniniwalang dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control project.
2: Isa pang motorista tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City.
4: Sa Showbiz Spotlight, it's showtime. Itinangging papalitan ang time slot ng ASAP tuwing Linggo.
2: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, May 5, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
2: Detalye. Umabot na sa 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Itong kalabaw at 4 na baka na ang namatay dahil sa pagbagsak ng abo. Aminado ang Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. Dahil dito, namamahagi na ng mga feeds sa mga magsasaka at planong ilika sa mga hayop sakaling lumalang sitwasyon. Umaasa naman ang pag-ulan ang mga magsasaka para matanggal ang abong nakaapekto sa mga pananim. Pero pinangangambahan ng posibleng pagragasa ng lahar sakaling umulan. Sa Ginobatan, nanawagan ang mga residente na malinis na tubig matapos makontamina ang pinagkukuhanan ng supply sa Barangay Maninila.
5: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil ko ako tapos pinalamig.
6: Dapat umulan. Parang malis yung lava.
7: Pag hindi,
6: ano yan, patay. Dahil mainit.
2: Aminado si FIVOS Director Teresito Bakulkol na maring tumagal pa na ilang linggo ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Pinag-aaralan din kung itataas ang alert status ng Bulkan sa level 4 mula sa kasalukuyang level 3.
8: Pinabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng bulkan. Kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters, maaari itong nagpapahiwatig ng mas mapanganipan na activity.
2: Sa tala ng DSWD, halos 200,000 individual na ang naapektuhan ng malawakang ash fall.
4: Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Eastern Samar kahapon. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 20 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian. Naramdaman ang intensity 5 sa Tacloban City, intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon, habang intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Sa bayan ng San Julian, sinabi ni Mayor Dory Georgie Estaron na wala pang naitalang malaking pinsala pero isang residente ang napaulat na nasugatan. Nagkaroon ng bitak ang lumang simbahan ng Our Lady of Sorrows Parish Church at ilang bahay. Pansamantala rin naapektuhan ang supply ng kuryente pero agad namang naibalik.
9: Hindi naman siya masyadong malalaking damages like mga crack, public infrastructures and private residences din po. Lahat na naramdaman po yun. Pero wala namang mga nag-evacuate. Wala naman pong ganung mga naging initiative.
4: Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa Visayas, kabilang sa Tacloban City, kung saan lumikas sa open grounds ang mga estudyante at empleyado ng Eastern Visayas State University. Sa Cebu, pansamantala namang naantala ang sesyon ng sangguniang pandalawigan. Ayon sa FIVOLTS, inaasahan ng mga pinsala at aftershocks sa lindol.
2: Binabantayan ang dalawang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasang papasok ng PAR ang unang LPA na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Tatawagin namang Kaloy ang ikalawang low-pressure area na posibleng maging bagyo at papasok o papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. 44 degrees Celsius ang tinatayang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City at Mambusao sa Capiz, habang 43 degrees Celsius naman sa Aburlan sa Palawan, Borongan City, Dumagas sa Iloilo, Iloilo City at Tirac sa Catanduanes. Dahil sa kakulangan ng ulan, bumagsak na sa 182.54 meters ang level ng tubig sa Angat Dam o mahigit 2 meters na lang sa minimum operating level. 15 probinsya na rin sa Luzon ang makararanas o nakararanas na ng drought o tagtuyot. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Nangyayari ang drought kapag nabawasan ang pag-ulan sa lugar sa loob ng 2 magkakasunod na buwan. Ayon sa National Confederation of Irrigators, malaking tulong ang mga solar power pumps para sa patubig sa mga pananim.
10: Meron kaming teknolohiya na pinatupad. Kagaya yung AWD na sinasabi namin, yung alternate wetting and drying. At yun ay nakakatipid naman sa tubig. Yan hindi masyadong nababahala dahil nga may maraming naipatayo na solar power pump.
2: Si National Confederation of Irrigators President Remy Albano.
4: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang rollback ng Regasco na katumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Sa kabila ito ng kwenta ng Department of Energy na tumaas ng mahigit piso ang kada kilo ng LPG. Ipinatupad na rin ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa kwenta ng Energy Department. 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos sa diesel. Pero ang kerosene, posibleng bumaba ng 3 pesos and 53 centavos. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan. Sa ngayon, nasa 54 na araw pa ang average na inventaryo ng petrolyo ng langis ng Pilipinas, kaya tigil muna sa pag-order ang pamahalaan dahil wala nang paglalagyan.
3: Hindi mo pwedeng isagad din kasi, di ba, minsan may umu-order ng additional, mga ganun, yung oil company. So, logistics din yan. So, eto, tamang-tamang level na to. Fortunately lang nga, pag umorder, medyo after 1 week, makukuha mo na siya. So, yun, tama namang observation yan. Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve or expand natin ang

0: kailangan kasi may i-download sila na app, kailangan turuan yung mga attendants paano gamitin, kung paano siya, ano yung mga requirements. So, medyo, doon kami medyo nahihirapan mag-roll out.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Alas 7:00, magpapalabas ang LTFRB ng show cause order laban sa 21 transport network companies. Taugnay po ito na sinasabing pagdaragdag ng mga units o sasakyan kahit walang pahintulot mula sa ahensya. Bibigyan ng mga kumpanya na 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o tanggalan ang permit. Noon na nanatuklasang lumagpas ay tinakdang cap ang mga bumabiyahing TNVS at motorcycle taxi riders. Sinasabing halos 200,000 na ang bumabiyahing rider na mas mataas mula sa kabuuan cap na 78,000.
3: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities.
2: Si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza.
1: Nakauwi na ng Pilipinas ang mahigit 200 Pilipinong naipit sa giyera sa Middle East. Kabilang dito ang 62 OFW at 43 kaanak mula sa Abu Dhabi. Kasama rin sa repatriates ang 77 OFW at 3 dependents mula naman sa Kuwait. Pero mayorya ng mga umuwing OFW ang bukas pa rin magtrabaho sa Middle East o ibang bansa. Dahil dito, nagsasagawa na ng skills assessment ang Department of Migrant Workers para hanapan ng trabaho ang mga OFW abroad.
2: Alas 7:12. Inaprubahan ng House Justice Committee ang report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous sa pinaburan ng 55 kongresistang miyembro ng komiteng dumalo sa pagdinig ang report kasama ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Laila Dalima, 4 ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta laban kay Pangulong Marcos. Bago aprubahan, inamyandahan ng committee report kung saan idinagdag ang sinasabing kabiguan ni VP Sara na mag-divest sa lahat ng business interests bago maupong vice presidente. Sa nakarampagdinig, natuklasang nakalista si VP Sara bilang stockholder at miyembro ng board of directors ng pribadong kumpanyang Metro City Chow Foods mula 2022 hanggang 2025.
4: That the continued listing of the Vice President as member of the Board of Directors of Metro City Chow Foods Corporation, even after her assumption to office as Vice President, constituted a violation of Section 13, Article 7 of the Constitution by participating in business during her tenure as Vice President.
2: Isusumiti ang committee report sa plenaryo at inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa Mayo 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa panayam sa The Netherlands, hindi naman nababahala si VP Sara sa pag-usad ng reklamo.
5: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. Yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
2: Nanaiginit ng ilang kongresista ang makukuhang sapat na boto para umusad ng reklamo sa Senado.
1: Magsasagawa ang Senado ng pre-trial sakaling ipasa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Tito Soto na mahalaga ang pre-trial process para maiwasan ang anumang kalituhan sa paglilitis. Sa proseso, aatasan ng Senado bilang impeachment court ang prosekusyon at depensang magsumite ng mga dokumento at ebidensya. Noong 2012, nagkagulatan sa impeachment impeachment trial ni dating Chief Justice

0: Renato Corona nang lumutang ang mga sorpresang testigo. Para kay Soto, dapat humarap sa paglilitis si VP Sara kahit wala sa impeachment rules na obligado siyang dumalo.
1: I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor.
2: Forthwith, I plan to convene this report. I convene today. Pero the trial proper will take some time because may mga itanong may pag-asun dyan.
0: Iginit naman ni Senador Amy Marcos na tinatakot ang ilang kongresista at senador na kakasuhan para paburan ang impeachment sa Kamara at mahatulang guilty si VP Sara sa Senado.
3: Nung una, di ba sinabi ko, three little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Eh, ano ba ito, nananakot?
0: Duda naman ang ilang senador na mapapalitan bilang Senate President si Soto na magsisilbing presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara.
4: Alas 7:17 na. Tinawag na fake news ang sinasabing 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio mula noong 2006 hanggang 2025. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, pinagsamang halaga ng transaksyon ng mag-asawa ang ipinakita sa report ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig ng House Justice Committee kabilang ng deposito at withdrawal sa bangko. Nakasad din sa AMLAC report na nagkaroon ng system glitch sa bangko noong Abril ay lumabas na 2 bilyong pisong transaksyon. Nanindigan si Danao na hindi obligasyon ng kanyang kliyenteng isa publiko ang halaga ng pera sa bangko dahil hindi ito bahagi ng impeachment proceedings. Pinayuhan din ni Danao ang media na maghinay-hinay sa paggamit ng AMLAC report dahil sa posibleng paglabag sa batas, pero nilinaw na hindi niya pinagbabantaan ng mga mamamahayag.
5: Hindi pwedeng ilantad, mas hindi pwedeng ipakita ng media yung mga alleged bank transaction reports. Dahil mismo sa batas po, di ba, pinagbabawalan ang media na ikot, pakita yung mga transaction na yon.
4: Nagsumiti naman ang kampo ni VP Sara ng tugon sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga na naharap sa reklamong perjury. Ayon sa kampo ni VP Sara, nabigo si Madriagang sagutin ang argumentong walang basehan ng akusasyon galing sa pogo at drug dealer ang pondo sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Sinasabing nakakuha rin ang kampo ng Vice Presidente ng certification para mapatunayang hindi empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President at Vice Presidential Security and Protection Group.
0: Iginiit ng liderato ng Senado na dapat ituloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi pa nasasagot ang ilang issue sa tinatawag na killer budget noong nakaraang taon. Ayon kay Soto, dapat imbestigahan sa pagdinig ang mga personalidad na makapagbibigay linaw sa anomalya. Nauna nang tinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdo na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme sa flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
6: Marami pang mga nangyayaring dapat maungkat hindi lang sa Luzon kundi sa Visayas at Mindanao noong doon sa 2025 budget. Yun ang pinaka-crucial, yun ang kumbaga sa ano, yun ang killer budget eh. Doon talaga nagkaloko-loko eh.
0: Ipipresenta naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech ang progress report kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya. Kabilang sa progress report ang ilang findings sa partial report na maaaring isumite sa Department of Justice at Office of the Ombudsman.
4: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Thank you. 7:20 in the morning.
4: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23, tabla na sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri, noong Marso, 46% na respondents ang pabor na iboto sina VP Sara at Senador Tulfo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Parehong lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila at Luzon, pero kuha naman ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Nananaganunsyo si VP Sara na tatakbong pangulo sa 2028 habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
1: Pinakokomento ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald De La Rosa sa panukalang no work, no pay sa Senado. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Ejercito na hinihintay nila ang sagot ni De La Rosa sa panukalang amyendahan ang rules ng Senado para hindi makatanggap ng sahod ang mga senador na hindi papasok sa trabaho. Sa ngayon, walang patakaran sa absenteeism ng mga senador, pero maaaring magbago kung aaprubahan ng buong Senado. Nauna nang inamin ni Ejercito na posibleng mabasura ang ethics complaint laban kay De La Rosa kung hindi natatanggap ng sahod at allowance. 31 ang absent ni De La Rosa na itinuturing na top absentee sa Senado. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre ng nakaraang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng International Criminal Court.
0: Alas 7.25, hindi nababahala si Cavite Congressman Kiko Barzaga kahit mapatalsik sa Kamara. Ayon kay Barzaga, marami pang oportunidad para sa kanya sakaling matanggal bilang kongresista. Pero umaasa si Barzaga na walang bagong suspensyong ipapataw sa kanyang pagbabalik sa Kamara. Disyembre, unang sinuspindi ng 60 araw si Barzaga dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Noong Pebrero, pinalawig ng 60 araw ang suspensyon dahil sa kabiguang dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng social media post kung saan inakusahan ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop na sangkot sa manamalyang flood control projects. Nananang sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na dapat nang matanggal sa pagkakongresista si Barzaga dahil hindi pa rin nagbabago kahit 2 beses nang sinuspindi ng Kamara.
1: Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Webes, inaresto si Sonsa dahil sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Nagpalabas ang Pasay City Regional Court ng release order para kay Sonsa matapos maglagak ng 10,000 piansa sa kasong unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Ipinagpaliban din sa Hunyo ang arraignment ng kaso dahil may ipinasusumiting karagdagang dokumento ang korte. Noong 2023, nakalaya rin si Sonsa matapos magpiansa sa kasong large-scale illegal recruitment.
0: Sinibak sa serbisyo ang Police Maynila na namulestya ng babae sa Quezon City. Pebrero, sumuko sa NBI si Patrolman Joshua Mendoza matapos magpalabas ang Manila Regional Trial Court ng warrant of arrest sa desisyon ng NAPOLCOM guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang police base sa mga ebidensyang medico-legal findings at testimonya ng mga testigo. Enero, nakipagkita ang biktima sa kaibigang police na nangakong tutulong na ayusin ang away sa live-in partner. Nagpuntang dalawa sa restaurant para uminom sa kalumipat ng karaoke bar kasama ang mga kaibigan ng pulis. Matapos uminom, nawala ng malay ang biktima at hindi maalalang dinala ng sospek sa motel kung saan siya minolestya.
1: Sa Quezon City, isa na namang motorista ang tumakas matapos magpakarga ng gasolina.
0: Anong pangalan niya?
1: Bigay ko sa iyo yung address, ha? Linggo ng madaling araw, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singilin ng gasoline boy ang 1,500 pesos sa ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Tinangkap ang habulin ng gasoline boy ang sasakyan pero hindi na naabutan. Problemado ang gasoline boy dahil posibleng sa kanya ibawas ang hindi binayarang gasolina.
2: Sir, gusto ko lang po sabihin na ibalik niya na lang po yung 1.5 po kasi kailangan ko po yun kung padala ko po sa pamilya ko. Siya ko na lang po sumusuporta sa kanila.
1: Nauna nang naaresto ang dalawang sakay ng kotseng tumakas matapos magkarga ng 1,500 pesos na gasolina sa barangay Payatas.
0: Ano daw gasolinahan yun?
1: Hindi sinabi. Pinangalanan pa.
0: Dapat hindi pinapasagot yun. Makasalanan nung gasoline boy. Minimum lang yung sweldo nun, tapos pababayaran mo pa ng 1.5, anong matitira sa kanya?
1: Ang problema, anak daw nung may-ari ng gasoline.
0: Ang alin?
1: Yung
0: tumaka.
1: joke lang.
0: Sa Maynila, naputulan ng kaliwang binti ang isang babae matapos magulungan ng truck sa tundo. Sakay ng motorsiklo ang babae na sumemplang ay nahulog at nagulungan ng paparating na truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard. Nasugatan din ang driver ng motorsiklo habang nasa kustodiya ng mga pulis ang truck driver.
1: Kinondena ang sinasabing pambabastos ng ilang turistang Israeli sa Siargao noong nakaraang taon. Unang nakipagsagutan isang Israeli sa grupo ng mga Pilipino kasama ang tatlong trans women matapos ipagmayabang ang gera sa Gaza. Tinawag pa ng dayuhan na lady boy ang mga Pilipino, saka nagtawag ng kasamahan at pinagbabataw ang grupo kung saan isa ang nasugatan. Noong Abril, sinadyang harangan at sinigawan pa ng mga Israeli na sakay ng motorsiklo ang kotseng may sakay na mga Pilipino. Tiniyak ng embahada ng Israel sa Pilipinas na hindi kukonsentihin ang sinasabing pambabastos ng kanilang mga kababayan.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Nilinaw ng noontime show na it's showtime na hindi ito ang papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod ito ng anunsyo ng ABS-CBN ay ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng it's showtime na pahinga ang noontime show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balisin niya, Alvin, Doris!
0: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
4: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
5: Radyo Patrol Balita alas 7!
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekistrenda at DZMM Teleradyo. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
0: Good morning. Magandang umaga muna kay Jing Subidong agang gumising. Ganon din kay Sir Leo Pellas ng Jetty Petroleum at kay Honey Reyes. Gising na gising na yung mga utaw partner si Dr. Angelo Librojo at si Grace San Mateo. Yan, okay.
1: Meron tayong mga iba pang dapat batiin, kaya hindi ko na muna babatiin ngayon. At yung pinaanunsyo ni Jimmy Fred Encarnacion. Na pinakamagaling at pinakagwapo na cameraman natin, yun nga lang pa North. Ano ba yung kanyang
0: no comment.
1: Tungkol sa mga baril-barilan, partner.
0: Ano baril ba yun?
1: Ang tawag doon, yung sabi ko na nga eh. Arangkada daw sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps National Headquarters sa Mayo 29 hanggang 31. Ito yung Level 1 PPSA sanctioned match. 5 stages, 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin dito sa Quezon City Firing Range, Camp Karingal sa Quezon City. Mamaya ako na yan babasahin.
0: Namamaril pala yun si Jimmy. Ano?
1: Mahilig mag-shoot.
0: Alam na. Kasama po natin sa studio na nagbit-bit po ng Aros Caldo galing sa Iloilo.
1: Namit.
0: Bago pertingin ka namit. Congressman Lawrence Defensor, ang kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. At siyempre po, prosecutor ng impeachment trial versus VP Sara Duterte. Yung nauna, hindi ko lang alam ngayon kung member din sa ulit. Wala pa. Ano po? At House Deputy Majority Leader, Congressman, maraming salamat po sa pag-accommodate sa aming imbitasyon. And welcome sa Gising Pilipinas once again.
8: Magandang umaga, Alvin at Doris. Mayong aga sa tanan nga taga-Iloilo, kag taga-Visayas.
0: Namit gid ang Aros Caldo nga ginhimo ni Nikki. Nikki
1: Nismal.
0: Nikki, mo namit giday.
1: Kapangalan ng anak ko, Nikki.
0: Di makasulit pa taliwat. Maliwat pa ko. Ibig sabihin, uulit pa ako.
1: Ako naman, Nikki, pwede ka bang pumunta sa bahay ko?
0: Masarap magluto. Anyway, hingi po tayo ng update kay Congressman kasi ang dami pong ganap sa House of Representatives. Una na po dyan yung impeachment. May 11 ba kayo magbobotohan? O starting today, meron na yung mga debating mangyayari?
8: Ngayong araw, Alvin, malamang maa-agenda yan sa meeting ng Committee on Rules para maiakyat sa plenaryo kung kailan nila gustong buksan. Pag naiakyat sa plenaryo, magre-report ang chairman ng Committee on Justice kung anong naging resulta ng deliberasyon sa Committee on Justice. At pagkatapos noon, pwede tayong magbotohan.
0: Pero ang botohan na sinasabi mo will take place on the 11th pa, not today.
8: Not today. Today will only be the meeting of the Committee on Rules to include it in the plenary, in the agenda of the plenary. And it can be opened anytime after that.
0: So yung bakbakan, yung debate, yung palitan ng kuro-kuro, that will happen on the 11th.
8: It's not final, but it's possible and most likely will happen on May 11.
1: Yan talaga ang proseso. Kasi marami ang nagtatanong, isang taon na ito mahigit, pero andi dito pa rin tayo sa...
0: Ano bang pecha ngayon? Five pa lang pala. Next week pa pala yun kung...
8: Doris, sadyang matagal ang proseso ng impeachment kasi dapat mabigyan ng pagkakataon na mailatag ang ebidensya para magkaroon kami ng sapat na batayan para makaboto ng intelihente. At bigyan din ng pagkakataon ang mga respondent, katulad ng Vice President, na kung gusto niyang sumagot, ay may panahon at may pagkakataon siyang sumagot. Para baka sakaling sa Committee on Justice pa lang, ay ma-dismiss na ang kaso laban sa kanya. At hindi na siya maabala na may Senate trial pa. It's always part of due process. Kaya lang, nakita natin na hindi nila dinalo ang mga committee hearing ng Committee on Justice. But nonetheless, the Vice President was given every opportunity to attend and to debunk. No? Maganda sanang pagkakataon yung sabihin mali ang ebidensya o may mas matatag akong ebidensya. Para pag bumoto ang mga miyembro ng committee ba, may masasabi silang, itong aligasyon na ito, hindi dapat ito magtuloy. Ito pwedeng magtuloy. Hindi lahat na, hindi talaga sinagot lahat ng ebidensya.
0: So, confident kayo na by May 11, kaya naman yung 106, ano po? Ang tanong na lang ngayon, kung kakayanin bang mapantayan yung dati? When you were here the last time, di ba? Fresh pa yung ano nun. Parang kasali ka sa list of prosecutors nun.
8: Noon.
0: 200 plus yun.
8: Yes, noon 215.
0: Oh, ngayon?
8: Ngayon sa palagay ko may sapat na numero para pumasa ng 1/3. Ayoko lang pangunahan ang mga kongresista kasi dumami ang bumoto pabor sa impeachment dahil hindi sinagot ang mga aligasyon ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Wala kang rason na bumoto ka ng no kung hindi naman sumagot at sumipot ang respondent. We were not given any reason to vote against the impeachment complaint.
0: Pero may mga nagsasabi naman na ang na strategy daw ng kabila is ang kanilang sinasabi sa ibang mambabatas ay huwag na kayong pumunta. Kasi pag hindi ka wala ka doon o di kayo nag-abstain ka, parang no din yun, hindi ho ba, Congressman?
8: Mahalaga talagang dapat pumanig ka.
0: Oo.
8: Pula o sa puti.
0: Yes, manindigan ka.
8: Mas gusto ko at pinagkakagiitan ko nung committee hearing na sana may dumalo at sumagot. Kasi never underestimate the support of the Vice President in Congress and in Senate and nationwide. Marami pong pwedeng pumanig sa Vice President kung may nakita silang ebidensyang nasagot naman pala ang mga aligasyon sa impeachment complaint. But now, it's very hard to explain to our constituents why you will vote no or you will vote against the impeachment na wala namang sagot at wala namang justification.
1: Walang naipaliwanag.
8: Walang naipaliwanag.
0: Kasi may akusasyon sa kanya, ang sinagot naman niya, yung kanyang education, yung kanyang bigat-bigat ng akusasyon sa'yo, and yet ang pinili mong sagutin is yung record mo sa law school. It doesn't make sense.
8: Yes. Kahit sa mga aligasyon sa mga bank accounts, mahuhusay ang abogado ni Vice President Sara Duterte. And pagkakataon sana yung sinabi nila, imbis na sa TV na dumalo doon at sabihin, oy, mali pala ang pagproseso ng mga bank transaction. Dapat sana ganito para mas makita ng taong bayan kung ano yung tamang numero o halaga. Sigurado ako kung may dumalo sa kanila o may nagpaliwanag doon, mas marami sigurong mag-iisip hanggang ngayon na ang ibang aligasyon pala ay walang batayan o ang ibang aligasyon pala ay hindi ganong katatag. But since walang sumipot, walang sumagot, mahirap ipaliwanag sa taong bayan bakit boboto ka ng no.
1: Yun nga ang gusto kong balikan, partner, kung ano, kasi malayo ang analogy. I-correct me if I am correct, partner, sa analogy ko na parang long shot. Yung mga tao nagtatanong, diniscuss mo kanina, ganito talaga ang proseso, kailangan maging maingat. Pero, ang tumitimo sa utak ng ordinaryong Pilipino, bakit yung isa na nagnakaw ng delata, kulong agad. Bakit ito ang dami niyong proseso na ibinibigay? Ilang beses na nga inimbitahan. Ano humarap sa inyo? Silya. Bakit ganon? Oo, alam ko, Vice President siya. Pero parang sa ordinaryong tao, bakit ako agad-agad makukulong samantalang ito ang laki-laki ng umanoy nakulimbat?
8: Kasi ang ebidensya sa impeachment complaint laban sa Vice President ay direktang nag-uugnay sa kanya, Doris, katulad ng video kung saan sinabi niya determinado at seryoso niyang sinabing may pumayag na at may nakaabang ng taong handang pumatay sa presidente at sa asawa niya. Hindi mo ma-deny yun kasi naandyan ang video at nakita ng buong bansa. may ebidensya sa papel na direktang naguugnay din sa papel niya. Pagdating sa unang impeachment complaint laban sa presidente, ang aligasyon ay hindi direktang nakakaugnay. Like, ano yon? Putting up the ICC to institutionalize corruption. Hindi ganun kadali, Alvin, na may iugnay direkta sa isang tao na ang ICC, kung saan ang mga miyembro nito, ay may taong may mga integridad din, ay bigla mong iuugnay sa corruption. So, ang impeachment complaint dapat direktang naguugnay at meron sa ating vice president, at umaasa ang ibang mga congressmen din, kahit mga supporters niya na naniniwala sa kanya, na kung nasagot sana ng tama ay mas magandang nakita ng taong bayan para mas maipagtanggol siya sa Committee on Justice pa lamang. Kasi kapag tinignan natin, Doris, ang deliberasyon ng mga taong gumawa ng ating konstitusyon, gusto nila na ang impeachment complaint dapat mapadali. Kasi mapadali for due process, at kung kailangan humaba, kailangan humaba. Mm-hmm. Bakit? Kailangan mapadali sana para ang isang respondent, kung meron man lang ebidensyang magpapawalang sala sa kanya, ay makakabalik na siya sa trabaho niya. Vice President ka. At ang mga congressman, dapat hindi tumatagal, kasi sana makabalik na rin sila sa trabaho nila, which is legislation. Mahusay ang ginawa ng Chairman ng Committee on Justice, kasi binigyan niya ng maraming pagkakataong masagot, at sana maputol na ang impeachment process. Kung madesisyonan, at kung pwede man lang sanang madismiss sa Committee on Justice level pa lamang, ay matapos na.
0: No, but we are past that. Tapos na tayo, yes, dun sa stage na yun. Wala siyang ginawa. Hindi
8: tama yun.
0: Pero I wanna ask you, may nararamdaman ka bang lobbying o di kaigapangan sa Kamara so that you will not get enough votes to actually elevate the matter to the Senate? Meron bang ganon?
8: Sa akin, Alvin, wala akong naramdaman. Kung meron man, walang lumapit sa akin, dahil as early as last year, malinaw ang aking posisyon na merong impeachable offense.
0: Mm.
8: Kaya I cannot say for other members, but for me, wala akong naramdaman o nakitang pilitan.
0: Pero yung mga kaibigan mo doon, mga kasamahan mo, meron bang gumagapang sa kanila?
8: Wala naman. Wala. Kasi nakita nilang may ebidensyang sapat, at ang dilema nila is sayang hindi sana naisagot ng husto para mas makapagdesisyon kami ng mas matimbang.
0: Apo. Pero yung mga political parties doon, ano bang pinakamalaking single political party ngayon sa Kamara? Is it still Lakas?
8: It's still Lakas.
0: Lakas pa rin. Yes. Headed by the former speaker?
8: Yes.
0: Martin Romualdez.
8: Tama yun.
0: So yun, most probably, kung biggest yun, it will probably vote for the impeachment, right?
8: Posible, pero hindi ko papangunahan ang desisyon ng partido.
0: Hindi, hindi ka naman kasali doon kasi hindi ka malakas, di ba?
8: Hindi.
0: Liberal ka.
8: National Unity Party.
0: Ah, sa NU, ayan. Isa pa yan. Yung National Unity Party, yan ang kagrupo partner ni yung nag-alangan lately, Puno. Nalala mo, si Congressman Puno. Ano na nangyari sa NUP? Anong stance ng NUP?
8: Tama naman ang sinabi ni Congressman Puno na bago kami magsabi na may party stand kami, pakinggan muna natin kung may bagong ebidensyang lumabas at kung may sagot ba sa aligasyon sa impeachment complaint. At sabi niya sa amin, pakinggan niyo ang ebidensya, pakinggan niyo ang sagot sa ebidensya, and pumili kayo kung ano sa tingin niyo ang tama, which is the right thing to do.
0: So, what are you saying? Na yung NUP as a party, wala kayong isang stand na parang may nagtitimo na, huwag tayong pumirma dyan, dito tayo. Ha?
8: Magkakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
0: Which means individual.
8: Individual, at kung ano ang analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
1: Paano ba ang nagiging kalakaran, kunyari, kung mayroon mang gapangan o bilihan ng boto, harap-harapan na, ikaw, ito, hindi ka makakatanggap ng ganito mo kung hindi ka boboto sa ganitong...
8: Hindi ko masabi, Doris, kasi sa posisyon ko at sa kalagayan ko, hindi kailangan ilapit sa akin dahil malinaw ang posisyon ko. Kung meron man, hindi ko nakikita at hindi ko naririnig.
1: Walang magtatangka.
8: Sa akin siguro, wag na nating lapitan yan.
0: Kumaga, alam na natin yung kulay niyan. Diba, hindi na natin pwedeng ma-convince yun sa kampo natin.
1: Correct.
0: Pero
8: Alvin, kahit sa nung nakaraang impeachment, nung nakaraang taon na naging prosecutor ako, kung may sagot o may ebidensya kontra sa mga maraming aligasyon sa impeachment complaint na ito, ay pag-iisipan ko pa rin bawat aligasyon kung pabor ba ako o hindi. Kasi ilagay natin, may 5 aligasyon sa loob ng impeachment complaint. Malay mo, kung may magandang ebidensya laban sa impeachment complaint sa 2, eh, pwede ko nang ibawas yun sa listahan kung pagboto ko pabor.
0: Opo, eh, pero isa lang naman kailangan dun eh.
8: Isa lang ang kailangan to convict, but it lessens the burden on the vice president na nagmukhang parang unanimous lahat ang boto ng mga tao kasi wala ngang sagot.
0: Opo. So in hindsight, kasi tapos na naman, wala na, napagbotohan na po yan. In hindsight, sa palagay mo kong mukhang mali din yung strategy to stonewall. Nawa, kumaga wala, ayoko sagutin yan. Doon lang tayo magkita sa Senado. From a strategic point of view, parang hindi din tama, ano?
8: Para hindi rin tama kasi meron ding pwedeng sumuporta o madagdagan ang suporta.
0: Yeah. Eh kaya lang wala eh. Nandun, tapos na yun eh.
8: Tama yun.
0: Nandito na tayo sa botohan ngayon. Willing ka naman to be a member of the public prosecutor team just like what happened last time?
8: Antayin nating piliin tayo ng plenaryo. I would never volunteer myself as a prosecutor. Pero kung pipiliin ka ng plenaryo, mahirap tanggihan ang isang constitutional duty na iniutos sa'yo ng House of Representatives.
0: Eh, sino ba nagsasabi na ikaw o inominate nga kita? Someone has to nominate you?
8: It's usually the leadership that would nominate a list na inonominate sa plenaryo or in open session.
0: So has someone nominated you already or called you na o inonominate kita pag nagkaroon ng plenaryo? Ha?
8: Antayin ko na lang ang opisyal na listahan.
0: Pero kasali ka raw.
8: I don't know yet. I'll wait for it.
1: Pero may naririnig ka ba na naglalabi, nagbibidabitahan, oy ako, open ako, bukas ako, parang karinder.
0: Parang hindi din sila ganun karaming abogado ngayon, ano? Unlike
8: tama yun.
0: Parang kukunti.
8: Noong panahon, napakaraming abogado sa Kongreso. Lalo na noong mga 90s at mga early 2000s. Majority are lawyers.
0: Yeah.
8: Ngayon, kakaunti kami. Siguro mga 20% lang ng Kongreso ang abogado.
0: Sa Senate actually, parang 5 na lang sila natirang abogado.
8: Tama yun.
0: Dati paraging puro sila abogado ron. Ngayon 5 ang natira abogado, majority, hindi abogado. Kung
8: tama yun, Alvin. At sa impeachment, while our rules say na ang word ay prosecutor, walang qualifying word na he must be a lawyer.
0: Ah, ganun?
8: Opo.
1: Okay.
8: Iniisip ko yun dahil ang impeachment is not a judicial process. You don't need to be a lawyer to appear. And while we prefer lawyers to be prosecutors, ang naisip ko lang siguro nung ginawa yung rules na original nito, kunyari, forensic examination on documents, o kaya magkaroon ng problema sa ekonomiya at pinabagsak ng mataas na opisyal, katulad ng presidente, pwede namang maging bahagi ng prosecution team ang isang ekonomista, ang isang mahusay na educator to testify on government policy that could impeach or have a president removed. So while it is a process that involves legality in rules, it is not strictly a judicial process. Ang sabi namin, it is sui generis o kakaibang prosesong hindi ito korte ng husgado.
0: No, but when we had Congressman Gervil, lahat ng binanggit niya na potential abogado yun eh.
8: Tama.
0: Joel Chua, Terry Ridon, De Lima, Chell, Suan, Rog, lahat yung lawyer.
8: Yes.
0: So pwede pala na hindi lawyer?
8: Para sa akin, pwedeng maging bahagi ng prosecution team ang hindi abogado.
0: Ay, kailan baka malost siya somewhere?
8: Baka malost siya, pero pwede siyang tumulong sa ibang pamamaraan.
1: Hindi lang malost, partner kong, di ba? Kundi dahil lost na nga siya, ang kanya na lang backup plan is grandstanding na lang ako.
0: Dahil politiko siya. Dahil politiko siya. Napatang muna, before we end the topic, willing ka? Kung sakali inominate ka, you're willing to accept the responsibility to be prosecutor?
8: Yes, Alvin.
0: Ah, okay lang. So dagdag trabaho 'yan because you have to prepare, you brush up your knowledge in litigation, in impeach kasi may sariling patakaran din 'yan. Naalala mo dati si Ilonggo, si Senator Miriam. Pinag si sermonan si Tupas, naalala mo ba 'yon? Na parang estudyante niya, naalala mo 'yon. So kailangan you have to brush up your law.
8: Tama 'yon, Alvin.
0: Oh, 'di ba? So kaya naman.
8: Kaya naman.
0: Ah, nagtuturo naman ito, partner. Onse ang kailangan sa inyo, no?
8: Yes.
0: 11.
8: 11.
0: So, kaya naman kung sakasakali man, may 11 lawyers naman na readily available.
8: At maraming mga abogadong nagvo-volunteer to act as private prosecutors in case matuloy ang Senate trial.
0: Ah, di iba naman yun. Iba yung naman. Private prosecutor, wala atang limit sa number yun, right?
8: Wala.
0: Ang public prosecutor, yung mga congressman, 11 lang. Tama. Tapos tutulong sila.
8: Tama.
0: Yung private prosecutor ba, may you have someone in mind already?
8: No.
0: Sabi nila antayin si Kapunan, natin. Si Attorney Lorna po.
1: Isa sa listahan daw.
0: Oo, willing naman siya, di ba?
1: Oo.
0: Okay, sige.
8: Antayin natin kung may mag-volunteer pagdating okay. ng panahon.
0: Anong estimate mo sa number na makukuha ninyo for the impeachment come May 11?
8: Hindi ako magbibigay ng numero. Mm-hmm. Hanggang ngayon, ang mga congressman ay binabalanse pa kung anong tamang desisyon sa boto nila. Pero sigurado akong dumami ang yes dahil walang sagot sa impeachment hearing at hindi sinagot ng tama ang mga aligasyon ng impeachment complaint.
0: So yung mga kumakalat na fake news na keso ang daming bumaliktad at natatakot nag-withdraw, hindi na pipira, hindi totoo yun?
8: Hindi ko nakikitang totoo yun, pero ang sinasabi kong may madadagdagan at yung ibang desidido ng mag-no, pinapabayaan naman silang bumoto ng gusto nila.
0: Kasi sabi nila partner, Luzon at Metro Manila, kuha yan, may support, maraming supporters dyan na ang administrasyon. Pero yung Visayas and Mindanao. Sara yan. Do you agree or not necessarily?
8: Not necessarily. Ang Mindanao, tanggapin natin, lugar ng Vice President yon at kahit papaano, matibay ang kanyang suporta doon. Sa Visayas, ang Eastern Visayas, may hawak na support ang mga Duterte sa Eastern Visayas.
0: Bakit? Bakit sa Eastern? Because
8: mga Cebuano speaking at Visaya speaking like the Duterte. Remember that former President Duterte was born in Eastern Visayas.
0: Oh, specifically in Leyte?
8: Leyte or Cebu. Ang Western Visayas tulad ng Iloilo, iba-iba ang preference namin sa Eastern Visayas pagdating sa national
0: No, Cebu, politics. Cebu is not Eastern, Cebu is Central.
8: Central. Ang Central at Eastern Visayas, Visaya and Cebuano.
0: Yeah. Waray.
8: Waray.
0: Waray. Eastern is Waray, partner. Waray. Oh. So hindi na, it doesn't follow, hindi siya automatic na pag galing ka doon, you are a supporter of the Vice President.
8: Hindi, automatic.
0: It doesn't follow. Kasi, partner, magsisegue tayo sa survey. We have last 3 minutes with the congressman. Yung survey, I don't know kung tama yung kanina mong sinasabi na dapat kasi sinasagot mo. O ayan ngayon, nagpantay na kayo ni Tulfo. Nagpantay na siya. Dati ang layo nun sa mga earlier survey for the presidency come 2028. Would you attribute that to the absence of or lack of defensor explanation sa mga accusations sa kanya, kaya nagkaganyan ang sitwasyon, Kong?
8: Yes, Alvin. Pwedeng bumaba ang rating ng Vice President dahil walang sagot sa impeachment. Tandaan nyo, maraming Pilipino ang nanonood sa TV, sa YouTube, nakikinig sa radyo ng live ng mga committee hearings. Sa telepono lang, hawak-hawak mo, pwede ka na manood. At the more na may lumalabas na ebidensyang hindi sumasagot ang Vice President o walang batayan para bumoto ka ng no, kahit papaano ang mga congressmen at ang mga Pilipino, mas nakakaintindi kung ano yung ebidensya. Kaya siguro bumaba ang kanyang rating.
0: Is that a welcome development for you? Kasi ikaw naman, hayaga naman, the last time you were here, sabi mo, ang kandidato ko, si Robredo. Although dumidikit, si Tulfo pumantay, si former Vice President Lenny, dumidikit. Pero kaya lang, sabi naman ni Vice President, ayoko nga, dito nga lang ako sa local, ayoko dyan sa napinipilit niyo
1: ako. Never, sabi niya, never.
0: So
1: na.
0: Is it a welcome development na nag-iiba yung numbers as we go near the 2028 elections?
8: Yes, it's a welcome development na ang awareness ng tao sa mga issues, especially on corruption and on the impeachment is better. Mas magandang, mas transparent ang nakikita ng taong ebidensya para maging batayan din nila yon for 2028.
0: Do you see a three-cornered fight in 2028, Kong? Kung sakaling mapipilit nyo kaya si Mayor Lenny?
1: May pag-asa ba?
8: Kung tatakbo si Lenny Robredo, ayaw ko ng three-cornered fight. Kung tatakbo si Lenny Robredo, gusto ko one-on-one.
0: Ay, paano si Tulfo?
1: Oo.
8: Mas magandang magsama ang mga hindi Duterte para mas matatag ang kanilang boto.
0: Ah, kumbaga magkakasubukan tayo, no? Kumbaga walang isang facto isang faction. One face to face, head on, dalawa kayo, si Robredo at si Lenny.
8: Tama 'yun.
0: Eh kung ayaw naman talaga ni Robredo.
8: Mas matatag ang kalaban ni Vice President Sara kung one-on-one pa din kesa sa mag three-way fight.
0: Ah, okay. So kung ayaw man ni Robredo, pwedeng Tulfo versus Duterte.
8: Pwedeng senaryo yon, katulad ng nalumabas sa survey.
1: Kasi kung malang tatlo, nahahati pa eh. Nahati pa yung boto.
0: Eh kaya lang pag partner, pag ganyan na tumataas ka sa survey, yung self-confidence mo, parang sabi mo, ako talaga ang gusto ng Diyos.
8: Sa 2028, Alvin, sa 2028, Alvin at Doris, dapat ang boto ng one-on-one, dapat simot mo ang mga supporter mo.
0: Hmm.
8: Hindi pwedeng may makihati pa na iba.
0: Oo, no, mas kaya lang hindi mo kasi mapilit eh. Sabi ko kasi parang pag ganyan na tumataas, parang nagkakaroon ka kong ng messianic complex. Ako anointed, ako ang sinabi ng Diyos.
1: This is my destiny.
0: Oo, ganoon na mangyayari doon. Pero sana maganda 'yung sinasabi mo na one-on-one.
8: Tama 'yon. Sana ganoon.
0: Oo. Are you doing something na ma-convince si Mayor Robredo na mag-iba ng isip o diya mo siya kung ayaw niya, wag?
8: Antayin natin paano siya kumbinsihin ng mga supporter niya nung nakaraan. Hindi ko siya kinakausap personal para kumbinsihin.
0: Ay, hindi kayo magkakilala?
8: Magkakilala kami. Pero ayaw kong... Nung sinabi niyang ayaw niya,
1: huwag
8: natin siyang pilitin. Pero pakita nating handa kaming sumuporta sa'yo sakaling desidido ka.
1: Uh-oh.
0: Okay. And with that, thank
1: isa
0: you.
1: Lang.
0: See, partner.
1: Ako, ito na naman ako, parang devil. Walang advocate. Mm. Devil's advocate.
0: Devil lang.
1: Oo, devil lang. Uh-oh. Sabi niyo kung inaasahan natin, o sana naman, doon sa impeachment, balikan ko lang, na boboto according to their conscience yung mga mambabatas natin. Mayroon bang konsensya ang mga ito? Yun ang talong ng ordinaryong tao.
8: Meron, Doris. Don't underestimate the members of the House. Sigurado akong kahit hindi maganda ang imahen na lumalabas, pero marami akong kilalang matitino mga congressman na may integridad at nag-iisip ng hindi lang para sa sarili o para sa distrito nila, kundi nag-iisip din sila para sa bansa. At testigo ako doon at marami akong kilalang ganong tao sa Kongreso.
0: Thank you. This may chance up.
1: May chance up.
0: Mabuhay kayo. At thank you sa Roscaldo from Iloilo.
1: Thank you.
0: Nikki, thank you. Maraming salamat.
8: Madamogin nga salamat, Alvin and Doris. Thank you.
0: Namit gid. Pagdalin sa Iloilo, namit gid. Thank you. Pati sa butterscotch na ibibigay sa'yo, ha?
1: Thank you.
0: Maraming salamat po, Congressman Lawrence Defensor. Ang kinatawan po na ikatlong distrito ng Iloilo. Thank you. At prosecutor po ng impeachment trial versus VP Sara, yung nauna po, ano? At House Deputy Majority Leader, si Congressman Defensor.